0: lahat ng mga generous on a Friday morning na sweldo, Sui Suarez. Maraming salamat.
1: Partner, congrats.
0: Wag nang congrats. 802 na,
1: bakit
0: 803
1: ba?
0: Na, di ba?
1: Bakit congratulate?
0: Pag ako na memohan, ha? Ako ang mag-ex. Si Alvin Olchico po ito. Oh, tapos na ako, ha?
1: Bye-bye.
0: Di ba? Technically. Oh, yaman din lang, ha? Technical
1: record,
0: tayo, ha? Oh,
1: ano ka?
0: Eh, baka sabihin mo kasi Senate na to. Hindi, GSIS to.
1: So, ano ibig mo sabihin?
2: Guest na lang siya ngayon.
0: Oo, guest na lang ako, ha? Technically, ha? Ikaw na, ha? Programa mo na to, eh.
1: So, ako mamememohan?
0: Ikaw, siyempre.
1: Ano nangyari? Ganon.
0: Susunod na tandem ng bayan with the one and only Butiano Masadores Bigornia. And of course, the one and only Robert Antemano Mano. Ako po si Alvin Olchico na may programa bukas, ha? Alas 11 hanggang alas 12.
1: Pangalan?
0: Wise Consumer. Magbabalik po. Alunes dito lamang sa Gising Pilipinas Energy Energy!
3: Sasabayan kayo sa almusal ni na Alvin L. Chico at Doris Bigornia. Gising Pilipinas!

0: Napaka-gas.
1: Dapat nagsisimula kayo 804 na. Oh.
0: Kailangan mag-gaslight. Ganyan.
2: Ay.
0: Love you, Alvin El Chico.
2: Libre mo kami, ha?
0: Yan. Uh-huh. Bukas daw.
2: Bukas agad. Agad-agad. Dahil dyan.
0: Ay, partner, ayoko pa eh.
2: Bakit?
0: 805 na, oh. Eh, Friday.
3: Oras sa tidsenyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
4: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan. Matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia. At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem!

0: ganun may umiinom, partner?
1: Doggy, wow. Ano nangyari? Oh. Nag-num-num ka na.
0: Dahil masahod na ito din.
1: Ah, oo nga, ano. Doggy, wow, wow. Oh, chillax.
2: Tingnan mo.
1: O kaya nga, may pagkiklink pa.
0: Oo nga, diba? Siguro nauunawaan ko dahil napagod siya the whole week, partner.
1: Ay, oo.
0: Walang tigil.
1: Kaya nga, eh.
0: Ayaw paawat na mga storya.
1: At wag tayong pakakasiguro na porket weekend ay atitigil yung mga ganyan.
0: Ay, remember, totoo yan.
1: May mga pagkakataon din po na mga malalaking storya ay pumuputok. Sumasabog kapag ka-weekend.
0: Hindi ito tulog.
1: Ayun.
0: Oo, pag weekend.
1: Dahil, diba? Di namin kayo tatantala. Ay, mali.
0: Mali. Good morning mga kapamilya. It's May 15, 2026, Friday. Baka sabihin nyo naman, dumaldal na naman kami. Hindi na naman kami nagpakilala. Sino nga ba tayo?
1: Ay, bago tayo magpakilala, gusto ko lang para hindi sila magalit.
0: Oh, no? Sige, sige.
1: Para hindi mainit ang ulo
0: okay,
1: sa atin.
0: Okay.
1: Dahil araw po ng sweldo ngayon. Oh, diba? Diba?
0: Oh, yung pinagpaguran nyo ng quincenas, ito na po.
1: Yan. Oh.
0: Na-donate nyo na sa gobyerno.
1: Correct. Oo. Oh. Magpamili kayo. Kay misis nyo ibibigay o sa gobyerno? Mali. Oh, ako po si Doris Bigonya.
0: At ako naman po si Robert Vano hanggang 9 in the morning. Oh, sa mga
1: at ito ang programa natin na ang titulo ay
0: Ano?
1: Tandem
0: ng
1: bayan.
0: Yan. Anong sabi nung isa?
1: Huwag na natin pakialaman yan si Alvin at si Kunen. Lagi sinasabi, thunders daw.
0: Oo.
1: Ay, hindi naman.
0: Hindi naman totoo. Wala kayong ebidensya?
1: Ah, talaga. Nakita nyo bang nagsisipagtakbo to si Robert Mano?
0: Never!
1: Doon sa Senado, di ba?
0: Wala. Chill. Wala kahingal-hingal.
1: Wala.
0: Ay, nako partner. Narinig ko na naman yung salitang Senado. Ayaw patalo ng Senado day by day simula nung Monday.
1: Yan na nga. At tatawid ka na ng putok.
0: Oh.
1: Tatawid pa yan next
0: tatawid
1: week.
0: Tatawid pa yan. Eh, may iniwan kahapon
1: ayun
0: eh, di ba? Mukhang may ano daw eh. May sulutang mangyayari.
1: Yan na naman tayo eh. Oo.
0: May nagliligawan na naman para mapalitan daw yung Senate leadership.
1: Aha. Oh. Kapag ka partner
0: yun? Limang araw lang na upo.
1: Kaya nga, limang araw. Siya ba ang magiging kauna-unahang SP na ganyang kaiksi ang termino?
0: Tanong natin.
1: Oh,
0: kasi sa kanya mismo nang galing kahapon sa press conference na partner, sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, may mga kumakausap na doon sa majority, nakikipag-meeting para ligawan daw. Di ba? Para ligawan at bumaligtad. At bumuo ng bagong koalisyon, di ba? Bumuo ng bagong majority na mas marami.
1: Oo. Eh, ano bang meron sa ganyan, partner? Bakit ayoko naman sabihin yung word na 80-80?
0: Mm-hmm.
1: Parang gustong-gusto nila na makuha yung posisyon na yan.
0: Mm-hmm. Kasi partner, sabi nga ni SP Cayetano kahapon, magtaka tayo kapag wala na nagpaplano na i-oust ang isang Senate President.
1: Bakit
0: laging may threat. Alam mo bakit? Siyempre, kapag ikaw ang Senate President at kayo ang majority, di kayo ang maglilid sa mga major committees na gusto ninyo.
1: Ah. Oh,
0: kapag may mga tira-tira, ayaw ninyo, ay, sige, minority, inyo na yan. Ayaw
1: na
0: namin
1: lang,
0: yan.
1: Mm-hmm. Na lang. Pero
0: sayo
1: kung kayo,
0: na lang yan.
1: Oh, kayo ang nasa majority, kayo ang
0: sala ako kumpas.
1: Ikaw magtitimon.
0: Correct,
1: diba?
0: Correct.
1: At lahat susunod sa'yo. Dito tayo.
0: Mm-hmm.
1: SP, ayan, hindi po yan ang gusto ko. Dito tayo.
0: Oho.
1: Ganun,
0: ganun
1: ba?
0: Ganun. Ganun yan. Sa kanila magagal. Kahit na questionin mo, may time na pwede ka commission. Uh-huh. Minority ka eh. Pero at the end of the day, sige. Para matapos, magbotohan tayo. Ilan ang boto mo? Doon sa akin? Oh, ganun din. Numbers game pa rin.
1: Numbers game. Kaya hindi ko rin talaga maintindihan yung ganyan. Pero ang tumitim mo sa aking isip ay kapag ka ikaw na nga yung SP, kayo ang majority, lahat kayo ang masusunod.
0: Mm-hmm.
1: Hindi naman yung tameme na yung minority.
0: Oo, hindi naman. Hindi naman.
1: Sino nga yung isang senador na sinabi, hindi ba ang trabaho naman talaga ng minority?
0: Ay, wala na. Majority na siya.
1: Sorry naman.
0: Oh, oh.
1: Sorry naman.
0: Kasama niya yung isa, umalis daw eh.
1: Oh, kaya. Meron.
0: Ay, ang term pala sa amin, kasabay na lumabas pero hindi magkasama sa sasakyan o isa ang pinuntahan.
1: Bakit ganon, partner? Araw-araw may naiimbento na mga termino na ganyan na talaga gulong-gulo na nga, hilong-hilo na nga ang sambayanan. Dinadagdagan nyo pa eh. Kaya ultimo sa Showtime, dinidiskusyon po ito eh. Kasi ano doon yung need, pangangailangan na ipaliwanag po sa madlang people, ano po talaga ang nangyayari. Dahil nagsalikupan na yung mga mali at tamang balita.
0: Mm-hmm.
1: Ay, kaya gulong-gulong, parang halo-halo, daig pa nga ang halo-halo.
0: Mm-hmm.
1: Kaya dapat talaga ipaliwanag. Tapos, i-invento pa kayo ng mga bagong termino. Parang hindi kayo busy ah. Bakit ganon? Uh-oh.
0: Tsaka partner, aminin na natin, during this week, dahil nga napaka-ingay, di ba, ng mga storya dyan sa Senado. Kaliwat kanan yung mga naglalabasan, pati mga edited video, may mga cut.
1: Yan lang
0: nga. Banggitin ko yung sa isang part, dun sa, makikita mo yung partner, pinag-uusapan ngayon sa social media, yung sinabi ni Senator Jinggoy Estrada, may video eh. Maririnig mo si Senator Jinggoy doon, sabi niya, itabi nyo yan ha.
1: Huwag ipakita.
0: Huwag ipakita, something to that effect. Tapos, ang pinalabas ng mga, syempre, napaglaruan na yan, pinalabas, huwag ipakita sa publiko, itago sa taong bayan yung real score. Para nga, mapalabas na, halimbawa, kung supposed to be ang paniniwala ay stage yun. Pero naglabas ng statement kasi yung office niya eh. Ang sinasabi, pinapasecure niya kasi nga, dahil ongoing yung investigation, kapag kailangan, you produce that sa authority. Mga
1: pero,
0: ganun, kaluwat kanan yung mga... ano ba ang tawag doon? Nananaman tala doon sa mga issue.
1: Tala,
0: kaya importante din na na-address ng, tinakita nyo yung nangyari ha, legitimate media lang ang aasahan ninyo pagdating sa mga ganyan.
1: Pero sa ganung klaseng sitwasyon, sa ganung klaseng kaso partner, meron kang hinahawakan na ebidensya, meron kang hinahawakan na dokumento, sino ang tamang otoridad na dapat mag-secure nun?
0: Sino?
1: Sino? Yan hindi ko alam Siguro
0: ano?
1: SP. Hindi kaya?
0: Although dito sa nangyari sa Senate, independent parallel investigation ang ginagawa with DILG.
1: Teka. Paliwanag, independent
0: at parallel.
1: Parallel.
0: Ibig sabihin, gagawa ang Senate ng sariling investigation, Senate Sergeant at Arms sa mangunguna, ang DILG through PNP, gagawa din ang sariling investigation. Kahapon, doon sa presentation, may mga konting pagkakaiba na from the DILG side and the OSAA side. Pero, dahil nga ongoing pa rin naman yung investigation, nothing is final yet. So, yun yung aabangan natin kung at the end of the day, ano ba talaga? Based on the review of the CCTV and so on and so forth.
1: Forthwith.
0: Madam President, forthwith.
1: Proceed.
0: Proceed. Dahil proceed,
1: dahil
0: eto
1: dyan.
0: Na. Magpo-proceed na tayo sa ating... Sabi ni Camille, baka mangawit eh. Radyo Patrol! Ito, partner, ha?
1: Ano yan?
0: Unahin na natin si Tito Nico. Baka...
1: Matutuwa ba ako?
0: Matutuwa mga nurse dito kung maipapasa.
1: Ayan.
0: Sa kabila ng mga ingay, sa kabila ng mga awayan, change of leadership, doon tayo. Diba? Sa welfare.
1: Correct.
0: Aha.
1: Oo.
0: 50,000 pesos na sahod para sa entry level po ito, ha? Sa mga nurse. Isinulong po, ha? I-final po isang panukalang batas, kaugnay niyan. Laging meron yan eh. Pero this time sana, magdire-diretso.
1: Correct.
0: At maging batas. Diba? Mm-hmm. Narito po, balitang kumpirmado. Sigurado natin ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico!
2: Good morning, Robert at Doris. Naghain ang panukalang batas sa Kamara ang grupong Filipino Nurses United o FNU na naglalayong itaas ang entry level na sahod ng mga nurse sa bansa sa 50,000 pesos. Hindi lang ito para sa mga pampubliko kundi kasama na ang mga pribadong paggamutan sa bansa. Ayon sa grupo, kinakailangan na ng aumento sa sahod ng mga nurse para matugunan ang epekto ng tumataas na presyo ng mga pangunahing bilihin para rin maengganyo ang mga Filipino nurse na magtrabaho at manatili dito sa bansa. Narito ang pahayag ng isa sa kanilang miyembro na si Aline Andamo.
3: Ang panawagan natin, 50,000 pesos entry salary for all nurses. At sana po investigahan ng Kongreso kung nai-implementa ba ang salary grade 15 para sa lahat ng nurses sa pampublikong sektor.
2: Bukod 50,000 pesos na sahod nationwide, nananawagan rin sila ng implementasyon ng SG-15 o yung salary grade 15 para sa lahat ng mga government nurse, karagdagang budget na hindi bababa sa 5% ng GDP at maayos na nurse-to-patient ratio sa mga paggamutan para naman maiwasan ang understaffing. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang
1: Nico.
2: Yes, Doris.
1: Sa palagay mo ba ay anong makakasagot doon sa tinatawag natin na pagsisipag-alisan, partner? Ano ba ang termino? Alis, takas,
0: paglipad.
1: Oo. Nung mga ating mga nurses na napakagaling, napakasisipag, pero dahil nga hindi sapat ang sinasahod, ay umaalis dito. So yan, palagay mo, ay isa sa mga kasagutan sa kanilang mga hinaing.
0: Kumbaga, partner, magiging sufficient, level diba? Na ba yan?
1: Oo.
0: Diba? Doon sa kung anong meron ng sinasahod nila sa abroad.
1: Correct.
2: Doris, siyempre kung ikukumpara natin, ano, kasi meron din naman tayong mga kaibigan na nurse na nagkatrabaho sa ibang bansa. Actually, kahit pa paano, makakatulong siguro itong 50,000 pesos na hinihiling ng SNU, ano, na entry level na sahod sa mga pampubliko at pribadong ospital at paagamutan dito sa ating bansa. Pero siyempre, kung tutuusin, maliit pa rin yan kumpara sa kikitain talaga nila sa ibang bansa. Pero kahit pa paano, syempre, yung mga nurse natin, ano, nag-graduate dito sa bansa, kung malalaman nila at kung may papasa nga itong panukalang batas na 50,000 pesos entry level, kahit pa paano, hindi na rin sila, kumbaga, lugi or matetehado kapag dito sila nagtrabaho sa ating bansa.
1: Alright. Sana ay maisulong na agad yan. Sabi nga ni partner Robert, ay matagal na yan eh. Hindi naman na umuusad ng umuusad.
0: Oo nga, hindi naman first time na may ganyan.
1: Oo nga, okay. So sige, Nico, bantayan mo ha.
0: Pakipasa mo na. Sa kanya
1: pinapasa. Pakipasa mo na lang.
0: Kailangan nila yan. Nico, maraming salamat. Extra, please.
2: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, TZMM.
0: Samantala, partner, punta tayo sa ICC. Sa mga? Punta tayo sa the Netherlands.
1: Wala akong dalang kot.
0: Ah, wala. Binilan tayo doon, may ukay doon.
1: Pwede.
0: Nag-ukay.
1: Nag-ukay na talaga sa pagkala, no?
0: Oo. Ito po, confirmation of charges hearing sa ICC ni Senator Ronald De La Rosa. Pinaghahandaan na po ng mga abogado ng biktima ng war on drugs. Ito'y kahit hindi pa na-aresto ang senador ha. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado atin ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus.
4: Good morning, Robert at Doris. Tapanayam, sinabi sa Radyo Patrol ni International Criminal Court ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti na posible pa rin matuloy ang confirmation of charges hearing ni Senator Ronald De La Rosa kahit pa hindi siya napapasakamay ng mga otoridad. Ani Conti, nangyari na ito noon sa kaso ng Ugandan warlord na si Joseph Kony kung saan natuloy ang pagdinig kahit hindi pa ito natutuntun. Paliwanag na abogado, kailangan lamang makumbinsi ng ICC Office of the Prosecutor na sapat ang ebidensya laban kay De La Rosa kaugnay ng pagkakasangkot umano nito sa extrajudicial killing sa bansa mula 2011 hanggang 2019. Magsusumitean niya sila ng mga dokumento sa prosekusyon para may sakatuparan ang confirmation of charges hearing. Pagamat posible ang pagdinig, hindi anya pwede ang trial in absentia sa ICC, kaya umaasa pa rin silang mahuhuli ang mambabatas para mapanagot sa umano'y krimen. Inuudyok din anya ng mga kaanak ng biktima ng war on drugs ang pamahalaan na kagiyat na maaresto si De La Rosa para makamit ang inaasam na hustisya. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, TZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Eto, partner.
1: Ayan, brownout
0: ng brownout ng brownout.
1: Oo nga.
0: O, paano yung mga negosyo? Paano kung meron kang tindang mga frozen foods? Paano kung nag-ice cream ka?
1: At patay tayo dyan.
0: O, diba? Paano mangyayari doon sa mga negosyo mo? Kung kagaya kanina, nag-flash report na naman itong si Alvin, diba? Naka-red alert na naman. Ay, naku. Kasi kausapin natin.
1: Kausapin natin si Alvin. Siya ang mag-provide ng ating kakulangan sa...
0: Kuryente?
1: Kuryente.
0: Ano siya, si Volto?
1: Yun, no?
0: Kasi may Volta eh, di ba?
1: Ah, ganun ba?
0: Hindi, maya pa yan. Mali kayo. Hindi happy birthday.
1: Uh-oh.
0: Brownout ito. Although, alam naman natin na pag may ice cream, kadalasan nasa birthday talaga yan, di ba? Nga maya, may magpapa-ice cream sa atin.
1: Meron?
0: Oo.
1: Ah, hindi ka alam ko na kung bakit din pagka may birthday, di ba may cake,
0: mm-hmm.
1: may kandila,
0: mm-hmm.
1: iboblow mo yung kandila.
0: Aha. Uh-huh. Oo nga naman.
1: Hindi ko alam kung bakit napunta sa cake ang ating usapan.
0: Ito, tawagin na natin ang brownout queen.
1: Yan. Brownout queen talaga.
0: Ilan po nagtitinda ng ulam at pagkain dyan sa ermita? Naku, kanya-kanyang diskarte. Dahil po napapadalas yung brownout eh. Paano mo nga naman ipipreserve yung mga yan? Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa lungsod ng Maynila. Hatid ng ating brownout queen.
1: Aha. May corona yan.
0: May corona yan. Kaso biglang magbabrownout, di natin siya makikita. Trisha Lindo, Trish, good morning.
5: Good morning, Robert at Doris. Dito sa Calo Extension Road sa may ermita ay cest at yellow. Yung planong gamitin ng tinderong si Jaime para mapanamig yung mga frozen meat at tindang soft drink sa kanyang karinderya bilang paghahanda na rin sakaling makaranas pa ng madalas sa brownout. Sa ngayon kasi isang ice chest pa lamang yung gamit nila na extra nalagyan ng karne bukod dun sa gamit na ref o freezer. Hindi din anya kasi pwedeng hindi nila papalamigin yung mga karne nga pinangsasahog sa tinda kinabukasan dahil yung sistema nila dito, Robert at Doris, matapos nila makabili sa palengke ay agad papakuluan saka ilalagay sa ref para mapabilis yung paghahanda ng ulam kinabukasan. Nangangapasang mapapagastos pa sa sayelo para sa ice chest tuwing walang supply ng kuryente, lalo tumaas ng 40 pesos din ang kuha nila sa sako ng yelo. Narito ang kanyang pahayagan.
6: Talagang bibili kami ng siguro isa pang ice chest para istakan talaga ng mga frozen na karne. So kailangan talaga meron tayong stock na ice. Maghapon lang tunaw na yelo. So kailangan bumili ka na naman. So mas magastos talaga pag yelo ang ano na. So siguro hindi na masyadong maraming bibili na karne. Pagka ganyan na magbabrownout talaga. Yung tama lang na pang isang araw. Sirap talaga pagka moon brownout ang mangyayari.
5: Samantala dito sa kalye ng Mercedes sa ermita pa rin, balak hindi maglako ng tinderang si Jane ng maisponyelo at halo-halo kung may brownout. Tama, oo, Robert at Doris. Yung gamit kasi nila, hindi yung karaniwang pangkudkod noon, kundi ice saver machine. Kaya naman kung sakali ay banana queue at palamig na lamang, yung kanilang ititinda muna pansamantala. Dahil ito kanyang pahayag.
7: Tap muna yung pagawan ay pagtinda lang halo-halo. May, wala eh. Wala rin likod-kod. Yung sa banana ko nyelo at saka may iskong nyelo.
8: Hindi kayo lugi, ma'am, kung hindi kayo makakapagtinda ng araw na yun.
7: Hindi, ma'am, kasi ito, kumbaga, sinama lang kasi summer.
8: Ano nila po titinda niyo po sa...
7: Kali ito, yung melon at saka yung banana ko kasi hindi naman siya yung kuryente.
5: Hindi pa naman nakararanas na yung mga nagtitinda dito, Robert at Doris, sa lugar ng brownout. Pero kabilang yan dun sa mga paghahanda o diskarte nila para kahit paano ay hindi mamatay ang kanilang negosyo. At yan, ang
0: Trish. Pastang
5: kumpirmat. Yes, Robert.
0: Ang mahal na pala nung halo-halo, 70 na.
1: Ganyan ba?
0: Last time na bumili ako, 20 pesos na
1: joke. Matagal-tagal na rin yun, partner.
0: Matagal-tagal na pala pag 20 pesos. So... Halo, ayun o, oh, halo-halo, 70, mais kunyelo. So, kawawala sila ng panida ng mga ganyan dahil nga, kung wala kuryente, wala silang pagkudkod ng yelo.
1: Kaya nga, sayang.
0: Ayaw ba nila bumili ng manual, di ba yung ginaganon, shaver?
5: Doon, kinoconsider din nila yun, Robert, pero kasi sinasabi nila parang wala na sila masyadong nakikita na nagbebenta nung gano'n na.
0: Tsaka yung oras din kasi.
5: Parang aluminum ba yun, Robert?
1: Meron. Meron sa palengke namin, nakabili nga ako eh.
0: Ayan, paihiram daw niya. Paihiram na lang.
1: Ang problema lang, sa sobrang init, kudkud ka, kudkud. Pagka natapos mo na... Wala lang.
0: Wala. Tubig na lahat.
1: Tubig lahat.
5: Tama, karaniwan kasi, di ba, Robert at Doris, yung malaking bloke ninyo kukod ko rin ng para
0: na yung ano. Saka
5: minsa, tama yung napansin mo kanina, Robert, so yung doon sa mga preso, nakita mo may 60, may 17, sinasabi rin ng mga tindera sa atin, nagtaas na sila ng 10 piso doon sa mga tindera nilang ganyan na mga dessert o yung mga malalamig na makakain.
0: Malamig, oo.
5: Kasi mataas yung kuha nila doon sa yelo. Actually, kahit yung mismong palamig nila, yung mga juice, yung mga melon, yung mga mangga, dahil nagtaas yung prutas, nagtaas yung asukal, so nagtaas na rin sila ng preso doon sa mga tinda na yun.
0: Sige.
1: Ay, nako. At kaya ano eh, mag-adabay po kayo from time to time. Dito po sa DCMM Teleradio, nagbibigay po kami ng mga tips.
0: Ay, nalala akala ko magbibigay ka ng libreng halo-halo.
1: Wala to nang na. alam mo yung nag-interview tayo doon sa paano maano yung mape-preserve
0: ang pagkain ngayon tag-init, di ba? Mga tamang diskarte.
1: Correct. At pero pinakatama doon, kung kanyari matutunaw na yung sambakunyelo, padala nyo dito kay Doris.
0: Bago matunaw, ibigay nyo na para hindi masayang.
1: Para hindi rin malaman ng mga doktor ko kasi bawal sa akin.
0: Dok, narinig nyo ha? Narinig nyo na yan. Pero partner, ha? Tama yung sabi ni Trish eh. Kung lagi nagbe-run out, yung mga goods, di ba, na kailangan frozen, bibili sila ng dagdag yelo para ma-preserve yun. Kasi, ay, nako, dagdag gastos pa sa part nila.
1: Dagdag gastos.
0: Paano, Trish? Eh, ganun talaga. Wala tayong magagawa. Discarte lang talaga nito hanggat kaya ng mga tindero-tindera natin. Trish, maraming salamat. Extra, please.
5: Maraming salamat, Robert at Doris. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Trisha Lindo, at sa ating mga Radyo Patrol. Roll, roll, roll, roll!
9: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Partner, bago ko hingi ng iyong tsutsu time, isisingit ko lang ng bati ito.
1: Why not?
0: Nahihiya ako big time tong kaibigan natin na to eh. O, pinababati niya yung kanyang mami na silang dalawa lagi nanonood at nakikinig sa atin every day.
1: O eh, dahil dyan, ilabas ang mga trumpeta. Trumpeta talaga.
0: Bakit naka-trumpeta? Yung grand entrance, partner. Nagkita kami kahapon sa Senate. Oh. Alam mo ba, ang pangalan niya, tatago ko na lang sa pangalang Mikhail Flores ng Reuters. Nagkita kami kahapon. Sabi niya, alam mo ba, sabi niya, ang laging daw niya inaabangan, yung transition natin tatlo nila, Alvin. Tuwan-tuwa daw siya doon. At ang mami niya, nag-birthday, kaya igigreet din natin ng belated happy birthday.
1: Sino to? Ano pangalan?
0: Batiin natin ng belated happy birthday. Nag-birthday po si Mami Fatima Flores noong May 12. Mami Fatima, happy, happy birthday!
1: Mami! Happy birthday! Laki Mami!
0: Oo, laki Mami. Mami Fatima!
1: Happy birthday po, tumatanggap pa rin po kami ng pansit.
0: Libre. Ang sasagot ng papansit, si Mikhail, syempre.
1: Okay. Willing to wait.
0: I-schedule lang. I-schedule. Mami Fatima, may binulong pa si Mikhail kahapon. May surprise pa daw siya sa'yo eh. Wow. Aabangan mo yan. Happy, happy birthday po ulit, Mami Fatima.
1: Happy birthday.
10: Happy birthday.
0: Mikhail, schedule. Mag-usap na lang tayo.
1: Paano ba yan? Dali naman akong kausap.
0: Oo.
1: Tuesday, Thursday ako available.
0: Ayun. Dito na nga tayo.
1: Ay, nako, ang tutu time po natin ay 8:28 na po ng umaga.
11: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
12: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisawsaw. Perfect match sa panlasa mo ang Tandem ng Bayan.
9: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
11: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
13: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
14: Kaya ko pa.
13: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
15: Kaya ko pa.
13: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
16: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
17: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
18: Responsible gaming at PAGCOR.PA.
11: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
9: Basta AM, DZMM.
10: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
19: Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
21: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
22: Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pakabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
23: Basta AM, DZMM.
24: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
26: Food's here, guys.
25: And feel the vibe.
27: Best concert ever!
25: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
29: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
31: Liver up na tayo
30: with Liveraid Pro.
32: Balitang kumpirmado. Tata Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. Tata DZMM.
33: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZ.

0: kay Alvin. And hello sa
1: Rick.
0: At mukhang may pang ano to eh. Mukhang gusto niyang manood ng Mutya ng Masa.
1: Si Rick.
0: Ito na nga ba ako 9 to 10
1: ka partner. Kasi hindi kaya mo nasabi yung 8 to 9 kasi sinabi din niya sa iyo. Uumpisahan niya sa 8 to 9 dahil sa balita Antemano.
0: Yan, oo. O Rick, ikaw ay may utang sa amin, dapat
1: Rick,
0: kang manood.
1: Ay, pero napakasipag at napakabait na tao niya.
0: Oo nga, oo.
1: Kahit sa
0: kasagsagan.
1: Oo, tsaka kasagsagan nung ano, nakikita ko lagi kapag nasa Reno kasabay mo. Kahit napakaraming tao, magka-camera at magka-camera sa gitna ng napakaraming tao.
0: Kaya nga.
1: Kasipag at tao. Rick, okay na. Lunch time kami.
0: Dito lang biya maari lang.
1: That's the time.
0: Oy, 8:34 na po ng umaga. Akalain niyo yun?
2: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
3: Good morning.
1: Partner, tuloy natin yung usapan. Nabitin kasi ako dun sa ano eh.
0: Si Rick Dixon, papuntang DPWH.
1: Gentry. Sa Gentry yan, Cavite.
0: Oo. Bakit contractor ka na ba?
1: Ay. Mali!
0: Mali na naman.
1: Magko-cover lang. May inspection kasi si Secretary doon sa Gentry.
0: Very good, very good. Mag-ingat kayo.
1: Ingat kayo, ingat sa biyahe. Partner ngayon, kasi kanina napag-usapan natin yung mga karinderya, yung challenges sa kanila ngayon. Lagi nagbabrun out, di ba? Kausapin natin yung mismong presidente nila.
0: Okay.
1: Di ba? Para ano ang adjustments na ginagawa nila or baka nalulugi sa kaka-brun out na yan.
0: Paano ang diskarte?
1: Correct. Oo. Kausapin po natin ang presidente ng Philippine Association of Sari-Sari Stores and Karinderya Owners, Pasko. Ha? Hindi po December 25.
0: Pasko,
1: mali! Iba yan.
0: Mali.
1: Si Miss Joanne Hipolito. Miss Joanne, magandang umaga po.
0: Good morning.
4: Hello. Good morning po, Ma'am Doris and Sir Robert.
1: Opo. Good morning.
4: Libong tagapakinig.
1: Ayan.
4: O milyon-milyon o bilyon-bilyon tagapakinig.
1: Ayan ang gusto ko sa'yo, Ma'am Joanne. Pero... ang una kong tanong, Ma'am Joanne, anong tinda natin ngayon sa karinderya? Anong luto?
4: Actually po, wala po akong tinda ngayon dahil inasikasa po ako.
1: Pero, pahinga muna.
4: Opo.
1: Mm-hmm.
4: May inasikasa lang po.
1: Pero yung mga common na paninda ninyo, as is pa rin, yung mga typical na nabibili ng mga kababayan natin sa mga karinderya.
0: Menudo.
1: Diba? Yung mga, lahat ng ano, Doremi.
0: Yeah.
1: Ano menudo.
0: Oo.
1: Mechado, lahat ng mga...
4: Sanay po kasi namin, Sir Robert and Ma'am Doris, iba't iba pong kategori eh.
1: Ayan.
4: So, NCR po ito, lahat po ito, lalo na sa Metro Manila, ay apektado ng brownout.
1: Mm.
4: Iba-iba din po kasi ang mga kasapi namin, na mga paninda nila, merong mga karinderya, sari-sari store, lalo po dun sa mga Graham Bar na kanilang ina-add na itinda. Kasi mabilis lang siyang lumambot eh.
1: Mm-hmm. So,
4: yung Graham Bar.
1: Opo.
4: At maging po sa mga hanay ng karinderya po, yung mga isda na kailangan lulutuin mo mamayang hapon.
1: Tama.
4: So, hindi na po nagiging maganda o kaya kinabukasan, lulutuin mo. Marami na rin pong nasisirang pagkain na kahit nalagyan mo pa siya ng suka, ay hindi po magiging maganda kung bukasara ang rep po.
0: Kaya nga, oo. Mabuti ko nga bukasara. Paano yung mawawala ng
1: brownout ka ng brownout.
0: Tapos biglang darating.
1: Mm-hmm.
0: Biglang mawawala na naman. Ayun, isa pa rin yun eh. Hindi po ba, Ma'am Joan?
4: Hira po ng mga appliances din. Katulad din sa Quezon City, hindi man nag-brownout pero nagpa-fluctuate yung kanilang kuryente.
0: Oo. So... paano po ang diskarte na ginagawa ninyo? Kasi dalawa eh, partner eh, di ba? Yung mga miyembro nitong Pasko, paano nila na-sustain na makapag-negosyo pa sa gitna nga po ng ganitong klaseng krisis?
1: Kasi baka masira eh. Bibilhin mo ng mahal, i-preserve mo, di ba, para may mailuto ka, tapos biglang mawawala ng kuryente.
0: Oo, so talo ka na sa negosyo mo. At the same time, sige, banat ka ng negosyo mo. Pero dapat kung iisipin mo rin, paano kung masira yan, tapos napakain mo na sa tao.
1: Oo, paano pong diskarte dyan pag ganito, Ma'am Joanne?
4: Po, sa hanin namin, ano po, talagang lahat na ng diskarte, ginagawa po namin. So, ang ginagawa namin dito, alimbawa, may advisory na magkakaroon ng interruption po. Nakasabay na po yung cooler namin, lahat po na

0: mga iluluto, pinatitigas, and then pag nag-brown out, ilalagay doon sa cooler. Para kahit pa paano ma-maintain yung kanyang lamig, yung kanyang tigas. Kasi kung hindi po namin gagawin yun, ano na lang po yun talagang mangyayari sa amin. Sabay na mga mataas sa bilihin, tapos ito naman, brown out naman, at napakainit pa.
1: Naku, isa pa yun.
0: Pag nagluto ka, alam niyo po yun, yung pakiramdam na parang ang ginigisa sa awali din pag nagluluto.
2: Oo nga.
0: Sobrang init din.
2: Correct.
0: So, ganun po yung ginagawa namin. Tinatanggal namin sa freezer, sinasamantala namin hanggang may ilaw, and then pag matigas namin, nakaabang na cooler. Doon po namin nilalagay para at least kahit papano i-maintain at hindi masira. Kasi once na nasira at nangamoy, lalo na po ang karne. Pag nawala na ang yelo niyan, medyo may amoy na po yan.
1: Totoo
0: kahit
1: po,
0: kung anong lagay mo na pampalasa, hindi na po mawala yan. Eh, ayaw naman po namin magbenta ng ganun. Eh, kasi sira ng sigura ng aming mga parokyano. Oh.
2: Pero Ma'am Joanne, yung isang diskarte, iniisip niyo din po ba, yung naiisip po ngayon, partner, na ang isi-serve mo na lang o iliruto mo na lang ay yung mga pagkain na talaga hindi sirain. Gaya ng adobo. Kasi may toyo at suka yan. Sabi po nila, di ba pag kami suka, medyo matagal-tagal ang bago masira? Totoo po ba yun, ma'am? Eh, pwede bang ganun? Napipili na lang kayo ng ulam na isa-serve ninyo?
0: Para makasurvive po sa maghapon. Ang pancit kasi hindi mo na pwedeng ipagpabukas yan dahil
1: totoo.
0: Kailangan ang luto mo yan ay kukunti lang. Yung sakto lang na sa tingin mo, kung mabenta sa'yo at gano'n, at may kita ka naman. Pero, isa nga po rin ang laging luto ng mga karinderya ngayon eh. Adobo, rito,
2: iligang
0: na kahit papano eh may pang-asim. Ano po. Pero, hindi po to makatarungan din kung palaging ganito ng ganito po dahil talagang naasahanay namin, apektado po.
2: Oo nga.
0: Kasi kami, sa karinderya namin, kahit ice candy, nagtitinda na rin kami, pandagdag kita rin eh.
1: Pero Ma'am Jo, kung laging ganito na mahal, tapos lagi pang may brown out, nasisira yung inyong mga goods, paano magiging diskarte? Ano ang plano ninyo?
2: Tuloy pa ba?
0: Ayun po, wala naman po tayong magagawa eh, kundi talagang ituloy, hindi naman po tayo mabibigyan ng ating pamahalaan, kahit ang LGU na bigyan ng ayuda, at saka hindi naman po talagang mabubuhay ang tao sa puro ayuda lang eh, kailangan po talaga ay maghanap buhay. Kaya nga po kami ay nananawagan na sana ay maayos po itong pagbabrown out po ng ito, dahil ang higit na apektado po ay yung mga katulad namin mga manininda.
2: Opo.
0: Pero ito lang din po ang inaasahan namin. Pagkatapos nga po ng mga taas ang bilihin, ito naman, mataas mong bibilin yung produkto mo, tapos nasisiraan siya lang. So, ayun po.
2: Opo, sa
0: ito
2: mga
0: miyembro... malaking pinakadagok sa amin eh, sanay namin.
1: So,
2: sa mga miyembro po ninyo, meron na po ba nagsabi sa inyo na hindi na lang sila tutuloy sa pagnanegosyo ng ganyan at lilipat na lang ng iba, hahanap ng ibang negosyo? Ano po itong sa palagay nila ay makakasagot doon sa kanilang pangangailangan? Anong, kumbaga, saan sila lilipat?
0: Actually, meron na rin po sa hanay namin dito sa Paranaque na nagsarado talaga siya ng karinderya at nag-iba po ng diskarte. Katulad po ngayon summer, malakas ang halo-halo, saging kong yelo, mais kong yelo, ice candy na mabenta, top drinks, doon muna siya nagtutok.
1: Umikot muna.
0: Samahan nga po, diba, yung nakaraan na actually kahit ngayon, mataas pa rin yung LPG compare mo dun sa dati namin kinukuha.
1: Opo.
0: So, ito po yung kung matatandaan nyo, Ma'am Doris, na in-interview nyo po ako, na pinayuhan ko siya na huwag kang magsara. Humanap ka ng alternatibo na makakapag-negosyo ka pa. Kasi iba ang kalaban, ang stress at depress. Kasi kung dati, kumikita ka kahit papano, ngayon wala ka ng kinikita at may mga hinuhulugan ka pa, may binabayaran ka pa, humanap ka ng alternatibo dyan sa lugar nyo na mas mabilis mabenta. At the same time, sa tema ng ating panahon. So far, so good naman. At nakinig naman po siya. At ngayon, talagang tinatangkilik yung kanyang mga produkto dahil nga so sobrang init po ngayon.
2: Alright, tama.
0: At sinamahan niya na ng pansyosyomay, yung mga snow cone, na talagang panahon ng tag-init. Mm. And then, nagtatabi na siya, nagsusubi na siya ng pang-operate niya uli pag nagbuka siya ng karinderya niya.
2: Ayun.
0: So, ganun po sa hanay namin. Survivor lang po talaga eh. Kailangan lang po talaga na manatiling matatag kasi ito lang din po yung aming pinaghahanap buhayan upang makatulong sa mga asawa namin, sa mga anak namin na nag-aaral.
1: Eh di, Ma'am Jo, yung mga stock ninyo, minsan, di ba, ang ginagawa natin, eh, mamamalengke kayo ng marami dahil nga, siyempre, maramihan yung iluluto nila. Mm. Pero paano ka mamamalengke ng marami? Paano yung preservation nun kung nagbabrownout, eh, di ang gagawin mo, day by day ka mamamalengke, gastos naman sa pasahe.
2: Oh.
1: Paano yun? Pag ganun, Ma'am Jo?
0: Sanay namin, kasulad ko lang po eh. Dati, nag-i-stock ako, ngayon hindi ako makapag-i-stock kasi maliit lang ang rep ko.
1: Mm.
0: So, ang ginagawa ko, namamalengke na naman ako tuwing umaga, madaling araw. So, ang nangyayari nito, ganun din.
2: Hmm?
0: Ang taas ng tricycle, syempre, pag uwi mo, marami kang bitbit, di ka naman mag-irregular, mag-i-special ka.
2: Mm.
0: O kaya, sasakupit mo yung dalawang tricycle. Yung sa unahan, eh di, consumer rin po yun ng ano namin, imbis na dagdag kita yun. Nabawasan pa ng kita namin yun.
2: Opo.
0: So, talaga pong apektado po. Hindi lang po ako at lahat ng nasa hanay namin po. Kasi nag-usap-usap po kanya, nilingin namin sa kanila kung ano yung nangyayari. At nagpupulong po kami regarding po sa ganitong usapin.
2: Balikan ko lang, Ma'am Jo, medyo mainit ako doon sa mga ulam na pwede kong kainin o pwede nating lahat kainin. Ano ang tip ninyo? Kapag ako pumunta sa karinderya at nakita ko na yung hanay ng mga ulam
1: madami, na halimbawa, oo.
2: Madami. Alin po ang pwede kong iwasan sa ngayon? Kasi madali po siyang mapanis.
1: Masira.
2: At ano yung pwede na sasabihin natin na kukunti ang tsansa nito na panis ito. Kaya yan na lang ang o-ordering ko.
0: Number one po talagang madaling makapanis ay yung may kamatis.
2: Oo.
0: Lalo na po ang munggo, hindi na po yan dapat umaabot ng hapon. Lalo na kung syempre yung pwesto mo mainit.
2: Oo. Mm.
0: Pagdating ng hapon po, nabula na po yan.
1: Naku, hindi na pwede.
0: Yun, adobo po, yan, prito, paksiw, taksiw na pata, at yung sinigang, tinola, isa rin po yan sa madaling mapanis. Kahit wala pong kamatis yan. Pag yan maghapon, dyan sa yung tindahan, pagdating ng alas 6 yan, bumubula-bula na. Ganon po katindi yung init natin ngayon. Kahit po sa kanin eh.
2: Oo,
1: ay, kanin pa.
0: Totoo. Ang dating na hapo, masama sana. Kahit lagyan mo yan ng suka eh. Kasi nagmo-moist.
1: Oo.
0: Kaya ang ginagawa ko po, talagang pinapatagal ko kahit na may tutong-tutong na siya sa ilalim.
1: Luto.
0: Basta makasure lang ako na hindi nagmo-moist at mamasama sa yung kanin.
2: Ayun.
0: Isan, inaano ako po nung dahon ng saging.
1: Aha.
0: Yung pinaka-ibabaw po, dinadump po yung ibabaw para higupin ang dahon ng saging yung moisture nung kanin.
2: Ayun. O, kasi kung hindi gagawin yan, partner, masisiraan ka ng kanin, gastos na naman, hindi ba? Ngayon pa sa panahon na to, sa sobrang taas ng mga bilihin, iwasan po natin yung partner, anong tawag mo doon? Food wastage.
1: Ayan.
2: Diba?
1: Oo. Yung mga binigay din ni Ma'am Joanne sa mga nagbagong nagtitinda sa mga karinderya, yun yung mga iluto ninyo para hindi panisin yung paninda ninyo.
2: Yung menudo, di ba, madaling masira kasi may tomato sauce.
0: Or sa gas ka naman.
3: Ano daw?
0: Wala po talagang paglagyan eh. So siguro sa mga nasa hanay na natagapakinig nyo po na hindi pa namin miyembro, ang tips ko lang po rito ay untian lang kasi lalo na ngayong tag-init. Yung iba, talagang sabaw is like kahit mainit na nagkakapi eh.
2: Oo.
0: Pero dapat uuntiin o kaya dun sa tinola po, ibukod yung gulay.
2: Ayun.
0: Ibukod yung gulay. Kasi gulay po na madaling makasira din sa tinola eh. Kahit wala po yung kamatis eh.
2: Okay.
0: So ibubukod po. Pero ang munggo po talaga, aprobado na ako dyan na hindi tumatagal hanggang hapon.
1: Naku, yun. Iwasan muna. Iwasan na muna yung mga yun. No? Para hindi makasira, hindi masayang yung... yung ginastos mo, pambenta doon.
2: At saka yung makasakitan ka na
1: dyan. Sa customer.
2: Oo, oh, sakitan ka na dyan. Magpapadoktor ka
1: correct.
2: Pa. O di magagastos ka na naman.
1: Totoo. Oh. Eh, kaya iwas na muna. Yeah. Adjust na muna. Ma'am Joanne, maraming salamat po ah, sa mga tip.
0: Maraming salamat po and God bless po muli sa inyo.
1: Good morning po. Si Ms. Joanne Hipolito, ang president ng Philippine Association of Sari-Sari Stores and Karinderia Owners of Pasko. Eh, mula doon sa mga sari-sari store partner, oo, tatawid tayo. Mm. Doon sa mga mas malalaki na company. Tingnan natin kung ano yung effect din nito, syempre, sa production naman, di ba? Kung kumusta. Oo. Kausapin po natin ang Chairman Emeritus ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI, si Sir George Barcelon. Sir George, magandang umaga po. Doris! Ay, nawala.
2: Sabi
1: Sir George.
2: Natutok tayo. Nga, sorry naman. Huwag naman po kayong magtampo eh. Kanina, nag-uusapan kami sa menudo eh.
1: Ginugutom po kasi namin yung mga nakikinig. Yung mga hindi pa nagbe-breakfast.
2: Kaya nga, masarap ang menudo, partner. Kung wala kayong kanin, ipalaman ninyo sa hot pandesal.
1: Uh-huh.
2: Ang sarap.
1: Menudo asado.
2: Kaya nga. Kaya lang, kailangan mag-ingat po tayo. Sabi nga po ni Ma'am Joan, ngayong panahon, mas mabilis tayong mapanisa ng mga pagkain.
1: Kaya yung iluluto, yung tama lang, wag sobrang dami.
2: Oo.
1: Yung madali, yung kung ilan lang kayo sa family, yung oo, kayang i-consume agad.
2: Wag yung pagpabukas mo pa. Yun nga, sabi niya, mga adobo, sinigang, pero wag ihiwalay ang gulay. Ano pa yung sinabi niya na pwedeng kainin?
1: Basta wala daw kamatis, partner, much
2: walang
1: better.
2: Kamatis.
1: O, balikan po natin, ha? Naputol po yung linya kanina. Balikan po natin ang Chairman Emeritus ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI, si Sir George Barcelon. Sir George, good morning.
2: Good morning, sir.
1: Doris at Robert.
3: Good morning.
2: Sir, sige, go ahead.
1: Sir George, ang unang tanong po dahil itong series ng brownout na nararanasan natin, may direct na effect na po ba ito sa mga komersyo na meron tayo ngayon?
3: Power shortage sa ngayon, unang-una, ang impact sa mga negosyante, yung power cost. Tumaas yung presyo ng power. So, malaking bagay din yon. Pangalawa, mm-hmm, yung stoppage sa yellow alert at sa red alert, mahirap din sa mga manufacturing na hindi nila ma-schedule na yung production nila na tuloy-tuloy, no?
2: Mm-hmm.
3: So, all of this will affect in higher production cost and less productive sa mga manufacturing.
2: Opo. Na equals po niyan.
3: Yung tubig, yung issue na yan, yung opo, kuryente, it looks like it's not the short term, ha?
1: Opo.
3: We are experiencing extreme El Nino.
1: Mm-hmm.
3: Alam natin, sa mainit ang panahon,
1: opo,
3: ang kuryente gamit sa air condition.
1: Mm-hmm.
3: Yung mga kaya nakaroon ng yellow red alert. At saka maraming tayong mga almost 11 plant, no, na power generation that has been has not been operating,
1: mm-hmm,
3: but it's over the past 3 years. Kaya malaking ang kulang natin, ang kailangan natin almost 12.5 or 6 gigawatts. Ang magso-supply lang mga 12.2 eh.
2: Mm-hmm.
3: Kaya kulang. Buong Luzon at saka Visayas. So those are quite concerned, no, for business sector.
2: Opo, opo. So ibig sabihin lang din yan, partner, Sir George, ang bottom line, ang tatamaan na naman talaga, ang consumer. Tataas na naman ang lahat ng presyo.
3: Oo nga. No, tataas. Tataas ang mga presyo. Pero ngayon, nakita natin eh, the demand has tapered eh.
2: Okay.
3: The demand has tapered. Kasi unang-una, mahal ang bilihin eh.
1: Opo.
3: Kanina na yung isang in-interview nyo, yung babae, sabi na tungkol sa mga pagkain, at
2: oo,
3: saka lalo na sa mainit ang panahon, mabilis mabulok yung ano eh.
1: Mm-hmm.
3: So all of this is compounding. No? Kaya nagtitipid ngayon ang consumer because they have to save money for a rainy day.
2: Oo.
3: Malapit na rin ang magsimula ng pasukan sa eskwela.
1: Opo.
3: Mga matrikula. I think these are all in the mind of any family.
1: Mm.
3: And they are budgeting na.
2: Okay.
3: We expect sa retail talagang itong for the rest of the year talagang bababa yung
1: may downtrend
3: yung retail.
1: Opo. Sir George, pero itong series po ng brownout na nararanasan natin at sabi nyo nga, wala pa tayo dun sa El Nino phase na sinasabi ng PAGASA, mas mainit yun partner, di ba? Kung as early as now, ganito po yung situation natin at pinangangabahan nyo pa na baka magtuloy-tuloy because of the El Nino, may direct effect ba sa production aspect itong kawalan ng kuryente na napupurnada ba yung pag-produce ninyo ng mga produkto, ng mga company because nawawala ng kuryente?
3: Oh, meron. Sa umpisa,
1: tolerable.
3: Yung mga kumpanya, manufacturing, karamihan, katulad yung planta ko, meron akong generator.
1: Opo, opo.
3: Okay. Yung generator, kailangan mo ng krudo. Mataas ang krudo ngayon.
1: Totoo po.
3: Diesel is so expensive. Tataas yun. Yung production cost will be carried by the consumer. It will be passed on. Hindi naman pwede yung negosyante, sila magsasalo sa increase in cost kung hindi na ipapasin niya sa consumer at tataas ng presyo. So it definitely, there will be some effect. Usually, sometimes, in the form of the quantity. Katuloy, yung mga pandesal natin, yung mga pandesal, palit ng palit.
2: Oo nga po, oo nga po.
3: Because they want to maintain the price. But since all the cost input has gone up, they have to reduce the quantity.
2: Oh, oh.
3: And that is a concern na wala tayong magawa. Talagang kinapos tayo ng kuryente.
1: Okay, so aabangan natin. Sana wag lumala.
2: Wag naman.
1: Kasi malaki nung effect.
3: Oh, sana nga.
2: Correct.
3: Sana nga. Importante, at saka importante yung makakuha tayo ng, mga krudo, no? At least naman, we are looking for some new sources.
1: Apo.
3: I hope that we are able to navigate, no? Yung mga bansa na meron, I hope they are willing to more generous to give us allocations on the fuel, on oil.
1: Para bumaba din kahit pa paano.
2: Ay, nako.
3: At saka, itong presyo ng oil, sa tingin ko, hindi... for the rest of the year, walang pag-asa na bumaba. Kasi yung gera sa Middle East, sa tingin ko, hindi naman ma-resolve na shortly, no? Maski na kung na-resolve yung gera, yung damage sa mga infrastructure takes years.
1: Para i-restore.
3: Yan ang concern natin.
1: Naku, sige. Sir George, yan yung mga babantayan natin.
2: Uh-oh.
1: Pero just the same, maraming salamat po at nabigyan natin ng perspective yung mga consumer din natin, yung mga kababayan natin.
2: Uh-oh.
1: Kung anong effect nito doon sa mga negosyo naman, sa negosyo
3: okay,
1: side. Diba?
3: Thank you.
1: Sir, thank you po.
2: Maraming salamat, sir.
3: Okay.
1: Si Sir George Barcelon, ang Chairman Emeritus ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI. Parang gusto ko yung linyahan niya kanina. Doon sa planta ko, para mga ganun, di ba, partner? Ikaw may planta ka?
2: Meron.
1: Ano?
2: Ayun, nasa paso.
1: Easy!
2: Meron ako ashitaba.
1: Aha! Ang social.
2: Bakit?
1: Ashitaba.
2: Ano yan, partner? Pampagaling?
1: Yes.
2: Maraming...
1: herbal plant.
2: Oo.
1: Alam ko yan.
2: Magagaling na naman sa akin ng mga doktor ko. Dahil dyan, partner.
1: Dahil dyan.
2: Meron tayo gusto nga batiin na isang alamat, isa ring haligi ng ating kumpanya, Tita Cory Vidanes, ay nagbe-birthday.
4: Happy birthday!
1: Tita Cory, happy birthday!
2: Ilabas sa mga trumpeta.
1: Lahat ng magbe-birthday ngayon, may trompeta na, partner.
2: May trompeta na.
4: Happy birthday!
1: O, paano, partner? Dahil Friday, ayun!
2: Yan!
4: Happy birthday!
1: Yan, galing!
2: Di ba ang ganda?
4: Happy birthday!
1: Tita Corrie may birthday. Natawa ako din sa trumpeta. Ay nako, dahil para tuloy-tuloy na nag-good news tayo, partner. Oh. Ito tapusin natin syempre ang programa sa usapang libre.
2: Ay, salamat. Aha.
1: Kung ano ang libre for today, kakausapin po natin ang Director ng Corporate Affairs and Government Relations ng Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX for sure. Alam nyo yan dahil ang daming bumabiyahe, dumadaan dyan, dyan sumasakay ha. Kausapin po natin si Sir Jason Salvador. Sir Jason, magandang umaga po.
2: Good morning.
5: Hello, magandang umaga po sa mutya ng masa at sa bagong action star ng Senado. Magandang umaga po sa inyo.
1: Sir Jason, good morning. Pero mabilisan lang do para do sa mga passenger natin. Ano yung libre na meron ngayon ang PITX para po mapakinabangan ng mga kababayan natin?
5: Ay, opo. Ito, no, yung magandang balita na inanunsyo po ng Department of Transportation na pinapatigil po muna pansamantala, no, yung collection po ng terminal fees dito po sa PITX. Ito po ay welcome respite, no, Sir Robert, Ma'am Doray, no. Kasi alam naman natin, hirap na yung ating mga transport partners dahil nga sa katulad ng pag-usapan nyo, yung taas na presyo ng gasolina, ng krudo, mukhang matatagalan pa, nahihirapan na po sila. Kaya naman sa panawagan ng mga transport workers natin na baka pwedeng ipagpaliban muna yung collection ng terminal fees. Tumugon naman po ang DOTR at ating pamahalaan na pansamantala ipagpaliban po muna ito, no? So malaking bagay po ito kasi sa ating computation, yung mga transport companies po natin, malaki po yung matitipid nila. Bagamat kung titingnan natin, napakaliit na halaga po, no? Katulad sa provincial bus, 100 lang po yan every time na pupunta sila ng PTEX sa city bus. 20 pesos, sa jeep, 10 pesos, etc. Pag inipon mo po ito sa isang buwan, malaki po ang maitutulong. Ang maganda nito, Sir Robert, Ma'am Doray, no, ang epekto sa ating mga mananakay. Kasi hindi naman ligid sa kalaman nyo dahil sa kahirapan nila sa pagbiyahe, medyo nalilimitahan na yung pagbiyahe nila. Meaning, kunyari, dati nakaka-walong ikot sila, yung iba napipilitan maging apat na lang, tatlo, kasi nga, hirap na sila i-cope up yung mga bilihin.
1: Ayan.
5: O pero, dahil dito, nakakatipid sila, mas dumami yung biyahe nila, mas makakatulong sa ating mga mananakay. Ayan.
1: Ang magic question dyan, Sir Jason, bago kami matapos, kailan i-implement yan, ha, para mapakinabangan?
5: Monday na to.
1: Monday na agad.
5: Monday na to. Agad-agad, para talaga maramdaman na
1: lang. Very good.
5: Para at least dumami yung biyahe, hindi mahirapin yung mga kababayan natin. Yun ang mga punto natin dito.
2: So lahat yan kasama, makaka-avail ang lahat. Opo.
5: Lahat po yan, no? Magmula po sa provincial bus, modern jeepney, taxis, no? Mga UB Express, lahat po ng modes of transportation. Hindi na po silang gubayad na
1: pati yung, Sir Jason, last na, pati yung Jeep ZMM namin, libre.
5: pwede, no? Lagyan natin ng placard.
1: Ang galing. Sir Jason, maraming salamat po sa inyong oras at sa good news.
2: Maraming salamat.
5: Salamat po. Ingat po tayo. Happy weekend.
1: Happy weekend. Si Sir Jason Salvador na PITX o Pilot Partner. Happy weekend. Bye-bye.
2: Oy, balitaan mo ako, partner, kung ikaw ay mananakbo na naman, ha?
1: Mucha ng masa, bukas.
2: 9 to 10.
1: Ayun. Balitaan si Mano. Bye!
6: Doris Bigonia, Robert Mano, Panem ng Bayan.

0: Magandang umaga, kami po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa oras 9:02.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
0: Kapamilya, pinaigting ng Philippine National Police ang maritime surveillance at coordinated coastal operations sa buong bansa kasunod ng nadiskubring 20 milyong pisong halaga ng hinihinalang cocaine na palutang-lutang sa dagat na sa Rizal, Palawan. Narecover ng mga mangingisda ang 2 package ng kontrabando na nakabalot sa itim na plastic noong May 10 na agad na mga inireport sa otoridad. Iniimbestigahan na ang pinagmulan ng illegal na droga at kung may drug trafficking network sa likod nito. Mahigit 10 pang Pilipinong biktima ng human trafficking sa Myanmar ang nakauwi na sa Pilipinas. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula DMW, hatid ni Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus.
3: Balik sa ulat ng Department of Migrant Workers o DMW, 13 Pilipinong biktima ng human trafficking pa ang nakauwi sa Pilipinas mula Myanmar. Lumagpas na sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 ang aeroplanong sinasakyan ng OFW Webis ang hapon na sinilubong ng mga tahuhan ng DMW. Ayon sa kagawaran, ang mga nakawing OFW ay na-recruit sa pamagitan ng mga job offer online kung saan pinangakuan sila ng mataas na sahod abroad pero ipinasok sa ilegal na trabaho na makarating sa Myanmar. Naabutan na ng tulong ang mga OFW kabilang ang financial welfare, psychosocial at medical support. Nagpapatuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad para mahuli at mapanagot ang mga sangkot sa illegal trafficking sa bansa. Muli rin nagpaalala ang DMW laban sa illegal scam operation at trafficking syndicate na nag-ooperate sa Southeast Asia. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Si Rica Lazo.
2: DZMM Balita Ngayon!
4: Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue. Tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balitapatan sa DZMM Radio Patrol sa East 30

0: Summer na summer na ang feeling natin ngayon kahit na patapos na talaga yung summer. Nakapag-outing ba kayo? Nakalabas ba kayo sa GC ninyo? Nang outing ninyo? Kayo ba, partner? Nakapag-outing na ba kayo, pamilya?
1: Naku, hindi. Oo. Alam mo naman kami, ipon lang ng ipon.
0: Oo. Para ano? Nahiya naman ako sa inyo na ipon pa kayo ng ipon, partner, ha?
1: Para may pambili ng diesel.
0: Ah, oo nga. Oo. Kasi tataas na naman eh.
1: Tapos bigas. Oo, kailangan mag imbak ng bigas.
0: Tama. Oo. Ako talaga, ramdam na ramdam kasi summertime yun, partner, kasi namatayan kami ng kuryente kahapon. Ay, nakaranas kami ng rotation.
1: Congratulations!
0: No! No! Naisip ko nga, may abiso ba sa lugar namin? O baka, kasi kailangan mong alamin talaga, if your specific location will experience brownout.
1: Ikaw pa, lagi kang nasa Facebook.
0: Hindi ko nga alam. So, na-caught off guard ako. Buti na lang, ang Girl Scout na ito, ay naka-charge ang lahat.
1: Ayun.
0: So pinagbibigay ko sa aking mga matatanda yung mga electric pan, 'di ba? Mga may flashlight,
1: yes.
0: 'Di ba?
1: Ako pero, din sa amin.
0: Yes.
1: Ang dami namin binili, naka-charge lahat.
0: Oo.
1: Sa credit card.
0: Doon pala charge. Ayoko kasi ng ano, ng iniisip ko palagi yung matatanda ko at yung mga aso ko.
1: Kawawa so, bumili ka na ng power station.
0: Yeah, hindi, wala. Mahal yun. Agang power, mga lumang power bank lang ako na ano, dati ko pa ginagamit. Kaso naubos din agad yung kanila, so naipasa ko yung akin. Ang ending ni Akla, payong ang ginagamit ko.
1: Pamaypay?
0: Oo. Yun ang aking favorite pamaypay kasi low energy, maximum output. So,
1: Less weight.
0: Yes. Diba? Ganyan-ganyan habang nakahiga. Pero my God,
1: ilang oras?
0: Almost 2 hours.
1: Almost two hours. Yan ang kinakatakot ko lalo na kung gabi. Ano?
0: Yes.
1: Diba? Yung, oh my God, ano gagawin natin ngayon?
0: Oh, pero actually, partner, parang kagabi nga nung nandun ako sa gitna ng pagpapaypay ko ng payong, diba? Iniisip ko, okay na rin siguro na gabi namin naranasan na hindi ganong tirik ang araw.
1: Yes.
0: Kasi paano kung katulad kahapon na 42 degrees Celsius ang expected heat index sa Quezon City. Tapos tatamaan ka ng gitna ng init, di ba? 1 o'clock to 3 o'clock. Ang sakit nun.
1: Tapos ano, di ba? Yun nga, wala nga brownout Ang tindi pa rin ng init kahit na umiinom ka na ng ice water. Oo, tapos yung tuta namin ayaw na rin uminom ng room temperature water.
0: Nararamdaman na rin niya.
1: Gusto niya ice water from a mineral bottle.
0: Wow, si baby ha. The shawty gonna wear a mineral water. Ang hirap ng init ng panahon ngayon, kasama pa ang init ng mga balita at mga binabayaran natin. So, we need to take a break every now and then. Kahit sa pag-iisip na lang natin yan, partner, di ba?
1: Kailangan natin ng konting kalma, alone time, at mag-decompress, no? Tama. Alam natin kung anong nangyayari ngayon. Sobra, I mean, we're headlines. I'll say it again.
0: Yeah.
1: Headline na naman tayo. Kanina, nag-scroll ako doon sa isang foreign news headline.
0: Oh.
1: Nakalagay, bato, gun.
0: So wala na siya.
1: Batugan na nga.
0: But then, both words are correct.
1: Tapos, susunod sa Netflix. Telesenate.
0: Oo nga. Sabi talaga, hindi na natin kailangan ng mga series kasi dito na tayo nanonood. Alam mo, inaabangan ko nga ngayon, partner, kung ano yung headline for today. Kasi itong linggong to, may buong may headline tayo na iba-iba. Centered on one man lang, di ba? One man.
1: How do you explain this to your children?
0: Yeah.
1: How do you tell them na, actually, ganito nangyari? Hindi ko maintindihan kung paano ko uumpisahan at paano ko tatapusin ito while we're still right in the middle of it. Ano ha? So, may mga starring Bato de la Rosa.
0: Oh.
1: Oh. Nga pala yung isang nag-report doon sa isang foreign news.
0: Oh.
1: Sabi niya, ICC fugitive Rogelio de la Rosa.
0: Sino si Rogelio?
1: Artista yun! Tol, artista yun noong 1960s, 1950s. Ay, baka 19...
0: Magaling yun, magaling.
1: Ay, naku, iconic. At saka ano yun, naging senador din yun. Ah.
0: Kagalang-galang na senador.
1: Rogelio...
0: Oo.
1: Kuya.
0: Oo.
1: Ronald po, Ronald. Hindi, Rogelio.
0: Na ano, na, nalinga, nalingat kaya, siguro.
1: Kaya siya na ganun. Nag-take to...
0: Ronald. Na-blaster siya.
1: So now, ngayon, mga kapamilya, kaservisyo. Sige nga po. Can you weigh in on the issue, the flavor of the month? Palagay ninyo, how is the Senate acting or moving forward these days? Ang dami-dami nangyayari eh.
0: Uh-huh.
1: Do you agree with what's happening? Do you not agree?
0: Mm-hmm.
1: Or... ayaw na ninyong makialam. Wapakils na talaga.
0: Nako ay, ewan ko na lang kung sabihin niyo pang wapakils. Diba? Kung wala kang care sa bayan, sasabihin mo talaga wapakils.
1: Do you think na, ano, na, okay lang kasi matutuloy naman yung impeachment eh, sa Monday eh. Diba? Magko-constitute na nga daw sila sa Monday as an impeachment court.
0: Uh-huh.
1: Naguguluhan na ba kayo?
0: Oo.
1: Or palagay ninyo, you know, it's, para sa Pilipinas, it's par for the course.
0: Ayan. Ayan. So, malalaman natin sa Monday kung ano ba talaga ang decision nila dyan. Kasi sinabi nila magko-convene na sila. But which direction will they go? Partner, kumuha daw muna tayo ng report. Sama ng ating Mission Control. At yung napaganda si Camille. Congressman Chel Jokno humarap sa Quezon City Prosecutor's Office kaugnay sa kasong isinampalaban sa kanya ni Manz Carpio. Kasama natin Nico Bagsik. Nico.
2: Yes, Rica at Peter, kasalukuyan yung humaharap sa media no ang mga representative ng Akbayan Party List na si Attorney Chel Jokno at si Percy Sendanya kasama na si ML Party List Representative Laila De Lima dahil sila yung mga kinasuhan ng kampo naman ni Attorney Manz Carpio tungkol nga dito sa nangyaring House Justice Committee hearing doon sa kanilang mga bank accounts. Pakinggan natin yung ilang bahagi. Ito nga nagaganap na press conference dito sa labas ng Quezon City Prosecutor's Office. Narito.
3: Aiding and abetting criminal fugitive. Obstruction of justice yan. Malinaw po sa akin yan.
4: Sino po ang talo? Ano ang doses? Kawala ni... Buong sa pagkakabon.
3: Ang taong bayan, yung batas, the rule of law. Ang talo po dito.
4: At yung pinaka... ang pinaka natalo dito sa nangyari na pagpapatakas kay Bato de la Rosa ay yung mga pamilya ng mga namatayan sa EJK. Talagang pinapakita nito na hindi talaga pwede dito sa Pilipinas litisin si Bato at si Duterte at kahit pa si Bongo. Dapat talaga sa ICC. Kasi may ganito mga institusyon that enables them and coddles them.
2: Hello, Rica at Peter. Ayan nga ang narinig nyo, no? Yung pahayag ni... Representative ML Party List Representative Laila De Lima at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya nang tanungin sila tungkol dito nga sa nangyaring pagtakas ni Senator Ronald De La Rosa sa Senado kahapon. Ayon kay Sendanya, ito ay malaking kahihiyan sa Senado at mas lalo magiging kahiyahiya ang Senado kung hindi nila itutuloy yung pag-convene noong impeachment trial na nai-transfer na sa kanila. So nagpapatuloy pa rin ngayon ang press conference nitong tatlong representante ng ML Party List at Akbayan Party List dito sa labas ng Quezon City Prosecutor's Office. Yan ngayon ang sitwasyon dito. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Nico, pwede ba tayo magtanong sa kahit kay Kong Laila or Kong Percy or Kong Chel?
2: Currently kasi pwede naman Rica, ano yung tanong niyo? I'll try to ask it sa kanila.
1: Okay, Nico, linawin natin ha. Nandiyan sila para sagutin yung isinampang kaso ni Manz Carpio laban sa kanilang tatlo, tama ba?
2: Yes, tama yan. Tama yan, Peter. Oh.
1: Okay, so ano ang inaasahan natin for pagkatapos itong mag-file sila ng reply or at least sumagot doon sa kaso na sinampalaban sa kanila, anong inaasahan natin magkakaroon ba ng decision right away or it will take a few days?
2: Okay, at Peter, try ko lang kausapin si Attorney Chel Jok. No? Attorney Chel, Rico po of the DZMM, nasa programa po tayo na balita pata ni Peter Musni at Rica. Sir, may tanong lang po si Peter Musni, ano daw po ang mangyayari ngayon na sinagot niyo po no, yung pagsasampa ng kaso niyo ng kampo po ni Attorney Man Scorpio? Ito si Attorney Chel Jok. No?
5: Hello, Peter. Hello, Rica. Hindi pa namin na isasagot ang reklamo nila, Man Scorpio.
1: Okay.
5: Ngayon lang pa lang nila binigay yung kopya ng complaint.
1: Ah!
5: At kulang pa ng isang pahina. Kaya babalik pa kami sa darating na linggo sa 29 pa yata para okay. Makuha yung kabuuan ng complaint. Meron pa daw addendum.
1: Ayun!
5: So we will have to wait for that bago namin may isasagot ang kanilang reklamo.
0: In connection po ito, Kong Chel, doon sa impeachment pa rin natin nung nakaraang mga linggo.
5: Yes, well, in connection ito sa nangyaring investigasyon ng Committee on Justice, nasabi daw ay nilabag daw namin, kami nila Kong Laila, Kong Persis Sandania, Chair Jinky Luistro, pati yung director ng Anti-Money Laundering Council, yun daw bank secrecy law at mga iba pa daw mga batas.
1: Okay. So, Kong Chel, bakit po kayo nagpunta dyan kung hindi pa pala kompleto po yung complaint, yung copy ng complaint na dapat mabasa nyo?
5: Sorry, Peter. Medyo maingay kasi dito. Hindi ko narinig yung...
1: Okay, Kong Chel, bakit kayo po nagpunta dyan ngayon kung wala pa pala namang kopya noong complaint in full?
5: Pinadala kami ng notice ng Quezon City Prosecutor's Office na pumunta ngayon para makuha yung kopya ng complaint.
1: Okay.
5: Kaya lang, nung pagdating namin at in-examine namin yung binigay sa amin na kopya, kulang pa siya ng... one page
1: right.
5: Sa isang annex. So sabi ay they reset it to another date sa 29 para mabuo na nila yung complaint. Siyempre, bago namin may sasagot siya.
1: Okay. Kong Chel, we will not keep you on the line anymore. Alam ko na marami pa kayong gagawin, pero we will set another date para mapag-usapan natin yung mangyayari sa Monday. Ano po?
5: Ay, sure.
1: All right. Okay,
0: thank you, Congressman.
2: Maraming salamat po, Congressman. Thank you. Hello, Peter at Rica.
1: Okay, ayan. Nico. So, yes, silang tatlo ngayon na nandyan pa rin hanggang ngayon, ano ha?
2: Yes, nandito pa rin sila, silang tatlo hanggang ngayon. Pero paalis na sila eh.
1: Okay.
2: Tapos na yung kanilang press briefing sa amin. Ang ini-interview naman ngayon ng media ay yung spokesperson ng legal team ni Attorney Man Scorpio dito sa labas ng Quezon City Prosecutor's Office.
1: O sige, pakinggan mo tapos mamaya pu-pull outcome namin ulit para malaman natin kung ano yung mga pahayag nila. Ano? Maraming salamat, okay. Nico. Extra please, Nico.
2: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, TVMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik. Susundan!
1: Ilang progresibong grupo kinondena ang Senado at pamahalaan sa umano'y pagpapatakas kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Balitang kumpirmado o sigurado mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Tricia Lindo. Tricia, good morning. Report please.
6: Good morning, Peter at Rica. Ikinadismayan ng grupong Kilosang Mayo 1 ang umano'y pagtulong ng mga senador para makatakas si Senador Bato de la Rosa sa Senado. Sinilabas na pahayag ng Kilosang Mayo 1, sinabi ni Secretary General Mary Ann Castillo na inakala na nilang aarestuhin ang senador dahil sa ICC warrant, ngunit ikinanlong at tinulungan pa sa halip ng mga mambabatas kaya may pananagutan na rin sila. Hindi anay to patas dahil kung mahihirap ang nagkakasala ay agad nakukulong, ngunit pribilehiyo ang binibigay kung nakaupo sa pwesto. Samantala, tinawag naman ng grupong bayan na paglapastangan sa hustisa ang pag-iwas sa batas ng senador. Marinaw para sa grupo na nilihis lang ang atensyon ng publiko para hindi maisuko sa ICC si De La Rosa. Kumalpak rin anilang pamahalang Marcos dahil hindi kinaya ang agarang pagsisilbi ng warrant. Kaugnay niya na Peter at Rica, nakatakdang magkasa ng protesta ang mga nasabing progresibong grupo sa Lunes, alas 2 ng hapon sa harapan ng Senado. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
1: Thank you, Trisha!
0: Higit 300 Pilipino mula Kuwait na naipit sa gulo sa gitnang silangan nakauwi na ng bansa. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hati ni Radyo Patrol Zeus sa Legazpi. Zeus.
7: Good morning, Petra Trica. Mag-alas 8 ng umaga kanina nang lumapag dito sa Naiya Terminal 1 ang isang special commercial flight. Lulan ang 323 na mga Pilipinong mula Kuwait at umuwi sa bansa. Bunsod niya ng gulo sa gitnang silangan. Sa pulong balitaan, sinabi ni OWA Administrator PY Kaunan na sa kabuuan, 3,000 ang bilang ng mga Pilipinong nakauwi na mula Kuwait mula na magsimula ang gera sa Middle East. Personal na nagtungo sa Kuwait, si Kuwak Kaunan, kasama si Migrant Workers Secretary Hans Leo Fakdak noong Mayo 12 at sabay na umuwi ng mga na-repatriate na Pilipino ngayong umaga. Inabutan nila ng tulong ng $200 sa mga na-repatriate na Pilipino. Naabutan din sila ng transportation assistance at hotel accommodation. Sa kabuuan, aabot na ng halos 10,000 ang bilang ng mga repatriated Filipinos mula iba't ibang lugar sa Middle East. Sa Mayo 19 at 20 naman, inaasahang uuwi pa ang 250 Pilipino mula rin Kuwait. Ang Kuwait ang isa sa mga bansa kung saan pinakamaraming Pilipino ang umaapila ng tulong mula pamahalaan dunsod ng gerang US-Iran ayon niyan sa DMW. Peter at Rica, no, kanina nga, bago magsimula yung pulong balitaan dito ng Department of Migrant Workers, ay naabutan pa natin yung ilang mga Pilipinong umuwi mula Kuwait. Kasama yan ni DMW Secretary Hans Leo Fakdak at Admin na PY Kaunan ng OWA. Sumasakay sila dun sa mga bus na mula OWA para nga ihatid sila doon naman sa isang special repatriation na site dito sa Pasay City. Kung saan ayon kay Admin Kaunan ay maaabutan sila ng karampatang tulong.
1: Ayun. Teka, sandali.
7: Yes.
1: So, paano yun? Gugrupo muna sila, bibigyan sila ng karampatang tulong, sabi mo nga. Tapos, paano yung mga uuwi sa probinsya?
7: Yan niya, Peter, ano, yung nabanggit ni Admin na PY Kaunan, nag-o-offer yung OWA ng transportation assistance. Ibig sabihin, kung ang ilan sa mga repatriates ay mayroong yung probinsya nila malayo, kailangan ng flight ticket, ibinibigay yan ng OWA. Nagbibigay din sila ng land transportation para naman doon sa mga uuwi na probinsya na hindi naman kailangan lumipad sa pamagitan niya ng eroplano. Habang yung iba pa nilang tulong na ibinibigay, meron ding livelihood assistance, psychosocial at welfare assistance, ayon yan sa OWA. Nabanggit dito sa pulong balitaan kanina, Peter.
1: Okay, one last. Saan mostly galing yung mga dumating na repatriate na OFW? Saang bansa?
7: Kuwait, yung lahat ng 323 na lulan nga ng special commercial flight, Peter, ano, sa Kuwait lahat nang galing. At may nabanggit pa, next week meron pang uuwi, 250 plus ayon kay Admin Kaunan mula rin sa Kuwait, Peter.
1: Okay, very good. Maraming salamat, Zeus Legazpi. Pag-uugnay ni Vice President Sara Duterte sa pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa umano'y planong tsa-tsa walang basihan. Ayon sa Malacañang, mula sa Malacañang, Radyo Patrol Christian Yosores. Christian, go ahead please.
8: Magandang umaga, Peter at Rica. Walang basihan at walang sustansa ang hinala ni Vice President Sara Duterte na gagamitin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang charter change o pag-amyenda sa konstitusyon para manatili sa pwesto. Ito ang sagot ng Malacañang matapos sabihin ni VP Sara na iniuna lang ng administrasyon ang pagpapakulong sa mga may kaso sa International Criminal Court gaya ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Ronald De La Rosa bago isunod ang tsa-tsa. Ayon sa pangalawang pangulo, kita sa mga pahayag ng pangulo sa international media ang tila plano ng administrasyong amyendahan ng saligang batas bago matapos si Pakulong ang mga may kaso sa ICC. Pero marin itong pinabulaanan ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Clay Castro at sinabing nakakahiyang magkomento sa mga walang basihan at walang sustansang pahayag ng Vice Presidente. Binigyang diin ni Castro na ang kailangan ng bansa sa kasalukuyan ay mga public servant na nakatuon sa pagsaservisyo sa mamamayan at hindi sa paggawa ng intriga at pagpapakalat ng fake news. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores. DZMM.
1: Thank you, Christian Yosores Live. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
0: Oras ng nagmamadaling umaga, 9:25.
9: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: At sa oras na ito nga, partner, eh, may kakausapin na tayo agad. Dahil sinabi ng Senado na by next Monday, tama,
1: this
0: no?
1: This coming Monday.
0: Oh, next Monday. Kasi next week yun. Tama ba yun? Nag-process ako bigla. Parang tama ba yun? Sa Lunes po, no, pagpasok ng Lunes na ito, ay magkoconvene ang Senado as an impeachment court. At kamakailan lang din naman po ay ipinakilala na sa atin kung sino ang magiging mga team ng ating prosecution panel. Isa sa kanila ang ating mga kausap ngayon from the Lone District of San Juan City, Vice Chairperson ng House Committee on Justice, Congresswoman Bell Zamora joining us on the line. Good morning, Madam. Peter at Rica sa programa ang Balita Patan.
9: Hi, good morning, Sir Peter and Ms. Rica. Good morning po sa lahat ng tagapakinig.
1: Thank you so much, ma'am. Natutuwa naman ako. I think it's the
0: first time
1: natin, ano?
0: Oo, kay Ms. Bell.
1: Sige,
0: yes.
9: Thank you very much for inviting me.
1: I know, no, it's our pleasure. So, we will have 2 hours with you.
0: Dahil ngayon lang. Kong Bell.
1: Babawin. Okay, let's talk about, Kong Bell, let's talk about yung mangyayari ngayong Lunes. Ano po, ngayong paparating na Lunes. You will be sending the 11 prosecutors daw for the opening nitong trial sa Senado. Can you confirm that?
9: Yes, that's the idea. We intend on going there po. Pupunta po kami sa Senado on Monday.
1: Exactly what do you expect po? Pag pumunta kayo doon, ano yung gagawin ng Senado at that time? And will you be playing a role in whatever ceremony could happen on that day?
9: Honestly po, hindi po namin sure kung ano po yung gagawin nilang proseso. We were watching, for example, the videos from the Corona impeachment trial. And baka kasi po iba-iba din po ang gawin nila, but we will be there po. I don't expect na babasahin namin personally yung articles of impeachment dahil na-transmit na po ito sa kanila. So baka mag-observe lang kami as they convene as the impeachment court.
1: But you can confirm po yung report na sumulat na si SP Cayetano to the Speaker of the House saying na they will indeed start the process at least, no, on Monday?
9: Yes, sumulat po si Senate President Cayetano kay Speaker Boji D. Informing Speaker Boji D that they received the articles. Tapos po that they will convene on Monday, although nakalagay doon absent any something to the effect of absent any questions on procedure, something like that.
0: Opo. Kung Bell, as early as now, no, alam naman po natin matagal-tagal pa before the trial will really happen. Pero pinag-uusapan nyo na po ba, prosecution team, yung magiging strategy ninyo pagdating po sa mismong trial?
9: Yes, of course. Just like in any other case, no, pag nagpa-practice kayong litigation, syempre matagal pa po bago mag-umpisa ang trial, kailangan kompleto na ang mga dokumento, kompleto na ang listahan ng testimonial evidence o ng mga witnesses who will take the stand. So, kailangan naka-assign na ang aming specific roles, kung sino po ang magko-direct or magko-cross, ganun po.
1: Okay. Sabi po dito, si Senate President Cayetano, umaasa po na mabilis at kagyat na maiko-convene ang Senado bilang impeachment court if all senators will agree to use the existing rules. Could you explain that to us, Kong Bell?
9: Well, there are existing rules. There's what they call the Senate impeachment rules, and this was adopted a few years back.
1: Uh-huh.
9: So,
1: or last year in particular.
9: last year and the previous years, hindi po nila binabago to.
10: Okay.
9: So, I don't think that any one of them will question their own rules.
10: Mm-hmm.
9: And, well, sa totoo lang, wala naman, kung wala naman po silang nakikita dapat paguhin, but di, yun na din po ang i-adapt nila for this year para hindi na tumagal nga ang proseso.
10: Okay.
0: Tanungin ko na lang din po, Kong Bell, no, kung ano po ang inyong idea dun sa balak gawin ng ilang mga civil society groups to also make their own parang impeachment court, the people's court na tinatawag nga nila, mm-hmm. para kilatisin yung magiging proseso ng impeachment ng Senate trial court.
9: For me, no, I welcome that, and I really hope that our civil society groups will participate actively, even though they're outside the Senate halls. Kailangan po makita ng taong bayan at kailangan maintindihan ng taong bayan ang nangyayari sa impeachment proceedings, because understandably there might be a lot of legal terms that will be difficult to understand, na hindi maintindihan po ng ating mga kababayan. So I hope that the civil society groups will be able to bring what is in the Senate, what is happening in the Senate, to the public, and for them to be able to explain what's happening to the public.
10: With all these things happening po, no, yung mga nangyari na at nangyayari pa, the instability, the chaos sa Senado,
9: yes.
10: Do you think mas magiging mahirap ang papel ng prosecution dito po sa impending impeachment trial against the Vice President?
9: You know, kung hindi man nangyari yung kaguluhan sa Senate, or ito nga, no, na

0: Grabe po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP. Oras natin, 2 minuto matapos ang 10 na umaga.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: DZMM, balita ngayon!
0: Kapamilya, may libreng sakay ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO para sa mga commuters sa Metro Manila alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. Sa ilalim ng programa, 2 bus ng PCSO ang babiyahe sa rutang SM Fairview patungong Quiapo at pabalik tuwing rush hour, Lunes hanggang Biyernes mula alas 5 ng madaling araw hanggang alas 9 ng umaga at alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Sinabi ni PCSO General Manager Mel Robles na umaasa ang ahensyang maiibsa ng programa ang gastusin ng publiko sa transportasyon. Inilunsad ng Municipal Environment and Natural Resources Office ng San Nicolas, Ilocos Norte ang programang Palit Basura for Balik Eskwela na layong makatulong sa pagbawas sa plastic waste. Sa ilalim ng Expanded Waste Exchange Incentive Program, maaaring kolektahin at dalhin ang mga mag-aaral sa elementarya sa San Nicolas ang mga pambalot ng powdered juice, gatas, kape at iba pa para makakuha ng puntos mula May 14 hanggang 27 tuwing Lunes hanggang Huwebes. Isinasagawa ang programa sa tulong ng isang mall na magbibigay ng school supply sa mga estudyanteng lalahok. Ayon sa Menro, ire-recycle ang mga nakokolektang plastic.
3: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
0: At abangan mamaya sa headline ngayon, pamilya ng drug war victims, umapelang sumuko na si Senador Ronald De La Rosa at harapin ang warrant of arrest ng ICC. Delikadong heat index, asahan sa halos 50 lugar. At koleksyon ng terminal fees sa PITX, suspendido simula sa Lunes. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.

Good morning sa ating mga televiewers, Luzon, Visayas, at Mindanao, kapamilya, serbisyo, it's Friday. Friday, May 15, 2026, araw ng sweldo, at tapos Friday pa. Nako, marami na namang gigimmick tonight. Ha, ako po si Danny Buenafe, para na naman dito sa programang Kabayan, magkasama tayo mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Marami ang mga nangyayari itong linggo at sa Lunes, inaasahan natin na magkukunbin daw, sabi ni SP Cayetano, ang Senado bilang impeachment court. So aabangan natin yan, special coverage ulit ang DZMM Teleradio. Huwag kayong bibitaw dahil sa ano yan, sa Lunes mangyayari. No, ang DZMM Radio Patrol sa East Trend, tayo napakikinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz AM band at sabayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio cable channel at available kami sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media Channel 31 at live sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. I-like at mag-subscribe sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta Facebook, TikTok, X at Instagram. At doon sa mga gusto magpadala ng komento at inyong mga comments, ha, yung inyong mga reaksyon sa mga pinag-uusapan dito, ito ang ating DZMM Teleradio Viber number 0919-278-3000. Okay, very good. Puntahan muna natin ang ating mga reports sa field. Ah, voter registration para sa BSKE. Ah, hindi na papalawigin pa. Yan ang report na ibibigay sa atin ni Steve Ra. Steve, go!

0: Good morning, Danny. Hindi na palalawigin pa ng Commission on Elections ang voter registration para sa barangay at sekundaryang kabataan elections na isasagawa sa November 2, 2026. Ayon kay COMELEC Chairman George Aaron Garcia, wala nang extension ng paparehistro at sa Monday, May 18, 2026 na ang huling araw nito. Bagamat walang opera ng COMELEC tuwing Monday dahil sa work from home arrangement, bilang suporta yan sa National Policy on Energy Conservation. Bubuksan ang lahat ng tanggapan ng COMELEC satellite o mall registration sites sa nasabing araw para sa mga hahabol magparehistro. Para sa mga magpaparehistro, bukas sa mga opisina ng COMELEC simula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon kahit pa ngayong Sabado. Kinakailangan lamang magdala ng isang valid government-issued ID dahil hindi tatanggapin ang sedula, barangay-issued certificate at barangay ID. Batay sa huling datos ng COMELEC, aabot na sa halos 5 milyon ang nagparehistro para sa eleksyon na nagsimula noong October 20, 2025. Karamihan sa mga nagparehistro ay mula sa Calabarzon, Central Luzon at National Capital Region. Yan ang palitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz. Ito pa isang report, legal team ng asawa ni Vice President Sara Duterte iginiit na paglalabag at pagsisiwalat ng bank records o paglalabas ng o pagsisiwalat ng bank records ng kanilang kliyente sa House Justice Committee hearing. Iyan naman ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Nico Bagzik.
2: Danny, humarap na yung umaga sa Quezon City Prosecutor's Office sa mga mambabatas na sina ML Party List Representative Laila De Lima at Akbayan Party List Representative Cel Diokno at Percy Sendanya para tumugon sa kasong sinampan ng legal team ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Man Scarpio. Kaugnayan, Danny, ng pagtalakay ng House Justice Committee hearing sa bank accounts ni Carpio. Ayon sa mga mambabatas, malinaw-anilang panggigipit ang ginagawa ng kampo ni Carpio sa kanila, sa kabila ng pagtalima lamang sa kanilang mandato sa Kamara. Kit naman ni Attorney Neil Abayon, ang spokesperson ng legal team ni Carpio, walang kapangyarihan ang House Committee on Justice na busisiin ang bank records ng kanilang kliyente dahil ang Senate Impeachment Court lamang ang may karapatang buksan ng mga ito bukod sa mga representante ng ML at Akbayan Party List kasama sa kinasuhan nila ang mga miyembro ng House Committee on Justice sa pamumuno ni Batangas Representative Jervie Luistro at ang mga miyembro ng Anti-Money Laundering Council of the Philippines. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagzik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagzik. Dalawang Pilipinong nasugatan bunsod ng drone attack dyan sa Strait of Hormuz. Makakauwi na sa bansa. Yan naman ang balitang kumpirmado, sigurado, mula naman sa ating kasamang si Zeus Legaspi. Zeus?
3: Danny, inanunsyo ni Secretary Hans Leo Cacdac na makakauwi na ng Pilipinas ngayong araw ang dalawa sa pitong Pilipinong nasugatan matapos tamaan ng drone attack ang sinasakyang cargo ships sa Strait of Hormuz noong Mayo 5. Ani Cacdac, fit to travel na ang dalawang tripulante at pinayagan na makalabas ng paggamutan sa Oman. Samantala, patuloy na nagpapagaling sa ICU ang isang tripulante na sinasabing pinakamalala ang natamong sugat. Nakalabas naman ng ICU ang dalawa pang tripulante na kabilang din sa malubhang nasugatan. Dagdag pa ni Cacdac, kinailangan i-airlift papunta sa ibang ospital ang ilang tripulante para makatanggap ng karagdagang atensyong medikal. Nakatakda naman magtungo sa Oman ang kaanak ng mga tripulante sa tulong ng DMW. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi, at sa lahat ng ating mga radyo patrol.
4: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
1: Ang oras, 10:12 in the morning.
5: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
1: Magko-commercial break lang ho kami. Pagkatapos ay meron na tayong makakapanayam dito sa programang Kabayan.
6: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: May maintenance sa diabetes o so cholesterol? Kasabay niyan, Planinar. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanunar.
9: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex is the generic name of Vanunar. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanunar.
12: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
13: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
14: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
15: May silimarin, may multivitamins pa.
16: Yan, ang Liver Aid Pro.
17: Tulong sa pangangalagal ng atay.
18: Liver up na tayo
17: with Liver Aid Pro.
19: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng Bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
20: Balitang kumpirmado, Radio Patrol. Serbisyong sigurado, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
21: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
1: Nagbabalik ko ang programang Kabayan at basahin muna natin itong paggalaw sa presyo daw ng petrolyo. Yung petroleum products by Tuesday ay sa tatlong araw na kalakalan sa world market, lumalabas na ang diesel ay posibleng tumaas. Ang projection is 2 pesos and 10 centavos per liter. Medyo mataas na rin yan, 2 pesos and 10 centavos. Sa Martes yan. Ay pinapatupad. Alam niyo naman, tuwing Martes ang papapatupad. So, meron pang trading day na nangyayari. Ibig sabihin, today and Monday, no? So, ang gasolina, may pagtaas din ho, dun sa mga gumagamit ng gasolina, it's 1 peso and 17 centavos per liter. Pero ang kerosene ay merong pagbaba, sa Martes, 70 centavos per liter. Pero hindi pa ho kasama dyan ang presyuhan hanggang ngayong araw. So yun nga, gayon din ang risk premium cost na ipinapataw ng mga kumpanya ng langis. Okay? Meron pa tayong ibang announcement dito habang hinihintay natin ang ating unang guest dito sa Kabayan. Araw-araw sa pag-atid natin sa balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan na kamit ng DZMM Teleradyo, ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila sa TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso ng 2026. Aba, congratulations ha. At ang inyong DZMM Radio Patrol sa Estrenta ay number 2 na. Lalo na dyan sa Metro Manila, Mega Manila. So, number 2 AM radio station na po tayo sa Mega Manila sa quarter 1 ng 2026. Radio studies ng 55 Blue o yung dating tinatawag nating Kantar Media Philippines. Nako, napakaraming natutuwa ako sa development na to, lalo na ang ating mga production staff dito sa TZMM Teleradio. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagtutok ha. Dahil talagang kami rin naman pag talagang merong malaking balita, alam nyo na. Una sa balita, una sa public service, DZMM Teleradio. Okay. Salamat sa Radyo Patrol, lalo na yung mga nakita natin nung Martes, ay Miyerkules actually, nung nangyaring putukan dyan sa Senado, Robert Mano, Victoria Tulad, ako, magagaling ho yung mga yan, at si Eli Cordero, pati sila Jeff Caparas, dyan doon din, sila Bert Dizon, talagang nakita natin, pati yung mga TV Patrol reporters natin, na talagang sumasabak, sila Job Manahan, na nakita natin nandoon sa harm's way, sinasabi nga nila. Pero at least, naiyatid natin ang balita as they go along. Si RG Cruz, nandoon din. Ha? TV Patrol, yan. Combination yan eh. Ha? Patrol and at saka ng, ano, ng DZMM Teleradio. Miyerkules yan. Tapos ngayon, Webes, nagkaroon na ng balita biglang pumutok na nawala na nga, wala na sa Senate premises si Senador Bato de la Rosa. At dito pa sa programang ito, kabayan, nangyari yung unang-unang announcement at nakumpirma natin habang nasa guest natin sa studio ang vlogger at political scientist na si Attorney Jess Falsis. Anyway, sa pang public service announcement, patuloy po ang pag-aarangkada ng DZMM Kapamilya Servisyo Caravan. Bukas po nasa San Roque National High School na Botas ang DZMM Public Service Team. Okay, so mga taga na Botas, ha, meron ho tayong caravan dyan, ha, Kapamilya Servisyo Caravan, kasama si Tita Winnie Cordero para maghandog ng relief goods at hot meals sa mga biktima ng sunog sa barangay Tangos South, ha, Navotas City. Katuwang ang ABS-CBN Foundation sa GIP Kapamilya at Lugaw Republic. Ito ay bahagi ng patuloy na serbisyo publiko ng kainyong DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio. So mga taga Navotas, pati yung mga taga Malabon, ha? Siyempre ay kita-kits tayo mga kapamilya. Okay, ready na ang ating makakausap via Zoom. Ah, walang iba kundi ang abogado ng EJK victims. Nagahin siya ng unang impeachment complaint laban kay VP Zara at chairperson ho siya ng bayan muna. Walang iba kundi si Attorney Nery Colmenares. Attorney Nery, si Danny Buenafe sa kabayan.
9: Hi, good morning Danny at good morning po sa lahat ng viewers ninyo.
1: Okay, maraming salamat. Nako, siguro naman nasusundan nyo yung nangyayari no, dyan sa Senado mula noong Lunes at itong kahapon nga talaga may kumpirmasyon na si Senator Bato ay wala na no, so inaalam pa natin ang kanyang whereabouts. Kayo bilang siyempre kayo nagre-represent sa mga EJK victims at siya ay nasa listahan na ngayon ng mga at large na mga co-perpetrator dito sa crimes against humanity. Ano ho ba ang nagiging saloobin nga ng hanay ninyo?
9: Siyempre, dismayado talaga na andyan na eh. Matagal nang hinihingi ng mga kaanak ng biktima kasi 2017, 2018 pa nang pinatay yung kanilang kaanak. At ang tingin siyempre ng defense ng prosecution dito at ng mga biktima, si Senator Bato ang nag-preside doon sa drug war na inutosan through the orders of President Duterte na implement na nagresulta ng libo-libong patay. So nung na-dismaya kami na nandun na kumbaga hinarang, inobstruct ng ilang senador ang pag-serve ng warrant ng NBI at hanggang tuluyang nakatakas na kagabi, no, kaninang umaga. So, at galit din kasi ang mga kaanak kasi parang napaka-grabing kapalpakan naman yon na parang ano ba ito, malakas ba ang lakas ni Senator Bato sa gobyerno, ano, na unfair talaga sa justice system. Dani, pag ordinaryo kang mamamayan, ikaw o ako may warrant tayo. Pag tumakbo ba tayo sa Senado, proteksyonan tayo ng Senado? Hindi ah. Pero pag isang senador na katulad ng Senator Bato de la Rosa, poproteksyonan. Bakit magkaiba ba ang batas? Hindi ba patas ang batas para sa ordinaryong mamamayan at sa isang senador? And to think, Dani ha, nung panahong si President Duterte ang presidente at si Senator Bato ay head ng chief ng PNP, siya ang isa sa napakalakas na kumbaga ay subordinate ni President Duterte. Inutos ni President Duterte na iarestuhin si Trillanes. Hinuli si Trillanes sa loob ng Senado. O si Senator Leyla de Lima, hinuli. Nung panahon nila, eh ba, ginagawa nila nung panahon nila, tapos
1: wala,
9: ngayon,
1: wala namang resistance sila.
9: Nakakusado. Bigla siyang, hindi ka ho-covered niya. Magkaiba bang hustisya sa Pilipinas? At doon medyo nagagalit yung ilang kaanak ng biktima. At I'm sure maraming mamamayan ang nagagalit kasi may favoritism pala ang batas kung senador o malakas na tao yung kalaban ng mga mahihirap.
1: Pero ngayon, attorney, siyempre bilang abogado na rin ng mga ano no, ng mga EJK victims, pag ang nakikita niya naman lumulutang sa social media yung protective custody na ginawa ng ni SP Cayetano at ng siyempre ng ilang senador na ang balita nga ay kasama raw si Senator Robin nung nag-log out dun sa logbook ng Senado nung 2:30 in the morning kahapon, 2:35 kahapon na madaling araw. So yung mga ganun ba, can we say na bilang abogado, you think they are bordering on the ano, yung parang obstruction of justice or harboring a criminal?
9: Alam niyo, pwede talaga silang imbestigahan at kasuhan on the basis of PD 1829, which is the law on obstruction of justice. Kasi nakalagay diyan sa batas na yan, PD 1829, na ang pag ang pag-obstruct mo sa service ng processes and court orders ay obstruction of justice. So ano bang hinarang nila? Dalawa 'yon, court order at yung process. Yung order ng court, ICC 'yon, warrant of arrest 'yon. Yung process, yung pag-serve ng NBI. Yun 'yon. Sige, i-question pa nila na hindi naman court order 'yon. Pero process yun. Legitimate process yung inarang mo. May pumunta sa'yo na NBI o police, tapos sabihin mo, hindi, kini-question ko kasi yung order ng court. Oh yeah, but still, andito kami ngayon to serve this. Ihabol mo na lang sa korte yan. Kung meron ka mang sasabihin na hindi tama, o hindi, sige. Pero kami, as court process, as a court, as a process, isi-serve namin yung warrant. So, pag hinarang mo yon sa ilalim ng PD 1829, you're obstructing justice.
1: Pero
9: obstructing the service, the service of process or court orders.
1: Pero para malinaw sa mga viewers natin, pag nakikita nyo na meron talagang basis no, sa pagsabi na meron violation ng PD 29, sinasabi nyo obstruction of justice, sino ang pwedeng maghain ng kaso na yun laban sa mga senador? Ibig sabihin, ordinary citizen or group of lawyers na, or institution or alagad ng mga simbahan? Paano ang proseso nun? Kung merong gusto at interesado mag-push ng ganong kaso against some senators?
9: Sa maraming kaso ng fina-file na obstruction of justice, mula pa yun ng panahon ni President Duterte. May mga nahuli doon dahil sa COVID, lockdown, tapos ayaw magpahuli, obstruction of justice ang kinakaso. Pulis ang nagkakaso noon, sila Bato de la Rosa. So ngayon, ang isang pwedeng magkaso dyan, ay yung NBI. Kayo ang nagsaserve ng process. Of course, ang paniwala namin ng mga abogado, any complainant can of course file a case. Ang problema mo lang dyan, yung complainant ay yung mag-imbestiga, police, etc. Pero tingnan natin, yung challenge sa ahensya, NBI, hindi pala hinayaan yung process na inata sa inyo, o hindi, you file a case against them. Whoever you think after investigation ang involved doon sa pag-obstruct. Yung protective custody kasi, it's a resolution of the Senate. It's saying the sense of the Senate, of the senators actually. Yung kaide resolution na i-protection na siya, hindi siya dapat sumuko, o yung resolution na sumuko siya, these are resolutions. They're not laws. I mean, hindi mo siya pwedeng maging batayan. Uy, may resolution kami ha. Hindi pwedeng yung arestuhin. Hindi mo pwedeng maging batayan. Hindi naman batas yun eh. And in fact, hindi pa nga approved. Finite lang yung resolution. Ibig sabihin, that's your opinion eh. So, it's not a law. So, lalong walang batayan yung pag-obstruct nila ng process.
1: So, ibig sabihin, attorney, mas mananaig yung Republic Act 9851, yung pag-surrender sa kanya o pag-effect ng valid na, di ba, na warrant of arrest galing sa ICC kesa dun sa resolution na sinasabing maghintay pa ng judicial court na mamagitan Yun ang sinasabi niyo, yeah. Attorney Neri.
9: Kasi wala naman akong nakita sa batas o kahit sa konstitusyon na nagsasabi that only warrants of arrest issued by Filipino courts. Wala naman akong nakita sa konstitusyon o sa batas na ganun eh.
1: Okay.
9: Ngayon, may batas tayo na nagre-recognize ng international courts. Dalawa yun. Okay. Yung unang batas, batas diyan ay yung treaty mismo, yung Rome Statute na pinirmahan natin, pumayag tayo na ang ICC ay may karapatan na mag-issue ng warrants at pumayag tayo sa Article 127 na pag may na-issue na warrant ang ICC, we are bound to cooperate in the execution of the warrant. Halimbawa,
1: yes.
9: So nag-agree tayo doon, pumirma tayo doon. Kahit nag-withdraw tayo, nakalagay sa pinirmahan natin na kahit nag-withdraw na kayo, gawin mo pa rin ito basta ang kaso ay nasimula na bago kayo nag-withdraw.
1: Okay.
9: O di, dapat pinatupad na yon. Pangalawa, yung Republic Act 9851 na nakalagay talaga doon, klaro-klaro eh. In the interest of justice, pwedeng isurrender ng gobyerno, ng authorities, ang suspect o kung sino mang pinaghinalaan nag-commit ng crime against humanity sa international court. So in that sense, dalawa ang punto doon. Nare-recognize ng batas ng 9851 na may karapatan ang international court sa isang akusado dito sa Pilipinas.
1: Pero,
9: pangalawa, define doon ng 9851 kung ano ang krimen na pwede crime against humanity, which is the same crime sa ICC. Ang penalty noon ay reclusion temporal. Meaning to say, 14 years ang minimum ng crime against humanity sa ilalim ng batas
1: patay,
9: natin.
1: Mas malaki.
9: Therefore, hindi mag-work yung
1: six
9: immunity
1: years.
9: Doon at more than 6 years
1: yes.
9: ang penalty kay Senator Bato.
1: Okay, pero ito itatanong ko. Kasi di ba, during the time na nandito pa siya sa Senado, di ba, remember, parang nagmamakaawa siya, nag-apila siya kay Presidente Marcos na huwag siya isuko sa ICC. Eh, pag binasa ko yung 9851, nakalagay naman doon, may may konting gray area. The Philippine government through the president may surrender kung sino man yung warrant of arrest, no, kung sino man ang dapat isuko. Pero kung merong apila na ganun, and then pwede pala mag-decide the presidente, kung sakaling mag-give way siya, pwede ba yon na huwag niya isuko muna habang let's say pag-usapan muna in any local courts? Is that valid? Legally, mukhang hindi pwede yon.
9: Pwede yon kasi nakalagay naman doon may sa batas. Kaya ang CC na dito, pag ginawa ni President Marcos, yan ay sa kanya. Pwede nyo namang sabihin pasensya na Senator Bato ha. Obligasyon ng Pilipinas to, i-implement ko to eh.
1: Okay.
9: Tsaka may batas naman eh.
1: Okay.
9: So, may batas na pagbabatayan yung obligasyon ko. Pangatlo, itong mga nag-aakusa sa'yo, mga Pilipino ito. Constituents din ng presidente.
1: Okay.
9: Libo-libo sila ang nagsasabing kailangan nila ng justisya. So, pagpasensyahan nyo na po, i-execute ko yung warrant ng ICC. Ganun na naman, prangkahin na ni President Marcos eh.
1: Mm-hmm.
9: Eh, kung ayaw niyang gawin yun, o di siyang masisi dito kasi hindi niya hinarap o hindi niya pinatupad. Ang obligasyon ng Pilipinas. At pangalawa, yung hinaing ng mga Pilipino mismo na mamamayan.
1: So when you weigh everything, consider the political landscape ng bansa, public opinion will be against him, kay Presidente. Kung sakaling pagbigyan niya yung apila ni Senator Bato.
9: Yes.
1: Diba?
9: Kasi klaro dito. Klaro talaga dito na nung panahon ni Bato at ni Duterte, lahat naman ang namatay noon, walang korte-korte 'yon.
1: Okay.
9: Walang mga abu-abugado noon. Nagmamakaawa na 'yun, pinatay mo, walang awa kayo. Tapos ngayon, nagmamakaawa siya. Mabuti nga kami ang mga abugado ng biktima at mga biktima ay nagsasabing, hindi, hayaan na siya, at least may korte siya, may abugado siya, may trial siya. At least nga ayaw naman namin ipagkait sa kanyang karapatang yon na may trial siya sa ICC. Pero wag naman, pati yung magmamakaawa-awa ka. Bakit? General Bato, nung panahon yun, maraming nagmamakaawa na biktima. Naawa ba kayo ni President Duterte?
1: Oo.
9: Hindi, tingnan nyo yung libo-libong nakahandusay sa kalye. Kaya ako naman, hindi naman gawin sa inyo yun eh. Hindi naman kayo EJK eh. Kaya nga pumunta ang mga biktima sa ICC noong 2018 kasi wala silang pwedeng isang pangkaso dito kasi si President Duterte may presidential immunity. Madidismiss ang kaso dito nung presidente si President Duterte dumulog sa ICC.
1: Okay.
9: Pati ba naman yun? Harangin nyo pa yung paghangad ng hustisya? Hindi naman mali yung hinahangad ng mga kaanak ng biktima eh.
1: Okay,
9: so, for all those reasons, dapat hindi pagbibigyan ni President Marcos ang hinihingi ni Senator Bato at magiging unfair yun at untrans, napaka-unfair at very discriminatory yun na pag mahirap ka, talagang makukulong ka, pero pag malakas ka pala, pwede ka palang makaligtas.
1: Pero ito, Attorney Neri, dahil di ba naghain siya sa Korte Suprema nung parang urgent appeal na parang bigyan siya ng TRO, di ba? Parang judicial relief niya. Pero for now, na since to, medyo wala na siya, di ba? At merong valid na kailangan i-effect na arrest na warrant mula sa ICC, dito ho, ang chances ba sa Supreme Court na binigyan ng 72 hours ang mga government prosecutor o mga agents na magbigay sila ng comment, and tingin nyo mas lalong bumaba ang chance niya ngayon na makakuha siya ng TRO with this development sa pagkawala ni Bato?
9: Hindi natin alam syempre ang desisyon ng Korte Suprema dyan, pero hanggap walang TRO, hindi niya pwedeng i-claim na may protection siya. Pangalawa, hindi niya pwedeng bilisin ang desisyon ng Korte Suprema. Ano ito eh, bagong klaseng kaso ito. Kailangan aralin ito eh. Kasi ang desisyon ng Korte Suprema dito could let go a suspect doon sa libo-libong pagpatay. So, pag-aralan ng Korte Suprema, huwag naman sigurong madaliin ni Senator Bato

0: na baka yung dates nung trial, di ba, ni former President Duterte, in the absence of bato, habang ito ay sigurado naman subject to manhunt na siya ngayon, eh kung wala siya doon, doon sa trial, if ever mag-start against sa former president at wala yung isang co-perpetrator katulad ni Bato, hindi naman siguro mawi-weaken o anong pananaw nyo na baka pwedeng mag-weaken ang case nyo in pursuing that EJK case?
1: Ay, hindi maka-apekto yun yung absence ni General Bato sa trial. Kasi ang akusado naman doon si President Duterte. Si President Duterte, kinukumbinsi niya ang korte na wala siyang order na patayin yung mga adik at yung mga gumawa noon ay mga pulis lang. So, nilaglag ni President Duterte yung mga pulis. So, ibig sabihin, yun yung issue sa kanya. Ang kay General Bato naman, sinunod mo yung order ni Duterte, pinatupad mo yun, ikaw ang nag-preside sa drug war. So, iba naman yung kaso niya. So, matutuloy yung trial. And of course, sana matutuloy na rin yung kay Bato na mahuli siya para naman masama na siya doon sa confirmation of charges at sa trial doon sa ICC.
0: Attorney, maraming salamat sa oras ninyo. At syempre, dito huli. Marami pa tayong pag-uusapan habang sinusulong itong manhunt laban kay Senator Bato de la Rosa. Thank you, Attorney Neri.
1: Maraming salamat, Daniel, sa inyong mga viewers. Thank you.
0: Okay. Yan ho si Attorney Neri Colmenares, abogado ng EJK Victims. At syempre, isa siya sa mga naghahay ng unang impeachment complaint laban kay VP Sara at chairperson ho ng Bayan Muna. Tuloy-tuloy na ho tayo dito sa programang Kabayan. At ngayon nga ay meron naman tayo makakausap naman. Ito naman yung concerns ng mga magsasaka. Supposedly, nandoon dapat sila sa hearing nung Monday sa Senado pero naudlot di ba? Dahil nga nagkaroon ng pagpapalit sa Senate leadership. Ito, makakausap natin ng Region 1 Federation of Learning Sites in Agriculture. Walang iba kundi si Karen Principe. Karen, good morning sa programang Kabayan.
2: Thank you, Sir Danny. Good morning po sa lahat ng naka-tune in po sa inyong programa ngayong araw.
0: Oh yeah, thank you very much na. O so, ibig sabihin, nung Monday, ang alam ko, kayo ang di ba, ang kasama dun sa mag-hearing na ang chairman kasi nung time na yon ay si Senator Francis Pangilinan. So, dahil nga nagkaroon ng vacancy lahat ng mga posisyon dyan sa Senate, dahil sa pagpapalit ng liderato, ano ho ang mangyayari ngayon dun sa inyong hearings? Ano ho ba ang pasabi sa inyo ng Senate Committee on Agriculture?
2: So, tama po yung sinabi niyo, no? Kami po yung kasama dapat nung hearing nung Monday. Ang nangyari na lang po noon ay pinabalik na lang po kami nung Wednesday po at nakipagkita na po kami kay Senator Kiko Pangilinan. Doon na lang po muna kami nag-usap-usap. Kasama po namin yung mga farmers din po ng Benguet sa Greens for Good. Doon po namin napag-usapan yung mga gusto po namin i-voice out na mga issues and concerns namin po from the ground. From there po, magkakaroon na rin po siguro ng iba pang meetings in the future. Pero for that day po, na-i-voice out naman po namin yung mga gusto po namin iparating po sa government.
0: Pero quickly, bigyan mo ako ng konting idea. Ano ba yung dapat na sana na-i-raise nyo ng mga concerns ninyo during that hearing, baka meron kang pwedeng sabihin para at least sa pamagitan itong platform, may bahagi mo yung inyong mga dapat natalakay doon nung Lunes.
2: Opo. So, basically po, ang amin pong mga concern na bringing out po doon, no, is yung pagkakaroon po ng stability pagdating po sa baba po ng mga produkto namin sa cities. Lalo na po, di ba po, yung nangyayari po ngayon inside and outside the Philippines, talaga pong naaapektuhan po yung aming operations and logistics. Kasi nga po, di ba, nagtataasan na po yung sa oil, sa fuel,
0: yes,
2: ganyan. Tapos sabi po nila, nagkakaroon daw po ng mga oversupply. Pero sa amin po, ang tingin po namin, it's not oversupply, it's just that hindi po nagkakaroon ng consolidated effort para po makita talaga kung ano yung problems on the ground. It's more of there is a disconnect from the production sites ng mga farmers going down to the markets. Uh-huh. So, yung nagiging problem po noon is instead po na yung produkto ay makakaroon.

0: dumarating po doon na nakocover po ang cost ng farmer.
1: Aha.
0: Binibenta na lang ng palugi para po sana makabawi man lang kahit ponte. So from there po, ang mga suggestions din po namin is yung to help us with the fuel, the toll, the storage, ganyan po sana yung maitulong po sa amin.
1: Uh-huh.
0: Ang nakikita din po kasi namin on the ground is everything is knee-jerk reaction. Pag may nangyaring event, saka lang po magka-come up ng solution. Mm-hmm. Well, in fact naman po dapat naka-ready na po sana yung mga dedicated agencies po sa mga ganyan. Kasi alam naman po natin na before mag-lead sa isang big event, nakikita naman po natin yung mga senyales inside and outside po, no? So, sa amin po kasi, ang nangyayari, parang, sige, bibigyan na lang po namin kayo ng ayuda na hindi naman po din nagiging sapat yun, no? Kasi, parang ang nangyayari is natitraining din po kami na, sige, since may ayuda naman, parang ito na lang yung aantayin namin. Sana po is, may foresight po sana yung mga
1: ma-sustain,
0: interventions, diba?
1: Yung
0: mga
1: parang
0: projects.
1: Yes, sustainability po. Sustainability, na hindi lang kayo aasa sa ayuda. Pero maganda yung ibinahagi mo, Karen, no? Dahil sinabi mo, wala namang problema sa supply. Eh. Ang nagiging problema natin, walang consolidated effort ng lahat ng mga agencies na involved sana, para ang pinaka-main issue dito is to bring down at lower prices kahit na itong nangyayaring pagtaas sa presyo ng mga petroleum products. So, yung gusto mo lang, siguro ma-identify ng gusto, yung let's say yung effect ng transport, yung pag- transport goods, yung pag-biyahe niyan, di ba? Isa yan eh, di ba? Kaya okay. Doon mo nakikita yung mga somehow mga disconnect, di ba Karen?
0: Tama po yan, sir. Nakikita po namin talaga na logistics po talaga and storage yung isa sa mga proyekto na storage. Dapat talagang tinitingnan ng government. Opo, hindi lang din po kasi yan dun sa, dahil sa oil crisis, even before po pa talaga, no? Ang nangyayari po kasi is instead na mas-store pa ni farmer yung kanyang pananim bago ibenta, para 'di ba nga po yung sa economics in supply and demand, imbis na makahanap po sila ng mas magandang presyo, force na po sila talaga na makisabay sa pagbenta ng mga products nila kasi wala naman silang pong paglalagyan. Gusto na lang po nila is ma-distribute na kung sino po yung magpi-pick up po doon sa farm.
1: Mm-hmm.
0: Tapos syempre sir, isa din pong issue din namin yung mga farm to market roads. No? Marami pong farmers, ang hirap-hirap na po talaga na dalhin po yung aming produkto sa mga market po namin.
1: Public
0: kasi
1: market.
0: Yung mga farm to market roads, ang nangyayari po yung iba dyan, i-develop, tas ang ending po nagiging residential or commercial, which is nakaka-disappoint din at nakakapanghinayang po sa amin kasi instead po na nakakapag- encourage kami ng mga kabataan at mga iba pang tao na mag-farm, parang nadidismaya rin po sa sila sa nangyayari. So nabanggit din ko po na learning site kami for agriculture, no? So ang sana po sa amin is ipakita sa mga farmer na meron naman talagang papupuntahan ang pang-training na ibinababa ng gobyerno. Pero yung sustainability po sana, yun po sana yung gusto rin namin iparating kasi bilang learning sites for agriculture, no, parang ang dating po kasi nagiging supplier din po kami ng government and private entities. Naiipit din po kami minsan pagdating sa payable, sa payment. Kasi yung sustainability nga po na pinag-uusapan natin, no, yung payment din po minsan, naiipit din po kami na instead na nababayaran po kami on time, nade-delay po yung payments. So ang dating, kailangan, in order for us to fulfill yung mga kontrata po namin, mga sa customer, sa client, parang ang dating, kailangan na po talaga namin umutang, manghiram ng pera, para lang i-continue po yung aming businesses as agripreneurs. So, yun din po yung aming brinot up kay Senator Kiko, yung sa payment din po bilang suppliers ng private and government agencies. So, sana na po naman, medyo mapaiksi rin naman po yung period of time na ma-release po yung payment kasi minomodel po namin ang sarili namin as entrepreneurs para makahatak pa ng mas marami pong kabataan, pero at the end of the day parang hindi nila nakikita yung magandang future sa agriculture kasi nakikita nila na nahihirapan din po yung mga learning sites, so, and ESPs na isustain po yung production and yung business side po ng agriculture. So,
1: gusto ko lang,
0: isa din po yun sa mga
1: okay. Karen, gusto ko lang medyo linawin para mas maintindihan ng mga viewers natin. No? Pag sinabi mo, yung Federation of Learning Sites, parang kayo ang nagpo-provide ng training for that sustainability. Ibig sabihin sa mga farmers natin, tapos yung nagkakaproblema lang kayo, let's say, yung payment, o ibig sabihin, sino yung magbabayad? No? LGU sa inyo? Or kayo ang magbabayad para mag-train ang mga farmers? Para lang malinaw.
0: Okay po. So, ang learning sites po kami, under po kami ng Department of Agriculture, ang okay. nangyayari po dyan is magbababa po ng training ngayon.
1: Uh-huh.
0: Ang mangyayari, kami po yung magpapatraining on the ground.
1: Kayo, yung grupo nyo, magpapatraining kayo on the ground. Okay.
0: Kami po yung magpapatraining. Project po yan ng government.
1: Oh, sino
0: ngayon,
1: ititrain?
0: Ang ititraining po natin dyan, mga farmers and okay. fisher folks, saka yung mga nasa community po talaga namin. Sila po yung mga recipient or beneficiary ng mga training
1: okay.
0: na ibinababa.
1: Okay.
0: Ngayon po, ang mga LSA po at ESPs, private po kami, private entities po kami, parang nakikipag-partner po kami kay government. And ang mangyayari dyan is out of pocket po lahat ng expenses namin, tapos parang ililiquidate na lang po namin siya after po nung mga training na ginagawa. Ang nangyayari po, maglalabas po kami ng pera, magsasubmit po kami ng mga kailangan na documents, tapos aantayin na lang po na bayaran po uli kami ng government. Yun po yung nagiging issue is naiipit po kami kasi matagal po yung payment na pagbalik po sa amin, yung pagbayad po sa amin.
1: Okay. Sige, at ako. Least oo. Sana magkaroon na ng schedule no na may matuloy at I hope na ma-retain nga sana ni Agriculture Committee Chairmanship yung ako. Si Senator Pangilinan para walang pagbabago doon sa mga plano, di ba? Diyan sa agriculture.
0: Opo. Sana po talaga is hindi po siya matanggal kasi yung continuity po ng mga program lalo na yung sa pagdating sa sagitsaka, yung ini-implement nila ngayon yung consolidation efforts. Baka kasi ma-disrupt na naman po yun at mag-iba na naman po yung gusto nilang i-implement. On the ground, ngayon pa lang po nagko-consolidate on the ground, ngayon lang pa lang po nagkakaroon ng clustering dito sa amin sa mga farms. So sana po, masuportahan nga po natin na hindi po maalis sa committee at liderato ng Agriculture Committee si Senator Kiko Pangilinan po. Hello.
1: Thank you very much Karen sa ibinahagi mo sa amin at sana maayos na yung problema diyan sa hanay ng mga agriculture, ha? Di ba yung mga farmers natin. Thank you.
0: Thank you po sir.
1: Yan ho si
0: Maraming salamat po.
1: Oh, salamat. Yan ho si Karen Principe, Region 1 Federation of Learning Sites of Agriculture. Tuloy-tuloy na ho tayo. Ngayon naman sa puntong ito ay makakausap natin ang Undersecretary for Operations ng Department of Education dahil nga dito sa pagbubukas ng klase sa June 8, anong mga paghahanda na gagawin nila lalo na dito sa area ng Albay na ngayon ay still nakakaranas pa rin ng epekto nitong ash fall. 100 nga raw ng mga eskwelahan ang apektado. So makakausap natin si Yusek Malcolm Garma, Yusek for Operations ng DepEd. Okay, Yusek Malcolm, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan.
2: Magandang umaga, Sir Danny, at magandang umaga sa lahat ng inyong taga-subaybay.
1: Okay, tanungin lang namin at alam ko nag-mobilize kayo, tama ho ba? 3.7 million na emergency aid. Learning kits para niya sa mga eskwelahan na tinamaan ho nitong Mayon Ashfall?
2: Apo. Sir Danny, yung 3.7 natin, yan po yung standard natin na binibigay kapag meron ho mga lugar o mga eskwelahan na tinatamaan ng kalamidad. No? So, depende po yan kung gaano karaming eskwelahan at kung gaano kalawak yung pinsala. No? So, for the Albay affected or the Mayon affected schools natin, basically, isang division office po yan, no? Yung the entire province of Albay. No? Nagbaba po tayo ng 3.7 million para po gamitin sa kanilang mga paglilinis, clearing and cleaning operations po nila. Making sure na, yun nga, ang nabanggit niyo, masiguro natin na itong mga paaralan na ito ay kabilang sa mga magiging handa sa pagbubukas ng klase sa Hunyo.
1: Bali, sa ngayon ho ba? Di ba, tama ho ba? Alert level 3 pa rin ang Bulkang Mayon. So, yes, may mga opo. Nasa, so opo. May mga nasa, ano pa, evacuation center. So, tuloy-tuloy pa rin ba yung, ano, yung as it is ba? Yung klase, June 8, kaya ba?
2: Well, titignan nun natin na, Sir Danny, kung hopefully hindi na po ito lumala, no, o tumaas pa sa alert level 3.
1: Oo.
2: At bagamat kahit po alert level 3 yan, titignan nun natin kung ano ang magiging buga ng ashfall, no, dito sa ating mga eskwelahan. Sa ngayon po, meron po tayong dalawang eskwelahan na ginagamit pa rin, no, o pinapagamit natin bilang evacuation center.
1: Oo.
2: Para po din sa mga residenteng talagang malapit doon sa paanan ng bulkan.
1: Oh, for now kasi ang balita namin ay umabot na sa 133 ang mga paaralan diyan sa ano mga eskwelahan na affected nitong ashfall diyan sa Mayon. Pero for now, dalawang ginagamit, sabi ninyo, di ba, dyan sa bilang evacuation center. So, lahat ho ba itong mga nasa, lalo na mga estudyante, they are all provided with all the necessary, let's say, yung mga learning kits at saka yung mga face masks na kailangan when there is ashfall?
2: Yes, sir. Alam naman ho natin na nakabakasyon ang mga bata ngayon, no? Pero gayunpaman, nagbigay ko tayo ng mga tinatawag ko nating education kits natin, no, o yung mga learning kits.
1: Uh-huh.
2: Hindi lang po yung mga gamit pang aral ang laman po nito, meron din ho mga face mask, no, na kaakibat nito, at iba pa hong first aid materials na pwede hong gamitin ng ating mag-aaral kahit po sila nasa bahay.
1: For now ba, Yusek, meron ba kayong at least bilang or datos kung ilan yung mga estudyanteng affected natin sa Albay area lang?
2: Opo. Well, ang mahirap dito kasi, Sir Danny, ashfall po ito, no? So, hindi po natin alam minsan yung ihip.
1: Yung talaga directly affected,
2: ay
1: no?
2: Nag-iiba-iba po yung ihip ng hangin. But basically, kung titignan po natin yung vicinity ng Mayon Volcano, well, that would be around roughly mga 53,000 learners po yan.
1: 63,000? 63,000? Mga
2: yes,
1: ganun?
2: Yes, yes.
1: Oh, student siya.
2: Bakit naman yan sa populasyon ng mga eskwelahan na maaring apektado o maapektuhan nitong ashfall na ito. Depende po sa direksyon ng hangin.
1: Oo. For now ho ba, at least meron kayong monitoring if ever, let's say coordination also with PIVOLCS. Kasi alam ko medyo may mga pag-ulan na nagaganap din nung nakaraan eh. Somehow it would help ease, di ba, para humupa yung yung epekto ng ashfall.
2: Tama po. Kami po sa DepEd, built-in po yung aming disaster reduction, mitigation and management. So meron po talaga tayong dedicated office para ho dito. So meron po tayong monitoring from the central to the region down to our division level. So, meron po tayong sistema na kung saan on a daily basis, kung meron hong nagbabago at kailangan hong tugunan, ay nare-report po yan sa sistema namin. But definitely, we are in close coordination with PIVOCS para po ng ganon, mas database, mas science-based po yung aming mga datos.
1: Oo. Ano ho ba yung mga, let's say, mga cities or municipalities so na talagang severely affected by the ashfall? Yung based on the number of schools, ha? Kunwari, bi-breakdown natin yung 133, ano yung kinubatan, saan lugar ang mga grabing effect?
2: Well, sa ating pong monitoring, ang pinaka-apektado ho yung Ligao City.
1: Ligao, Albay.
2: At itong area ng Kamalig. And then I think some part of Legazpi, no, but basically based doon sa bulk, no, yung pinaka punto ng ihip ng hangin itong area ng Ligao City. In fact, nandun po yung ating isang evacuation center.
1: So in bali, very ano naman kayo siguro coordinated kayo sa mga LGUs lalo ng mga mayors itong Ligao, Kamalig, kasi syempre ayaw din natin ma-compromise yung quality education ng mga estudyante, no, just because of the ashfall. Sabi niyo ba, may mga learning kits. So, ibig sabihin, posible na, let's say, ang teaching staff could could hold, ewan ko lang kung maganda ang connectivity, parang blended learning.
2: Pwede po yan. Well, una-una, napakapinakamaganda ho yan, Sir Danny, yung yung blended talaga, no? Naka-online po yung mga bata.
1: Kung maganda ang connection.
2: But ang reality natin, it's either baka may mga lugar na mahina ang connectivity or because of the ash fall, baka apektado ang connectivity. So, ito po yung mga factors, no? But at least ang pinaka-basic natin dito, meron hong hawak na mga gamit pang aral yung ating mga mag-aaral. At yung mga guro naman ho natin, kung posible at hindi ho delikado, they go out of their way, Sir Danny, to visit the learners in the communities. Basically, to monitor nga kung nagagamit ho nila yung mga gamit pang aral.
1: As we speak now, may mga feedback ba kayo kung meron pa rin na nararanasan na ashfall ngayon dyan sa Albay area?
2: As of yesterday or the other day, meron pa ho, meron Sir Danny, pa? No? Anyway, we can monitor also doon sa bulletins, no, na pinapalabas ng Pinkbox.
1: Okay. Bali, Yusek, apart from the Albay area, tuloy na ho ba across all regions na ang pasukan will be June 8?
2: Opo, tuloy na po yan. In fact, kagaya po ng taon-taon nating ginagawa, a week before ay naglulunsad tayo ng Brigada Eskwela. So may kick-off din po tayo ng Brigada on June 1. So that, alam po niyo yung Brigada Eskwela, that signals, no, na we are already preparing our schools, no, for the opening of classes. Bagamat hindi naman ho itong darating palang linggo naghahanda. After palang ho ng mga graduation rites noong nakaraang school year ay nagsimula na ho tayong magpahanda, no, ng ating mga paaralan para po sa darating na pagbubukas ng klase.
1: So meron ho ba tayong mga inaasahan na, let's say, in terms of paghahanda, mga concerns na dapat natin ipaalam? Siguro this is the time na manawagan kayo kung ano yung mga dapat yung iparating sa ating mga teaching staff, sa DepEd, or sa mga estudyante.
2: Well, unang-una, ang unang pakiusap natin, Sir Danny, sana wala na po yung, alam niyo dati, pag si Rabbit, first day of classes, okay lang na hindi pumasok kasi wala pa namang gagawin. So ngayon, pakiusap po natin sa mga magulang, sa mga mag-aaral, yung pong first day of classes ay kasing importante o kasing halaga rin, no, mga iba pa hong school days natin. At ang atin naman ho mga guro, definitely they will be ready, no, to report to school. Once we open the school year, no? In fact, hindi lang po during the opening of the school year, gaya ko na nabanggit ko, during the brigada, we see the teachers, no? Very busy na po sila to really make sure that the rooms, the classrooms will be ready for their learners.
1: Okay, that's good to know. So, at least wala ho tayong mga nakikitang mga pwede kasi for now, talagang wala naman tayo nakikitang bagyo na parating at yun lang, yung heat index natin, napaka-init pa rin. Yun lang ang mga...
2: Sir Danny, yan lang isang binabantayan din po namin, no? Yung sana hindi ho magpatuloy itong nararanasan natin init
1: hanggang
2: sa buwan ng Hunyo o sa unang linggo ng Hunyo. Para ho hindi ho maka-apekto sa ating mga mag-aaral at mga guro.
1: Actually, ngayon nga, may problema pa tayo nitong rotational brownout, eh, no? Sana hindi rin tumagal ito, di ba? Tubig at saka yung angat dam. So, ito mga possible obstacles, eh, di ba, sa pagbubukas ng klase. So, hopefully, maayos natin, no, Yusek?
2: Well, sa tulong po ng Panginoon, Sir Danny, sana ho ay...
1: Yes.
2: Medyo maibsan yung init at the same time baka umulan sa mga lugar na kung saan dapat umulan nang sa ganun ay ma-replenish, no, yung ating mga hydropower stations natin.
1: Sige po. Yusek, maraming salamat sa oras, ha? At good luck sa atin.
2: Po.
1: June 8. Thank you.
2: Maraming salamat po, Sir Danny, sa malasakit.
1: Okay, yan ho si Yusek Malcolm Garma, Undersecretary for Operations, Department of Education. Ang oras, 10:59 ho ng umaga.
3: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
1: Oh, bueno. Nako, ang bilis ng oras. And it's Friday. Alam ko, marami pa ang mga gigimik tonight. Sweldo. Ako po si Danny Buenafe para sa programang Kabayan. Magbabalik ho ako next week. Happy weekend, everyone. Susunod na ho, nagseserbisyo with Nina Corpus and Migs Bustos. Bye-bye.

0: Ito po, ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, aba, Friday na, 11:01 ng umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pantong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninia Corpus, serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Nakikinig, nagbabala sakits, nagseservisyo, Nina Corpus, at Mix Bustos. Hi, hello, and good morning mga kapamilya at mga kaservisyo. Akalain mo yon, payday na. Today, it is a Friday, May 15, 2026. Araw po ng Biyernes. Happy Friday po mga kapamilya at mga kaservisyo. Mix Bustos po, kamusta po kayong lahat? Aba, kalain mo yun, napaka, parang, wow, kalahati na naman ng buwan. Napakainit, napagdaanan na po natin, pinagdadaanan po natin currently ang summer season. And in a few weeks, kahit papano, i-estimate po natin na baka po, unti-unti na. Unti-unti na nga baka magwisik-wisik na ng konti. Baka naman madiligan ng onti ang Pilipinas dahil nga po, baka naman pwede nang umulan-ulan lang ng konti. Usually naman kasi, di ba, kapag late ng May, papasok po ng June, papasok na po tayo ng rainy season. Pero habang wala pa po yan, mainit pa po ang mga kaganapan, hindi lang sa kapaligiran, kundi sa larangan ng politika, sa larangan ng ating bansa, usap-usapan sa social media. At ang ating question of the day, pabor po ba kayo sa social media ban? Napakalawak po na topic yan. 0919-278-3000. Mag-comment po kayo sa YouTube natin, DZMM Teleradio, at syempre sa ating Facebook, DZMM Radio Patrol sa East 30. At syempre, muli sa ating Viber number, 0919-278-3000. Pabor nga ba tayo? Kasi syempre pag sa social media, eto na po, ang dami na nga po naglalabasa ng mga commentary, mga opinion, at syempre mga panig. Dahil nga po, Friday na, medyo first few days of the week, naging mainit nga po ang mga usapin, ang mga kaganapan sa Congress at Senate, mostly Senate. And at the same time, syempre po tayo ay Pilipino. Talagang nabubugsong ating damdamin. Pabor ka ba, Atinin, sa social media ban?
1: O nga, partner, na imbaga bigat, ating Migs. Ako ay bilang isang magulang consistent, pabor po ako sa social media ban sa mga bata. Ayan. Yan ang aking opinion bilang isang magulang. Kasi para sa akin, if there's a will, there's a way. Mm-hmm. Diba? Nagawa na ng ibang mga bansa. Why not?
0: Mm-hmm.
1: Para sa akin. Para, isa pa yan, dahil mas mapapadali ang aking struggle sa aking mga anak. Dahil hindi ko na sila aawain, banding. Hindi ko na kailangan sila.
0: Mandato eh.
1: Diba? Wala na tayong magagawa dyan, diba? So, kung band. Hindi ko na kailangan i-explain, hindi na kailangan mag-argue, hindi na kailangan may umiyak at maglupasay.
0: Ang follow-up question ko dyan, Ate Nins, kung sa mga bata, especially sa mga minors, sa atin din ba, tayo din ba is magse-self-limit ang mga adults sa social media because of for our mental health as well?
1: I believe so. Tayo rin minsan, ako guilty rin po dyan, kaya minsan kung gusto natin yung mga anak natin ay maghinay-hinay sa gadgets, tingnan rin natin yung ating mga sarili. Kasi ako rin po, tao lang din, minsan nakikita ko yung sarili ko, ay teka, di ba kinakausap ako ng anak ko? Kailangan tingnan ko siya sa mata, kailangan ibaba ko talaga yung cellphone at talagang makinig.
0: Tama.
1: At magkaroon ng kumbaga connection, talagang human to human connection. Iba pa rin po yun. Kaya sa gitna po ng mga nangyayari ngayon sa ating kapaligiran, habang meron po tayong sabi, series, Senetflix series. Pwede raw ang title eh. Ito ko, ano
0: na mabasa ko. Ano nga ba?
1: Ito title.
0: Oh, oh.
1: Batuman and Robin. Diba?
0: Nasa Gotham City ba tayo?
1: Yan
0: ang joke of the day.
1: Kahapon, maganda yun sa'yo eh. Ano yung sa'yo kahapon?
0: Bato na, naging bato pa.
1: Ngayong araw na to, yung pelikula po or series na Batuman and Robin. Habang nangyayari po yan, marami po ang nasistress na ating mga kababayan. Dahil habang sila ay nagbabangayan dyan, andyan pa rin po yung problema natin sa mataas na presyo ng bilihin, di ba? At mataas ng presyo ng gasolina, kung pa paano tayo makakarao sa araw-araw. So, nasa stress po tayo. Tapos, itong balita nito, lalo po tayo nasa stress.
0: Yes. Isa pang cause ng stress sa pang-araw-araw natin. Aba, naka-red alert ang Luzon Grid. Diba? Kahapon, nakita nag-brown out. Oh. Kahapon po, nandito po tayo sa May Tomas at Timog, nag-dinner tayo, nag-brown out.
1: Habang nagdi-dinner.
0: Oo, habang nagdi-dinner. So ngayon nga po, no, mas babantayan nga po natin ang supply ng kuryente sa ating mga tahanan. Dahil nung isang araw naman, ganun din. Nag-brown out sa Pasig, sa Muntinlupa, iba-iba din po, sa mga naririnig lang din po natin. Nako, kumbaga, hindi naman nakaka-alarma as of now, but we should be alert. Kailangan din mag-prepare tayo. At hindi yan magiging last.
1: Actually, sa Ilocos Norte, kung nasan yung mga kapamilya ko, yung mga magulang ko, sinabi rin ng nanay ko, yung brown out dito.
0: Mm-hmm.
1: So actually, kahapon sa Arangkada Balita, may balita kami tungkol dyan na nagkawalan na naman daw ng kuryente sa ilang bahagi nga ng Luzon at Visayas dahil ipinapatupad po ang rotational brown out.
0: Mm-hmm.
1: Dahil daw sa mas manipis na supply ng kuryente.
0: Correct.
1: Ano kaya ibig sabihin yun?
0: Manipis.
1: So, walang supply.
0: Manipis. Kumbaga, hindi siya makakulang.
1: May epekto kaya yan itong nangyari sa Strait of Hormuz. Diba? Ito na yun eh. Ito na yung mga pararamdaman mo na ng pangmatagalan.
0: Mm-hmm.
1: Kasi sinabi nga ng National Grid Corporation of the Philippines,
0: yes,
1: o NGCP, nagkaroon nga raw nitong tinatawag nilang manual load dropping o ito ngang nararamdaman na rotational brownout sa ilang bahagi po ng Metro Manila, Baguio, Benguet, Ilocos Norte, Batangas, Isabela, Cagayan, Albay, at Pampanga.
0: Mm, ito Ate Nins, no? Grid status po as of 8 a.m. Ibinalita po ito ng NGCP sa Luzon. 1 to 3 p.m. yellow alert, 3 to 10 p.m. red alert, at 10 to 11 p.m. yellow. Sa Visayas naman po, 2 to 5 p.m. yellow, 5 to 9 p.m. red, at 9 to 11 p.m. yellow alert.
1: Ano yung yellow?
0: Yellow alerts.
1: Ibig sabihin, brownout na.
0: Ibig sabihin alert ng yellow, low reserve but supply still adequate. Kapag red alert, supply insufficient for demand. Ayon po yan sa NGCP.
1: Ayan. Oo. At ito, sa mga taga-Visayas po, mga kababayan natin sa Visayas, asahan po ang mas maraming mawawala ng kuryente dyan po sa inyong mga lugar. Matapos nga itaas sa red alert at dahil bumigay ang ilang mga power plant. Naalala ko rin dati, partner, maaaring, ewan ko, correct me if I'm wrong, NGCP, ano?
0: Mm-hmm.
1: Pero dahil sa init ng panahon, hindi na nila kaya yung load nga. Dahil lahat nakabukas, siguro sobrang lakas ng gamit, ng mga aircon, electric fan, or whatever, kuryente. Kaya bumigay na yung mga power plant nila. Yung ilan, hindi naman lahat.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nagkakaroon po tayo ng rotational brownout. Kaya ina-encourage nga tayo ng Meralco magtipid po sa ating mga ilaw, kuryente, etc.
0: At syempre kapag brownout, stress yan. Ang init! Totoo yan. Kahit gabi mainit, yung ramdam mo yung singaw nung
1: grabe
0: buong maghapon.
1: Nakaka-stress nga yun. Pati nakaka-apekto sa mental health natin. Kunyari,
0: totoo
1: pag physically mararamdaman mo pa yung surrounding mo na sobrang hindi maaliwalas, napaka-init, humid. So dapat ready ka eh. Kasi isa nga sa mga suggestions, partner, magpalamig ka ng bimpo, lagay mo sa ref, lagay mo sa leeg mo, 'di ba, nakakatulong 'yun.
0: Yes, oo.
1: Tapos uminom ka ng malamig na tubig.
0: Oo, ako Ate Nins, ako kasi nagpa-plancha din minsan ng damit ko.
1: Ang init, no, nagpa-plancha.
0: Kapag ako ay nagpa-plancha ng after dinner,
1: sure, kapag ito ay
0: kapag ako ay nagpa-plancha after dinner, iba lang yung tenor, medyo gusot
1: linen,
0: ano lang,
1: linen. Mayaman ang tawag.
0: Ibang gusot lang. Oo. Kapag 9 o'clock ako nagpa-plancha, mainit. Sabi ko, ipagpapaliban ko na lang sa umaga. Totoo yan.
1: Talaga?
0: Sa gabi.
1: Parang feeling ko mas malamig nga sa gabi.
0: Pero hindi. Minsan dip case to case eh. Kung nasaan man ang iyong lokasyon.
1: Siguro dapat 4 a.m. ka mag-plancha, partner. Gumising ka.
0: Di naman. At least bago mag-programa kahit papano. Cool pa yung yung sikat ng araw.
1: Oo. Talaga kailangan strategic yung planning. Tsaka talaga mapapabili ka ng mga electric fan na alam mo yung sina-charge.
0: Oo.
1: Kasi kunyari, nawalan ka nga ng kuryente, at least meron akong na-charge na electric fan.
0: Diba? Tama, yung mga handheld.
1: Tsaka yung mga sina-charge na may electric fan na may ilaw pa.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Minsan, mapapabili ka eh. Dahil, yun na nga, pag nag-brown out yan, at least magagamit mo, siguraduhin mo lang na na-charge po. Kasi mamaya, meron ka nga.
0: Yes.
1: Hindi mo naman sinarge.
0: Oo. So, speaking of stress, ang ating mga kasama po for today, mga kapamilya at mga kaserbisyo, pag-uusapan po natin ang social media addiction and or burnout at mental exhaustion. Sanga-sanga po yan. Pwede pong hindi lang galing sa social media, pwede galing na po sa samot-saring mga elemento po ng ating buhay. Makakusap po natin ang isang psychologist and psychometrician. And later, sa cases sa ating pong show, pag-usapan po natin ang rising cases of teenage pregnancy, Ate Nins.
1: Ay, alam mo, talaga nakakabahala ito nga teenage pregnancy sa ating bansa. Dumadami po at mabilis yung pagtaas. At meron lang ako i-share na kwento.
0: Share mo
1: kasi,
0: na yan.
1: Alam mo yung isa kong anak na medyo ang tawag sa kanila ay maalam sa mga nangyayari sa kapaligiran, mga social issues tulad nga ng teenage pregnancy. Napanood bigla niya, di ko alam, sa bahay ng iba kasi nangyayari yun sa edad na 14. Yung pelikulang Sunshine na pinagbibidahan ni Maris Racal na pambato natin sa Cannes. Actually, maganda yung reviews nung pelikula. Pero syempre, yung dapat manunood nun, mapoproceed. Lalo na akong bata, hindi ho, sa tingin ko, hindi ko pa napapanood.
0: Ano ba yung synopsis?
1: Ang synopsis is basically, isa siyang, sasali siya sa Olympics. So, okay. Isa siyang, gymnast.
0: Correct.
1: And then, siya po ay sa kasamaang palad, ay nabuntis yung bata na yun at the age of teen. Basta teen siya. Right. So, ang nangyari, nagkaroon siya ng dilema, paano ako sasali sa Olympics, gayong ako ay buntis.
0: Totoo yan. Oo.
1: So, parang nasira or masisira yung kanyang mga pangarap dahil sa nangyari sa kanya.
0: One of the many cases sa larangan ng sports. Maraming ganyan, hindi lang sa gymnastics, especially kapag ikaw babae. You are prone kapag siyempre pag high school, college, Ate Nins. Yan nga talagang binabantayan ng mga parents and coaches.
1: Oo. And what will you do? So, yun yung mga issue na mahirap pag-usapan . Pero yung anak ko kasi buti na lang daw. Gustong-gusto raw niya. Ang ganda raw nung pelikula. So, nabahala ako. Ba't ka nagandahan? Kasi yung tema niyan, parang pang mas matanda, medyo adult yung tema. At kailangan naiintindihan mo.
0: Awareness.
1: At kailangan i-explain mo bakit ganito, ganyan, di ba? Sa mga bata. Sa matanda, maintindihan mo siguro. Dahil syempre, matanda ka na. Alam mo na. Pero sa mga bata po, medyo kailangan careful tayo sa pinapanood nga nila. But basically, pinapakita lang doon na maraming mga insidente nga po na napagsamantalahan yung bata. So yun ang mabigat kasi bukod sa nangyari doon sa isang atleta na may mga pangarap na nasira yung kanyang mga pangarap dahil nga siya ay aksidenteng nabuntis. Yung iba hindi po aksidente, sila po ay inabuso. So mga bata po ito.
0: Opo.
1: At ang nakakagulat at nakakabahala nga po, kadalasan yung umabuso sa kanila, kakilala nila.
0: Or
1: people they trust.
0: In the family.
1: Yes. So, alam naman po yan ng marami, dahil siguro kung kayo ay maalam sa balita, nanonood kayo ng balita, alam nyo yan yung usual reason kung bakit namubuntis yung isang bata as young as 10 years old.
0: At huwag na tayong lumayo sa lansangan.
1: Oo.
0: Sa mga homeless at street children. Kanina, Ate Ninsa, tama
1: may
0: ka.
1: Na naman.
0: May nakita na naman ako. Malapit lang dito.
1: Napakabata na naman.
0: Tumawid ng EDSA. Tumawid ng EDSA mula doon sa island, papuntang bus lane. Tatawid siya doon sa barricade doon bus lane. May hawak siyang bata. Mabagal lang yung pagtakbo. Sabi ko, ba't tumatawid to? Aba, alam mong yung sa itsura ng nanay? Although, hindi ko na alam yung...
1: Ah, kapatid naman. Pwede rin.
0: Hindi. Parang alam mong anak niya.
1: Okay.
0: Sabi ko, ang bata naman ito. Diba? So, still, hindi lang po sa mga, alam mo yun, sa mga kakilala natin, but it's happening all over.
1: Oo. Tsaka, yung mga bata po na nabubuntis, kasi ka teenage pregnancy, yung topic po natin, hindi pa sila maalam. Bata pa . So, yung person in authority, yung person na mas matanda sa kanila, kadalasan nga raw more than 5 years, syempre titingalain mo yun, hindi ka pwedeng humindi. Tsaka talagang parang, di ba, makikinig ka dahil...
0: yun yung alam mong tama.
1: Oo. Kasi, na tinatrust mo siya, nandun siya sa position na mas mataas siya sa'yo. Kasi kunyari, 12 years old ka lang, 13 years old, tapos yung boyfriend mo, 21 years old. Abuso po yun ng minor. Or even rape.
0: Yes.
1: Kasi nga, kahit nasabihin yung consensual yan, kahit sabihin mo, ay ginusto naman niya, eh minor po yan.
0: Statutory rape.
1: Yun po, mamaya, pa-i-explain sa atin ng Division Chief ng Commission on Population and Development yung realidad on the ground at kung paano po tayo siguro makakatulong isa na itong pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan.
0: Alright.
1: At syempre, sa inyong mga tahanan, paano natin maiiwasan yan? Kasi ang pinakamasakit pa, partner, minsan kung kunyari ang biktima ay anak. For example, may mga istorya po na yung nanay sinisisi pa yung sariling anak. So, saan pupunta yung anak? So, may mga kinocover ako dati, yung mismong bata, talagang lalayas sa tahanan nila dahil suporta ng nanay na akala mo siya ang, diba, dapat siya ang mag-iintindi po, protektahan ka niya, hindi. Sinisi ka pa, ikaw kasi, kaya ka nabuntis.
0: Oh,
1: diba? Tapos sabihin mo na, yung nakabuntis sa kanya, nako, minsan po, tatay, di mo maintindihan, di ba? Ano relasyon mo rin doon? Di ba? Doon sa iyong anak. Ito, totoo to. Kasi na-meet ko talaga yung bata na to. Tatay niya, ang nag-abuso, nanay, sinisi siya, lumayas yung bata. Ngayon, may baby siya. Pero buti na lang ay may kumanlong sa kanya. Yung mga, ano mo na, mga NGOs na tumutulong sa kanya. Pero traumatized and wala na siyang mapupuntahan. Sariling ina mo eh. Tinakwil nga siya. Kasi bakit ka nabuntis ng tatay mo? Diba? Can you imagine? Yan po yung mga nangyayari sa ating lipunan ngayon. Kaya dapat talaga yung mga nanay, hindi ko rin alam eh. Siyempre, and reason, so isa rin sa mga reasons, mga interviews rin po natin, hindi mo rin daw masising nanay, may pinanggalingan siya. Kasi kung inawa niya yung tatay, anong kakainin nila? Iwanan sila. Kasi hindi nga, walang trabaho si nanay, wala siyang maggawa. Kasi may iba pa siyang anak na pakakainin. So, kailangan niyang kampihan yung tatay na nag-uuwi ng sweldo, ng pagkain, ng pera. Nasa kanya yung power eh. So, yun po yung nangyayari ngayon. Kaya kaya nga nitong Mother's Day, Women's Month, talagang gusto nating sabihin sa lahat ng mga kababaihan, pag kayo po ay nakatapos, edukado, may sariling kita, hindi nyo po kailangang maging, kumbaga, hostage sa inyong mga asawang mapang-abuso.
0: Oo, correct. At makawala tayo sa ganyang klaseng mentality.
1: Yun ang sad reality. Kaya maganda kausap natin mamaya yung mga eksperto po. Yung isa, psychologist and psychometrician. Pwede ho kayo magpadala ng inyong mga questions. Baka meron kayong pinagdaraanan. Diba? Mag-message po kayo sa amin sa @DZMM Teleradio sa Facebook at saka sa YouTube at sa Viber 0919-278-3000.
0: Ang oras po ngayong umaga, 11:20 a.m.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Nagseserbisyo, Ninya Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro.
8: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay?
10: Liver Aid Pro.
9: May Silimarin, may multivitamins pa.
10: Liver up na tayo
9: with Liver Aid Pro.
3: Basta AM, DZMM.
2: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex.
11: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
12: Food's here, guys.
11: And feel the vibe.
13: Best concert ever!
11: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nagseserbisyo, Linya Corpus sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Nagseserbisyo, Ninya Corpus, kasama si Migs Bustos sa DZMM. Nagseserbisyo, Ninya Corpus at Migs Bustos sa DZMM.

0: Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Servicio.
1: Pag-uusapan po natin ang burnout, mental exhaustion, and social media addiction. Kasama po natin ang ating Dr. Servicio, walang iba kundi si Sir Justin Ray Chavez. Siya po ay isang psychologist and psychometrician. Ayan. Magandang umaga po. Prof pala, hindi doc. Pero baka doc din.
2: Ongoing na po. Ongoing.
1: Ah, doctorate.
2: Yes po. Ongoing, yes. Going.
1: Okay, ano po ba ang psychometrician sa psychologist?
2: Yeah, okay. So, magandang umaga po. Good morning. So, ang difference po pag sinabi nating psychometrician, we do the testing process. Pag sinabi po nating psychologist, we do the process of giving diagnosis and therapy sessions. That's the big difference. And even, add ko na lang din po, mga psychiatrists po natin, they're more on the medical side. They're the ones providing medicines, providing direct medicines po, for example, for those people suffering from antipsychotics or even psychotic symptoms and even delusions. That's a big difference po.
3: Okay, so ngayon nga, no, pa delusions, di ba? Parang ang daming na delulu.
1: Delulu,
3: di ba? So ngayon nga, no, napag-usapan nga natin, gaano kabigat ngayon ang mental stress? Sa lahat naman nangyayari, di ba? Sa ating sariling buhay, sa nation, social issues, prof.
2: Actually, sir, sobrang dami po ng individuals who is becoming term to be weak. Actually, hindi po weak ang mga individuals these days. More on sensitivity. Dahil po sa nangyayari, especially on negative news, toxic contents po na nakikita natin through social media. So, yun po naging root. And again, just to be clear, ang mga taong bayan po ay hindi po weak. We are becoming sensitive because of these topics.
3: Totoo yan.
2: So, kaya po, yun ang nagiging effect po sa atin. We become emotionally exhausted. We become emotionally tired because of this content. Kaya po, we're looking for something na para po makapag-relax naman tayo. Yan, so, kaya po nausa yung mga social media detox.
3: Yes,
2: term, para makahinga rin po tayo.
3: Kasi totoo naman eh, prof, eh, sa mga, at least, huwag na natin yung pagkaila, di ba? Sa mga balita, mga napapanood natin, hindi naman natin muna sa TV napapanood eh. Yes, pag nagsuscroll ka sa social media, nag-update ang mga legitimate news sites, eto na yung mga nakikita mo.
2: Yes,
3: at nanggagaling siya sa social media.
2: Yes po, sir.
3: How big of that is it now?
2: Actually po, the social media is, kaya nausa po yung doom scrolling sa mga
1: ako, biktima rin ako niyan.
3: Doom.
1: O, explain nyo nga, kasi ba, ano ba yung doom scrolling na yan?
2: Yes po, miss niya. Actually, pag sinabi natin doom scrolling, the individual exposed po sa negativities, even threats po, even through social media. Yung kumbaga po, nasanay ka na lang na puro negatives ang nasa feed mo, wherein yung algorithms mo sa phone, even sa social media mo, ay, yun na po ang content. So, yun po ang doom scrolling. Nasanay ka na lang doon sa negativities being exposed.
1: How do you change that? Kasi there is a way. Kasi inaral ka eh, dahil sa kaka-search mo siguro ng mga negative.
2: Yes po.
1: Eh di alam na nila kung ano yung i-feed sa'yo eh.
2: Mm-hmm. Yes po.
1: Oo, so, hindi ho yan coincidence eh. Ano yan? Targeted, no?
2: Parang feed. Kasi the fact that you're feeding po the social media, yun din pong binibigay sa'yo. So, nasanay na lang din ang phone mo, ang algorithms mo, that ang thoughts mo is negativities.
3: And it affects your behavior also. Yeah. Sorry, ating yung behavior, oo. Paano siya naka-affect ng behavior?
2: Oo. Kasi nagiging effect na po siya on your daily activities, wherein, yun ang thoughts mo. Wherein, some people being termed as a political because of those things. So parang, wala na lang akong babasihan na ganyan. So, they just become, at some point, that's the effect. Possible.
1: Oo.
2: So,
1: kaya, abuti na lang may mga joke. Tulad ng mga
3: mga Pilipino, no? Will find humor eh, no?
1: Kasi, in the stress. Alam mo, honestly, it helps. Kasi natatawa na lang ako sa mga kahit na talagang nakakalungkot ang mga nangyayari. Or else, anong gagawin ko, diba? Natutuwa rin ako doon sa mga jokes, napaka-creative ng ating mga kababayan.
2: Yes po.
3: At may mga marketing materials, Ate Ninsa. May mga marketing materials
2: na
3: ginagawan ngayon, diba? Because of the relevance.
2: Yes po.
3: Dahil sa mga hagdanan.
1: Diba?
3: Oh. Pero isang malaking kumpanya na talaga nga nag-promotion sila, tapos yung kadalang itsura, isa, umakit na sila ng hagdan.
1: Ganyan sila eh, diba? Nakiki-ride on
3: sa mga
2: nangyayari. What's the recent topic po?
3: Topic.
1: Trending eh.
3: Yes,
1: kung gusto mong ma-view ka, di, ayan, kaya yung mga marketing na yan eh.
3: Oo, creative din.
1: Ginagamit nila tong sitwasyon na to. Pero siguro iniisip ko rin isa sa tips na para hindi magka masyadong negative yung nasa search mo, mag-search ka ng positive, ano?
2: Yes po.
1: Para
2: yes.
3: Maapektuhan ulit.
1: Maapektuhan yung algorithm na sinasabi mo para yung mga masanay makikita po. Mo or masanay
2: yes,
1: yung social media or kung ano man yung sinesearch mo na maging positive din.
2: Yes po.
1: Pero yun nga, what are your tips para tayo ay, kumbaga, mabawasan itong burnout and social media addiction na nangyayari ngayon?
2: Actually po, we can already consider two sets of tips. First one, kailangan po dapat meron tayong initiative na more on rest. Pag sinabi natin initiative rest, ikaw na po mismo ang nag-initiative on our own that you need rest. Even having healthy boundaries po. Lalo po yung screen time natin. Minsan kasi we're being exposed again to social media resulting to negativities for us and naapektuhan na po ang ating work because of it. At kailangan po natin to consider na kapag nakaka-apekto na po sa ating daily activities, magpa-check na po tayo sa psychologists or even sa mga mental health workers po. That can help us immediately. So may mga terms na rin po of psychological first aid these days na ginagamit po. For example, the individual suffering from too much anxieties, too much depression. So individuals who's being trained of psychological first aid ay pwede na pong i-link sa mga psychologists.
3: I'm sure patuloy po ang inyong pag-aaral, Prof, di ba?
2: Yes,
3: kasi itong social media, kamakailan lang naman ito eh,
2: yes,
3: di ba? In this generation. Pero ano yung mga nakikita ninyong mga detrimental effects, especially from a psychology perspective, sa mga bata ba, sa mga adults din ba, na kapag prolonged use, baka yan ang pwede mangyari sa'yo.
2: Actually po, most of them are exhaustions, mostly sir, and burnout even. Yun po ang mostly common effect eh. On the perspective of psychology, most of them are suffering po na, especially when it comes to usapang tax. Yung problem,
3: tax.
2: Yes po sir, usapang tax, even. Wherein,
3: as in buwis?
2: Yes, buwis po.
3: Oh.
2: Wherein, yung mga kapag, for some people, even professionals these days, even some known people, they're posting videos about, I mean, common posts about tax, on saan mapupunta, wherein,
3: yung
2: effect. The effect, wherein, they're already criticizing minimal details na dati hindi pinapansin eh. Ngayon, nagiging big deals na po, big deal na siya these days.
1: Ngayon, kahit kaliit-liit ang bagay na pwede mo namang palampasin na siguro kasi mas stress ka lang.
2: Yes po.
1: Sa, kunyari, sa, kung magkano man yan,
2: yes,
1: depende
2: po
1: sa status mo sa buhay. Kasi yung iba, kahit 10 pieces po yan, malaking bagay.
2: Yes,
1: diba?
2: Po.
1: And knowing na nalalagay lang sa corruption, diba?
2: Yes,
1: or whatever, diba? Nakikita natin ngayon, talagang nakaka-depress. Pero tama ka, parang minsan pwede mo sigurong i-shut out muna.
2: Yes,
1: hindi
2: po
1: naman sa wala kang pakialaman, no? Pero siguro piliin mo na lang.
2: Yes po.
3: Share ko lang.
1: Yung bibigyan mo ng, baka yung battle na yan o yung, diba? Ay hindi kailangang gawin ngayon.
2: Yes po.
1: Diba?
3: Oh. Share ko lang, Ate Nins, ako kapag gusto ko mag-break sa mga nakaka-stress,
2: yes,
3: sa mga nangyayari ngayon, pinipili ko yung mga gusto kong panoorin. Kuwari, comedy, o kaya kuwari, sports. Magkiklik-klik ako ng sports para masana yung algorithm na yun muna
2: content
3: ang lumalabas.
2: Yes,
3: at least for that day, kahit papano, nakapagpahinga lang yung utak mo to something na gusto mo lang siyang panoorin at light siya. Para,
2: yes,
3: para feel good.
2: Di naman total po na ubusin mo yung more on adjustments and more
3: adjustments
2: on, yes po.
1: Actually, or balance. Maganda kong balance eh. So
2: yes,
1: ako lumalabas sa algorithm ko ngayon, puro parenting quotes. Dahil nga, bilang magulang, tatlo yung anak ko, di ba?
2: Yes,
1: parang gusto kong, paano ko ba explain yung mga nangyayari ngayon? How do you handle situations na ganyan? Yung mga social media addiction. Kasi nga, nakaka-apekto rin sa kanilang mata.
2: Yes po.
1: Basically,
2: yes,
1: malabo yung mata nila.
2: Yes,
1: nagkakasakit sila.
3: Si Michi yan din ang algorithm. Parenting.
1: Yes, so,
3: parenting.
1: Pag nakita ko yung quotes, nakakaano, or parang paano
3: mo
1: tutulungan,
2: yes,
1: yung sarili mo, yung anak mo, na para hindi kayo mag-away.
2: Yes,
1: baka may tip ka dyan. Kasi a lot of times, sabi ko nga, choose your battles. Ito bang away na to ay gagawin ko ngayon? Worth it ba? Diba? O ipabukas ko na lang, or hayaan ko na muna.
2: Actually po, for the parents naman, again, ang problem po kasi natin, nahihirapan din po natin tindihan yung recent or current generation. That's the problem. So maybe it's good po to understand the current generations. For example, yung even using of platforms such as TikTok, even Facebook, yung mga reels po. Kasi the fact that we're already understanding yung mga psycho-education po, kung tawagin, the fact that we're being more knowledgeable enough doon sa mga content na ganyan, mas naintindihan po natin yung recent, current generations, which is a good thing.
3: So, the Prof,
2: yes,
3: kapag sinabi mo na kanina, ang generation ngayon ay hindi naman weak. Pero
2: yes,
3: bakit marami pa rin mga
1: sinasabi
3: tao?
1: Sinasabi nun ba? Kasi
3: meron. Mga Gen Z weak.
1: parang
3: at common siya. Common siya ng mga observation. Mga yes, managers, yes, parang may gap eh. May generation gap.
2: Yes, po.
3: Pero where do you think the Gen Z is coming from? Ano naman yung POV nila sa tingin mo?
2: See, actually, sir, if you'll be looking on the POV of Gen Zs, siguro, sir, more on self-aware na sila kasi these days. Mas aware na po sila when it comes to information, even when it comes to their rights. So yung correct. Karapatan po nila, even as an individual, mas loud na po kasi ngayon eh. Mas bukas na. So siguro dahil lang they tend to react, ay sensitive nor even weak for them.
3: Uh-oh.
2: So more on, it's not weak. I mean, it's not weak but being more self-aware. I think that's the correct perspective.
3: But even the term sensitive, is that a bad connotation?
2: Actually, sir, hindi naman po.
1: Masyado kang sensitive.
3: Oo, sensitive
1: kasi. Parang ang balat sibuyas. Yeah. Masakit rin yun na.
2: Masakit po siya. Pero kung if you're looking on the positive side, kasi you just want to have limitations lang naman, sir.
3: Oh.
2: Hindi naman siya parang negative connotations agad sa atin.
3: Oh.
2: Parang gano'n po.
3: Na hindi naman dapat. Kasi yes, yun po. Nga, tama pag sabi sensitive, ay sensitive ka kasi.
2: Yes.
3: May ganong klaseng tono.
1: May nagsabi niya na, actually, yung you are weak, a lot of...

0: hindi na sila mahal ng parents nila, ayaw na sa kandila ng parents nila, wherein rooted po most of the cases ng mga kabataan po ngayon ay rooted sa family issues.
1: But I would say, I would react to that, I would react to that, magiging piloso po ako ng konti, eh, noon yun eh. Iba na ngayon eh.
0: Yes
1: diba? Po. Totoo naman, diba? So at the same time, meron din mga ibang mga Gen X na they know, yes, ito noon, pero wala, you have to adapt to the times. Eh.
0: Yes po.
1: Pati din siguro, kapag merong konting adjustment, may konting struggle, pero yung effort to adapt is there.
0: Yes po, actually. Marunong naman, adaptable naman po yung mga kabataan ngayon. Wherein, sa sobrang dami lang ng bagay na kailangan nila mag-adapt, na-overwhelm po sila. From the social media, from their environment, even through their school, even with their family. Iba-iba na po kasi ang konsepto these days. Dati, work, life, school lang eh. Ngayon, ang dami ng konsepto eh.
2: Gosh,
0: na kailangan
2: mong sangay.
0: Sangay po, totoo po.
2: Alam mo, isa sa mga ginagawa ko na tinatry ko pa rin kasi everyday talaga, struggle rin naman po. Lalo na may teens ka na anak, may bata ka na anak, may mga age na medyo rebelde sila.
0: Yes,
2: diba? I-try raw natin, sabi ng mga nababasa ko. Dahil yun yung algorithm ko eh. Na pag-uwi ng anak mo, imbis na questionin mo kung kumusta grades mo. Inaway mo agad, meron kayong issue.
1: Attack agad.
2: Pag-uwi ng anak mo, ganun ka agad. Isipin mo na lang kung ibalik na rin mo yung pag-uwi ng anak mo. Kumain ka na ba? Yakapin mo siya? Kahit nahawak niya yung cellphone, pigilan mo yung sarili mo. Ba't hawak ako yung cellphone? Parang imbis na ganun daw, maging ano ka, mabait, caring, loving.
1: So, paano yung papasok yung grades? Paano?
2: Next time na, partner.
1: Huwag yung
0: kumakain
1: muna, huwag agad-agad.
0: Habang kumakain siguro, sir.
1: Kumbaga, diffuse muna.
2: Ipakita mo muna na ikaw ay kanyang refuge, kakampi, protector. Ipakita mo muna yon bago awayin. So, may strategy po yan.
1: Sandwich method, di ba? It works, di ba? Good, and then criticize, and then good ulit. Para mataas ang moral.
0: Balance lang, sir.
1: Balance lang.
2: Oo. Tsaka panapanahon. Kasi nangyayari ngayon.
0: Tsempuhan lang po natin siguro, Miss Tina.
1: Apo, apo. Prof. Justin, ano pong reaction na dito kay Miss Georgie Bliss? Hindi ako pabor sa social media ban sa Pilipinas. I agree if this will be for kids na 6 and below. Pero kung sa kabuuan, mali dahil nasa constitution na tayo ay merong kalayaang magpahayag. Ano pong reaction dito?
0: Actually po, when it comes to the social media ban, again, doon lang po siguro limitations dapat sa mga bata. Kasi po ang nangyari, pabata po ng pabata ng individuals who doing, or kids, doing self-harm because of social media. So it's quite alarming. So ang goal lang naman po bakit natin siya binaban is just to limit the information, lalo po sa mga bata. Kasi before, ang mga kabataan po, ang problema lang ko anong kakainin nila mamayang hapon. But ngayon,
1: maglalaro. Gusto ko maglaro mamayang hapon, di ba?
0: Yes, sir. Pero yung problem ng kabataan ngayon, anong ipopost nila or isa-story nila mamayang hapon. So that's the big difference.
2: Sad, no?
0: So it's, the pressure is there. Wherein they do compare themselves to their friends, their classmates, kasi ang classmate niya may ipopost mamaya. So dapat siya, pressured siya, what's needed to be posted later on. So self-esteem ay affected po, Miss Tina. And sir,
2: kung ano lang kinain mo, niregalo sa'yo, parang meron ka ba nito? Siya, wala. Meron ako nito.
0: Yes, yes.
2: Diba? Wala ako nito. So i-compare mo na sa stories lang, diba? And
0: correct.
2: Pabata ng pabata. So talagang ang hirap talaga, hindi mo makikita sila talaga 24/7 eh.
0: Yes,
2: kaya, tinatry natin na bigyan sila ng ibang mapagka-pag-abalahan.
0: Yes,
2: ma'am. Oo. Mahirap din yun kasi, alam mo, napaka yung kanilang attention span or laging bored na lang agad. 'Di ba? Tayo noon, 'di ba? Kung wala tayong ginagawa, mag-iisip ka ng gagawin, 'di ba? Magiging creative ka. Maglalaro ka ng patintero sa labas, magba-bike ka sa labas. Ngayon, konting ano lang, anong gagawin ko? 'Di ba?
0: Yes,
2: I'm bored. Bored na agad.
0: Nasa virtual world na po kasi sila.
2: Kasi ang bilis nung ano nila eh, sa pag nasa social media sila.
1: Yes po. Instant.
2: Instant gratification.
0: Kaya po yung temper affected din po eh. Kasi the social media, anytime soon, pwede naman nila search. Yung temper pa ay umiikli na rin. Dati pong haba ng pasensya natin eh. Wherein ngayon, paikli po ng paikli yung temper sa mga bata.
2: Alam mo, may nagtanong sa akin dito noon sa ating YouTube partner. Sabi ko, inalis ko yung Roblox sa anak ko. Hindi sila makapaniwala paano mo nagawa.
1: Share mo nga yung tips.
2: Hindi yung perfect ha. Ganito yung ginawa namin. Una, nawala yung iPad niya. Hindi mahanap ng mga 3 linggo. Wala siya magawa. Lahat kami naghahanap. Pero mamaya nagdududa na siya. Ginagaw niyo talagang hindi namin. Sa totoo, nakalimutan ko rin.

0: sa ako, tinago.
1: Okay.
0: Talagang hindi namin
1: fair.
0: Mahana.
1: Hindi naman nawala.
0: Talagang nawala. Nawala. Diba? Nakalimutan ko eh.
1: Nawala talaga.
0: Hindi namin mahanap. Tapos anyway, nung may nahanap na, tinanggal ko nga po yung Roblox, pinalitan namin ng Minecraft. Hindi ko alam kung tama yun, pero at least yun, nag-create, nag-build, and hindi siya may kausap, na parang andal-dandi, may strangers na,
1: random.
0: Na kung sino man.
2: Yes, correct.
0: Although you can ano dati, pwede mong alisin, pero sila hindi mo alam eh.
2: Alam mo, curious ako sa parenting, no? Kasi syempre sabi mo nga, pasensya na medyo nag-extend tayo ng konti. Diba, Roblox dapat, pagtanggalin mo, gusto mo maging in. Pero at the same time, yung maglaro pagiging cool, yung pagiging cool, pwedeng galing din sa magulang. Para pagpasok doon ng anak, doon sa sabihin sa classroom setting, hindi naman ako insecure. I don't need to feel accepted kapag hindi ako maglaro ng Roblox. Kasi ako sa sarili ko, cool ako. Oo, oh, hindi ko sure ah. Hindi ko sure kung paano yan.
0: Madaling sabihin eh. Nga. Pero
2: know,
0: pagdating ng bata doon, for sure may feeling na left out ako.
2: Yes, yes,
0: in fact,
2: yes,
0: tinanong
2: yes.
0: ako ng magulang, wala na si ano ah, look sa Roblox, no?
2: Oh.
0: Hindi na nakikita ng ano na ginawa niya. Oo, oh, tinanggal namin.
2: Oo,
1: yes, tama.
0: Hinahanap siya.
2: Wala pa naman ako doon sa part na yun. Pero theoretically, baka posible.
0: Depende. Actually, kaya naman kung sa kaya, mas malaking effort lang.
1: Posible naman po eh. Kaso matagal pa ang dadaanan natin.
2: Parang kumbaga nonchalant.
1: Yes.
2: Ayun, yun lang.
0: Okay, wow. Ang dami nating pwede i-discuss pa. But before we go, Sir Justin, bigyan mo uli kami ng mga tips paano maiwasan ang burnout at mental exhaustion in general for everyone.
1: Yes po. Thank you po, Ms. Tinian, Sir Migs. Actually po, sa ating mga listeners po, our audiences, first thing, sa mundo po natin na punong-puno po ng negativities and toxic contents, please make sure po to manage the contents po na meron tayo ngayon. Especially, don't use the social media as a status of your self-esteem and mental health. Make sure po to have, syempre, number one is magpahinga. It's very important. Pangalawa po, kailangan have real connections pa rin. Avoid the virtual world. Lessen the virtual world. Third one, make sure po na mahalin din po natin ating sarili. Importante po yan. Kasi kapag hindi nyo po pinaprioritize ang self nyo, exhausting, resulting you to doom scrolling, nasanay ka na lang po on those activities. And make sure po na kapag merong nakaka-apekto na po sa ating sarili at sa apekto sa ibang tao, make sure to seek help. Kasi hindi po yun simpleng responsibility lang. That is an emotional and mental responsibility na kailangan po nating ma-achieve at gawin. And in truth, technically, ang mental health po is somehow more important rather than online validation. Importante po to protect our peace, protect our mind, and make sure to make our mental health as our number one priority.
0: Yun ayun, right. Okay.
1: Thank you po, Sir Migs, Ms. Nina. Thank you po.
0: Okay, Sir Justin Ray Chavez, ang ating psychologist and psychometrician. Maraming salamat po sa libreng konsultasyon. Ika nga ng ating presidente. Kalmado lang po. Kalmado lang. Ang oras po natin, 11:43 ng umaga.
2: Teka, pa-commercial yun ah.
0: Oo nga.
2: Kasi magko-commercial na tayo.
0: Kalma.
3: Nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
5: Kaya ko pa.
4: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
6: Kaya ko pa.
4: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
3: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at mapapanood sa DZMM Talaradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Balitang kumpirmado, Radyo Patrol. Serbisyong sigurado, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nagseserbisyo, Ninia Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM.
0: Para sa mas masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat po sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
3: May bisita! Upo po kayo! Ang ating KOTD, Kaserbisyo of the Day!
0: Ngayon naman po, pag-uusapan na natin ang rising cases po ng teenage pregnancy. Pagtaas ng mga kaso ng teenage pregnancy. Kasama natin ang Division Chief ng Commission on Population and Development, classmate. Good morning, Ms. Mikey Rai. Good morning.
7: Sa iyong pamilya, magandang umaga, classmate. And of course, Migs.
2: Hello, makiki-classmate. Pwede bang batchmate na lang, batchmate?
0: We wish. We really wish.
2: Batchmate,
0: this
2: my hello.
0: Sana. Ayun na nga. Well, pretty in pink sa ngayong umaga siya. Miss Mai, pero yung iyong report, yung report natin, parang code red. Ano ba to? Rising cases of teen pregnancy sa Pilipinas, gano'n ho ba nakakabahala?
7: Actually, we are very alarmed kasi increasing talaga. May yung recent data natin is 2024 civil registration and vital statistics. Yung 10 to 14 talaga yung dapat nating tutukan kasi it's really increasing from 3,343 noong 2023 to 3,612 in 2024. Maliit siya na proportion pero 10 to 14 no?
0: Bata.
2: And still, 3,000 is 3,000.
0: Yes. Pero the age also, 10 years old to 14 years old.
7: Yes. There were two 10-year-old girls recorded who gave birth in Western Visayas Region 6 and Bicol Region Region 5. No? So, and ang mas alarming doon is yung fathers ng mga nabuntis at nanganak. Kasi doon sa 10, age not stated, sa 11, they are very way much older, no, than those girls. And if you look at the single year age, ganun din, much older yung mga fathers nitong mga babaeng nanganak, no, na 10 to 19. So pag that's adolescent, but we call it talaga adolescent pregnancy kasi we want to zero in on the 10 to 14.
2: So may question ako, bakit ganun ang way of thinking ng mga nakatatanda, ng mga fathers to say na nakakabuntis ng mga bata? Parang, is it also a psychological issue?
7: Actually, for us, it's an issue of abuse because ang age of sexual consent sa Pilipinas sa law ay 16 years old. So if bata siyang nabuntis at nanganak, there may be some kind of abuse involved there. No? So we are zeroing in on that fact talaga.
2: So cycle din siya. Paaring sabihin natin yung tatay na matanda, siguro in his past, na ganun din yung cycle or yung normal eh. Ito yung nangyari sa pamilya ko eh. So kapag papunta sa next, ay okay lang pala. Diba? Yes, diba, Miss May?
7: It's really sad to know na ito yung nangyayari. Nabuntis na nga ng maaga, below age of sexual consent, mas matatanda pa yung nakakabuntis sa kanila.
2: So, paano po may empower ngayon ang mga kabataan, mga bata?
7: For us, no, international standard is saying kapag 5 to 8, ang core message is protection talaga. protection from abuse. So you have to teach the child how to protect himself or herself. Kapag ka younger, older ages doon, kailangan ang pagtuturo na is, it's not their fault, no? Whatever it is, na any violence or abuse, it's not their fault. Pag mas older na, ang pagtuturo ay, there should be consent. If a no is a no. No? Teaching our young kids on social protection yung gusto talaga natin eh. Protecting themselves. Kasi nga, nangyayari talaga itong mga pangyayaring ito, no? Although may good news, sa totoo lang. I come here for good news.
2: Yes.
7: Because historically, no? Itong pinakamababa for 15 to 19. I think nag-work talaga yung programs natin for 15 to 19. Because it's really decreasing. 4.9% according to the 2025 National Demographic and Health Survey ng Philippine Statistics Authority. But, no, sad to say, hindi nakakapture yung 10 to 14. So, yun din, gusto nating draw the attention there.
0: Wait, Miss Mai, bakit? Bakit naging parang effective yung sa 15 to 19?
7: Yes.
0: And hindi yung 10 to 14 na mas dapat bantayan natin dahil syempre obviously mas bata itong mga to.
7: I think yung mga programa ng gobyerno nag-center dun sa teenagers. May ethical issue kasi pag 10 to 14 eh, no? Kasi kailangan mo ng parental consent, kailangan ng data privacy, kailangan meron kang expert opinions on how to design a program for very young adolescents. Kaya right now, government is veering towards that, developing a program from 10 to 14. We will consult experts on how to go about this. No, may core message tayo about protection, pero kailangan natin ng matinding expert opinion and ethical issues are involved because it's 10 to 14.
0: Kasi malamang you're also talking about contraceptives. Tama ba?
7: Kapag ganyan, we cannot talk about family planning methods because there is a law that kailangan may parental consent.
0: Yun na nga. Sa anong age?
7: Ang 18 and below. No, according to the Responsible Parenting and Reproductive Health Act or the Republic Act 10354, kailangan may parental written parental consent.
0: So kumbaga ganito lang 'yan, kunyari nay, yung boyfriend ko kunyari 15 years old ka. Bigyan mo ako ng consent, bibili ako ng condom
7: or hihingi ako sa health center.
0: Hihingi. Oo, tingin mo gagawin yun ng bata.
2: Oo nga, parang nung sinabi mo kayo, parang, ha? Di ba?
0: Parang kalukuhan,
2: ano? Oo. Sex education, Miss Mai, gaano po ito kahalaga?
7: Ayun, kailangan talaga nating turuan ng ating mga anak, lalo ng mga magulang. Yan talaga ang core message namin at panawagan mula sa CPD na parents should be the primary sexuality educator. Sad to say, only more than 10% lang talaga ang nakikipag-usap tungkol sa sexuality. No, we had a conversation kanina.
2: Yeah,
7: and I laud, no, parents opening that topic no, with their children. Kasi yun talaga dapat ang nangyayari sa bahay. Sad to say, it's not happening because parents are not ready.
0: But also, the other thing is that, sabi mo nga kanina, usually, yung abuser, tatay mo, or even nanay mo, di ba? So, paano yun? Kung ganun yung sitwasyon, how can you expect na you will get it from your parents when sila mismo yung nag-a-abuse sa'yo?
7: We need to teach talaga kids or children na to go, recognize abuse, to run, and tell a responsible adult kung parents or family member ang nag-a-abuse sa'yo. Yun talagang dapat ituro sa curriculum. No? DepEd has a integration of curriculum, yung sexuality education sa curriculum. They call it reproductive health education. Pero we need to really have training.
0: Yan.
7: Yes. We followed the law. Yung reproductive health education is in the law. No, we do not use comprehensive sexuality education kasi wala siya sa batas natin.
0: Oo, yun nga yung hindi na-approve. Yung ma-approve na, tapos hindi na-approve. Tapos ang dami na nangyaring iba. Kaya nakalimutan na.
2: Nakalimutan na, nabaon na.
0: Nabaon na po, oo. Pero just the same, at least nandito po tayo, ano, Miss Mai, para sabihin sa mga magulang, uy, habang bata pa lang, 5 to 8 years old, sabihin nyo na ito yung, ano yung dati sinasabi mo, good touch, bad touch,
2: yan,
0: diba?
2: Opo.
7: Calling our body parts as they are.
0: Oo.
7: And I think Migs is doing that. And I'm sure ikaw din, Nina, no? As a parent of adolescents.
0: Awkward ako kasi adolescent na yung anak ko.
2: Oo.
0: Sa tutulang mahirap. Even me, kahit na sinasabi ko po ngayon ganito, ganyan, ang hirap gawin sa totoong buhay. Kaya baka naghanap rin ako ng ibang way na paano ko ba sasabihin yung topic na to. Pero nakikita ko naman kung yung anak mo mature ba o hindi. Kasi you're the only one na talaga makakakilala sa sarili mong anak kung ito ba ay napapanahon na, nasabihin ko to or pag-usapan to. Pero sa totoo lang, Miss Mai, ang hirap. Ha, sa totoo lang, hindi ko masabi pa sa mga puntong ito. Hindi ko magpapakamalinis. Hindi ko masabi sa anak ko. Kasi, you know, nahihirapan ako at this point.
7: We say na use pa teachable moments if you're not ready as a parent. Ano ba yung mga teachable moments pag nanonood ng TV, no? Pag may nag-flash sa screen, no?
2: Mga indirect moments, no?
7: Yes. Oh. We call it teachable moments. Yun talaga kasi I know kahit hindi ako parent, no, it's really difficult, no, in person kahit sa mga pamangkin ko eh, no, talagang it's a conscious effort. I laud what you say na consciously you try to communicate talaga and put down the phone. Kasi yun talaga, you cannot go to sexuality communication if your everyday communication is not okay. How can you talk about it pag everyday hindi makita talaga nag-uusap, hindi siya nag-open, hindi siya comfortable talking about the birds and the bees. Lalo na, no?
0: Ba, nung bata ka, kinausap mo yung nanay at tatay mo about the birds and the bees? Mm-hmm. I mean,
2: hindi ko na matandaan. Oh,
0: hindi, di ba? Hindi naman ganun yun eh. Oh. Ikaw ba, Miss Mai?
7: Ang nanay ko kasi taga Commission on Population.
0: Ay, okay. Ibang usapan
7: to.
2: Pero generally, kinakwento ko kay Miss Mai kanina, at least tinuturo namin sa aming 5-year-old na to properly call it as it is. Diba? Kung ano man yan. Oh.
0: Actually, magugulat ka.
2: The scientific terms.
0: Yes, because the kids now, nung nga sila very woke raw yung tawag, yung maalam. Actually, ano na sinasabi na nila? Hindi ko na kailangan nga sabihin or hindi na awkward sa amin. Mm-mm. So, nung narinig ko siyang sinabi yon, okay, cool lang ako. Okay, hindi ko na kailangan ituro pala. Nasabi na niya eh. And sinabi niya, nonchalantly, yung parang normal lang. Ito yun eh. Yung ganyan-ganyan. Parang naging conversation. Tsaka it was not, walang mali siya.
7: Yeah, that's good. Yun talaga eh.
0: Tapos ganto-ganyan. Okay.
2: Yeah, the
0: alam
2: private
0: niya,
2: part.
0: Pala. Kasi sa school rin naman eh. Sa school naman, tinuro din. And then nakita ko, ginagamit rin nila in normal conversations when it comes up.
2: Kasi nga, parang hindi siya maging tabu. Mm-hmm. Kung tabu siya, doon siya magkakaroon ng curiosity. Kapag maging curious, baka mapunta pa sa mga action na hindi naman dapat.
7: Sa experimentation. Oh. Isa pa, kailangan natin tignan since social media yung topic niyo before me, no? Yung social media kasi is the secondary source of information on sex and sexuality. So, it's another thing to look into, no? Yung ating social media, it's another thing. And alarming siya because none ang first. They have no sources of information according to the Young Adult Fertility and Sexuality Study. And then, ang next social media pa. No? So, our campaign is malayaako.ph. Parents, no, Nina, you can check it out. Migs, you can check it out. No, if you want to really discuss about sexuality with your children.
0: Ano? Malayaako.ph.
7: At least, authoritative siyang source. Meron doon about consent. Ang consent ay parang swimming, no? To find that out, please check malayaako.ph. Bakit parang swimming?
0: Ay parang swimming?
7: Yeah. So, look into malayaako.ph and see ano bang ibig sabihin.
2: At least may added material na tayo, Ate Nins.
0: May teaser.
2: Bukod sa mga algorithm na nakikita natin on parenting, ito, maganda talaga. Oh. May website.
7: Oh, yes. Okay. For government, yan yung campaign natin. Yes.
0: Mm-hmm. Okay, and Miss Mai, bilang panghuli na lang, mensahe mula sa Commission on Population and Development tungkol nga po sa ating pinag-uusapan ngayon, medyo sensitive nga po, pero kailangang pag-usapan at harapin pagtaas ng kaso ng teen pregnancies, lalo na sa 10 to 14 years old.
7: Ayun, so for us, sa Commission on Population and Development, adolescent pregnancy is a developmental inequality issue. It's not the fault of the young girl if they get pregnant and then they gave birth. It's not their fault because we, no, yung community around, the family, the community has a hand on it. No, lalo na ang age of sexual consent ay 16. So, since this is our panawagan, we call pa rin for the Adolescent Pregnancy Prevention Bill to be passed. Na kasing tagal na ng RPRH law ang battle na to. So, for this Congress, No, we really pray and hope that this be approved para naman magkaroon ng ngipin, no, at ma-address talaga ang isyong ito para sa ating mga kababayan. At sa ating mga kabataang nakikinig, malaya akong maging, please dream dreams and please choose, no, reproductive agency. Ibig sabihin, meron kayong control sa inyong katawan. You have the choice, you have the right to say no. No, so ayan. Maraming salamat at masayang pamilya.
0: Nako, maraming salamat at mabuhay ka, Ma'am Mai Kiray, ang Division Chief ng Commission on Population and Development for being our Kaserbisyo of the Day. Classmate ko yan.
2: Batchmate.
0: Wish namin. Oo, sana. Okay. Maraming salamat. O, ayan ha. Uy, batiin lang natin. Happy, okay, happy birthday, Tita Cory Vidanes. Ngayong araw po ang kanyang birthday.
2: Nakita ko si Tita Cory kahapon. Tita Cory, happy birthday.
0: Happy birthday po sa inyo. Uy, ano lang ha, konting announcement na lang po, ano. Meron po akong pop-up sa BGC ngayon, Katutubo pop-up, starting ngayong Friday, Saturday, and Sunday. Andyan po lahat ng local designers, Luzon, Visayas, Mindanao, nasa BGC Bench Tower po ngayon. Sa Katutubo pop-up po yan. Okay?
2: Alright.
0: Maraming salamat ha, dahil number one cable news channel sa Metro at Mega Manila sa TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang March 2026 po ang DZMM Teleradyo.
2: Alright, at dahil dyan, susunod po. Aba, grabe. Thank you naman po sa recognition. At syempre, patuloy pa po kami magseservisyo para sa bayan. Susunod po, headline ngayon, kasama sina Jeffrey Arnaez at Rica Lanzo. Muli ako po si Mix Bustos, nagseservisyo.
0: Maraming salamat po mga kapamilya. Ito po si Ninia Corpus, nagseservisyo. Happy weekend. Bye!
2: Bye po!
3: Nagseservisyo, Ninia Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras pa na rin. 12:03.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!

lihim na gustong kumawala. Mga salitang di masabi kahit kanino. Mga damdaming kay tagal nang itinatago. Mga kasalanan, pangarap at pag-ibig na gustong ilantad. Private Confessions sa DZMM. Private Confessions.

0: Private Confessions.
1: Sa dami ng pagsubok sa buhay ni Cyrus, gumulo ang kanyang isipan, pati na ang kanyang mundong ginagalawan. Hindi lang basta lungkot ang nagkulong sa kanya, kundi depresyon na napakahirap labanan. Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Cyrus na pinamagatang Depresyon ang nagpahina sa akin, pero pinilit kong bumangon at ituloy ang aking buhay.
0: Private Confessions.
1: Ako nga pala si Cyrus. Lumaki ako sa pamilyang mataas ang pangarap para sa akin. Hindi naman sila masama. Gusto lang nila akong maging mas magaling, mas matagumpay, mas maayos kaysa sa iba. Pero sa bawat kaya mo yan, may kasamang bakit hindi mo pa nagagawa? Si ganito, may trabaho na. Yung anak ni ganito, may negosyo na. Ikaw, kailan ka magsisimula? Hindi nila alam. Nagsisimula naman ako eh. Paulit-ulit nga lang akong nadarapa. Tahimik lang ako. Hindi ako yung tipo na sumasagot o nagre-reklamo. Ngumingiti lang ako. Tumatango. At sinasabi sa sarili na kaya mo pa. Pero habang tumatagal, parang nauubos ako. Nagkaroon ako ng trabaho noon. Akala ko, yun na yung magiging simula ko. Ilang buwan akong nagtiis, nag-aral, nagpakitang gilas. Pero isang araw, tinanggal ako. Hindi ka namin kailangan, ha? Sabi ng boss ko. Simple lang yung salita. Pero ang bigat. Pag-uwi ko, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa pamilya ko. Kumusta trabaho mo? Tanong ng tatay ko. Okay lang po. Sagot ko. Nagsinungaling ako. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil ayokong marinig yung mga susunod nilang sasabihin sa akin. Unti-unti, nawalan na ako ng gana. Sa umpisa, pagod lang. Gusto ko lang matulog ng napakatagal. Ayokong makipag-usap. Ayokong lumabas. Hanggang sa naging araw-araw na yung ganung pakiramdam. Hindi na ako sumasabay kumain. Hindi na ako sumasagot sa mga kaibigan ko. Yung mga dating bagay na nagpapasaya sa akin, wala na. Wala na akong maramdaman. Parang may bigat sa dibdib ko na hindi ko maalis. Cyrus, anong problema mo? Tanong ng nanay ko minsan. Umiling lang ako, sabi-sabing wala. Pero ang totoo, hindi ko na rin alam eh. May mga gabi na nakatitig lang ako sa kisame. Iniisip kong may saysay pa ba ang lahat. Pagod na ako. Pagod. Napagod na ako. Bulong ko sa sarili ko. Hindi sa katawan, kundi sa isip, sa pakiramdam, sa pagiging ako. Dumating sa punto na iniiwasan ko na ang lahat. Hindi ko na kinakausap ang pamilya ko. Wala. Wala na. Pati mga kaibigan ko, unti-unti ko na talagang nilalayuan. Kasi mas madaling mag-isa. Walang expectations, walang tanong, walang disappointments. Pero habang tumatagal, mas lalo akong nalulunod. Isang araw, may nag-message sa akin. Pre, kumusta ka na? Galing sa matagal ko ng kaibigan. Hindi ko sinagot. Tapos may sumunod pa. Pre, miss ka na namin. Pero binasa ko lang. Hindi ko alam kung paano ako magre-react eh. Hindi ko alam kung paano magiging okay ulit ang lahat. Hanggang sa dumating yung araw na hindi ko na kinaya. Mag-isa ako sa kwarto. Tahimik. Walang ilaw. Walang ingay. At sa unang pagkakataon, pumasok sa isip ko ang isang bagay na kinatatakutan ko noon pa. Paano kung tapusin ko na lang? Napapikit ako. Parang may dalawang boses sa loob ko. Isa yung nagsasabi na, tama na, sumuko ka na. Yung isa naman, nagsasabi na, wag, lumaban ka pa. Pero mas malakas yung una. Napaupo ako sa gilid ng kama. Nakayuko. Nanginginig. Ayoko na. Pagod. Napagod na ako.
2: When I

Parang sumabay yung kanta sa nararamdaman ko. Yung lungkot, yung pag-iisa, yung pakiramdam na wala nang makakaintindi sa akin. Kaya hahayaan ko na lang. Pero sa gitna ng dilim, may kung anong kumislap. Isang alaala. Yung mga taong naniwala sa akin noon, yung kaibigan kong paulit-ulit na nagme-message, yung nanay kong tahimik lang pero laging nag-aabang kung kakain ako. At kahit hindi ko pa alam kung paano, may maliit na parte sa akin ang nagsasabi na hindi pa dito nagtatapos. Hindi pa malinaw, hindi pa buo, pero may natitira pa. At sa unang pagkakataon matapos ang matagal at umud na habang panahon, napaiyak ako. Hindi dahil sa sakit lang, kundi dahil sa pag-asa na baka may paraan pa para bumangon. At doon nagsimula ang pinakamahirap kong laban. Ang labanan, hindi ang ibang tao, kundi ako mismo, dito mismo, ang sarili ko.

0: Magbabalik ang Private Confessions sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
0: Balitang kumpirmado! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM! Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
4: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
5: kailangan ng gabay na maaasahan.
4: Ako po si Master James Alejandro.
5: At ako naman po si Ate Nems Turla.
0: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
4: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
5: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
0: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM!
6: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liveraid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
9: Liver up na tayo
8: with Liveraid Pro.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Private Confessions.

Kinabukasan, pareho pa rin ang pakiramdam. Mabigat, tahimik, at parang walang direksyon. Pero may maliit na pagbabago. Hindi na ako kasing dilim ng gabi o kaya ng langit na parang papalapit ang isang malakas na bagyo, yumakapal ang ulap. Hindi na ganun. Hindi pa ako okay, oo. Hindi talaga. Pero hindi na rin ako tuluyang nawawala. Nakaupo lang ako sa kama nang marinig ko ang katok sa pinto. Cyrus, boses ng nanay ko. Anak, halika na. Kakain na. Dati, hindi ko pinapansin yun. Pero nung araw na yun, tumayo ako. Mabagal, dahan-dahan, mabigat. Pero pinilit kong tumayo. Pagbukas ko ng pinto, nagulat siya. Halatang hindi niya inaasahan. Gusto mo bang sumabay? Tanong niya. At halatang halata sa nanay ko na nag-iingat siya sa bawat salitang bibitiwan niya para sa akin. Tumango lang ako. Simpleng bagay pero para sa akin, napakalaking hakbang noon at isang mabigat na effort. Habang kumakain kami, tahimik lang. Walang tanong, walang pressure. At sa unang pagkakataon, hindi ako nakaramdam ng takot dahil tahimik ang paligid. Pagkatapos noon, bumalik na ako sa kwarto. Pero hindi na tulad ng dati na parang kulungan ang dating sa akin ng silid na yun. Parang isa lang siyang pahingahan. Pahingahan ng isang taong pagod na pagod sa buhay. Ilang oras na lumipas, nag-message ulit ang kaibigan ko. Pre, nandito lang ako ha. Matagal ko siyang tinitigan. Paulit-ulit na binasa ko ang message na pinadala sa akin ng kaibigan ko. Hanggang sa wakas, hindi ko alam pero may nag-udyok sa akin na sumagot ako. Nag-type ako. Hindi ako okay. Iyon ang unang beses na umamin ako. At doon nagsimulang magbago ang lahat. Nagkita kami. Tahimik lang sa umpisa. Hindi niya ako pinilit magsalita, hindi niya ako kinulit. Hanggang sa kusa akong nagbukas, nag-open. Pre, pagod, napagod na ako, sabi ko. Tumango siya. Sabay sagot na, alam ko, pare, parang wala nang saysay sa akin ang lahat. Gusto ko nang umiyak. Gusto ko nang umupo sa sahig. Gusto kong umarte na parang bata na hindi na alam kung anong gagawin. Normal lang yan, sagot niya. Pero hindi ibig sabihin nun, ito na ang katapusan. Hindi niya ako sinabihan ng maging matatag ka o kaya, pre, kaya mo yan. Pinakinggan lang niya ako. At yun ang kailangan ko. Yung may makikinig sa akin. Unti-unti, tinanggap ko na hindi ko kailangang itago ang nararamdaman ko. Hindi ko kailangang magpanggap na okay kung hindi naman talaga ako maayos. May mga araw na babalik ang lungkot. May mga gabi na mabigat pa rin pero sa pagkakataong yun, alam ko na hindi na ako nag-iisa. Nagsimula akong humingi ng tulong. Sa kaibigan, sa pamilya, at nang magtagal pa, lumapit na ako sa isang professional. Sa una, siguro natural lang naman yun. Nakaramdam ako ng hiya. Hiyang-hiya ako. Dapat, kaya ko to na mag-isa at kakayanin ko. Paulit-ulit ko yung sinasabi sa sarili ko. Pero mali pala ako. Kasi minsan, ang pinakamalakas na desisyon ay ang aminin na kailangan mo ng tulong. Isang araw,
Habang kausap ko ang therapist ko, tinanong niya ako, "Cyrus, kailan ka huling naging masaya?" Natahimik ako. Kasi ang totoo, hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong yon kasi wala eh. Wala akong maalala. Hindi ko na maalala. Doon ko napagtanto kung gaano ako kalayo sa sarili ko. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na ako pwedeng bumalik. Sa gitna ng mga araw na parang paulit-ulit ang sakit, doon ko unti-unting naintindihan na ang pagiging sapat ay hindi nasusukat sa kung gaano ka kasuccessful o kung gaano ka perpekto sa paningin ng iba, kundi sa kung paano mo tinatanggap ang sarili mo. Kahit puno ka ng pagkukulang, kahit hindi mo pa alam ang direksyon mo, at kahit araw-araw ay parang pakikipaglaban sa sarili mong isip dahil sa bawat umaga na pinipili mong bumangon, kahit ayaw mo na, kahit pagod ka na, iyon ang tunay na panalo na hindi nakikita ng iba, pero ikaw mismo ang nakakaramdam. Ikaw mismo ang nakakaalam. Sa totoo lang, hindi naging madali ang lahat. May mga setback, may mga araw na gusto ko ulit sumuko. Pero ngayon, alam ko na kung saan ako kakapit. Sa mga taong nandyan, sa sarili ko. At sa pag-asang unti-unting bumabalik na matagal na nawala sa akin. "Hindi mo kailangan maging perpekto ha," sabi ng kaibigan ko minsan. "Ang kailangan mo lang, maging totoo." Napangiti ako. Kasi sa wakas, naintindihan ko na, kahit na hindi madali, lalo na ang pagalingin ang damdaming sugatan.

Lumipas ang mga buwan, hindi biglaan ang lahat ng pagbabago. Hindi isang araw lang na gigising ka at okay ka na. Lahat nangyari ng dahan-dahan, unti-unti. May mga araw na kaya kong bumangon ng maaga. May mga araw na nagagawa kong umiti ng hindi pinipilit ang sarili ko. May mga araw na hindi mabigat ang dibdib ko. Walang kaba, walang nervyos. At may mga araw pa rin na bumabalik ang lungkot, bumabalik ang takot, bumabalik ang pagdududa. Pero ngayon, alam ko na ang lahat ng nararamdaman ko ngayon, lahat ng hindi magandang bagay, lahat ng negatibong pumapasok sa aking isipan, panandalian na lang siya. Hindi na siyang magdidikta sa akin kung anong dapat kong gawin at kung sino talaga ako. Nagkaroon ulit ako ng trabaho. Hindi man perpekto pero para sa akin, sapat na. Hindi na ako naghahabol ng papuri, ng mga salitang magpapataas sa kung ano man ang bumababa sa akin. Hindi ko na kailangan patunayan na mas magaling ako kaysa sa iba. Sapat na sa akin na ginagawa ko ang kaya ko. At mas natutunan kong pahalagahan ang maliliit na bagay. Isang tahimik na umaga, isang simpleng usapan, isang araw na walang bigat na nararamdaman. Minsan habang naglalakad ako pauwi, napansin ko ang sarili kong nakangiti. Hindi ko alam kung bakit pero ang alam ko, totoo ang lahat ng ngiting yun. Isang gabi, habang nakaupo ko sa labas ng bahay, dumapit ang tatay ko. Tahimik lang siya sa umpisa, hanggang sa nagsalita na siya. Anak, sabi niya, pasensya na kung na-pressure ka namin ha. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko inaasahan. Akala namin, yun kasi ang makakatulong sa'yo. Dagdag niya. Ngumiti ako ng marahan. Tay, okay lang po. Ayos lang. At sa unang pagkakataon, hindi na ako nasaktan sa mga nakaraan. Kasi naiintindihan ko na. Hindi rin nila alam kung paano ko tutulungan noon. At ako rin, hindi ko alam kung paano hihingi ng tulong. Pero ngayon, alam ko na. At natuto akong magsalita. Natuto akong magpahinga kapag pagod. Natuto akong tanggapin na hindi ko kailangan maging perpekto para maging sapat. At higit sa lahat, natuto akong mahalin ang sarili ko. Hindi yung dating ako na pilit hinahabol ang approval ng iba, kundi yung ako na tanggap ang sarili ko, kahit na hindi ako perpekto. Ngayon, kapag tinitingnan ko ang sarili ko sa salamin, hindi ko na hinahanap kung ano ang mga kulang, kundi kung ano ang kaya ko pang buuin. At sa wakas, masasabi ko, hindi pa tapos ang kwento ko. Dahil pinili ko lumaban. At sa laban na to, hindi man ako naging perpekto, pero naging totoo ako. At doon ko nahanap ang panalo. Akala ko katapusan ko na. Pero yun pala ang simula ng muling pagbangon ko. Pero aaminin ko sa inyo, hanggang ngayon, nasa proseso pa rin ako ng pagiling, ng paghilom. At umaasa ako na isang araw, maikukwento ko sa lahat ang dinanas ko. At masasabi kong okay na ako dahil yun ang totoo.

0: ang kwentong hindi dapat ilabas. Private Confessions.
1: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na Dis! Alam na Dis!
1: Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pampatahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras!
1: 12:35.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga!
3: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM. At DZMM Teleradio, Catholic Mass Media.

0: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Ms. Charo Santos.
1: Ang nakaraan. Napakinggan natin na may lantad na favoritism ang ina ni Nikki sa kanilang dalawa ng kanyang ate Glenda. Bata pa lamang siya ay napansin ni Nikki na mas mahal ng kanilang mami ang panganay niyang kapatid. Mestisahin kasi ang kanyang ate at siya ay simple lang. Pansin din ito ng lola nila at nagsumbong ito sa kanilang daddy. Napagsabihan ni Victor si Rona kung kaya si Nikki naman ang sinabon ng ina. Dito natin idudugtong ang mga pangyayari sa tampok nating kwento sa linggong ito na pinamagatang Itak, dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Charo, nagkaroon ng kaunting pagbabago sa pagtrato sa akin ni Mami. Pero obvious pa rin na talagang paborito niya si Ate Glenda. Sinikap kong baliwalain na lamang iyon at itinuon ko na lang ang isip ko sa aking pag-aaral. Samantala, pansin ko kay Ate Glenda na lumalaki rin ang kanyang ulo dahil sa mga papuring kanyang naririnig.

0: Nako, Daryl. Umaga-umaga sirang-sira yung araw ko.
1: Hindi ka pa mo nagsasalita, Glenda. Alam ko nang hindi maganda ang gising mo. Halos magsalubong ang mga kilay mo.
0: Paano ba naman kasi? Yung inggiterang kapatid ko nagsumbong sa daddy namin. Minsan-minsan na nga na umuwi yung tatay namin, ganun pa yung sasalubong niya.
1: Bakit? Anong isinumbong?
0: Ano pa? Di yung luma na rin issue. Favorite child daw ako ng mommy namin.
1: Parang pansin ko rin yun. Pag nagpupunta ako sa inyo, nakikita ko yun sa kilos at pakikitungo ng mami mo sa inyong magkapatid. Sa'yo, lagi siyang malambing. Tapos kay Nikki, parang malamig siya.
0: Kung totoo ngang paborito ako, kasalanan ko ba yun? Kasi sigurado, nakikita ni mami na malaki naman talaga ang pagkakaiba namin ni Nikki. Di hamak naman na mas maganda ako kaysa sa kanya, no?
1: Maganda rin naman si Nikki, ah. Morena nga lang siya. At medyo mas maliit kaysa sa'yo.
0: Correct ka dyan. Wala namang nagsabi na pangit ang kapatid ko, di ba? The point is, kumpara sa akin, malayo siya. Kaya huwag na siya magtaka kung ako yung paborito ni mommy.

Lang niya, hanggang dito sa boarding house. Yung huling pag-uusap namin ni Glenda ang nag-i-echo sa utak ko. May maganda nga akong girlfriend, pero pansin ko habang nagtatagal, nagiging conceited siya.

0: Ate Glenda, bakit nagtatatalong ka sa to? Ano nangyari?
1: Si Mami nasan? May good news ako! Asan siya?
0: Umalis si Mami. Bakit ba excited na excited ka?
1: Yung talent scout na kaibigan ko sa Facebook, naging interesado sa akin nang makita niya yung litrato ko sa beach. Yung nakatupis ako, pwede niya daw ako i-recommenda para mag-audition.
0: Audition saan, Ate Glenda?
1: Kasi nga, diba, talent scout yun. I-video niya raw ako, magkakaroon daw kami ng pictorial, tapos ipapakita raw niya sa mga kaibigan niya taga-showbiz, baka raw makuha akong extra.
0: Sandali. Kilala mo bang personal ang talent scout na yan na sinasabi mo?
1: Kaibigan ko nga sa Facebook, ang kulit mo.
0: Ate, huwag ka basta-basta magtitiwala sa taong yan. Baka lokohin ka lang yan.
1: Ay, naku. Sinabi ko na nga ba eh. Kukontra ka na naman. Nasabihin mo, gusto mo lang ako i-discourage kasi na-insecure ka na naman.
2: Magbabalik.

0: Ang maalaalam kuya sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Sigurado na panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
0: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
5: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.
7: Charo, pati pagmamalasakit ko ay binibigyan ng ate ko ng pangit na kahulugan. Hindi niya alam, ako ang unang-unang matutuwa kung maaabot niya ang kanyang pangarap na makapasok sa showbiz. Pero nangangamba ako sa kapahamakang maaari niyang sapitin kapag naloko siya ng mga mapagsamantala na posibleng abusuhin ang kanyang kahinaan.
8: Rona, naglalaba ka pala. May maruruming damit din si Nikki.
9: Eh, saka na lang ho yung kay Nikki, Nay. May pupuntahan pa po kasi ako. Siya na lang ang maglabanan mga damit niya.
8: Ah, ganun pa. O di sige, ako na lang maglalaba. Mamayang hapon.
9: Ah, sige po. Kayo na lang, Nay, ha. Ito po kasi yung panganay na apo nyo. Ay, ayaw kong paglabahin kasi ho masisira ang palad, kakapal. Magkakakayo ang mga daliri.
8: Ang makapal na palad ay tanda ng pagiging masipag na tao.
9: Inay, Hindi lang naman ho sa mga gawaing bahay pwede ipakita ang kasipagan, di ba? Ano pong malay ninyo? Pag nag-iartista si Glenda, abay, pwede siyang maging masipag sa paggawa ng mga pelikula o kaya po sa paggawa ng mga teleserye.
8: Matutuwa rin ako pag nangyari din niya kay Rona. Ang gusto ko ay makitang maganda ang buhay ng mga apo ko. Pero huwag ka rin sana makakalimot. Papaalala kay Glenda. Huwag siya basta-basta magtitiwala sa mga taong nagsasabi sa kanya ipapasok siya sa artista. Mag-iingat siya dahil marami ang mapagsamantala.

0: Nikki, anak. Pag umuwi ako dito sa Maynila, may napapansin ako sa'yo.
1: Ano po yan, Daddy?
0: May problema ka ba?
1: Wala po. Maayos naman po ang studies ko. Dean's tester pa rin ako. Wala po akong problema.
0: Eh, bakit lagi kang malungkot?
1: Hindi po, Daddy.
0: Okay. Babaguhin ko ang tanong ko. Bakit tahimik ka lagi at parang aloof? Mga sinyalis yan na may kinikimkim kang problema.
1: Masaya naman po.
0: Parang hindi bukal sa loob ang pagsasabing masaya ka. Wala ang mami mo, kaya magsabi ka sa akin ng totoo.
1: Daddy.
0: Come on. Daddy mo ako. I have the right to know kung ano ang gumugulo sa isip ng bunso kong anak.

0: Naku, nakakainis naman eh. Heto na naman ba tayo, Victor? Nag-iinerte lang eh si Nikki.
1: Ang hirap kasi sa'yo, mataas ka agad ang boses mo pag may sinabi ako tungkol kay Nikki.
0: Eh kasi nga.
1: Tigil mo nga yan kasi mo. Sa buong panahon ng pagsasama natin, alam mong mahinahon ako sa pakikipag-deal ko sa'yo. Sa inyo na mga anak natin. Pero huwag mong hintayin masagad ako. Kaya ko rin manakit ng asawa kung kinakailangan.
0: Victor, maniwala ka sa akin. Wala akong pinapaboran sa mga anak natin. Iba rin kasi ang ugali ni Nikki. Si Glenda malapit sa akin yun, saka mas malambing siya.
1: Kasi nga, ini-spoil mo ang mga kapritsyo ni Glenda at binabaliwala mo naman ang bunso natin. Kaya ganun. Please lang, please. Ayoko na magulong pamilya. Ayusin natin to habang kaya pa natin kontrolin. Inuulit ko, maging parehas ka sa dalawa nating anak.
2: Magbabalik ang
3: Maalaalam Kuya sa DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Lahat ng detalye, kumpirmado. Bawat balita, sigurado. Sinuyod ng Radyo Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
4: Tatamaan po tayo ng presyo.
5: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
5: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
5: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo.
6: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan.
2: Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradyo.
7: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
7: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
7: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: MMK sa DZMM.
8: Charo, kaya nga ayaw ko sanang magsumbong sa daddy ko. Ayokong nagiging cause ako ng pagtatalo nila ni mami. At ramdam ko rin, lalo akong nababadshot kay mami kapag siya naman ang napagsasabihan ni daddy. Nagkakaroon tuloy ako ng pakiramdam na ako ang kontrabida sa pamilya.
0: Iki, lumapit ka nga dito sa akin.
9: Mami, bakit po parang galit na naman kayo?
0: Talagang galit ako. Ikaw kasi, basta umuwi dito ang daddy mo kung ano-ano ang sinusumbong mo. Lagi mong pinapalabas sa unfair akong ina.
9: Wala po akong sinabing ganyan kay daddy.
0: Wala nga! Hindi yun na eksaktong sinabi mo, pero yun na rin ang gusto mong palabasin. Pag nag-uusap kayo ng daddy mo, ipinipicture mo akong unfair na ina, hindi ba?
9: Wala po akong ganong intention, mami.
0: Wala raw.
9: Sorry po kung yun po naging dating sa inyo, pero ang gusto ko lang naman po, kung ano ang time and attention na ibinibigay nyo kay Ate Glenda, sana ganun din sa akin.
0: Ang sabihin mo, KSP ka, ha? KSP ka, kulang sa pansin. Pag may mga bisita ako dito sa bahay, ang nakikita at napupuri ay ang ate mo. At naiingit ka sa mga magagandang damit ng kapatid mo. Kasi naman, masarap siyang bilhan ng magagandang damit. Nadadala niya na maayos, mukha siyang modelo.
9: Alam ko naman po yun eh.
0: Isa pa, para sa kaalaman mo ha. Hindi naman sa akin lahat galing ang magagandang damit ng ate Glenda mo. Kinukuha niya yun sa allowance niya. Eh kasi naman ikaw, may allowance ka rin naman, di ba? Bakit ayaw mong bumili rin ng magagandang damit kung naiingit ka sa kapatid mo?
9: Hindi po ko naiingit kay ate.
0: Hindi raw. Anong hindi? Kitang-kita sa kilos mo. Kaya lagi ka nagsusumbong sa daddy mo.
9: Ano po may magaling?
0: Basta sa susunod ha, kapag umuwi uli ang daddy nyo, huwag na huwag ka magsusumbong ng kung ano-ano. Pag nagsumbong ka pa, talagang tatamaan ka na sa akin.

0: Glenda, bakit nangingiti ka? Ano na naman ang naiisip mo?
1: Wala.
0: Para kasi may ibig sabihin yung ngiti mo.
1: Ay, nako. Naalala ko lang kasi gitera kong kapatid. Ayun, nasabon na naman ni Mommy.
0: Nagkasagutan naman ba kayo ni Nikki?
1: Hindi naman. Pero inggit na inggit kasi sa akin yun. Dinslister nga siya, pero hindi naman nakikita ng mga tao yung katalinuhan niya. Ang nakikita ng mga tao, yung outward appearance, diba? Yung pagiging matangkad ko, pagiging sexy ko, at pagkakaroon ng maputi at makinis sa kutis.
0: Bakit ka ba nakikipagkumpetensya sa kapatid mo?
1: Hello, hindi ako nakikipagkumpetensya sa kanya, no? Pero siya naman kasi yung nauna. Kapag nandito sa Manila si daddy namin, parang usapan niyang pinaparinig sa akin na uno siya sa ganun subject, na high siya sa exam, na 1.5 siya sa analytical chemistry nila. Yung mga ganun. Kaya ginamit ko naman yung katangian na meron ako. Yung ganda ko. Oh, edi siya ngayon yung insecure na insecure.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierro sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.
3: Saan hahantong ang tila lumalalang alitan ng magkapatid? Saan din dadalhin si Glenda ng kanyang kayabangan? Huwag kaliligta ang pakinggan ng susunod pang mangyayari sa tampok nating kasaysayan na pinamagatang Itak, dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po, mga kapamilya.
2: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay kalahating minuto matapos ang alauna ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya, umapela ang chairman at CEO ng Philippine Military Academy Alumni Association sa kanilang mga miyembro na magkaisa, maging kalmado at pairalin ang pagiging non-partisan sa harap ng isyung kinasasangkutan ng kapwa alumni na si Senador Ronald De La Rosa. Bagamat kinikilala ang posibleng magkakaibang pananaw ng mga alumni sa usapin, dapat pa ring mangibabaw ang respeto sa isa't isa bilang magkakapatid ng iisang hukbo. Patuloy namang tumitindig ang PMA Alumni Association sa prinsipyo ng hustisya, due process at respeto sa rule of law at independence ng bawat institusyon. Samantala, hinirang ang nakabilanggong journalist na si French May Cumpio bilang recipient ng 2026 Wallace Annenberg Justice for Women Journalists Award ng International Women's Media Foundation. Taunang iginagawad ang IWMF ang pagkilala sa mga babaeng mamamahayag na sinasabing illegal na binilanggo. Nakakulong si Cumpio mula pa noong 2020 sa kasong paglabag sa Terrorism Financing Prevention and Suspension Act, bagay na binabatikos at kinakwestiyon ng mga human rights group. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatili nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Chalinto.
2: DZMM Balita Ngayon.
4: Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney.
5: Hello Attorney.
4: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Hello, Attorney!

0: Magandang magandang Biyernes ng hapon po, mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po. Mamaya, makakasama po natin ang aking napakagandang partner Liza Aquino, na meron pong TRO, Temporary Restraining Obligation. Pero TRO po ang pag-uusapan natin ngayong Biyernes dito po sa Hello Attorney, May 15, Payday Friday po. At yan ay maya-maya lang po ay pupuntahan na natin. Pero bago po yan, hello-hello din po sa lahat ng ating mga kapamilyang nakatutok sa Channel 26 ng ating Sky Cable. At siyempre, huwag natin kalilimutan lahat po ng mahal nating kapamilya worldwide na nakatutok sa The Filipino Channel, I1TFC, YouTube Live, Facebook Live, ng DZMM Teleradio. At siyempre, yung mga nakatutok, nasa bahay man po kayo o nasa daan, na nakikinig po dito sa
1: DZMM, numero uno sa aksyon!
0: At yan po sa Metro at Mega Manila. At samahan niyo po kami ni partner Liza, na ilang sandali lang po, nararamdaman ko na siya, papalapit ng papalapit. Samahan niyo po kami sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga tanong, pagbati o paglilinaw, o kaya meron kayong mga komento sa mga nangyayari po sa lahat ng mga pambansa at lokal na kaganapan po na nasa balita. At yan po ay ipadala, pwede natin ipadala sa Televiber Hotline 0919-278-3000. At pwede rin po ninyo kaming samahan ni partner Liza sa 8924-4101, Locals 5671, 5672 at 5673. Kaya po,
2: oh, tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
3: Hello Attorney!
0: At ayan po, sa oras na 5:05, nandito na po ang ating topic for the day. Walang iba, TRO o Temporary Restraining Order.
1: Usapang legal. Usapang legal. Usapang batas. Usapang batas.
2: Komplikado yan.
4: Komplikado yan.
2: Pero ano nga ba ang sabi ng batas?
0: Ayan nga po, ang sabi po ng batas sa TRO, napapanahon po itong pag-usapan sapagkat alam po natin, doon sa mga kaganapan dyan sa Senado, siyempre kaganapan sila. Yung ibang tingin dyan, kaguluhan. Bago po yung kaguluhan na yan, dumulog na po yung isang senador sa Korte Suprema. Bukod sa may gusto siyang pigilan, ay meron din siyang... So yung unang inihain sa Korte Suprema, kasi hindi natin nakita yung actual na pleading, pero ayon po sa mga balibalita, yan ay para tigilin o pigilan yung nalalapit o nakaakmang pag-aresto batay doon sa warrant of arrest galing sa International Criminal Court. At yan naman po ay ang reaksyon po ng Korte Suprema dyan, hindi nag-issue ng temporary restraining order. At ang ginawa po ng Korte Suprema, inutusan yung mga respondents na sagutin. Ibig sabihin, binigyan ng pagkakataon ng Korte yung kinakasuhan o yung sinusubukan pigilan nitong petisyon na ito. At bagamat hindi inisyo yung temporary restraining order, hindi pa po natatapos yung kaso. Sapagkat, ano po ba ang nature o ano po ba ang mga katangian nitong tinatawag nating provisional remedy of temporary restraining order? Kapag sinabi po nating provisional remedy sa batas, yun po ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin po ng provisional ay pansamantala. At alam natin ang ibig sabihin ng remedy. So, pansamantalang legal na remedyo. Ito lang po ba ang natatanging pansamantalang legal na remedyo? Hindi po. Bahagi po, kamag-anak po nito sa rules of court, yung pansamantalang legal na remedyo na known as preliminary attachment. In fact, ang title po nito sa rules of court, Rule 58 ng Rules of Court of the Philippines, na kumbaga itinakda po ito, promulgated by the Supreme Court, kasi under our constitution, sila po yung may kapangyarihan, may authority to regulate pleading and practice lahat po ng nangyayari sa korte, lahat po ng paraan ng paghahain ng mga reklamo sa korte ay nire-regulate nitong kumbaga issuance ng Supreme Court known as the rules of court. So ano po ba yung legal na remedyo ng preliminary attachment? Yung order of preliminary attachment, hindi po yan final decision, hindi rin po yan final order. Kaya ang nature po niyan ay provisional or temporary remedy. Halimbawa, ako po ay may utang at yung aking kreditor nagsampa ng kaso sa korte, eh yung mga ibang nangungutang po, para hindi sila masingil, yung kanilang mga ari-ari ang nakapangalan sa kanila, whether real property yan or personal property, isa-isa nang ibinebenta, dinidispatcha. Yung provisional remedy ng preliminary attachment ay kumbaga ia-apply sa korte ng aking creditor, ia-attach, ilalagay sa custody of the law o sa control ng korte para hindi ko siya mabenta, hindi ko magalaw, para hindi mabigo sa dulo kung sakasakali magkakaroon ng final decision. Sigurado na bang talo ko? Hindi. Pero in the event na ako ay matatalo sa korte sa collection of sum of money, ibig sabihin hindi mabibigo yung creditor ko sa pangongolekta, kasi yung pwedeng isubasta para yung pagbebentahan nun ay maibabayad sa aking creditor. Yan po yung silbi ng preliminary attachment. Pero kung ako naman po ang nanalo, marirelease naman po yung preliminary attachment. And hindi naman po yan forever. Kaya nga provisional, kaya nga po yan temporary. So, puntahan naman natin itong topic for today. Temporary restraining order. So, siguro papalitan natin ito. Hindi siya decision sa TRO. Ito ay isang, kagaya ng sinasabi, temporary restraining order. Order lang po ito. Hindi pa tapos ang boxing, hindi pa tapos ang laban sa korte. Yan ay kumbaga preliminary step para halimbawang magkaroon ng final decision, eh hindi mababaliwala, hindi mawawalang saysay yung final decision. At ito nga yung halaga ng provisional remedy na ito. Doon sa mga kaso, kagaya halimbawa nitong pinag-uusapan natin, o yung sitwasyon dyan sa Senado, o yung sitwasyon ng pagseserve ng warrant of arrest sa ICC. So, tignan po natin, kailan ba karaniwan ini-issue yan ng korte? And in this case, ang sinasabi po kasi dito sa particular na kaso na ito, yung Korte Suprema po ang pinaghainan. Pero Korte Suprema lang po ba ang pwede mag-issue ng preliminary injunction or temporary restraining order? Hindi po. Kasi ang lower courts, ang ating RTCs, ang ating family courts, ang ating iba't ibang korte, ang ating Court of Appeals ay pwede rin pong mag-issue ng TRO. Ang ating Court of Tax Appeals in tax cases, yan po, pwede rin silang mag-issue ng temporary restraining order. Pero pag-usapan po natin itong iba't ibang uri ng temporary restraining order mula sa iba't ibang korte. Pag sinabi nating lower courts, trial courts, regional trial courts, halimbawa, ang kanilang order ng temporary restraining order, valid lamang yan for 20 days. So yun ang limitasyon. Kasi lower court, lower din yung period, 20 days. Ang Court of Appeals naman, pag nag-issue yan ng TRO, ang lifetime, or sorry, ang duration ng kanilang TRO, valid for 60 days. Ano pong ibig sabihin ng pagka nag-lapse, natapos na yung 20 days after mag-issue ang lower court? Ibig sabihin, hindi na siya effective. Yung preliminary na itinigil niya, pwede nang magpatuloy. Ganun din sa TRO na issued ng Court of Appeals. After 60 days or 2 months, wala nang bisa yung temporary restraining order. Ngayon naman, pag-usapan natin, kagaya nito, ang ini-invoke ng authority ay yung authority ng Supreme Court. bakit karaniwan doon dumidiretso sa Korte Suprema? Sapagkat under the rules of court, ang TRO ng Korte Suprema ang natatanging temporary restraining order na kumbaga nananatiling epektibo o valid hanggang hindi binabawi ng Korte Suprema. So ibig sabihin, ito yung may, kung tutuusin mo, may pinakamahabang buhay, may pinakamahabang effectivity or validity. So yun lamang po yung distinction based on the hierarchy of the courts. So dito, yan, ano-ano po ba yung kailangang ma-establish ng isang applicant for a temporary restraining order bago yan katigan, bago yan ibigay ng ating mga korte, hindi lamang ng Korte Suprema. So tignan po natin ha, ano yung mga requirements na yan. Karaniwan, kailangan mo na i-prove yung posible, kasi hindi pa naman nangyayari, posibleng irreparable o hindi kayang ma-repair na damage. Halimbawa, kagaya nito, kung sakasakaling maiseserve yung warrant of arrest ng ICC at syempre madadala sa ibang bansa. So pag nasa ibang bansa na yung mga orders dito ng ating Supreme Court or ng Court of Appeals or even trial courts, ay wala nang magagawa. So malamang yun yung, kasi hindi natin nabasa, yun yung ginamit na batayan ni Senator Bato de la Rosa doon sa kanyang application for TRO sa Korte Suprema. So, irreparable damage. So, isa pa, yung urgency. Kailangan ipakita ng applicant. Kung hindi ako nagkakamali, meron ng naunang request or petition for TRO si Senator Bato de la Rosa nung una pa lang umugong itong sinasabi, kung di ako nagkakamali, nung sinabi pa lang dati ni Ombudsman Remulla na meron siyang advance copy na hindi naman pinakita, nasa kanyang cellphone lang. At noon, umakyat na dati si Senator Bato de la Rosa sa Korte Suprema at sinasabi nga ng Korte, wala pa yung order ng arrest. So, kumbaga doon, una nang na-deny yun, ang hula po natin, kasi hindi rin natin yung nabasa, at example lamang po ito, hindi na-establish yung urgency of the situation. So, isa pa na requirement bago ka bigyan ng TRO ng Korte Suprema or any other court, dapat ma-establish mo na or maipakita mo sa iyong petition, sa iyong justification, sa iyong ebidensya, kasi i-attach mo yan, na walang malinaw, walang mabilis, walang agarang legal na remedyo na available to you. Kasi kung meron naman, halimbawa, kung pwede mo yung questionin sa ibang whether administrative, quasi-judicial, or even other courts, hindi ka dapat dumiretso o dumidiretso sa Korte Suprema. At yan ay, kumbaga, yung mga requirements na yan, pwede rin siyang maging grounds for denial. At dito, bagamat impliedly denied, kasi nakita ko po, may kopya tayo dito, nung asa bagay, hindi ito yung order, notice lang ito, kung saan sinasabi, nire-require yung respondents, yung kinasuhan dati, na yan ay mag-comment at hindi nag-issue kagad. So dito, yan yung kumaga elemento naman, makikita natin, ng due process. Bago magbaba ng desisyon, whether ito ay TRO or final decision on the merits, dinidinig yung magkabilang panig. So dito, hindi man walang express na denial doon sa TRO, parang implied denial kasi hindi siya nag-grant. So ilan lang po yan sa mga mahalagang katangian nitong TRO. Pero yung iba po, iniisip ko pa paano pa natin ito mapapaliwanag ng mas malinaw at kumbaga hindi naman dadaanin natin sa technicality. Halimbawa po, meron din tong mga exception. Ano po yung exception? Yung mga pagkakataon na hindi pinapayagan ng batas na mag-issue ang korte ng TRO. Ayon sa ibang batas, at ito po yung mga batas naman tungkol sa government procurement, tungkol sa government infrastructure project. Tandaan po natin, lahat ng mga government infrastructure project, meron po yung tinutugunan na pangangailangan ng publiko or public need or social mga security measures. Kung kaya nga, may isa po tayong batas na nagbabawal na sa korte na mag-issue ng TRO for government infrastructure projects or public utility projects, kuryente, tubig, distribution ng kuryente, kasama po yan. Iba pa, yung mga government procurement. So sa government procurement, in general, ay bawal pong isuhan ng TRO ng mga court. Pero meron po din yan, mga limited exception. So ang general rule, bawal kang mag-TRO, magpatigil ng mga government procurement, mga government infrastructure projects, or even public utility projects. Ito po, bawal din mag-TRO ang regular courts sa mga tax cases, sapagkat inire-reserva yung TRO sa tax cases sa Court of Tax Appeals. Ito pa isang exception. In general, yung mga proceedings sa National Labor Relations Commission, natatandaan natin yung guest natin dito, si Commissioner Ted Villanueva, meron silang bagong rules. Embedded po dyan sa rules na yan, at nandyan din yan sa labor code, bawal i-TRO ang mga kautusan ng National Labor Relations Commission or even ng mga labor arbiter in labor cases, sapagkat yan po ay specialized cases, may special law po sila, yung labor code. At para hindi rin po mahamper yung efficient na pagpapatakbo yung administration of labor justice, kasi dyan po, kumbaga, agaran yung mga remedyo. So, dito po, ano pa? Karaniwan, yung mga eleksyon, hindi rin po yung basta-basta ini-enjoin o binibigyan ng TRO ng ating Korte Suprema. Kasi, kumbaga, yung mga matters na yan ay reserved doon sa constitutional body known as the Commission on Elections. Of course, laging mayroong exception. Halimbawa, kapag umaakyat tayo sa Korte Suprema, kasi sa tingin natin yung order ng ating Commission on Elections ay issued in excess or with grave abuse of discretion. Ayan pa po, isa pang exception, at siguro dalawa na lamang po itong exception na i-discuss. Marami pa pong ibang exceptions na nakukuha natin yan sa jurisprudence o yung mga kasong na desisyonan na ng Korte Suprema, pero dalawa na lang po, mabilis na lang po ito. In criminal prosecutions, meron po tayo sa batas na tinatawag na prosecutorial discretion. At sino po ang may hawak niyan? Ang atin pong sangay ng ehekutibo. Particularly, ang ating Department of Justice, yung ating mga public prosecutor. Meron po silang wide discretion sino ang ipoprosecute, sasampahan ng kaso, at paano sasampahan, kung anong kaso ang isasampa. Ang tawag po dyan, prosecutorial discretion, na within the power ng Secretary of Justice and our public prosecutors. In general po, hindi yan pakikialaman ng korte sa pamamagitan ng pag-issue ng TRO. Maliban na lang, again, kung mayroong grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Last po na exception, and hindi po ito exclusive list, ha? In environmental cases, meron po tayong mga special na mga provisional legal remedies. Meron din po tayong tinatawag na environmental protection order. Andyan din po yan sa rules of court. Or even temporary environmental protection order. Halimbawa, involving mining, involving logging. So alam po natin na kapag naputol mo na yung kagubatan, hindi po yan madaling tumubo o ibalik. O kaya nahukay mo na, namina mo na yung isang bundok dyan, yung pinag-uusapan natin na grave and irreparable damage or injury, hindi po yan basta-basta marirepair. At hindi po yan basta-basta mababayaran ng danyos. Kahit magbayad po sila ng malaking amount, hindi na po maibabalik. Halimbawa, yung mga puno na daan taon nang nandyan na nangangalaga para hindi tayo mabaha dito sa mabababang lugar. Kaya po yan ay, kumbaga, may hiwalay naman po na temporary restraining order para sa ganong mga uri ng paglabag sa batas sa pangangalaga sa ating kalikasan. At ayan po, bago po tayo maubusan ng boses ulit, at nararamdaman ko na po malapit na ang aking napakagandang partner Liza Aquino, magbibigay daan lang po tayo sa ilang mahalagang paalala, pero magbabalik pa rin po si Attorney Noel Del Prado, at baka pagbalik natin nandyan ang aking magandang partner Liza Aquino. Huwag po kayong bibitiw, magbabalik po ang Hello Attorney.
2: Basta batas? Hello Attorney yan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
4: Ang alta presyon ay madalas tahimik, walang babala, walang sintomas, ngunit maaaring biglang humantong sa stroke o atake sa puso kapag hindi nako-control. Ang ating pinakamabisang sandata, regular at tamang pag-inom ng maintenance na gamot. Inumin ito ayon sa payo ng inyong doktor. Huwag ihinto ng walang abiso ng doktor dahil maaaring maapektuhan o maantala ang maayos na blood pressure kung biglang tatanggalin ang maintenance nang walang abiso ng doktor. Kasabay ng gamot, piliin ang masustansyang pagkain, regular na ehersisyo, at pag-iwas sa bisyo. Regular magpa-check up ng blood pressure at magpa-konsulta sa health center. Disiplina ang proteksyon sa alta presyon. Ito po si Sec. Ted Herbosa, nagpapaalala mula sa Department of Health.
2: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radyo Patrol 630.
5: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. Sili marin na multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro! May Silymarin, may multivitamins pa! Liver up na tayo! With Liveraid Pro!
8: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Estrena. Una sa balita, una sa public service.
9: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Estrena at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: Hello, Attorney! Sa DZMM!
0: Okay. Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado. Tataga po tayo ng mahalagang report. Korte Suprema kinumpirmang hindi naglabas ng TRO sa hiling na panatilihin ang draft report kaugnay ng maanumalyang flood control project ng Senate Blue Ribbon Committee. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Korte Suprema, hatid ni Radyo Patrol Steve Raz. Steve, magandang hapon.
11: Magandang hapon, Attorney. Isinapubliko ng Supreme Court ang unbanked resolution na nagbabasura sa hiling na temporary restraining order at status o anti-order na layong pigilan ang anumang pagbabago sa lahat ng bersyon ng draft partial committee report kaugnay ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa umano'y manumalyang flood control projects. Iginit naman ang isa sa mga petitioner ni si Attorney Marvin Aceron na hindi binasura ng Korte Suprema ang kanilang petition for mandamus and tertiary. Ayon kasi sa Korte Suprema, inatasan lamang ang mga respondent na magsumite ng komento sa loob ng 15 araw mula sa pagtanggap ng abiso. Binigyan din ng mga petitioner na maaaring maging mahalagang president ang magiging desisyon ng Korte Suprema sa isyu ng access sa impormasyon mula sa iba't ibang sanglay ng pamahalaan. Mararanda ang inihay ng nasabing petisyon noong Marso kasunod ng pagbawi nila Senators Sherwin Gachalian, Juan Miguel Zubiri at J.V. Ernesto ng kanilang mga lagda sa nasabing draft report. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, TZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz, at lahat ng ating mga Radyo Patrol.
12: Basta't may nangyari, naka-report agad sa TZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino del Prado. Nandito na po ang aking napakagandang partner, ang Sporty Sporty partner, Liza Aquino.
13: Hello po mga kapamilya, pasensya na po, may biglaan lang po kami emergency kaya
0: sabi
13: po,
0: ko partner kanina.
13: Oo.
0: Na TRO ka, temporary restraining obligation.
13: Oo, yeah. Sa ospital. But I am back. Anak
0: so
13: ko,
0: kakausap kakatapos lang natin ng talakayan sa TRO.
13: Oo.
0: Nag-report na kaagad si Steve Raz ng hindi nag-issue ng TRO ang Korte Suprema. Pero tuloy lang po natin yung nabanggit ni Steve Raz sa kanyang report. Meron siyang isang binanggit doon na nandyan din yan sa rule ng preliminary injunction or temporary restraining order under Rule 58 ng Rules of Court.
13: Oo.
0: Yung status quo ante order. So,
13: okay.
0: Yan ay isang uri ng TRO, pero ang ibig niya, kasi ang TRO, ititigil yung gusto mong ipatigil na impending action. Yung status quo ante order, yan yung utos ng korte na sasabihin ng korte, parang time out ha, balik tayo doon sa last peaceful stage. Kasi karaniwan, partner, kapag nagkakasuhan sa korte, meron niyang mga legal battle, ibig sabihin, yung pagfa-file ng pleading, may opposition to the pleading, yun, merong, kumbaga, request for TRO, i-oppose, o kaya, halimbawa, meron kayong pinag-aawayan na property. At ito, nakikita natin ito dati sa news, partner, halimbawa, naka-take over yung isang set ng mga may-ari kasi pinag-aagawan nila isang lupa.
13: Mm-mm.
0: So magte-take over yung kanilang mga gwardiya. Tapos biglang nagkaroon lang ng break, naka-take over na naman yung kabilang panig kasi pinagtatalunan nila. So kumbaga agawan ng agawan, delikado ito, partner. Yan yung mga gwardiya, lagi may baril at lagi pwede magkainitan. Minsan sasabihin ng korte, oh, wala mo ng galawan. Ha?
13: Okay.
0: Doon, babalik tayo, nung final itong kaso, ano yung estado ng mga partido? Sino ba yung nakaposisyon doon at the time ng taking or at the time of the filing? So, babalik tayo doon sa status quo bago na issue itong order na to. So, parang TRO rin kasi tinitigilan yung further escalation ng activities. Among the, kumbaga, contending parties or warring parties, kung minsan, yun yung ibig sabihin nun. Pero consistent pa rin siya doon sa nature ng isang temporary protection order or preliminary injunction para hindi maapektuhan yung final outcome. Kasi kumbaga, kung halimbawa, nagtatayo ka na ng mga pader dyan, nagtatayo ka na ng mga electric wire, may electric current na doon para hindi makapasok. Kumbaga, pwedeng kapag natalo ka or nanalo yung kabila, hindi na mababawi kaagad. Or kumbaga, mas mahirap na yung sitwasyon dahil kumbaga, nag-escalate na nag-escalate yung mga ibang partido.
13: Okay, question lang dito sa nature ng TRO. Kailangan po may mag-request niyan.
0: Yes,
13: hindi
0: partner.
13: Pwedeng parang for example nagkakagulo itong Party 1 and Party 2, bigla sabi ng Korte Suprema, I will take it upon myself mag-TRO
0: wala
13: na tayo. Kailangan meron.
0: Kasi yung application kailangan mong i-establish yung grave and irreparable damage.
13: Okay.
0: Na bukod doon, dapat may urgency din. At isa sa pinakamahalaga pala, nakalimutan natin sabihin kanina, yung clear right to the remedy. Ibig sabihin, meron ka pinagbabatayang batas.
13: Mm-hmm.
0: Halimbawa, yung right mo as an accused. Yan, mahalaga yan. Kasi minsan, yan yung mga pinapa-TRO nila kasi baka mawalan ka na o mabaliwala na yung iyong karapatan doon sa mga legal na remedyo.
13: Okay. Pag po ganyan, yung TRO, may ano to? May deadline ba to? For example, ang TRO ay 1 month lang,
0: sino ka? Nang iba yung itsura mo.
13: Sorry, baka mapagalitan ako.
0: Go partner.
13: Wala, hindi na nakapag-ayos. Sabi na, ba't iba-iba yung mukha niya per frame? Pero yun nga, wala nang ayos talaga. Mahalaga talaga makasama kasi partner.
0: Maganda pa rin, partner. Maganda ka pa rin. Go.
13: So, if ever po ganun, anong deadline mo for the... May meron po ba expiration date si TRO?
0: Ayun. Sabi natin kanina, pag RTC, 20 days. Pag CA, Court of Appeals na nag-issue, 60 days. Pag Korte Suprema, valid yan until withdrawn or may bago
13: talaga.
0: Ng... Oo. Okay. Kaya nga, ang laging takbuhan nila ay Korte Suprema. Kasi pag nag-issue ng... at tandaan natin dito, hindi ito yung final na order or decision.
13: Okay.
0: Pansamantala lang ito, temporary siya, preliminary siya, para lang kung magkakaroon ng final decision, hindi mawawalang saysay. Kasi halimbawa, pinag-aagawan niyo yung property pero dahil movable ito, itinakas na nung isa. So yun, yung temporary restraining order para hindi mo yan pwedeng ilabas or ilipat or isakay.
13: Oo.
0: Kung ano man yung pwedeng mag... bumigo doon sa kung ano man yung kahihinatnan. Hindi naman sinasabi dito, hindi pinapaboran ang either party. Ang sinasabi lang dito, para kung mag-desisyon man ang korte, maipatutupad ito ng buo at epektibo.
13: Paano po kung for example po, nag-deny ng TRO ang Korte Suprema, eh sila ng highest court of the land. So what's gonna happen? Hindi mo na maaapila ang isang desisyon na nanggaling sa Korte Suprema.
0: Oo, kasi hindi naman ito kumbaga decision on the merits. Hindi
13: okay.
0: Appealable
13: okay.
0: Ang mga yung
13: all
0: mga
13: right.
0: Provisional remedies.
13: Okay.
0: So kung tutuusin, kasi nga partner, hindi pa tapos yung kaso.
13: Mm-hmm.
0: So dito, ang karaniwang ginagawa, kapag hindi napapagbigyan ng TRO, didinggin yung mga partido. Kasi anytime, pwede pa rin naman mag-issue yung korte. Kapag nabigyan na sila ng dagdag na impormasyon, through the pleadings of the parties. Kasi nga,

0: denied or granted. Basta pinagkukomento muna.
1: Ibig sabihin, ano ibig impliedly sabihin? Denied yun. Pero siguro mas madali yan intindihin. Natatandaan ko dati, noong nagkaroon ng kaso sa Korte Suprema, kine-question yung constitutionality ng anti-terrorism law. Doon nag-request yung mga petitioners na i-TRO muna yung implementation nitong batas. Kasi nga, sinasabi, irreparable damage. Halimbawa, may nahuli na, may kinulong na.
0: Oo.
1: Grabe yung, kumbaga hindi mo na mababawi yung isang tao na nakulong. Kahit ilang araw lang yan, yung na-deprive siya ng kanyang kalayaan, hindi mo yan, kahit bayaran siya ng danyos, yung trauma niyan, yung damage niyan sa iyong kumbaga pag-iisip at kalooban, hindi mo na yan mababawi. So, doon. Pero, ang ginawa ng korte, hindi siya nag-issue ng TRO. Ang ginawa niya, okay, nag-issue ako ng order, mag-comment yung government, kasi government yung nagsusulong nito. After 72 hours upon receipt, mag-comment yung gobyerno. After 72 hours na mag-file ng comment yung gobyerno, papa-comment din within 72 hours yung mga petitioners.
0: Okay.
1: At mula doon, magkakaroon ng oral arguments. At yan nga yung, kumbaga partner, yan din yung bahagi ng due process. Papakinggan ang both sides, hindi lang written, papakinggan din sila oral arguments.
0: Okay. Naku partner, mabilisan lang. Habang lang tayo po ay nagkakaroon ng huntahan dito po sa nature ng temporary restraining orders, mabilisan lang po. Gusto ko lang basahin ito. At kahapon ko pa gusto talaga ito basahin. Dahil nais lang naming magpasalamat sa lahat ng mga kapamilya po natin ngayon. Araw-araw sa paghatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aaksyon sa mga nangangailangan. Nakamit po ng DZMM, Teleradyo ang pagiging number one.
1: Wow.
0: Ulitin ko lang. Number one. Sa cable news channel sa Metro at Mega Manila sa TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso po yan ng 2026. At partner, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 naman, anong rango natin partner?
1: Number two. Amazing. Na po tayo. AM radio station sa Mega Manila sa quarter one ng 2026. Radio studies ng 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines.
0: Grabe.
1: Maraming salamat po. Nakikita nyo yung 1 at 2. Malapit na po yung 2 sa 1. Yung
0: kaya
1: pagiging number 1 ng AM radio station ng DZMM. So, sa tulong po ninyo, kayang-kaya po natin yung abutin ng sama-sama.
0: Opo. At maraming salamat po sa walang sawa po ninyong pagtutok sa aming pong programa. Pinag-uusapan po natin dito. Gusto ko lang talaga siyang igitna lang muna.
1: At hinintay kita talaga para i-announce yan. Partner.
0: Nakakatawa lang yan. Ganadong magtrabaho ngayon. What a way to wrap up the work week, partner.
1: Oo,
0: di ba?
1: Nga, partner.
0: Uwi na tayong lahat. Tara na.
1: Oo, at 12 pa ngayon, partner.
0: May 20 minutes
1: celebration.
0: Sabi mo, ulo, si Lloyd sa kakadating na uuwi na. Pero ito, pag-usapan natin ngayon. Okay, balik tayo sa ating mong lesson for today, mga kapamilya. Kasi nga, hinihintay natin desisyon ng Korte Suprema dito sa TRO. But this is the TRO request sa Senator Bato de la Rosa dito po sa Arrest Warrant International Criminal Court. Pero gusto ko po malaman, pag yung nature ng TRO, ano-ano pong pwedeng i-TRO? Pwede ko pong TRO ng tao, bagay,
1: yes,
0: desisyon, ano po ang pwedeng...
1: Karaniwan partner, ano yung doon? TRO ay ini-issue sa isang, kumbaga, impending action. So, sa konteksto ng gobyerno, yan yung mga governmental acts. Kaya nga kanina, nabanggit ko rin yung listahan at hindi ko na po ulitin yun, yung mga hindi pwedeng i-TRO ng mga korte. Pero hindi lang po yan sa gobyerno, di ba? Bawal yung government infrastructure projects, public utilities. Kasi nga, dapat tuloy-tuloy yan.
0: Oo.
1: Hindi pwede matigil ang kuryente, ang tubig, etc. Public utilities, internet, cable, etc. Pero, halimbawa, ito rin yung TRO doon sa mga... Kasi partner, ang TRO pwede sa criminal cases at pwede rin yan sa civil cases. At TRO in civil cases, yan yung mga pipigilan ng isang partido na gumawa ng kahit na anong aksyon na makaka-apekto sa final outcome ng kagaya nun. Halimbawa, may tayo halimbawa dalawa, nag-aaway tayo sa isang bank account. Sabi mo, akin yan. Sabi ko rin, hindi, akin yan. So doon, ikaw meron kang access.
0: Pwede
1: kang meron kang halimbawa nasa yung ATM.
0: Oo.
1: So pwede

0: nga mag-withdraw habang nagkakaso tayo.
1: O, tama. O,
0: so, by the end of ng kaso natin,
1: baka wala na naman yung... yung
0: yun, di ba? So,
1: okay.
0: Ipapa-TRO kita para hindi ka maka-withdraw. So, yung TRO na yun, i-address sa'yo, i-address sa... At kapag nilabag mo yung TRO, contempt of court yan. Kasi inutusan ka na. Temporary restraining. Hindi sinasabi, panalo na yung kalaban mo, mm-hmm. Liza, pero bawal mong gawin ang kahit na anong makaka... apekto. Kasi kahit nanalo ko, yung pala, zero balance na.
1: Mm-mm.
0: So parang, kumbaga, we made a mockery, or in that case, partner, example lang naman, you made a mockery out of the justice system. Kasi kumbaga, kunyari, nagpa-participate ka sa proceedings, eh, yung pala, gumagawa ka ng paraan na makalusot na sa iyong pananagutan.
1: Ayun.
0: Parang may naalala ko sa ganung sitwasyon.
1: Parang very timely to today. Parang may mga certain
0: hindi
1: people
0: lang today, partner, yesterday and
1: today
0: the
1: and
0: day
1: tomorrow.
0: After
1: may mga tao that's making a mockery ng ating
0: justice system
1: ng ating bansa. Pero tingnan natin ang mangyayari in the coming days. Alam niyo po yan, naniniwala ako dyan. No? Kahit po gano'ng pakatagal ang, ano, ang tatagalin ng proseso na yan, mahaba po ang ano ng batas.
0: Yes.
1: Ang PC ng batas natin, mga kapamilya.
0: And it always bends towards justice.
1: I love that. Mm-hmm. Yan po ang quotable quote ng aking partner for today. Pero sa ngayon, magbibigay po muna kami sa ilang mga paalala. At sa aming pagbabalik, magme-makeup na ako ng konti, partner.
0: Hindi naman halatang walang makeup.
1: Sa ngayon, ay magbibigay dan kami sa ilan sa mga paalala nyo. Pero yung mga questions po ninyo at mensahe po, babasahin po namin mamaya. Ang hotline po namin, bukas pa rin po hanggang sa alas 2 ng hapon. Tawag-tawag na po mga kapamilya, 0919-278-3000. So, wag po kayong bibitiyo. Babalik ang hello!
0: Attorney.
1: May lipstick.
2: Hello, attorney. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
3: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
4: kailangan ng gabay na maaasahan.
3: Ako po si Master James Alejandro.
4: At ako naman po si Ate Nems Turla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
3: Gusto natin ay alam natin po anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
4: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan tuwing Sabado alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Ang galing! Pangmatagalan!
6: Parang tayo lang, han.
2: Everest Appliances.
5: Babe, ano ever best decision mo in life?
6: Siyempre, building a home with you.
5: Oh.
2: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
7: For liver health, level up na! Liver Aid Pro. Silima rin na, multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
8: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: May silimarin, may multivitamins pa.
10: Yan, ang Liver Aid Pro.
9: Tulong sa pangangalagan ng atay.
10: Liver up na tayo
9: with Liver Aid Pro.
11: Lalo ngayon matraffic sa talsata, hindi ka mainit. Pagkinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa Estrentan. Una sa balita, una sa public service.
2: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrentan. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Basta batas? Hello, attorney yan!
0: Tambalang Liza Aquino, attorney Noel Del Prado pong muli. Tatanggap po muli tayo ng ilang mahalagang reports. Senador Lacson, hinimok ang mga kapwa senador na ibalik ang dignidad ng Senado. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom, magandang hapon.
12: Attorney Noel, magandang hapon. Panahon na para gawin ng mga senador ang tama para maibalik ang dignidad ng Senado bilang institusyon. Ito ang itinigis ni Senador Pancino Lacson sa isang pahayaga matapos ang nangyaring barilan sa Senado Miyerkules ng gabi. Ayon kay Lacson, Senado ang naging pinakamalaking casualty na nangyari at isang positibo hakbang para maibali ang dignidad nito ay ang pagsulong sa natakdang pagkunwi ng Senado bilang impeachment court para sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Inimok din niya ang mga kapwa senador na mag-self-reflect at nanawagan na itigil ang mga responsableng pahayag at parabang. Samantala, sinabi naman ni Lacson na isang magandang unang hakbang ang inununsyo ni Senate President Alan Peter Cayetano na magpupulong ang Senado bilang impeachment court sa darating na lihir. Ayon sa kanya, malinaw sa konstitusyon na obligasyon ng Senado na mag-convene bilang impeachment court kaagad matapos matanggap ang articles of impeachment mula sa Kamara, bagamat maaaring idaos ang paglilitin matapos ang mga paunang proseso. Matatandaan na itransmit ang articles of impeachment ng Senado mula sa House of Representatives o Representatives noong Miyerkules. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, John Carter.
1: Maraming salamat, John Garner. Samantala, Meralco, magpapatupad ng posibleng rotational brownout sa ilang lugar sa Luzon. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, John Garner. John, magandang hapon.
10: Liza, magpapatupad ng Meralco ng posibleng rotational brownout sa ilang bahagi ng Luzon ngayong Biyernes, May 15, matapos muli magdeklara ng yellow at red alert ang NGCP. Ayon sa Meralco, maaari silang magsagawa ng manual load dropping o rotational power interruption dahil sa kakulangan ng supply ng kuryente sa Luzon grid. Patutupad ng rotational brownout sa pagitan ng alas 3 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi sa ilang bahagi ng Batangas, Bulacan, Cavite, Laguna, Metro Manila, Pampanga, Quezon at Rizal. Bilang paghahanda, sinabi ng Meralco na nakapag-secure sila ng nasa 250 megawatt na deloading capacity mula sa kanilang commercial at industrial customers sa ilalim ng Interruptible Load Program o ILP. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Ron Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Ron Cueto, at lahat ng ating mga Radyo Patrol.
2: May nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
1: Nagbabalik po ang Ilaw Attorney sa Oras Muna 1:49 ng hapon. Bukod ang gulo lang ng palitan ng hapon ni Attorney Noel. Pero sa ngayon po, I think because it's a Friday, ay meron po tayong pinakamahalagang liham na natanggap mula po sa isa sa ating pong kasamahan sa ating pong bagong episode ng Dear Attorney. Alright, sa aking partner sa oras sa 1:49, babasahin ko na po yung liham na bigay ni Kurt mula po sa Pangasinan. Hingi lang po sana ako ng payo tungkol sa isang sitwasyon na aking kinakaharap ngayon. Ako po ay nasasangkol sa isang issue kung saan ako ang itinuturong may kasalanan kahit malinaw sa akin na wala po akong ginawang mali. May isang insidente po sa aming lugar kung saan may nawalang mahalagang gamit. Dahil akong huling nakita malapit sa lugar kung saan ito nawala, ako po ang agad na pinagbintangan. Sinubukan ko pong ipaliwanag ang aking panig at itinanggi ko ang paratang, ngunit tila hindi pinakikinggan ang aking paliwanag. Sa halip, patuloy akong hinuhusgahan ng ibang tao at naapektuhan na rin po ang aking reputasyon. Wala pong konkretong ebidensya laban sa akin, ngunit patuloy pa rin ang pagbibintang nila. Dahil dito, ako po ay nakararanas sa matinding stress at pag-aalala at natatakot din po ko na baka lumala pang sitwasyon at umabot sa mas seryosong usapin. Nais ko pong malaman kung anong aking mga karapatan sa ganitong sitwasyon at maaari ko po bang kasuhan ang mga taong patuloy na naninira sa aking pangalan kahit wala naman po silang hawak na ebidensya at patunay. Ano po ang mga hakbang na maaari kong gawin upang maprotektahan ko po ang aking sarili? Maraming salamat po, Attorney Noel. Go ahead.
0: Oo. Kurt, ito yung isa sa mga sitwasyon na yung inuulit-ulit natin dito sa programa lagi. Nasagot ka ng batas. Bakit? Kasi ayon sa ating konstitusyon, bago ka masampahan ng kaso, ay may karapatan kang madinig. Ibig sabihin, bahagi ng iyong due process rights na hindi ka mabansagan, hindi ka mabrand bilang kriminal Bakit? Kasi bukod dun sa due process rights mo, or bahagi din ito, ay yung iyong right to be presumed innocent. At yung karapatan na yan, kumbaga, kawing-kawing, magkakakabit yan. Kasi, kumbaga dito, yung pag-aakusa sa iyo ay hindi dinadaan sa tamang proseso ng batas. Kumbaga, marites, bulong-bulungan, chismis-chismis, at kinakalat.
1: Naku?
0: At dito, meron kang malinaw na legal na remedyo.
1: Mm-mm.
0: Yung paninirang puri, yan ay pwede mong isampa. Whether yan ay pabigkas, pasulat, binablind item ka sa mga social media,
1: mm-mm,
0: pwede mo yang ireklamo.
1: Okay.
0: At dito, partner, kasi pag ganyan na chismis-chismis, ang challenge lagi dito ay yung ebidensya.
1: Mm-mm.
0: Sino ang, kasi kung ikaw mismo ang nakarinig, pwede mong gamitin ang iyong sinumpaang salaysay, pwede kang magreklamo batay sa nakita mo, narinig mo. Pero kung narinig mo lang yan at second hand, sino yung testigo
1: na
0: nakarinig yan at tatayo sa iyo? Ibig sabihin, pwede mong maging
1: witness,
0: saksi sa iyong isasampang kaso ng paninirang puri, whether yan ay civil case for defamation or damages, or yan ay kumbaga defamation under the revised penal code, 'di ba, yung ating iba't iba, kasi depende yan kung ano yung mapapatunayan. Yan ba ay pabigkas, sinabi, gestures ba yan, 'di ba? So kasi dito aaminin natin, unfair talaga yung nangyayari sa'yo.
1: Hindi, tsaka saan kaya ito nangyayari? Ito po ba sa workplace nangyayari?
0: Oo, parang,
1: kasi pwede mo i-reklamo sa
0: HR
1: yan.
0: Ang basa ko parang ano eh, doon sa lugar nila, pwedeng workplace, pwedeng kapitbahay, pwedeng community eh.
1: Naku,
0: so,
1: ano ba yan?
0: Baka pwede, Kurt, pwede kang tumawag.
1: Mm-mm.
0: Isa sa mga araw na ito, next week.
1: Himayin natin ang
0: situation
1: mo. Himayin
0: natin yan. Mm-mm. Para talagang matulungan ka. Alam ko, napakahirap na yan, kinikimkim mo. So yun din, bantayan mo rin ang iyong mental health. Hindi na po ito legal na payo, pero tandaan mo, kung magkakaso ka man o hindi ka magkakaso, kailangan manatili kang buo. At yan, iyong mental health ay kumbaga, alagaan mo rin yan bukod sa yung physical health.
1: Ito, Kurt, hindi po ito legal na payo, pero ito po'y payo mula sa tao na ilang beses na rin po na biktima ng ganito pong klase ng sitwasyon. No? Nahuhusgahan po tayo, nasasabihan po tayo, people are calling me names, kahit alam mo naman na wala kang kasalanan at wala rin silang ebidensya na hawak. No? So, for someone na katulad nyo po na alam ko rin po ang feeling po niyan, may the truth protect you.
0: Yan.
1: Alam mo wala kang ginagawang masama, alam mo wala naman silang ebidensyang hawak sa'yo, alam mo namang hindi totoo, may that comfort you and sana mas mahimbing ang tulog mo knowing na hindi naman po totoo lahat ng mga paratang na binabato sa inyo. So ipagdasal po natin yan at kapag nagpapatuloy pa rin, gusto mo yung turuan ng leksyon, ito mga marites na itong mapaghusga, sagot na po ni Attorney Noel yung mga kasong pwede mo isampa, pero kailangan makausap ka. Hindi po enough itong liham na ito.
0: Opo,
1: kailangan po matawagan po kayo. Over lunch if you want.
0: Kasi sagot tama, na ni Attorney Noel. Tama yung sinasabi ni partner Liza. Kasi halimbawa, kung yan ay in the context of the workplace, pwede ka rin magsampa ng administrative case.
1: Mm-mm.
0: Okay, pero again, whether yan ay administrative case, civil case, or even criminal case, kailangan mo ng ebidensya. Kailangan mo ng gabay para, kasi alam mo na nangyayari yan. Malamang may nagsabi sa'yo or ikaw mismo ang nakarinig. Yan yung kailangan nating buuing ebidensya. Whether salaysay mo yan o salaysay ng ibang tao na handang tumestigo para patunayan yung iyong mga reklamo, yan ay kailangan nating pag-usapan.
1: Ayun po. Sa ngayon, ay abangan po namin yung pong tawag, no? Ang aming pong hotline 0919-278-3000. At syempre po mga kapamilya, kung gusto nyo rin po maging letter sender sa aming pong programa at segment po namin Dear Attorney, bukas po ang aming Viber hotline ulit ha. Ipapadala nyo lang po yan doon. Hindi naman po kailangan isiwalit nyo inyo pong pangalan, personal information. Babasahin po namin at sasagutin dito po sa programa.
0: At, kahit huli na po, may question of the day ako.
1: Oo.
0: Nag-agree ba kayo? Parang kamukha ng aking partner si Kim Chu ngayong araw. Parang kumikimchu si partner Liza Aquino.
1: Wala, hindi totoo yan. Ako partner ha. Alam mo ba ang tawag dyan?
0: Ano?
1: Fake news, ganon. Pero wala namang batas. May batas ba sa fake news?
0: Paninirang puri ba?
1: Grabe, hindi. Mm-hmm.
0: So, batiin lang natin, partner. Si Arnold Aris, Tita Lina Ho, Zach Tolentino, Sarah C. from Los Angeles, California, si Agnes Reca, Sergeant Putik, Tita Nona Damian, Tita Maria Dulce Orate, si Akatolos. May tanong, partner, ano po ang difference ng TRO sa injunction? Pareho lang po yun.
1: Ayun,
0: pero
1: okay.
0: Meron din po tayong, kasi yung isa ay preliminary injunction.
1: Mm-mm.
0: Meron din po pagka-final na permanent injunction po. May tawag din po doon na
1: ayun,
0: tinatawag. At yung injunction, pipigilan ka na gawin. Meron namang mandatory injunction, uutusan ka na gawin. So marami po yung iba, pero yung temporary restraining order at preliminary investigation, pareho po ng kahulugan yan sa
1: ayun.
0: Batas.
1: O partner, mag-hello lang tayo sa napakababait po natin mga yan kapamilyang na nakatutok. Si Arnold Harris, Arnold Aris, nandito na.
0: Yes, partner.
1: Si It's Me, Wilotsky.
0: Mm-hmm.
1: Si Farah Robles, nandito na sa ating live
0: LV
1: stream.
0: LV Edua from Binangonan, Rizal.
1: Si Elena Ilarde, 9696, ay nandito na rin.
0: Marvin Riabad.
1: Si Jill Borhal. Social live posting is nandito na.
0: Yes.
1: Hello, hello.
0: Grandre Bamba, nandiyan na rin.
1: Si
0: Farah Robles, nabati mo na ba?
1: Hindi pa, partner. Mm-hmm. Si Nathan Galvez nandito na po. At nagko-congratulate sa ating lahat. Number one sa cable. I love it.
0: Kailangan natin silang pasalamatan ulit. Lahat po kayong binabati namin. Kayo po ang dahilan kung bakit nag-number one na
1: opo.
0: Po sa cable at number two na sa AM radio station.
1: Sabi ni Social Life Posting, ano po yung powder blush? Wala tayong kaayos-ayos ngayon. Walang blush, walang anything. Woke up. Literal to ngayon, partner. Woke up like this tayo ngayon.
0: Si Benong, andyan na rin.
1: Si Manuel Hoso, nandito na from Candaba, Pambanga. Mimingat kayo po kabalim.
0: Nathan Galvez.
1: Si Rukayo San, nandito na.
0: Si
1: Konnichiwa, sino pa ba?
0: May Thanga. Ay,
1: si Andrew Princess Sipta, nandito na. Si Jericho Ferrer, nandito na sa live stream po natin. Yoli Lu, 6011.
0: Zach Tolentino, nandyan na rin.
1: Si Roxanne, konnichiwa, Trini Noel, Miss Liza. Pag-greet naman po ng anak ko. 5-year-old si Celestine Amara, nakikinood na din, watching from Yokohama, Japan.
0: Wow.
1: Hello, hello, konnichiwa.
0: Poy Poy, Vladimir, nandiyan na rin, partner.
1: Ayun po, naku, wala na tayong oras, partner.
0: Vina Hermohino, nga.
1: Maraming maraming salamat po sa inyo. Si Sir Vino Diosdado at si Sir JD ay nagpapashoutout out. Thank you so much, everyone.
0: Ligaya Chingtan, humabol pa. Hello.
1: Sa atin pong, sa inyo pong pagsubaybay sa ating isang oras na talakayan. Mabilisan lang po ito, mga kapamilya estudyante po natin sa Polytechnic University of the Philippines. May dapat kayong
0: abangan!
1: Bakibahagi sa GCMM Ligtas Dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan tungkol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung papaano magiging handa ang komunidad sa oras ng sakuna.
0: Makakasama natin si Ariel Rojas, nakapamilya natin, at ang Manila DRRMO. Gaganapin yan sa May 26,
1: aba?
0: Martes, sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula ang registration alas 8 ng umaga.
1: Sama-sama tayo!
0: Matuto at maging handa.
1: Ayun! Babasay ko yung sa baba with Matt's Care of Tele.
0: Oh, yes.
1: Binasa
0: ayun na nakita natin ang poging-poging Ariel
1: ba
0: Rojas.
1: Naman! Lumipas na po isang linggo dito po sa Hello Attorney. Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala. Hatid po namin sa programang ito ang mga batas na madaling maintindihan.
0: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayong mag-alala. Magtanong lang at manigurado dahil dito po sa Hello Attorney,
1: sagot ka ng batas. Susunod, Tita Winnie Cordero
0: at Doc Dennis Ngo
1: sa DZMM Action ngayon! See you guys on Monday!
0: Yes, partner, happy
1: Bye,
0: weekend!
1: Bye, partner!
0: Ingat-ingat!
13: Hello Attorney! Sa DZMM!

0: Kami po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon. At sa darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras po natin, 1 minuto makalipas ang alas 2.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya, natagpuan na ang 56 anyos na babaeng napaulat na nawawala noon pang May 4 matapos magproseso ng passport sa Department of Foreign Affairs sa Paranaque. Ayon sa anak ni Elpidia Manalo Lailo na si Michael, alas 6 ng umaga kanina nang matagpuan ng kanyang ina sa bus terminal sa Alabang sa Muntinlupa kung saan kinupkup siya ng isang mag-asawa. Natuklas ang sumakay ng jeep papuntang Alabang si Nanay Elpidia mula Baclaran dahil hinahanap nito ang sasakyan pauwi ng Mindoro. Nasa maayos na kalagayan si Nanay Elpidia na kasama ng mga anak pauwi ng Oriental Mindoro. Balita sa lalawigan, aprobado na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang aumento sa sahod ng mga kasambahay sa Zamboanga Peninsula. Balita mula sa Zamboanga, hati ni Queenie Casimiro. Queenie.
4: Ayon sa bagong wage order, nasa 6,000 piso na ang sahod ng mga kasambahay sa mga chartered cities at first-class municipalities, kasama ang mga bayan ng Indanan, Holo, Parang, Patikul, Siasi at Talipao sa Sulu, habang nasa 5,500 naman ang minimum wage sa iba pang bahagi ng rehiyon. Sa datos ng Department of Labor and Employment, may mahigit 18,000 domestic workers sa Region 9, kung saan 13% nito ang nakatira sa bahay ng amo nila, habang uwian naman ang karamihan. Sisimulang ipatupad ang bagong wage order sa Miyerkules, Mayo 20. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
3: Maraming salamat, Queenie Casimiro.
2: DZMM Radio Patrol Flash Report!
3: Samantala, kuha ho tayo ng flash report mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly.
5: Felicia, sinuspili ng ombudsman ang 6 na buwan sa Senate at Insurgent at Arms, Mau Aplaska. Kasunod yan ang nangyaring pagpapaputok ng baril at tensyon sa loob ng Senado kahapon ng Miyerkules ng gabi hanggang madaling araw. Kahapon, ayon kay ombudsman Jesus Crispin Limulia, epektibo ang preventive suspension simula ngayong araw, May 15, 2026. Sa loob ng suspension, hindi makakatanggap ng sahod si Aplaska. Maaari namang i-appeal ni Aplaska ang kautusan ng ombudsman, pero ani Limulia, disturbing ang pagpapaputok ni Aplaska ng baril laban sa law enforcement. Antabayanan ang iba pang detalye maya-maya lang dito sa DZMM Teleradio. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radio Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
3: Maraming salamat, Kelly Cordero. Pakinggan ho natin ang nagaganap na press conference sa Ombudsman sa Quezon City.
6: You can imagine it already. Kasi nga, the senators. Kasama ang senators. We will have a day with them, na kausapin sila, para malaman natin, out of due respect also, to the position.
7: So if you can name the senators that medyo nasa list natin?
6: Everybody was present.
7: The majority.
6: Everybody was present. And those who came before and after. Para malaman natin lang. Oh, we will ask them. We will ask our friends in media. We will ask the PNP. We will ask the DILG. We will ask the NBI about this. Baka mag-overlap lang to sa DOJ investigation. But we can deal with that. I will talk to the Secretary of Justice. Kahit i-joint namin ito na investigation, pwede. Wala akong problema ron. Kaya lang, syempre, the NBI is under the DOJ. Baka mas maganda kung dito lang talaga nakasentro yung investigation, but they will be assisting us in that regard.
7: Yung muna po, Ben Sanz.
6: Okay?
8: Sir, Sir, meron po ba tayong update on filing of flood control or infrastructure cases?
6: Maraming nangyayari. Many things are happening. Maraming nahihinog na. At you will find out in due time. Within the month, marami kami ifa-file. Within next month, marami ifa-file. Pero matingin namin mahihilog pa ng early July, ma-file din namin. Pero tuloy-tuloy yan, hindi tumitigil ang trabaho dito. People go to work here every day to precisely to attend to that. Kasi nga, yun ang trabaho namin. Eh. That's the job that we swore to undertake when we accepted our positions here.
7: Sir Conti lang, on the subject of the legality or the validity of the arrest warrant, would you like to comment on the conflict?
6: It is there's a presumption of regularity based on 1951, Republic Act 1951. It is for the court to stop it because it's the executive's function to serve it.
7: Okay. Pero so yung sinasabi nila na parang medyo 1951 and then the Rome Statute of Article 58,
6: 59. Ano yan? The Rome Statute will not apply here as much as 1951. Because Rome Statute does not anymore apply to this case. This is a very purely local matter. Hindi ito nagpupunta sa ICC. Ito ay dito sa ating bansa.
7: Because we're not a member of it anymore?
6: Well, that's one reason. Yeah. So, but 1951 is the prevailing law. It's the prevailing law.
7: Okay, sir. Thank you.
6: Hmm. Okay?
8: Sir, meron po ba kayong bagong request for a PhDO? And if you can name it, thank you.
6: Wala pa kaming request, pero marami kaming binabantayan ngayon. We're guarding a lot of things. We're in constant touch with our investigators who are also in touch with the AMLA, with the Anti-Money Laundering Council, so that we are on the track of, we're trying to follow the money. Yung pa rin sa flood control, we're trying to follow the money. Yung pa rin eh. In the end, that's what matters here.
7: Sir, konti lang, sir. Medyo na excited na kami sa'yo. May laundry list na ako, sir. Konti lang. Yung SBRC, sir, Blue Ribbon, binigay na ni Senator Lacson.
6: Yes,
7: there are
6: yes.
7: Several recommendations there. Will you? How are you going to use the report?
6: No, we will. No, we will validate everything. We have, it's a guide to us. It's a guide for us to use.
7: Not necessarily adapt,
6: because we have to find out through our own sources, and of course, we have to follow the evidence.
7: So, yung special panel of investigators which allegedly issued recommendations already, can we get an update on it? And if you're going to,
6: what do you mean? What special panel?
7: On the kay Speaker Martin.
6: Wala, basta ongoing work dyan. Ongoing work. It's a very active case right now. Every day we're working on that case.
7: No subpoenas forthcoming.
6: We have issued subpoenas, but we're not revealing the persons in the seat of the subpoenas, because let's put it this way: what we are up against is big money, who can afford all the lawyers and even their own private investigators, who may want to throw a monkey wrench into the judicial process. So we have to play with our own by our own rules. For us to be effective in this job.
7: Sir, kung may subpoena, may PI na tayo?
6: Andiyan na yan. Papasok na yan dyan. Kasi yung subpoena power naman, kahit sa fact-finding, we have subpoena powers.
9: Sir, Evan Alvarez po from UNDP. Balikan ko lang po yung sa PhDO. Since si Sen Chis po meron ng PhDO, are we looking na rin po ba na mag-file ng complaint sa AMLA para po ma-freeze yung assets niya?
6: Well, we're on that. We're working our way through it. Yeah.
9: Sooner than later.
7: So yung kailangan ng speaker, sir, wala pa siya sa PI level?
6: Malapit na rin. Yung unang kaso niya, nandiyan na. Yung money laundering, nandiyan na. But there are other counts of money laundering that were filing before the other main cases that we filed. May main case pa yan eh.
7: So yung mga pending mo kay San Joel, Cheese?
6: Ongoing. Kaya lang, you know, we don't want to get lost in the we don't really want to gain out the noise of impeachment. Impeachment is a constitutional process, as we are a constitutional body. We give due respect to that process. Kaya ayaw namin makihalo sa ingay ng impeachment. But ito, wala kaming choice. Kundi lumabas, kasi yung pagputok ng baril na yon, at nagkaputukan sa loob ng Senado at nawala yung isang taong kailangan makausap ng accountability officers ng ating bansa at ng mundo, meron tayong problema. Diba? kailangan lumabas kami dito sa bagay nito. Kung hindi lang nangyari sa Senate, hindi ako lalabas dito. Kaya lang, ito, urgent itong nangyaring ito. Kasi nagkaputukan nga eh. Hindi natin pwede palampasin itong pagkakataong ito na mayroong taong sinasabi sa law enforcement, mas mataas ako sa inyo, papaputok ng baril sa kanila. Sino siya? Anong karapatan niyang gawin yun? Diba? Mas mataas ka sa law enforcement, sino ka? Not even the president will do that. Who has that power? Not even us. Nobody here can say that or do that. And when you try to be above the law, then you have a problem.
9: Sir, just on that, sir, ano po yung tingin niyo sa dapat na...
3: Yan po ang bahagi ng press conference ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla kung saan inanunsyo niya na pinapatawan ng 6-month preventive suspension si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca kaugnay ng nangyaring barilan sa Senado noong May 13 at pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senate custody. Antabayanan ang iba pang detalye ng balitang yan maya-maya lamang.
2: DZMM Radio Patrol Flash Report!
3: Samantala, binuksan ng National Commission for Culture and the Arts ang 2026 National Heritage Month sa Angono, Rizal na tinaguri ang Art Capital ng Bansa. May 10 ng isagawa ang opening ceremonies sa Loyola Retreat House Spirituality and Art Center sa Nieves Hills. Sa keynote address, iginiit ni NCCA Chairman and Executive Director Eric Zerudo na mahalagang ipagdiwang ang National Heritage Month dahil sinasalamin nito ang katagang nakaukit sa Filipino heritage at nagbibigay ng pag-asa sa mga tao. Bukod sa torch lighting ceremony sa Kaagapay Monument, inilabas din sa aktibidad ang commemorative stamps sa pangunguna ng PhilPost.
1: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
3: At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Chalinto.
2: DZMM Balita Ngayon! Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon Ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon. Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon!
10: Hello po!
0: Hello po! We're here! Ay, nakala ko naman eh. Medyo...
11: Magandang hapon, Tita Winnie!
0: Asya, narito na naman po ang tambalang. Handang umaksyon, handang umagapay sa inyong mga panawagan. Hindi mamaya, hindi bukas, kundi ngayon na. Kasama po ninyo nag-iisang dalaginting ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero.
11: Magandang hapon, mga kapamilya. Magandang hapon, Tita Winnie. Siyempre, ito po ang DZM Aksyon Ngayon, ang magbibigay buhay sa ating mga kwento at meron pa rin tayong pag-uusapan na interesting.
0: Ay, oo, alam mo ba, ang aga ko kaya nagising kanina, Doc.
11: Yes.
0: Ay, kasi meron tayong field trip.
11: I know.
0: Nagpunta tayo dyan sa San Roque National High School sa Navotas para sa ating tawag dito.
11: Pumunta ka nga kaninang umaga para maghatid ng relief goods at hot meal sa mga naapektuhan ng pamilya sa sunog ata, ano, Tita Winnie?
0: Right.
11: Tama ba ako?
0: Actually, mga 50 families ito ang naabutan natin. Actually, 50 families yung talagang natupok ng sunog. Talagang abo-abo ang kanilang mga bahay.
11: Mm-hmm.
0: Pero meron pang 20 pamilya na hindi considered as totally affected by the sunog. natunog kasi kumbaga parang nadilaan lang sila.
11: Pero nausukan na water damage.
0: Yeah, right. At saka hindi lang water damage, kasama rin sila sa nawala ng kuryente.
11: Oo, naman affected syempre pag yung supply lang basic services sa isang area na may sunog.
0: Totoo.
11: Disrupted yan.
0: Maraming mga tumulong sa atin kanina, mamaya pasasalamatan
11: po
0: natin. And nabisita rin po tayo ng mayor na si John Ray Chanco. Ayan. At narito po itong hayam po natin na medyo nagkausap kami.
11: Oh.
0: Ang aming munting kwentuhan ni Mayor John Ray Chanco ng Navotas.
10: Titingnan niyo po yung area at kukompare niyo dun sa number of families. Parang talagang sobrang lilit na lang na kwarto, dagdag na lang ng dagdag. Walang plano. At siguro yun yung dahilan kung bakit nagkaroon ng disgrasya. Dahil parang dead end po yun, walang malabasan nung nagkaroon ng sunog.
0: At bukod sa panayam na yan, nananawagan din si Mayor John Ray sa kanyang mga constituents dyan sa Navotas.
11: Mm.
0: Kasi nga, na maging responsable. Ang kwento niya sa atin, nangyari ang sunog.
11: Oh, so may na-identify ba?
0: Oo, noong nawalan ng kuryente. So may kaugnayan
11: na
0: sa illegal connection ng kuryente. Kaya ito naman po, ang isa pa niya, ang mensahe niya para sa mga taga Navotas.
10: Well, unang-una, nagpapasalamat ako sa ABS-CBN Foundation at sa DCMM at Tita Winnie sa pagpunta po dito. Well, dun sa mga kababayan po natin, alam naman po natin na tag-init itong nangyari po na to. Dun sa report sa atin ng Bureau of Fire, nangyari po kasi to nung gabi na nawala ng kuryente. At nung nagkaroon na ng kuryente, meron pong nagkabit ng illegal na connection at dun po nagsimula yung sunog. So sana kung meron tayong alam o nakikita, ay i-report po natin na kaagad at huwag tayong gagawa ng mga ganung bagay dahil makakaapekto dun sa buong komunidad.
0: Maraming salamat, Mayor John Ray Chanco. Siyempre, kasama rin po natin, kaagapay po natin sa ating outreach na yan, ang ABS-CBN Foundation sa Gipka Pamilya. Namigay tayo ng bigas at mga delata. Siyempre, medyo out of stock ang ating champurado.
11: Yes, no? I was expecting champurado, siyempre.
0: Pero, mabuti naman ay sinalo tayo ni Sir Benjo Cruz ng Lugaw Republic. Mm-hmm. Ang bango-bango kaya nung lugaw, lalo na binudbura ng bawang na binusa.
11: Okay.
0: Ang sarap.
11: Mm-hmm.
0: At syempre, may nagpakape din po tayo na courtesy of Sir Juanito Ang ng Nash Coffee. At para humadala natin lahat ng yan sa San Roque National High School, and tinulungan naman tayo ng Isuzu.
11: Susu.
0: Susu Inteco Group.
11: Ay, maraming salamat din po kay Kapitan Salvador Miller Jr. ng Barangay Tango South, Navotas City. Kapitan Maria Corazon Bauyon ng Barangay San Roque, Navotas. At si Mr. Alfie Marcelo, Social Welfare Aide, City Social Welfare and Development Office, Navotas City. At syempre kay Jennifer Serrano, City Social Welfare Officer ng City Social Welfare and Development Office din ng Navotas City.
0: Hanggang sa susunod po na pag-arangkada ng ating DZMM Kapamilya Serbisyo Caravan, abangan!
11: Yes.
0: Samantala! Siyempre, tuloy-tuloy po tayo sa pagbubukas ng ating klinika sa East 30, maya-maya lamang. Mm. Ha? At ang ating tatalakayin, Doc?
11: Kulay ng ihi.
0: Ay, kulay ng ihi.
11: Mm-hmm.
0: Alam mo, importante yan ngayon.
11: Yes.
0: Kasi akala nyo ba, sapat na ang tubig na iniinom ninyo?
11: Tama.
0: Hindi.
11: Gusto ko lang talakayin yan. para maging conscious, aware ang mga kapamilya natin.
0: Totoo.
11: Na importante na ma-observe natin ang kulay ng ihi kasi may ibig sabihin yan.
0: Kaya nga, at ako nga, Doki, kahit na ang dami kong, alam mo ba yung jug ko na dinadala ko? Naubos ko yun. Kulang pa.
11: Decolor pa rin ang ihi mo?
0: Hindi, parang
11: pakiramdam.
0: Pakiramdam ko, kulang.
11: Bitin, no?
0: Na nanunuyo pa rin ang bibig ko.
11: Pareho tayo.
0: Diba? Mm-mm. Pero wala namang problema sa kulay ng ihi.
11: Wala naman. Okay. Yes.
0: Baka meron po kayong mga katanungan tungkol sa ihi. Isipin nyo na po yan, ipadala sa ating DZM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo social media accounts. Pwedeng-pwede rin po tayo magtanong sa ating DZMM Viber hotline number
11: 0919-278-3000. Siyempre sa ating DZMM landline 8924-4101, local 5671, 5672 at 5673.
0: Ay, bago ang lahat, naku, meron pa tayong pasasalamatan.
11: Yes!
12: Lakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
0: Yan, tinapay is life!
11: Yes!
0: Alam mo, bilib naman ako dun sa mga nasunugan na iyon. Di ba bukod sa kilay is life, eyelashes is life.
11: Really?
0: Oo, talaga.
11: Ay, hindi napaso?
0: Wow! Buti hindi na ano, naupod.
11: Oo.
0: Pero hindi. Sorry, I am not mocking
11: no,
0: anyone.
11: No.
0: It's just
11: I know what you're trying to say, Tita Winnie. Life goes on.
0: That's right.
11: Alam mo, nagkaroon tayo ng kanong klaseng tragedy. But life goes on.
0: Correct. Hindi naman porket na tayo yan na trahedya eh, mukhang trahedya na rin ang itsura natin.
11: Yun ang ayaw natin.
0: Diba?
11: Kasi gusto natin ipaalam sa tao na yes, problems are part of life,
0: right.
11: And it's how we face them.
0: That's correct.
11: Kung yun pag-ayos sa sarili mo, facing everyone in a very pretty manner is your man of coping, why not?
0: And you must agree with me when I say that feeling good starts with myself, with
11: yes.
0: my body, di ba?
11: It's always a choice.
0: Oh.
11: It's your choice to feel good.
0: Correct.
11: Maski na may trahedya,
0: why
11: should
0: problema.
11: I go and join the problem?
0: Oh.
11: Yes. By being mukmuki, nasosolve mo ba?
0: Hindi.
11: Wala.
0: Maganda tayo.
11: Dati na yan. Alam na natin.
0: Correct. Babalik po kami ha. At syempre, antabayanan din po ang pag-uulat ng ating mga radyo patrol yan at marami pang iba. Dito lamang po sa ating programang
11: Aksyon Ngayon!
2: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
13: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
14: kailangan ng gabay na maaasahan.
13: Ako po si Master James Alejandro.
14: At ako naman po si Ate Nems Turla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
13: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
14: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
15: Smells good.
16: Tikman natin.
15: Sarap!
2: Yummy! Everest Refrigerators.
15: Love?
2: Ano Everbest food mo in the world?
16: Of course! Yung ginawa natin together.
2: Aww. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
17: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
18: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex.
20: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
21: Kaya ba, ganyan?
22: Sige lang, Direk. Kaya.
23: Ikaw ang
4: magsasabing kaya mo to. Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil ikaw ang liwanag sa dilim. Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
21: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
22: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
18: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Para sa maayos na liver function,
24: Liveraid Pro.
23: Liver up na tayo
24: with Liveraid Pro.
25: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Action ngayon!
26: Ang oras, alas 2:27.
27: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
0: At sa oras na yan, pakinggan po natin ang mga balita. Todo-todo pagbabalita ng Radyo Patrol. Una sa Hanay, dating IZI spokesperson Brian Osaka, ibinalik sa Governance Commission for GOCCs matapos italagang commissioner. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Malacanang, ihatid sa atin ni Radyo Patrol, Christian Yosores.
28: Magbabalik sa Governance Commission for GOCCs o GCG si Attorney Brian Keith Osaka matapos muling italaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang commissioner ng komisyon. Sa inilabas ng mga larawan ng Malacanang, nalumpas si Osaka kay Executive Secretary Ralph Rector itong Miyerkules. Bago itinalagang commissioner, nagsilbing spokesperson at executive director ng Independent Commission for Infrastructure o ICI si Osaka at dating naging tagapangsalita ng Korte Suprema mula 2019 hanggang 2023. Unang naging commissioner ng GCG si Osaka noong 2023 nang italaga rin ni Pangulong Marcos Jr. Ang GCG ang nangangasiwa, nagbabantay at nagsisilbing oversight body ng mga government-owned and controlled corporations o GOCCs gaya ng PhilHealth, PAGCOR at Land Bank of the Philippines. Bukod kay Osaka, nanumpa na rin kay Recto si dating Iloilo City Mayor Jed Patrick Mamilog na itinalaga namang undersecretary ng DILG. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Salamat sa iyo, Christian Yosores.
26: Mga opisyal ng Surigao del Sur sinampahan ng kaso kaugnay na maanomalyang infra projects. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik.
29: Magandang hapon, Tito Winnie at Doc Dennis. Nagtungo sa ikalawang pagkakataon ang grupong task force kasanag sa Office of the Ombudsman para sampahan ng magkakahiwalay na reklamong graft, malversation at iba pang issue ng katiwalian laban kina Surigao del Sur Representative Romeo Momo, Surigao del Sur Governor Johnny Pimentel at Carrascal Mayor Vicente Hotchkiss Pimentel III dahil sa di umano'y kaugnayan sa mga construction company na ginawaran ng iba't ibang infrastructure projects sa kanilang lugar. Ayon sa mga nagsampa ng reklamo, isa na si Mary Helen Zafra. Nagawaran ang kumpanyang Surigao La Suerte Corporation ni Momo ng 300 million pesos na halaga ng mga transaksyon sa LGU base sa mga dokumentong nakalap nila mula sa Securities and Exchange Commission. Abang nasa 482.7 million pesos naman ang halaga ng infrastructure projects na di umano ang mga proyektong naibigay sa construction firm na JNA Pimentel Construction mula 2016 hanggang 2020. Inakusahan rin ng kanilang grupo si Mayor Vicente Hotchkiss Pimentel III na sa pagmamayari ng DGP Construction and Supply na nakatanggap ng 497.5 million pesos na infrastructure contracts. Wala pang tugon ng mga nasasangkot ng mga individual sa mga reklamong isinampas sa kanila. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
11: Maraming salamat, Nico Bagsik.
0: Sa ibang balita, Kaap nagsagawa ng rescue operation at disaster response exercise upang mas palakasin ang aviation emergencies at rescue operation. Narito ang balitang kumpirmado sigurado ihahatid sa atin ni Radyo Patrol Bert Dizon.
29: Tita Winnie, Doc Dennis, tambok sa simulation exercise na pinangunahan ng Civil Aviation Authority of the Philippines at Philippine Aeronautical Rescue Coordination Center ang isang aircraft ditching incident o emergency water landing sa Manila Bay kung saan isinagawa ang magkakaugnay na air, sea at medical rescue operations. Kabilang sa mga lumawak sa rescue exercise ang Philippine Air Force para sa air operations, Philippine Coast Guard para sa maritime response, mga partner hospital para sa mga medical evacuation at treatment, at iba pang ahensya ng gobyerno na may kinalaman sa disaster response at emergency management. Layo ng exercise na masuri ang kahandaan at pagiging epektibo ng national search and rescue system ng bansa kabilang ang unified command mechanisms, response time at communication system ng mga responders. Ayon kay Kaap Director General Raul Del Rosario, mahalagang maipakita sa publiko na handa ang gobyerno at mga responders sa anumang aksidente o emergency situation. Dagdag pa ni Del Rosario, sinusuri rin sa exercise ang maayos na koordinasyon ng iba't ibang ahensya upang matiyak ang mabilis at organisadong pagtugon sa oras ng sakuna. Bahagi rin ng SAREX 2026 ang pagsunod ng Pilipinas sa international standards na itinakda ng International Civil Aviation Organization o ICAO. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Thank you sa'yo, Bert Dizon.
11: Senators Robin Padilla at Chigoy Estrada kabilang sa mga iniimbestigahan ng Ombudsman kasunod ng tensyon sa Senado. Balitang kumpirmado, sigurado, mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero.
1: Doc Dennis, Tito Winnie, magandang hapon. Kabilang sina Senator Robin Padilla at Senator Chigoy Estrada sa mga iniimbestigahan ng Ombudsman kasunod na nangyaring pagpapaputok ng baril at tensyon sa loob ng Senado Miyerkules ng gabi hanggang madaling araw kahapon at sa pagtatara si Senator Bato de la Rosa, ang Ombudsman Jesus Crispin Limuya, na panood nila ang kumalag na video kung saan sinabi ni Senator Chigoy na itago ang kopya ng CCTV. So ngayon, hihingi na ng Office of the Ombudsman sa Senado ang kopya ng CCTV footage at kapag may nawalang kopya, posible manong si Senator Chigoy pa ang mapaghinalaan. Binigyan din yung Ombudsman na kinakailangan nila itong imbestigahan dahil sa hinalang stage ang tensyon sa Senado. Sakaling mapatunayan ni stage, maharap sa kasong obstruction of justice, sino man ang mapatunayan sangkot. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
11: Maraming salamat, Kelly Cordero.
0: Ilan lamang po yan sa mga importanteng balitang dapat nating malaman sa oras na ito. Abangan po iba pa mga balitang ihahatid ni Tony Velasquez sa kanyang headline sa hapon, alas 4.
25: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Action ngayon! Bukas na ang klinika sa East 30 sa Action Ngayon!
11: Bukas na ang klinika sa East 30, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapo sa budget, kaya hindi makapagpakonsulta, ako ang kakampi niyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal.
0: Ihi, meron bang ano? Meron bang scientific name yung ihi?
11: Urine.
0: Urine, ah, yun na yun.
11: Urine, yes.
0: Okay, urine. Bakit ba tayo kailangan umihi, Doc?
11: Eh, dahil ito ay dumi. Okay. Waste products ng katawan na likido.
0: Galing sa?
11: Bato.
0: Okay.
11: Bato. Kidneys.
0: Kidneys.
11: Kidneys. Kaliwat kanan. Isang pares ang ating kidneys.
0: Okay. Yun nga, Dok. Yun nga. Kasi di ba parehong panala yung kidneys at saka yung atay.
11: Atay.
0: So parang on layman's term, ang atay for solid waste, ang kidneys for liquid waste?
11: Pareho lang sila.
0: Ah,
11: pareho, ha? Pareho lang sila. Dahil sabihin natin sila ay nagfi-filter. Kumbaga sa may air-condition filter tayo, aquarium filter.
0: Yeah.
11: Anong sinasala niya?
0: Yung dumi.
11: Dumi, di ba? Anong lumalagpas? Anong lumalabas? Yung malinis.
0: Mm-mm.
11: So, ang nangyayari sa...
0: Ulit. Yung lumalabas, yung malinis o yung madumi?
11: Malinis na siya. I mean, yung sa filter, ha, yung organ, ha,
0: okay.
11: Bine-breakdown mo siya, eh. I-breakdown mo siya.
0: Ay, you lost me there.
11: Okay.
0: Sorry.
11: Ganito yan. May...
0: Akala ko kasi, sorry Doc, ha?
11: Yes.
0: Just to give you yung kung paano ko siya naintindihan. Akala ko, pag lumabas yung wiwi, yun na yung madumi hindi kailangan ng katawan.
11: Okay. Vehikulo ang tubig.
0: Okay.
11: Vehikulo ang ihing lumalabas.
0: Okay.
11: Sasakyan ng dumi. Now, dun finilter, umikot yung dugo sa loob ng ating bato o kidneys sa pamamagitan ng pressure, yung glomerular pressure.
0: Okay.
11: Kaya, di ba, tumatakbo. Kaya pag may renal failure, deads na siya.
0: Yes.
11: So, tumatakbo, umaayos.
0: Uh-uh.
11: Bine-breakdown niya yung mga poison na pumapasok.
0: Okay.
11: Kina-counteract niya.
0: Ah, nilalabanan niya.
11: Yes.
0: Para hindi tayo malason.
11: Para in case hindi niya perpektong na breakdown, hindi lahat pupunta sa sistema, balik sa katawan.
0: Oo.
11: You get it?
0: Yes.
11: Kasi our kidneys is considered a filtration organ.
0: Yes.
11: Okay? So yun ating

0: Ayan. Pero makikita mo minsan ang ihi mo na walang problema, 0000 lahat.
1: Mm.
0: So ibig sabihin, fluids lang lumalabas. Ihi lang siya.
1: Pero,
0: wala siyang dalang problema.
1: Ano yung pwede niyang madalang problema?
0: Asukal.
1: Ay, okay.
0: Diba? Asukal. Minsan, ang asukal ay dapat na reabsorb, na filter, na sala, na ibawi ng katawan.
1: Kasi kailangan natin din ng asukal.
0: In
1: a form of carbohydrates.
0: Yes.
1: Okay.
0: But, in excess, pag sobra siya ng 180 milligram per deciliter o 180, yun ang threshold na kaya ni kidney, no? Kaya pag may nakita kang sugar sa urinalysis,
1: glucose,
0: no? Glycosuria, no? Plus 4. At that point, humigit ka ng 180 ang sugar mo.
1: Ha? Ganun?
0: Yes. Kaya madalas, nadidiscovery ang isang diabetiko sa isang simpleng urinalysis. Dahil hindi mo akalain kasi wala kang lahi, wala ka naman gusto sa matatamis na pagkain. Pero bakit itong ihi na itinest natin, plus 4 ang sugar mo?
1: Kaya ba nilalanggam ang ihi ng mga diabetiko?
0: Hindi pwede natin gamitin yan bilang panukat natin na yan ang may sugar, ang ihi. Pero isa yan, pero sabihin natin, marumi ang toilet mo. Pwede rin lang gamitin yun, ha?
1: O, teka lang, ha? Pansamantala po muna nating ihihinto ang ating talakayan sa ating klinika sa East Trent, ha? Narito po muna si Jom Garner para sa live. Ano ba ito? Nagsasalita ngayon sa Senado si Senate President Alan Peter Cayetano. Yes, Jom?
2: Kasalukuyan nagsasagawa ng live sa kanyang Facebook account si Senate President Alan Peter Cayetano. Yan ay matapos patawan ng 6 na buwang suspensyon ng Office of the Ombudsman si Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska kasunod ng barilan sa Senado Miyerkules ng gabi. Pakinggan natin ang kanyang pahayag.
3: Wagan namin yon. At sinabi niya, pinapaabot ni Director, walang NBI sa Senate, walang NBI sa GSIS. Nung hapon, umakit sa akin si General Mau at nagsabi po sa akin na may nangyayari sa mga pinto at yung GSIS ay nagsasara ng mga pinto at nagsasabing kahit senador po ang dadaan doon ay kailangan inspeksyonin. Sabi ko kay General Mau, pakianyaya sa head ng GSIS, administrator yung nagamit niya noon, I think he meant GM. Sabi ko, I'm willing to talk to him very calmly, please call him. The next thing I knew, meron na daw mga armado doon, I asked them to call NBI ulit. Sinabi na naman nila na wala. Samantalang kitang-kita na ng mga nakasuot ng NBI. The next thing we knew, may mga putukan na at akala po namin yan ay mga fireworks. Nagpuputukan na pala po sa baba. Still, they were denying that NBI yon. Kahit na yung mismong winarningan nila ay nagsabing NBI sila. So please look at the context. Alam natin under siege nung Monday or nasa loob ng Senado ang mga NBI. Alam po natin na nakipaghabulan sila. Gina-justify pa dahil ito daw po ang paraan na mag-arrest. Pagkatapos, pinangako sa amin na wala daw pong NBI sa paligiran. Nandun na po ang Marines, nandun po PNP, libo po ang PNP sa labas, naging very transparent kami. Nakiusap kami na walang baril sa loob ng Senado. Tignan nyo po lahat ng video. So nung nangyari na po yun at hindi na po namin alam kung sino kakausapin dahil nagkaipitan na sa loob ng kwarto ang bawat isa, ginamit natin Facebook. Ang sumagot po ay si Secretary ng Interior na si John Vic Remulla. Dumating siya, sabi niya, please allow the police inside. Nag-usap kami, sinabi niya, secure kagad, I'll be there in 10 minutes, secure the CCTV. Agad kong sinabi, kaya as soon as nakaakyat na po si Sergeant at Arms Mau, sabi ko, secure the CCTV room, huwag niyong gagalawin. Pagdating ng mga police, make sure you have 2 copies, isa sa kanila, isa sa amin, para hindi po matamper. Yun din po pinag-uusapan ng ibang senador sa loob ng room. So nung sinabi po ni Jinggoy na itago, ang ibig niya sabihin, make sure walang makakuha kung hindi po yung police. At sinagot siya nun, kung tinuloy yung video na yon,

0: may sumagot na nakasecure na po. As soon as Secretary Remulla came, the first thing he did was kamustahin kung okay kami, kung secured yung mga senador. Then tinanong yung CCTV and then nagpaalam kung pwede sweep floor by floor at pumasok yung iba pang pulis. Technically, I could have said it was under Senate jurisdiction. But he gave me his word and he followed his word that this will be an investigation that is independent. So dalawa po, joint investigation to. Lahat po ng CCTV agad binigay. Pangalawa po, lahat ng crime scene hindi po namin tinago. In fact, sa GSIS hindi kami makapasok, pulis lang. Kaya bago umuwi si Secretary Remulla at si Chief PNP Nartates, hiningi ko na makapasok din po. Kasi nung una, inilalabas ang narrative ng iba na wala daw putok from the other side. Nung una, isa pa lang ang nakitang putok o bala na tumagos galing sa kabilang side. Pero nung pinayagan kami sa loob at nung pagkatapos po na inusisa ng mabuti ng PNP, nakita po na may at least 5. So what am I saying here? This is the results of the independent investigation so far. The President, and I thank him for calling, checking how we are, and assuring us that he told everyone to stand down, the military, the PNP, and the NBI. But I told him, sir, the NBI has been lying to us. Sabi niya, hindi, susunod sa kanya yung NBI. Sabi ko, sir, with all due respect, nandito naman si Sec. John Vic, siya na mag-report sa'yo. So dun sa mga nagsasabing this is stage or whatever, diba, we allowed every single transparency measure. We allowed the investigation. In fact, pag-akyat namin ng fifth floor, kahit wala sa usapan, sabi po ni Secretary Remulla, ibaba ang mga armas ng USAA. I saw his wisdom para nga hindi magka-inkwentuhan, para hindi magkaroon ng miscommunication or hindi, you know, hindi questionin ang intention ng bawat isa. Pinababa ko sa mga USAA yung mga armas. Sa fifth floor yon. We went to the first floor, nakita nyo naman yung press con. After the press con po, may nahuli na sinasabi niyang confidential assistant, confidential agent po siya. Confirm po yan at kinasuhan na po yan. At sinabi din po niya kung sino nag-utos sa kanya na taga NBI. It is about this time na nagsimula pa lang mag-iba ng narrative ang NBI. Biglang umamin na nandun at biglang may sulat daw na ang GSIS ay nag-request ng security. Kailanman po wala sa history ng GSIS na NBI ang kanilang tatawagin. Parati po yung pulis. Ang NBI po ay hindi taga-secure. And even assuming for the sake of argument, may usapan na po kami ni Director Matibag na in the building, around the building, kasi pinangako niya sa akin walang checkpoint sa labas ng NBI, samantalang nakita namin po yung video, NBI, pinabubuksan po yung mga kotse ng senador. This was on Monday. So sunod-sunod po ang kasinungalingan po ni NBI Director. I believe he's lying to the President. That is my personal belief. I believe he is giving him false narratives. Kasama po nila si Senator Trillanes nung Monday. Senator Trillanes had no personality to do that. But he is in coordination with many. Let me express my sadness.
1: Okay, tawagin natin muli si Jom Garner. Jom, are you still there?
2: Yes, ito Winnie, Doc Dennis. Magandang hapon.
1: Mm-mm.
3: Yes.
1: So what did he say?
2: Yes, so nangyari nga live ni Senate President Alan Peter Cayetano. Unang-una, nilinaw niya na hindi magulo ang Senado at ginugulo lamang umano ito. Nagkalat umano ang mga NBI agents sa Senado noong Lunes pa lamang para umano tigilan si Senator Ronald De La Rosa na bumoto sa leadership change. Kung matatandaan natin, nangyari ang leadership change, napalitan si Senate President Tito Soto at naluklok si Senate President Alan Peter Cayetano. Pinasinungalingan din ni Cayetano ang sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na walang NBI agent sa loob ng Senado noong Miyerkules ng gabi na nang mangyari ang putukan sa Senado. Nilinaw din niya yung sinabi ni Senator Jinggoy Estrada sa kumakalat na clip umano na Facebook Live ng Senador na itago yung kuha ng CCTV sa pinangyarihan ng Barilan. Ayon kay Cayetano, ang ibig sabihin umano ni Senator Estrada dito ay protektahan yung kuha ng CCTV. Ayon sa kanya, binigay na rin umano ng Senate leadership sa mga otoridad ang kopya ng lahat ng CCTV sa pinangyarihan ng Barilan. Iginit din niya yung sinabi ni pinalisinungalingan din niya yung sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na hindi nagpaputok ng baril itong mga NBI agents sa panig naman ng GSIS. Patungkol naman sa impeachment, pinabulaanan ni SC Cayetano yung alegasyon na nangyari yung gulo, yung Barilan sa Senado noong Miyerkules para protektahan ang isang tao. Iginit rin niya na magpo-convene ang Senado bilang impeachment court sa Lunes, yan ay Mayo 18 para sa nakatakdang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Sina Winnie Doc Denny.
1: Okay, Joe, maraming salamat. Extra, please.
2: At yan, ang palitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, John Garner, DZMM.
3: Thank you. Maraming salamat, John Garner.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Babalik po tayo at pagpapatuloy natin ang usapang ihi. Dito lamang po sa
3: Aksyon Ngayon!
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
6: Ano mga concerns? Ano mga issues?
4: Pagkakampi ng masang Pilipino.
6: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
4: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
6: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
4: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: Tatamaan po tayo ng presyo.
8: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
7: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
8: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
7: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
8: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: Balitang kumpirmado, Radyo Patrol! Serbisyong sigurado, DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
1: Okay, tayo po'y nagpapatuloy dito sa ating programa. Ang pinag-uusapan po natin, ang quality and quantity rin siguro, Doc. Ano?
3: Yes, and color.
1: Ng ating urine.
3: Yes.
1: Kasama yung color sa quality.
3: Mm-hmm.
1: Ngayon, ang tanong ko kanina bago tayo nagbalita, since may bine-breakdown din ng ating bato, ang sugar, at inilalabas yung excess sa ihi, kaya ba nilalanggam ang ihi ng mga diabetiko?
3: Generally, yan ay isang myth lamang.
1: Yun. Hindi totoo, walang katotohanan.
3: Hindi totoo, dahil ang ihi natin, hindi asukal lang naman ang meron eh. Okay? Meron din mga protina, may mga ibang component na mga waste products. At syempre, sabi ko nga kanina, kung madumi ang kasilyas niya, walang magagawa. Talaga, maski na maipis meron din.
1: Oo, tsaka naman ang langgam, hindi lang naman asukal lang,
3: yes,
1: na
3: anong meron na pwede nilang kutkutin, lumalapit, pumupunta.
1: So, walang katotohanan.
3: Walang katotohanan.
1: So, ano pa? So, ano bang dapat na maging kulay ng ihi?
3: Ang natural na kulay ng mga acceptable, hindi naman iisa lang ang kulay na pwede sa ihi natin, yung klaro. Yung sobrang klaro, parang tubig, no?
1: Okay.
3: Pwedeng light yellow, kulay mais.
1: Ako merong time na hindi gano'n, light.
3: Yung parang steamed na mais, yung na tinutok sa pushcart, yung light yellow
1: basta
3: lang.
1: Basta very, very light.
3: Yung tawag namin straw colored. Ganon, no? So, ideal yun, Tita Winnie. Ibig sabihin, balance ang iyong hydration.
1: Okay.
3: Wala tayong masyadong issue.
1: Okay.
3: Hindi masyadong dark.
1: Okay.
3: Pwede kasi pwedeng papuntang darker yellow, papuntang orange.
1: Yung ganito, Doc.
3: Yung pa, yun, darker yellow na yun.
1: Oo, darker. Ito na nasa t-shirt ko.
3: Yung t-shirt mo, ideal yun.
1: Ideal
3: yung DZMM yung, na letra
1: ito
3: natin.
1: Ito yung na dark na yellow.
3: Well, sabihin natin yung tsaang medyo
1: tsa.
3: Light. Light na tsaa. Light, ha? Light, ha? Hindi ko sinasabing dark,
1: light
3: ha?
1: Light na tsaa.
3: Light na light na tsaa. Ibig sabihin,
1: pero may pagka-brownish yun eh.
3: Yun nga eh. Pero ibig sabihin, pwede pa, but ito ay pwedeng mangyari lamang sa unang ihi mo sa araw.
1: Okay.
3: First urine, kasi concentrated.
1: Oo nga.
3: Okay? Or, kulang ka sa tubig. Yun lang acceptable. Pero kung pirmi na, yung light tsaan na sinasabi natin, bawat ihi mo na lang ay ganyan, may issue tayo.
1: Ako sa umaga lang, Dok, pero okay lang yun.
3: Okay lang yan.
1: Pagkatapos,
3: sabihin,
1: okay
3: yes,
1: na.
3: Yes, kasi concentrated ang ihi natin sa umaga. Eh. Now, may raming imposibleng, walang imposible sa kulay ng ihi.
1: Okay?
3: Pwedeng pink.
1: A pink?
3: Yeah, may dugo eh.
1: Ah, may dugo.
3: May dugo, halong puting clear na ihi.
1: Oh.
3: Diluted blood.
1: Oh.
3: Pink. Lalabas yan.
1: Okay.
3: Pwedeng pulang-pula rin.
1: Dahil dugo.
3: Dugo na siya.
1: Oo, dugo
3: okay?
1: Na. Uh-oh.
3: So ano bang mga sakit na isipin natin? Baka may bato, stones.
1: Okay.
3: Sa daanan ng ihi.
1: Uh-oh,
3: nagkaskas, nagkiskis. Sobrang infection mo.
1: Masakit nun?
3: Oh, yes. Yes. Pwede yan. Renal colic ang tawag doon. Sa lalaki, baka may sakit sa prostata. Prostate.
1: May ganun din.
3: Yes.
1: Okay.
3: Prostatism, prostate gland enlargement.
1: Uh-oh.
3: Minsan, dahil sa pagkain.
1: Pagkain.
3: Yes. Dragon fruit na pink.
1: Ah, nakaka-pink din ang wiwi?
3: Yes, minsan.
1: Okay.
3: Oo. Yung beetroot. Ano ba beetroot sa Tagalog?
1: Walang
3: beetroot. Beetroot yung parang pula rin. Ano?
1: Medyo lasa lupa.
3: Ayun. At minsan, ibang gamot.
1: Ah, yes.
3: Di ba? Gamot can create change din sa ili, kulay ng ihi natin.
1: Okay, in that context,
3: yes.
1: Dahil nag-change ang kulay ng ihi ko dahil sa gamot or kinakain,
3: yes.
1: Ano yung red flag na baka hindi dahil doon?
3: Pag wala kang gamot, iniinom.
1: Hindi. Provided na nakakain ako ng
3: yes.
1: Gamito, ganyan.
3: Yes.
1: Bukod doon sa sinabi mo, meron Mm-mm. pa bang iba?
3: Sabihin natin may sakit, may lagnat.
1: Ay, may lagnat.
3: Then, idudugtong natin yung kwento. Kaya nga, yes, ang reklamo mo, chief complaint, pagdating mo sa clinic, Dok, pink ang ihi ko.
1: Uh-oh.
3: So, uusisain ko na sa kwento mo, buhay mo, gamot mo, kinain mo, lahat-lahat, may naramdaman ka ba? Siyempre, physical exam mo, meron ka bang lagnat, meron ka bang mataas na pulso, kasi pag increase heart rate yan, minsan may fever, hindi ba?
1: Yes,
3: yung mga ganon. Siyempre, tetest ko rin ang hydration status niya.
1: Ayan si Andrew. Andrew Princess Iptan. Tawag to. Ako po ay umihi ng sobra.
3: Okay.
1: Siguro ibig sabihin madami, ano?
3: Marami. Baka forceful.
1: At masakit.
3: Mm.
1: Parang may blade kapag umiihi ako. Akala ko UTI.
3: Okay.
1: Nagpa-check po ako. May kasamang dugo na pala ihi ko. At ngayon po ay may stage.
3: May
1: prostate cancer na po ako. Pero nakakatulong po ba?
3: Ano ba yan?
1: Ang buko juice. At pinagbawalan na rin ako kasi ako uminom ng alak. Oo naman.
3: Yes, kasi meron kayong prostate
1: cancer.
3: So in other words, Tita Winnie, ang simula sa poll sa kanyang pag-call ng attention,
1: yeah.
3: Yung kulay ng ihi niya, ay yun naramdaman niyang sakit. No? At hindi niya alam, may dugo. Microscopic hematuria. Ibig sabihin, nakikita sa microscope
1: lang
3: ang dugo.
1: Okay?
3: Pero mismo sa kulay, hindi. But, ang red flag niya, sobrang hiwa.
1: Sakit?
3: Yes, parang may labor. Ouch. Ang ihi natin wala eh. Daan lang eh, di ba? Parang gripo lang. Diretso, labas. Force, pwede mo pang iire kung gusto mo eh.
1: Correct.
3: But sa kanya, bawat pata, sakit yan. So, yun, pina-check.
1: Buko juice.
3: Buko juice. Ah, tubig pwede na. Buko juice gusto mo, di sige lang.
1: Basta, ito eh, dapat magtubig siya.
3: Tubig pa rin.
1: Hydration. Okay. Si Al Escape, nagpa-urine test ako, clear po ako. Mm. Kaya lang po, may 3 plus sa blood ko po. Ano po kaya yun, Doc?
3: Yan.
1: 68 years old. Oh,
3: lalaki, babae, tita may
1: lalaki, forgot. Lalaki.
3: So, pwedeng prostate pa rin ang problema. Pwedeng infection, pwedeng stone. So, ang nakita mo lang, plus 3 ang blood, RBC. Meron ba tayong WBC? Meron ba tayong pus cells? Meron ba tayong casts or mga kristal sa ihi mo? So, bago natin sabihin na infection siya o prostate, yan ang ibang mga factors, component na dapat natin alamin din.
1: Balik po kayo sa doktor nyo.
3: Mm-mm.
1: Si Dulce, bakit po, Doc Dennis, paggabi, okay naman kulay ihi ko, pero sa umaga, lalo na pag hindi agad ako nakaihi, kulay tsaan na. Umiinom kasi ako ng turmeric tea sa umaga. Ayun po kaya ang dahilan.
3: Well, hindi natin masabi kung turmeric ang may source niya. No? Turmeric is parang ginger lang naman, eh, parang salaba.
1: It's very, very yellow.
3: Oo, pero hindi dapat magkulay cha or very dark.
1: Uh-uh.
3: At in fact, dapat mas maraming ihi mo.
1: Yes.
3: Eh. So, kung pareho kayo sa kay Tita Winnie at sa akin, pag umaga, ang unang ihi at dark, ay okay lang. Uh-huh. Diba?
1: Baka tapos dapat yung susunod din na.
3: Hindi na. Uh-huh. Hindi na.
1: Ang mga pa, yung bubbly wiwi.
3: Well, bubbly wiwi, dapat ipacheck natin yan. Kasi pwedeng protina ang tinatapon natin. Yung mistulang bula, parang yung sa albumin, puti ng itlog.
1: I-describe mo yung pagka-bubbles niya. Yung kasi minsan may mga, di ba, pagka-uihi,
3: yung pagka-ihi mo na bubbles na ayaw natin is yung nakatayo o kayo po babae, nakaupo. Pagka-ihi nyo po, pag nag-landing po yung ihi sa yung bowl? Inidoro sa bowl na may tubig, may lobo, para kang sabon, na hindi yan nawawala.
1: Ayan.
3: Yung pirming nandyan, parang may dome.
1: Pag naglalaba po kayo, ginanong
3: yung parang naglalobo plastic, yung nagbabalun laro tayo. Pag hindi po nawala, pa-check natin yan. Dahil ang ihi natin ay excreta, secretions, out of the body, ayan ay po isang senyales kung ano nangyayari sa loob ng katawan. Kaya dapat pansinin natin, kulay ng ihi, dami ng ihi, the last ng ihi.
1: Yan. Ay, nabitin tayo. Pero nasa Facebook at TikTok si Doc.
3: Sundan nyo lang po ako. Gamitin ang official username natin at Doc Dennis Official. Mga kapamilya, mag-follow, mag-like, mag-share. Para sa ibang pang mga payong medical o anumang uhuntahan tungkol sa kalusugan, mag-message lang po kayo.
1: Di pa nga natin na ano, kung ilang beses ba dapat umiihi sa isang araw.
3: Sabihin natin kada 3 oras, 4 oras meron yan. Kasi ang capacity ng ating ihi, ang pantog natin, mga 350, makaka-urge ka na.
1: Ayun. At gano'ng kadami?
3: Well, sabihin natin talagang at least half a glass. So sabihin natin 150 to 200.
1: Eh kung more than that, masama ba?
3: Hindi naman, pero titingnan natin. Pwede natin pa-check kasi kung sobra naman, baka meron din issue sa filtration.
1: Last question.
3: Yes, Tita Winnie.
1: Bakit may times na pagka umiihi, kinikiligkig?
3: Ay, that is part of the nature ng ihi.
1: Talaga?
3: Yes. Meron din, hindi yan totally explained with a single statement yan. Yung medyo may kilig factor.
1: Diba?
3: Parang happy ka, natapos na.
1: Actually, ginagawa lang komedye. Pero meron pala dahilan
3: meron,
1: yun.
3: Meron.
1: Okay.
3: Meron yan.
1: Sige. Naku, that's it for our week. Well, kahit na po maraming kaganapan sa ating bansa ngayon, ako po'y nananawagan pa rin. Tayo'y magdasal. Sa Linggo, tayo sumamba kung ano man po ang relihiyon ninyo.
3: Yes.
1: Sabay-sabay po tayo magdasal ng kaayusan at katiwasayan para po sa ating bansa. Kaliwanagan ng isip at puso para sa mga namumuno sa atin. At sana po'y lumabas na ang katotohanan at dapat hustisya ang kasapitan. Yan. Ako po ang inyong lingkod, Tita Winnie Cordaro.
3: Ako po ang inyong kapamilya, Doc Dennis.
1: Para sa
3: Aksyon Ngayon.
1: Bye! Happy weekend!
3: Happy
1: Uy,
3: weekend!
1: Bukas sa Win Today, alas 10.
3: Yes!
9: Winnie Cordaro at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
10: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa darating pang panahon, patuloy na magbabalita. Maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras po natin, ganap na pong halos 4 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: DZMM Balita Ngayon!
3: Non-verbal gestures o mga senyas na may pagbabanta maaring ituring na krimen ayon sa Korte Suprema. Naritong kumpirmado, siguradong balita mula sa Korte Suprema, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ras.
4: Siya sa desisyong sinugdan ni Associate Justice Alfredo Benjamin Cagiwa, pinawalang sala ng 3rd Division ng Korte Suprema si Gregory Israel sa kasong grave threats matapos mabanta lamang walang sapat na ebidensya ng criminal intent o layunin manakot sa kanyang ginawang kilos. Pero nilinaw ng Korte Suprema na maaaring may sagawa ang krimen ng grave threats hindi lamang sa pamamagitan ng salita o sulat kundi maging sa pamamagitan ng mga non-verbal gestures. Nagsampa ng kasong danyos ang dalawang negosyante laban si Israel matapos tumanggi ipaayos ang mga depekto ng ipinagawa nilang istruktura. Pero habang pauwi mula sa paliparan ang dalawang komplainan, munti ko manong mabangga ng motorsiklo ni Israel ang kanilang sasakyan. Dito manong ginawa ni Israel ang dalawang kilos, itinapat ang kanyang mga daliri sa ulo ng isang komplainan na tila nagpapuntok ng baril at saka iginuhit ang kanyang daliri sa leeg na senyalis ng pagubanta ng pagputol ng ulo. Una rito, hinatuan si Israel ng lower courts at kinatigan ito ng Court of Appeals dahil sa umano'y malinaw na pagbabanta sa pamamagitan ng kanyang mga kilos. Pero pinawalang sala siya ng Korte Suprema dahil hindi napatunayan ng criminal intent pero nilinaw na ang non-verbal na pagbabanta ay pwedeng ituring na grave threats kung may layuning manakot. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Ras, DZMM.
3: Maraming salamat, Steve Ras. Samantala, kumuha tayo ng update sa pagsuspende kay Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca mula kay Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly.
5: Trisha, suspendido na ng Ombudsman ng 6 na buwan sa Senate Acting Sergeant at Arms Mau Aplasca kasunod yan ang nangyaring pagpapaputok ng baril at tensyon sa loob ng Senado Miyerkules ng gabi hanggang madaling araw kahapon. Ayon kay Ombudsman Sus Crispin Limulya, epektibo ang preventive suspension simula ngayong araw May 15, 2026. Habang nagpapatuloy ang suspension, hindi makakatanggap ng sahod si Aplasca. Maaari namang i-appeal ni Aplasca ang kautusan ng Ombudsman pero ani Limulya, disturbing at worrisome ang pagpapaputok ni Aplasca ng baril laban sa law enforcement. Ani Limulya, ang Senate Sergeant at Arms ang dapat na nagkapanatili ng katahimikan at ligtasan sa loob ng Senado.
6: Worrisome yun. Kasi nga, pagpuputukan mo law enforcement, ano siya mas mataas sa law enforcement? Is he higher than law enforcement? He's supposed to help the Senate maintain the rules of the Senate.
5: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
3: Maraming salamat, Kelly Cordero. At abangan mamaya sa headlines sa hapon. Sendo Ronald Bato de la Rosa may tuturing ng pugante ayon sa ilang eksperto. Babaeng bedridden, patay matapos matrap sa sunog sa Caloocan. At presyo ng diesel at gasolina nakambang tumaas sa susunod na linggo. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Tricia Lindo.
2: DZMM Balita Ngayon!
7: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
8: Ako to, si Chiang Ami.
7: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
8: Ako to, si Chiang Ami.
7: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
8: Ako to, si Chiang Ami.
7: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
8: Ako to, si Chiang Ami.
7: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chiang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi
8: ako to, si Chiang Ami.

0: si Chang Ami Perez Castillo. Ako na lang po muna. Tita Winnie Cordero, kasama ninyo hanggang alas 4 ng hapon. Ako, favorite day. Ako, tinataon talaga dito si Chang Ami na favorite day ko ang Friday dito sa Ako Touch si Chang Ami dahil drama day today. Naku, para po sa ating drama maya-maya lamang sa tinawag nating Chang Ami Presents, mapapakinggan po natin ang kwento ng isang inang ginugol ang buhay para sa pamilya kasabay ng paglaki ng kanyang mga anak at pagkakaroon ng sariling buhay. Yan, ngayon, nangungulila siya sa presensya ng kanyang mga anak. Ay. Hanggang saan nga ba ang pagiging ina? Ba niya lalabanan ang pangungulila at pagiging mag-isa sa buhay? Yan po ang ating bibigyang atensyon ngayong hapon sa ating Chang Ami Presents. Samantala, bago tayo magpatuloy, meron muna tayong pasasalamatan.
1: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng GZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
0: Oh, yun na. Sana nakapagmerienda na po kayo ng tinapay. Ano ba masarap na? Alam niyo pa baka meron kayong kondensada, pwede na yan palaman. Oh, di ba? Tapos, ang gagawin niyo para makatipid kayo ng keso, huwag kayong hiwa ng hiwa ng pagkakapal-kapal. Huwag niyo ilagay sa ref para madudurog ninyo. Yung isang maliit na hiwang ganyan, pwede nyo i-spread doon sa kabuuan ng tinapay. Uy, may lasa na yun. Ano ba kayo? Yung iba meron akong kilala, ketchup. Ketchup, ano bang may hotdog? Wala, walang hotdog. Ketchup at tinapay lang, ayos na. O, bakit ba? Ganun lang talaga. O siya, teka muna, tayo muna ng tawag dito eh. Tayo po ay magbibigyan daan muna sa ating mga sa ating balita. Samantalang oras natin, alas 3:12, ito na. Balita ng Radyo Patrol. Tawagin natin si Radyo Patrol Rowan Cueto. Yes, Rowan.
2: Si Ombudsman Christine Remulla na tumakas sa batas si Senator Ronald Pato de la Rosa matapos umano niyang umalis sa protective custody ng Senado habang kinakaharap ang mga alegasyon laban sa kanya. Sa press briefing, sinabi ni Remulla na dapat harapin ni de la Rosa ang mga kasong sinasampa laban sa kanya at patunayan kung wala siyang ginawang mali. Iginit din ni Ombudsman Remulla na hindi dapat umiwas sa investigasyon ng dating hepe ng Philippine National Police.
3: Ang tataka ko sa kanya, dating CPMP siya, tumatak ko siya sa batas. Humarap siya. Ba't niya ginugulo yung mundo eh. Malagot kasi yung mga gawain, sagutin mo yung mga... Sabihin mo, wala ka talagang kasalanan, harapin mo.
2: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMM.
0: Thank you, Rowan Cueto.
4: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Istretta.
0: At sa ilang sandali lamang, pagkatapos po ng mga paalala, tayo po'y mag-uumpisa na sa ating Chang Ami Presents na papamagatan po nating
5: Parang Walang Naka
0: Ang Maging Isang Ina. Ganda ng title, pinag-isipan ito, no? Babalik kami, wait lang!
6: May nakikinig sa'yo.
7: Ako to, si Chang Ami.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
8: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
9: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
10: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
11: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta labundi, Plemex!
12: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: TZMM, numero uno sa aksyon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM!
14: Pero bakit parang pasan mo ang daigdig kung makapagsalita ka?
15: Traitor ka! Tinraitor mo kami ng anak mo!
16: Bakit nangyayari sa akin to? Jaime! Jaime!
4: Chang Abi presents...

Magandang hapon po muli mga kapamilya. Ito na naman ang isang edisyon ng Chiang Ami Presents. Papamagatan po nating ang maging isang ina sa pagpapatuloy po ng ating special Mother's Month ngayong month of May 2026. Umpisahan po natin ang kwento ni Carol. Dear Chiang Ami, ako po si Carol, isang proud na nanay sa aking dalawang anak na si Tracy at Janelle. Bata pa lang po ako, Chiang Ami, pangarap ko nang maging isang ina. Kaya naman kapag naglalaro kami ng aking mga kaibigan, ako ang palaging gumaganap ng role na mama. Mapabahay-bahayan man yan o maging larong Chinese garter pa yan. Lalo namang sumidhi pa ang pagnanais kong gampanan ang pagiging nanay nung nagkaroon na ako ng sarili kong pamilya. At mas lalo pa noong maagang binawi sa akin ni Lord ang aking asawa. Masasabi ko, Chiang Ami, na ang buhay ko ay umikot na sa pagiging ina sa dalawang pinakamagandang regalo sa buhay ko.

0: Ay, ano oras na ba? Naku, 5 na pala ng umaga. Naku, umiiyak na yung bunso ko. Gutom na yata yung baby bunso ko. Gutom na ang baby ko, baby Janelle. Gusto na ba ng milk ng baby na yan? Kakain na ikaw, anak. Ipagtitimpla na kitang gatas mo.
1: Mama?
0: Ay, gising na rin pala yung panganay kong yan. Halika nga dito, pahag nga si Mama. Love na love ka ni Mama Tracy. Alam mo ba yun, nak?
1: Opo, Mama.
0: Pakis nga si Mama, be. Hey, nako, anak. Sandali lang, ha? Ito na talaga tong kapatid mo, eh. Painumin ko lang ng gatas, okay?
1: Okay po, Mama.
0: Saka, Tracy, anak, maaga pa, ha? Matulog ka na muna ulit. Tapos, mamaya, pagising mo, kakain tayo ng paborito mong pancake. Lulutuan ka ni Mama, okay?
1: Opo. Thank you, Mama.
0: Sige na. Balik ka na ulit sa kwarto mo, ha? Tulog ka muna ulit. Sleep tight, anak.

0: Mama, ang sakit po ng ulo ko.
1: Sandali anak ha, hintayin lang natin yung temperature mo. Malapit na to, hintayin lang natin tumunog yung thermometer. Basta huwag ka muna maglikot dyan ha, pumirmi ka muna nak.
0: Okay po.
1: Ay nako, ang taas ng lagnat mo Tracy. Ano bang sabi dun sa librong binasa ko? Dali, alam ko na, malamig na bimpo. Oo, tama, pupunasan kita ng malamig na bimpo. Pero teka, uminom ka muna ng gamot nak. Okay, teka. Ay, oo nga pala. Kumain ka pala muna para magkalaman ng tiyan mo bago ka uminom ng gamot. Sandali lang, nak, ha?
0: Ayoko po, mama. Wala po akong ganang kumain. Dito ko lang po sa tabi ko, mama. Please.
1: Ano? Pero, nak, paano ka gagaling kung hindi ka kakain tsaka inom ng gamot? Sige na, please, nak. Please. Ay, teka. Asan ba yung kapatid mo? Iniwan ko lang siya dito sa crib niya. Naku, malikot talaga yung bunsong kapatid mo. Gumapang na naman siguro. Asan na ba yun? Wala naman dito sa loob ng cabinet. Asan na ba?
2: Mama! Mama?
1: Asan ka bang bata ka ha? Baka nandito ka sa ilalim ng kama. Ayun nga anak. Janelle, andyan ka lang pala. Teka, narinig mo ba yun? Mama daw? Nagsasalita na yung kapatid mo. Teka, si Janelle ba yung nagsabi ng mama?
0: Oo nga po, mama. Di ba, hindi ba naman po nagsasalita si Janelle? Narinig ko po nagsabi siya ng mama.
1: Wow! First word niya yung mama.
2: Mama? Mama?
1: Mama! Nakakatuwa ka naman, nak. Mama ang first word mo, anak.

0: Tiyang Ami, habang lumalaki ang mga anak ko, na sila Tracy at Janelle, maraming pagkakataon na talagang nawiwin nang ang katawang lupa ko, lalo na at 5 taon lang ang pagitan nila. Pero kahit mahirap, kahit may hamon, nakita kong aking saysay, ang aking halaga. Kaya naman, habang lumalaki sila, lumalaki rin ang takot sa puso ko na baka dumating na ang panahon na iiwanan rin ako ng mga anak ko at matatapos rin ang aking pagiging ina. Pero para mapagaan na lang din ang bigat na nararamdaman ko, niisip ko na lamang na dahil sa pagpapalaki ko sa kanila, alam kong hindi nila ako iiwan.
1: Janelle? Janelle? Buksan mo nga tong pinto. Huwag mo akong sinasarado doon ang pinto, ah. Dinadabog-dabugan mo pa ako. Nanay mo pa rin ako, ano? Maglalakas sa kwarto mo? Nagkakaganyan ka dahil lang sa hindi kita pinayagan lumabas? Anong oras na, nak? 7:00 na ng gabi. Delikado na. Sigurado kung saan-saan pa kayo pupunta. Hoy, Janelle, sinabi kong buksan mo tong pinto na kwarto, eh.
2: Ma, hayaan mo na nga po ako. Gusto ko munang mapag-isa.
1: Buksan mo, sabi, eh. Kailangan pa ba kitang bilangan? Huwag mo kong umpisahan, Janelle, ha? Isa. Dalawa. Ayaw mo talaga, ha? Pagparasahin ko tong buksan tong pinto mo. Tatlo.
2: Eto na po. Bubuksan na.
1: Anak, nagawa mo ng pagdabugan ng mama mo? Diba sabi ko naman sa'yo, delikado na ngayong gabi. Next time na lang, please. Para rin naman sa'yo to, eh.
2: Mama naman. Palagi namang next time, eh. Minsan lang naman ako lumabas. Kami nga ni ate, lagi nandito lang sa bahay, eh. Pagkatapos ng eskwela. Tapos, paminsan-minsan, gusto rin naman namin makasama mga kaibigan namin.
1: Pero anak...
3: Mama? Janelle?
1: Oh anak, Tracy, nandiyan ka na pala.
3: Opo, ma. Kararating ko lang po. Ah, mano po pala, ma.
1: God bless, anak.
3: Eh, bakit parang nag-aaway kayo, mama? Narinig ko kayo sa labas ng bahay.
2: Eh, ate, si mama kasi hindi na naman ako pinayagin lumabas.
1: Janelle, hindi mo kakampi yung ate mo dito, ah. At hindi mo na ako pwedeng pagkampihan. Pareho kayong hindi pwedeng lumabas kapag gabi na. Pagkagaling sa eskwela, dito sa bahay ang diretso.
2: Pero, ma...
3: Janelle, tama na. Sige na, sundin na lang natin si mama. Gabi na rin naman, eh. Halika. Doon na lang tayo sa kwarto. Kwentuhan tayo. Tara?
1: Teka, Tracy. Akala mo ba hindi ko mapapansin? Bakit ngayon ko lang umuwi, ha? Kaya sabi ko lang naggabi na. At dapat dito agad sa bahay ang diretso. May pinuntahan ka pa, no?
3: Ma, kasi po, may bili lang akong materyales para sa project namin.
1: Talaga? Patingin nga?
3: Teka, nandito lang po sa bag ko. Pero mamaya na lang, mama. Tara na, Janelle. Bilisan mo. Tara na sa kwarto.
2: Bakit ba, ate? Bakit ba ako tinutulak?
3: Sige na.
2: Ano ba yun? Oo na, ito na nga.
1: Hay nako. Talaga itong mga batang to, mga pasaway. Akala mo, kayang-kaya ng sarili. Lord, nako. Sana naman mabawas-bawasan yung tigas ng ulan dalawa kong dalaga. Maya-maya lang, konti, kagraduate na si Tracy sa college. Itong si Janelle naman, magkokolehiyo na. Paano ko ba masisigurong 24 oras ko silang nababantayan? Para naman sana mapanatag ng loob ko. Ay...
0: Tiyang Ami, hindi ako mahigpit na ina. Hindi rin naman ako matapang. Pero may mga itinakda akong rules sa bahay na nais kong sundin ng aking dalawang dalaga para matuto silang maging disiplinado kahit saan sila magpunta. Bilang ina, nais kong tiyakin na kapag nasa labas ng bahay ang mga anak ko, hindi sila ipapahamak ng kawalan ng respeto at disiplina nila sa iba. Pero nauunawaan ko rin na dumadaan sa pagre-rebelde ang dalawa tuwing mararamdaman nilang pinaghihigpitan sila.
1: Ay, si Sino ba yun? Teka nga, ihinto ko muna tong pag-uwalis. Sandali lang. Oh, Tracy, wala ka bang susi? Bakit kumakatok ka pa? Tapos na ba yung practice nyo sa graduation? Oh, teka, may kasama ka pala. Kaklase ka ba ni Tracy, iho?
4: Mama.
1: Oh, teka na. Bakit ka umiiyak? Halika, payakap na.
5: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
1: Bakit ba, anak?
4: Ma, si Brandon po, boyfriend ko.
6: Mana po, Tita Carol?
1: Ganun ba? God bless you, iho. Teka nga, bakit ka naman umiiyak, anak? May nangyari ba?
6: Tita, may sabihin po sana kami ni Tracy.
1: Sige, pumasok muna tayo sa loob. Nak, Tracy, ano ba yun? Bakit iyak ka ng iyak?
4: Mama, I'm so sorry. Buntis po ako.

0: Anak, Tracy, pwede ba akong pumasok sa kwarto mo?
1: Sige po, Ma.
0: Oh, anak, tama ba itong nakikita ko? Bakit nag-iimpake ka? Saan ka pupunta, anak?
1: Mama, hindi ba tama lang na umalis na ako? Bubukod na kami ni Brandon. Ayaw namin maging pabigat sa'yo, Ma.
0: Anak, hindi naman kayo pabigat sa akin eh. Isa pa, maluwag naman yung bahay. Dito ka na lang, nak. Dito na lang tayo.
1: Ma, hayaan mo na ako. Kailangan kong tumayo sa sarili kong mga paa. Magkakaarak na rin naman ako. At gusto ko patunayan na kaya ko siyang buhayin. Hindi dahil sa tulong mo, kundi dahil yun yung dapat. Hindi po ba yun ang tinuro mo sa amin ni Janelle na maging responsible?
0: Oo nga anak, pero hindi nyo naman kailangan umalis sa poder ko. Gusto mo, si Brandon dito na rin tumira? Okay na okay lang sa akin, nak.
1: Mama! Mama, makinig ka please. Gusto ni Brandon na bumukod na kami. Gusto niyang kaming dalawa lang. At yung magiging anak namin ang magkakasama sa isang bahay. I'm sorry, Ma. Kailangan ko na talagang bumukod.
0: Pero, anak, paano naman ako? Paano naman si Mama? Ngayong handa na kayo at kaya niyo na yung sarili niyo, paano naman ako, nak? Paano na ako?
1: Ma, I'm sorry.
2: Tiyang Ami, alam ko naman darating din ang panahon na gugustuhin na nilang umalis sa poder ko. Pero hindi ko akalain ganito kaaga at ganito kabilis. Hindi ko naman napigilan si Tracy na umalis sa bahay. Dahil lang sabi niya sa akin, handa na siyang bumuo ng sarili niyang pamilya. Kaya naman, kami na lang ni Janelle ang natira sa bahay. Doon ko rin nasimulang maramdaman ang lungkot ng pagiging mag-isa. Dahil kahit kasama ko ang bunso kong si Janelle, maging siya, tila unti-unti na ring lumalayo sa akin.
3: Ma, nakita mo ba yung bag ko? Nandun kasi yung laptop ko eh. Saan na ba yun? Late na ako eh. Ma! Ma, naririnig niyo po ba ako?
0: Anak, pasensya ka na ha. Hindi kita gaanong naririnig. Ano nga yung sinasabi mo?
3: Naku, ano ba yan, Ma? Parang napapansin ko ha. Humihina na ata ang paninig mo, Ma eh. Sumisigaw na ako kanina, pero hindi mo pa rin ako naririnig. Sabi ko po, hinahanap ko ang bag ko. Saan mo po ba nilagay?
0: Bag baka mo? Teka, nilabhan ko yun eh. Kasi nanggigitata na nak eh. Teka, kukunin ko ha.
3: Teka Ma, nilabhan mo? Eh, nasan yung laptop na nakalagay dun?
0: Ang alin?
3: Heist, hina talaga ng pandinig ni Mama. Ang sabi ko, Mama, yung laptop ko nasaan po? Nasa bag ko rin po kasi yun nakalagay.
0: Itinabi ko yun, nak. Nasa kwarto mo, yung sa cabinet na pink.
3: Mama, pwede po ba? Huwag mo na pakilaman mga gamit ko. Kasi may mga importanteng gamit ako sa ilang bag. Baka mawala o mabasa dahil nilabhan niyo pala.
0: Sige anak. Teka, kumain ka na ba?
3: Hindi na ma, aalis na ako. Late na nga po ako eh.
0: Sige anak. Bye-bye. Huwag mo kalimutan birthday celebration ko na ma... Maya...

0: Naluto ko na lahat. Lahat ng paborito nilang pagkain. Cake na lang yung kulang. Sure naman ako, bibili si Janelle. Excited na ako. Tatawagan ko nga muna si Tracy. Alamin ko kung nasan sila. Ay, bakit hindi siya sumasagot? Naku, alam ko na to. Siguro may surpresa itong si Tracy sa akin. Kunyari, hindi makakapunta. O siya, hindi ko na muna siya kukulitin. Excited na talaga akong makita siya at ang apo kong si Jayden. Oh, sino ba tong tumatawag? Unknown number? Ay, baka bagong number to ng manugang kong si Brandon ah. Sagutin ko. Hello? Si Brandon ba ito?
1: Hi, ma'am. Mag-o-offer lang po sana kami ng 30,000 pesos na loan. Interested po ba kayo?
0: Ay, akala ko yung manugang ko. Hindi po ako interesado. Sige po, bye-bye. Ay, naku talaga itong mga tumatawag. Akala ko naman. Tawagan ko nga muna si Janelle.
2: Hello, ma? Bakit po? Teka, ma. Busy pa ako eh. Mamaya ka na lang po ulit tumawag. Sige na, ma. Bye.
0: Hello? Busy pala. Siguro nagmamadali na tong matapos ang trabaho niya para makauwi agad. Kasi nga, birthday ko. Naku, excited na talaga ako. Tawagan ko nga ulit si Tracy.
2: Hello, ma? Bakit po?
0: Anak, nasan ka na?
2: Nasa bahay po ako, ma. Pasensya ka na, ma. Pwede mamaya ka na lang tumawag kasi kanina po umiinak si Jayden. Tumutubo na siguro yung mga pipi niya kaya irritable na. Tatawag na lang ako ulit, ma. Ingat ka lagi. Bisita ako dyan sa bahay. Bye!
0: Naku, akala ko naman uuwi si Tracy ngayon. Ay, ayan na. Tumatawag na si Janelle. Siguro pauwi na siya. Sagutin ko na. Hello, anak.
2: Ma? Ma, huwag ka na magluto ng dinner, ha?
0: Bakit, anak? Kakain ba tayo sa labas?
2: Ah, hindi na. Hindi na, ma. Sobrang busy na kasi sa office ngayon. Hindi na muna ako makakauwi. Sige na, ma, ha? Bye!
0: Pero, anak... Ha? Hay, ganun talaga. Busy lang sila, Carol. Sigurado naman, pag naalala nila na birthday mo pala ngayon, babawi sila. Tiwala lang. Teka, aabot pa naman ako sa miss eh. Magsisimba na lang ako. Hay, ganito pala kapag... Tapos na yung papel mo bilang ina, no?

Wala, na hindi sila naliligaw ng landas, na lumaki silang may respeto sa kanilang kapwa. Dahil ganun ko sila sinikap na palakihin. Pero Changami, sadya bang may tuldo kang pagiging ina? Sadya bang hanggang dito na lamang ang saysay ko para sa kanila? Ang lungkot lang po kasi na tumatandang mag-isa. Ang lungkot na nangungulila ako sa atensyon ng aking mga anak na minsang naging mundo ko. Pero ano nga ba ang laban ko, Changami, kung ang mga supling na pinalaki ko sa mundo ay nakatadhana palang magkaroon ng buhay na para din lamang sa kanilang mga sarili. Hanggang dito na lamang, nagmamahal, Carol. Maraming mga tanong si Carol na ating namang susubukan tugunan kasama ang ating Chief of Psychologist ng Mind Care Center ng Perpetual Health Medical Center, si Professor Yeng Gatchalian. Susunod na.

0: alas 3:40.
1: Oras sa tinsen nyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Ako to, si Chang Ami.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: For liver health, level up na. Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
5: Silimarine plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: May silimarine, may multivitamins pa.
7: Yan, ang Liver Aid Pro.
8: Tulong sa pangangalagan ng atay.
9: Liver up na tayo
10: with Liver Aid Pro.
11: Basta AMMM!
12: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
13: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
14: kailangan ng gabay na maaasahan.
13: Ako po si Master James Alejandro.
14: At ako naman po si Ate Nems Turla.
15: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
16: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
17: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
15: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
3: Balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
0: Bigyan na po muna natin ang mga balita.
18: Asa na ngayon?
0: Paggamit ng automated election system, mas

0: mapapatibay. Mas mapapatibay kasunod ng pagbasura ng Korte Suprema sa hiling na magsagawa ng manual counting sa mga presinto. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula COMELEC ni Radyo Patrol Steve Raz.
1: Naniniwala ang Commission on Elections na pinapatunayan ang desisyon ng Korte Suprema na legal ang batayan ng paggamit ng automated elections sa bansa at ang kawalan ng obligasyon ng poll body na magsagawa ng parallel manual count sa mga presinto. Ito'y kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na nagbabasura sa petition for certiorari laban sa COMELEC dahil ang naturang kahilingan ay hindi nakasaad sa batas at maaaring sumalungat sa layunin ang automation ng halalan na magpabilis at magpaayos ng proseso ng pagbibilang ng boto. Higit ng COMELEC ng mga vote counting machines ay sumailalim sa international certification at source code review para masiguro ang seguridad at katumpakan ng sistema ng halalan. Para kay COMELEC Chairman George Aaron Garcia, ang desisyon ay mababatibay sa patuloy na modernisasyon ng sistema ng halalan sa Pilipinas na layuning maging mabilis, tama at transparent ang resulta ng botohan. Ang manumanong pagbibilang para kay Garcia ay magdudulot ng matinding pagkaantala at maaaring magbukas ng pagkakataon para sa manipulasyon at pandaraya sa eleksyon. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, BZMN.
0: Salamat sa iyo, Steve Raz. Samantala, liderato ng Senado, tiniyak na magko-convene ang kapulungan bilang impeachment court sa Lunes. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, ihatid ni Radyo Patrol, Jom Garner.
2: Itong initiyak ng liderato ng Senado na magko-convene ang Senado bilang impeachment court sa Lunes, Mayo 18 para sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang Facebook Live, sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na matutuloy ang pag-convene ng Senado kung walang magko-question sa rules. Nagkasundo rin umano sila ang 13 miyembro ng mayorya na papayagan nilang matuloy ang pag-convene ng Senado.
3: Kama sa order of business sa Monday, and kung walang magko-question ng rules, at sa aming caucus, nag-agree walang magko-question ng rules, ng impeachment rules sa hanay po ng majority o sa aming pong 13. Therefore, we can already convene as an impeachment court on Monday.
2: Samantala, pinabulaan na naman ni Cayetano ang mga paratang o aligasyong nangyari ang barilan sa Senado noong Miyerkules ng gabi para protektahan ng isang tao at para hindi umano matuloy ang impeachment ng vice. Iginit din niyang hindi magulo ang Senado pag-us ay ginugulo umano ng iilan para sa pansariling interes na pampolitika para sa darating na 2028 election. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, BZMN.
0: Salamat, Jom Garner! Salamat sa ating mga Radyo Patrol.
4: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMN, Radyo Patrol sa East 30.
0: Ang oras po natin, 15 minuto makalipas ang bago mag-alas 4 ng hapon. That's 3:46 for you!
5: Kayo ay nakikinig kay Chiang Ami Perez sa
6: Ako To, si Chiang Ami!
0: Yun na nga, kanina nga po'y natunghayan natin ang kwento ng ating letter sender na si Carol, isang nanay na nangungulila sa kanyang mga anak dahil may tinatahak na ng mga kanya-kanyang sariling buhay. Nagugulat ako sa kanyang mga tanong. Tinutuldukan na niya ang kanyang pagiging ina. Tama ba na maramdaman niya iyon? Para dyan, makasama natin ngayon ang Chief Psychologist ng Mind Care Center ng Perpetual Health Medical Center. Suking-suki na po ng Ako To si Chiang Ami, si Professor Yeng Gatchalian. Prof. Yeng, magandang hapon. Tita Winnie po muna ito.
7: Magandang hapon, Tito Winnie. Maraming salamat ulit sa pag-imbita sa akin dito.
0: Pero parang sana natunghayan mo ang ating drama kanina, no, Prof. Yeng. Nalulungkot naman ako dahil sa nararamdamang ito ni Carol. Ang dami niyang mga tanong eh. Lalo na doon sa last part ng ating script, ano? Sa jabang may tuldok ang pagiging ina. Yun muna, Prof. Yeng.
7: Tita Winnie, walang tulog.
0: Diba?
7: Siguro. Sabi nga, diba, ang pagiging ina, tuloy-tuloy yan, regardless of, kasi nanay ka eh, kasama mo ang anak ko, hindi. nanay ka pa rin. Ang pagmamahal hindi nawawala. At ang role natin, nandyan pa rin. Yun lang, nag-shift lang yung role natin. Diba?
0: Explain natin, Prof. Yeng, yung shifting. Ano bang shifting ito?
7: Oo, ang shift kasi dito, katulad nung nasa drama, ito Winnie, di ba kanina, ang tawag doon, ambiguous loss.
0: Yes.
7: Kumbaga, isang mapanin lang na pagluluksa, parang nawalan ka. Uh-uh. Hindi nawala, namatay ang anak. Pero yung presensya, nawala. At dahil doon, yung nanay mismo, nahihirapan siya na magkaroon ng transition.
0: Right.
7: Kasi tayo bilang nanay, di ba, para tayong manager, nagpapatakbo ng buhay ng anak.
0: Uh-huh.
7: Pero kapag nagkaroon ng role shift from manager, minsan nagiging consultant na lang tayo. Hinihintay na lang natin kung kailan tayo kailangan. So, pag hindi ka na nilalapitan, nasasaktan ka na, di ba? So yun yung role shift na tinatawag. Hindi na puputol, kahit consultant ka, manager ka, o team leader ka, nanay ka pa rin.
0: Correct. Kaya yun ang sagot sa pangalawa niyang tanong, sa jabang hanggang dito na lamang ang saysay ko para sa kanila. Hanggat ikay nabubuhay ka actually sa mga nanay, kahit nga sa kabilang buhay, nanay pa rin sila, di ba?
7: Tama. Alam mo siya, Tita Winnie, kanina nakikinig ako. Ramdam na ramdam ko siya nasa edad na natin eh.
0: Oh.
7: Di ba? Parang karamihan sa mga nanay na sa edad natin ay nararamdaman ito. Kasi ito na yung panahon na yung mga anak natin nagkakaroon na ng kanya-kanyang buhay.
0: Totoo.
7: Hindi man asawa pero gusto nila mag-solo, di ba? O di kaya nag-a-abroad na. O kasama mo man pero may sarili na silang lakad.
0: Mm-mm.
7: Ang tawag sa nararamdaman natin o ng karamihan ay emptiness syndrome.
0: Okay.
7: Emptiness. Oo, baka empty hindi nest. Ito clinical diagnosis.
0: Nest,
7: oo, emptiness.
0: Oo, emptiness. Pugad ng ibon.
7: Yes, oo, pugad ng ibon. Yan, emptiness. So parang wala nang laman yung pugad. Mm-hmm. Ganun ang dati.
0: Mm-hmm.
7: Pero ito kasi, ito ay isang tinatawag na transitional crisis.
0: Right.
7: Yung saan, yung magulang mismo, yung pagkakakilanlan niya, nakatali dun sa pag-aalaga niya ng anak.
0: Right.
7: Kaya ang nangyayari, kapag nagkaroon na ngayon ng role shift, pati yung transition ng mga bata, parang ang lungkot. Tapos right. Pakiramdam mo, yata ako silbeni, hindi na ako tinatawagan ng mga anak ko, ganyan, yung pangungulila. Kaya parang pakiramdam mo, wala nang laman ang pugad ko.
0: Pero
7: wala
0: alam
7: na akong silbe.
0: Pero alam mo, Prof. Yeng, sa pagiging ina, maraming shift. Ma-share ko lang ano, ang unang shift na naramdaman ko bilang ina, kasi mga babae ang anak ko. Siyempre pag babae, bibihisan mo, bibili ka ng mga makukulay na damit. Alam mo, may twinings na kami nung araw. Yung damit ko, mag-partner kami, parehang, tsaka pinapatahi ko yan. Tapos lahat ng makukulay na pang-clip ng buhok, yan ang binibili ko kasi masaya. Gusto ko masaya ang itso, ang kulay ng anak ko. Then there, one day, nung bibihisan ko siya, sabi niya biglang, ma, ayoko niyan. Oops! Ting! Parang meron, may first shift, ayaw na ng anak ko ng ribbon. Ayun. Diba? Second shift,
7: oo.
0: Ayaw na niya ng makulay na damit. Meron na siyang gusto sa sarili niya. Meron na, yun ang susunod na shift eh, prof, di ba? Tapos susunod na shift niyan, mas gusto na niyang kasama mga kaibigan niya. Alam mo yun, actually kung magiging sensitive tayo sa ma-obserba tayo sa stages na pinagdadaanan ng ating mga anak, makakasabay din tayo sa shift, di ba, prof?
7: Yes. Kasi ang isang dapat nating tandaan, Tito Winnie, ganyan din tayo noon.
0: Right.
7: Diba?
0: Baka mas grabe pa nga.
7: Diba? Kasi meron tayong mga tinatawag na normative age-graded influences.
0: Right.
7: So pag sinabi mong normative age-graded influences, regardless of generation, meron tayong similar na mga experiences. Katulad niyan, di ba noon din, gusto mo pa yung giniklipan ka ng nanay mo.
0: Mm-mm.
7: Nung nagdadalaga na tayo, ayaw na natin, nakakailang.
0: Ayoko na yung mama, hindi na yan sa uso. Mga tipong ganyan, di ba?
7: O, tapos yung mga ruffles, ayaw na natin yan. So, pag binalikan natin yun, ma-realize mo, hindi, ganito din ang panahon,
0: right.
7: Diba? At itong mga panahon na nangyayari, sa'yo, hindi naman ibig sabihin ayaw mo ang nanay mo.
0: Mm-mm, totoo
7: hindi.
0: Naman. Hindi.
7: Gusto ko lang din makiisa na muha. Kasi usually, from adolescents, Tito Winnie, meron kasi sila na mas kailangan na nila magkaroon ng social life or circle. Mas physical na ang kanilang pakikitungo. Yeah. Kaya napakahalaga sa kanila ng body image, ng itsura. Ngayon kung hindi sa...
0: Naku, nawawala ka, Prof. Yeng. Sayang naman ang ating discussion. Ayusin natin ang signal ni Prof. Yeng dahil maganda ang ating nagiging talakayan tungkol sa pagiging ina. Tama yun. Tayo ay itinilagang magulang para ihulma ang mga anak. Hindi natin sila property at hindi natin sila pwedeng angkinin habang sila ay nabubuhay dahil meron din silang sariling choice para maipagpatuloy ang kanilang sariling buhay. Okay na ba si Prof. Yeng? Ayan na ba? Ayan, Prof.
7: Yes, nakahabol.
0: Oo nga. You were saying?
7: Yeah, Tito Winnie, yung binabanggit mo ngayon, yung magkaroon sila ng sariling buhay, ang tawag natin dyan, functional autonomy. Yan naman ang goal natin, mga magulang, para sa anak natin.
0: Right.
7: Yung matuto sila sa buhay. Diba? Kumbaga, parang magkaroon sila ng kakayanan na maging independent. Yung hindi sila naliligaw ng landas. Kaya ang sinasabi natin dito, kung halimbawa na magkaroon sila ng sariling buhay, ang isipin natin, iyan yung naituro ko sa kanya. So, hindi kailangan lagi ng presensya mo.
0: Yan.
7: Yung even without your presence, nakikita mo, natututo siya. Yun yung reward.
0: Totoo,
7: no? Sa pagiging ina.
0: At ba, alam mo, babalik at babalik, Prof. Yeng, di ba? Kahit sabihin mo, I want to be independent, I want to live alone, chuchuchuchu. Pero, babalik yan sa'yo, promise.
7: Correct. Diba? Lalo na Tito Winnie, tayo mga Pilipino, we're very interdependent.
0: Yes.
7: Hindi di ba? You seek independence, but you're still connected. Very, very Pinoy yan sa culture natin. Kaya kahit may asawa ka na, ma, anong ulam?
0: Yun, totoo. Alam mo, hanggang ngayon, 82 na ang mami namin, nagre-request pa rin kami ng mga paborito niyang niluluto. Kasi gusto yun ng nanay, di ba?
7: True. Naku, Tito Winnie, napapasaya niyo po ang mama ninyo pag lagi niyong ginagawa yan. Oo. Kasi ang ibig sabihin, nararamdaman pa rin niya yung halaga niya.
0: Totoo. At pagka, kahit nasabihin mong ganito na ang edad ko, parang may pakiramdam. Ewan ko, Prof. Yeng, kung nararamdaman mo rin, may pakiramdam na gusto mong tawagan at makausap ang mama mo. Diba?
7: Totoo yan. Iba yung nandiyan ang mama mo.
0: Yeah, so hindi nawawala ng saysay ang nanay kahit kailan.
7: Correct. Kaya para sa mga nanay na nakikinig, huwag kayong mag-alala. Gusto lang mamayagpag ng anak nyo.
0: Let them fly, kumbaga. Pero Prof. Yeng, meron din na mga tawag dito, role ang mga anak para hindi ganito kalungkot ang maramdaman ng kanilang nanay, lalo na kung wala na silang tatay, kasi balo na itong si Carol.
7: Totoo. Maganda, Tito Winnie, ang ganda nung sinabi mong yan, no? Kasi hindi naman kailangan lagi si mami ang mag-a-adjust. Ang isa rin natin dapat tandaan, may mga biological conditions sa mga elderly. So, hindi ganun kadali para sa kanila kapag sumisikip yung dibdib nila kasi nasa-stress sila na hindi sila napapansin. Sa mga anak, maganda na meron tayong tinatawag na intentional reconnection.
0: Yeah.
7: So, pag intentional reconnection, yung tawagan mo rin siya, kumusta ka na ba, ganyan, o di kaya, yung ginagawa nyo, nagpapaluto pa rin kayo ng gusto ninyong putay, yung luto niya. O di kaya tatawag ka, ma, paano mo naluluto yung adobo? Yung gano'n, no? Intentional reconnection yun.
0: Ay, meron pa akong ginagawa, Prof. Yeng, kasi syempre, pag lahat kami may trabaho na, no? Ang tendency, hindi mo pagastasin yung si mama mo. Pagka lalabas kami, pagka humugot siya, at gusto niya magbayad, okay, thank you, ma. Diba?
7: Yes. alam mo, ang ganda niyan, ginagawa yan ng mga, yung mga anak ko minsan sa lolo nila, sinasabi ko yun. Maganda kasi yun, Tito Winnie, binibigyan mo pa din siya ng pakiramdam na efficacious pa siya.
0: Mm.
7: May kaya pa siyang gawin.
0: Right.
7: So kapag halimbawa, gusto niya manlibre, kahit magpalibre na rin kayo eh, pa-jollibe naman. Kasi yung feeling nila na parang, ay, sarap ng pakiramdam, nanlilibre pa rin ako. Ang powerful noon. Hindi yung tawag doon, self-efficacy, may kaya pa akong gawin.
0: Ayan.
7: Very... No, umaasa pa rin sila. Mm-hmm.
0: Huling mensahe na lang, Prof. Yeng, please.
7: Oo. Ang tatandaan ho natin, tayo bilang mga anak, nandito pa rin tayo dapat para sa mga magulang natin. Pero hindi natin sila dapat na akayin sa bawat lakad nila kasi kailangan din ang maramdaman na meron pa silang kalakasan. At ikaw ay nandoon pa rin, parang pinararamdaman mo pa rin na kailangan mo pa rin siya. Para naman sa mga magulang, tandaan din po natin kung nakita natin na lumilipad ang ating mga anak, kailangan maging masaya tayo para sa kanila. Kasi yan ang goal ng bawat magulang, ang matuto ang kanilang mga anak. So, hindi natatapos ang pagiging ina. Nandyan lang tayo, di ba? At nandyan lang din sila. Ipagpatuloy. Magpatuloy lang natin ang ating communication and connection. Ayan. Salamat, Tito Winnie.
0: Thank you. Si Prof. Yeng Gatchalian po yan, ang Chief Psychologist ng Mind Care Center ng Perpetual Health Medical Center. At syempre, naku, pasalamatan po natin ang mga gumanap sa ating Chang Ami Presents entitled Ang Maging Isang Ina. Ang gumanap na si Carol. Ay, bakit ako wala dito? Walang iba. Saan ba yun? Saan yung script? Ang gumanap. Ay, to. Ang gumanap na si Hannah Alcazar bilang unknown caller, yung nag-offer ng loan. Si Jorish Go bilang si Brandon, ang nakabuntis. Si Ellen Caitom bilang Janelle. Si Sweet Brienne Margen bilang si Tracy. At ang ating at gumanap bilang letter sender na si Carol. Walang iba kundi si Camille Postolero. Woohoo! Siyempre, ito po ay sa panulat ni Eka Balmes, sa direksyon ni Hannah Alcazar, siyempre sa technical director natin na si Benji Gilab, at sa pagkumpas ng ating executive producer na si Sheila Tubalinal, at paggabay ng ating overall in charge of production, Franco Reyes! That's it for me. Sana po'y naging kalugod-lugod ang inyong pagsubaybay sa programang Ako To, si Chang Ami. Si Tita Winnie muna po, pansamantalang humahalili. Hanggang sa susunod na Lunes, dito lamang po sa programa ni Chang Ami Perez Castillo na Ako To, si Chang Ami. Standby lamang po dahil mag-uumpisa na ang mga balita mula sa headline sa hapon kasama si Tony Velasquez. Tagulan man o tag-init, araw man
5: o gabi, kapag ang mundo'y may nakikinig sa'yo.
6: Ako To, si Chang Ami.

malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalap, binantaya ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon.

0: nangyari nung nangyari kay former President Duterte. So just help us understand, sir, on anong difference nitong dalawang scenario.
1: Nitong mga nakalipas na araw at linggo, ang dami pong law expert na lumabas, no? Marami tayong nababasa, di ba? Pero pag tiningnan po natin kasi yung kay to the extent that we will not touch on the pending.
2: Papansamantala po muna tayo puputol dito po sa isinasagawang press briefing ni Justice Secretary Frederick Vida. Kunin natin ang kabuuan po ng naging pahayag no ni Justice Secretary Vida sa report po ng ating Radyo Patrol, Steve Rast. Steve.
3: Yes, Tony, bisaga nga ng Department of Justice ang nangyaring pamamarili sa Senado noong isang araw ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, inaasa maglalabas ng subpoena laban sa mga individual na nasangkot nga sa insidente. Pinatasan din ng DOJ yung PNP, SOCO, NCRPO, Pasig City Police Station at NBI na pangalagaan na disumitay ang lahat ng records kaugnay ng insidente. Uwiling din yung DOJ sa Office of the Sergeant at Arms ng Senado na isumite at i-turn over sa ahensya mga ebidensya kabilang dyan yung ballistic results, CCTV footages, incident reports, pati na rin yung witness statement at iba pang mahalagang dokumento para sa investigasyon. Inimok din ng DOJ ang publiko na magsumite ng anumang ebidensya o impormasyon na makatutulong sa investigasyon. Tiniyak din ng DOJ sa publiko na magkakaroon ng kumpleto at patas na investigasyon at targetin lang makapagbigay ng update bago next week yan, no? Samantala, Tony, kinumpirma naman ng DOJ na valid o yung umiiral na warrant of arrest mula yan sa International Criminal Court laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa at natanggap na ito, official na ito natanggap ng Pilipinas. Ganyan man, hinihintay pa muna ng DOJ ang magiging resolusyon ng Court Suprema kaugnay sa usapin bago ang anumang legal na bang para sa tamang turnover. Binigyang bibi ng DOJ na ituturin nilang paghahadlang sa usisya ang anumang pagtatangka ni Senator de la Rosa na umiwas sa proseso ng Task Force Agency na arrestuhin si De La Rosa sakaling subukan itong umalis ng bansa. Ayaw papangunahan sa ngayon ni Vida kung dapat ding managot si Senator Robin Padilla na umano'y sumama o humarang sa posibleng pag-aresto kay Senator De La Rosa. Ang muli na ngayon, Tony, ay hindi pwedeng umalis ng bansa si Senator Bato dahil sa umiiral na arrest warrant mula yan sa ICC at sinabi rin niya kanina na nasa ilalim na ng immigration lookout bulletin order si Senator Bato. Pwede siyang arrestuin kung aalis sa bansa dahil pa rin yan sa warrant of arrest mula sa ICC. Ang tanong ngayon, kung sakaling ma-arrest si Bato, hindi muna sinabi ng DOJ ay pa nang mag-speculate kung siya ay dadalhin. At yan muna no yung kaganapan dito sa Department of Justice. Ito ang Radyo Patrol, Steve Rast, DZMM.
2: Maraming salamat, Steve Rast! Mga pamilya, dito po nagtatapos sa ating pagsubaybay sa naging press conference nga po ni Justice Secretary Frederick Vida. Abangan nyo na po, susunod na ATM, kasama si Sandro Ochona at si Willie Delgado Jr. Ako po, si Tony Velasquez.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: oras na, kuyang?
1: Alas 4.42.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
3: ATM. Anong take mo sa DZMM?

0: padrong take mo.
1: Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
3: Maraming salamat po sa Diyos. Thank God it's Friday.
2: Uy, Friday na.
3: Ako po si Willie Delgado Jr.
2: Magandang hapon, Kuyang. O ano?
3: Narinig mo ba yung ano?
2: Ano? Presscon.
3: Yung katatapos na presscon.
2: Ano sabi?
3: Na?
2: Siya pa pala.
3: Parang meron kang ano ah. Parang meron kang... may pahiwatig ka.
2: Eh kasi diba nabanggit na rin na nga Tweety Bird ni Attorney Jess.
3: No.
2: Mukhang...
3: Indabag na, ganun ba?
2: Ay, bawal pala yun. Bawal pala. bawal pala.
3: O living in a jet plane.
2: Ay! Yung ano, yung isa yun.
3: Ah, yung isa.
2: Oo. Pero isa. Domestic lang daw eh.
3: Hindi ko... And then, sa domestic kasi nakita, di ba?
2: Alam nga naman, domestic tapos international.
3: Yung press con kanina, hindi ko maintindihan eh. Ano yung difference nung huhulihin siya kapag kasi lumabas? Si Bato, we're referring to Senator Bato. Na nandito siya sa ano? Sa Pilipinas lang.
2: Sure ba kayo
3: okay.
2: dyan?
3: Sabi kasi, pag lumabas siya ng Pilipinas, nagtangkas ang lumabas ng Pilipinas, he will be arrested. Kasi it's a mockery of justice system. Ano ho bang ginagawa ngayon ni Senator Bato?
2: Okay.
3: Pag nandito kasi daw sa Pilipinas, kasi under protective custody ng Senado, inilift na nga ho eh. Tinanggal na ho ng Senado eh. Yung pagiging protective custody. Kasi in the first place, wala na ho sa Senado yung mama.
2: Oo nga.
3: Diba?
2: Kaya nga ang tanong.
3: Oo. Ang tanong ngayon.
2: Ding! Nasaan si Bato?
3: Ayan.
2: Na ganyan kayo.
3: May tanong tayo.
2: Ano ang tanong natin?
3: Tanong!
2: Ang tanong.
3: Sino daw ang ano? Yan na ba?
2: Oo. Yan na.
3: Sabi ko sa iyo, kung seryoso yung isang kalburo sa... yung isang kilala kong kalbo eh. Seryoso ka ba dyan? Yun nung isa namin kilalang kalbo ay hindi ho nagtatago yun.
2: Sino doon? Marami tayong kilala. Ilan ba? Ha? Isa, dalawa, tatlo daw eh.
3: Tatlo ba sila?
2: Tatlo daw. Tatlo parang sila apat pa nga doon eh.
3: Ha?
2: Apat.
3: Tapos may plano pa kayo magdagdag na isa pang kalbo.
2: Lima na.
3: May plano ba magdagdag na isa pang kalbo? Bakit yung opisina natin hiling sa mga kalbo, no?
2: Hindi, kasi ibig sabihin niya masigasig.
3: Ah, ganon.
2: Masidhi ang pagtatrabaho.
3: O, para lang makita liwanag ng ano.
2: Oo.
3: Liwanag.
2: Kaya nga wag silang yuyuko.
3: Oh,
2: kasi parang may spotlight.
3: Kaya nga papasok ako dyan, lagi ako naka-sunglass eh. Magandang hapon sa inyo dyan.
2: Ito ang susunod na makakausap natin. Ang unang-una nating makakapanayam ngayong hapon. Hindi kalbo.
3: Hindi kalbo ito.
2: Oo.
3: Galit sa kalbo.
2: At aarestuhin dapat yung kalbo. Kasi atapang atao eh.
3: Atapang atao.
2: Oo.
3: Diba?
2: O tapos nung nakita si itong guest natin, atakbo. Asumbong!
3: Asumbong, oh.
2: Asumbong.
3: Atapang atao. Atakbo atulin.
2: Atulin. Ayan, asugat.
3: Eh, tawagin na natin.
2: Sige, tawagin na natin.
3: Nasa linya po natin si dating Senator Antonio Sonny Trillanes IV. Sentry, magandang hapon sa iyo.
4: Magandang hapon po sa inyo, kasamang Willie at kasamang Sandro.
3: Oo.
4: Sa ating mga viewers.
3: Nakapanood ka ba nung katatapos lang na or ongoing pa yata ano, na press conference ng DOJ?
4: Hindi ko po na kumpleto, parang kaunti lang yung naabutan ko po.
3: Alright, kasi una, yung binabanggit ko kanina, ang hindi ko maintindihan kasi ang sabi ni DOJ Secretary Frederick Bida, hindi dito siya sa Pilipinas, pero if Bato attempts to leave the country, dun siya huhulihin. Mm-hmm. Kasi sabi niya, it's a mockery of justice system. Kaya daw nandito, hindi hinuhuli kasi under protective custody ng Senado. Una, nilift na Senado yung protective custody kay Bato eh. Pangalawa, anong difference? Ikaw, Senator, anong nakikita mong difference? Anong pagkakaiba nung pag siya umalis, aarestuhin siya, pag nandito siya, dito lang siya, parang ganon.
4: Ang palagi ko, ang nais sabihin ni Secretary Bida is pagka kasi nag-attempt siya lumabas, ano, yung di may valid warrant, so arrestuin siya. Pero kasi yung dito, yung sa Senado, ang pagkakaintindi ko kasi noon, out of respect dun sa institution, ayaw nilang magkiskisan, hinahayaan nilang magkusa itong Senado na i-volunteer itong si Bato. Pero palagay ko, ano lang yon, binibigyan lang sila ng palugit, siguro ilang araw. But eventually, pag hindi talaga nila i-surrender, eh isa-serve yung warrant. Pagka sinerve yung warrant, wala nang pwedeng humadlang doon. Mm-hmm. Yan po yan.
2: Mm-hmm, mm-hmm. Mm-hmm. Eh, pero sa hinaba-haba ng prosesyon, ika nga, sa dinami-dami ng nangyari, Sentry, hindi ba dapat may pananagutan din yung pumigil doon sa pag-aresto kay Senador De La Rosa?
4: Ayoko man pangunahan po, no? Pero base sa impormasyon na kakalap ko, dine-develop na yung kaso doon. Obstruction of justice yan. Kung sino-sino yung mga mananagot doon, siguro yun na lang pong mga gumagawa ng kaso ang magsasabi noon.
2: Kasi mm-hmm. Sana kasi 'di ba parang ang sa dinami-dami nang nangyari natatabunan yung issue na merong kinumpirma ng ICC na meron ngang warrant of arrest laban kay Senador De La Rosa, so dapat ang normal na rekurso na dapat nangyari ay inaresto siya, pero hindi siya naaresto. Mm-hmm. So paano po tayo ngayon, saan tayo ulit magsisimula para nga matapos na tong issue na to?
4: Eh ngayon po na pinatakas nila si Bato, ang first order of the day is magkaroon ng national manhunt, nationwide manhunt. At siguro naman ngayon na kinumpirma na ng DOJ na valid yung warrant, eh gagalaw na itong si Secretary John B. Crimulya at hahanapin niya. Kasi remember, noon lang Miyerkules nakikipagtawanan pa siya kay Bato De La Rosa sa loob ng Senado. Tapos sinabi niya, poproteksyonan pa niya. Hawak niya na eh. Di ho ba? Eh, sabi ko nga, is either ano ito, kakampi na ito ng mga Duterte o namamangka sa dalawang ilog o hindi niya alam yung trabaho niya. In any case, napakawalan na. So back to zero. Ngayon, nasa poder na nila ang or may capacity silang hanapin yung itong si Bato De La Rosa through the PNP, eh sana naman gawin na nila this time.
3: I don't know, tama ba yung narinig ko kanina na yung sabi ni Secretary Vida, hindi manhunt eh, walang manhunt eh. Tama ba? Parang yun ang binanggit ko kanina eh.
2: Mm-hmm.
3: Wala daw manhunt mm-hmm. against Senator Bato.
2: Mm-hmm.
3: Paano yun?
4: Unang-una ho, wala naman kasi sa ano niya yan eh, wala sa mandato ng DOJ yon. Sa kanila lang yung pag-prepare ng mga legal justifications for any arrest. Pero ultimately, ang mag-aaresto nito ay yung mga law enforcers, is either NBI or PNP. Now, given the limited capacity ng NBI, it will fall sa PNP. Kaya yun po yun. And yung PNP is under the DILG. O, yun ang problema natin.
3: Yun mm-hmm. nga eh. Sino yung dapat
2: sino
3: gumawa ng...
2: Oo,
3: yung ganyan. NBI ba talaga o PNP? Hindi ba nagkakaroon ng kalituhan dyan?
4: Hindi po. Ano? While the primary arresting team was the NBI, pero ngayon na nakalaya na, nakatakas na, mas malaki yung sasakupin. Hindi kaya ng NBI mag-dedicate ng tracking teams para hanapin si Bato. Wala silang ganung karaming manpower and resources to do that. Ang meron yan PNP. Ay ang PNP. Mm-hmm. So PNP ang dapat gumawa niyan. At kaya nga, hindi na tayo abot sana doon kung sana ginawa nila yung trabaho noon. Diba sinabi ko na, nasa inyo na yan. I-cordo nila yung area na yan. Very porous yan.
2: Mm-hmm.
4: Hindi na ako nagkulang sa pahaging sa kanya. Nagawin mo yung trabaho mo. Ayan na, andan dyan na.
2: Oh.
4: Huwag mo naman patakasin. I was challenging him. Di ho ba?
3: Nung araw lang na talaga meron ng komisyon na nangyayari sa Senate, habang nandun pa sa loob si Bato, And kung merong hinala na po pwedeng lumabas, eh di ba dapat nagkaroon ng checkpoint kung ilang mang kilometer radius dun sa pwedeng labasan away from the Senate building?
4: Hindi, doon pa lang sa labas, sa perimeter.
3: Mm-hmm.
4: Talaga na cordo na dapat yun. Pati yung mga gilid, lahat ng pwedeng lusutan, nandoon siya eh. Di ba nga, sinasabi niya may dragnet siya, no? 10,000 pulis.
3: Oo.
4: Yun lang eh, napakasimple no, nung pinadaan. Tapos nandoon na siya sa loob. Sinabi niya, protected cost, siya daw magpo-protect. Di ba? Kaya siya pumunta ron. Sana nag-iwan siya ng isang team. Idinikit niya kay Bato. To make sure na hindi protektado. Quote-unquote, di ba?
3: Mm-hmm.
4: Kaso ni hindi yun, hindi ginawa. Lahat sinabi lang niya, pero wala siyang ginawa. He came in there, nag-press con siya, tawanan siya doon sa grupo nila kay Tano, nakipagkamayan pa siya kay Bato de la Rosa, tapos umalis siya. Ni walang binilin. Tapos, kaya nga, at kadali-daling nakalusot itong si Bato.
3: Dumaan sa ano eh? Sa Senate building dumaan yata eh.
2: Mm-hmm.
3: Doon sa gate ng... No. Sa GSIS.
4: Sa garahe.
2: Sa
4: kotse.
3: Doon dumaan.
4: Sa kotse mismo, ang nagmamaneho, si Robin Padilla. Kaya si Robin Padilla, may kakaharaping kaso rin yan. Aiding and abetting a fugitive. So, maraming gagawa ng kaso. But that's for another day. Pero dito, napakasimple ng trabaho niya. Ngayon, magmamanhunt ka, ang daming resources na gagastusin mo. Mga problema ka, mabigat yan.
3: Alright. Maiba tayo. May mga lumulutang kasi, may mga lumabas na meeting. Yung video ng meeting. Na... may lumulutang na idea na under custody ng PNP si Senator Bato. In fact, nag-request pa nga doon si Senator Bato, baka pwede mo kong bigyan ng isang kwarto doon sa White House. Anong take nyo dyan, Senator?
4: Wala akong ganong basis. Palagay ko yung mga ganon, mga boladas na lang nila yun eh. That was before his escape eh.
3: Oh.
4: And now, wala na yon. That's off the table kasi tinapon niya na yung goodwill eh. Sana kung nando doon sa Senado, nakipag-arrange siya, baka pwedeng pinagbigyan pa siya ng otoridad, no? Pero ngayon, tumakas na siya eh. Hindi na pwedeng may special accommodation siya.
3: Kung nando doon pa lang siya sa building, hindi pa lumalabas, pwede natin kagatin yung ganong klase ng idea.
4: Compared dun sa Senado na masyadong special accommodation, at least malagay man lang siya dun sa PNP Custodial Center, para naman medyo balanse yung pagtrato.
2: Mm-hmm. Ang tanong pa, bago tayo mag-break, Sentry, ang tanong, pwede bang ipatupad ang isang citizen's arrest kapag nakita siya? Kasi diba, nung unang beses na nagtago siya, maraming mga nakakakita, nagpo-post pa nga siya ng mga pictures kung saan-saan, diba? Ang tanong, pwede kaya ang citizen's arrest? Sagutin niyo po yan sa pagbabalik ng ATM.
1: Anong take mo? Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
0: Cut! Kaya ba din yan?
5: Sige lang, Direk. Kayang-kaya.
6: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
5: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
6: ikaw ang liwanag sa dilim.
5: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
7: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
8: Ang galing! Pang matagalan!
9: Parang tayo lang, han.
10: Everest Appliances.
8: Babe, ano ever best decision mo in life?
9: Siyempre, building a home with you.
8: Oh.
10: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
11: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team. tibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
13: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
14: Issue Spotted.
13: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
15: Anong take mo?
16: Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Anong oras na, Kuya?
3: Eksakto alas 5 ng hapon.
17: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
2: Eh, balikan na natin, Kuyang, si Sentry. Dahil nga nabitin yung tanong, ano, pwede na kaya na magkaroon ng citizen's arrest, lalo na't kumpirmado na nga na meron ng arrest warrant mula sa International Criminal Court laban kay Senador Bato de la Rosa. Magandang hapon po ulit, Sentry.
4: Magandang hapon po sa inyo muli. So, yes, pwede yan kasi declared siya no na pugante, kaya pwede siyang i-citizen's arrest. Long enough na whether i-turn over siya sa otoridad. Pero ang pinakang mabilis talaga diyan o guarantee diyan, kasi alam niyo si Bato, syempre he would be surrounding himself with bodyguards, or he himself would be armed. So malalagay naman sa alanganin yung mga kababayan natin pag ganyan. Kaya ang maganda nga rito ay kung meron ng reward, no? Pag nagkaroon ng reward na magkakaroon ng reward kung sino man ang magbibigay ng impormasyon na hahantong sa pagkahuli ni Bato, nako, mabilis po yan. Mabilis na ano yan,
2: sino po kaya pwedeng magbigay ng reward para gaganahan tong mga kapwa natin Pilipino na isurrender siya?
3: Ay, hindi kami ng mga hindi ho, sila yata magtuturuan niya.
4: pwede po yan sa level ng DOJ, DILG o PNP, kung sino po ang pwedeng gumawa, even NBI.
3: Oo nga, no? Sa mga ibang mga kaso, the following day, naglalabas kagad kung sino-sino mga ahensya, kung sino-sinong mga government official na willing magbigay ng pabuya sa ikahuhuli ng ganito, ganyan. Diba? Bakit siya ganito? Parang masyado yata mabagal ko, Sentry.
4: I would like to give them the benefit of the doubt na ganyan talaga yung bureaucracia. Pero ano kasi, no? May hesitation. Siyempre dahil senador itong si Bato de la Rosa, tapos si Cayetano ngayon nagtetrete ng mga ahensya na sisiruhin yung budget kung ano man. Kaya maintindihan natin yung hesitation ng mga bureaucrats. But I hope they will stick with the mission. Kung ang kailangan gawin is huliin si Bato, dalhin sa dahig, then yun. Kung kailangan magbigay ng pabuya, edi gawin din yun. Kasi yan yung sa mga intel fund, di ba? Ang intel fund supposed to be your buying information para magampanan mo yung mission mo. So yan is one use of the intel fund.
3: Speaking of SP Cayetano, kani-kanina lang ay pinirmahan ni Ombudsman Boying Remulla yung preventive suspension, 6 months preventive suspension doon sa bagong talagang Sergeant at Arms ng Senate, si Mau Aplasca. And umaapila si SP Cayetano na i-reconsider ang desisyon ng Ombudsman. And at the same time, eh parang humihingi siya ng palit ulo, parang ganun eh. Dahil hinihiling din niya, suspindi naman si NBI Director Melvin Matibag. Anong comment mo ron?
4: Alam niyo yung ganyang attempt ni Senator Cayetano, ano na lang yan eh. Parang nagpa-flex na lang siya ng kanyang power. But he's realizing now na limitado ang power ng Senate as an institution. Hindi ka pwede mang-arbor ng obvious na gumawa ng krimen. Kasi itong si General Aplasca, maliwanag yung krimen na ginawa niya doon. Pinaputukan niya yung mga NBI agents. Mm. Alam niyo, pwede siyang kasuhan ng attempted homicide doon. Nag-create siya ng international scandal, ano, international shame. Alam niyo bang reputasyon natin sa iba't ibang bansa na ngayon? Kasi pina-video niya eh, yung drama nila doon na putukan eh.
3: Uh-huh.
4: At siya may kagagawa niyan lahat. Diba? While I am sure humingi ng basbas yan kay Cayetano, but siya nag-execute. Tinerrorize niya yung mga nandoon sa loob. Tinerrorize niya yung mga nanonood. Yung pala, wala eh, no? Gumawa sila ng script.
3: Oo.
4: Kaya ano to? At maganda yan na matanggal na siya sa pwesto, pero nakita niyo yung bagong balita na nawawala daw yung CCTV doon sa mga panahon na yon. Oh, siya nagsabi noon. Kaya talagang habang nandiyan yan sa pwesto ay magko-contribute yan sa cover-up at gagawa pa yan ng iba pang mga krimen.
3: Kung wawala si CCTV, tanong natin kay Senator Jinggoy. Kasi siya yung narinig na itago niyo si CCTV. Diba? Tsaka hindi ko maintindihan na kasi sabi ni NBI Director Matibag, parang nag-warning shot, no? Yung mga tauhan ng Senate laban dun sa mga taga-NBI. Para saan yung warning shot? Diba? Nung makita nila yung may mga papalapit ng taga-NBI, nag-warning shot ang mga tauhan ng sa Sergeant at Arms ng Senate.
4: Yun na nga po ang butas na malaki dun sa kwento ni General Aplasca. Sinasabi niya, kaya daw siya nag-warning shot dahil ayaw daw ibaba nung NBI yung armas nila. Bakit niya naman didisarmahan mm-hmm. yung NBI? Di ho ba? Plus, ganito yan. Yun hong hallway na yon doon sa GSIS building, kasi yung Senado po ay umuupa lang sa GSIS building.
3: Oh.
4: Tapos, yung part ng Senate, may boundary po yan. Nakaharang po yan pinto. May pintong nakaharang dyan. Yung NBI, nandito sila sa GSIS side kasi humingi ng tulong yung GSIS president para nabantayan yung side na yun. Kasi yung pintuan dyan sa in between Senate at GSIS ay nabubuksan lang kung galing ka ng Senado. Nasa kanila yung susi.
3: Mm-hmm.
4: So, hindi mabubuksan niya ng NBI from the other side at hindi naman binubuksan. Ang nagbukas niyan, itong Sergeant at Arms. Nakita nila nandoon, wala sa Senate premises. Tapos, nag-identify, tinanong niya, sino kayo? Di NBI. NBI pala, di dapat tapos na yun kasi supposed to be pares kayo nasa gobyerno, di ba? Hindi kayo magkaaway. Tapos, hindi naman lang nag-a-attempt na tumawid man lang ni isang step dun sa loob ng Senate premises. Biglang chinalis niya. Ngayon, even if pumasok dun, hindi mo pa rin pwedeng putukan.
3: Uh-huh.
4: Kasi, di ba, government authority yan.
3: Oh.
4: Kahit sabihin pa magse-serve siya ng warrant, mandato nila yon, valid warrant yan.
3: Yun na nga eh.
4: Hindi mo pwedeng harangin, bakit mo babarilin? Ngayon, yun na ngayon po ang problema dun sa storya ni General Aplasca.
3: Mm-hmm.
4: Dinala niya eh, inano niya eh. Kumbaga ginawa niyang private army yung Sergeant at Arms eh.
3: Oo. Oh. Merong resolution na final mm-hmm. si Senator Bam Aquino mm-hmm. na imbestigahan yung mm-hmm. nangyari sa Senado. Magkaroon pa kaya ng time dahil yung impeachment mm-hmm. ay nakasampa na diyan sa ano? Maasikaso pa kaya itong ano ng Senado na magkaroon ng investigasyon sa nangyari?
4: Opo, may panahon yan kasi ganito po, ano, doon sa aming schedule no nung
3: Corona.
4: Impeachment po ni ano Chief Justice Corona, sa gabi po yung sa hapon, paggabi yung impeachment.
3: Okay.
4: Sa umaga, Monday to Wednesday, yung legislative work, yung mga bills and resolutions, mga interpellations, lahat. Thursday, investigations. So yung Thursday, doon po pwede mong gawin yun. Thursday morning. So yung Friday, ano sila, off. Yung I think Wednesday afternoon, Thursday afternoon, for research and preparation. Ganun po. So may oras pa rin siyang ano, kung gagawin yan.
2: Sentry, yung may hinihipaghimok din mula sa Senado na suspindihin din daw po si NBI Director Matibag. Ano pong take nyo dun?
4: Eh wala naman nung basis eh. Ano ho bang naging kasalanan ni Director Matibag? Hindi ho ba sila sila Aplas kayong unang nagpaputok? Sila yung nag-instigate eh nung firefight. Nakita natin ilang footages na from the NBA side, sa GSIS side, tsaka sa Senate side. Walang provocation at all. Bumuhos lang ng putok itong grupo nila, General Aplasca, tapos they made it appear na inaatake. Kaya nga itong si Senator Cayetano ay nagdadrama na we are under attack. By whom? Wala naman po, di ba? Pero kailangan nila yung ganung drama para nila malabas yung kanilang ano na inaapi sila. Na talagang itong Marcos administration ay ginagamit yung dahas para makuha si Bato de la Rosa. Hindi nga eh. They were just there. Wala naman nag-order ng arrest that night.
3: Under siege daw sila nung gabing yon. Kinubkub sila. Nino, nung isang tao.
2: Hindi, tsaka akala ko kinubkub nung buffet.
4: Ayun nga eh. So, ang daming talaga. Mamang problem, akala nila kasi they control the flow of information. Pero ngayon, nung real time, they gave the impression na talagang grabing chaos. Alam nyo, daming mga embassies na nagpapanik no, nagtatanong kung ano nangyari sa Senado. Because that's their objective. That's the kind of image they wanted to project. Kaya yung media, ginamit nila. Pinatayo lang nila doon. Hindi nila pinapunta doon sa engagement area para hindi nila nakikita na ang pinapaputukan ay yung pader. Ang nakikita lang nila yung pumuputok yung sergeant at arms. Tapos sila na nagkikwento kung ano yung nangyari. Oh, so yun yung initial feed. Tapos yung live stream nga ng mga senador, nagpapanik. Pero when the smoke cleared, aba, lumalabas yung detalye. Eh, kagagawan lang pala nila lahat yan. Kaya alam niya tong si Cayetano talagang ilang araw pa lang talagang ginulo na talaga yung Senado, sinisira by the day.
2: Ito pang huling tanong ko na lang po, pangkiliting tanong din, may madadagdagan pa bang ilalabas na warrant of arrest ng ICC, Sentry?
4: Mga ilang buwan pa po ang antayin natin bago may lalabas. Yan lang po masabi natin.
3: Pwede wala pa usang. Bulong nyo sa amin. Tatlo lang naman tayo nag-uusap dito. Eh. Wala nakikinig sa atin. Bulong nyo sa amin.
2: So isa-isa po ba to, Sentry? O pwedeng yung iba pang co-conspirators?
4: Ang sabi ko nga po, no, ang tansya ko rito, baka hanggang kay Bongo at Albayalde na lang ang pwedeng habulin. Maximum na yung kay Albayalde. All the rest na co-conspirators or co-perpetrators na na-mention, ay baka kapusin na po ng ebidensya. Kasi mataas po talaga yung threshold na kailangan abutin. Certainty of conviction. Yung pag-iimbestiga nila, kailangan makalap nila na ang assessment nila, certainty of conviction, bago sila mag-a-apply ng warrant. So, wala pa po tayo doon.
3: Ang isa lang pwedeng sabihin ni Senator Trillanes, basta yung susunod na ICC warrant, igogo talaga yan. Di ba, Sentry?
4: Yes, yes.
3: Go na yan. Go na yan. Go na yan. Susunod na yan. Go na yan.
2: Maraming salamat, Sentry. Pinapatawa lang po namin kayo.
3: Salamat po, Senator. Maraming salamat po.
2: Yan po si dating Senador Antonio Sonny Trillanes IV. Ano oras na kuya?
3: 14 minutes na makalipas ang alas 5 ng hapon.
17: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Ay, kumuha tayo ng mga report mula sa labas ng himpilan. Sino ba yan, kuyang? Sino una natin?
3: Liderato raw ng Senado, hinimok ang ombudsman, nasuspindihin rin si NBI Director Melvin Matibag. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Kami, Jom.
18: Muli at Zandro, hiniling nga ni Senate President Alan Peter Cayetano sa ombudsman na suspindin rin si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag kaugnay ng nangyaring parilan sa Senado noong Miyerkules. Kasunod yan ng inanunsyo ni Ombudsman Jesus Christian Remulla na pinatawan nila ng preventive suspension without pay sa Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca matapos itong aminin na siya ang unang nagpaputok ng baril sa mga tauhan ng NBI sa Senado noong gabing yon. Sa Facebook Live, sinabi rin ni Cayetano na naniniwala siyang nagsisinungaling si Matibag maging kay Pangulong Marcos Jr. Maling-maling impormasyon din umano ang binibigay ng NBI Director sa Pangulo.
19: May usapan na po kami ni Director Matibag na in the building, around the building, kasi pinangako niya sa akin walang checkpoint sa labas ng NBI. Samantalang nakita namin po yung video, NBI pinabubuksan po yung mga kotse ng senador. This was on Monday. So sunod-sunod po ang kasinungalingan po ni NBI Director. I believe he's lying to the president. That is my personal belief. I believe he is giving him false narratives.
18: Una nang iginiit ng Matibag na walang NBI agent sa loob ng Senado at inirequest ng GSIS ang kanilang presensya sa premises nito nang mangyari ang putukan noong Miyerkules. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
3: Maraming salamat, Jom Garner!
2: Ay, isa pa! Department of Energy paiimbestigahan ang malawakang power interruption sa Luzon at Visayas. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Go ahead, Bert.
20: Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, iimbestigahan ng Binuong Grid Reliability Task Force ang pagpalyas ng 500 kilovolts na Yabas Ilihan at Ilihan Dasmariñas transmission line na nagtanggal ng mahigit 2,400 megawatts ng natural gas capacity mula sa Luzon grid dahil dito naapektuhan ang supply ng kuryente sa iba't ibang bahagi ng Luzon habang pahirapan din ang paglipat ng supply papuntang Visayas grid na nakakaranas na rin ng manipis na power reserve. Sinabi ng DOE na agad na na-disconnecta sa grid ang ilang planta kabilang ang Ilihan at ERI power unit na pinalalapan ng forced outage ng Basinlok Unit 3. Itasagawa rin aniyang masusing technical assessment para matukoy ang ugat ng aberya at maaksyonan ito. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
2: Maraming salamat, Bert Dizon.
21: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrenda.
2: Anong oras na, Kuya?
3: 17 minutes na makalipas ang alas 5 ng hapon.
22: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
21: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
23: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
24: Kaya ko pa.
23: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
25: Kaya ko pa.
23: Patong-patong na projects, sige lang.
25: Kaya ko pa.
23: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
0: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
5: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
21: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
7: ATM.
8: ATM.
7: Anong take mo sa DZMM?
2: Ay, nagbabalik pa rin po ang ATM.
9: Anong take mo?
2: Ayos na ko yan.
3: 20 minuto makalipas ang alas 5.
22: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Aba, eh baka nakakalimutan nyo ha. Ang impeachment ay nasa Senado na.
3: No.
2: Baka nakakalimot kayo.
3: Matagumpay na nadala doon sa kabila ng nangyayaring gulo ng gabi.
2: Oo. Ay, humingi pa tayo na update. Ano na nga ba inaasahan natin lalo na may commitment ang Senado na magkoconvene ang impeachment court sa Lunes. Ayan, makakausap po natin sa linya ng telepono si Congressman Terry Redon, ang kinatawan po ng Bicol Sara Party List at miyembro po ng House Committee on Justice at chairperson po ng House Committee on Public Accounts. Magandang hapon po, Kong Terry.
26: Magandang hapon. Maraming salamat sa pag-invita.
2: Mm-hmm. Eh ano po bang inaasahan natin sa Lunes dahil nga magkoconvene na ang impeachment court? Pupunta na po ba yung mga yung 11 member House Prosecution Panel at yung mga kongresista sa Senado o hindi pa po?
26: Tama po yun. Sa darating pong Lunes, inaasahan po natin, no? Batay po doon sa liham ni Senate President Alan Peter Cayetano na magkoconvene na daw po yung Senate Impeachment Court. On May 18, no? So, yung pong 11-member panel ng House Prosecution ay pupunta rin po doon para tunghayan yung pong pagbubukas nito pong impeachment court po na ito.
3: Kong Terry, sinabi ni SP Cayetano na hindi niya inaalis na may mga attempt to regain the Senate presidency, ano? Wag lang daw masyado magmadali maging atat yung mga nanais na makuha ulit yung presidency sa Senate dahil sa hindi pa naman officially magsisimula yung impeachment, magpapadala pa ng mga summons, etc., hihingi ng mga comments sa mga respondents. Kung sakali man na magkatotoo nga yung sinasabi ni Senate President Cayetano na maagaw ulit yung presidency sa kanya, yung pagiging pinuno ng Senado, anong may epekto ba to sa gagawing proseso ng impeachment sa Senado?
26: Well, yung pong pagpapalit ng liderato, labas naman po yung Kongreso at yung pong House Prosecution Panel, no, dito sa usapin po na ito.
3: Uh-huh.
26: So sila po yung magiging mapagpasya doon bilang mga senador at bilang kapulungan. Pero ang inaasahan natin, whether under any leadership, magkoconvene pa rin po yung Senate Impeachment Court ng alas 3 na hapon sa darating pong May 18. So Ayan po yung inaasahan natin. So, kung magkaroon man po ng leadership challenge, kasi ang mangyari naman po doon, magkakaroon po muna ng plenary session bago po ang lahat. No? Kasi i-refer po yan doon sa order of business ng plenary po ng Senado. Sila po yung magiging mapagpasya, no? Kung ano po yung mangyayari po doon sa kanila po nga kapulungan. No? Pero ang expectation natin, whether or not it is under Cayetano Senate Presidency or any other Senate Presidency, magtutuloy po yung impeachment convening, impeachment trial convening sa araw po na yun.
3: Oh, eh kasi alam naman ng marami na, well, ang fear nga ng marami, eh masyadong malicious yung timing ng pagpapalit ng leadership sa Senado dahil sa yung araw ding yun ay pinagdesisyonan, pinagtibay yung articles of impeachment sa Kamara. And parang obvious na si Cayetano is a well-known close ally ng mga Duterte, di ba?
2: Tsaka how can another Kongteri, how can another change in leadership kung sakaling mapalitan, kasi hindi malayo sa posibilidad ng posibleng mapalitan ulit yung kasalukuyang Senate President. Paano po ito makaka-apekto doon sa proseso ng impeachment?
26: Katulad ko nung lagi pong binabanggit, wala naman nung epekto yung pagpapalit mo ng liderato sa paglalatag po ng impeachment case po ng Kamara, kasi pareho pa rin naman yung composition ng mga senator judges. Nagpapalit lang po yung liderato po ng Senado. So, kukumbinsin pa rin naman po namin yung bawat isang senador, no, na mag-convict po sa pangalang Pangulo on the basis of the evidence in each and every ground, like confidential funds misuse, threats, unexplained wealth, at bribery. So, irrespective po of whoever will be the Senate President, yan na pa rin pa naman po yung magiging paglalatag po namin ng ebidensya sa Senate Impeachment Court.
3: Okay, kasi, bagamat sige, wala na tayong question, magko-convene yung Senate Impeachment Court dito sa impeachment. Ang magiging tanong kasi dyan with the current leadership ng Senado, yung conviction,
2: alam naman natin,
3: diba? Parang, hindi ba parang nakikita na natin kung ano magiging, ano, kung ano magiging hatol with the current lineup ngayon ng majority?
26: Well, hindi rin naman ho. Kasi ang totoo naman, naniniwala ho kami na makukumbinsi at makukumbinsi po yung mga kababayan natin. Yun po nga mga senador, no? Dito po sa pagkatumpak nito pong kaso na ito. Kasi halimbawa, balikan na lang ho natin yung boto sa Kongreso. Bago ho yung evidence, new and compelling evidence po yung unexplained wealth, no? So ano ho yung naging resulta ng boto? 257 votes. No? Sobrang layo, sobrang taas kumpara doon sa nagdaang taong boto, which is 250. So, in the same manner, tingin ko makukumbinsi rin po yung malaking bilang ng ating po mga senador pagka ho nalatag na maayos yung ebidensya dyan po sa bagay po na yan.
3: Oo. Na-compose na yung ano, yung 11 prosecution panel dyan sa Kamara. May mga kanya-kanya na bang assignment kung anong articles ang hahawakan?
26: Well, ano po, actually halos lahat po ng mga 11 prosecutors ay may doubling mga assignment. No? So halimbawa, ako po ay naka-assign sa unexplained wealth at sa confidential funds misuse. No? So iba pong mga prosecutors nakahalo din po doon sa iba't ibang mga grounds din po. So ano naman po yan, sa totoo lang parang placeholder lang naman po yun, kasi our expectation naman po is each and every prosecutor can actually present all of the grounds. Kasi lahat naman po ng mga miyembro po ng prosecution panel, duman ho doon sa deliberations po ng House Committee on Justice.
3: Meron na rin kayong ano, yung private
2: mga sa Lunes po ba?
26: Magpipinal lang ho kami ng mga private prosecutor. So, I guess after finishing po this entire list of public prosecutors, we will be able to finalize the list of private prosecutors na tutulong din po sa amin.
3: Mga ilan yung mga yan, Kong?
26: Wala pa naman. Wala naman din actually yung limitasyon. No?
3: Uh-huh.
26: Doon sa pwede pong tumulong ng mga abogado at mga law office, no? Doon po sa iba't ibang ground. Sa totoo lang, we need all the help that we can get, kasi ano naman po ito. Siyempre, magkakaiba ho yung tipo ng ebidensya na kailangan po ilatag doon. Ano? So, halimbawa, yung threat. Ano ho yan? Talagang parang criminal practice ho yung very important ho na merong diin, no? Yung sa unexplained wealth, dapat mga banking experts, finance experts na may law background, no? Yun pong makakatulong din po natin dyan. So, marami ho, ang pwede yung makatulong sa iba't ibang mga grounds to impeach and convict the Vice President.
3: May bagong listahan ba kayo ng mga private prosecutors o pagbabasyan lang yung mga private last prosecutor time. Last time?
26: Ano, yung mga dati naman po ay tumutulong pa rin at I think meron po mga bagong mga mukha na papasok po bilang mga private prosecutors. So, hopefully as soon as we have the initial list, we can also introduce them to the public.
2: Alright, marami pong salamat, Kong Terry.
3: Kong Terry, thank you. Maraming salamat po.
2: Ayan po si Kong Terry Ridon ng Bicol Saro Portalist at miyembro po ng House Committee on Justice at chairperson po ng House Committee on Public Accounts. May kilala ako dun sa isa. Dun sa private prosecutor.
3: Ah.
2: Abangan nyo. Abangan nyo.
3: Yung ngiti mo na yun, parang kilala ko rin.
2: Mula ko sa'yo mamaya. Pwede natin bigyan ng clue.
3: Ah, sige.
2: Jurassic.
3: Ah,
2: oh.
3: Sabi ko na nga ba eh.
2: Oh, siya eh. Paano? Happy weekend. Ay, teka lang, hindi pa pala. Teka lang, ha. Ay, may nagbabati nga pala yung Dante A. Ang associate. Sakikinig sila lagi sa
3: Uy,
2: atin.
3: Magandang hapon po sa inyo.
2: Hapon po. O, ito susunod na sa Radyo at Digital TV ang Arakada Balita kasama si Naninia Corpus at Jack Batalyones. Mapapanood ito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta sa Metro at Mega Manila.
3: O, yung mga nagpapabati rin sa akin, ha? Next week na.
2: Next week.
3: Papangalanan ko kayo. Mapapanood naman po ang Issues Spotted kasama si Rica Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel, at sa DZMM Facebook page.
2: Happy weekend!
3: Bye-bye!
1: ATM. Anong take mo sa DZMM?

0: bibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseserbisyo.
1: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
0: Hindi yung serbisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong serbisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan.

RTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Mas magiging siksik na ang balitaan sa hapon. Pilipinas Prime Time. Ngayon, abangan!

0: 15, 2026, Biyernes. Weekend na pero wala pa rin patid ang maiinit na issue sa Senado matapos ang nangyaring pamamaril sa Senate building. Sinuspindi na ang acting sergeant at arms ng Senado. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagabay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radyo Patrol 630 at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayun din sa Signal TV Channel 31. Sa ngalan ni Jack Batallones, ako si Christian Bascones. Ito ang Arangkada Balita.
2: Senate Sergeant at Arms Mo Aplaska, isinailalim sa 6 na buwang preventive suspension kasunod ng pamamaril sa Senado. Trust rating ng Senado bumaba ng 27% mula sa dating 44% ayon sa survey. Panibagong oil price hike namumuro sa susunod na linggo. House Prosecution Panel nakahanda na para sa pagsisimula ng impeachment trial laban kay VP Sara Duterte sa Lunes. At NGCP, pinagpapaliwanag kaugnay ng sunod-sunod na red at yellow alert sa Luzon at Visayas.
0: Sinuspindi ng 6 na buwan ng Office of the Ombudsman si Senate Acting Sergeant at Arms Mau Aplaska matapos ang nangyaring pamamaril sa Senado. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
3: Malawakang imbestigasyon ang gagawin ng Office of the Ombudsman kasunod ng insidente ng pamamaril sa Senado nitong Miyerkules. Isa sa mga unang hakbang ang pagpirma sa preventive suspension ng 6 na buwan kay Senate Acting Sergeant at Arms Mau Aplaska.
4: Pinadala ko na ang order sa Senado para matanggap nila kagad sapagkat ang usapang ito ay napakaseryosong usapan. Nagkaputukan at tila tumakas sa protective custody ng Senado si Senator Bato de la Rosa na mayroong warrant of arrest galing sa ICC.
3: Si Aplaska ang unang nagpaputok bilang warning shot sa mga tauhan ng National Bureau of Investigation. Ayon sa Acting Sergeant at Arms at kay Senate President Alan Peter Cayetano, 27 beses na nagpaputok si Aplaska. Kinondena ni Rimulya ang maling hakbang na ito ng retired police major general.
4: Anong karapatan niyang gawin yun? Diba? Mas mataas ka sa law enforcement, zero ka. Not even the president will do that. They should have kept the peace. Ikaw unang mahuputok, ano yun? Diba? Sergeant at Arms ba? Ikaw mag-uumpisa? Kung baka sa away, ikaw nang simula eh. Discharging a firearm is very dangerous. It could have hit somebody. Nasa first floor ka ng Senate. Di, sa level na yun, pag pinutok mo sa baba, may tao. Pag pinutok mo sa taas, may tao. E pag ricochet yan doon, di may tinamaan na naman.
3: Iimbestigahan din ang iba't ibang ahensyang namataan sa Senado sa araw na iyon.
4: Imbestigasyon ito, kasamang lahat, kasamang NBI dito na ating imbestigahan, kasama rito ang USAA, kasama rin yung mga polis na nagpunta roon sa lugar na yun para malaman natin ang buong pangyayari mula sa perspektibo ng gobyerno. Kaya tayo constitutional body, kinakailangan, ito na ang talagang tungkulin na binibigay sa atin ng saligang batas.
3: Padadalhan ang imbitasyon ng mga senador bilang parte ng investigasyon, lalo na umano sina Senator Robin Padilla at Senator Jinggoy Estrada. Si Padilla ang huling namataang kasama ni De La Rosa sa pagtakas ng Senado, sa kabila ng pagsasailalim sa kanya sa protective custody ng mataas na kapulungan.
5: Itago niyo yung CCTV.
3: Samantalang kumakalat ang video ni Estrada kung saan maririnig ang senador na ipinatatago ang kopya ng CCTV kay Aplaska.
4: Kung ano ang tono nun, malalaman natin pag may nawala dyan, baka namang siya mapaghinalaan.
3: Kabi-kabilang sabpi na rin ang ipadadala ng ombudsman bilang parte ng investigasyon, kagaya ng kopya ng CCTV at kuha ng mga media ng gabi ng insidente.
4: Tayo lang talaga ang pwedeng kumilos dito ng gusto na walang bias kasi. Iniiwasan natin yung magkaroon ng script yan, na it was all a ruse. Iyan ang mga allegations ng tao, kaya dapat we go to the bottom of it. Para wala ng speculation, let's study. what happened and hear it from people who were there.
3: Inaasahan na ipadadala ang mga sabina sa susunod na linggo. Kapag mapatunay ang guilty ang mga person of interest, posibleng maharap sa patong-patong na kaso, kagaya ng obstruction of justice, failure to maintain public safety sa Senate premises, at harboring a criminal fugitive. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Kinumpirma ng Department of Justice na may valid arrest warrant ang International Criminal Court laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay DOJ Secretary Frederick Vida, bagamat nirerespeto nila si Senator de la Rosa bilang isang sitting senator, ibang usapan na kung magtangka siyang lumabas ng bansa. Gitva ni Vida, inutusan na nila ang mga law enforcement agencies at border authorities na arrest

0: Duterte. Isinagawa ang survey noong May 12 to 13, katatapos lang ng palitan sa liderato ng Senado.
1: Labis na nadismaya si dating DILG Secretary Rafael Alunan III sa nangyayaring gulo sa pagitan ng Senado at iba pang ahensya ng pamahalaan. Kasunod ito ng pagtakas ng ngayoy pugante ng si Senador De La Rosa sa Senate premises sa kabila ng protective custody. Sa panayam sa DZMM Radio Patrol 630, sinabi ng dating kalihim na itinuturing nilang pantay-pantay ang bawat isa pagdating sa batas, maging politiko man o kabilang sa uniform services. Dagdag pa niya, nakakalungkot na kaysa tutukan ang mga mas malalaking issue na kinakaharap ng bawat Pilipino, ay mas inuuna pa ng mga nasa posisyon ang kanilang mga pansariling interes.
2: Today, I'm infuriated that all of the things that we did in the past to lay the foundation for good governance, for reforms, etc., have been cast aside. And rather than working for the causes higher than ourselves, for the common good, for the greater good, looking after the people who need our attention, our care, wala, naging pansarili na yung ating kultura. Both sides knew that we were serious about governance. Mm-hmm. And that if anybody crossed the line, we would simply just apply the law.
0: Sinuspinde ng Office of the Ombudsman si Senate Acting Sergeant at Arms, Retired General Mau Aplasco, kaugnay pa rin sa nangyaring gulo at putukan sa loob ng Senado. Agad naman na umalma si Senate President Alan Peter Cayetano at sinabing dapat din na suspendihin ang hepe ng NBI. Yan ang umaarangkadang balita ni J.M. Pineda.
3: Ilang si Senator Bato na bumoto. Fact number 2.
4: Bumuwelta agad si Senate President Alan Peter Cayetano sa naging desisyon ni Ombudsman Crispin Boying Rimulya na suspendihin si Acting Sergeant at Arms General Mau Aplasco. Sa nangyari kasing palitan ng putok noong Miyerkules ng gabi, si General Aplasco ang una umanong nagpaputok ng baril. Pero giit ni SP Cayetano, si NBI Director Attorney Melvin Matibag umano ang dapat sisihin.
3: Let me just appeal to the Ombudsman, suspend also the NBI Director because he is more a suspect than General Mau dito. We do not want to set a bad example in the independent investigation and we do not want to put the Senate in harm's way. If we tell the OSAA, the Marines, the PNP who are all there, that pagka may armed men all around the Senate, we cannot defend ourselves.
4: Wala rin katotohanan ng sinabi ni Matibag na humihingi umano ng security assistance ang GSIS na katabi ng Senate building.
3: Biglang umamin na nandun at biglang may sulat daw na ang GSIS ay nag-request ng security. Kailanman po wala sa history ng GSIS na NBI ang kanilang tatawagin. Parati po yung pulis. Ang NBI po ay hindi taga-secure.
4: Sabi pa ni Cayetano, sinungaling umano si Matibag at hindi tumutupad sa mga napag-usapan.
3: I believe he's lying to the president. That is my personal belief. I believe he is giving him false narratives. May usapan na po kami ni Director Matibag na in the building, around the building, kasi pinangako niya sa akin walang checkpoint sa labas ng NBI, samantalang nakita niya video, NBI, pinabubuksan po yung mga kotse ng senador. This was on Monday. So sunod-sunod po ang kasinungalingan po ni NBI Director.
4: Isa pa sa sinalag ng senador ay ang nangyaring kudeta sa Senado. Pinasilungalingan niya ang balitang kaya nagpalit ng liderato ay para makontrol ang impeachment trial. Nababahala naman si Cayetano dahil baka sa kanila ibalik ang sisi kung sakaling maantala ang impeachment. Tiwala rin siya na matibay ang bilang na majority block ng Senado. Ako si J.M. Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Eksena sa isang pelikula ang nangyaring gulo sa Senado kamakailan. Dahil dyan, maraming mga katanungan ang lumutang. Himayin nga natin yan kasama ang kilalang veteran lawyer, walang iba kundi si Attorney Lorna Capunan. Attorney Capunan, magandang hapon po at welcome muli

0: Sa kapapasok lang na balita, nagpalabas ang Department of Justice ng Immigration Lookout Bulletin laban kay Senator Ronald De La Rosa matapos itong hilingin ng Bureau of Immigration. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, nagpadala na sila ng mga notice sa Border Control Authorities. Sa oras na magtangka si De La Rosa na umalis ng bansa, ay agad siyang aarestuhin.
1: Balikan po natin ang ating interview kay Attorney Lorna Capunan dito nga sa nangyaring pagtakas ni Senator Bato De La Rosa. At eto nga po, kanina tinatanong ko po yung tingin nyo dito sa pag-amin ni SP Cayetano na sumakay sa kanyang van si Senator Bato De La Rosa. Kasi is it safe nga raw ba to assume na matagal na niyang itinatago si Senator Bato?
2: Hindi natin alam kung matagal na niyang tinatago, no? Pero ang alam natin, yung denial ni Senator Pia that yung van nga nakatago at nag-apologize pa nga si Senator Ping Lacson, eh kung hindi man yung van, eh van nga ni Senator Alan, ano? And it is not unlikely na siyempre nag-uusap yung magkapatid, no? At kung merong van na ready na pumasok at naghintay sa basement at hindi pumasok hanggang nagbigay ng go signal, that means may plano yan. Mm-mm. That's not spontaneous. May plano yan. Siguro akala nila na walang warrant of arrest, or at least na when he is inside the Senate premises, if there is a warrant of arrest, hindi masaserve yung warrant of arrest. At kailangan talaga nila ng boto ni Bato for a change in leadership, no?
1: Hindi po.
2: Now, ang problema diyan is yung mga dating majority, ano naman ang consideration nila kung bakit sila nag-shift, no? Wala talagang principled alliances sa Senate. It is personal interest ang nakikita ng lahat.
1: Mm-hmm. So ito pong mga nangyari na sinasabi nga kanina, let's just go back dun sa protective custody at may warrant of arrest from the ICC. Masasabi niyo po ba na maaaring naging kumbaga may obstruction of justice na ginawa itong Senate majority sa pagbibigay nitong protective custody at itong mga pagsakay sa mga sasakyan? Pwede rin po ba itong harboring a fugitive? Mm-hmm. Attorney Lorna Capunan? Attorney?
2: Yes. Sandali ha. Ang daming tumatawag eh. I will...
1: Opa, live po kayo ngayon.
2: I will reconnect.
1: Opa. But we can hear you, attorney. You can continue po speaking.
2: Excuse me, I will reconnect, ha?
1: Opa. But attorney Lorna, you can continue po. Okay, so ayan nga, may mga nagsasabi nga na obstruction of justice. Pero sinasabi, eh paano obstruction of justice? Wala naman warrant. Eh, pero bakit may protective custody? Kaya ang dami pong mga katanungan.
0: Pero kung obstruction of justice nga naman, partner, no? Itong mga majority, member ng majority block ngayon sa Senado, they are very vocal and admitting, no? Parang admission yung pag-post nila sa social media accounts nila eh, na hindi namin hahayaan na isuko ang isang senador sa Banyaga. Diba? Mm-hmm.
1: Eh, yung iba sa kanila, mga abogado rin, diba? Mm-hmm. At iisipin mo, dapat alam rin nila yung sinasabi nila, diba? Kumbaga, meron rin silang argument kasi nga, dapat nga daw, yung dati pang sinasabi na dapat local courts ang humuli sa isang local na official. So, at saka, diba, yung sinasabi, yung pag-alis natin sa ICC, issue rin yan. Mm-hmm. Pero, itong nangyari kasing crimes against humanity nila ay nangyari bago nangyari yung pag-alis sa ICC. Ganun nga, ang daming mga natututunan actually tayo dahil sa mga batas. Okay, Attorney Lorna?
2: Yes, nandito na tayo.
1: Okay, so dito na lang po muna tayo sa isa sa mga person of interest daw ngayon, actually. Well, whether itong person of interest na ito ay...
2: Mahina ang audio niya, I'm sorry, I cannot hear.
1: Opo, Attorney Lorna.
0: Ganito po, Attorney.
1: Naririnig niya po kami. Opo.
2: Hindi masyado.
1: Oh, sige, Christian, ikaw nga, baka mas marinig ka ni attorney.
0: Okay, ito pong mga binabanggit po na medyo parang body ni Senator Bato de la Rosa, katulad ni Senator, kanina binanggit niyo po si Senate President Alan Peter Cayetano. Ngayon naman po, itong si Senator Robin Padilla na sinasabing proprotektahan niya si Senator Bato de la Rosa. Maaari po bang kumbaga maging persons, ay tinuturing na kasi person of interest ngayon.
1: Ng NBI.
0: Ng NBI.
1: Oo. Si Senator Robin Padilla. Ano po ang ibig sabihin nito?
2: Kasi ang continuing crime yan, ano? Continuing crime yan, ibig sabihin, ang nangyayari sa Senate, nag-harbor sila ng fugitive. Nag-disrupt sila ng lawful service of a warrant of arrest. So it is a continuing crime, ano? At nag-obstruction of justice sila, no? Hanggang hindi ma-surrender ang isang Bato de la Rosa, continuing crime yan. So everybody in the Senate, the majority who seem to be part of this conspiracy, lahat sila persons of interest. At tamang ombudsman, wala dapat public official na exempted dyan. In fact, mas mabigat nga ang isang obligasyon ng public official to follow the law. So, kailangan dapat si Senator Bato, Alan Peter, in fact, Senator Ejercito, who was caught on video saying, itago nyo yung CCTV na yan. Lahat sila are considered persons of interest na dapat imbestigahan, hindi lang ng ombudsman, ng authorities natin. Kasi meron tayong separation of powers, no? Ang limitation ng legislatura is to make laws. Hindi sila enforcement. Enforcement of the laws belongs to the executive branch. Ano yung executive branch? The president, the cabinet, Department of Justice, local government, NBI, Apa. PNP, DOF, ombudsman, lahat yan are executive branches.
1: Okay. So, attorney,
2: for the Senate Apa. To interfere with the exercise of the function of the executive department, talagang liable sila, no?
1: Opo.
2: Hindi nila siguro alam ang constitution na may limitation ng legislative power.
1: Okay, so are you saying, Attorney Lorna, sabi mo persons of interest lahat yan, pwede silang kasuhan sa mga kasong you also mentioned it yourself, harboring a fugitive or obstruction of justice or even grave abuse of discretion? Lahat po ba ito ay pwedeng isang palaban sa kanila?
2: Depende sa penalty, no? Kasi alam naman natin sa batas, kung ang penalty ay 6 years and below, immune sila. Kung ang penalty taken together is 6 months and above, hindi sila immune. So pwede silang kasuhan kasi may hindi lang obstruction of justice, may aggravating circumstance yan, ano?
1: Six yung months po,
2: allowing
1: six
2: the
1: years.
2: Use of firearms in the premises, yung knowingly harboring a fugitive. Yung mga ganyan, mga aggravating circumstance yan. So baka more than 6 months yan ang penalty. Kung more than 6 months, hindi na immune ang mga senador.
1: Alright, research po namin. Maraming salamat, Attorney Lorna Kapunan.
2: Thank you. Sorry sa...
0: Nakahanda na ang House Prosecution Panel sa pagsisimula ng paglilitis ng impeachment ni VP Sara Duterte sa Lunes. Nananawagan naman ng independent investigation ang mga mambabatas sa naging gulo sa Senado. May umaarangkadang balita si Mari Ocampo.
3: More than ready ang House Prosecution Panel. Inaasahan nilang sa Lunes na magko-convene ang Senado para sa pagsisimula ng paglilitis sa impeachment ni VP Sara Duterte.
4: Ang kaming panel of prosecutors, we will be discussing kung pupunta na ba kami on Monday rin para magpakita na handa na kami at i-confirm yung pag-transmit ng articles of impeachment.
3: Giit din ng mga miyembro ng prosekusyon, paglabag sa konstitusyon ang anumang pagtatangkang i-dismiss ang impeachment sa Senado.
5: Yan mismo ang utos ng ating saligang batas na pag natanggap yung articles of impeachment, walang choice ang Senado kundi ililitisin ang kaso.
3: Mahalagang matuloy ang paglilitis upang mapanatili umano ang integridad ng institusyon ayon kay Akbayan Party Congressman Percy Sendanya.
6: They cannot do this to the Filipino people the second time around. Ito mga nangyari itong nakarang araw, nakakahiya na nga yung Senado, mas ipapahiya pa nila yung sarili nila.
3: Samantala, dismayado ang mga mambabatas sa nangyaring shooting incident at sa bigong pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa na wanted na ngayon ng International Criminal Court.
6: Naalala ko nung araw pagpangit na palabas sa sine, sinasabi ng mga tao balikbayad. Ito dapat balikbayad kasi talaga nakita natin kung paano binababoy yung sa institusyon tulad ng Senado.
3: Kaya nanawagan ng mga mambabatas na magsagawa ng independent investigation. Giit ni Delima, maraming tanong ang dapat mabigyan ng kasagutan. Maituturing aniyang obstruction of justice ang ginawa ni Senator Robin Padilla na pagpuslit kay De La Rosa.
7: Aiding and abetting a criminal fugitive. Obstruction of justice yan. Malinaw po sa akin yan.
3: Sa ilalim kasi ng RA 9851, binibigyan ng Estado ng karapatang isuko ang isang subject of investigation sa isang international tribunal na nagsasagawa ng investigasyon at trial. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
1: Sa Lunes na magko-convene ang Senado bilang House Impeachment Court. Alamin natin ang paghahanda ng impeachment prosecutors. Makakausap natin si San Juan City Representative Isabel Zamora. Magandang gabi po, Congresswoman Bell. Welcome po sa Arangkada Balita.
8: Hi, magandang gabi sa inyong lahat.
1: Okay, siguro tanungin ko muna si Congresswoman bilang isang abogado. Dito po sa nangyaring pagtakas raw nitong siya, Senator Bato de la Rosa. Sabi kasi niya, Senate President Alan Peter ay wala naman daw arrest na nangyayari. Kaya he can just leave the Senate anytime. Para po sa inyo bilang isang abogado, ano po ba to? Obstruction of justice o pagkonsinti dito kay Senator Bato?
8: Exactly. That is obstruction of justice. Meron po tayong valid warrant issued by the International Criminal Court. At yun naman po, malinaw sa ating batas na pwedeng i-enforce po yan dito. And we have Republic Act 9851 to support that. Siguro banggitin natin na the Supreme Court has already decided that we are bound to follow the ICC even if nakaalis na tayo sa ICC for the period nakasali pa tayo. And ito pong crimes na allegedly committed by President Duterte, Bato de la Rosa, were committed during the time when we were still a member of the ICC. Kaya po, valid yung warrant at yung ginagawa po nilang pagkonsinte sa pagtago kay Senator Bato de la Rosa, aid sa kanyang pagtakas ay obstruction of justice. And banggitin ko na din po, under our law on obstruction of justice, when it's a public officer, a public official or a government official who commits the crime of obstruction of justice, I believe there's a penalty of perpetual disqualification.
1: Mm-hmm. Yung punishment kaya, Congresswoman, naalala niyo kung sinasabi kanina ni Attorney Lorna Kapunan, kung more than 6 months, kung less than 6 months, dito sa obstruction of justice na ito, ay pasok po ba yun? Dito sa, pwede po yan na isang pa dito sa mga sinasabing maaaring kumonsinte or nag-protect kaya Senator Bato?
8: Okay. Let me see. I have that opened.
1: But in any case, Congresswoman Bell, perpetual disqualification, di na sila pwedeng tumakbo muli
0: sa public office.
8: Opo, it says here, if any of the foregoing acts is committed by a public official or employee, he shall, in addition to the penalties provided thereunder, suffer perpetual disqualification from holding office. So, I would think dapat alam po yan ng ating mga senador.
1: But who will file a case against them?
8: Can we file a case against them?
1: Who will, and who do you think will do that? Who will file a case against the senator who might be guilty of obstruction of justice?
8: It should be the ombudsman.
1: The ombudsman. Okay. So, ayan. Mukhang nagiging mas exciting. Tingnan natin kung magpa-file nga ng case ang ombudsman sa dami na po ng kasong pina-file niya.
0: At least may mga pointers na tayong dapat bantayan, no?
1: Diba?
0: Sabi ni Congresswoman Isabel ay dapat ombudsman yung magpa-file, no? At umaksyon dito. Anyway, Congresswoman, dako naman po tayo sa inyong paghahanda sa impeachment. With all of this, ito makakanapan po sa Senado simula po nung Lunes. Ano po yung paghahanda ninyo sa impeachment trial?
8: Alam niyo ho, maski na po may kaguluhan sa Senado, hindi naman po kami tumitigil sa aming preparations. So, tuloy-tuloy lang po ang aming preparations. We have been meeting every day. The different prosecution teams have been meeting every day. And tayo po ay nagbabasa. We are reviewing the draft question and answers, briefs, and statements that we have made with our lawyers.
1: And Congresswoman Bell, ito, nag-iba kasi ang composition ng liderato sa Senado, and lahat talaga inaabangan itong ma-aksyon ng mga eksena dyan, ano? Karamihan na raw po ngayon ay mga pro-VP Sara or diba, friendly kay VP Sara. Nababahala po ba kayo dito sa nangyaring biglaang change of leadership in these circumstances na nagkahabulan pa para may makaboto at makuha yung 13 votes na yan?
8: Well, that's true, no? Siyempre nakababahala ang nangyari sa Senado. For the simple reason na hindi dapat nangyayari yan sa ating Senado, hindi ba ho? We believe that they've gone to the lowest of the low. I mean, bakit naman po magkakaroon ng gunshots? Masyadong magulo, masyadong madaming issues concerning the events that transpired in the past few days. And of course, lagi po nating sasabihin or kami po ay naniniwala na ang mga ito ay may kinalaman sa ating impeachment. Of course, siguro that's yung gunshots and yung pagpapatakas kay Senator Bato is a different matter. But in fact, yung kaguluhan in the Senate during that day, paniwala namin ay may kinalaman din dahil sa impeachment, dahil that was the impeachment articles were being delivered that time. In any case, maski po magulo sa ating Senado, kami naman po ay tuloy-tuloy lang ang aming preparation for trial.
0: Alright. Inaasahan po ba ninyo na ngayon po marami nang sinasabing VP Sara, inaasahan nyo po ba susulpot na itong si VP Sara dito sa impeachment trial?
8: Well, I hope that she will appear at the impeachment trial. This is her last chance to defend herself. Binigyan po siya ng kanyang due process rights sa House Committee on Justice. She was given or she was afforded all of the opportunities for her to defend herself or to show her evidence, pero hindi niya po ginawa iyon. So, dito po sa trial, dapat magpaliwanag po siya sa taong bayan. Otherwise, kung hindi po siya magpakita, hindi po siya sumagot, hindi po siya magpaliwanag, then ang ebidensya lang pong makikita nating lahat ay ang ebidensya laban sa kanya.
1: All right.
8: And that should be the basis of the decision of the senators.
1: Okay, maraming salamat. San Juan City Representative Isabel Zamora. Happy weekend po.
8: Happy weekend po and maraming salamat din po.
0: Paglilihis sa issue. Ito ang reaksyon ni na ML Party List Representative Laila De Lima at Tagbayan Congressman Chel Diopno at Percy Sendanya sa mga reklamong isinampa ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Mance Carpio. Humarap sa Quezon City Prosecutor's Office ang mga mambabatas para sa preliminary investigation. Batay sa reklamo, nilabag umano ng mga kongresista ang Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Law at ang Data Privacy Act. Ito'y matapos isapubliko ang mga confidential bank records ni Carpio na sa mga pagdinig ng House Committee on Justice sa impeachment hearing. Pero ayon kay De Lima, isang uri ng harassment ang reklamo at walang paglabag sa batas sa isinagawang pagdinig ng komite. Pwede rin umano silang maghain ng countercharges para sa mga damages, malicious prosecution at perjury sakaling madismiss ang reklamo laban sa kanila.
6: Itong file ng kaso doon sa mga complainants natin sa impeachment, ito yung classic Duterte moves, yung pananakot at pangaharas. Sabihin na rin natin gumaganti sila doon sa mga tao na ginagawa lang yung kanilang trabaho bilang mga active citizens. The same way na narito kami ngayon, kinasuhan nila for doing our jobs.
1: Pagkakataong ito, makakausap natin si Len Olea, Secretary General ng National Union of Journalists of the Philippines o NUJP. Magandang gabi, Ms. Len, and welcome sa Arangkada Balita.
9: Magandang gabi din, Ms. Nina, kay Jack.
1: Opo, kasama ko po ngayon si Christian dahil si Jack po ay nagbakasyon muna. Oo, well-deserved. Oo. Sa mata ng isang journalist po, ano ang masasabi mo sa nangyaring gulo at pamamaril dyan po sa Senado?
9: Siyempre, galit na galit tayo dun sa pangyayari no sa Senado dahil nakita natin kung paanong nilagay sa panganib ang buhay ng mga journalist at ng mga karaniwang empleyado para lang pagsilbihan yung makitid na interes no ng isang senador. Kasi sa ganitong mga pagkakataon, ang dapat na tinitiyak ay kaligtasan ng mga sibilyan.
1: Opo.
0: So tingin niyo po ba maraming nagsasabi na ito ay palabas lamang o stage? Kayo po bilang giorno o bilang isang mamamahayag, ano po sa tingin niyo? Ito po ba isang stage event lamang o palabas?
9: Maraming nag-raise ng mga tanong ng mga veteranong mga journalists, no? At nakita natin yung mga timeline na inilabas ng iba't ibang media outfits at kahit ang press con ng Malacañang after the incident ay lalong mas nagpatibay ng mga suspicion at mga kutob sa halip na magbigay ng malinaw na mga sagot. Kaya hindi natin maikakaila na mas maraming duda at mas lumilinaw na parang sinadya itong pangyayari nito ng putukan, kaya mas lalo nakakagalit kasi sinadya niyo iyan at the expense of the people around the warring parties or para lang ipagtanggol at hindi isuko si Senator Bato de la Rosa. Kaya ito yung mas nakakagigil dito diba, na pwedeng malagay sa panganib, may aktwal na putukan, gunshots na narinig at hindi niyo tiniyak na makaligtas no or in-ensure yung safety nung mga nagko-cover during that time.
1: O nga po, at sa napanood po natin mga live reports kung saan nandyan yung ating mga mamamahayag sa gitna ng mga putukan na talagang hindi mo sila masisisi kung sila ay talagang natakot para sa kanilang buhay. Maski tayo na nanonood sa kanila ay talagang kabang-kaba para sa kanila, and yet they still covered and did their jobs no to to the best of their abilities. Sa mga ganitong insidente na first time unprecedented na nakita natin ano, baka meron po kayong masasabi na pwedeng baguhin pagdating sa safety protocols ng ating mga journalists, Ms. Len.
9: Una sa lahat, syempre nag-undergo ang maraming journalists ng safety training. Pero dito sa insidente na to sa Senado, nakita natin kung paanong yung mismong gobyerno ang hindi kinonsider ang safety ng mga journalists. Kaya kahit na yung mga kasamahan natin na nalun sa Senado, marami sa kanila nakapag-safety training. Pero hindi iyon na ihanda sa ganong sitwasyon dahil nga yung mismong dapat na nag-ensure ng kanilang safety, meaning yung OSAAS sa loob ng Senate, ando ng police, ando ng NBI, pero hindi na prevent itong ganitong klaseng putukan. So syempre sa ating mga colleagues na nagmo-monitor tayo ng nangyayari yan, ang pag may gunshots, drop to the ground talaga yung unang gagawin at maging aware no dun sa sitwasyon. Pero dahil nga alam natin na ginampanan ng ating mga kasamahan yung kanilang tungkulin na maghatid ng balita at tayo ay saludo sa lahat ating mga kasamahan na sa gitna ng ganong sitwasyon ay inuna nila yung kanilang tungkulin na alamin ang katotohanan at ihatid ito sa publiko.
1: Ayun nga po, sana hindi na ito maulit. At saludo rin po tayo sa lahat po ng mga kasamahan natin na nag-cover dyan sa Senate shooting incident. Maraming salamat po sa inyong oras, Ms. Len Olea ng NUJP. Magandang gabi po.
9: Magandang gabi rin po at ingat po tayong lahat.
1: Namumuro ang panibagong oil price hike sa susunod na linggo. Base sa 4 na araw ng trading sa Mean of Platts, Singapore, hanggang 2 pesos and 50 centavos ang posibleng dagdag sa kada litro ng diesel at hanggang 1 peso and 25 centavos naman sa gasolina dahil ito sa muling pagtaas ng tensyon sa gitnang silangan.
0: Samantala, pinagpapaliwanag ng Department of Energy ang National Grid Corporation of the Philippines dahil sa sunod-sunod na brownout ngayong linggo sa Luzon at Visayas. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tibusio.
10: Mainit na nga, brownout pa! Ito ang naging kalbaryo ng maraming consumer sa Luzon at Visayas ngayong linggo. Sunod-sunod kasi ang naging deklarasyon ng Red Alert kung saan ipinapatupad ang manual load dropping o rotational brownout dahil sa kakarampot na supply ng kuryente. Nagsimula ang Red Alert sa Luzon matapos bumigay ang Ilihan-Dasmariñas at Ilihan-Tayabas Transmission Line. Dahil dito, hindi makapagsupply ng kuryente ang Ilihan Gas to Power Complex sa Luzon. Bukod dyan, 25 planta ang hindi gumagana ngayong taon at 8 pang planta simula 2019. May 14 ding planta na nasa derated capacity o mas mababa ang nagagawang kuryente. Damay din dito ang Visayas.
11: Kasi yung Visayas, dependent din sa Luzon sa power. May sobra kasi yung Luzon normally. So ngayon, hindi na maka-export si Luzon sa Visayas. Ang mga planta na down, it will take them time, hours or some even days to go back online.
10: Ngayong hapon, naka-red alert uli sa Luzon hanggang mamayang alas 11 ng gabi. Kapag hindi kasi ito'y pinatupad, maaaring tuluyang bumigay ang grid. Apektado rito ang maliliit at malalaking negosyo.
12: Pagkatapos nga po ng mga taas ang bilihid, ito naman, mataas mong bibilin yung produkto mo, tapos nasisiraan siya lang. So, sayon po.
13: Apo, sa
12: ito
13: mga
12: yung malaking pinakadagok sa amin, sanay namin. So,
14: ang hirap din sa mga manufacturing, na hindi nila ma-schedule na yung production nila na tuloy-tuloy, no?
13: Mm-hmm.
14: So all of this will affect in higher production cost and less productive sa mga manufacturing.
10: Hinihintay pa ng DOE at ng Energy Regulatory Commission ang paliwanag ng NGCP.
11: Si ERC yung regulator nila and I think they've started it na i-reprimand o kung ano man ang consequence yan because meron na silang obvious violation just without the reporting.
10: Habang ikinakasang investigasyon, pagtutuunan ng energy sector na maibalik muna ang mga planta at transmission line. Ako si Naomi Tiborcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Na natin ang latest sa mundo ng showbiz mula kay Jaiho.
15: Heto na nga ang latest na umaarangkadang showbiz balita. Kapamilya Big Winner Brent Manalo, recording artist na. Ano kaya ang masasabi ni Brent na after his Pinoy Big Brother experience? Lahat po ng detalye alamin natin dito lang sa Joy Hot Exclusives. Agad nating hininga ng reaksyon si Brent Manalo matapos ma-release ang kanyang mga kanta mula sa Star Pop ng Star Music kagabi.
13: Hindi ako mapaniwala. Never ko na-imagine na mag-record ako ng EP album. Pero syempre proud na proud ako kasi talagang pinaghirapan namin to, yung mga kanta dito, talagang pinag-isipan.
15: Sa proseso ng paglikha ng kanyang album, masasabi ba ni Brent na naging hands-on siya dito at nakipag-collaborate sa Star Pop para ito ay mas mapaganda?
13: Never ako nag-absent. Even yung sa pagpili ng kanta, talagang pinagmitingan pa namin yun, nag-listening party kami.
15: Sa nasabing album o EP ni Brent Manalo, may kanta siyang binigyan ng bersyon na nauna ng inawit ni Daniel Padilla. Paano napili ang kantang ito?
13: Yung malay ko, sinadjust ko siya na parang ganun yung kanta na gusto ko. Pero sabi ni Sir Roxy or si Sir Rox na parang sige, gawin mo na ng cover. Yun na lang. Yun na yung actual song na i-release natin.
15: Para sa kanya, ano naman ang kanta na masasabi niyang favorite niya sa kanyang EP?
16: Pareho tayo nahihiya. Yeah. Nandun na pala yung sagot. Okay.
13: Si Sir Rox yung sumulat nito eh. Tapos sobrang ganda talaga ng pagkalatag.
15: Samantala, isa sa inaabangan ngayon ay ang gaganapin na fan ko ni Brent Manalo. Madami ang nag-e-expect for sure na may mga espesyal na bisita. Ano nga ba ang masasabi ni Brent na dapat i-look forward ng kanyang mga tagahanga?
13: Ito naman kasi parang yung fan ko, the purpose talaga is me and the fan. Parang sila yung kadate ko.
15: At inalam din natin kay Brent kung ano sa ngayon ang mas matimbang sa kanya. Ang pagiging aktor bilang napapanood natin siya sa Hotel 88 o ang pagiging recording artist.
13: Pero syempre, first love ko talaga yung acting talaga. Mukhang gonna go back to my roots kumbaga.
15: At yan na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po, ang resident kaarangkada ninyo pagdating sa mga hotheads and exclusive ganap sa mga paborito niyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives, balik sa inyo.
1: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
0: Sa ngalan ni Jack Batallones, ako si Christian Bascones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.
17: Mas magiging siksik na ang balitaan sa hapon. Pilipinas Prime Time. Ngayon, abangan.
18: This bumonan ng special panel of prosecutors para imbestigahan ang nangyaring putukan sa Immigration Lookout Bulletin Order inilabas laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa.
19: The Department of Justice will treat any attempt of Senator Bato de la Rosa to leave the country as a mockery of justice.
18: Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca sinuspindi ng office of the Ombudsman. Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla at Mau Aplasca, itinuturing ng persons of interest ng NBI kaugnay ng pag-alis ni Senator Pato sa Senado. Exclusive! Lalaking lasing umano, nagwala ng bato at nanutok pa ng baril. Sa pool sa video, pusa ibinitin sa poste. At ang mga explosive na abangan sa ASAP XP, tutukan!

0: mula sa ABS-CBN News Center Manila, ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa mga imbestigasyon sa nangyaring gulo sa Senado nitong Miyerkules. Bumuo na ang Department of Justice ng Special Panel of Prosecutors para imbestigahan ang pamamaril sa Senado nitong Miyerkules. Iginit din ng DOJ na anumang pagtatangka ni Senador Ronald Bato de la Rosa na umalis ng Pilipinas ay ituturing na pangungutya o mockery of justice. Live mula sa DOJ headquarters sa Manila, nagpapatrol, Job Manahan. Job, ano-ano ang gagawin at puder ng Special Panel of Prosecutors?
2: Alvin, uunahin ng Special Panel of Prosecutors ang pagkuha ng mga ebidensya tungkol sa naging pamamaril or shooting incident sa Senado nitong Miyerkules. Ilan sa mga kailangan nila ay yung CCTV at deployment details. Ilan din sa magiging kapangyarihan nila ay ang pag-issue ng subpoena. Inatasan na rin ng DOJ ang NBI o sa ilan pang law enforcement authorities na isumite sa kanila lahat ng ebidensya na mayroon sila sa loob ng 2 araw. Hindi binanggit ni Justice Secretary Frederick Vida kung ilan o sino-sino ang bubuo sa Special Panel ng Prosecutors, pero may ilalabas anya na DOJ circular tungkol dito. Anya, dapat magsumite ng paunang ulat ang National Bureau of Investigation at pulisya bago mag-alas 5 ng hapon, Miyerkules sa susunod na linggo. Ipapadaan naman nila ang kanilang request sa Office of the Sergeant at Arms o OSAA sa pamamagitan ng Office of the Senate President.
3: Itong ating panel na mag-iimbestiga, hinihikayat ho namin kayo na mag-share kayo ng kaukulang impormasyon na meron kayo, something verifiable, no? Something verified, so that we can put people accountable kung meron hong may kasalanan. Diba? Pag ang ebidensya ay nagtuturo na panagutin ng ilang mga tao, pananagutin natin. Pag nagsasabi rin naman na walang kasalanan, exonerate natin. Ito po ang layunin nitong panel na to.
2: Ayon pa sa kalihim, hindi limitado sa shooting incident ang investigasyon ng Special Panel dahil katakatakaan niya na may nag-discharge umano ng arma sa Senado.
3: I give primacy kasi medyo nakakataka yun eh, di ba? Mm-hmm. Bakit may nag-discharge ng firearm sa Senado?
4: Okay.
3: Diba? Nalagay sa peligro yung mga kababayan. Kayo mga news reporter, nalagay sa peligro. I don't want to put blames kagad. Diba? That would be premature. So let's allow the panel to do their work.
2: Ayon pa kay Vida, may impormasyon sila para alamin kung nasaan si Senador Ronald Bato de la Rosa na may kinakaharap na warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC at nakaalis ng Senado nitong Huwebes kahit nasa ilalim ng Senate Protective Custody. Ayon sa kalihim, may immigration lookout bulletin order ng inilabas laban sa Senador.
3: The Department of Justice will treat any attempt of Senator Bato de la Rosa to leave the country as a mockery of justice. And I'm giving specific orders to law enforcement agents, to our border control authorities, that if Senator Bato de la Rosa would try to leave the country, that the appropriate arrest should be made.
2: Sa panayam sa ANC, sinabi ng abogado ni De La Rosa na hindi niya alam kung nasaan ang kanyang kliyente at hindi pa niya ito nakakausap.
5: I can only speculate, no, based on my previous discussion with him, that he probably does not want to bother much the Senate anymore. There was a clear attempt to arrest him which led to a firefight.
2: Naging maingat naman si Vida sa naging tanong ng media kung iimbestigahan si Senador Robin Padilla na napaulat na kasama ni De La Rosa nang lumabas sa Senado nitong Huwebes ng madaling araw dahil ayaw niyang pangunahan ang magiging investigasyon ng Special Panel. Paglilinaw niya, hindi naman ito manhunt operation laban kay De La Rosa.
3: the Supreme Court being the final arbiter of all these legal issues. We respect that. Second, we respect the sensitivities of the Senate as a co-equal branch.
2: Samantala, formal nang naghain ng mga resolusyon sina Senador Amy Marcos at Bam Aquino para imbestigahan mismo ng Senado ang insidente ng pamamaril noong Miyerkules. Alvin, naging maingat si Secretary Vida pagdating sa katanungan kung maiko-consider na bang fugitive o pugante si Senator De La Rosa. Ayon sa kanya, legal ito. Legal term ito kaya maraming nuances. Yan muna yung pinakahuling balita dito. Balik sa iyo, Alvin.
1: Actually, yun ang itatanong ko sana sa iyo, Job, kasi may isang legal expert na na-interview namin sa DZMM kanina. Ang tawag kay Senator Bato ay fugitive from justice. Sa Tagalog, pugante. Yan din ba ang posisyon ng Department of Justice? Kasi sabi niya, oras na magtangkang lumabas ng Pilipinas, ipa-aresto nila.
2: Alvin, naging maingat kanina dyan si Secretary Vida. Sabi niya, hindi naman nagmamatter yung opinion niya as of this moment. So sabi niya nga sa atin, ang exact soundbite niya ay let's leave it at that.
1: Okay, maraming salamat, Job Manahan. Ipinagutos ng Office of the Ombudsman na patawan ng preventive suspension si Senate Sergeant at Arms Mawa Plasca dahil sa gunfire incident sa Senado. Hamon naman ni Senate President Alan Peter Cayetano, ipasuspindi rin si NBI Director Melvin Matibag. Live mula sa tanggapan ng Ombudsman sa Quezon City na Papadrol, Cassandra Salonga. Cassandra, kailan magsisimula ang preventive suspension ni Plasca?
4: Alvin, epektibo ngayong araw ang preventive suspension order kaya Senate Sergeant at Arms Mawa Plasca habang gumugulong ang investigasyon sa naging palitan ng putok sa loob ng Senado. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, ay nakakabaka dahil siya umano ang nagsimula ng komosyon sa loob ng Senado.
6: Unforgivable o mahirap patawarin. Ganito inilarawan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang naging barilan sa loob ng Senate building noong Miyerkules ng gabi.
7: Masyadong delikado yon. It could have hit somebody. Worrisome yon. Kasi nga, pabubutukan mo law enforcement. Ano siya, mas mataas sa law enforcement? Is he higher than law enforcement? He's supposed to help the Senate maintain the rules of the Senate.
6: Kaya epektibo ngayong Biyernes, pinatawan ng preventive suspension without pay ng 6 na buwan si Senate Sergeant at Arms Mawa Plasca na umamin siya ang unang nagpaputok ng warning shot sa enkwentro. Matatanda ang kinumpirma ng Malacanang na nasa 27 putok ang nagmula sa Sergeant at Arms habang 5 putok ang galing sa umano'y driver ng NBI na may dalang armas. Ngayon naman ni Senate President Alan Peter Cayetano, dapat din umanong patawan ng preventive suspension si NBI Director Melvin Matibag.
8: Assuming for the sake of argument that it is a valid suspension, there is a duty to inform us so that we can replace, so that we can make sure na safe ang Senado. Let me just appeal to the Ombudsman, suspend also the NBI Director because he is more a suspect than General Mao dito. We do not want to set a bad example in the independent investigation and we do not want to put the Senate in harm's way.
6: Sagot naman dito ng Department of Justice na lead agency ng NBI.
3: I don't see any reason why Director Mel

0: Humihingi ng ombudsman ng mga affidavit at mga video mula sa mga mamamahayag na nag-cover ng insidente. Ipinasabi na rin niya ang CCTV footage mula sa Senado. Sumang-ayon sa Senator Jinggoy Estrada na mahalagang mapreserba ang CCTV footage upang makita ang kumpletong larawan ng mga pangyayari. Matatanda ang nag-viral ang video na narinig si Estrada ang nagsasabi na itago ang CCTV. Pero paglilinaw ng Senador, ang ibig niyang sabihin na ay i-secure ang footage. Alvin, ayon sa ombudsman, ay posibleng makasuhan ng obstruction of justice, failure to maintain public order and safety, at gross neglect of duty at aiding and abetting a criminal or fugitive from justice ang mga mapapatunayan na nasa likod umano ng gunfire incident sa Senado at ang mga tumulong umano na mapatakas si De La Rosa. Balik sa'yo, Alvin.
1: Cassandra, sinagot ba ni Ombudsman ang sabi niya Senate President Alan Peter Cayetano na dapat pati si Attorney Matibag ay masuspindi rin? Kasi ang sumagot, DOJ, di ba? Yung Ombudsman mismo sumagot ba?
0: Alvin, sa ngayon ay wala pang nababanggit si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na iba pang mapapatawan ng preventive suspension order. Kasi sa ngayon, yung pinaka-focus nila ngayon ay ma-secure yung CCTV footage sa Senado para magkaroon sila ng full picture nitong nangyari na insidente. At para nga ma-preserba ang integridad nitong ebidensya ay kailangang mapatawan ng preventive suspension order si Aplasca.
1: Cassandra, isa na lang, anong klaseng investigasyon ang gagawin nila? Kasi ang Senado, ang Office of the Senate Sergeant at Arms meron, ang NBI meron din. Yan ba ay parang paralel o parang joint investigation ang gagawin nila o hiwalay yung sa Ombudsman?
0: Alvin, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na bukas sila sa joint investigation with the DOJ. Pero sinabi nila na mas mainam pa rin na sila yung maging central figure o yung manguna sa investigasyon nitong naging insidente sa Senado.
1: Maraming salamat.
0: Alvin, Sige lang.
1: Magdagdag ka.
0: Alvin, dagdag ko lang din no, na ngayong araw na ito ay sinimulan na ng Ombudsman na magtalaga sila ng special panel na mag-iimbestiga dito sa insidente na ito sa Senado. At sinasabi nga nila no, na next week na ay sisimulan na yung pagpapasapina sa lahat ng mga personalidad na nandun sa loob ng Senate building.
1: Very good! Maraming salamat, Cassandra Salonga.
2: Mga kapamilya, may binubuong 3D reconstruction ang Philippine National Police sa nangyaring putukan sa pagitan ng OSAA at NBI sa Senate Building noong Miyerkules ng gabi. Kasama ng mga nakalap na ebidensya at mga testimonya ng iba-ibang individual, layo nito na makita ang kabuuang larawan sa tunay na nangyari sa Senado. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
3: Mga forensic expert na mula sa Philippine National Police ang kumalap ng mga mahalagang ebidensya sa ikalawang palapag ng Senate Building para unti-unting mabuo ang larawan sa nangyaring tensyon at palitan ng putok sa pagitan ng Office for Senatorial Security and Accountability o OSAA at mga ahente ng National Bureau of Investigation noong Miyerkules ng gabi. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo, layo nito na maunawaan ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari noong gabi ng putukan.
4: Yung forensic group ay nag-submit ng initial 3D reconstructions.
3: Ang PNP ang siya nag-iimbestiga sa insidente. Nagsimula na magpatawag ang pulisya ng mga testigo mula sa Senado, NBI at maging mga miyembro ng media sa nangyaring tensyon. Isa sa inimbestiga ng pagpapaputok ng warning shot. Ayon kay Tuanyo, delikado ang paggamit ng warning shot.
4: Una-una, mag-cause ng panic sa public at maka-endanger ng buhay ng kung sino man. May batas kasi na maaari mag-burn sa nasabing mga insidente. Ito ay indiscriminate firing na under the revised penal code o imposibleng paglabag sa alarm and scandal na nandun din sa revised penal code.
3: Kasalukuyang sinusuri ng forensic team ang mga posibleng pinanggalingan ng mga putok, maging ang mga basyo ng bala.
4: Ang sinasabi po dyan ng forensic group, kikita po dyan, madidetermine po nila kung ang sinasabi mga trajectory ng bala o yung mga bullet holes ay nanggaling sa labas o sa loob.
3: Mahalaga rin sa investigasyon ng mga CCTV footage sa Senate Complex. Kasama na rin ang mga body camera at video na kuha ng media.
4: Lahat po, CCTV footages ng

0: inside and outside the Senate premises. Ito yung kasulok ko yung kanilang inaanisa at pinanood po.
1: Samantala, nananawagan ng PNP na iwasang bumuo ng mga haka-haka at hintayin matapos ang kanilang investigasyon para matiyak ang isang malinaw at patas na paglalahad ng mga pangyayari. Ayon kay Interior Secretary John Vicremulla, target nila matapos ang buong investigasyon kaugnay sa shooting incident sa Senado sa darating na Huwebes. Z. Ann Ambrosio, ABS-CBN News.
2: Kalaboso ang isang lalaking pumatay umano ng isang pusa sa Pasig City. Muli na bang nanawagan sa publiko ang Philippine Animal Welfare Society na i-report sa mga otoridad ang anumang insidente na pang-aabuso sa mga hayop? Nagpapatrol, Alison Ko.
3: Aakalain na may inaayos lang sa sako ang nakaupong lalaking ito sa plaza ng Barangay Santolan, Pasig City nitong Huwebes. Pero maya-maya, inilabas niya mula sa sako ang isang pusang nakatali sa leeg at ibinitin niya ito sa poste ng ilaw. Matapos magsumbong ng isang concerned citizen sa mga otoridad, agad natunto ng Pasig City Police ang suspect sa tulong ng barangay.
4: Nakita niya mismo itong ating suspect na sinasabit niya yung pusa sa isang lamppost. Since constituent na nila itong suspect, na kilala nila.
3: Itinanggi ng suspect na siya ang pumatay sa pusa.
5: Napulot yung pusa sa kasada at nangagat siya, nangangalmot. Ngayon, niya sinako ko, tapos yung pagbalik ko, may pumalo, tapos sinabit ko sa ano.
3: Mariing kinundena ng Philippine Animal Welfare Society ang insidente.
6: Yung mga nagsasabi na nangagat yung aso, yung pusa, kaya sinakta nila, namin is hindi dapat pinapatay para lang panggante. Ang in charge talaga dito sa pagkukuha ng mga nangangagat na aso at pusa is your animal control officer or yung city pound. Yan ang mga dapat tinatawag for public health concerns. Hindi dapat nilalagay yung ano sa sariling kamay.
3: Nanawagan ang post sa publiko na agad i-report sa mga otoridad ang makikita nilang insidente ng animal cruelty. Nagpaalala rin ang pulisya na makakasuhan ang sinumang mahuhuling nagmamaltrato sa mga alagang hayop.
4: Sa ating pong mga kababayan, lagi po nating tandaan na may batas po tayo dito. Bawal pong patayin ang mga ating mga hayop dahil ito ay parehas din natin na may buhay.
3: Nasa kusudiya na ng Pasig City Police ang suspect na maharap sa kasong paglabag sa Animal Welfare Act. Alison Ko, ABS-CBN News.
1: Arestado isang lalaking nagwala at nanutok pa ng baril sa isang barangay kagawad sa Quezon City. Ilang sasakyan din ng mga kapitbahay ang pinagbabato at sinira ng suspect. Yan ang CCTV patrol ni Jeff Caparas, exclusive.
7: Biglang nagpulasa ng mga kabataan ito at natigil ang pagpipintura ng basketball court sa Banabas Street, Barangay Amihan, Quezon City kaninang hating gabi. Nagwawala ang lasing umano nilang kapitbahay at hinamon pa sila habang bitbit ang isang mahabang baril at handgun. Sa pagbalik ng suspect sa bahay, tinutukan pa niya ng baril ang nakasalubong na kagawad na unang rumesponde sa komisyon.
8: Sinabi niya ako, oh ikaw, gusto mo barilin kita, yan ang dalilog niya. So, matras ako dahil may baril yun, natakot din ako, saka tumawag ako sa kapulisan.
7: Pagdating ng mga pulis, nagtago sa kanyang bahay ang suspect, pero tuloy pa rin siyang nagwawala. At mula sa ikalawang palapag ng kanyang bahay, pinagbabato niya ang mga nakaparadang sasakyan ng kapitbahay. Basag ang windshield at yupi ang hood ng van ng pamilya Concepcion matapos sabatuhin ng isang sculpture at LPG tank ng suspect.
9: Yan po yung binagsakan ng
10: tanki. Kakasama ng lugar. At wala naman kami ginawa sa kanya. Wala kami kasalanan. Hindi nga kami lumabas kagabi. Naririnig namin nagwawala siya. Eh nung nagbato-bato yan ng ganyan, umaga na eh.
7: Bukod sa van, basag din ang hulihang salamin ng MPV na ito. Dahil pinaniniwala ang armado, hindi agad pinasok ng mga pulis ang suspect at magdamag na kinausap at pinakiramdaman.
11: So, for security purposes, syempre, alangan naman na ano. So, inantay namin, may kinausap yung kagawad para nakakilala.
7: Bandang alas 7 ng umaga na nang mapasuko ang suspect sa pamagitan ng isa ring kagawad. Nakuha sa kanyang isang replika ng submachine gun, 9mm handgun at mga bala nito. Ayon pa sa Quezon City Police District at sa barangay, hindi rin ito ang unang beses na nagwala siya, pero hindi nakakasuhan.
11: Sabi din ng kagawad, meron na rin previous yan na inaresto ng kagawad muna dahil sa pagwawala niya. At yung baril na nakuha sa kanya nga is replica din, oo, hindi rin siya totoo. 3 days ago din is nagwala din. Nagwala siya, nagbato ng ano, buti lang walang natamaan, pero hindi po kasi nila ni-report.
8: Ngayon, tutuluyan ko siya dahil bilang kagawad, dapat gampanan ko na rin yung dapat niyang puntahan. Dapat matuluyan siya.
7: Nasa kusodiyan na ng QCPD Station 9 sa Anonas ang suspect habang inihahanda ang patong-patong na reklamo laban sa kanya. Jeff Caparas, ABS-CBN News.
12: Gretchen, naibalik na sa Taft Avenue ang korona ng UAAP Women's Volleyball. Ano ang makasaysayang nakamit ng koponan ngayong Season 88?
13: At ibi, nasungkit ng De La Salle University Lady Spikers ang pambihirang Sweet 16 sa Season 88 ng UAAP Women's Volleyball Competition. Panalo sila sa lahat ng 14 na elimination round games bago winalis ang NU Lady Bulldogs sa finals. Nagpapatrol, Rico Hizon.
14: Proud moment at mission accomplished para sa senior players ng DLSU Lady Spikers ang maibalik sa Taft Avenue ang kampyonato ng UAAP Season 88 Women's Volleyball. Bugbugan ang naging paghahanda nila para sa bawat laro kaya masaya silang nagbunga ang ibinuhos nilang pawis at sakripisyo.
15: How does it feel to be champions and undefeated in Season 88?
16: We're still kind of processing. It's only been a couple of days post-championship, but of course we're just happy that this is what happened, that all of our hard work from the preseason and even the seasons beforehand for us seniors has finally paid off.
17: Unti-unti pa lang siya nagsisink in sa akin kasi yun nga, parang nasanay kami, parang everyday may training. And ngayon, medyo nakakagising na kami ng late.
18: Honestly speaking po talaga, there were offers also internationally. Kaya napadalawang isip ko ako last year. But with the sisterhood nga po, mas lalo po ako napamahal, lalo na nung mga naging ka-teammates ko ng Season 88 po na to. Kaya iti-cherish po namin muna yung moment na to na yun. Kaya ako nag-fully decide talaga to stay one more year.
14: Para naman sa rookie na si Eshana Nunag, parang panaginip ang lahat at marami pa siyang dapat na patunayan.
19: Wala pa to. There's more to come for me po. And yun nga po, this is just the beginning.
14: Nasungkit ng Lady Spikers ang kanilang 13th championship crown matapos walisin ang defending champions na NU Lady Bulldogs sa finals para makumpleto ang pambihirang 16-0 season sweep at matuldukan ang 2-year title drought.
20: Ano yung pwede namin gawin na nangyari nung season 7-6 na hindi na mangyari ngayon? So eto, pinagandaan talaga. So sobrang relief.
14: Para sa team captain at Season 88 Finals MVP na si Shivana Lapot, mahalaga ang tulungan at respeto sa kakayahan ng bawat teammate.
21: Everyone really had a role to play. Everyone could step up and everyone did step up. And that's something I'm grateful for as their captain.
14: Ngayon nakamit ng team ang pinakaasam na makasaysayang titulo. Target naman nila ang makarepeat sa Season 89, lalo't buo pa rin ang kanilang powerhouse lineup. Rico Hizon, ABS-CBN News.
2: Sa pagbabalik ng TV Patrol, OSA at NBI magkasalungat ng paliwanag sa nangyaring pamamaril sa Senado. At Luzon at Visayas Power Grids isinailalim na naman sa red alert, may brownout dahil sa pagpalyan ng sangkaterbang planta. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
22: Magbabalik ang TV Numero 1 sa Aksyon!
23: ZMM!
0: Ang oras, 6:54 ng gabi.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
22: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Kaya pa, ganyan!
23: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
24: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
23: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
24: ikaw ang liwanag sa dilim.
23: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
25: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
0: Himpilan. Dating PNP Chief Nicolas Torre III kinestyon ng NAPOLCOM sa umunay trial by publicity laban sa mga pulis. Yan ang balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly?
26: Iginit ni dating PNP Chief Nicolas Torre III na dapat managot ang mga pulis na nagkakamali. Pero hindi umano tama na ginagawa silang sacrificial lamb para lamang makuha ang papuri ng publiko. Sa isang post online, pinuna ni Torre si Commissioner Attorney Ralph Calimis at sinapat maging venue ng trial by publicity at premature judgment. Ayon kay Torre, maraming pulis ang nasisirang pangalan, career at pamilya dahil sa mga pahayag na tila may hatol na kahit hindi pa tapos ang investigasyon. Bigyan din niya na ang tungkulin ng NAPOLCOM ay tiyaking patas ang proseso at hayaan ng ebidensa ang magsalita, hindi ang mga headline o press conference. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero. Malatili pong nakatutok sa DZMM Teleradio at DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
22: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
27: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
28: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liveraid Pro.
29: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
31: Liver up na tayo
30: with Liveraid Pro.
32: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines. TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
33: Pag-alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
22: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Una pa ang piso kontra dolyar sa pinakamababang halaga nito sa kasaysayan. Mula sa 61 pesos at 64 centavos kahapon, umalo pa sa 61.721 pesos kada US dollar ang palitan sa pagtatapos ng trading ngayong Biyernes. Paliwanag po ng Malacanang, ang sunod-sunod na paghina ng piso ay ang pagiging dependent ng Pilipinas sa importasyon ng langis na malaki ang itinaas ng presyo sa world market. Lumalakas rin anila ang demand ng bansa para sa dolyar.
1: Sa ikatlong sunod na araw, isinailalim na naman sa red alert ang Luzon at Visayas power grids dahil sa pagpalya ng sangkater pamplanta. Sinita naman ng Department of Energy ang National Grid Corporation dahil sa amano'y atrasado ang impormasyon at paliwanag. Pero habang nagbabangayan ng dalawang ahensya, mahigit 2 milyong customers na ng Meralco at mga electric cooperative sa buong bansa ang nakaranas ng brownout.
2: Ito ang sitwasyon ng 78 anyos na si Aling Leticia nung isang gabi. May high blood siya kaya todo paypay, hindi makatulog habang brownout sa San Pedro, Laguna.
3: Sobrang init.
2: Sa Los Baños, ilaw na lang ng mga sasakyan ang nagbigay liwanag sa dinadaanan ng mga tao. Dito sa Metro Manila, kahit bawal, maraming lumabas ng bahay nang nakahubad sa alinsangan dahil walang kuryente. Ang iba naman, napilitang magtirik ng kandila sa loob ng bahay at gumamit ng flashlight sa ilang parte ng Caloocan. Si Mang Roberto, na may maintenance medicines, nahirapang makatulog dahil sa 3 oras na brownout noong Miyerkules ng gabi.
4: Baka mag-brownout na naman, nag-aalala ko kasi katulad namin ng mga tatanda na kami, paano yan?
2: Kwento naman ni Lloyda, lumabas silang lahat dahil hindi rin makatulog sa sobrang alinsangan sa kasagsagan ng brownout.
5: Eh di siyempre po hindi ka mapakali, kaya po alauna naligo ako. Eh init na init ako, lagit-lagit ng panahon, di ba?
2: Sa ikatlong sunod na araw, muli na namang nagdeklara ng red at yellow alert ang national grid sa Luzon at Visayas. Sa Luzon, simula alas 2 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi ang red alert, habang may yellow alert pa rin hanggang hating gabi. Umabot ng halos 3 million customers ng Meralco ang nawala ng supply ng kuryente mula Miyerkules hanggang kaninang madaling araw dahil sa red alert. Humingi na ng paumanhin ang Meralco sa mga naabala, kasabay ng pagtitiyak na kung magka-brownout man ngayong Biyernes, ibang lugar naman ang makararanas nito.
6: Yung mga tinamaang hapon, most probably they will not experience any interruption for today. Ibang grupo naman yan. Kasi nire-rotate natin yan, Alvin, to make it somehow equitable for all our customers.
2: Sa Visayas naman, 3 p.m. hanggang 10 p.m. ang red alert. Maraming consumer din sa Visayas ang nagre-reklamo sa mahabang rotating power interruption. Kaninang umaga, naglabas ng hinanakit ang Department of Energy dahil late umano ibinibigay ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa kanila ang forecast, kaya hindi rin nila matantya kung mawawala na ba ang alerto sa Luzon grid.
7: Kung hindi timely yung pagbibigay ng information, wala kami pagbabasihan para mag-analyze o mag-forecast. Kulang ang information namin.
2: Sinigundahan ito ni Energy Secretary Sharon Garin na nung isang araw pa nang hihingi ng paliwanag sa NGCP kung bakit nagka-problema ang dalawa nilang transmission lines na nagresulta sa pagbagsak ng sangkaterbang planta, kaya nauwi sa yellow at red alert ang buong Luzon.
8: By law or by agreements, by regulation, in fact, no? NGCP should follow the directives of ERC and DOE. One of those directives is actually mag-report ka kung may incident, ano? Mukhang yan pa lang hindi na nafa-follow.
2: Sagot ng NGCP, mabilis nilang naayos ang sira sa dalawang major transmission lines. Pero ang problema, hindi pa rin nakababalik ang mga generating power plants.
9: Unfortunately, mukhang nahihirapan po yung mga plantang involved, kaya tumagal ho ng ilang araw itong red alert. Yan po yung inaantay natin na makabalik yung mga nawala nung nagkaroon ng transmission outage.
2: Tiniyak ni Garin na prioridad ang restoration para bumalik sa normal ang sitwasyon, pero habang may kakulangan sa kuryente, muling umapela ang kalihim sa lahat ng mga consumer.
8: Let's try to conserve energy para hindi naman masobrahan yung sistema natin at hindi rin umakyat yung presyo ng kuryente natin, kasi the more we use, we have to use the more expensive power plants.
2: Samantala, namumura ang dagdag presyo sa diesel at gasolina sa Martes. Batay sa unang apat na araw ng trading sa world market, lagpas 2 pesos na ang sipa sa presyo ng diesel, mahigit piso naman sa gasolina.
10: Yung escalation ng geopolitical risks sa Middle East po ang talagang nag-push nitong oil prices up, which yung crude, yung diesel, sabihin na natin yung diesel talaga, is also under pressure, nape-pressure siya paakyat din.
2: Pero may isang araw pa ng kalakalan na pwede pang magpabago sa buong linggong average na magpapalobo o magpapanipis sa napipintong dagdag presyo sa petrolyo sa susunod na linggo.
1: Patay ang isang ginang matapos matrap sa nasunog na bahay sa Caloocan City, Huwebes ng gabi. Nababaya ang kandila nung kasagsagan ng rotational brownout ang itinuturong sanhi ng apoy. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
11: Tanaw sa ikalawang palapag ng bahay na ito ang naglalagablab na apoy sa residential area sa Masikap Street, Barangay 145, Caloocan City, mag-aalas 10 ng gabi nitong Huwebes. Sumiklab ang sunog habang walang kuryente sa lugar. Umabot ito sa ikalawang alarma bago tuluyang naapula makalipas ang isang oras. Mahigit 30 truck ng bombero ang rumesponde. Nasawi ang isang babaeng bedridden matapos na hindi maisalba sa loob ng kanyang kwarto na natupok na ng apoy.
12: Nung kinalabit ko yung kabilang kwarto, sabi ko, ano na nangyari dyan? Bigla siya sumigaw, sunog. Sa akin po, mas pinakamasakit kasi po ako yung nakarinig ng tulong niya. And then wala akong nagawa that time.
11: Ayon sa barangay, nasa 30 pamilya ang apektado ng sunog, mula sa 6 hanggang 10 bahay na natupo.
13: Masakit kasi yung mga napundar mo na gamit, yung mga napundar dyan sa buong bahay, malaki, marami rin pamilya dyan. Nakakalungkot man, namatay si ate. Aahon naman yan, yung pamilya naman magtutulong-tulungan yan.
11: Naiwan ang nakasinding kandila ang tinitingnan ng pinagmulan ng apoy ng Bureau of Fire Protection.
14: Ito yung may pinakamahabang na-experience ng barangay namin brown out. 2 hours, almost 2 hours po na nag-brown out. So, rotational po kasi.
12: Humihingi ako ng pasensya sa lahat po ng nadamay sa amin. Na hindi naman po, wala po kaming nasalba. Ni tita namin, ni yung alaga namin, is hindi namin nasalba.
11: Paalala ng BFP sa publiko.
15: Panahon ngayon na may El Nino, madalas po yan, asahan nyo po na madalas po ang ating brownout. At may mga advisories naman ng ating electrical company. Yung mga paggamit po natin ng mga kandila, dapat po hindi natin ipapatong kung saan-saan yan. Ilagay po siya sa isang lalagyan na safe. Maging alisto po tayo.
11: Nagpaabot na ng paunang tulong ang barangay at Caloocan LGU sa mga apektado. Pansamantala silang tumutuloy sa barangay hall habang ang ilan ay nasa kanilang kaanak. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
16: Nasunog naman ang dalawang nakaparadang SUV sa harap ng isang convenience store sa Barangay Bodega, Florida Blanca, Pampanga noong Huwebes. Sa live video ni Bayan Patroller Regina Albao, inaapula na dalawang bombero ang apoy mula sa nagliliyab na mga sasakyan. Nadamay rin sa sunog ang signage ng convenience store. Umabot ng halos 20 minuto ang pag-apula ng Bureau of Fire Protection sa apoy. Wala namang nasaktan sa insidente at iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang sanhi ng sunog. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon ngayong weekend mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, ngayong weekend, kaya mo ang heat?
17: Alam mo, Tony, magiging mainit at maalinsangan, pero may mga pagulan din sa hapon at gabi ngayong weekend. At wala man lang epekto na, minomonitor pa rin po ng PAGASA yung low pressure area na dati pong Bagyong Caloy. Huli pong namataan ng LPA sa layong mahigit 1,000 kilometers silangan ng Central Luzon. Maglalagi pa ang LPA sa silangan ng Luzon bago ito tuluyang sumama sa frontal system na banggaan ng malamig at mainit na hangin o tuluyan ng malusaw sa mga susunod na araw. Wala pong ibang inaasahang samanang panahon sa Philippine Area of Responsibility ngayong weekend, kaya iihi po itong maalinsangan na easterlies. At nagpatuloy ngayong pag-iral ng mainit na panahon, ngayon pong Biyernes, pumalo sa 46 degrees Celsius ang heat index na tala po iyan dyan sa Tokegaraw City sa Cagayan. Ngayon namang Sabado at Linggo, higit 40 lugar ang pwedeng makaranas ng delikadong antas ng heat index. Aabot po sa 45 degrees Celsius dyan sa Cavite City, hataabot din sa 44 degrees dyan naman sa may Borongan City, Butuan City, Camiling Tarlac, Dumangas, Iloilo at maging San Jose Occidental, Mindoro at Tanawan City. Manatili pa rin ligtas sa heat stress, kaya iwasang mabilad sa arawan at dalasan ang pag-inom ng tubig. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para po ngayong weekend May 16 at 17, sa Mindanao, maaraw at maalinsangan ng Sabado at tanghali pa magsisimula yung mga pag-ulan. May kalakasan po ang ulan sa hapon sa may Davao de Oro at sa may South Cotabato at Lanao del Sur, at oras naman po ng hapunan sa may Bukidnon at sa may Maguindanao del Norte. Sa Linggo, hapon pa magsisimula yung mga pag-ulan dito sa Mindanao at may kalakasan ulit ang buhos ng ulan sa hapon dito po sa bahagi ng Bukidnon at sa may Sarangani, habang pagsapit ng gabi may kaunting ulan pa sa may Caraga, Davao Region, Soccsergen at Maguindanao provinces. Sa Visayas, uulan Sabado ng umaga dito po sa ilang bahagi ng Cebu at Negros Island, at sa hapon naman may kaunting ulan dito sa Panay Island. Madaling araw ng Linggo, uulan muli dito sa mga isla ng Cebu at ng Negros. Pagsapit naman ng hapon ng Linggo dito po sa Samar Island, sa Negros at sa Panay may aasahang pag-ulan, at sa Linggo ng gabi, uulan ulit sa gitnang bahagi ng Cebu at ng Negros. Sa Palawan, posible yung mga kalat-kalat na ulan sa ilang lugar sa araw po yan ng Sabado at Linggo, bandang hapon at gabi. Sa Luzon, umaga pa lang ng Sabado, meron ng kalat-kalat na ulan dito po sa may Calabar Zone at sa Mindoro. Mas maulan pagsapit ng hapon sa Mindoro, at aasahan din po yung mga pagpapaulan ng thunderstorm hapon po yan hanggang pagsapit ng gabi, lalo sa may bahagi ng Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija at Pangasinan hanggang hapon at hanggang gabi po iyan. Sa Linggo, aabot yung paulan ng frontal system sa umaga dito sa may Cagayan at Apayao, at hapon ulit hanggang pagsapit ng gabi may aasa ng mga paulan ng thunderstorm sa Hilaga at gitnang bahagi ng Luzon. Tayo naman sa Metro Manila, posibleng umulan na Sabado ng umaga hanggang pagkapananghalian. At sa gabi po ay posibleng may kaunting ulan sa Hilaga at Kanluran at katimugang bahagi ng Metro Manila. Sa Linggo, mainit maghapon pero may malalakas pong thunderstorm pagsapit ng gabi sa may Camanava, Quezon City at maging sa may Maynila. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Happy weekend at ingat sa pamilya.
0: Sa pagbabalik ng TV Patrol, FBI sinuyot ang gusali ng GSIS kung saan naroon ang mga tauhan nito nang mangyari ang putukan. At Senate President Alan Peter Cayetano, ibinunyag na may tangkang paalisin siya sa pwesto. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
18: DZMM, numero uno sa aksyon.
19: Ang oras, 7:13 ng gabi.
20: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
18: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
21: Ang galing! Pang matagalan!
22: Parang tayo lang, han.
18: Everest Appliances.
21: Babe, ano ever best decision mo in life?
22: Siyempre, building a home with you.
21: Oh.
18: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest. Happy!
23: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
24: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay,
3: I-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castaneda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. DZMM. Numero 1 sa aksyon.
19: Ang oras, 7:14 ng gabi.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
19: Kuha po tayo ng report mula sa ating Radyo Patrol. Palestinian Community at Solidarity Group sa Quezon City bilang paggunita ng 78th anibersaryo ng Nakba. Yan ang balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Roen Cueto. Roen?
6: Nag-ipon ng mga grupo sa Welcome Rotonda sa Quezon City ngayong araw kung saan nanawagan sila ng tigil na ang giyera sa pagitan ng Israel at Iran. Muli rin sila nanawagan para sa kapayapaan at karapatan ng mga Palestinian. Binigyan din nila ang isyu ng presensya ng Amerika sa bansa at ang umiiral na Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA na anilay bahagi ng mas malawak na usapin ng magdayuhang impluwensya sa Pilipinas. Ipinanawagan din ng grupo ang karapatan ng mga Palestinian na makabalik sa kanilang bansa. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
19: Maraming salamat, Roen Cueto. Manatili nakatutok sa DZMM Teleradio at DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella. DZMM, numero uno sa aksyon.
19: Ang oras, 7:16 ng gabi.
20: Oras sa tidsenyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
7: Donny Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
25: Food's here, guys.
7: And feel the vibe.
26: Best concert ever!
7: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donny Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
27: May tutugon. May maglilingkod. May kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. We'll be right back.

0: Them ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. 5 check-in tayo every Sunday afternoon. Every Sunday afternoon. Mga bigating issue, daanin natin sa kwentuhan. Dumi-deep dive, pero carry ang idea at batuhan. With due respect. With due respect. Starring Team Pinas, Attorney Dino De Leon, Professor Cleve Arguelles, Dr. Robin Garcia, Youth Advocate Carlo Flores, at Professor Richard Haydarian. With due respect. Bumabanat, bumapalag, mawalang galang po. With due respect. Tuwing Linggo, alauna imedya ng hapon, dito lamang sa Solid. Solid. Sa DZMM. Kontrobersya. Ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
1: Magkasalungat ang paliwanag ng Office of the Senate Sergeant at Arms at ng National Bureau of Investigation kaugnay sa nangyaring barilan noong Miyerkules sa Senado. Ayon sa USAA, sinabi ni Senador Bato de la Rosa na posibleng magpasailalim siya sa kustudiya ng PNP. Nagpapatrol, Victoria Tulad.
2: Umaga pa lang ng Miyerkules, May 13, may mga ulat na umano na may mga armadong indibidwal sa paligid ng Senado. Kinagabihan, nakunan sa CCTV na may mga lalaki nga sa emergency exits. Kinumpirma ito mismo ni Senate Acting Sergeant at Arms Mau Aplasca sa TV Patrol nitong Huwebes. Anya, nasa fire escape ng ikalawang palapag ang ilan sa umano'y armadong indibidwal. Ayon kay Aplasca, nagbigay sila ng verbal challenge.
3: Tinanong namin kung sino ba sila. Sumagot naman sila na they are NBI agents. Pero meron po silang mga dalang baril, kaya sinabihan ko po namin sila na ibaba yung kanilang mga baril. Pero sa halip na ibaba po ay nagtaas po sila ng baril, kaya nagpaputok pa kami ng warning shot.
2: Sabi ni Aplasca, hindi nila inasinta ang NBI agent at sa direksyon ng bintana nagpaputok.
4: Kasi kung hindi kami paputok, baka akala nila takot kami o wala na kaming bala. Di susugod na sila sa loob.
5: yung argument po, sorry na nasa
4: GSIS. So we're just sending the message na you cannot go inside.
2: Pero nanindigan si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na hindi pinasok ng NBI agents ang Senado. Nandoon aniya ang mga tauhan ng NBI sa bahagi ng GSIS building sa hiling ni GSIS President and General Manager Rick Veloso at hindi para arestuhin si Senador Ronald Bato de la Rosa.
6: Yung request po kasi sa amin na sulat na aking natanggap ng alasing 5:08 p.m. po kahapon mula po kay GM Rick Veloso is to secure and panatilihin po yung kapayapaan in peace and order.
7: Agent at isang...
2: Sa panayam sa DZMM Biyernes ng umaga, sinabi ni Matibag na may kasamang Blue Guard ng GSIS ang sinitang NBI agent sa labas ng fire escape sa second floor. Alam-anya ni Aplasca na nagpapatulong sa seguridad ang GSIS sa NBI.
7: May numero po ako sa kanya, hiningi niya noong Lunes. Sabi niya, para pag may mga question, tatawagan kita. Hindi po natin tinawagan niya ako, Direktor, mga tao mo ba itong nandirito?
3: It's very unusual na yung kahapon, sa buong umaga hanggang gabi, hanggang nagkaroon ng kaguluhan, wala pong nag-coordinate sa amin ng mga miyembro ng NBI.
2: Sa inisyal na investigasyon ng Department of Interior and Local Government, mahigit 30 beses umano nagpaputok ng baril mula sa magkabilang panig. 27 ang nanggaling sa OSAA habang 5 ang mula sa NBI. Ipinaliwanag ni Aplasca kung bakit ganoon karami ang pinakawalan nilang putok.
3: Ito po kasi procedure talaga din namin sa law enforcement na pag kami ay binarel, magpapaputok po kami ng more superior force para po hindi sila makapag-atake sa amin.
2: Iginiit din ni Aplascan ang lugar kung saan nangyari ang putukan ay sakop ng Senado at hindi ng GSIS na siyang may-ari ng buong gusali.
3: Iyon po yung aming paniniwala dahil hindi lang po naman dito sa area na ito nagkaroon ng presence ng armed. Meron po sa ibang area pa at saka meron sa ground floor na nagkakaroon po ng naririnig namin na nagkakaroon po ng drilling.
2: Nagpaliwanag naman si Matibag sa narinig na pagbarena sa unang palapag.
6: Ang nagdi-drill po, tinatanggal po nila yung lock because the access from that from the Senate going to GSIS, yung susi po, ang report po sa akin ni GM Veloso is nandoon po sa Senate. Ang gusto po niya, isara po yung lugar na yon kasi nga po, labas-masok na raw po ang iba't ibang tao. Kaya kung makita niyo po yung video, drilling, tapos sinarangan po ng mga metal cabinet para hindi po makamadaanan na yung lugar po na yon.
2: Nang humo pa ang tensyon sa Senado, nag-uwian na rin ang mga natitirang senador na pawang taga-mayorya. Huling lumabas ng Senado si Senador Robin Padilla pasado alas 2 ng madaling araw batay sa Senate records. Nakaalis na ng Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa ayon kay Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Umalis si De La Rosa bandang 2:30 ng madaling araw nitong Huwebes, May 14, kasama si Senador Robin Hood Padilla.
3: Ang report sa akin from the parking, parang tuloy-tuloy, normal lang sila, naglakad lang, sumakay, at tuloy-tuloy lumabas.
2: Pero sabi ni Aplasca, nagsabi si De La Rosa sa PNP noong Miyerkules ng gabi na baka maaaring isailalim siya sa custody ng PNP.
3: Ipag-usap kay Secretary Rebolla, kay Chief PNP, nag-offer po siya kay Chief PNP na baka pwedeng doon na lang siya i-custody sa PNP.
2: Naging emosyonal si Aplasca habang inilalarawan ang kanyang nararamdaman para kay De La Rosa. Magkaklase si Aplasca at De La Rosa sa Philippine Military Academy.
3: Nakikita ko po talagang mabigat sa kanyang naririnig naman yung kanyang expression nila. Yung kanyang frustration na sinasabi niya na in spite of his sacrifice, ito pa inabot.
2: Sa kabila nito, muling iginiit ni Aplasca na hindi drawing ang putukan ng baril para makaalis si De La Rosa. Victoria Tulad, ABS-CBN News.
1: Itinuturing ng persons of interest ng NBI si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca, Senate President Alan Cayetano at si Senador Robin Padilla, kaugnay ng pagkawala ni Senator Bato de la Rosa sa ilalim ng protective custody ng Senado. Pinuntahan naman ng NBI ang gusali ng GSIS kung saan naroon ang kanilang mga tauhan noong mangyari ang putukan. Live mula sa GSIS sa Pasay City, nagpapatrol, Karen de Guzman. Karen, ano na mga ebidensyang nakalap ng NBI?
8: Tony, hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nabibigyan ng mga kopya ng CCTV ang NBI, pero meron na silang formal na kahilingan sa pamunuan ng GSIS. Kanina nga sa pag-iikot nila dito ay iniimbestigahan nila kung saan nga ba posible nang galing o sino ang mga nagputok ng baril. Samantala, meron nga doon sa isang poste nakita yung mga tama ng baril kung saan nakaistasyon o nagtauhan yung isa sa mga ahente ng NBI. Umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril nitong Miyerkules ng gabi sa may GSIS compound kung nasaan ang mga tauhan ng NBI.
9: Tago-tago kayo sa ano?
8: Kuha ang video sa body-worn camera ng NBI noong paputukan sila mula sa Senado.
9: Aming mong bubungan, rekado na tayo. Matumutok siya, Aplasca, pinutuwa ko rin.
8: Ayon sa isang ahente, mismo si Sergeant at Arms Mau Aplasca ang unang nagpaputok ng baril. Nauna nang inamin ni Aplasca na siyang naunang nag-warning shot, pero palaisipan sa NBI kung bakit umabot sa higit 20 ang pinaputok na bala mula sa USA.
10: Doon po siguro nagkakaroon ng problema kasi pag tiningnan po natin what is the ultimate cause is because of that warning shot. Admittedly, nung aking pong ahente na isa, nag-warning shot din po siya. Para sila nag-warning shot which leads to doon sa mga kasama po ni General Aplasca nag-indiscriminate firing na po. Kaya napakaraming bullet holes doon po sa area kung saan nagbarilan.
8: Nitong Biyernes, nagpatuloy ang investigasyon ng NBI sa loob ng GSIS compound. Isa sa mga binalikan na lugar ng NBI sa may GSIS complex ang bahagi kung saan nangyari ang putukan. Makikita doon ang pinto na lagusan papunta sa Senado. At ito yung pinto na papunta o lagusan papunta doon sa Senado. Samantala, dito naman sa bahagi na ito, nagbabantay yung isa sa mga tauhan ng NBI para doon sa hiniling na seguridad ng GSIS. Bakas din na mga tama ng bala sa poste malapit sa pinwestuhan ng nasabing ahente sa GSIS compound. Tinapala naman ng plywood ng USA ang bintana ng Senado na may mga tama rin ng bala.
10: Nagre-request ka po kami ng CCTV. Ang may hawak po niyan will be the Senate and the GSIS. What I'm sure is yung pinaputukan po nila na NBI agent and the Blue Guard ng GSIS, they are in the premises of GSIS contra claim na papunta rin sa pinto.
8: Ilang oras matapos ang gulo at noong umalis na ang NBI sa lugar, napaulat na lumabas ng Senado si Senator Bato de la Rosa na nasa ilalim noon ng protective custody ng Senado. Dahil dito, itinuturing ni NBI Director Melvin Matibag na mga persons of interest si Aplasca, Senate President Alan Peter Cayetano at Senator Robin Padilla kaugnay sa pagkawala ni De La Rosa na wanted ng ICC.
10: I have to just to make it clear, a person of interest in the sense that they should be the one first to answer kung pag tinanong po natin kung asan si Senator Bato de la Rosa ano po, to give lead to us. Kasi po, nangako po sila na ginawa nilang protective custody order kay Senator Bato, kaya po hindi natuloy yung atin pong pag-aresto nung Lunes dahil ginagalang po natin yung kanilang resolution na yon.
8: Tony, kanina nga ay nakausap natin ng Southern Police District at nilinaw nila na walang nakuhang armas mula doon sa inarestong lalaki na sinasabing NBI driver. Tanging sling bag na naglalaman lamang ng mga bala, jacket, t-shirt at badge na may logo ng NBI ang narecover mula sa kanya. Hinihintay pa sa ngayon ang resulta ng paraffin test para malaman kung siya ba talaga ang nagpaputok ng baril. Tony?
1: Oo, Karen. Marami siguro ang nalilito. Sino-sino na mga nag-iimbestiga ng mga iba-ibang pangkat. Yung NBI ba may authorization na sila ang mangalap ng physical evidence katulad ng mga slug o yung mga bullet fragments?
8: Tony, alam nga natin na ang PNP, ang Pasay Police Station, ang nangunguna sa investigasyon dito sa nangyaring pamamaril. Pero dito sa may GSIS compound ay pinapayagan na makapasok yung NBI dahil sila nga dito yung hiningian ng seguridad ni GSIS President Wick Veloso. Kaya naman sila ay otorisado na makalabas-masok dito sa GSIS complex. Tony?
1: So ibig sabihin nun, kung may mahanap sila, like may ma-recover ng mga slug o mga cartridge, ang NBI ang hahawak nitong ebidensyang ito, pero kailangan i-turn over nila sa PNP?
8: Mukhang ganun nga yung mangyayari, Tony. Kailangan kasi i-consolidate nila kung ano man yung magiging kalalabasan ng kanilang investigasyon. Samantala, yung PNP nga ay nagsabi sila na sa susunod na linggo ay magkakaroon nga ng press conference para ilahad kung ano na yung mga nakuha nila dito sa investigasyon sa nangyaring pamamaril sa Senado. Tony?
1: Maraming salamat, Karen De Guzman.
11: Ibinunyag ni Senate President Alan Peter Cayetano na may tangkang pababain siya sa pwesto sa darating na Lunes. Ayon naman sa ilang eksperto, inaasahan na ang banta sa liderato ng Senado. Batay na rin sa naging botohan ng bagong mayorya at minorya. Nagpapatrol, RG Cruz!
12: Hindi muna matutuloy ang Legislative Executive Development Advisory Council meeting o LEDAC sa susunod na linggo dahil ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, may tangkang patalsikin siya sa liderato ng Senado sa Lunes.
13: Sinasabi ng mga kasamahan namin, kinakausap at tinatawagan at yung iba'y tinatakot dahil kailangan daw magpalit ng Senate President sa Monday. Politika na po yun, isang tabi natin yun. Hindi po magulo ang Senado, ginugulo po ang Senado.
14: That is to be expected dahil hindi nila akalain na ma-unseat si SP Tito and moving heaven and earth to place SP Alan. Solid naman yung 13 na bumoto for the change of leadership.
12: 13 senador ang bumoto kay Cayetano noong Lunes kasama pa si Senador Ronald De La Rosa, siyamang naiwan sa minorya ni dating Senate President Vicente Soro III. Wala namang sinalihang kampo sina Senador Miguel Zubiri at J.V. Ercito, kaya ayon sa mga eksperto sa politika, madali itong yanigin.
15: Ito kung the longer appeal, because uulihin siya. The majority of Cayetano is 12, as against the minority, 11. It's really very tenuous. He has to watch his back every hour of the day. To say that it is unstable is an understatement.
16: Ang basa ko dyan ay mukhang kung magkakaroon man ng bagong threat sa liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano, ay ito'y manggagaling sa bagong mayorya na iikot doon sa dalawang independent senators.
12: Naniniwala ang mga eksperto na nakaangkla sa Senate leadership ang kalalabasan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na malaki naman ang epekto sa halalan 2028, lalo na kung makonvict si Duterte at pagbabawalang humawak ng pwesto sa gobyerno.
16: Kung mag-survive siya dito sa attempt sa impeachment, ay malaki ang tsansa niya na manalo sa 2028. Doon sa mga kontra sa kandidatura ng Vice Presidente, ang habol nila dito talaga ay at least mailatag ang mga ebidensya, maipakita sa publiko at sa mga botante ang kahinaan politically ng Vice Presidente.
15: Her candidacy will be harmed by a trial on the impeachment complaint. Therefore, they must do everything to prevent that trial from taking place. In the same manner that the group of Malacanang wants the trial to take place, because that will diminish to a great extent Sara's chances for 2028.
12: Una nang dumistansya ang Malacanang, hindi lang sa palitan ng liderato ng Senado, kundi pati sa impeachment process na ipinauubaya na nito sa Kongreso. Itinanggi naman ng bagong mayorya na nakasalalay ang impeachment trial sa liderato ng Senado.
13: So lahat po ng kinakalat nila na ito po'y lahat na nagaganap para protektahan lang po ang isang tao ay hindi katotohanan. Hindi po kami magko-convict dahil lang po sa politika. Hindi rin po kami mag-a-acquit dahil sa politika.
17: This leadership change, hindi ako kasama dun sa pagpaplano. Pero I just know na it's been planned for months. It is a fact na nagkasabay dito sa impeachment. But we'll do our job. We'll go through the process.
12: Pero kahit magkukonvene na ang impeachment court sa Lunes, walang kasiguruhan kung kailan ang aktual na paglilitis.
13: Kasi sasagot pa ho ang Honorable Vice President. So wala pong dahilan na magmadali silang magpalit sa Monday, even if they will recycle another narrative to say that this is for the impeachment.
14: Walang problema sa majority. We will convene as an impeachment court. I will not personally be a participant in convening of the impeachment court.
12: Para naman kay Senador Panfilo Lacson, magandang hakbang para hilumin ang imahe ng mataas na kapulungan ang pag-convene ng impeachment court matapos ang insidente ng barilan sa Senado noong Miyerkules. RG Cruz, EBS-CBN News.
18: Pinangunahan po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inaugurasyon ng dalawang mahalagang proyekto ng pamahalaan sa probinsya ng Cagayan ngayong Biyernes. Kabilang dito ang Brain and Spine Center. Nanguna rin ng Pangulo sa groundbreaking ceremony para sa Heart, Lung, Renal Care at Kidney Transplant Center sa Cagayan Valley Medical Center sa Carig Sur, Tugagaraw City. Bahagi umano ito ng pagpapalawak ng specialized healthcare services sa probinsya na layong mas mailapit sa mga residente ang dekalidad at makabagong serbisyong medikal. Ayon po sa Pangulo, dahil dito, hindi na kailangan bumiyahe pa sa ibang lugar para sa specialized treatment at gamutan, kabilang ang mga komplikadong operasyon sa puso, baga at bato. Matatandaang sa kanyang unang sona noong 2022, ipinangako po ng Pangulo ang pagtatayo ng mas maraming specialty hospitals sa mga probinsya.
1: Susunod, House impeachment prosecutors na nindigan dapat munang ikonbinag Senado bilang impeachment court bago talakayin ang anumang tanong sa Articles of Impeachment. At ang susunod na destinasyon ng ASAP XP Family Alamin. Abangan ang ipapamahagi balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
0: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
19: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
20: Alam niyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid pero Pro. Silima rin na, multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo! Liver Aid Pro!
21: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
23: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
24: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
25: Responsible gaming at bagcore.ph.
19: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
0: DZMM, numero uno sa aksyon.
26: Ang oras, 7:39 ng gabi.
19: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
27: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang

0: Aba Awel Paz at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
2: DZMM, numero uno sa aksyon.
3: Ang oras, 7:41 ng gabi.
4: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
2: Balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Tatamaan po tayo ng presyo.
6: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
6: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
6: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
1: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
2: DZMM!
1: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol sa Istrenta. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
7: Nanindigan po ang House Impeachment Prosecutors na dapat munang i-convene ang Senado bilang impeachment court bago talakayan ang anumang tanong kaugnay ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
8: Natanggap na ng Kamara ang sulat ni Senate President Alan Peter Cayetano kaugnay ng pagbuo at pagpulong ng Senado bilang impeachment court sa Lunes, May 18. Ayon sa sulat, yan ay kung walang tanong sa rules at procedure kaugnay ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na ipinadala ng Kamara sa Senado noong Miyerkules. Pero giit ni House Impeachment Prosecutor Terry Ridon, dapat munang formal na i-convene ang impeachment court bago ang anumang tanong sa articles na katumbas ng charges na isinampa ng ordinaryong korte.
9: I think all questions relating to whether to jurisdiction, whether to preliminary questions on the status, for example, of the Supreme Court petition of the defense, no? That should be resolved not as a Senate plenary, but as a Senate impeachment court.
8: Nanindigan naman ang dalawa pang House prosecutors na sinunod ng Kamara ang mga panuntunan, ang saligang batas at ang desisyon ng Korte Suprema sa impeachment proceedings kay Duterte.
10: I hope that they will not resort to any of those motions that they resorted to last year. Dahil wala pong question on jurisdiction, sila po ang may jurisdiction to proceed to trial.
11: Kasi ayaw namin maulit yung what happened in the previous year, no? As I said, siguro gusto namin matuldukan na itong issue na to para matapos na natin.
8: Gate pa ni Akbayan Party List Representative

0: Rafael Diokno. Labag sa konstitusyon anumang mosyon na ibasura ang articles of impeachment.
1: Pag natanggap yung articles of impeachment, walang choice ang Senado kundi ilitisin ang kaso. And when the Constitution says conduct a trial forthwith, ang ibig sabihin ay ilatag ng ebidensya, ang testigo at dokumento.
0: Plano ng House Prosecutors na dumalo sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court sa Lunes. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
2: Susunod, press concert experience ihahatid ng ASAP XP sa bagong time slot. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
3: TTZMM, numero uno sa aksyon. Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM, naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Anuman nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Pumukalaga ng DZMM para sa akin. Nasusubay na yan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
3: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin L. Chico at Doris Bigonia, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630. TV Patrol. Sa DZMM.

0: Wala ng FOMO para sa mga team bahay dahil mapapanood na sa bagong time slot nito ang Fresh Concert Experience na hatid ng ASAP XP. Mula sa mga icons, Gen Z stars at kapamilya love teams, siguradong explosive ang ASAP XP stage. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
1: Umarangkada na ngayong araw ang general sale ng tickets para sa Signals World Tour ng Bini. Kasabay na sa iikutan ng walo ang Asia Leg, October 25 sa Singapore at November 15 sa Taipei City. Bago ito, inuwi ng Bini ang pasabog mula sa kanilang makasaysayang Coachella performance sa stage ng ASAP XP. Ang homecoming ng Nations Girl Group ang unang patikim sa simula ng bigger, brighter at louder Sunday experience hatid ng ASAP XP.
2: They made every Filipino proud when they stepped on the stage of Coachella.
3: We are so, so proud of what you've done for yourselves, what you've done for this country.
1: Tiyak na mapapasaya rin ang linggo ng mga kapamilya sa pa-mini concert ni OPM rock legend Bamboo.
4: We are stronger
1: together. Mapapa-LSS naman ang mga kapamilya sa stage debut ng bagong ASAP theme song. Kabilang din sa mga aabangang highlights ang prod ng OPM icons na sina Martin Rivera, Regine Velasquez Alcacid, Gary Valenciano at Shasha Padilla. Kasama sina Eric Santos, Angeline Quinto, Darren, Maymay, AC Bonifacio, Kai Montenola, Robby Domingo at iba pa. At ang pakilig ng kapamilya love teams tulad ni Nakai at Kyle, JM at Fiang, Alexa at Jello at Francine at Seth.
5: We're excited with this new format of ASAP, ASAP XP, because through this, iba kasi yung feel sa studio. Mas napaparamdam natin yung experience na yan sa mas maraming tao.
1: Sunod na dadalhin ng ASAP XP family ang kakaibang kapamilya experience sa Victoria City Negros Occidental sa Victoria City Coliseum sa June 7. At simula sa linggo, May 17, aarangkada na ang ASAP XP sa bago nitong time slot na 5:30.
6: Oh my God!
1: May bago ring 3 o'clock habit tuwing linggo ang May Puhunan. At mapapanood na ang TV Patrol Weekend sa mas maagang oras sa linggo, 4:30 hanggang 5:30 p.m. Wala namang pagbabago ang 5:45 p.m. hanggang 6:45 p.m. tuwing Sabado. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
7: Mga kapamilya, sagot ng ABS-CBN ang homesickness nyo. Kasama ang kapamilya online live at I Want, mapapanood nyo ang paborito nyong shows saan man kayo sa mundo.
8: Dahil nga po sa inyo, magpapatuloy po ang ABS-CBN sa pag-agapay sa bawat kapamilya, kahit saan at kahit kailan. Dahil Together Forever tayo.
9: Panorin po natin ang Together Forever TVC sa ilang sandali.
7: At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol. Yes, tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at sa A2Z. Ako po si Tony Velasquez.
9: Friday na. Weekend. Gusto na namin, nagmamadali kami. Gusto na namin magpahinga.
8: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com na pakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
9: At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat! Happy weekend! At magandang gabi, bayan, kapamilya, sabay-sabay na po natin panoorin ang ito na. Ayun sure na po ito. Together Forever TVC.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras ngayong Biyernes, 7:58.
1: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report. Spot Report. Jeff Caparaz at Marlene Padiernos sa Spot Report.
0: Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Happy weekend, Friday, May 15, 2026. Aba, sweldo rin ho, ha? Ay Spot Report na po o inyong bisyo alas 8. Ay dito po sa programang Spot Report. Abay, bawat kaso ay may istorya, bawat krimen may ebidensya ang kailangan tuklasin. At sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin.
2: Spot Report!
0: Ay ito po ang programang hindi uurong sa pagtuklas ng katotohanan. Aming susuyurin ang bawat detalye. Iimbestigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanan dapat mong malawan. Bawat kaso aming tututukan. Ako po Jeff Caparaz, nagsusulo po. At lahat ng ebidensya ay susuriin, wala po ang aking partner si Marlene Padiernos. Napakinggan nyo naman ho, talagang minamalat-malat ho, ha. Nagpapagaling lang ho ngayong weekend. Muli po ako, ito po ang Spot Report!
2: Jeff Caparaz at Marlene Padiernos sa Spot Report!
0: Ay kami po ay patuloy na napakikinggan sa DZMM Radio Patrol 630. Sabayan din pong napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channel, kung saan ho kami number one. At sa DZMM Teleradio Facebook at YouTube channel. Sa YouTube channel, nasa 361,000 na. Pero dadami pa yan, dadami pa yan, di ba na? At syempre po, kami ang inyong kapamilya at kaserbisyo sa pagtutok ng mga kaso at pagsisiyasat ng mga ebidensya. Dahil sa Spot Report, una ang kaligtasan mo. Ito na, bukas na po ang aming Viber number hotline, 0919-278-3000. I-message nyo lang saan kayo naroroon. Meron kayong mga concern, ipaabot nyo sa amin. At susubukan ho namin, kung ano yung ipaparating ninyo, ay ipaparating din namin sa mga concerned agencies. Ha? Ganyan ho yan. Kaya ho meron kaming Viber number hotline, 0919-278-3000.
2: Spot Report!
0: Ay, eto na ho, papasadahan na ho. Papasadahan ko na ho. Yun, nasanay ng mega partner eh. Papasadahan ko na ho mga balita sa nakalipas sa oras.
2: Jeff Caparaz at Marlene Padiernos sa Spot Report!
0: Ay ito pa mga kapamilya, mainit-init pa. Ay sinuspinde ng Ombudsman si Senate Acting Sergeant at Arms Mau Aplasca. Kaugnay po ito ng pamamaril at tensyon sa Senado noong Miyerkules ng gabi. Ay sa press briefing ho, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na pinatawan ng 6 buwang preventive suspension si Aplasca na epektibo ngayong araw, May 15, para mas madali silang makapagsagawa ng investigasyon sa insidente. Ay giit po ni Ombudsman Remulla, nakababahala ang nangyaring pagpapaputok ng baril sa loob ng Senado at kailangang may managot dito. Habang umiiral ho ang suspension, hindi makatatanggap ng sahod si Aplasca. Maaari namang iapila ni Aplasca ang utos ng Ombudsman, pero Gitte Remulla, nakababahala ang pagpaputok. Aba, ba't parang inuula yun? Nakababahala ang pagpaputok ni Aplasca ng baril laban sa mga alagad ng batas.
2: Spot Report!
0: Ay, siyempre, inamin niya nga namang siya ang nag-warning shot eh, di ba? Nung hindi raw ibinababa yung mga mahabang baril. Yun ang version ni OSAA o yung Sergeant at Arms ng Senado na si Retired Police Major General Mau Aplasca. Ay, ito naman mga kapamilya, giniit ng National Bureau of Investigation na dapat magpaliwanag sina Senador Robin Hood Padilla, Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca at Senate President Alan Peter Cayetano sa pagpuslit kay Senador De La Rosa palabas ng Senado. Sa panayam sa ABS-CBN News Channel, sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na itinuturing na person of interest ang tatlo. Pero paliwanag ni Matibag, ito'y nangangahulugang kailangang silang sumagot kapag iimbestigahan ng ahensya kung nasaan si De La Rosa. Una nang kinumpirma ni Senator Cayetano na umalis si Senador De La Rosa bandang alas 2:30 ng madaling araw kahapon, ilang oras matapos marinig ang putok ng baril sa loob ng gusali.
2: Spot Report!
0: Ay teka muna, yung mga kinunan pala ng ating mga kasamaan sa media dyan sa labas ng Senado, yung lumabas nung ganap na alas 3:02 ng madaling araw, ay yun ho ay sasakyan ng Pasay City Police. At ang sakay ho noon, yung nasa likod, yung puting Innova, di ba nakakumakalat na yan? Eh ang sakay ho noon ay ang hepe ho ng Pasay City Police, si Police Colonel Joselito De Sesto. Pero yung nasa unahan, yung nasa itim na van, ay sabi ho ni Colonel, yun lang ang hindi niya alam kung sino. Hindi ba? Siya ay nakisabay lang dahil may roll-up door ho doon sa Senate. Yun ang ho sabi niya ha, yun ang sabi.
2: Spot Report!
0: Samantala, nagpupulong na mga House Prosecutor para paghandaan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ay sinabi po sa DZMM ni House Prosecutor Isabel Zamora na inaasahang mag-oobserba muna ang 11 House Prosecutor na kumpletong dadalo po yan sa Lunes. Inaasikaso na rin ang pagpili sa mga tatayong private prosecutors. Umaasa naman ang mga naghain ng impeachment complaint na sisimula na rin agad sa susunod na linggo ang paglilitis kay VP Sara. Tinitiyak naman o muling tiniyak ni Senate President Alan Peter Cayetano sa press conference kanina na tuloy ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court sa Lunes matapos ma-transmit ng Kamara ang Articles of Impeachment Miyerkules ng gabi.
2: Spot Report! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
0: Sa balitang Metro, patay ang 50 taong gulang na babae matapos matrap sa nasusunog na bahay o sa nasunog na bahay sa bagong baryo Caloocan. Sumiklab po ang sunog sa gitna ng brownout kagabi na umabot sa ikalawang alarma. Bedridden o nakaratay na sa kama ang biktima kaya hindi agad nakalabas ng bahay. Kawawa naman si Lola. Naiwang nakasinding kandila ang tinitingnang sanhi ng sunog na nakaapekto sa tinatayang 30 pamilya. Samantala sa Ilocos Sur, patay sinding kuryente naman ang pinaniniwala ang dahilan ng sunog sa 2 palapag na bahay sa bayan ng Cervantes. Walang napaulat na nasaktan pero ilang bahay at isang motorsiklo ang natupok ng apoy. Iniimbisigahan pa ang insidente.
2: Spot Report!
0: Magpapatupad ang Meralco ng rotational brownout sa ilang lugar sa Luzon matapos muling itaas ang red alert sa Luzon Grid bunsod ng kapos na kuryente. Ayon po sa Meralco, asahan ang rotational brownout hanggang mamayang alas 11 ng gabi sa ilang bahagi ng Metro Manila, Calabarzon, Bulacan at Pampanga. Abiso po ng NGCP, nakataas ang red alert sa Luzon Grid mula kaninang alas 2 ng hapon hanggang mamayang alas 11 ng gabi, habang yellow alert naman mula alas 11 ng gabi hanggang hating gabi. Paliwanag po ng NGCP, 17 planta ang nagkaaberya habang 14 ang tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Samantala, naka-red alert din ang Visayas Grid mula mamayang alas 5 ng hapon o kaninang alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ho ng gabi, habang yellow alert naman mula alas 9 hanggang alas 11 ng gabi. Paliwanag po ng NGCP, nasa higit 2,400 megawatts lang ang reserbang kuryente.
2: Spot Report!
0: Ay ito naman o, namumuro na naman ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa Martes. Sa 3 araw na kalakalan sa world market, tumaas ng 2 pesos and 10 centavos ang kada litro ng diesel, habang 1 peso and 17 centavos sa gasolina. Ang kerosene bumaba ng 70 centavos kada litro pero hindi pa kasama ang presyuhan hanggang ngayong araw at ang risk premium cost na ipinapataw ng mga kumpanya ng langis.
2: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
0: Ayun na nga po, ayun na nga po. Aba, aba, aba. Sa mga kaganapan po ngayong araw. Happy weekend sa inyo, Hana. Happy weekend sa inyo, ha? Aba, excited na sa weekend itong mga ito. Anyway, sa mga kaganapan, isa ho tanong ng publiko talaga, ano? Sino? Sino ang nagsasabi ng totoo? Teka muna, kuha ho tayo ng balita sa labas ng himpilan. Department of Justice handang ilagay sa protective custody si Senador Ronald Bato de la Rosa. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, take it away!
3: Jeff, bukas ang Department of Justice na isailalim si Senador Ronald Bato de la Rosa sa protective custody. Ayon kay Justice Secretary Frederick Bida, handa ang DOJ na gumawa ng mga hakbang kung nanaisin ni Senator De La Rosa ang ganitong arrangement. Paliwanag ng kalihim, iginagalang ng DOJ ang karapatan at obligasyon sa taong bayan ni De La Rosa. Kaya hihintay nilang magiging final na desisyon ng Korte Suprema sa mga petisyon ni De La Rosa kaugnay ng pagkukwestiyon niya sa arrest warrant ng International Criminal Court. Dagdag pa ni Vida na kung papayag ang senador ay mas magiging madali para sa lahat para maiwasan na rin ang kalituhan. Samantala, pinabulaanan naman ni Secretary Vida ang mga espekulasyon na papalitan na ito bilang kalihim ng Department of Justice. Ayon kay Vida, naglilingkod siya para sa Pilipino at sa kagustuhan ng Pangulo. Sa ngayon ay hindi pa niya nakikita na papalitan siya dahil marami pa umanong pinagagawang trabaho sa kanya ang Pangulo. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert
0: DZMM. Bert, hindi nyo ba natanong si Sec Vida kung bakit ngayon nyo lang in-offer? Di ba late na ito?
3: Ah, wala siya ang ibinigay na ano na kung bakit ngayon lang niya in-offer actually, Jeff.
0: Oo, kasi di ba? Kung baka na-i-consider pa, no?
3: Kaya nga, oo, kaya nga. Eh, di ba ang PNP din naman, di ba meron nga daw silang biruan ni PNP Chief Martatis na kung pwede doon din siya magpa-custody sa PNP. Siguro kung nauna-una pang nagkaroon ng arrangement, baka posibleng ganito ang nangyari.
0: Oo, more option, ano, hindi ba? Eh, yun ang nagsabi nun si mismong Osaay, nung hindi pa siya nasususpindi, Bert. Si retired Major General Aplaki, kinuwento niya iyon, hindi ba? Krami na lang kaya ako, krami, hindi ba? Eh, kaya lang igusto ata ni Senador sa White House. Eh, siyempre naman, isa matutulog ang chief.
3: Oo nga, magandaganda doon sa White House. Kasi diba, ang PNP chief yun.
0: Oh, karating ka na ba daw?
3: Nakita ko na yun, Jeff. Aba. Pero hindi pa ako nakakapasok.
0: Ayan, sinasabi ko sa'yo, Bert. Eh. Subukan pumasok. Tanong mo kay General Nartates. Extra, Bert!
3: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Thank you, Bert Dizon! Samantala sa ibang balita, abay pansamantalang ban sa pag-aangkat ng baboy mula Spain, tinanggal na ng Department of Agriculture kung bakit. Nasa report po ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly, take it away.
4: Yes, pansamantalang tinanggal ng Department of Agriculture ang ban sa pag-aangkat ng baboy mula sa Spain. Ngayon po pwede na ulit mag-angkat ng pork at iba pang swine products mula Spain matapos kilalanin ng Department of Agriculture ang disease control measures na nasabing bansa laban sa African swine fever. Ayon sa DA, inaasahang makatutulong ito para madagdagan ang supply ng karne ng baboy sa bansa at mapababa ang presyo nito sa merkado. Pinahihintulutan na ang pagpasok ng pork meat, pigskin at iba pang byproducts mula sa mga lugar sa Spain na itinuturing mababa na ang panganib sa ASF. Matatandaan pansamantalang ipinagbawal ng Pilipinas ang pag-aangkat ng baboy mula Spain noong nakarang taon bilang pag-iingat laban sa ASF. Ayon sa DA, mananatiling mahigpit ang quarantine at inspection sa lahat ng imported pork products upang naligtas sa mga ito at hindi magdadala ng sakit sa local hog industry. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, DZMM.
0: Kelly?
4: Yes. Kelly. Yes.
0: Oh, nagkasama ba kayo ni Marlene?
4: Medyo parehas kami. Saan medyo parehas kami ngayong Paul.
0: Saan lugar kayo nagpunta nang maiwasan? Pareho kayong paus ah. Saan kayo nagpunta? Nakita kayo ni Marlene? Oh.
4: Yung kay Marlene, hindi ko lang alam, Jeff. Oh. Pero ang alam ko lang, nasa labas kasi tayo ng Senado.
0: Yeah, sinasabi nung, nga ba?
4: Tuesday, Wednesday.
0: Oh. Binabacktrack ko lang
4: Wala na ako ng boses, Jeff.
0: Oh, binabacktrack ko lang kasi baka mamaya dito kayo sa opisina inabot, iiwasan natin yung lugar na yun. Papalinis natin kay Papa.
4: Kami ngayon ni Marlene, pareho kami walang boses.
0: Ayan na nga sinasabi. O, pay-pay nga rin. Happy weekend, Kelly Cordero, ha? Extra ulit, go ahead.
4: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol at Kelly Cordero, DZNF.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZNF, Radyo Patrol sa East 30.
0: Pinag-extra ko pa talaga si Kelly, namamaos na nga eh. No? Ayan, kaya ako natanong kasi si Factor nga, kahagabi pa, talaga masama na ang boses. Tapos mukhang kanina, nag-report pa ba kanina, Boss Ab, si Marlene, nag-report pa kanina? Nag-report pa ba? Ah, hindi na, pinagpahingat kasi nga init lamig yan eh. Si Kelly, nagkita kami doon sa Senate grounds, ayun, napakainit ho talaga mga kapamilya kaservisyo dyan sa Senado, doon sa labas. Kaya ho talagang tatamaan ho talaga ng sakit kasi pagka magsusulat ho kami at pagkatapos ho yung gathering, pupunta ho kami sa sasakyan. Napakalamig naman. Ayun, natuyuan ho siguro ng pawis si Kelly. Ano? Anyway, you're welcome ho kasi kanina ho nabanggit ko si Colonel De Sesto. You're welcome Colonel Joselito De Sesto sa ho'y nakikinig sa atin, sa ho'y yung hepe ng Pasay City Police. Sa ho'y nagpapasalamat. Dahil nilinaw ho natin kung sino ho yung sakay noong Toyota Innova sa likod ng itim na van na sinasabi nga po na lumabas ng Senado doon sa no, yung mismong bunga, yung sa parking ng alas 3:02 nitong May 14. Yung pala si Colonel De Sesto ang sakay. Sumabay siya kasi nga naman yung roll-up door yun. Sumabay na siya doon sa palabas. Ayaw talaga makaabala niya ni Colonel eh. Di ba? Hindi ba? Ingat kayo Colonel ha, kung saan man ho kayong papunta. At saka yung pag-iimbestiga ho, update niyo ho kami ha sa susunod na linggo.
2: Spot Report! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
0: Ayun nga ho, sinabi ko ngayon next week mukhang mas lilinaw pa ho kung ano ho talaga ang totoong nangyari dyan sa Senado. Kasi syempre hisid pa ho tayo. Tapos inaasahan ho natin sabi ng aking bubuit dyan sa PNP mukhang CIDG na syempre automatically ang mag-lead ng investigation. And I believe kinocompile na nila yung kanilang mga pieces of evidence, yung kanilang mga hawak na ebidensya, maging mga CCTV footage ho dyan. Pero nito hong mga nakarang araw, naglalabasan na ho yung mga body-worn camera na video. Tapos mga video ho ng ating kasamahan sa pamamahayag. Naglalabasan na ho. Kaya sari-sari naman hong opinion at haka-haka ho naman ang mababasa. Kaya ho kayo, ang payo ko naman sa inyo mga kapamilya ay syempre okay lang hong basahin yung mga yan, pero mainam pa rin ho na sa mga reliable sources ho kayo makinig. Ano? Kasi nga ho ang mahirap may sumasaw-saw ho sa mga ganitong issue tapos medyo ito twist ng kaunti, hindi nyo ho nakikita o nararamdaman. Natutwist na ho pala. Ano? Kaya makikinig ho kayo sa mga legitimate lang ho. Ha? Anyway, bati-bati muna tayo. Dito sa aming live stream, dito sa at DZMM Teleradyo YouTube channel. Nangunguna na nga po si Tita Nona Damian as always. Tapos si Uy TV Naok, Commune, ano ba to? Brady Cassez. Tama bang pagkabikas ko sa iyo? Si Sergeant Putik, si Eya Engine. Nanonood siya mula sa Pasay City. Ayan, kung nasaan ho ang Senado. At kung sino yung sakay ng van ay ang inyo po palang hepe, yung Innova. Tapos si Semicolon Butterfly, na dito na kumakaway na yung kanyang napaka-pink na palad. Si Enlim WS, tapos si Emer Jano Bog 6870. Abay, komento niya dapat magsampa ng disbarment. Kay SP, ikaw naman. Tingnan natin muna ha. Pahupain natin ha, hindi ba? Pahupain natin. Kaya ho nga kami, habang kami, halimbawa ako ay naka-assign sa SPD, kapag ho nagtatanong ho tayo ng update dyan, medyo hindi pa sila nagsasalita. Pinapahupa muna nila, pinapahupa. Ang sabi naman ni, nabati ko na pala si Emerjan Bog. Tapos nandito na rin si Marvin Riabad, lagi na tabakabisyo, alas 8 talaga ito si Architect. Diba? At si Josh Kyle Edip, nandito na rin si Tita Nona Damian, nasabi ko Agnes Reca, Ulit. Ay, si Sergeant Putik. Ayun, no? Oh. Ah, binabati pala ni Sergeant Putik. Eh, hindi pala binabati. Napanood niya pala yung Philippines Most Shocking Story episode po na inyong lingkod. Yung storya po ni Ruby Rose Barameda. Ayun, ngayon nabanggit siya, may backgrounder siya, di ba? Si Sergeant Putik. Salamat sa panonood, Sergeant Putik. Si Eric Arolio, tsaka si Mikmik, listening from UK. At si Edwin Pasibugan.
2: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
0: Ay, mamaya ho pala, ay makakausap natin ng station commander. Nag-confirm naman, ano, si Colonel De La Cruz. Kasi ho, eh, kanina ho dyan sa Barangay Amihan, dyan ho sa Quezon City, dito sa Quezon City. Abay, kanina hong hating gabi, ay meron hong lalaking nagwawala na lang bigla. Sakto ho ito, hating gabi ho kanina. Eh, may mga nagpipinturang kabataan doon sa kalsadang yan, dyan sa Barangay Amihan. Lumabas ho itong isang lalaki. Eh, nagagalit ho siya. Ang sabi niya, ina-allege niya yung mga kabataan, eh, pina-flashlightan siya. Eh, di paglabas niya, abay, bit-bit niya itong isang semi-automatic na barrel. Tapos, eh, mayroon siyang handgun. Kinasahan niya yung mga bata. Eh, di nagtakbuhan yung mga kabataan na nagpipinturan ng basketball court. Di ba, alam niyo, pag summer, kami sa probinsya, kapag ka-summer, alam namin na yan ang activity namin. Eh, may mga paliga ang bawat barangay. Eh, di nung paglabas itong lalaki, eh, takpula siya yung mga bata. Kaawa-awa yung mga bata. Natakot eh. Eh, nung rumesponde yung isang kagawad, barangay kagawad, tinutukan ng baril ngayon itong lalaking ito. At may hinamon. Ano, gusto mo, patayin ko kayo? Yun ang sabi eh. Tapos eh, tumawag, hinamon pa, ano, tagay ng polis. Eh, di nung pagdating ng mga polis naman, siyang tago naman niya dun sa bahay niya, sa second floor. Eh di, hindi muna malapitan ng mga polis kasi nga, pinaniniwala ang armado. Pero habang siya nandun sa kanyang second floor na bahay, third floor pa nga tayo ni. Eh, nambato naman siya ngayon ng mga tangke ng LPG. Tinamaan yung nakaparadang sasakyan doon. Bagong-bago pa naman na Toyota Hiace yun. Puting-puti. Ayun, eh, UP yung hood ngayon. Tapos meron din siyang binato yung sa mga nakikinigo. Alam niyo yung parang estatwa, yung ulo lang. Yung binato niya yun, galing sa bahay niya. Binato niya din doon sa labas. Tinamaan na naman yung puting van. Eh, di basag yung windshield. Tapos pinagbabato niya yung mga plate ng dumbbell. Ayun, tinamaan din yung isang MPV doon. Ayun. E di hinintay ngayon ng mga polis na kumalma yung lalaki. Nung mapakalma na, dahil lang tinawag ni Colonel De La Cruz, isang mapapagkatiwala ang kagawad nitong suspect. Ayun, bumaba itong lalaki at saka tuloy yan siya na-aresto. Nakuha sa kanya yung replica nga ng submachine gun, pati yung tunay pala yun, yung kinasa, tunay na 9mm na barela. Mamaya, yan ang aming gigisahin tuloy yan. Yan ang aming hihimayin dito sa programa ko. Ano ho nangyari dyan kasi na-aresto naman kaga. Ayan o, ayun, naipakita na yung CCTV. Ayan mga kabatakin, kwento ko kanina, nagsitakbuhan ha. Ayan, hintayin nyo maya-maya. Ayan, lalabas yung suspect, ayun, naglalakad. Ayun o, yun o, yun o. Ayan, may dalasang submachine gun. O. Doon sa mga nanonood doon sa teleradyo, kitang-kita nyo. Sa mga nakikinig naman doon sa radyo, ayun, itinutok na yung baril sa mga kabataan. Naghahamon ng away yan eh. Nagmamaoy, kumbaga sa salitang kanto. Nagmaayon, yung nakasalubong niya naman yung kagawad. Nung nakasalubong, doon niya sinabi, tinutukan niya na ngayon ng barel. Ay, ang video naman ay nakikita nyo ngayon, ayan yung tinututukan na siya ng flashlight ng mga polis. Eh, nagalit. Ang bing nagalit, doon naman ng bato. Ayan, no, kung wala lang itong sounds, yung pinapakita namin, doon yung puting ba na sinasabi. Ayun, no, basag ang salamin, no, kita nyo. Ayun yung tinamaan ng gasolo. Eh, bagong-bago pa naman, 2 months. Bagong-bago. Eh, yung pinapakita namin, si Aling Ninita yon, yung may-ari na Ninita Concepcion. Masama ang loob niya doon sa sospek kasi 30 years na silang magkapit-bahay. Kakilala niya pa yung mga magulang na yumauna yung magulang ng sospek. Ayan yung sospek nung na-aresto na siya. Ayun, oh. Nasa baba niya, nandun yung tunay na... Ayun yung barrel pala, oh, 9mm yan. Ha? Tapos nakumpiska rin yung replika. Ayan, mamaya yan ang ating bibigyan pa ng detalye kapag nakausap natin si Lieutenant Colonel Leonie Ann De La Cruz, ang station commander ng QCPD. Ha? Kaya dyan lamang kayo, ha? Huwag kayong bibitiw. Magbabalik pa ang spot report. Makalipas sa ilang paalala sa oras na 8:23.
2: That time check was brought to you by Chevital Cream Cheese. Happy Mother's Day from Chevital Cream Cheese. Real cream, real cheese. Chevital Cream Cheese for really amazing dinners. RIP! Report sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
6: Kaya ko pa.
5: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
7: Kaya ko pa.
5: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
8: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
10: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
11: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
13: Tony Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
14: Food's here, guys.
13: And feel the vibe.
15: Best concert ever!
13: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Reports! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
0: Nagbabalik po ang Spot Report sa oras na 8:26. Sa mga oras na ito po ay makakasama na natin si Police Lieutenant Colonel Yoni Ann de la Cruz, ang station commander po ng Station 9 ng QCPD o dyan ho sa Anonas. Magandang gabi po, Lieutenant Colonel de la Cruz. Jeff Caparas po, welcome po sa programang Spot Report, ma'am.
16: Hello po, sir. Good evening po.
0: Ay, ma'am, good evening. Thank you so much po, ma'am, sa pagpapaunla ko sa programa. Ay, ma'am, kanina ho, kinukwento ko nga yung nangyari dyan sa AOR ninyo. Yung nang bato ng repulto pa yun, no? Tsaka ng LPG sa isang kotse. Pero bago ho iyon, and dami ho pala, sandamakmak ho pala ang nangyari. Nanutok ng barel, may dalang mahaba, tapos it turned out na replica, tapos kinasahan ho yung mga bata. Kayo na ho magkwento, Lieutenant de la Cruz. Pakikwento ho sa amin, ano ho ang nangyari bago siya na-aresto?
16: Okay po. May mga reported sa amin, tumawag ang barangay, tumawag din po ang barangay sa 122. So, nag-responde po kami dahil nga po sa alarma, sir. So, ngayon po, pagdating po namin doon, yung tao na nirereklamo, na nanggugulo, ay nasa loob po ng bahay. So, ang ginawa po namin, sinubukan po namin na makausap po. Nung una po is ayaw lumabas hanggang sa akala namin baka tulog na kasi baka lasing lang. After 2 hours, may tumawag po ulit na lumala na daw, na naninira na daw ng mga gamit.
0: Grabe.
16: At may reported na po sa amin na may dalawang sasakyan na nasira.
0: Grabe.
16: Dahil binabato niya po yung mga mabibigat na bagay na nasa loob ng bahay niya doon sa mga sasakyan at pumupunta pa sa bubong ng mga kapitbahay po niya.
0: Mm.
16: So, dahil po doon sa alarma na yon, bumalik ulit kami sa area at tumawag din po ako ng SWAT kasi nga po, ang sumbong is may dalawang hawak na baril and then ipinasa din po sa akin, ipinakita sa akin ng video at nakita ko nga po na talagang meron nga po siyang dalawang hawak na baril at kinakasapa po niya yung isang baril. So, and then base po sa initial investigation hanggang sa lumapit sa amin yung mga complainants at yun nga po, naikwento nila na talagang parati daw nagwawala yon. Pero ngayon, kanina lang po yung talagang matindi po na to the point na marami po na-threaten dahil nanutukan po siya ng baril at kinakasahan na po niya yung mga kabarangay niya ng baril po. Even may isa pa pong kagawad na complainant din. Kasi nung siya yung lumapit, ganun din ang ginawa niya. So, yun po yung reason na tinawag na po yung attention namin. And then, after that po, nung naka-ready na po yung aming SWAT in case po na ayaw pa rin pong kusang sumuko, sinubukan po ulit natin nakausapin. At yun nga po, nung nakita naman po tayo at pinakiusapan natin, ay bumaba na po. Pumasok ulit sa kanyang bahay mula doon sa bubong ng kapitbahay niya. At yun na po.
0: Mabuti ho.
16: Punta na po siyang sumuko. At sabi niya, kasi sabi ko sa kanya, pag-usapan natin kung anong problema. Yun po. Sabi niya, sige po, sasama po ako sa inyo. So, yun po.
0: Mabuti mam at kalmado ho kayo. Ano? Tsaka hindi na ho na-provoke pa ho yung suspect dahil considered armed and dangerous ho ito, hindi ba, ma'am?
16: Opo, sir. Kasi nga po, hindi po na... Noong una po na sinubukan natin na i-approach, masyado pa siyang parang emotional or galit. Parang ganun po.
0: Oo.
16: And then, sinubukan natin antayin. Baka nga po, ano, or sana matulog na lang. Kasi ang inisip namin, baka lasing. Or may problema lang. So, ilang oras din po na hindi na siya lumabas. Pagkatapos, so sabi namin, sige, bantayan nyo lang, mga pulis po, together with the barangay. So, umalis mo muna po ako. Nagulat na lang ako, yun po, tumatawag ulit.
0: Tumatawag ulit?
16: Malala na daw.
0: Opo.
16: So, ganun po yung nangyari. Kaya, bumalik po ako doon. Yun na, kasama ko na po yung ating SWAT para sa ganun, in case po na talagang hindi pa rin po siya kakalma. Yun po yung time sana na pepersahin namin na kumin po siya.
0: Oo. Eh ma'am, ano ho yung lumalabas? Yung mga baril niya ho ba'y alin ho doon ang tunay?
16: Yung 9mm po, yun po yung tunay. Pero yung mahaba po, ay find out namin po na replica po siya.
0: Oo, replica. So, ibig sabihin ma'am, di ba I understand ng replica, dapat ho meron ka ding LTAP para dyan, may lisensya ka. Lalong-lalo na ho yung tunay. Eh yun, lumalabas ho ba'y meron ho siyang kaukulang mga papeles?
16: Nag-submit na po kami ng request para mapatunayan po natin kung itong baril niya ay lisensyado po. At kung meron din po siyang license to own po na humawak ng baril.
0: Okay.
16: Inaantay pa namin ng resulta po. Hopefully po, tomorrow morning po ay lalabas na po yung resulta.
0: Nako, kung lumabas po na siya, walang lisensya, abay illegal possession of firearms yan, ma'am, ano?
16: Opo, yun po yung isa po na magiging kaso po niya, sir. Aside po sa
0: ano pa?
16: Grave threat, alarm and scandal, at saka malicious mischief po. Yun po yung mga... pwedeng isang pa po na kaso sa kanya, sir.
0: Alam nyo ma, mabuti ho, wala hong tinamaan sa ulo ng mga pinagbabato niya. Mabibigat ho yan. Kasi nakitang-kita ho dun sa video. Sa mga nakikinig ho sa radyo ha, imagine nyo ho na itsahan kayo ng tangke ng LPG. Tapos meron pa ma'am, di ba yung parang rebultong maliit yung ulo lang? Eh di ba matigas din yun?
16: Yes,
0: solid
16: po.
0: Yun.
16: Opo.
0: Tapos bukod pa dun ma'am. Ano pa ma'am, bukod dun sa dalawang nabanggit, ano pa ho yung mga binato niya palabas sa kanyang mga kapitbahay?
16: Yung pong ginagamit po, yung mga nagbabarbel na mga 10
0: dumbbell plate.
16: Kilo din po ata yun. Opo.
0: No, dumbbell plate.
16: Mm. Yun po. Mga yun po. Talagang mabibigat po talaga.
0: Grabe. Mm. Eh, imagine ninyo ma'am kung alimbawa naglalakad doon sa kalyeng iyon, 'di ba? Mabagsak ang kabigla noon. Abay matindi-tindi ang kaharapin niya ano kung may nabagsakan tao ma'am ano sa ulo.
16: Opo.
0: Oh, anyway ma'am,
16: sa po yung papasalamat natin na kahit paano is wala naman pong nasaktan, mga properties lang po yung na-damage.
0: Pero nevertheless ma'am, ay pagbabayaran niya yung mga nasira, lalo yung van, bagong-bago, 2 months pa lang. Bagong-bago.
16: Yes, mm-hmm.
0: Ma'am, sa mga ganitong insidente, halimbawa, sabihin na natin na malayong lugar ito, hindi ho agad makaka-responde ang pulis. Kasi kayo, sabi ho ni Kagawad, 5 to 6 minutes, nakaresponde naman ho kaagad kayo dahil may TMR. Pero sa mga ganitong pagkakataon, meron kayong kapitbahay na nagwawala, ano ang dapat ginagawa ho natin bilang ordinaryong mamamayan?
16: Pag ganito po, lalo na pa kung kagaya nga ng sabi nyo, armed and dangerous po siya, kahit sabihin natin kutsilyo lang yan or bolo po, ay mas maganda pong i-report nyo po sa police.
0: Okay.
16: Or i-report nyo sa barangay. Ang barangay din i-assess nila, tatawag naman po agad yan ng police po pag delikado na po.
0: Okay.
16: So mas maganda po na yung may konting kaalaman po sa mga ganitong sitwasyon po, yung mag-handle po. Huwag po tayong kasi iisa lang po yung buhay natin. So maging maingat po tayo.
0: Tsaka,
16: at saka pag ganyan po, pag hindi po tayo sigurado, sir, kung ano po yung status ng tao, mahirap po yun. Mas maganda na lang po na isara natin ang mga bahay natin at huwag pong lumabas.
0: Tsaka ang numero uno ma'am, may kausapin ng kalmado kagaya ng ginawa ninyo, hindi ba? Hanggang sa lumabas yung kusa.
16: Ah, yes po.
0: Oo, hindi ba?
16: Opo. Medyo timing lang po, huwag pong sabayan habang sobra po yung emotion ng tao.
0: Tsatsagain ho talaga. Anyway ma'am, sa inyong pag-iimbestiga, ito ho ba ang unang beses na ginawa ito ng lalaki?
16: May mga previous na po na-reported po sa barangay na pinapatawad lang dahil nga po mga matagal na po magkakapitbahay itong mga to. So parang ngayon po, lahat na gusto nang mag-complain sa kanya nung na-aresto na po. Parang lahat pala nagkikim-kim lang. Parang ganun po yung naramdaman namin.
0: Sakit sa ulo pala, ganun.
16: Opo, sir. Kasi ang dami pong pumunta dito para ireklamo siya. At may lumapit pa sa amin kung paano daw i-petition na kung pwede huwag na daw makalabas ng huwag na daw makabalik ng kanilang barangay.
0: Mm-mm.
16: So sabi ko, pag-usapan niyo muna sa barangay po yan. I-priority po muna natin na isampa yung mga kaukulang kaso dito sa nangyari ngayon.
0: Yun lang po na sinasabi. Eh lumabas na ho ang medical, I understand ma'am. Siyempre, hindi naman ho drug related kaya hindi nyo ho i-drug test ito. Pero do sa medical, nagpositibo ho, merong lamang alak, alcohol, yung kanyang bloodstream.
16: Wala pa naman yung result kasi physical exam pa lang po, sir, yung ginawa natin sa kanya.
0: Physical.
16: At merong konting injury nga po, kaya pinabilhan muna namin ng gamot kasi may sugat yung kamay niya.
0: Uh-oh.
16: Dahil siguro sa pagbabasag niya po nung kanyang nung mga pinag-inuman ng alak at saka yung binasag din po niya yung sarili niyang bintana.
0: Basing ho dun ma'am, yun kung po. Merong mga pinag-inuman ng alak, so nakainom ano?
16: Yes po. Pero sabi nga po ng mga barangay doon at saka yung kapitbahay niya, parang 3 days ago pa na ganyan nga po siya, na umiinom sila, ganoon. Kaya sabi ko baka dire-diretsong pag-iinom to, hindi na makatulog, so hindi natin talaga alam. Kasi may mga sinasabi siya na inunahan lang niya yung mga gustong manakit sa kanya.
0: Aba, yun lang. Eh may mga kapamilya ho ba siyang nandun kasama sa bahay?
16: Mag-isa pa lang mo niya actually na nakatira sa bahay nila kasi nga po pumanaw niya yung kanyang mga magulang.
0: Ako.
16: At may kapatid pero malayo po dito. So sinubukan naman po natin through the barangay na makontak po yung kanyang kapatid at ipinarating po yung sitwasyon niya ngayon.
0: Taga saan ho yung kapatid, ma'am?
16: Hindi daw dito sa Quezon City, malayo. I just forgot kung saan yung. Pero may contact po ang ating barangay sa kanya.
0: Noong sabi ma'am, pinipetisyon na, kunin mo na kapatid mo rito. Yun ang sinasabi.
16: Hindi naman, sir. Ang ipinakiusap ko sa barangay is kung pwedeng makontak ka nila kasi nga po walang tao sa bahay. Baka kasi po open yung bahay. Baka kung ano po yung mawala
0: nangyari
16: dun sa bahay po niya.
0: Oo nga. Eh, binabantayin to, ma'am. Iniikutan nyo rin kasi siya baka mamaya sa galit ng mga kung marami na palang na argabyado ito, maraming atraso, baka balikan yung bahay nga naman. Tama rin ho kayo.
16: Opo. So, bali po kanina, bago po kami umalis doon sa area, is nag-usap naman po kami ni Chairman at sabi ko, kahit ganyan ang nangyari, Chairman, responsibility pa rin natin bantayan yung bahay. Baka pwede po maghanap muna tayo ng gagawin na pangsara at maglagay na bawal ang mag-trespass.
0: Yan.
16: Kasi nga, artist daw siya. Artist siya. So, may baka importante po yung mga nasa loob ng bahay. Meron din po siyang sasakyan sa labas ng kanyang bahay at
0: kanya.
16: Mukhang sira yung gate niya, hindi daw na sasara yon. So may possibility talaga na pwedeng pasukin po
0: yun. Buti pa doon eh, gumagana ang CCTV ano, Colonel De Guzman, ano? Buti gumagana ang CCTV.
16: May napansin kami naman CCTV kasi yung kagaya ng anong footage na nakita talaga natin, galing po talaga yun sa CCTV po ng ating barangay.
0: Saka pagka gumagana ang CCTV, ma'am, kitang-kita ang katotohanan, ano, hindi ba? Kitang-kita, hindi nagsisinungaling ang video. Anyway, maraming salamat po sa inyong oras. Lieutenant Colonel Leonie Ann de la Cruz, ang station commander po ng Station 9 dyan sa Anonas ng QCPD. Salamat, ma'am. Mag-ingat. Happy weekend.
16: Thank you po, Sir Jeff Caparasper. Salamat po for
0: this call.
16: Thank you
0: din po, ma'am. Thank you.
16: Yes.
2: Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report.
0: Ayan, dapat. Gumagana ka, tikita nyo yun, di ba? Kitang-kita ka agad, ipepresenta ang ebidensya ng Anonas Police. Hindi na kailangan ng pali-paliwanag. CCTV na mismo magsasalita.

0: kitang-kita ang ebidensya, hindi ba? Anyway, magbibigay daan lamang po kami sa ilang paalala. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa po ang Spot Report sa oras na 8:41.
1: Katotohanan sa likod ng krimen, ating alamin at ating siyasatin sa Spot Report. Spot Report. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Ang husay!
3: So easy to use? Everest Washing Machine. Han, sino Everbest partner mo in the world?
2: Siyempre, it's you, babe.
3: Aww.
1: Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
4: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
8: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Responsible gaming at Pagcor.ph.
10: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
11: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Talaradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report!
0: Nagbabalik po ang Spot Report sa oras na 8:43. Ako pa rin po, Jeff Caparas. Sa mga oras na ito naman ay makakasama po natin si Father Robert Reyes, si running priest po yan, ha? Tsaka convener ng Clergy for Good Governance. Magandang gabi po, Father Reyes. Jeff Caparas po, welcome po sa program.
12: Magandang gabi, Jess, at sa mga nakikinig sa iyo. Magandang gabi po.
0: Sir, kamusta? Nakapahinga na ho ba? Abay, sinuong niyo ang init ng araw kahapon na sa Senado?
12: Wala pong pahinga kasi parang sinusubaybayan natin lahat ng mga makulay na mga pangyayari, maganda, hindi maganda, matino, hindi matino, ganyan po ang ating lipunan.
0: I apologize pala po, nung 13 pala po iyon, 13 po kayo, nakita ko po kayo sa Senate. Anyway, Father Reyes, ano ho ang inyong reaksyon sa mga development nga po simula ho kahapon ng madaling araw magpahanggang ngayon? Kayo ho ba'y nalilinawan o mas naguguluhan pa, Father?
12: Hindi po ako naguguluhan, hindi ako nagugulat. Ako'y inaasahan ko na dahil nung nando kami sa Kongreso at yung 257 ay pumirma at nagsabing kami ay isa ngayon sa impeachment, sabi ko hindi maaring magpahuli ang mga kakampi nung i-impeach sa Senado. Kaya katatapos pa lang sabihin na 257 ang pumirma sa impeachment, biglang na balitaan na nagkaroon ng kudeta. Kaya kung nagplaplano ang mga na yung naniniwalang kailangan ng merong impeachment at malinaw at patas na paglilitis, nagpaplano rin at kumikilos yung salungat dito. Kaya hindi po ako nagugulat. Alam kong meron silang gagawin. Kaya ayon, yung kudeta sa Senado na pinamunuan ni Alan Peter at nawala na yung dati sila Tito Soto and Company. Tapos yung sumunod, biglang sumulpot si bato.

0: yun ay medyo nagulat ako. Pero sabi ko, kailangan talaga sumulpot siya para mas marami yung bilang ng magkukudita.
1: Mm-hmm.
0: At yung sumunod ay yung Barilan. Yun ay hindi rin ako nagugulat kasi Barilan pero yung putok ng baril ay papunta doon sa bubong. Mukhang ang nakita ng mga bumaril doon sa loob ng Senado, nakakita yata sila ng tikpa lang kasi ang taas ng mga putok.
1: Mm-hmm.
0: No? At panghuli, yung biglang pagtakas, di ba to? Abay, sobrang drama yan, di ba? Nagkudeta, sumulpot si Bato, binaril, yung mga tama ng bala, malapit na sa bubungan.
1: Mm-hmm.
0: Tapos biglang nawala si Bato at mukhang sabay nawala si Bato saka si Robin Padilla.
1: Mm-hmm.
0: Eh, kapag pinagtagni-tagni mo yan, Jess, parang mababaw na telenovela, hindi ba? Parang hindi entertaining, parang nakakainis.
1: Mm. Okay, Father, ano naman ho reaksyon nyo? Kasi kada ho lumulutang si Senator Bato, lagi niya hong binabanggit yung ito eh dahil sa Diyos, dahil ho sa Holy Spirit. May mga ganun ho siyang kataga eh.
0: Ay, alam mo, pag desperado na mga tao, talagang Diyos na ang binabanggit. Ganyan rin si Alan Peter, di ba? Palaging Diyos na binabanggit, na binubuksan pa nga Biblia.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ang problema sa kanila, kung bakit sa halip na manahimik na lang at huwag gamitin ang pangalan ng Diyos, di ba? Nasa ano na yan eh, nasa sampung utos eh.
1: Mm-hmm.
0: Huwag mong gagamitin, don't use the name of God in vain, di ba? Huwag mm-hmm. mong paglaruan ang pangalan ng Diyos. Eh, pinaglalaruan nila paulit-ulit at nakakapangilabot kasi may sabi nga ni Kristo, mag-ingat kayo kasi pati ang demonyo ay kumahalaw, ginagamit ang mga salita ng Diyos. Even the devil quotes the scriptures. Kaya, wala akong nakikitang ni kahiblang kabanalan kay Bato saka kay Alan Peter. Eh, malapit-lapit po yung sinasabi ni Kristo tungkol sa mga demonyong nagko-quote ng scriptures. Kaya napakalungkot na walang nagagalit. Pero sa bagay ngayon, marami na ako nababasa sa social media. Galit na galit at talagang naiinsulto ang mga taong malapit sa Diyos at tahimik na nagdadasal at nagbabasa ng banal na kasulatan, bastos na bastos sila sa maling paggamit ni Bato, ni Alan Peter, ni Joel Villanueva at kung sino pa man gumagamit sa salita ng Diyos parang katigan ng kanilang mga maling ginagawa.
1: Mm-hmm. Eh kayo po, sa point of view nyo po, Father, sa mga development ka po, yung nangyari nga hong sinasabi nyong kudeta nung Lunes, palit ng leadership, tapos yung barilan nga po sa Senado, habang nawawala na po yung fog of war, ika nga no, yung hamog, ano ho ang nakikita nyo? Nalilinawan ho ba kayo?
0: Ang malinaw po dito ay yung mga nasa panig ng tama, nasa panig ng due process,
1: mm-hmm.
0: tamang proseso, ay lalong dapat silang maging matibay sa pagsulong ng dapat isulong. No? Kaya, ang nababasa ko po ngayon sa social media, talagang pakiusap ng taong bayan, umalis na sila Alan Peter at mga kasama dahil hindi sila karapat-dapat maging mga hurado dyan sa impeachment court dahil sila mismo ay wala pong integridad. Diba? Kaya nakikita ko po, kung nagkaroon po ng kudita na hindi inaasahan, nagkagulatan, ay hindi malayo na ang taong bayan na mismo ang hihingi, umalis na kayo dyan, mga walang kwentang senador. Kaya marami tumutumatawag sa akin, Father, sabihin mo lang, magmamarcha kami at kami pong papaligiran ng Senado para hindi na makalabas o hindi na makapasok. Yan sila, lahat silang 13. Kaya yung kung hindi man makukuha sa legal at maayos na proseso, yung taong bayan na galit na, Jess, galit na galit na po, Jess, ay ipakikita po yung kanilang pangil. Hindi man mananakit, pero sasabihin, sobra na kayo. Huwag nyo po kaming gawing mga tanga at utu-uto. Hindi po dapat ganyan. Ang mga namumuno sa amin ay may paggalang po sa taong bayan. binabastos niya na po ang taong bayan. Galit na galit po na po kami. Ganyan pong pananalita ng mga kumakausap sa akin, Jess.
1: Opo. Eh, Father, eh, sa dami po ng sabihin na natin versions of truth. Kasi kanya-kanya ho ng silang version ng katotohanan. Opo. Kapag ho nagpa-presscon ho si ganito, ito ang totoo. Nagpa-presscon si ganito, nagpa-interview si ganire. Eh, ito ang totoo. Eh, dito sa mga versions of truth na ito, Father Reyes, ano sa tingin nyo yung magiging, kumbaga, pandiin ho dito na ito ang talagang, kumbaga, magba-back up ho doon sa kanilang mga sinasabi? Ano sa tingin nyo yun?
0: Eh, alam mo, kapag nag-presscon ka naman presscon, eh, alam man po talaga magawa yun na para sabihin na, para ipakita na nasa tama ka at nasa mali ka. Kasi ngayon, maski na mag-presscon ka, madali naman salagin yan sa social media eh. Mm-hmm. Diba kaya ang labanan ngayon, hindi lang sa mainstream media.
1: Uh-huh.
0: Sa social media, pag binasa mo, isang katerbang mga versyon ng katotohanan ang lumalabas.
1: Uh-huh.
0: Kaya, ngayon, ang panindigan natin ay yung maling paggamit ng kapangyarihan, ng salita, ng media na nangyari lahat sa Senado, no? Yung kapangyarihan na ginamit nila Alan Peter, pinalayas ang NBI, tapos nung wala na NBI, nagkaroon ng putukan, tapos yung kapatid ni Alan Peter, si Pia, nagreklamo, bakit yung kami pinabayaan? Sabi ng NBI, pinalayas nyo kami, tapos ngayon inaasahan yung protektahan namin kayo.
1: Uh-huh.
0: Pero yun ay, alam mo, isa lang conclusion ng mga tao, hindi totoo yun. Yun ay scripted. Kunwari lang sila inaatake, pero di ba, nung buhay pa yung matandang Enrile, scripted rin yung kanyang inambush raw siya. Kaya ngayon, itong sila ay under siege. Mm-hmm. Itong mga Cayetano at yung kasama nilang 11. Under siege ba kayo? Bakit nang lumabas na picture pagkatapos nun ang saya sa inyo naghahaponan kasama pa si John Vic Remulla? Anong ginagawa ni John Vic Remulla doon? At tuwang-tuwa na kasama itong mga 13, pasensya na Jeff, tinawag ko po silang Judas, no? Kasi talagang pinagtak sila nila. Hindi si Tito Soto, pinagtak sila nila ang Diyos at ang taong bayan. Kaya, tapos yung nagbarilan daw, tapos biglang nawala si Bato. Paano ba mawala si Bato? Yan may nakatakas o pinatakas. Sabi ng mga tao, hindi yan nakatakas, pinatakas ni Alan Peter. At tapos, bakit nandun pa at para naghihintay si Robin Padilla at bakit sabay silang nawala sa premises ng Senado? At di ba, parang pag pinagtagni-tagni mo yan, halatang halata. Alam na alam nila yung pagkilos nila. At gusto nilang parang paniwalain pa ang taong bayan na ang nangyayari ay hindi nila alam at kawawa naman sila at parang delikado buhay nila. Hindi, kontrolado ni Alan Peter mula nung siya naging Speaker of the House, naging Senate President, nasa kanya na ang poder. Bakit nakapasok kung sino man ang namamaril? Bakit biglang nawala si Bato? Enemy number one ngayon ng bansa yan. Bakit madaling araw nawala si Bato kasama ni, apparently, kasama ni Robin Padilla? Hindi na nila kayang papaniwalain ang taong bayan na yung mga nangyari ay hindi nila alam at ito'y nangyari ng wala silang control.
1: On that note, maraming salamat po sa inyong oras, Father Robert Reyes, running priest po at convener ng Clergy for Good Governance. Maraming salamat po, sir. At happy weekend po sa inyo, Father.
0: Salamat po, Jess. Thank you.
2: DZMM, numero uno sa aksyon. Spot Report!
1: Ayun na nga sinasabi, di ba? Next week, abangan natin ng mga susunod na kabanata, as the saying goes. Di ba? Yan ang sinasabi natin, hindi ba? Tapos tingnan natin dahil maglalabasan pa ang lahat ng mga ebidensya. Nakita ko kanina ang NBI nagpunta doon sa GSIS building. May mga tama ng bala yung mga poster ron, hindi ba? Nakita natin, hindi ba? Yan ho ang ating mga abangan at ano pang mga ebidensya ang ipipresenta next week dahil syempre talagang i-update ho. Kailangan hong i-update ang publiko sa talagang kung ano ang totoong nangyari dyan sa Senado.
2: Spot Report!
1: Eh teka muna, araw-araw ho, ito'y sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan. Abay, nakamit ho ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro and Mega Manila sa TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang Marso 2026. At ang inyong DZMM Radio Patrol sa East 30 ay number 2 na. Number 2 AM radio station na po tayo sa Mega Manila sa Quarter 1 2026 Radio Studies ng 55 Blue o yung hung dating Kantar Media Philippines. Kaya ho, maraming salamat po mga kapamilya, kaserbisyo ha. Kayo ho ang dahilan yan kung bakit ho namin nakamit yung top 2 tsaka top 1 na yan ha. Ebay, ang goal ho natin syempre ay sa mga susunod pang taon o susunod na buwan makakamit ho namin ng number 1. Dapat susunod na script, mabanggit ko na rito ang inyong DZMM Radio Patrol sa East 30 number 1 na. Yan, dapat yung mabanggit ko na yun. Ano? Number 1 na tayo sa radio station. Tulungan nyo ho kami ha. Lagi ho kayong tututok sa amin mga kapamilya kaservisyo. Doon ho yung mga nakatutok sa live stream, kung kayo aalis halimbawa, tutok na kayo sa 630 kilohertz, hindi ba? Tapos eto po ha. Mga kapamilyang estudyante dyan naman sa PUP o yung Polytechnic University of the Philippines, abay meron ho kayong dapat abangan. Ano ho iyon? Makibahagi ho kayo sa GZMM, ligtas dapat at matuto ho ng practical na kaalaman para sa ating kaligtasan tungkol sa community disaster preparedness tulad ho ng bagyo, lindol, baha at kung paano ho magiging handa ang komunidad sa oras ho ng sakuna. Ngayon makakasama ho natin dyan si Ariel Rojas at mga taga Manila Disaster Risk Reduction and Management Office. Ayun o, kailan ho ito? Gaganapin ho ito sa May 26, 2026. Araw ho yan ng Martes sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Ayan ha. Magsisimula ho ang registration ng alas 8 ng umaga. Sama-sama ho tayong matuto at maging handa ha. Pwede ho bang mag-sit-in dyan? Pwede bang mag-sit-in? Kasi ang alam ko lang talagang dapat nakaredy lagi yung go bag. Tapos yung inyong mga importanteng dokumento, ilagay nyo ho dun sa mga plastic na yung secured talaga, mga ziplock ba? Yung hindi nababasa, di ba? Yung mga ID. Dapat yun ang lagi nyong madaling kuhanin. Dapat katabi ng inyong kama. At saka alam nyo kaagad kung saan nyo hahanapin. Baka maya-maya, nagkakaroon na ng sakuna, hindi nyo makita ang sarili nyong gamit. Kaya dapat yan ay kabisado ho ninyo, hindi ba? Kagaya ng sinasabi ng mga taga Bureau of Fire Protection, yung EDIT, tandaan nyo ho yung EDIT, Exit Drill in the Home. Yan sa sunog ginagawa. Pwede nyo rin hong practicein lagi yan para alam nyo kung saan kayo pupunta, yung reflexes ninyo, madedevelop nyo na, nandito yung go bag, nandito yung mga importanteng dokumento, mga susi. Makakalabas tayo ng matiwasay at the same time, secured yung mga importanteng dokumento dahil yan ang napakahirap na i-secure yung mga ID, hindi ba? Mga pasaporte at kung ano-ano pa, ha? Teka muna, less than one minute na lang, papahabol ko itong mga humabol din, ha? Si Maria Lynn Reyes, si Josh Kyle Edip, salamat ho sa pagtutok at lahat ho ng mga ka-itoklak habit, salamat ho sa inyo, ha? Salamat, sa Lunes po ulit. Muli po, ako po, Jeff Caparas. Ito po ang Spot Report, kung saan una ang kaligtasan mo. Ingat kayo, saan man kayo naroroon. Kapamilya, happy weekend sa inyo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: Saktong alas 9 na mga kapamilya.
2: That time check was brought to you by Chevital Cream Cheese. Happy Mother's Day from Chevital Cream Cheese. Real cream, real cheese. Chevital Cream Cheese. For really the best dishes.
3: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat masabog at umaatikabong iintriga, sila ang una sa kwento at hindi pa huhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
4: Sure na!
3: Alam na!
4: Alam na!
3: Mainit na issue!
4: Issue!
3: Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista, covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho! Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: Kagpeka! Ako, ito na! Ito na nga ang programang maghatid sa inyo sa ating lahat ng latest showbiz chika sa mga paborito nating mga artista.
1: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
0: Walang palalampasin at hinding-hindi magpapahuli. Ako pa yung ever-lovable, papa-awaw pa!
1: At ako naman nga po ang inyong kapartner pagdating sa pagkalat ng mga pinaka-latest na showbiz balita, ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jaiho.
0: Ay naku, lahat na nga po sumasabay on a lovely Friday evening. Alam ko na!
1: Alam nyo na!
0: Alam na this!
1: Let's go!
2: Alam na this sa DZMM!
3: Showbiz!
2: Balitang mabilis!
3: Balitang mabilis!
2: Walang bitis!
3: Alam na this!
2: Upgraded news sa mundo ng showbiz! Alam na this!
0: At pasadahan na agad natin ng mga ulo ng mga balitang showbiz na pinaka-inantabayanan at pinaka-binantayan. Una na dyan, Erwan Yusuf, naglabas. Naglabas ng saloobin sa issue ng moralidad pagdating sa friendship.
2: Alam na this!
1: Samantala, Bella Padilla dumistansya sa political affiliation ng kaanak na senador.
2: Alam na this!
0: Idiretso na kagad natin sa paghagod ng mga katawan, ng mga ulo, ng mga balita, ang ating pinakabinantayan. Sa unang showbiz chika, nagbahagi ng kanyang 2 cents ang internet personality na si Erwan Yusuf kaugnay sa mainit na usapin ng pagkakaibigang naapektuhan ng magkaibang paniniwala. Sagot ni Erwan, hindi problema ang magkaibang opinyon, particular sa politika, pero nagiging seryoso ito kapag usaping moralidad na ang sangkot. Dagdag niya, red flag kapag puro positibo lang ang nakikita ng isang tao sa sinusuportahang opisyal at hindi kayang questionin ang sariling paniniwala. Hinikayat naman ang kanyang other half na si Kapamilya Star and Chris na maging mapanuri at responsabling butante sa gitna ng umiinit sa isyung pampolitika sa bansa.
2: Alam na this!
1: Tama, parang kagabi naging topic natin papawal, di ba? Na maraming mga artista na ginagamit ang platform nila sa pagpapahayag sa pagpapahayag ng kung ano man ang kailang mga paniniwala pagdating sa politika. Pero gaya na lamang ni Bella, sabi mo nga dyan, di ba? Parang siguro at this time, gusto niya muna talaga na parang wag na munang makisawsaw or makisali or maidikit ang kanyang pangalan. Pero syempre mahirap kasi nga yung apelido pa lang.
0: Correct.
1: Di ba? Parang alam naman natin na meron tayong isang senador na same ng apelido ni Bella, which kasama rin niya sa teleseryeng Blood versus Duty. Hayaan na po natin.
0: Go. Yes, tama.
1: Go.
0: Kaya ang iyong balita ay
1: iginiit ng actress po na si Bella Padilla na hindi nga refleksyon ng kanyang paniniwala. Ito na yon, ang political affiliation ng tiyuhin na si Senador Robin Padilla. Ito na, grabe, nakakaloka ito, di ba? Dahil si Bella po, nilinaw niya sa social media na wala rin siyang kinalaman sa pagkakakas ng kanyang tito, Robin, sa teleseryeng Blood versus Duty kung saan kamakailan nga siyang ipinakilala. Ayon nga sa actress, matagal na rin silang bihirang magkita dahil magkaiba na umano ang direksyon at paniniwala nila sa buhay. Idiretso na natin sa iba pa nating showbiz balita. Nagkaayos na po ang actress-dancer na si Tony Fowler at beauty content creator na si Haji Alejandro. Matatanda ang naging usap-usapan noon sa social media ang alita ni na Tony at ni Haji. Ang umano'y naging comment ni Haji tungkol sa anak ni Tony na si Tyrone niya. Bagay na hindi nagustuhan at ikinagalit ni Mommy Oni. Sa podcast interview, sinabi nga ni Tony na matagal na niyang napatawad si Haji at inamin na bilang ina ay nasaktan lamang siya. Ayon naman kay Haji, wala siyang intensyong saktan o maliitin ang anak ni Tony at humingi rin siya ng paumanhin kaugnay ang nasabing issue.
2: Alam na din! peace.
0: Bongga. Ayan, world diba? Peace na. Iba talaga pagbukas ng komunikasyon at hindi na pinapalaki pa. Ganon ang mga issue, di ba?
1: Ganda ng ano, no? Ang parang hindi ako nagkamali sa ano. Ano ba, TJ?
0: Di ba? Parang ano, diretso, di ba?
1: Di ba?
0: O, Bumela Padilla agad, di ba? O, yun naman yun talaga. So, eto na sa oras na 9:07, ni diretso na kagad natin sa ating showbiz. Holly Hollywood! Na favorite ni Kimmy Fierce at ni Aviona Star. Magtatanghal si na Madonna, Shakira, at K-pop supergroup na BTS sa kauna-unang Super Bowl-style halftime show ng FIFA World Cup Finals sa July 19 sa MetLife Stadium sa New Jersey. Ayon sa organizers, si Chris Martin ang mangunguna sa pag-curate ng special na palabas para sa World Cup! Alam na this! Uy, grabe ha, tatlong higanting ano yan na superstars talaga ng Holly Hollywood ang magpe-perform dyan sa halftime showtime na yan. Kaya I'm sure trend din yan. Kailangan maibalik yung malaking figures ng viewers nila. As in, super million talaga. Ayon, samantala, may maganda tayong balita, Mama Jai?
1: Nako, eto na nga. Mm-mm. Mga kapamilya at mga kaservisyo, lalong-lalo na po sa mga estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, meron po kayong dapat na abangan.
0: Makibahagi na po sa JIP ZMM. Ligtas dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan tungkol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano magiging handa ang komunidad sa oras ng sakuna.
1: Makakasama po natin si Kuya Ariel Rojas at ang Manila DRRMO. Gaganapin po ito sa May 26, 2026, Martes, sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula ang registration ng alas 8 ng umaga, kaya naman,
0: sama-sama tayong matuto at maging handa.
1: Bongga yan.
0: Correct. Mas bongga si Ganyel. Sinabi niya, with maths, care of tele.
1: Talaga? Ah? Sinabi ni Ganyel?
0: Pag ganun siya, wah! Ay, kaya tawa ng tawa.
1: Hindi ko alam kung sa yung May 26 kasama ko, pero parang feeling ko hindi. Mm. Kasi kababalik ko lang yan from Boracay.
0: Ay, ataray. Tsaka ba kami ano ka pa nun?
1: Sunburn.
0: May sunburn. Wow.
1: Pero parang hindi ako magkaka-sunburn kasi syempre gumagamit tayo dapat ha. Kahit hindi sa beach ng pangmalakasan nating mga UV na merong 50 SPF yan na sunscreen.
0: Correct.
1: Alam, nakatutok sa atin ngayon.
0: Ay, ayun na nga pa. Si Mamara, tutok na tutok sa iyo.
1: Mamara, magandang gabi po sa inyo. Sana nag-sunscreen po kayo.
0: Ayun, yes. Kahit, yun naman.
1: Kahit nasa bahay lang. Hello, Mami Ray.
0: Ayun na.
1: Mami Ray, binati ko si Mami.
0: Pwede na rin yan. Okay, eto naman na mga kapamilya, araw-araw sa pag-atid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan na kamit ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila sa TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026.
1: At ang inyo nga pong DZMM Radio Radyo Patrol 630, number 2 na. Number 2 AM radio station na po tayo sa Mega Manila sa Quarter 1 2026 Radio Studies ng 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines. Maraming salamat po, mga kapamilya.
0: And speaking of mga kapamilya, naku, tandaan po natin na para sa mas masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang Gardenia sa pag-atid ng serbisyo po publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
1: Alam mo, bata pa lang talaga ako.
0: Wow.
1: Yan ang paborito namin tinapay nila, Mama.
0: How wow. Ang lambot kasi, actually. Tsaka nagtatagal. Oo.
1: Totoo, tsaka hindi. Oh. Di ba pag bata ka, madalas dyan yung field trip sa ano?
0: Tama.
1: Sa kanilang factory talaga.
0: Tsaka masarap yan kinakain yung gardenia sa garden talaga.
1: Ay, hindi.
0: Ay, karama. Ayun
1: sa Armenia.
0: Ayun na nga. Pero eto, pinakakabangan, nagbabalik sa DZMM. Naku, kikiligin na po ang lahat. Pati ang buong kalawakan. Ay, matutuwa dahil makakasama natin ang Monsters of P-Pop na sina C13, Patrick, Friends, Sam, Vince, ang Vision. Para lahat tayo mapasabi ng alam ko na.
1: Alam nyo na.
0: Alam na this.
2: Alam na dis sa DZMM. Alam na dis. Basta latest sa showbiz. Alam na dis. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: For liver health, level up na. Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
6: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: May silimarin, may multivitamins pa.
8: Yan, ang Liver Aid Pro.
7: Tulong sa pangangalagi ng atay.
8: Liver up na tayo
7: with Liver Aid Pro.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
9: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
10: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
11: Responsible gaming at Bagcor.ph.
12: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
13: May tutugon. May maglilingkod. May kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: DZMM Numero Uno sa Aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
0: Mga kapamilya, ang oras muna sa buong kapuluan ay
14: 9:14 na po.
0: 9:14 ng gabi.
15: That time check was brought to you by Chevital Cream Cheese. Happy Mother's Day from Chevital Cream Cheese. Real cream, real cheese. Chevital Cream Cheese for really great desserts.
2: Alam na dis sa DZMM. Nasa spotlight ka ng showbiz, chika. Alam na dis. Live!
0: At live na live tayo sa buong kalawakan. Ako, tutok ngayon. At tutok pa rin ang mga taga TFC Worldwide. Ganda sa I Want. At syempre sa ating more than 1.5 million subscribers sa YouTube. Aba, may 2.7 million na tayo sa Facebook. Meron pang separate ha, na almost 800,000 sa Facebook din. At sa Teleradio, thank you po, napapanood tayo ng live sa cable. At yung mga nakatutok din sa radyo sa Estrenta, 630 kilohertz. Naku, boses pa lamang po eh, kikiligin na po kayo. Nagbabalik po ang aming ever laughable, Papa Awo Paz.
16: At syempre, kasama pa rin po ang kapartner niyo sa pagkalat ng pinakalatest sa showbiz chic, ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po, si Jaiho.
0: ay, ano ba talaga? Pati ang signal, yes, natin, mas lumakas dahil buong kalawakan nga ang nakatutok sa atin. Dahil nandito ang Monsters of P-Pop na sina
16: Vince, Sam, mm-hmm, Franz, Patrick, and C13. Ito po ang mission. Yeah. Alam mo talaga, sobrang.
0: Oh, wow, hindi. Wow.
16: Hello. Great na po kayo.
17: Hey, ingat show your vision.
16: Ayun, yes, ang camera nyo.
0: Yeah. Yeah. Yeah, hello camera. Diba, ang cute. Thank you. At sobrang excited kami to have you back here. Kasi from the original kalawakan noon sa Sky Dome, diba?
16: Yes, boss.
0: Aba naman, may pa-evolution na tayo. Yes. Na kalawakan din. Pero bago yan, kumusta muna ang ating mga monsters?
17: Yes.
0: So, Pipa, isa-isa, please.
17: Akala ko monsters. Monsters lang. Yes. Yun po, ever since po na bumalik kami dito. Yes. Last year po ata yung last,
0: yes,
17: po namin dito.
0: Oh, yes, oo. Oh, oh, oh.
17: Yes.
0: Correct.
17: Dapat na ako na.
0: Ay.
17: Yes. Ever since po noon, nag-release po kami ng second album po namin, which is Pasakalye.
0: Yan.
17: And ngayon, pinopromote po namin yung title track po namin, Pelikula.
0: Yan.
17: And natapos na rin po yung first ever concert po namin sa Skydome, which is sobrang thankful namin kasi na-sold out po siya.
0: Mm-mm.
17: And ngayon, nagpre-prepare naman po kami for our next concert. Yung Kalawakan, The Evolution. Magaganap po yan sa New Frontier Theater.
0: Diba naman? This coming June 27 na yan. Ako, ipasold out ulit natin. Sana magkaroon ng day 2. I-ready nyo na rin June 28 ninyo. Nako, hindi malabong mangyari yan. Napakalinaw, diba? Nakikita na aking mga radar. Diba naman?
16: Stargazer.
0: Ayun naman. Lahat nararamdaman ko.
16: Stargazer rampeg.
0: Diba naman? Nako, ang dami kasing kinikilig ngayon. Kasi syempre, tuk ngayon. Yun ang buong mundo at ang buong Kalawakan nga dahil sa mga online ano natin no viewers din natin, 'di ba? Pwede ba naman natin i-share sa inyo kasi ito lagi nakilala natin ang Vision, yung iba mas gusto pang makilala kayo. Pwede ba kayo naman ang magsabihan ngayon what you like most about each other? Wow. Ganyan, 'di ba? Alam mo, minsan din natin nasasabi yan, eh. Sometimes hindi natin masabi, "Uy, bro, bro." Diba? Uy, thank you ah. Kasi nung time na hindi ko kabisado yung steps, nakita mo pa, tapos in-approach mo. Kaya yung mga ganung bagay na yung mga inyong mga followers, ah, wow, may ganun palang mga behind the scene. Behind the scene! Hindi namin alam. Pwede ba yun for a start?
17: Sige po. Start ko kay Patrick.
0: Patrick, yes. Yeah, so.
17: Siguro po, ang pinaka trait na nagustuhan ko kay Patrick is yung humor niya.
0: Wow! Yes,
17: kasi kanal humor po siya.
0: Wow! Yun lang naman. Oo. Yan ang patok ngayon. Yan ang pack na pack sa lahat. Kahit sa mga Gen Zs, yan ang di ba? Next.
8: Sige.
17: Ay, ikaw.
8: Sam. Ano, lahat kami, gusto namin tulungan ng isa't isa.
0: Oh.
8: Yun yung pinaka nagustuhan ko sa kanila. Kasi kapag merong something na, kunyari, si Patrick na hihirapan sa ganitong part, tutulungan ng lahat yun.
0: Mm.
8: Tapos si Franz, ano, nahihirapan sa mga steps, tutulungan namin lahat yun. So parang yung willingness to help, yun yung nagustuhan ko sa kanila.
0: Diba naman? Brotherhood talaga. Yes. Kumbaga.
16: Diba? Actually, beside din sa, pag yan, well, matik na yun eh, yung pagtulungan din sa pagkanta, sa pagsayaw, and all. Siyempre, ang pinaka nagustuhan ko rin naman sa kanila lahat, yung kung paano kami mag-bonding sa group. Actually, hindi lang din na sa group, individually din. Kasi parang, like to, katulad na ito nila Sam, nila Franz, and mga ano ko talaga yan, parang lagi kasama sa kalokohan. Kumbaga, anong tawag sa tandem na yun? Wag na mag-tandem.
17: Juicy.
0: Katanga. Parang ganun.
16: Parang ganun. So parang wala.
0: Partners in crime.
16: Yes. Parang ganun.
0: Parang siya ganun. Yun, diba?
17: Huwag naman crime.
16: Huwag naman daw crime.
17: Huwag naman crime.
16: Hindi naman. Yes. Hindi naman tayo. But, kayo ba? Correct. Kayo?
0: Yes, go.
16: Ay,
0: gusto mo tanggalin.
17: Hindi
16: kayo magsisira dito, ah.
18: About Vision, yung brotherhood din, na through ups and downs talaga magkakasama kami. Na never nag-change yung trato namin sa isa't isa. Kunwari,
0: gusto ko yung through ups and downs, magkakasama kayo.
16: Yes.
0: So, sino yung mga ups na mga ano, laging high, ang energy, ganon. Tapos sino may tutulong pag yung down, ganon.
17: Siguro po, sa grupo, malaging mapapansin mo na laging up yung energy niya.
0: Yes.
17: Si Patrick. Kaya sobrang pansin kapag may problema siya.
0: Nahahawa
17: lahat. May problema to.
0: Correct.
17: Lagi siyang nangahawa ng ano, kunwari, bad trip siya sa isang araw. Like, kailangan lahat bad trip kami para mapafeel niya talaga, ay bad trip ako, ganyan.
16: So, mga kanya-kanyang ano, amats.
0: Correct.
16: Puso yan eh, sa isang grupo.
0: Yes.
16: Hindi pwedeng ako lang ang bad trip.
0: Oo.
16: Diba totoo?
0: Damay-damay.
16: Magka-grupo tayo eh. Damay ko kayo.
0: Correct. And please.
18: Actually, nasabi na nila lahat. Mm-mm. Pero, ewan, yun nga, like, parang pag may bad trip, like, nababasa na namin yung isa't isa. So, mm-mm, parang may magle-lift up ng energy.
0: Mm-mm.
18: Para, kunyari, ano, before performance, like, aalisin namin lahat ng negative thoughts para maganda yung performance.
0: Galing.
16: Yun po yung switch on sa Vision, sabi po ni C13.
0: Galing. May pag-ganon, may pa-switch on. Yes, diba yeah, naman? Yeah. Correct. O yan, Mama Jai?
16: Naku, syempre, ano, diba? Excited na ang kanilang mga fans para sa gaganaping concert sa June 27.
0: Correct.
16: Naku, pwede ba namang mag-ano? Syempre, ito may TV na to. Tsaka may radyo tayo sa AM naman. Yes. Sa mga lolo't lola, tita. Bakit sa palagay nyo, dapat panoorin kayo? Kasi hindi naman lahat, puro bagets ang fans niyo, di ba? For sure, may mga natatanggap kayo messages na happy sila, mga tituhin, kwarentahin, yung mga ganon. Bakit dapat panoorin ang inyong concert sa June 27?
0: Oo, kasi sasamaan yung mga anak nila kasi bantay.
16: Correct. Ganon.
0: Pero dapat mag-enjoy na rin sila.
16: Bakit i-offer sana ng mga awiting bagay.
0: Ay, andat ka yan, mga ganon.
16: Makanta.
17: Actually, magko-cover din po kami ng mga OPM songs. Lalo-lalo na meron po kaming mga solo stages.
16: Solo performances.
17: Yes, meron mga solo performances.
0: Mm-hmm.
17: And dyan din, baka may mga kanta silang naalam nila.
0: Yeah.
17: Mag-o-offer kami na something na pwede silang makakonnect din, makarelate. At yung musika na ipe-perform namin, very kami yun. So if gusto nyo na magkaroon ng moments na parang magre-reminis kayo ng mga happy moments nyo from before, o kaya gusto nyo makikonnect lang, mag-enjoy at parang i-enjoy lang yung moment, tamang-tama yung Kalawakan concert.
0: Correct. Oh. Tsaka yung mga popsies at momsies, parang aampunin kayo. Ganon. Ay, naku, naampun ko na to. Magiging vixies na rin kami. Ganon, yes. Ganon. Kasi lagi naman sila lalagay ng vix. So,
16: ano yung vix? Mamara.
17: Vix yun.
16: Iba po yun. Iba yung
0: Prada. Sila Tito Vic. Ganon.
16: And Joey.
0: Yun, and Joey.
16: Alam ko na aganti ako.
0: Ganon yun. Kasi inaampun nga sila, diba?
16: Sorry.
0: Eh, pero nagsisigawan naman ng mga Vixis tsaka no, Kalawakan na sample.
16: Yes.
0: Pelikula. Pwede ba yun? Kahit yung highlight lang ng pelikula. Sige, okay ba yan? Yes.
17: Oh, ikaw lang, walang iba. Ikaw lang, wala nang ibang hanapin pa.
0: Yeah. Teka muna, natuwa ko sa movement nung kanyang lower jaw. Ano ba yung style ba yan sa singing? Hindi kasi, di ba, merong mga ano, mga voice coaches na, uy, dapat kasi well enunciated. Enunciated
16: ng mga And also, tremendously.
0: Wow!
17: At sila may entry.
0: May ganyan.
16: Diba?
0: So, ano ba yun? Technique ba yun? May ibang... Kasi alam mo nung tumunog, kung papakinggan niyo po, nag-iba, parang may ano, may reverb.
17: Naging lang ako
0: pala. Ano yan? Ikaw lang ba gumagawa niyan?
17: Hindi, actually vocal technique po siya.
0: Ayun.
17: So, pag nagsiswitch ka pa,
0: vocal technique
17: pag nagsiswitch
0: pala.
17: Po ng mga notes, parang mas natutulungan po ako to like switch from one note to another.
0: Di ba ikaw din nagsiswitch ka from one note to another? Paano mo ginagawa?
16: Yung dating natutunan kong kanta, nag-resign na nga yung voice coach ko. No? Kasi nga parang ginawa
0: ko.
16: Yung
0: official song natin.
16: Yun nga, hindi ko nga kaya kantayin kasi Mark and Rivera kumanta. In-offer yun sa akin.
0: Okay, yun naman pala yun.
16: Ganda. Level.
0: Ganun pala yun.
16: Hindi ganun. No, mali.
0: Oo. Pero ang ganda nung ano, nung vibes nung pelikula. Lalo na kung yan yung highlight ng song. Parang, wow. Parang gustong singable, kantahable. Kumbaga, diba?
16: Nakaka-LSS.
0: Yes.
16: Truly.
0: Oo, yun naman. So, ito, promote na tayo. And may mga available pa ba tickets? Baka naman sold out na to. At sana makarating din to. Manawagan tayo sa Visayas at Mindanao.
16: Yes, hello,
0: dali
16: guys.
0: Dali naman. Woo! Ito.
19: Na para i-sold out ulit to.
0: Yes, go
19: sold
0: please.
19: Sold out yun ang aming upcoming concert called Kalawakan The Evolution Concert, directed by John Prats, produced by Cornerstone Concerts and L-Squared Production. Gaganapin po to sa New Frontier Theater, 7 p.m. So, bilhin na kayo ng tickets nyo at any Ticketnet outlets or at www.ticketnet.com. And hindi lang dyan nagtatapos dahil meron rin kaming regional tour.
0: Wow!
19: Starting this July 18 sa SM Baolod po, makakasama po namin ang Cup of Joe.
0: Wow!
19: And then sa July 25, andyan po kami sa Davao. Gaganapin po sa Davao Trade Convention Center. Kasama naman po namin ang G22.
0: Wow!
19: And Cebu, July 26. Gaganapin po sa Waterfront Hotel and Casino.
0: Yeah! Oh, ganun pala kayo busy. Talaga naman palang nililibot nyo ang lahat.
16: Yes,
0: diba? Nakakatuwa naman. Meron ba kayong mga sariling gig? Kasi ba nagla-livestream? May mga schedules kayo? May inaabangan kayo? kayo and as a group as well. May mga ganun din po ang vision.
17: Well po, ito po, si Patrick.
0: Si Patrick.
17: Stars on the Floor na po siya before.
0: Wow.
17: Si Sam naman po, meron kang
18: Vertical Series.
17: And very
0: pwede ba i-promote na yung Kuya John?
17: Pwede.
0: Oh, syempre ang Cornerstone family, matutuwa din naman yan.
17: Ago.
0: Ano po yun? Go.
8: Kung may time kayo, panoorin niya yung Magic Potion. Sa,
0: wow.
17: Yeah.
8: Yan.
0: Magic Potion. Hanapin lang po. I-type lang Magic Potion.
16: Sinong kasama mo dito?
17: Divine.
18: Divine.
8: Si Kitch Minimoto.
16: Ah, si Kitch.
0: Wow. Ayun naman pala. O yun. Siyempre, iba pang mga gigs? Sino pa po? Patrick?
17: Hindi ba? Si C13. Abangan nyo si C13. Lalabas siya sa TV. Sa Dako.
0: Wow, sa Dako.
17: Nagulat siya sa mga, saan ako abangan?
0: Oo nga. Di ba? Uy, parang ganda pronunciation ni C13 ng theater.
17: Yeah. Theater.
0: Ganun. New Frontier Theater.
17: May gumagalaw din po yung magalaw na rin yung dyan nyo.
0: Theater.
16: Ay, galing.
17: Gumagalaw din.
0: Oh, nakapakan.
17: May reverb.
0: Yeah. Theater. Ganun.
16: Sino yung sa kanta ni Kyla?
0: Yun. Yung transition. Theater.
17: Ganun.
0: Diba ganyan naman? Yun. Ako, thank you very much.
17: Thank you, boss.
0: Ako. At syempre, isa pa nga naman, kasi ginagrab ito ng mga fans, yung mga Vixis, yung wish, ganon. Ready? In 1, 2, 3, and...
17: In control, we are Vision!
0: Yes! Thank you very much! Pinasaya nila. Tama yung energy, di ba? Yan yung kanilang, maganda sa kanila, yung vibes na binibigay nila sa mga Vixies. And I'm
16: sure... walang joke. Sabi ng friend ko, nanonood siya sa The Filipino Channel ngayon sa Dubai. Nagulat ako, ha? Hindi siya masyadong fan-fan ng mga local artists. Pero nung nakita niya na guest natin sila, talagang nakatutok sila sa atin sa Dubai.
0: Correct.
16: At sa Abu Dhabi. Tapos sabi niya, ang face card daw ng mga Vision, in
0: fairness. Nakakatuwa naman.
16: Kung si friends, wag niyo po siya pupurihin.
0: Talaga. O hindi, no joke talaga.
16: Hindi yun sinabi talaga. At may nagsabi sa akin kayo na, hindi ko alam, hindi ko na matandaan. Parang after nung banana crew natin,
0: yes.
16: Sabi niya, ang galing noon, ang lakas ng dating ng Vision, talagang parang sila, may star factor level.
0: Correct.
16: Yun talaga.
0: No joke talaga. Actually, yung friend ko nanonood sa Dubai, sabi niya ganyan. Alam mo, ang ganda nung makita ko yung mga face nila. Ang ganda nung mga... Ay,
16: sino friend?
0: Nasabi mo na pala yun.
16: Si Hayon yung nasabi ko
0: Hayon.
16: Na.
0: Na pala yun. Pareho din pala yun, di ba? Yan. Kaya ayun, get excited. June 27 na po sa New Frontier Theater. Yan, kasama ang Vision.
16: Directed by.
0: Yeah, ayan na, dyan ako excited. Diba? Yun palang gusto ko sabi, naman kayang gimmick ng direct John Pratt? Di ba? Lagi kong inaabangan yan. Laging merong pasabog.
16: Ay, ayun pala. Yung may question ako, mabilisan lang. Mga yun. But may mga, yun yung color-color, May color na, kunyari, pag sa VIP, sa Gen Ad, yung may color violet, blue, parang yellow, pink, and
0: yun
16: red.
0: Ang abangan nila.
17: Surprise po yan. Pero sige, siguro a little clue about that. Per section po kasi, meron silang wristband na umiilaw. And magiging party po talaga sila ng performance. So, it's an interactive concert. So, abangan po nila yan.
0: Nakakaano
17: po yan. Parang party talaga sila nung show.
0: Yeah. Galing.
16: Diba? Yun yung kanina dapat gusto ko itanong. Kala naisip ko, mamaya na lang para may mabaon pa akong tunay.
0: Babagal naman talaga. Ang ganda kaya mas get more excited kasi may audience participation to. Hindi lang Vision ang magpe-perform.
16: True.
0: Everyone is performing. Di ba? Yun naman yun. Thank you very much,
17: salamat
0: Vision!
17: Po,
0: more power and God bless. Di ba? Nakakatuwa naman. Lahat talaga ay napapasabi.
16: Mm. Sunod, pag Araneta na dapat dadaan ulit dito.
0: Yes!
20: So, pumunta po kayo ha. Pag,
0: yes.
16: Gusto ko pumunta sa New Frontier 27, nandito naman tayo, di ba?
0: Yes!
16: Gusto ko manunood ako kasi fan ako ng mga inter-interact.
0: Yes! Di ba? Sa paning section mo.
16: Gusto na mag-a-wristband.
0: Correct. Importante yung section. Dito man lang makabawi ka yung section mo nung elementary.
16: Tama!
0: Dito
16: ka man lang. Section 1 ako.
0: Ah. Isa lang naman section yun.
16: Totoo.
0: Tapos lima lang kayo.
16: Totoo yan.
0: Di ba?
16: Ano totoo yan? Tapos hati pa yung room namin.
0: Yun na lang. Yes!
16: The Mother of Christ.
0: I know.
16: Sa Cherry Home. Naalala ko, it brings back.
0: Wow! Ganon. Diba? Yun. Thank you very much. At lalo niyo pinaganda ang gabi po namin. Maraming salamat. At sa ating pagbabalik, kung mga guwapo at mga nagkikisigan ng guest natin do, nagseseksihan naman, nagagandaan dahil makasama natin ang mga Miss Philippines Earth 2026 candidates para lahat tayo mapasabi ng alam ko na.
16: Alam nyo na.
17: Alam na
2: din! Alam na this! Awel Paz at John Ho! Alam na this! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
3: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero pro! Silimarin na, multivitamins pa! Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro! Liver up na tayo! Liveraid Pro!
21: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
23: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue. Formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Alam na this sa DZMM. Nasa spotlight ka ng showbiz, chika! Alam na dis! Live! Alam na dis!
0: At live na live ang mga beauties for a cause natin ngayon with the cause at kung ano ang mga advocacies nila. Matutuwa na naman ang Mother Earth, ang inang kalikasan. Dahil syempre, bonggang-bongga mga candidates natin at well-represented ha. Nagbabalik po ang inyong ever-laughable, ever-lovable Papa A, Awel Paz.
16: Kasama pa rin ang kapartner niyo sa pagkalat ng mga pinaka-latest na showbiz chika, ang Beshi ng Bayan at ang Diyosa ng Kalsada, ako po si Jai Ho.
0: Naku, Miss Philippines Earth season na naman po ngayon. Sino naman kaya ang mag-uwi ng corona at ang kanyang mga elemental beauties para naman po sumabak naman sa pandaigdigang pagandahan. Pero syempre, lagi natin sinasabi, lahat ng nag-guest dito sa DZMM Teleradio, alam yan ng Miss Earth Foundation, lalo na sila Tita Lorraine Shook, tsaka si Tita Pichi Veneracion at Miss Mylin Villamater, na merong tradisyon dito, may bartud na hindi pwedeng hindi nag-uuwi ng corona. Sino kaya sa kanilang tatlo ang mag-uuwi ng corona? Totoo yan. Pati ang mga Miss Universe, yung mga Miss Philippines, pag nirepresent nila sa aina, kung bumabalik ditong may corona. Ang recent ay ang ating Miss Universe Philippines
16: na si ano,
0: na
16: si
0: naging Miss
16: Bea,
0: Earth Bea Windorsky.
16: Bumalik talaga siya kasi nga alam
0: four times around. Yes, kaya it's about time that you introduce yourself. So parang ano na to, pageant, syempre umpisaan natin from Cebu, then Mandaluyong, then Cagayan. Diga, please girls, do the honors of introducing yourselves. Si Miss Cebu, please.
24: Hello everyone, good evening. I am Kirsten Dawn Delario from the Queen City of the South, Cebu City.
25: Hi everyone, I'm Alyssa Valerina, your Miss Philippines Earth 2026, Mandaluyong City. Mabuhay! Good evening to everyone. Naimbag nga rabi, kada kayo amin. I am Rina Andrea Reyes de los Santos, your Miss Philippines Earth 2026, Ballesteros, Cagayan.
0: Yes! Di ba? Ang ganda. Well represented. Parang Luzon, Visayas, Mindanao. Di ba? Meron tayo from Metro Manila. Yes, may Cebu at meron from the North.
16: Totoo.
0: Di ba?
16: Oo. At saka, di ba, narinig na rinig mo sa, sa radyo talaga na yung class, di ba?
0: Yes.
16: Yung pagiging elegante, pasabi ng mga nagagandahang bisita natin ngayon. Unang tanong, syempre, if you were given a chance.
0: Wow! Ganon. Di ba yung nakagal?
16: Hindi ka magtatanong. Given a chance, syempre naman. Uh-oh. Gusto kong malaman, syempre, dahil nga malapit na yung pinaka-pageant ninyo, ayan, ano yung masasabi niyong pinaka-exciting at very challenging na parte ng mga preparation niyo sa nasabing pageant? I will give you 2 minutes.
0: Wow, ang tagal. 10 seconds lang.
25: 2 minutes
0: prepare. Yes. Unahin na natin si Miss Cagayan.
16: Yes, Cagayan.
25: Since this is my first time ever joining a national pageant po, it's a different experience po eh compared to joining sa probinsya lang.
0: Mm-mm.
25: So, it's a different preparation din po. So, with I'm together with my team here.
0: Mm-mm.
25: Every day we do trainings. Ayan, kailangan po talaga puspusan.
0: Mm-mm.
25: Kahit na nakakapagod, nakakapuyat.
0: Mm-mm.
25: It really is important po to prepare mentally, physically, and emotionally. Kasi kailangan po yan. So, every day, parang kanina po, we had our pasarela training. And tomorrow, I'll have my Q&A training. So, ayun po, puspusan po talaga. Laban, puso. Tuloy-tuloy lang po.
16: Totoo.
25: Yun po yung preparations ko.
16: Nakita ko yung picture niya dun sa monitor natin, sa mga nanonood.
0: Yes.
16: At sa mga nakikinig din.
0: Ayan.
16: Sabi na pag beauty queen ka, kailangan talaga mula mata mo nakangiti.
0: Correct.
16: Diba? Yes. Hindi pwedeng, kasi malalaman mo kapag ka malungkot, may sakit nung nag-pictorial. Diba? Hindi siya makang ano, happy yung ganyan. Ang gaganda
0: ninyo. Parang drain. Tsaka ano, walang tensyon na nakikita doon. Kasi di ba minsan malalaman mo naman talaga yan eh. Kung sa ngiti mo, may tensyon eh. Yung parang tama, yan, yung mga ganyan. Pasmado. Ganon. Oo, ganon
25: talaga.
0: Correct. So, wow, ganyan. O, di ba naman? O, si Miss Mandaluyong City.
25: Hello
0: naman.
25: Po.
0: Ayan.
25: Mm-mm. Sa akin naman po, for my preparation, same lang din naman kay Rina from Cagayan na holistic din po yung approach.
0: Mm-mm.
25: Syempre, we have to focus on our pasarela, Q&A. Syempre, mentally, dapat prepared din po kami. Pero aside from that, yung pinaka-special preparation ko po talaga ay nag-resign po ako sa work for Miss Philippines Earth because I'm working right now for my advocacy talaga.
0: Wow! Seeds of Hope.
25: Yes.
0: Ang kanyang advocacy, diba? Seeds of Hope. Kasi ikaw na magsabi, ano yung sustainable gardening?
16: Kala ko seeds.
0: Seeds of Hope.
25: Yes. Seeds of Hope. Urban gardening for sustainable living po.
0: Yes.
25: So, yes. So,
16: very Singapore.
25: Yes. Mm-hmm. Since I am from Mandaluyong City, a highly urbanized city here in Metro Manila, we have a reality na meron po tayong limited spaces talaga. So, I'm really focusing on having more green space in our city.
0: Ayun. Mm. O, diba? Nasabi niya na kagad yung naikending niya na kagad yung kanyang advocacy.
25: Yes.
0: Babalikan natin si Cagayan mamaya
16: dyan. Dati ako taga Mandaluyong, kaya hello sa mga kapitbahay ko sa Barangka, the Tiger City.
0: Taas or baba?
16: Barangka. Sa Barangka, ibaba.
0: O, yun. Kaya nga sabi sa'yo, ibaba.
16: Sa dating hospital, likod ng Unsiano Hospital.
0: Yun.
16: Yes. Alam mo yun.
25: Sa Mandaluyong pala.
16: Yes, sa Mandaluyong ako, Day. Alam mo yun.
0: Doon kita lagi nakikita sa talipapa doon ng Barangka.
16: Ah, nalilimot.
0: Diba,
16: hindi ako yun.
0: Doon ka namamalengke.
16: Hindi ako, namamalengke.
0: Yun. Yes.
16: Hindi marami akong maging friends dyan.
0: Yes.
16: Mama, ang sarap-sarap. Ay, hindi ko alam kung meron pang chekwa, yung kainan na sizzling-sizzling.
25: Yes.
16: Alam mo ba yun? Oh, see?
0: Mama, marami sinabi pong
16: hindi,
0: ano.
16: Hindi, dahil sila, no. Gabi-gabi silang naka-DZMN.
0: Ah, yan. Ah, ilusot ha. Oh, pero talaga, ito gabi-gabi sa Cebu City.
16: Malakas
0: certified
16: tayo.
0: Certified, malakas tayo sa Cebu City.
16: Sa mga
0: marami
16: hotel.
0: Marami nanonood, correct.
16: Bahay-bahay.
0: O, greet mo rin sila in Cebuano. Kasi yes. Nakagreet na Ilocano yes. Kanya si Cagayan.
25: Yes.
0: Go.
25: Oh. Hi, mayong gabi, kaninyong tanan. Mm-hmm. If my family and friends are watching, mayong gabi. And I hope that you'll support me up until the end of my journey.
0: Correct. And your family is also in Australia. You have relatives there.
25: Yes, I do.
0: Yes.
25: I do.
16: We're in Australia, mate.
0: Oh,
25: I love that.
0: Australian kasi siya.
16: Yes.
0: Yeah.
16: Oh, where?
25: I have relatives at Darwin Northern.

0: Love Guru is on the air.
1: The Love Guru is on the air.
0: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
1: Vanessa Antonio.
0: Vanessa Antonio sa Love Connect.
1: Love Connect.
0: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonect na sa Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Love Connect.

0: Kailan mas tumatagal ang relasyon? Kapag kumain ka ng cake pagkatapos ng party o kinain mo yung cake bago ang party? Kapamilya, kaserbisyo. Totoo ba ang sex before marriage? Kapamilya, kailan mas tatagal ang relasyon? Kapag nangyari ito bago ang kasal o pagkatapos ng kasal? Malalaman natin yan ngayong gabi dito sa Love Connect. Ito po ang iyong Love Guru on Air, isang US Certified Matchmaker at Science-Based Dating Coach na si Coach V. Makakasama niyo po kami hanggang alas 12 ng gabi dito lang sa nag-iisang programang nakatutok. Tutok na tutok sa love life ng ating mga kaserbisyo. This is Love Connect. Maayong gabi sa inyong tanan. Nagbabalik na naman ang programang nakatutok sa mga pinagdadaanang sa puso ng mga ng ating mga kaserbisyo. Kaya kapamilya, kung ikaw buong araw nagtrabaho, ikaw buong araw inaasikaso mo ang iyong pamilya, abay iniimbitahan kita na kalimutan mo na yan. Asikasuhin muna natin ang iyong puso dito sa Love Connect. Tayo po ay napapakinggan sa Radyo Patrol sa Istrenta at napapanood din po sa DZMM Teleradyo. Kapamilya kaserbisyo, kung kayo ay may mga katanungan o kaya naman opinion sa ating topic na sex before marriage, maaari nyo pong ipadala ang inyong mensahe sa 0919-278-3000. I-type nyo lang po ang iyong pangalan at lokasyon. Once again, that is 0919-278-3000. Kung gusto mo namang makipag-chikahan live na live, magkwento ng iyong pinagdadaanan o pinagdaanan ng iba, pwede ka din pong tumawag sa ating hotline na 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673.
1: Call na to connect sa Love Connect.
0: Sa makabagong panahon, kapamilya, hindi ba parang open na open na ang ating society o ang komunidad sa usaping sex? Pansin nyo ba? Hindi na ganun katabu katulad before. At hindi lang yan, ha? Pati yung usapang relasyon at usaping mga personal na bagay. Dati, hindi ito allowed na maipost o kahit nga lang maitanong mo sa iyong mga kaibigan. Ngayon, we are actually encouraged to talk about it. Pero to talk about it ng hindi malaswa. To talk about it in a way na makakatulong siya sa mga taong nasa relasyon. Paano nga ba natin papahabain ang ating kasal, ang ating relasyon? Isa sa mga madalas na pagtalunan kapamilya at pag-usapan ay yung konsepto ng cake before party o yung tinatawag natin na sex before marriage. O yung, di ba, that intimacy na nangyayari bago pa kayo ikasal. Para sa ilan, sabi nila, bahagi daw to ng pagpapakita na talagang nagmamahalan kayo para i-test drive daw, i-check kung talagang compatible kayo at mas malalim na connection sa partner. Ngunit para naman sa iba kapamilya, nananatili silang sensitibo sa usaping ito at naniniwala sila na base sa kulturang Pinoy, sa relihiyong Pinoy at sa pagpapahalaga ng kinalakihan natin, bawal. Bawal ang sex before marriage. Pero applicable pa ba ito kapamilya? At ang big question natin ngayon, ha, na gusto din natin malaman ang opinion ng ating mga kaserbisyo. Saan mas tatagal? Saan mas magiging strong? Saan mas magiging matibay ang ating relasyon? Kapag sinunod ba natin yung sex before marriage? Ay hindi. Pag hindi ba natin sinunod yung sex before marriage or sex after marriage? O ha? Kaya kayo kaservisyo, medyo ingat-ingat si Coach B tayo kasi hindi tayo private talk. Siyempre, reserve yung mga usaping sex pagdating sa private talks. Pero ito naman kasi, pinag-uusapan natin yung relationship side. Saan ba mas tatagal ang relasyon? Kapag kumain ka ng cake bago ang party o nakipag-party ka muna bago ka kumain ng cake? Ipadala ang inyong sagot sa Viber line natin na 0919-278-3000 o kaya naman kapamilya, tumawag ka na live na live right now 8924-4101 local 5671 or 5672 so pwede mo na ding subukan ng 5673.
1: Call na to connect. Sa Love Connect.
0: Habang patuloy na pabago-bago kapamilya ang pananaw ng tao tungkol sa commitment, sa intimacy, sa sex, lumalabas din talaga ang mahalagang tanong. Tama ba o mali yung sharing a bed together bago ikasal? Kahit ako, ano pa din ako, hindi nga ako ganun ka-komportable na banggitin yung salitang sex, no, ganun talaga ang mga Pinoy, no, medyo may pagiging conservative pa din. So, para mas komportable tayong lahat, tatawagin ko na lang ang sex na cake, okay? At ang marriage bilang party. So, pag sinabi ni Coach B na cake, alam nyo na yan. So, ang inaalam natin ngayon, ano kaya ang epekto sa ating isip, puso, katawan, no? Kapag tayo ay kumain ng cake bago ikasal. O mas okay ba na ikasal muna tayo bago kumain ng cake? Nakakatulong ba ito upang mas tumibay ang relasyon sa totoo lang, kapamilya? O baka naman old school na paniniwala na to? Ano ang mas epektibo sa pagpapatibay ng relasyon? Ang maghintay bago ikasal o yung i-test drive muna? Bago, parang pareho yung Coach B, ah. Oo nga. Ano ang mas matibay? Ang mag-test drive muna, ibig sabihin, you consume the cake before marriage? Or, parang baliktad talaga, Coach B, gets nyo na yan, kapamilya. Kakain ka ng cake before marriage or after marriage? I-send ang inyong opinion, kapamilya. 0919-278-3000. Yung totoo lang, ha? Yung talagang feeling mo, ay, Coach B, ako, I believe, test drive is essential to know kung strong ang aming pagsasama. Samantalang ang ilan sa inyo ay sasabihin, hindi Coach B, hindi kailangan yan. Dapat yan nire-reserve pagkatapos ng kasal. Excited ako kapamilya sa inyong mga komento dito. Ako nga pala si Coach V. Vanessa Antonio, ang kapamilya nyo sa pagpapayo sa pag-ibig. Ha? Tayo po ay magkakasama simula alas 10 hanggang 12 midnight para magbigay ng mga ekspertong payo at practical tips. Mga, sabi natin, third party perspective na makakatulong sa iyo, mapaisip na dapat pala sa pag-ibig, hindi lang puso-puso. Dapat ginagamitan din ng isip-isip. O kapamilya, in the past, sa mga, ano ba, sa mga nakalipas na iyong relasyon, ikaw ba puro puso or puro isip? Uy kapamilya, delikado din na kung puro isip ang pinapaandar mo sa pagmamahal. Siguro pwede natin pag-usapan yan, puso or isip, ano dapat ang gamitin. Pero kasi ang napapansin ni Coach B, kapag puro isip naman ang ginagamit mo sa pagmamahal, parang hindi na love yan. Ang tinitingnan mo, anong laman ng bangko, kung magkasama pa ba yung mga pamilya niya, yung nanay at tatay niya. Hindi mo siya uuuhan kahit maganda yung ugali niya kung wala siyang estado sa lipunan. Mga ganyan, masyadong rational, masyadong safe, no? Kasi ayaw mo nga makaasawa ng hindi maging okay. Mahirap din naman kung puro puso-puso lang, puro feelings-feelings lang. Kasi by this time, alam na natin, ang feelings nagbabago. Minsan in love tayo, minsan gusto natin silang habulin ng walis sa sobrang inis natin sa kanila, di ba? So, paano nga ba babalansihin ang puso at isip? Bukas yan dito sa Love Connect, kapamilya. Pero ngayon, ha, sa mga single dyan na nakikinig at naghahanap ng jowa, abay, eto na. Maraming tips kung paano magka-jowa dito sa Love Connect. Sa mga blessed naman na magkaroon na meron na ng love life, abay, maganda din na tune in ka sa Love Connect kasi nagbibigay din tayo ng mga practical tips kung paano nga ba masisiguro na magtatagal yung relasyon mo at Paano mo nga ba malalaman kung talagang tama ang pinili mo? Sa mga kaserbisyo naman na may asawa na, 10 years together, 20 years together, siguro minsan napapansin mo parang magkaibigan na lang kayo. Kaya kung gusto nyong maibalik ang spark ng inyong pagmamahalan, Love Connect with Coach B po, gabi-gabi yan dito sa DZMM from 10 p.m. to 12 midnight. Tayo din po kapamilya ay napapanood sa DZMM Teleradyo. Kasama na dyan ang Channel 31 PRTV Prime Media. Kaya kapamilya, huwag aalis, tutok-tutok lang dahil sa pagbabalik ng Love Connect, malalaman natin saan mas hahaba ang relasyon kapag kumain ka ng cake before ang party o dapat hintayin mong matapos ang party bago ka mag-dessert. Magbabalik po ang Love Connect.
1: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: Love Connect.
1: Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
3: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
6: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
9: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
10: DZMM numero uno sa aksyon.
11: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
12: Ang US-certified matchmaker at science-based dating coach, Vanessa Antonio sa Love Connect.
13: Welcome back mga kapamilya. Nagbabalik po ang programang Love Connect with your love guru on air na si Coach V. Kapamilya, ito na nga po. Magkakaalaman na ano ba talaga dapat ang ginagawa at nakakatulong ba talaga ang paghihintay base sa data. Kapamilya, ngayong gabi malalaman natin, hindi lang feelings, hindi lang dahil sa kultura, hindi lang dahil yun ang nakasanayan. Maririnig natin at mapag-aaralan kung ang paghihintay ba, no, na maging intimate ka before ka ikasal ay talagang nakakatulong na maging successful ang inyong pagsasama. O kaya naman, walang pagkakaiba ito sa mga couples na nag-test drive na before pang ikasal. Linawin lang ni Coach V, no? We are not promoting sex before marriage. It's actually the opposite. We are trying to study kung ito ba talaga, no? May malaking epekto sa ating pagsasama. Ano nga ba ang mga pros and cons ng pagkain ng cake before ang party? At ang pagpaparty muna bago kumain ng cake. Gets? O ate, ba't napatingin ka? Ano sinasabi ni Coach B? Bakit cake ang pinag-uusapan dito? Kapamilya, sabi ko sa inyo, love guru si Coach B, dating coach si Coach B, pero hindi ako masyadong sanay na banggitin yung three-letter word. Medyo may hiya pa. Medyo may shy pa ng konti. Kailangan ko si Doc Lulu. At kailangan ko ang aking, ang aming taga, ang fellow maritress na si DJ Monica para maging sobrang komportable ako sa tatlong letrang yun, no? Pero sabihin na lang natin cake, yan yung code name natin ngayong gabi, ha? At gusto ko malaman kung anong opinion nyo. Do you believe na mas tatagal ang relasyon kapag sinave mo yung cake bago ang kasal? O para sa'yo, Coach B, wala naman yan sa cake? Wala naman yan sa timing? hindi naman yan, ano na, ganun ka significant ngayon whether you do it before or after the marriage. What's your opinion? Cake before party or party before cake? Let us know. Your our Viber line is 0919-278-3000. Maaari din po kayong tumawag sa ating hotline na 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673.
14: Call now to connect. Sun Love Connect.
13: Ganun ba ka-importante na makita mong sexually compatible kayo bago kayo ikasal? Dahil sabi nila, isa yan sa mga benepisyo. Kapag ikaw kumain muna ng cake bago ikasal. Isa sa mga benepisyo walang sisihan kasi alam mo kung ano talaga ang pinapasok mo sa marriage. You know how you guys are when it comes to the bedroom and you know how you guys are outside of the bedroom. So kung yan ang advantage, no, nakikita mo kung kayo ay compatible pagdating sa intimacy, ano naman ang advantage kung ikaw ay maghihintay bago ikasal? Isa sa mga advantage mas mataas ang emotional connection nyo, ang commitment at emotional security. Ibig sabihin, kapag kayo ay nag-build muna ng matatag na connection, emotionally at hindi lang physically bago ikasal, sabi nila, mas magtatagal daw ang inyong pagsasama. Ano ang opinion mo, kapamilya? Boto-boto na. Balik naman tayo dun sa sex before marriage. Bakit ba ang iba mas pinipiling gawin ito, no? At hindi na naghihintay. Kasi sabi nila, when you do this, malalaman mo daw agad kung may chemistry kayo or wala. At sa iba, sobrang importante ang chemistry, ha? Hindi naman kasi tayo katulad ng arranged marriage na, uy, kahit walang attraction, kahit walang nararamdaman, okay lang. Kasi yan ang binigay sa yung mapapangasawa ng mga magulang mo, eh. Yan ang ni-refer nila. So, kahit wala pang nararamdaman physically, go-go na. Pero sa karamihan sa atin, no, na hindi naman arranged marriage, importante ang chemistry. In fact, nako, ang dami kong kliyente. Mas pinipili ang chemistry kaysa sa compatibility. Ano ibig sabihin nun? Ang lakas ng chemistry niya dun sa may asawa. Ang lakas ng chemistry niya doon sa taga-ibang bansa. Ang lakas ng chemistry niya doon sa taong mataas ang addiction. Is that a good thing to follow? Uy, karamihan, yan ang pinipili, ah. Hindi mo na nila tinatanong na pareho ba kami ng goal sa buhay? Pareho ba kami gustong mag-asawa? Pareho ba kami gustong mag-anak? Pareho ba kaming single? Ang iba, basta, uy, it feels good. Go, go, go. Kaya, maraming nab-burn pagdating sa pag-ibig. Halika, mag-hi ka muna. Ah, okay, okay. Shy type si Kuya. Tatanungin ko sana live, eh. Anong pipiliin mo? Sex before marriage or sex after marriage? Kayo kapamilya, ano ang boto nyo? At bakit? Ang Viber line at text line na pwede nyong padalhan ang inyong kasagutan ay 0919-278-3000. Maaari din po kayong tumawag sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673.
14: Call now to connect. Sun Love Connect.
13: At sa mga araw-araw, sumasalubong sa isang umaga, hoping na one day, dadating din ang ating pag-ibig. Abay, mabuhay po kayo mga kaserbisyo kasi kailangan talaga everyday masigla ka. Because love is high energy. Dapat lagi kang may energy sa pag-ibig. Pag ikaw pahina-hina ka, baka hindi nga dumating ang love life niyan. Kaya kapamilya, para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM, ang gardenia sa paghahatid ng serbisyong publiko. Kaya salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Thank you, Gardenia! Okay, kasi alam niyo naman, kapamilya, yung araw, yung morning, that is very important because sometimes that will predict kung ano ang magiging mood mo the whole day. Kaya nga sa umaga pa lang, ang suggestion ni Coach B, dapat before ka pa mag-almusal ng gardenia, sumasayaw ka muna para lumabas yung mga high energy, yung mga good hormones. Kasi kapag good shot ka, good vibes ka, mangitiin ka, mas mai-in love sa'yo. Pag hindi ka nag-e-exercise, nako, ang dami mong nararamdaman na nasakit-sakit, ang dami mong naiisip na problema, lahat na lang problema. Kaya kapamilya, tandaan nyo ha, love is a higher vibration. Kung gusto mo magka-love life, dapat positive, dapat nakasmile, dapat may rason kung bakit inspired ka everyday. At sa mga kaserbisyo natin na hanggang ngayon, nagtataka, Coach B, ano ba talaga dapat? Kumain na ba ako ng cake before ikasal? O baka naman hintayin ko na lang matapos ang kasal bago mag-dessert? O kapamilya, sa pagbabalik ng Love Connect, marami pa tayong ma-share. Ano naman ang disadvantage kapag ikaw ay naghintay, no, ng sex before marriage? At ano naman ang mga advantage kapag ikaw naman ay sex after marriage? Sa pagbabalik lang po ng Love Connect.
15: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: Connect.
1: Love Connect.
0: Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
6: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. Sila rin na multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
5: Balitang kumpirmado! Tata! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado. Tata DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
0: Love Connect.
1: Love Connect.
0: Sa DZMM. Ang US-certified matchmaker at science-based dating coach, Vanessa Antonio sa Love Connect.

0: Kailangan ba talaga? O dapat ba talagang i-test drive bago ang kasal? O mas exciting kapag parang may mystery box? Yung hindi mo alam kung anong mangyayari, hindi mo alam kung anong makikita mo, hindi mo alam kung anong mararamdaman mo, hindi mo alam kung gaano kalaki o gaano kaliit yung box. Doon mo lang makikita pagkatapos ng kasal. Payag ba kayo sa ganun kapamilya? Yung may surprise. O importante sa inyo na, Coach B, dapat alam ko na bago pa ako mag-promise ng forever. Dapat alam ko na kung anong laman ng box. Yung iba kasi talaga gusto muna ng free trial, no? Eh, yung iba naman naniniwala sa subscription forever. Yung tipong kahit good yung service or bad yung service, since nag-subscribe ka na forever, eh talagang titiisin mo o talagang i-appreciate mo kahit ano pang serbisyo yan. San kayo doon sa dalawa kapamilya? Kwento naman kayo kasi nahiya talaga ako magkwento ngayon. Lalo na siguro kung, ay naku, nasasaya akong magkwento mag-isa kapamilya. Kaya tawagan nyo si Coach B, kwentuhan tayo. Nang ma-interview kita kung ano ang mas prefer mo. Yung test drive muna o dapat may surprise package na lang. Ang ating hotline at text line ay... Hotline at phone line pala ay 8924-4101, local 5671-5672 at 5673. Maaari ka ding mag-text ng iyong boto, ha? Alam mo naman yung pinagbobotohan natin ngayon, di ba? Sex before marriage or sex after marriage. 0919-278-3000 po ang text line kung saan pwede nyong i-send ang inyong opinion at most importantly, bakit? Bakit yan ang paniniwala mo? Alam mo ba, kapamilya, na base sa siyensya, pag kayo ay naging intimate na, tumataas yung tinatawag na bonding hormone. O, ibig sabihin yan, Coach B, lalo kaming mababond, lalo kami mako-close. Pag may nakita akong stranger dyan, pag kami ba ay cake party, ano, close na kami yan after, mamahalin niya ba ako? Abay, hindi, kapamilya. May tamang timing at strategy dyan, ikukwento ni Coach B maya-maya, ah. Kaya nga minsan, di ba, yung iba, kahit red flag si kuya, feeling mo, soulmate mo na siya. Kasi nga, nakipag-party-party cake ka na. hindi lang puso mo yung na-attach, pati yung katawan mo. Hindi mo na nakita kung ano talaga kung sino sila kasi may term dyan eh. Na-hijack na ng sex ang utak mo. Diba? Because being intimate with somebody feels good. So when you become intimate with somebody before getting to know them well, ay, hindi mo na talaga makita ang totoong kulay ng flag niya. Kasi if you become intimate with somebody too soon, abay lahat yan, heart flag na. Hindi mo na makita yung red flag, hindi mo nakita yung orange flag, hindi mo na makita yung pink flag. Kasi, you know, being intimate with somebody is, ano, no? It gives you a lot of dopamine hit. Nakaka-addict. Masarap sa feeling. Paano yan? Kung na-addict ka before mo sila makilala. Mahirap nang makaalis. Kapag nakatikim ka na ng cake, tapos masarap yung cake, kahit hindi mo naman party yung pinuntahan mo, magsistay ka doon kasi sarap ng cake eh. Ano, kumusta kayo dyan? Kikrave na ba kayo ng cake, kapamilya, dahil 10:54 PM na? Abay, kailangan maghintay ng birthday before mag-cake, ha? Ito pa, kapamilya, isa pa ang fun fact pagdating sa sex before or after marriage. Alam mo ba, na base sa ilang pag-aaral, ha, mas masaya daw ang couple na medyo naghintay ng matagal at hindi agad-agad. Some study, not necessarily na hintayin yung kasal, pero yung hindi agad-agad naging intimate. Kasi kapag delayed daw ang sex sa connection nyo, mas nakaka-focus kayo sa communication. Hindi yung every time magkikita kayo, fight na, excited na kayo sa isa't isa. Hindi naman lang kayo nakapag-bonding, hindi nyo man lang napag-usapan kumusta yung araw nyo, hindi nyo malang napag-usapan yung mga matters of the heart. Kasi tumalo na agad kayo sa kama. Oh, paano magiging strong ang foundation ng love life nyo? Another one, when there is delayed sex, there's also stronger stability at higher relationship satisfaction. Yan naman ang report ng iba pagdating sa syensya, ay pagdating sa usaping ito. Hindi dahil merong magic kapag naghintay ka, but usually dahil mas nagiging intentional ka sa pagpipili eh. Mas nagiging critical ka. Mas hindi naha-hijack yung utak mo ng mga ano ba Tagalog ng ano, yung atat na atat ka. Yun na Tagalog na yun, Coach V, 'di ba? At hindi virginity ang predictor ng forever, kapamilya. Maturity at compatibility pa rin. Hindi yung parang, oh no, I'm gonna save this until marriage. Sinave mo yung sarili mo, pero ang sama-sama ng ugali mo. Oh. Oh. Karamihan ng tao, eh, doon na lang tayo kahit may experience na, basta maganda ang pagkatao. Di ba? So, hindi dapat, ano yan ha, hindi rason na you're saving it into marriage, pero hindi ka naman understanding at loving na tao. Ito pa yun, kapamilya, ha? Meron akong kikwento sa inyo. May isang babae nga na kumonsulta sa akin before. Sabi niya, Coach V, tinest drive ko nga. Pero after Coach V, nung tinest drive ko, hanggang test drive lang pala ako. Kasi Coach V, after niya ako ma-test drive, kinabukasan, wala na. Nandun na, nagte-test drive na ng ibang sasakyan. Adoy. Na-experience nyo na ba yan? Kasi minsan ang problema, kung hindi tayo kumakain ng cake agad-agad, no? O kaya kung kayo ay kumain agad ng cake nang hindi pa nga solid ang inyong relationship, eh, hindi malinaw yung intention nyo sa isa't isa. Parang, may mga tao kasing lalapit sa'yo, not for a relationship. May mga tao na lalapit sa'yo kasi gusto lang tikman yung cake mo. So, paano mo malalaman kung alin siya doon sa dalawa kung hindi ka magbibigay ng oras para kilalanin sila? Paisip si ate, oh. Uy, at kahit sa mga lalaki, ha, may mga babae din na gusto lang tikman yung cake nyo. Akala nyo ba? Pero syempre, kailangan mas lalong mag-ingat ang mga kababaihan. Ayan, ha, we are sharing both sides of the story. Meron talagang mga advantage if you test drive at meron namang mga disadvantage. In fact, kapamilya, napansin namin na mas mataas ang advantage sa mga lalaki kapag sila ay, you know, going through test drive. Pero medyo lugi ang mga babae doon. Mas mataas naman ang advantage sa mga babae kung maghihintay sila, no, ng sex after marriage. Pero, hindi naman ganun ka-motivated ang mga lalaki, ang ilan na maghintay. May mga kwento na, Coach B, alam kong mahal niya ako kasi naghintay siya. Pero sometimes, 'di ba? Dahil sa tagal ng dating, hindi naman agad-agad nakakapag-desisyon magkasal, o 'di ba? Kaya bang maghintay ng mga kaserbisyo at kapamilya? 'Yan ang tanong ko sa inyo. Kaya i-message na ang inyong boto. Sex before marriage or sex after marriage, 'yung totoo. Ang ating Viber line na text line ay 0919-278-3000. At ang ating hotline naman, kapamilya, ay 8924-4101. Locals 5671, 5672, at 5673, kapamilya. If you are following me on social media, my Instagram is Matchmaker Philippines, and my Facebook is Vanessa Antonio. Makikita mo yung shinare kong post galing ABS-CBN, no? Itong ABS-CBN kasi talagang nakapin pa yung video ni Coach B doon sa page nila, ha? Pwede niyong makita. At isa sa mga quote na nilabas nila ay yung sinabi ni Coach B na ito. It's still best to wait before marriage. But I would say that it is not a guarantee that if you wait until marriage that you're going to have a successful marriage. Yan, kapamilya. ang pag-uusapan natin ha, sa pagbabalik ng Love Connect.
1: Love Connect.
2: Love Connect.
1: Sa DZM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1 minuto matapos ang alas 11 ng gabi.
1: That time check was brought to you by Chevital Cream Cheese. Happy Mother's Day from Chevital Cream Cheese. Real cream, real cheese. Chevital Cream Cheese. For really the best dishes.

0: po, Coach V. Para sa akin, okay lang before marriage. Basta mahal nyo talaga ang isa't isa at parehong ready. Hindi naman porket ginawa nyo yun, eh wala ng respeto. Pa-shoutout naman po. Shoutout po kay Mark ng Quezon City. Maraming salamat sa comment mo. Ayan na, nakakatuwa kapag nagiging honest talaga ang ating mga kaserbisyo sa kanilang mga komento. Si Alisa naman ng Cebu City, ito ang sabi niya. Ako naman, Coach V, after marriage ang sagot ko. Kasi yun yung kinalakihan naming paniniwala sa pamilya. Mas gusto ko yung may commitment muna bago ang lahat. Love you po, Coach V. Love you din, Miss Alisa ng Cebu City. You know what, Alisa? Aligned nga yung sinasabi mo dun sa advice ng millionaire matchmaker na base sa USA. Galing Amerika si ano no, si Patty Stanger, at na-meet ko nga siya nung magkakasama kami sa isang party nung huling punta ko sa United States. At ang paniniwala niya ay dapat daw sex before commitment. Ibig sabihin, hindi mo kailangan maghintay ng marriage, pero hindi ka kakain ng cake kung hindi pa malinaw na cake mo lang ang kakainin niya at walang iba. Gets? So commitment before intimacy. Yan nga ang recommendation ng ilan sa ibang matchmaker. Oh, nakakatuwa ah. Basahin ko pa yung ibang comment nyo dito. Pero meron tayong caller from Quezon City. Kausapin muna natin si Kuya Joel. Kuya Joel, welcome po sa Love Connect. Ano ang pili mo? Kain ng cake before party o pa-party ka muna bago kumain ng cake?
1: Magandang malagkit na gabi po.
0: Kala ko naman matandang malagkit na gabi. Alinawin mo yan, Joel.
1: Magandang malagkit.
0: Ah, maganda.
1: Malagkit na gabi.
0: Bakit naman may malagkit?
1: Mainit eh.
0: Kahit ah, oo nga. Totoo.
1: Kahit naka-bulblast yung aircon mo, yung fan.
0: Correct. Mainit talaga.
1: Medyo ano talaga. Yan po. Before I answer yung question of tonight, no?
0: Sige po.
1: Pwede ako mag-congrats?
0: Sige po, pwede po.
1: Opo, kinokongrats ko nga pala si Robert Mano, Steve Ras, at Zeus Legaspi, Bert Bison, Nico Bagsi, Gab Gonzalez, Pamela Vasquez, saka si Trish Lindon, para sa pinakita nilang katapangan, kagaling, at dedikasyon nila as a radio patrol.
0: Yes. Maraming salamat po for congratulating.
1: And special mention po, Coach B. Siyempre yung favorite ko po, starts at around 10. Love Connect.
0: Yes.
1: And then followed by RYM.
0: Yan.
1: And then at weekend, siyempre, yung playlist ni Pops Eric G.
0: Yan.
1: And then sa gabi, afternoon, love you, yung private talk.
0: Ha. Syempre, favorite pa din pala yung private talks.
1: Eh, you learn a lot of things.
0: Totoo.
1: Doon sa dalawa kay kay Doktora Lulu, kay Ma'am what's her name? Ami. Yun po. At yun po, yun po yung mga favorite ko po.
0: May idadagdag pa ako diyan sa favorite mo.
1: At yung kinabukasan po, bago ako matulog, doon sa midlip. Yung sunny side up.
0: Sunny side up. Meron pa akong idadagdag dyan. Alam mo kung ano idadagdag mo dyan? Every Saturday, may programa si Coach B dito sa DLM.
1: Yung tatlo kayo.
0: Oo, masaya din yun kung hindi mo pa napapanood.
1: Ay, siguro natataon lang po na nag-workout po ako noon. Pero narinig ko rin po yung dati po.
0: Oh, pwede mo din naman panood ang replay niyan sa YouTube. I-type mo lang ang Maritres. Alam mo kung bakit masaya yon? Kasi mga powerful na tao ang kasama namin. Pero hindi lang puro mga seryosong bagay ang pinag-uusapan namin. Imagine mo, mga powerful na tao, pero tinatanong namin ang kanilang mga dating life.
1: Kasama niyo po ba dun, Coach B, si DJ Monica?
0: Opo, tatlo kami doon. DJ Monica, ang ating sex doctor, at syempre ang iyong love guru.
1: Opo, syempre. And natutuwa ako naman kasi the beautiful coach is back on air again. Yun po.
0: Ayan, maraming salamat po, Kuya Joel. O Kuya Joel, ano na? Ang tanong mo sa question natin ngayong gabi, ano ang pipiliin mo? Sex sa akin, before marriage or yeah, sex after marriage?
1: Ako po kasi, ang paborito kong cake po talaga is hindi ako mahilig sa more on chocolate, no? As more on ako sa white chocolate or caramel. So I'll go for food taste muna and then event. Kasi sa okay, akin lang po yun, okay. Kasi minsan doon mo malalaman talaga yung talagang, siyempre pa nag-food taste ka, malalaman talaga kung talagang nasunod yung ano po. And then, paras kayo, magpa-food taste, di ba? Malalaman nyo po talaga.
0: Ikaw talaga, thank you for being honest na mahilig ka mag-food taste, ha?
1: And then, siyempre ano lang po, and then event. Kasi yung, pag sa, ano naman iba, may magkakaroon din kasi ng failure pagka event and then walang food taste and then on the spot. Eh, paano kung may failure dun sa ano?
0: Paano kung hindi mo gusto yung flavor ng cake na pinili mo? Pero nabili mo na.
1: Sort of. Diba?
0: Oh, ano gagawin mo? For example, ikaw, hindi ka nakapag food taste before mo nabili. Tapos, nung nabili mo na, ito mga kaservisyo, tanong din namin to sa inyong lahat, ha. Paano kung nakabili ka na ng cake? Nabayaran mo na ng hard-earned money mo. Pero nung tinikman mo yung cake, hindi masarap. Ang tanong, wait lang, wala pang
1: opo,
0: tanong,
1: sige
0: kuya.
1: Opo, okay lang po. Kinakabahan ako. Feedback gumamit ng lifeline.
0: Hindi, walang lifeline dito.
1: Go ahead,
0: kaya mo
1: coach.
0: To. Ang tanong, ibabalik mo ba sa tindahan at papalitan mo or uubusin mo na lang dahil nabili mo na? Go.
1: I'll finish everything, pero sa susunod, siguro I'll make a suggestion for the intelligence para the next craves na gagawin ko na magkikrave ako ulit ng cake is medyo ma-upgrade at masusunod na yung tamang
0: timpla.
1: Ano ko po. Di ba po? Kasi syempre, ganun na magiging sigurong the best solution.
0: So, hindi mo papalitan yung cake?
1: Hindi na po.
0: Okay, very good. Alright, thank you very much for that answer, Kuya Joel. Thank you so much for being honest and so entertaining with your call. Do you wanna greet your cake?
1: Siyempre po, I want to greet, siyempre, my love of my life. And I don't wanna lose her.
0: Siyempre, so, masarap yung cake?
1: Ano man po, talagang ano po, ilang beses ako nag-food taste talaga.
0: Oh, the best na, oh.
1: Apo, siguro, yun na po, that's it. And oh, syempre, sige, congrats ko rin pala po yung daughter ko is about to graduate again.
0: Yay!
1: My youngest daughter, pangatlong valedictorian na po yun.
0: Wow! Congratulations.
1: Congratulations.
0: Thank you so much for your call and we will talk to you again, Kuya.
1: Okay, regards kay Kuya Dana.
0: Apo, will do.
1: Pwede mag-request na song?
0: Sige, go ahead.
1: Yung kay Basil Valdez po. Yung team song namin po.
0: Go ahead. Anong title?
1: You po.
0: You.
1: Tapo.
0: You cake.
1: Kay Basil Valdez. Basil Valdez po.
0: Alright. Thank you. We will have that in our lineup. In a little bit, papatugtugin namin yan.
1: Sige po.
0: Para
1: okay. Maraming salamat po, kapamilya.
0: Maraming salamat.
1: JR.
0: Tuloy-tuloy lang ang pagbili ng cake sa tindahan. Joke lang. Alright. Ngayon naman po, kausapin natin ang ating next caller na si Kuya Ed from Cavite. Kuya Ed, welcome po sa Love Connect.
2: Magandang gabi po, Coach B.
0: Magandang gabi, Kuya Ed. Hindi na ako magpapasikot-sikot pa. Tatanungin na agad kita. Ano ang flavor ng cake ang gusto mo?
2: Actually, hindi cake eh. Kasi, dediretsahin ko na rin, ano? Naku, din, Eduardo na talaga nilagay. Hindi, kasi ngayon, bundat na yung tiyan ko, ang kinakain ko, yung ano, yung tahong.
0: Okay, kasi, sige, wag na din pag-usapan yung tahong. Bawal
2: hindi,
0: yan dito, cake lang.
2: Kasi mataba yung tahong ngayon. Tag-init, mataba talaga tahong ngayon. Eh, nagpabili si Commander. Ito, nasa likod ko, back up ko. Eh, hindi ako nag-test drive. Taste test ang ginawa ko.
0: Ah.
2: Kasi siya nagpabili ng tahong eh, di kainin ko yung tahong.
0: O di bantay sarado ka pala, kaya hindi ka nakapag ano, taste hindi. Test. Buti
2: panahon
0: nga sa'yo kuya eh.
2: Pagkainin talaga masarap ang tahong.
0: Okay, buti nga sa'yo kuya Ed, hindi nakapag-taste test kasi bantay sarado. Kung wala ka bang bantay, mag-taste test ka?
2: Ah, hindi.
0: Ayan, pero, tamang sagot
2: pero
0: mo yan.
2: Pero minsan, no, nangyari na sa akin, eh kasi yung mahilig misis ko sa tilapia eh. Eh, nabanggit ko tuloy.
0: Okay, eh, okay.
2: Ibigay mo yung tilapia, masaksakan ng taba.
0: Alright, Kuya Ed. So, Kuya Ed, so ikaw, naniniwala, kasi punta na tayo sa topic natin.
2: Okay,
0: ha?
2: Dangerous, dangerous yung mauna yung sex.
0: Oh, bakit?
2: Kasi maaaring mangyari na iwanan kanya. Pero hindi nangyari sa akin yun. Kasi dangerous level yung heat index eh. Yung nag-init ka.
0: Oh.
2: Eh, dumating sa point na nag-init mo, nagmabot kami sa dangerous level eh.
0: Tapos?
2: Nag-init eh, bago kami eh, may naging mag-asawa eh, umabot kami doon sa dangerous level eh.
0: Ah, okay. But if you are to do it again, maghihintay ka ba ng kasal bago
2: even? Hindi, nangyari yun. Eh, nung mangyari yung heat level na yon, inuwi ko sa bahay.
0: Ah, yun ang nangyari. Inuwi mo sa bahay, tapos hindi mo na binalik sa bahay nila.
2: Sabi ng tatay ko, hindi po pwede yan, pakasal kayo. Dinala kami dun sa, ano, sa huwes. Bago ko inuwi ng probinsya.
0: Ayun
2: kasal
0: pala
2: na kami.
0: Yun.
2: Eh, nadali ng heat level eh.
0: Nag-taste test ka, tapos sabi ng, ano, ng mga magulang mo, since sinimulan mo na yan, eh, kainin mo na yung buong cake.
2: Ah, hindi cake eh. Ayun, hindi kami yan eh. Yung tahong na lang, masarap kasi tahong.
0: Oh, bawal yan. Kasi, bawal
2: hindi,
0: mo sa...
2: Hindi, totoo naman kasi, hindi naman bawal. Hindi. Tahong naman kasi, masarap
0: opo.
2: Naman, di ba?
0: Alright, okay.
2: May tabayan.
0: Opo, Kuya Ed, wag natin pag-usapan ng tahong. Cake lang ang code name, okay?
2: Sige, cake na lang.
0: Okay, maraming salamat. Ngayon naman, Kuya Ed, so, balik tayo sa pinag-uusapan natin. Ngayong gabi kasi inaalam natin na mas... Tumatagal ba ang relasyon kapag naghintay ka before ikasal o it does not matter? Kayo ng asawa mo, sabi mo na heat level kayo, ibig sabihin kinasal kayo nang nag-taste test na. Gaano na kayo katagal kasal ngayon?
2: Sabi ko na 46 years.
0: 46 years. Ibig sabihin, hindi pala totoo din yung sinasabi nila na, uy, kapag ikaw naging intimate before kasal, baka hindi magtagal.
2: Kasi iba-iba yung ano eh, iba-iba ayan. Yung level niya, iba-iba yung ano, hindi natin masasabi.
0: Oh, explain.
2: Kasi kami dumating sa point na nangyari yon, nagmamahalan kami.
0: Yun.
2: And then, hindi ko naman ginawa yon para lokohin siya.
0: Ibig sabihin ba nagmahalan muna kayo bago kayo naging intimate?
2: Ay, sus Mario, sir, sobra.
0: Oh.
2: Tumatakas nga ako sa nung college, umuwi lang ng probinsya para makita ko siya sa pinapasukan niya sa probinsya.
0: So tama pala talaga, yung hindi siya nakabase kung bago or pagkatapos ng kasal, nakabase siya sa dapat nagmamahalan muna kayo at reward ang pagiging intimate.
2: Sa point namin, okay. Pero kasi ngayon, iba yung level ng kabataan eh.
0: Oo,
2: pero supposedly, dapat ganun, pag ginawa niyo yun, eh, pangatawan niyo, pangatawanan.
0: Yun.
2: Huwag so, yung takasan.
0: Oo. Bakit may mga lalaking tumatakas pagkatapos matikman yung cake?
2: Eh, ano yan, hindi nagmamahal yan. Kumbaga sa ano, ang ano lang nila yung sarap ng cake.
0: Gutom lang talaga siguro sila, no?
2: Gutom lang yan.
0: Naghahanap lang ng panlaman tiyan.
2: Yung laman loob.
0: Kuya Ed, wag naman namang loob. Lamang tiyan lang. parang ibang usapan na yung laman loob.
2: Nabigla ako ng sagot eh. Para bang laman lang ang hinahanap lahat.
0: Oo, no?
2: Basta laman.
0: May tawag dyan eh. Parang tawag lang ng laman.
2: tawag ng... Ayoko na.
0: Oo, tawag ng laman ng loob.
2: Tawag ng laman.
0: O, akala nyo, ako lang yung magulo minsan. Pati din yung mga callers ko, magulo din. Kaya nga nagkakasundo kami. Okay, Kuya Ed. Thank you for sharing that story. Ah. Napaka magandang learning yan kasi kahit kayo, sabihin natin, nagkakilala kayo anong year?
2: Abay, anong year tayo? Nagtanong pa sa misis. Abay.
0: Anong year?
2: Kailan daw tayo nagkakilala?
0: Ay, hindi alam ni Tatay Ed. Tagot ka, nakalimutan.
2: 1980s ba yan?
0: 1980s.
2: Oh.
0: Ibig sabihin,
2: kahit... Ito merit na.
0: Oh. Ibig sabihin, ano ba talaga, Tatay Ed? 1980s o 1950s?
2: Malaking bagay may backup eh.
0: Sige. Okay. So, ibig sabihin, Tatay Ed, hindi totoo yung sinasabi nila na unang kapanahunan namin, kailangan ikasal ka muna bago mo matikman yung cake.
2: Siguro kasi earlier nung
0: earlier pa sa inyo.
2: Namin.
0: Ayan. Yung, okay, thank you for that.
2: Totoo yan. Pero as age, as times goes by, paatras, pabago-bago na yung panahon, yun ang nangyari. Lalo na ngayon, mas matindi, malupit.
0: Oo,
2: iba na hit level ngayon.
0: Iba yung hit level ngayon, tsaka hindi lang hit level, no? Marang, minsan nga, wala pang, kumbaga, hindi pa talaga kayo magkakilala ng dalawang oras.
2: Nag-ay-to-ay nga lang eh.
0: Nag-ay-to-ay lang. Grabe, iba level na yung hit level ngayon. Wala nang getting to know each other. Ang getting to know...
2: wala kasi akong ano eh. Wala kasi ang cellphone ko kasi yung ano lang eh. Yung hindi yung modern eh. Yung ano lang. Yung ano ba ito ang tawag doon? iPad lang. Ano?
0: iPad
2: lang.
0: Oh.
2: Eh, ngayon eh, nag-text-text lang eh. Tapos pag nag-eyeball na eh, finish.
0: Oo. Ano agad? Taas agad ng hit level. Okay, well, iba talaga ang panahon ngayon, pero ikaw ba kung papipiliin ka, ano yung mas gusto mong panahon?
2: Panahon ng araw? Oh, tama
0: kahit kailangan mo maghintay.
2: Matatanda natin, from lolo.
0: Ah, mas gusto mo yun kesa sa ngayon.
2: Father,
0: na,
2: pero wala, nangyari naman sa akin, hindi nasunod yung panahon ng mga ninuno natin, pero nandito pa rin kami.
0: Yun naman ang maganda. Kasi kahit na hit level kayo, pinanindigan nyo.
2: Naman.
0: Yun ang kailangan ngayon, kapamilya, kaservisyo, yung accountability. Hindi yung
2: yes,
0: parang hit level tapos walang accountability, no? So, ganda pa din ang generation nyo. Thank you, Tatay Ed.
2: Bumubulong si Mrs. Kahit daw kumain ng cake. Nanaw na. O si...
0: Oo, wag na natin pag-usapan.
2: Pa rin kami.
0: Oo, wag na natin pag-usapan kung sino ang nauna sa cake kasi medyo sensitibo na 'yan eh.
2: Ito humihirit kasi sa likod ko 'yung backup ko eh.
0: Ang nakakaano 'yan, nakakatakot pag tinanong namin, Tatay Ed, sino ang nauna sa cake? Hoy, ah? Diba? Hindi, joke lang. Wala na tayong oras, Tatay Ed, pero maraming salamat sa pagtawag.
2: Salamat for entertainment. Si ano nga pala? Si ano 'yon? Yung kasama ni sa Spot Report. Sana pagaling siya, malat na malat lang. Tili kasi ng boss. Si Lin Pagierno.
0: Sige po, we will send your regards po. Ganun talaga.
2: Pagaling ka mo siya.
0: Oo, hardworking kasi yung mga ano natin, mga radio patrollers, kaya kahit wala ng bosses, hindi sila yung magli-live. Sumasalang pa din.
2: Ay, alam mo, Bila, sana mag-number one na kayo.
0: Sana. Pero konting kembot na lang, number two na kami.
2: Hopefully.
0: Oh, konting kayo mo. Thank you for support
2: mo. 24 talaga kayo. Grabe.
0: Thank you for your support, Tatay Ed. Good night po.
2: Good night. Thank you very much. God bless you all.
0: God bless you.
2: Ingat.
0: Apo. Alright, mga kapamilya. Naku, napaka-interesting ng ano. Tumang-tuwa talaga si Coach V kapag tumatawag tong mga suki natin. Usapang cake tayo ngayong gabi. Huwag kayong aalis dahil marami pang flavors ng cake ang pag-uusapan sa pagbabalik lang ng Love Connect.
3: Love Connect. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: For liver health, level up na. Liver Aid Pro. Silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver Up na! Liver Aid Pro!
5: Silimarine plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: May Silimarine, may multivitamins pa.
7: Yan, ang Liver Aid Pro.
6: Tulong sa pangangalagi ng atay.
7: Liver Up na tayo
6: with Liver Aid Pro.
3: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZNM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue. Formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
8: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
5: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Para sa maayos na liver function,
6: Liver Aid Pro.
7: Liver Up na tayo
6: with Liver Aid Pro.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
9: Love Connect.
10: Love Connect.
9: Sa DZMM.

0: Nagbabalik mga kapamilya ang programang Love Connect with your US Certified Matchmaker at Science-Based Dating Coach na si Coach V. Kapamilya, usapang cake kanina. Pero bago natin balikan kung ano ba ang paniniwala ng mga kaserbisyo at kapamilya natin ngayon pagdating sa sex before marriage or sex after marriage, abay tayo ay makinig muna sa kwento ng isa sa ating mga kaserbisyo. Dahil kapamilya, gabi-gabi dito sa Love Connect, no? We try to select one letter na pinapadala dito sa atin. Ito yung liham na nanghihingi ng payo sa mga pinagdadaanan nila sa pag-ibig. So, babasahin natin ang isa sa ating mga liham, no? Ang isang liham na to na ating napili ay galing kay Mika, 36 years old. Ano kaya ang pinagdadaanan niya sa love? Mapapakinggan natin 'yan sa Love Confessions.
1: Love Confessions. Kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.

Magandang gabi po sa inyo, Coach V. Ako po si Mika, 36 years old. Gusto ko lang po sanang humingi ng payo tungkol sa pinakamahirap na desisyon na ginawa ko sa buhay ko. Ang piliin ang pangarap ko kesa sa taong mahal ko. 7 taon po kaming magkarelasyon ng boyfriend ko na tawagin na nating si Adrian. Simula college pa lang, magkasama na kami sa lahat ng plano at pangarap. Siya po yung taong kasama kong mangarap ng simpleng buhay, bahay, pamilya at tahimik na kinabukasan. Habang tumatagal, unti-unti ring naging malinaw sa akin kung ano talaga ang gusto kong marating sa buhay. Pangarap ko pong makapagtrabaho abroad at magkaroon ng mas magandang career opportunity para matulungan ko rin ang pamilya ko dahil panganay ako sa aming magkakapatid. Alam kong hindi magiging madali, pero handa akong paghirapan iyon. Noong una, supportive naman si Adrian. Lagi niyang sinasabing proud siya sa akin. Pero habang papalapit ng palapit ang pagkakataon na kailangan ko nang umalis, doon po nagsimulang magbago ang lahat. Madalas na kaming mag-away tungkol sa future namin. Gusto niyang mag-settle down at bumuo ng pamilya o kaya naman ay makipag-live-in. Habang ako naman ay gusto pang abutin ang aking mga pangarap. Dumating sa punto na pinapili niya ako, siya o ang karir ko. Sobrang sakit po noon, Coach V. Dahil mahal na mahal ko siya at masakit sa akin dahil nasanay ako na lagi siyang nandyan. Pero pakiramdam ko, kapag isinuko ko naman ang pagkakataong iyon, eh habang buhay ko iyong pagsisisihan. Kaya kahit durog na durog ang puso ko, Coach V, pinili kong umalis at ituloy ang pangarap ko. Iniwan ko ang relasyon namin dahil kulang ang pagmamahal ko. O hindi dahil kulang ang pagmamahal ko, kung hindi dahil natakot akong mawala ang sarili ko kapag puro ibang tao na lang ang pinili ko. Ngayon po, maayos na ang trabaho ko. At marami na akong natulungan sa pamilya. Pero sa tuwing mag-isa ako, Coach, naiisip ko pa rin siya. Minsan, tinatanong ko ang sarili ko kung tama ba ang naging desisyon ko. Kasi kahit natupad ko ang pangarap ko, parang may parte pa rin sa puso ko na parang may kulang. Kaya gusto ko po sanang itanong sa inyo, Coach V, mali po ba na piliin ang sarili at mga pangarap kahit kapalit nito ang taong mahal mo? At paano mo malalaman kung worth it ba talagang isinakripisyo mo ang ginawa mo?

Mika. Love or career? Yan nga ang isa sa pinaka-common na pinagdadaanan ng mga taong nagmamahal but at the same time may mga responsibilidad na kailangan panindigan. And you know what, Mika? Sa susunod na episode ng Love Connect, masishare din ni Coach Vina. Kahit ako, napagdaanan ko din ito. Kaya naiintindihan ko kung gaano kahirap ang desisyon na ginawa mo. Now, kung tatanungin mo kami, Mika, tama ba ang ginawa mo na sinacrifice mo ang taong mahal mo at that time para sa ikabubuti ng buhay mo, ng sarili mo at ng pamilya mo? Sa tingin ko, tama ang naging desisyon mo. Bakit? Hindi mo naman pinili ang career mo dahil hindi mo siya mahal. Pinili mo ang career mo dahil, Mika, kung hindi mo ito ginawa, magkakaroon ka ng tinatawag na hinanakit. At yung hinanakit na yon ay makaka-apekto din sa kung gaano mo kamahal ang partner mo noon. Always, at laging maririnig mong sinasabi ni Coach Bito, no? Always choose yourself first because the more you love yourself, the more you pursue your dreams, the more you feel content and happy, lalo ka lang din magiging better lover. Hindi pwede yung nasa survival mode ka pa at pipiliin mo na ang love. Dahil by the end of the day, love is not just feelings. Ang love may kaakibat yan na bill ng kuryente, hospital bills, family na nanghihingi ng tulong, at kung ano-ano pang expenses. Because love, no ba? Kapag sineryoso mo ang love, is equivalent to building a family. And it requires responsibility to build a family. So what I'm trying to say here is, nawala man ang dating mahal mo, I want you to remember na hindi lang nag-iisa ang the one. Maraming taong pwede nating mahalin sa buhay natin. Pero ang totoong tamang tao, hindi ka talaga pipigilan na maging better. Now you are in a better position. May pangkain ka na, baka may savings ka pa, mas may future ka na. Mas mamahalin mo yung sarili mo kasi alam mong hindi mo ginupit yung pakpak mo para lang sa salitang love. And the right man who is meant for you, maiintindihan niya yun. Kasi kahit siya, ayaw niya ding may gugupit ng pakpak niya dahil lang sa tinatawag na love. You and your future partner will actually thank yourselves. Nabuti na lang.

tamang tao talaga, hindi nagpapapili yan. Tinutulungan ka pang lumipad. At hindi lang tinutulungan kang lumipad. Sasama yan sa'yo o susunod yan sa'yo kung saan ka lumipad. That's true love. Hindi yung dito ka na lang sa ano, dito ka na lang sa bahay, dito ka na lang sa probinsya, dito ka na lang sa bansa. Kasi baka magustuhan ka ng iba. That is a statement coming from insecurities. If a man is really, really confident about his love for you, abay sasabihin niya, sige, explore, be a better person, nandito lang ako, pagbalik mo. The fact na naghiwalay kayo, nag-let go kayong dalawa, that person was not your the one. And do not fantasize over it. Dahil sa buhay natin, marami tayong makikilala at posibleng ma-inlove ka ulit. Sinasabi mo ngayon, Coach B, may pera na ako, may karira ko, pero parang may kulang. Abay, normal yan. Ang tao ay laging ganyan. Kasi kapag ikaw naman, na-inlove at wala kang income, talagang lagi mo din sasabihin may kulang. May kulang sa pangbayad ng kuryente. May kulang sa pangbayad ng tubig. May kulang sa pambili ng gatas ni Junjun. May kulang sa pangsuporta sa mga magulang. Mas masakit na kulang yun. So okay nang makulang na lang ng love life. Kasi ang love life, nahahanap. Pero pag ikaw walang pera, medyo mahirap yan, kapamilya. Lalo na sa mga kabataan na nagbibuild pa lang ng sarili nila. Okay? So do not beat yourself, Mika. You've made the right decision. And it's always right to choose yourself over love. Kasi hindi mo naman pinasama yung sarili mo. Nag-improve ka nga eh. You become smarter. You become more responsible. You become more experienced. You become more cultured. And your partner, your future partner, will love you more because of that. Kesa sa hindi ka lumabas ng bansa, hindi ka nagtrabaho, para lang isandal yung buhay mo sa taong hindi mo naman alam kung siya talaga hanggang dulo. Okay? So sa mga kaservisyo natin at kapamilya na nagtataka, Coach B, career ba muna or love? Abay, ayusin mo muna yung pangbayad ng bills bago ang tibok-tibok ng puso. Kasi pag may pangbayad ka na ng bills, may maganda kang buhay, abay, ang pag-ibig susunod. Nandyan, kasi wala ka na sa survival mode. Willing ka nang magbigay. Willing ka nang magbigay ng ambag sa iba. E kung hindi pa naayos ang sarili mo, anong ibibigay mo sa partner mo? Pagmamahal, ano yun? Hangin. Dahil ang pagmamahal ay showed in actions. Diba? You showed up for them, you helped them in their problems, you support them if they couldn't support themselves. Love is an action word. It's not a feeling. It's not just feelings. Ikaw kapamilya, may mga pinagdadaanan ka ba sa pag-ibig na kailangan mo ng second opinion para lang siguradong tama ang magiging desisyon mo? Maaari mong i-share ang kwento mo dito sa 0919-278-3000. O kaya naman kapamilya ay tumawag sa ating landline. Ha? Maya-maya lang babanggitin natin ang ating landline. But kapamilya, at sa mga kaservisyo natin na nakikinig right now, it's 15 minutes before 12 midnight, no? Patugtugin muna natin ang isa sa mga request ng caller natin kanina para siya naman ay lalong masiyahan. Ito kapamilya, ang kantang You by Basil Valdez.

Ilang mga anunsyo galing sa atin dito sa DZMM, mga kapamilya. Uy, para sa mga estudyante ng Polytechnic University, may good news. May dapat kayong abangan. Makikibahagi ang JIP ZMM, ligtas dapat at matuto ng practical na kaalaman para sa ating kaligtasan tungkol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano magiging handa ang komunidad sa oras ng sakuna. Makakasama natin si Ariel Rojas at ang Manila DRRMO. Gaganapin sa May 26, 2026, Martes sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula ang registration ng alas 8 ng umaga. Tandaan po alas 8 ng umaga sa May 26, Martes. Sama-sama tayong matuto at maging handa, kapamilya. Uy, exciting sa mga estudyante ng PUP dyan, ha? O, ito pa, another important announcement. Abay, magugustuhan nyo to. At syempre, nagugustuhan namin to dahil sa inyo to, eh. Araw-araw sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan. Nakamit ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila sa TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. At ang inyong DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, number 2 na, kapamilya. Number 2 AM radio station na po tayo sa Mega Manila sa Quarter 1 2026 radio studies ng 55 Blue or ang dating Kantar Media Philippines. Kapamilya, maraming salamat po kung hindi dahil sa inyo walang ganito. At dahil dyan, masisipagin lang po tayo na magdala ng hindi lang siguradong balita, kung hindi entertainment din, na mayroon pa ding matututunan. At sana yan ang nararamdaman nyo dito sa Love Connect, no? Gabi-gabi. Sana worth it ang puyat nyo kasama si Coach V. At dahil nga tinanong namin kayo, ano nga ba ang inyong opinion sa usaping sex before marriage? Basahin pa natin ang ilang mga komento ng ating mga listeners at viewers. Si Kevin ng Makati, ito ang opinion niya. Sabi niya, Coach V, sa generation ngayon, normal na yung before marriage. Ang importante is safe kayo, may consent at hindi ka napipilitan. Shout out lang po sa lahat ng viewers. Yan naman ang opinion ni Kevin ng Makati. While si Faith naman ng Baguio City, ang kanyang pinili sabi niya, personally, Coach V, ako, after marriage. Kasi mas special. Mas special siya para sa akin kapag nasa tamang panahon at sa taong pinakasalan mo. Panotice naman po. Hello, Faith. Thank you po. At higit sa lahat, ang huling komento galing sa Davao City, sabi ni Jerome, Coach V, depende talaga sa tao. Yung iba gusto muna makilala ng mabuti yung partner nila bago magpakasal at valid naman yun. Di ba, Coach V? Abay, kung ang ibig sabihin mong makilala, ibig sabihin mag-test drive, kung ganun siya ka-importante sa'yo, valid naman yun. Although it's not for everybody, ha? Lalo na sa maroropok. Kaya kung kilala mong ang sarili mo na sobrang rupok mo, abay, kailangan mong medyo pahabain pa. Ibig sabihin, wag agad-agad iwagayway. Ano yung sinasabi ng mga lola at lolo natin? Huwag agad-agad ibigay ang bataan. Tama ba tong kasabihan? Para nakirinig ko kasi sa lola yan. And there is a reason behind it, no? And then now I'm sharing already my personal opinion. Totoo naman, sa generation ngayon, marami nang ganong encounter, no? Sex before marriage. Yes, but here's the thing. At ito ang advice ni Coach V. Maririnig mo to sa aking social media, sa Matchmaker Philippines at sa Vanessa Antonio on Facebook. This has always been my advice. If you go on a date and you go on a date with somebody na nakikita mong
pwede mo siyang mapangasawa, you want to have a long-term relationship with them, and you see them as your husband or your future wife, do not sleep with them. Wag. Because you want to be able to build emotional connection muna before you build physical connection. It's very important that you like each other first because of the way that they laugh, because of the way that they talk, because of the way that they eat. Hindi yung you like them because they feel good when you're already on the bed, no? Build an emotional connection first, and once you build that emotional connection, eh kung talagang tama sa pakiramdam mo, ibigay ang sarili mo sa kanila, go for it. Also, of course, you have to listen to your parents, kung ano man ang opinion ng parents nila, kasi marami nang napagdaanan yan. But that is Coach V's advice to you. Emotional connection before physical connection. And whether that happens before or after marriage, that is your decision. This is your US Certified Matchmaker and Science-Based Dating Coach, Coach V. I will see you again tomorrow here in Love Connect from 10 p.m. to 12 midnight. Mga kapamilya, sleep well at sweet dreams. Bye!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 12:02.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haharanahin ka ni Kuya Dan Capusyon sabayan ng tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Remember Your Music.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ang mga paborito mong kanta. Kung gusto mo ng kakwentuhan, pwede rin naman. Just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music, kasama si Kuya Dan. Kung kayo ay may mga song request mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang ng mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. O kung gusto mo may makausap on the air, tumawag ka lamang sa 8924-4101. Locals 5671, 5672, at 5673. Patuloy niyo po kaming napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Sabado, halika ating simulan ang kwentuhan. Kumpletuhin mo lamang ang mga salitang mawala na ang lahat, huwag lang

0: Swabbing umaga, May 16, 2026, araw po ng Sabado. Good morning! Welcome sa ating favorite morning tambayan, alas 12 yan hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music, kasama nag-iisang Balbasa Radyo, ang inyong Kuya Dan. Atid sa inyo ang tugtugan from the 60s up to the 80s, may OPM pa, may 90s pa. Mamaya din, babasahin natin ang sulat na para lamang sa'yo sa ating segment na Kumusta Dear? At syempre, kahit na Sabado morning, hindi mawawala ang topic na pag-uusapan natin hanggang sa abutin tayo ng alas 4 dito. Pero bago ang lahat, batiin muna natin lahat po ng mga nakatutok nanonood sa atin sa kanilang mga tahanan o opisina man yan. Sa mga nasa site ngayon, si Kuya Dan via DZMM Teleradio. Kaway-kaway po sa inyo. Hello. Sabado na. It's the weekend. Ganun din po sa lahat ng mga nakikinig naman sa kanilang mga radyo sa bahay man yan o sa mga sasakyan, sa mga nata-traffic ngayon dyan sa may bandang EDSA. Oh, may traffic dyan ngayon sa may Orense yata yun. Oh, kasi yung lane masikip. Oo, kaya sa mga nandyan po ngayon, konting ano lang, inhale, exhale, at pasasaan ba't makakalampas din kayo dyan. Naging ano yata one lane na lang yata kaya medyo masikip talaga Hindi ko lang alam kung hanggang ngayon, pero kanina nabasa ko sa balita medyo masikip dyan. Oo, habang naghihintay, kung nata-traffic kayo ngayon, tutok muna kayo dito sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. It's the weekend, guys. Ano ang balak ninyo ngayong umagang ito ng Sabado? Siyempre, hindi ngayon kasi masyado pang maaga. No? mamaya, mga pagkagising niyo ulit. Ako, sabi ko nga sa inyo, no, nagtagumpay tayo, so mamaya may lakad si Kuya Dan. Hindi ko sasabihin, ipopost ko na lang kung nasan ako mamaya. Pero ang gagawin ko, tutulog muna ulit ako. Pag uwi ko mamayang 4, tutulog ako, tapos magdadrive na ako. Wala eh. Ako pwede magdadrive eh. walang ibang magdadrive. Sabi ni Miss Maria Dulce Orate, cellphone at transistor radio ko, paano ako manunood at makikinig ng teleradio at makakapag-comment sa YT? Miss Dulce, wala ho tayo sa YT. Ever since, mga 2 years na. Kasi hindi tayo pwede sa YouTube. Kasi tayo ay mai-strike dahil marami tayong tugtugan dito sa Remember Your Music. So, dito lang ho, sa radio at sa TV. Yun lang talaga. Sa cellphone, yan. Kung nakikinig kayo sa app, no, sa DZMM app, pwedeng-pwede rin. Pero sa YouTube, huwag nyo ho munang asahan dahil... Di pwede. Kung pwede lang ako mag-control dito sa gilid para para pag mag-music, i-down ko na lang ganyan. Gagawin ko sana kasi medyo komplikado. Pero malay nyo naman, no, pagkatagal-tagal pa ng RYM, pa 2 years na tayo ngayon. So pagka medyo tumagal-tagal, malay ninyo. Magkakaroon din tayo asaya siguro pag may YouTube tayo, no. Oo, siguradong yung mga comments doon, lagot kayo sa akin talaga doon. Lahat ng mga nagko-comment doon sa YouTube, nako, lagot kayo sa akin dyan. Sabi ni Jazz, ikaw na mag-control ng YouTube live stream. Ay, isasuggest ko nga sana yan. Kaso nakakapagod naman, pagka naman ako pa naman na magda-down ng mga music, pag may lumusot, lagot ako dito, sige ka. Okay na yan, no? Sa ngayon, mapapakinggan si Kuya Dan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, sa Radio Transistor, sa mapapanood sa DZMM Teleradio, sa inyong mga telebisyon, at mapakinggan din sa inyong mga cellphone kung kayo ay nakikinig sa DZMM Radio app. Yeah. Okay? Ano nga ba ang pag-uusapan natin ngayong umagang ito ng Sabado? Alam niyo naman ako, pagka nagtatopic ako dito, malapit sa puso ko, di ba? So, ang pag-uusapan natin. Ganito kasi yan. Ikikwento ko muna kung anong nangyari para may build up yung topic natin today. No? So, ganito yan. Ano? So, nakatulog ako 30 minutes bago mag alas 11. Kasi malapit lang ako dito. So, kahit umalis ako ng bahay ng mga 11:15, aabot ako dito sa ABS-CBN. So, 30 minutes, 10:30 natulog ako, pagising ko 10:50, so may 10 minutes, ganun lang ako kabilis mag-prepare. Doon ko daig na daig ang aking misis, so di ko alam kung it's a guy's thing, no, yung mabilis mag-prepare. Alam ko may mga lalaki din naman na hindi sanay ng mabilisan, pero ako kasi bigyan mo lang ako ng 10 minuto, nakalabas na ako ng bahay. Oo, ano na yun, ayos na yun, no? Ayos na yun, sasabak na lang, ganyan, kasama na ligo doon, toothbrush, skincare. Ganun lang ako kabilis mag-prepare, no? 10 minutes yan. Ngayon, nung magsisimula na ako ng seremonyas ko, pagpisil ko ng bidet, walang tubig. So, alam nyo na. Oo, alam nyo na kung bakit yun ang topic natin today. So, walang tubig. Kaya, alam nyo, ang gusto kong pasalamatan ngayon, gusto kong pasalamatan ng aking misis dahil nagtabi siya ng isang timbang tubig doon sa ano, sa CR. May pinanligo si Kuya Dan. Oh. Ngayon, sabi ko mabuti na lang at meron kang tinabing isang timbang tubig. At meron ako nagamit. Kaya, ang tanong natin today, mawala na lahat, wag lang blank. Ano ang sa palagay ninyo, no? Mawala na lahat, ano ang pera lang sa alin, ha? Ako, tubig talaga. Sabi ni Jask, ay, akala ko hindi ka nakapaghugas kasi walang tubig. Yan ang akala mo. Huwag mo kong ginajudge ka agad, Jask. Meron akong isang timbang tubig, kasang-kasa. Oo, kasi ano ako, pinalaki akong Boy Scout eh. So, hindi ko kailangan ng masyadong maraming tubig pagka maliligo. No? Kayang-kaya kong pag-anin, pagkasahin yan. Akala nyo ha, akala nyo, papasok ako ng hindi praise ha. O, kita nyo naman sa mga nanonood dyan sa teleradyo, praise na praise pa rin si Kuya Dan. Kahit pinagkasa ko lang ang beauty ko sa isang timbang tubig. Kaya yan ang tanong natin today ha. Mawala na ang lahat, wag lang ang blank. Alin ba ang hindi nyo kayang mawala sa buhay ninyo? Marami, no? Hindi lang tubig. Ako, tubig. Akin na yung tubig, ha? Huwag nyo nang, yun ang kukunin yung sagot ko, ha? Marami, di ba? Maraming mga bagay sa buhay natin ang hindi natin kayang mawala at all talaga. Kaya yan ang ating pag-uusapan. Kung meron ka nang naiisip, i-viber mo na yan sa 0919-278-3000. Pwede ka rin mag-text dyan kung gusto mong tawagan ka namin dito. I-text mo lang yung number na yan, no? 0919-278-3000. At iyong sabihing, gusto ko pong makausap si Kuya Dan. At ganun yung boses, ha? Gusto ko pong makausap si Kuya Dan. Pag hindi ganun, eh, baka hindi mo makausap si Kuya Dan. Tapos, kung ikaw naman ay merong landline, oo, yung may telepono ka na may wire, ganyan. O kaya hindi, mga landline ngayon, wireless na rin eh, di ba? Parang cellphone, nakalagay na rin sa cellphone, di ba? So pwede kang tumawag sa 8924-4101, locals 5671, 5672 at 5673. O kaya naman, kung online ka ngayon, no, ayaw mo talagang tumawag, nahihiya ka. Unang-una, ba't ka nahihiya? Tayo-tayo lang nandito. Huwag ka na mahiya, tumawag ka na. Pero kung online ka lang at hindi ka makatawag dahil apat na tulog na yung katabi mo, sige na, mag-comment ka na lang sa Facebook ko. Hanapin mo lamang Dan Capucion, D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. At magpadala ka ng mensahe mo doon o kaya mag-comment ka doon sa art card natin na pinost. Sabi, Kuya Dan, parang may natira pang shampoo sa may balbas mo. Wala yan, wala ha. Kasi alam nyo, totoo yun, sanay akong maligo ng konti lang yung tubig. Kasi nung bata ako, pag nagbo-boy scout, nag-i-scouting kami, no? Kasi active ako sa boy scout dati. Pagka natutulog kami sa mga, ano, yung mga, usually ang scouting sa mga school, di ba? Eh ang mga school naman, lalo na mga public school, hindi naman maraming tubig yung nakalagay dyan. Yung wala silang, hindi lahat gumagana yung mga gripo nila, no? So talagang may scarcity din ng tubig minsan. So nasanay ako, kaka-join ko ng kaka-join sa mga scouting. Nasanay ako na, halimbawa, isang timba lang yung inigib mo, malayo pa yung pinanggalingan mo, tapos isang timba lang yung kinuha mo. Pagkakasyahin ko yan. Kaya ko yan. Maniwala ka sa akin. Meron pa nga time na yung isang litro na bote ng soft drinks. Doon lang nakalagay yung liliguin namin, no? Hindi ko alam kung 1 liter 'yun o 1.5. Baka naman 1.5. Masyado ko namang ginagalingan. Baka 1.5 naman yung bote na 'yun. Ganun lang. 'Yun lang yung panligo namin, no? Kasama na lahat, kasama pati toothbrush. Kaya thankful ako sa mga ganong experiences ko dati, lalo na nung elementary tsaka high school. Kaya ngayon, nagagamit ko. Ngayon, pag wala kaming tubig, yun ang nangyayari sa akin. Pinagkakasya ko sarili ko sa 1.5 liters, may S. Kaya yan ang ating pagkukwentuhan, ha. Mawala na lahat, wag lang blank. Ano ba ang hindi nyo kakayanin pagka nawala, okay? Sige, I think ready na kayo. Pero bago yan, mag-commercial muna tayo. Oras po natin, 12:30 na po ng umaga. Sagot ko na ang kwentuhan at tugtugan sa Sama Ka Na Lang. Ito po si Kuya Dan, ang programang Remember Your Music. Halika, simulan natin yan dito sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol 630.
1: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM. Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Dem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Remember your music.

0: Napakinggan natin Commodores with a song Three Times a Lady at ang lady ni Kenny Rogers. Pati na rin ang yung isang pinlay natin na enjoy na enjoy si Marian at saka si Marvin. Feel na feel daw nila ang pa Kenny Rogers ngayong umaga dahil 11th anniversary daw nila ngayon. Feel na feel daw, nagsasabayan daw sila ng pa-throwback. Through the years pala yung isa. Eh, kayo ba nag-request nun? Request ba nila Marvin tsaka ni Marian yung through the years? Kaya ba feel na feel nila ang pa-Kenny Rogers? Happy anniversary sa inyo. Ano 11 years, mag-jowa yun, ano? Ana, tiyempo lang. Grabe naman. Parang na-destiny kayo dun, ha? Happy 11th anniversary, no? Lampas na pala ng... Ibig sabihin, unang taon ng RYM, sakto. Isang dekada ninyo, no? Sabi niya, mukhang magda-drive-thru na naman mamaya. Oo, oh, eh, ano naman eh. May reason naman kung ba't magse-celebrate. Why not, di ba? Oo, oh, kahit nga show, may pwede na eh. Nagutom bigla si Kuya Dan. Magandang umaga sa mga nagmi-midnight at magmi-midnight snack dyan. Oy, pero kakabasa ko lang no, habang nagmo-music dito kasi mahilig ako mag-scroll-scroll eh habang nagbabasa. Hindi naman sinisira ko yung trip ninyo. Pero iwasan natin masyado yung midnight snack. Oh, lalo na pag wala na kayong gagawin yan. Matutulog na kayo or what? Diba? Mahirap daw kasi yan dun. Ayoko. Basta iwasan nyo na lang mag-midnight snack. Kasi nga, totoo din naman kasi pala, lalo na pag matutulog na talaga kayo, di ba? Tapos kakain muna bago matulog. Unless may gagawin pa kayo or tipong mga 3 hours pa bago matulog, yan. Pwede pa yan, midnight snack na medyo heavy-heavy, mga burger, ganyan. Pero pagka antok na kayo, itulog nyo na lang. Alam ko mahirap labanan kasi kahit ako ganyan din eh. Medyo ano din ako eh. Nahihirapan ako pag nagkikrib ako ng midnight snack pero hindi maganda, no? So, yun na lang. Sabi niya, nag-aya pa mag-pizza sa tapat ng condo. 24 hours kasi yung pizza shop sa tapat. Naku. Okay lang, basta mga 4 a.m. na kayo matulog pagkatapos ng Remember Your Music. Sabi, sino ba talaga nag-aaya sa inyo mag-drive-thru? Ba't nagtuturoan kayong dalawa dyan? Sabi niya, sabi ko nga sa kanya, tigil na namin kaka-drive-thru ng lalaki na ang tiyan namin. Eh, ganyan talaga pagka ano na, pagka mag-missis na at mag-mister. Ah, hindi, basta, oh, sige, bibigyan ko kayo ng pass ngayon kasi 11th anniversary niyo naman. Oh, ba't ako niyo ako magdi-desisyon? Hindi naman ako yung manlilibre. Oh, basta gano'n na lang. Oh. Pagka kayang iwasan mag-midnight snack, iwasan na lang. Oh, basta kakabasa ko lang dito, hindi ako natutuwa sa mga nababasa kong ganyan. I-scroll up ko na lang na mabilis. Pinag-uusapan natin ngayong umaga ito ng Sabado. Mawala na lahat, wag lang ang ano. Ha, yan ang ating pagkukwentuhan. Kausabi na natin, first caller from Bulacan, nasa linya natin, si Aljon. Aljon, magandang umaga sa iyo.
1: Isang maganda at maulang umaga sa iyo dyan, Kuya Dan, maulan dito sa Bulacan.
0: Ay, oo, alam mo, dito din. Dapat nga magbumotor lang ako, biglang paglabas ko, umulan bigla. Oo.
1: Grabe, ang lakas ng ulan dito right now.
0: Hanggang ngayon, malakas pa din?
1: Oo, oh, hanggang ngayon. Ewan ko kung naririnig niyo sa background yung ano nung ulan sa bubong namin.
0: Ang mula anong oras umuulan diyan?
1: Mga 11:30.
0: Kanina pa no? Sa bagay, nung ako din bago ko dumating dito sa ano sa opisina, umulan din kasi nga dapat magmo-motor lang ako kasi tinatamad ako maglabas ng sasakyan, biglang bumuhos yung
1: ulan. Eh.
0: Oo, no,
1: pero at least ano,
0: correct.
1: Mahingan tulog natin kasi malamig. Just ko kanina napakainit.
0: Kinabahan pa nga ako kasi akala ko ano lang siya yung ulan na magpapainit lalo. Alam mo yun, yung tumitigil din kasi
1: tumitigil siya kasi ano,
0: lalong aalinsangan.
1: Oo. Aalinsangan siya tapos lalatkit pa yung pakiramdam mo.
0: Akala ko ganun kanina, buti na lang nagtuloy-tuloy. At least, 'di ba?
1: Tuloy-tuloy siya.
0: Mabasa-basa man lang.
1: Oo.
0: Mabasa-basa man lang yung lupa natin kasi grabe namang init talaga nitong mga nagdaang araw talaga. Oo. So, ano kayo dyan? Hanggang ngayon, umuulan pa rin dyan?
1: Oh, hanggang ngayon, Kuya Dan, pahinto-hinto, pabugso-bugso siya, Kuya Dan. Tumukulog, kumikidlat rin.
0: Re-reporta na naman tayo ni Adjun. Pabugso-bugso at pahinto-hinto nga pagulan dito sa may Bulacan.
1: Nakasubaybay din kasi sa pag-ase.
0: Hindi, okay yan. At least, yun nga kahit papano, nabasa-basa naman tayo.
1: Ang sabi naman is moderate to heavy rain, strong wind.
0: Oo, tsaka
1: wag sa Bulacan.
0: Tsaka wag na lang masyadong malakas hanggang bukas kasi gusto ko sanang maligo sa dagat. bukas lang yung time ko baka naman pa pwedeng pagbigyan si Kuya. Dapat pakikiusap naman 'yan, Aljon. Sabihin mo naman wag naman masyado nang maglakasan. Okay na ngayong gabi. Bukas sana medyo may init ng konti para naman makaporma naman ako sa ano.
1: Ipananalangin natin ang sikat ng araw mamayang
0: salamat. Mamaya alas 4 habang yugyugan mag-sundance tayo, Aljon, sabay tayo para
1: Para. Tugog na ako niyan, Kuya.
0: At tulog ka naman na naka. Sige, hindi na kita gugod. Okay, sige. Ito, sumagot ka muna. Mawala na lahat, wag lang ang alin.
1: Cliche na yung pagkain, hindi talaga tayo mabubuhay
0: Totoo.
1: Pero right now sa situation ko, mawala ng lahat, wag lang internet. Just
0: lalo na sa mga estudyante.
1: Sa situation ko ngayon kasi full online na kami for the rest of the semester kasi may ganap ngayon sa COC.
0: Talaga? Bakit?
1: Inigiba na yung old building.
0: Ha?
1: Tatayuan na siya ng bagong building which is the Mass Communication Building.
0: Wow! Ayan. Social naman ang COC. Ang aming, dyan din ako gumraduate kasi sa COC, sa College of Communication. So, gigibain yung mismong building na yon, yung isa lang naman building dun .
1: Inuunti-unti pa lang, Kuya Dan. Sisimula pa lang sa parking
0: Grabe. Kaya pala nung last time na pumunta ako, may taklob na dun sa may parking area. Ginigiba na pala nun. Okay.
1: Nilalagyan na ng poste.
0: Bakit hindi kayo sa main? Ba't di kayo sa main
1: Kuya Dan, nasunog naman yung generator dun.
0: Ang dami pa rin problema sa may PUP, Bakit naman nasunog? Kasi alam ko, may mga classroom naman doon na medyo nababakante naman kahit papaano. Nasunog naman.
1: Minsan nawawalan kasi ng kuryente doon. Ginagamit yung generator. Tapos ang init pa.
0: Oo, tapos sobrang init, no? Diba?
1: A few weeks ago, nagka-incident sa PUP, nasunog yung generator.
0: Pambihira naman sa lahat naman na masusunog yung generator pa naman, no?
1: Nabalita pa nga sa TV yan,
0: Kasi dati, naabutan ko lang sa PUP, yung electric fan, di ba, yung nasa ceiling, di ba? Umiikot yung ulo niya, pero yung LC, hindi. hindi umiikot yung LC, pero
1: umiikot. Nakita ko rin yung Kuya Dan.
0: Di ba? Baka sabihin niyo fake news ako, ha? Dati yun. So, naabutan mo rin yung electric fan na yun. Umiikot yung ulo, pero yung LC, hindi.
1: Buti nga, di mo naabutan yung brownout, diba? Habang nagkaklat.
0: Pambihira naman, no? Sabi ni Marian, pakikamusta daw yung bake shop sa loob. Wala na yung bake shop sa loob, di ba? Aljon?
1: Bake shop?
0: Oo.
1: Ewan
0: mo. Alam mo, Marian, ako naabutan ko yung transition. Nung may bake shop pa sa... Dati kasi sa loob ng PUP may tina pa yan. Pero nawala na yung bake shop. Ginawa na siyang... Ano nga bang ginawa dun? CR na yan. mali. From CR, ginawa yung bake shop. Tapos... nilipat na ulit, inibin na ulit ngayon. O, ginawa ng kainan yata, correct.
1: Hindi ko naabutan yung Kuya Dan.
0: Wala na, di na naabutan ni Aljon. So, ang
1: hindi... Hindi ko na nga rin naabutan buo yung yung main building kasi pinapataasan na rin yung building.
0: Sinira na rin yung main building?
1: Yung north wing.
0: Yung tatlong wing? Ano ba naman?
1: Yung north wing pa lang.
0: Ano ba naman yan? Bakit tayo nagkukumustahan tungkol sa PUP? Madami na palang nagbabago. Sa bagay medyo.
1: Madami nagbago. Tapos may bagong bukas sa museum doon. Damba ng Mabini.
0: Eksakto dahil na mamaya i-announce ko yung may event dyan, may GPCMM dyan sa PUP.
1: Pupunta ako dyan.
0: Yan, tama. Maganda yan. Pumunta ka dyan. Punta ka dyan kasi wala naman ako doon. Si Ariel lohas nandoon. Wala naman akong maambag doon. Oo, kasi Tito Ariel na lang, correct. Punta kayo dyan, ha. Maghakot ka ng mga friends mo dyan sa PUP. para prepared kayo, okay? Oh. So ang hindi mo kayang mawala talaga ay internet.
1: Internet, Kuya Dan.
0: Tama.
1: Kaya kong mawala yung internet, pero hindi ko kayang mawala yung internet during class.
0: During
1: pag-visit ako.
0: Parang muntik akong maguluhan doon sa sagot mo, buti na lang during class.
1: Magsasama ang balat sa tinalo.
0: Paano 'yun pagka kasi may time talaga nawawala internet eh. Anong pansalo mo?
1: Edi, data. Last resort ko, mobile data.
0: Oo, mobile data.
1: USB tethering.
0: Correct. Oo, tapos pagka hindi kaya sa laptop, kaya sa cellphone na lang ganyan.
1: Oo.
0: Hirap, no?
1: Pero pag wala, nasasabay din minsan yung mobile data tsaka wifi, walang signal eh.
0: Yun nga ang problema eh, lalo na ngayon kung ganyan, kung buong hanggang matapos sa semester okay. Online na kayo, napaka-dependent ko ngayon sa internet.
1: Shout out sa mga telcos dyan. Laki-laki ng binabayaran ng mga consumers nyo. Hindi nyo inaayos yung
0: television nyo. Ginagalit nyo naman si Aljun eh. Pag ito hindi nakasagot sa... pag dito nakasagot sa ano nila ha. Yan ang sinasabi sa inyo ha. Okay. So yun lang hindi mo kayo mawala. Ngayon ha, as of the moment yan. Okay.
1: Kasi cliche na yung iba eh. Utilities. Di rin naman natin kayang mawala ng kuryente at tubig, syempre.
0: Tama. Correct.
1: Paano gagana yung wifi kung walang kuryente, di ba?
0: Tsaka maganda bagay lang din sa'yo kasi nga estudyante ka. So talagang totoo yan. Yun ang real talk natin.
1: For the specific, for the specific conditions.
0: Specific conditions. Maraming salamat, Aljun. Mumati ka muna.
1: Ayan, Kuya Dan, binabati kita. Yun. Tapos sa mga nakikinig sa inyo sa DDMM. And syempre, kahapon is kapistahan ng San Isidro Labrador.
0: Sa
1: iba't ibang parokya sa buong Pilipinas.
0: Oo. Alam mo ba sa amin din sa Quezon, meron din kaming San Isidro Labrador doon sa ano?
1: Di ba doon din ang Pahiyas, di ba Kuya Dan?
0: Oo, Pahiyas Festival. Ay, oo nga kasi, San Isidro ba Labrador ba ang kaya may Pahiyas Festival?
1: Oo,
0: sa Lukban.
1: Patron ng magsasaka.
0: Correct. Patron ng doon din sa amin sa Barangay Silang 'yan. Good morning sa mga taga-Barangay Silang sa Lopez.
1: Dito rin sa amin eh kanina nag-program kami sa parish. Tapos alam mo Kuya Dan, nagpasuot sila ng formal attire.
0: Okay.
1: Tapos nanalo ako best in costume.
0: Wow! Yan ang mga flex. Best in costume. Kamukha mo siguro si San Isidro. Anong itsura mo doon sa...
1: Barong.
0: Okay.
1: Formal attire.
0: Correct. Oh, congratulations. Anong prize? Anong napanalunan mo?
1: Paldo, 1K.
0: Wow! Paldo nga. Diyan ba sa inyo pag nagpipiesta ng San Isidro, nagahagis din ng mga ano? Sa amin, ganun yung pupunta sa bahay yung mga tao, tapos nagahagis
1: hindi, dito is, kapag piyesta sa umaga, may almusal.
0: Okay.
1: Buong parokya yan.
0: Uh-uh.
1: Mga parokyano at saka mga servers sa simbahan. Sa gabi naman, special na gabi para sa mga lingkod ng simbahan.
0: So parang may gathering kayo. Sa amin, doon sa Barangay Silang, mula bata ako, ganun ang ginagawa. Lahat ng mga, kasi maliit na barangay lang yun eh. So yung mga tao, magsisimba, ganyan. Tapos pagkatapos magsimba, magpo-prosesyon, tapos pabalik ng prosesyon.
1: Ay, yung ginagawa din namin yan, Kuya Dan.
0: Pabalik ng prosesyon.
1: Before the
0: fiesta. Magtitigil sila sa mga bahay-bahay. Tapos yung mga bahay-bahay, may mga handayan, may mga pasabit yan. Tapos pag-aagawan yung mga
1: yan,
0: yung ganoon. Kasi, yun eh, celebration ng magandang ani, di ba? Kaya parang
1: masaganang ani.
0: Kaya sinishare nila. Nakakatuwa naman. Mabuhay.
1: Nakakatuwa pa yan.
0: Happy fiesta.
1: Ang daming parokya ng ang patron is si San Isidro.
0: kasi alam mo naman tayo dito sa Pilipinas, syempre marami tayong mga magsasakang mga kapamilya at servisyo.
1: Kaya, mabuhay ang mga magsasaka. Shout out sa inyo na sa mga magsasakang nagpapakain sa atin, Kuya Dan.
0: Tama. Maraming salamat.
1: Mabusog rin kayo.
0: Correct. Lahat tayo mabusog. Tama. Maraming thank you. Ito bang song request mo mula sa Apo?
1: Siyempre umuulan ngayon. Tama. Kaya yan ang request ko.
0: Kaya pumapatak na naman ang ulan. Maraming salamat, Aljun. Good morning sa iyo. Salamat sa pagtawag. Wala na. Nawala na. Baka kumukuha na ng pahiyas to si Aljun. Okay, happy fiesta po sa mga nagse-celebrate yan sa mga barangay ninyo no, sa mga parokya ninyo ng San Isidro Labrador. Isidrong mababang loob. Ganun yung kinakanta ng lola ko dati pagka ano na pagpiesta dun sa amin sa barangay silang katuwa yun yung naglalagay ng pasabit. Tapos kung ano-ano lang, no, hindi kailangan masyadong mahal yung pasabit. Tapos, yung iba, medyo naughty, nilalagyan nila ng tubig na may food color. Para pag nagkagulo, pagka hinablot yung mga nakalagay dun sa taas, may mapuputokan yung ano, nung nung tubig na may food coloring. Tapos makikita mo pag ano nung paghawa ng mga tao, may kulay-kulay yung mukha nila. Pampakulit lang, oh, pampasaya lang naman, di ba? Harmless naman. Nakakatuwa naman yun. 104 po ang oras natin. Mga mawala na ang lahat, wag lang ang alin. Yan ang ating pagkukwentuhan ngayong umaga ngayon. Kaya huwag kayong maalis. Magbabalik pa rin po ang Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras. 5 minuto makalipas sa alauna ng umaga.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: You just listened to Jack Jones with the song She. Please release me ni Engelbert Humperdinck and Ballerina Girl ni Lionel Richie. Ganun din napakinggan natin ang song request sa atin ni Al John. Mga pumapatak na naman ang ulan kasi may maulan sa ibang parte ng bansa. O ng Metro Manila. Hindi ko lang alam ngayon kung umuulan pa sa labas kasi hindi ko nakikita. Pero kanina medyo umaambon-ambon. Sa oras po natin, 1:19 ng umaga. Ba't nasa helmet mo na sa motor mo? Hilig kasing mag-iwan ng helmet sa motor. Na para bang hindi nababasa. Gandang umaga sa mga rider dyan na mahiling mag-iwan ng helmet na nakasabit sa motor. Parang si Girbo. Buti na lang, umulan bago ako lumabas ng bahay. So, nakapagpalit ako ng sasakyan. Kung hindi, pagdating ko dito, wet look si Kuya Dan. Fresh na fresh ang itsura ni Kuya Dan. Nawalan man ng tubig sa banyo, napuno ng tubig sa daan. Pero okay din yan yung ulan, no? At least kahit papano, di ba? Sobrang init na ng pagkakahit gabi, di ba? Maalinsangan talaga. So, sana nakatulong yung ulan para kahit papano nakahinga-hinga ng kaunti man lang ang ating lupa kasi sobrang init talaga nito mga nakaraang araw. Oh, ito, no? Hindi nyo kayang mawala? Anli salok panghugas ng blank. Sagutin nyo kung ano yung blank. Sabi ni Ms. Vera Gadiano, good morning Kuya Dan, mawala man ang lahat, wag lang si Lord. Amen. Na nagbigay ng buhay ko, maraming blessings. God bless Kuya Dan. Pa-request ng any song ni Gary V. Ang tagal na wala ng kuryente dito sa amin. Oh, yan, isa pa yan, no? Yung rotating brownout. Oh. Rotating brownout at tuloy-tuloy? Ano ba yan? Parang nagre-restore ng power sa ibang lugar, ganun. Nagre-reserve. Kasi, naka-schedule, maraming lugar yung naapektuhan. Pero, yun nga, at least kahit papano, nai-inform din naman tayo sa ibang mga kaganapan, lalo na dyan sa tungkol sa rotating brownout. Isa pa rin yan, ang hirap din pag walang kuryente. Sa init ngayon, tapos walang kuryente, naku, pambihira. Sabi ni Dave Amalosa, good morning Kuya Dan, mawalan man ng lahat, wag lang kuryente. Ayun na nga, kuryente na nga. Kuryente na nga yung sagot niya. Si Ate MJ Tosok, sabi niya, good morning Kuya Dan, hello po, kumusta daw po, nakikinig po sa inyo this morning. Pa-shoutout po kay Mami Lynn ng Dalig Antipolo Rizal. Ang sagot niya, mawalan na ng lahat, wag lang ang bola ng volleyball. At ito po talaga ang stress reliever ko. Ay! Yun ang kanyang sports. Ang sports ni Ate MJ ay volleyball. Sa kabila ng edad ko, masaya ako naglalaro kasama mga kaibigan ko at mga kamamshi ko. Nakakatuwa naman. Oo, mahilig sa volleyball si Ate MJ. Si Ate MJ pala yung nag-request ng Through the Years. So, na-play na natin kanina yung Through the Years. Oo, nakakatuwa mag-volleyball. Naalala ko, meron akong bola ng volleyball sa bahay. Speaking of volleyball, kasi nung minsang bumili ako ng damit sa isang store dyan sa mall, bigla akong binigyan ng bola ng volleyball. Libre lang daw. Tapos hindi ko alam kung saan ko gagamitin kasi sabi ko, nagba-volleyball din ako dati pero ngayon wala naman akong makakalaro, di ba? Siyempre pag volleyball, kailangan team kayo. Pero, mukhang madadala ko siya bukas. Oh. Magba-volleyball. Beach volleyball. Naks! Sana hindi umulan naman mamaya. Pambihira naman. Oh. Ngayon lang ako aalis ng weekend ulit. Tapos uulan naman. Naku, huwag naman muna. Naalala ko tuloy yung kaibigan ko na sumisikat ngayon bilang content creator. Ang ginagawa niyang content, ginagawa niyang boses, K-drama voice. Pambihira naman, sana naman hindi ubulan. Puro ganun yung ginagawa niyang content ngayon. Pero support ako sa'yo, si Wabs. Pagpatuloy mo lang yan, ayos yan. Nag-collab kami nun eh. Tuntua siya eh. Ang bihira naman oh. Bakit ba kailangan parang nakanguso pag nagsasalita na parang nagdodob? Hindi ko alam sa'yo, Nabita. Ay, nako. Ano ang mawala na ang lahat, wag lang ang alin. Ha? Ayan ang ating katanungan ngayon. Pwede kayong tumawag, 8924-4101, locals 5671 hanggang 5673. We have our next caller from Manila. Kausapin natin, nasilin niya na si Ate Lina. Ate Lina, good morning.
2: Good morning, Kuya Dan. At kamusta ka?
1: Ang tanong ko, umuulan din ba dyan sa Manila ngayon?
2: Kuya, umuulan ng pawis.
1: Hindi kayo na ano, hindi kayo nasama sa distribution ng tubig ngayong gabing ito. Wala as in kahit ano, kahit ambon?
2: Wala, Kuya Dan, wala.
1: Oh, siguro ang ulan ay dito sa may bandang norte kasi Bulacan hanggang dito sa may QC meron eh. Diyan umuulan din ng pawis. Ayun, mainit.
2: Pawis, Kuya Dan, pag wala kang aircon.
1: Mainit pa din. Nako, hirap niyan. Mahirap, alam mo, pero mas mahirap Ate Lina yung umulan ng konti tas nawala ulit.
2: Oo, lalong mainit.
1: Pampalinsangan lang lalo ng panahon, no? Hindi nakakatuwa yung gano'n.
2: Tsaka yung singaw na lupa, maaamoy mo.
1: Yung amoy alimuom ba tawag? Naalala ko tuloy si Moira. Alimuom, no? Yung masama, masakit sa tiyan yun eh. Di ba? Pagka nasinghot mo, di ba yung laging sinasabi ng mga magulang, wag ka muna lumabas at kakaulan lang at sasakitan tiyan mo pag naamoy mo yung amoy lupa. Yan.
2: Kailangan daw, minum ka ng tubig.
1: Oo, tsaka yung pampahid sa tiyan, di ba? Yung mansinilya, ano ba yun? Oo, yung nilalagay sa tiyan. Well, anyway, ito Ate Lina, ang ating kwentuhan today. Mawala ng lahat, wag lang ang alin.
2: Ito Kuya Dan, may letter ako.
1: Ah, may letter?
2: Dito mo malalaman ko anong aking kasagutan, ha?
1: Okay.
2: Pakinig ka, Kuya
1: Dan. Yan ay sulat mo para lamang sa akin, yung letter mo na yan. Ah.
2: Sa media.
1: Ah, sa media. Yeah. Oh, sige ka
2: yes.
1: Na.
2: Yes!
1: Okay, sige
2: nga.
1: Patingin nga.
2: Okay. Dear media, dahil sa'yo, aming nalaman ang lihim ng kasamaan. Nalaman namin kung ano ang mga kasamaan na naitatago. Dahil sa'yo, ang lahat ng bagay ay wala kaming hindi nalalaman. Kaya lang, ako'y kami nalulungkot dahil ang inyong buhay minsan ay nakasalalay dahil lamang sa mga lihim na inyong binubunyag. Kaya media, dalangin ko sa Diyos, ingatan kayo at gabayan. Patuloy niyang kasangkapanin na ang kalayaan ng ating bayan ay huwag mawala. Media, maraming salamat sa inyo. Kami ay sumusuporta sa mga ginagawa ninyong pagsisikap at sa ginagawa ninyong tunay na ang ating bayan ay tataglayin ang kalayaan. Diba Kuya Dan, sinagot mo?
1: Ang ganda naman. Sumagot ang media, Ate Lina. Ang sabi ng media ay... Nag-static. Pero maraming salamat. Ako talaga namang si Ate Lina. Napakahusay gumawa ng mga papiyesa. Sabi nga ni Mr. Wright eh. No? Bakit ito? So, ibig sabihin, ito din ba ay connected sa sagot mo na mawala na ang lahat, wag lang ang media? Yun bang,
2: Kalayaan.
1: Mali ako.
2: Kasi Kuya Dan, ginagamit kayo eh. Pag pinakasangkapan kayo para malaman namin kung ano mga nangyayari.
1: Ayun. Tama. Kaya media, makinig ka kay Ate Lina. Sinasabi sa inyo ni Ate Lina. Ha?
2: Kasi Kuya Dan, ang kalayaan, importante sa lahat ng bagay. Lalo na sa relasyon, di ba?
1: Mm-hmm. Tama, oo.
2: Diba?
1: Dapat lagi tayong may choice na maging malaya, 'di ba? Importante 'yun.
2: Yes, yeah. Pero parati ko sinasabi kay Hector. Sabi ko sa kanya, my love, malaya kang gawin ang gusto mong gawin. Kaya lang, huwag mo sisirain ang tiwala ko sa iyo.
1: Ayun. Diba? Akala ko pinapalaya mo na si Kuya Hector. Nagulat ako sa iyo, Ate Lee. Akala ko sasabihin, my love, malaya ka na. Kung saan mo gustong pumunta, bahala ka na. Akala ko pinalaya mo bigla si Kuya Hector.
2: Hindi, pwede ka alam. May sing-sing na eh.
1: Ah, ay, may sing-sing. Oo nga pala. Hindi, pero maganda yan. Alam mo, pagdating sa relasyon at sa salitang malaya, importante yan na may kalayaan pa rin kahit nasabihin mo couple na kayo, no? Kahit sabihin mo na partners kayo. Dapat may layang gawin ng isang tao na gawin pa rin ang mga bagay na nagpapasaya sa kanya. Di ba? Of course, nagpapasaya sa atin yung partner natin, pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon eh, yung partner mo lang ang kailangan mo para sumaya, di ba?
2: Ay, hindi ko yan. Malaya tayo. Mm. Malaya siya. Malaya ako, gano'n, malaya ako kung saan ako pupunta, malaya. Kaya lang, ang ano namin kaya doon, paalam namin sa isa't isa.
1: Yan. Diba? Oo, syempre may mga boundaries pa rin, di ba? Pero napaka-importante nung factor na yon na pagdating sa isang relationship, yung pagiging, o yung freedom na gawin kung anong gusto nila. Basta, nagpapaalam. Tama ba, Atilina?
2: Yes. At kung anong oras matatapos, di ba?
1: Oh. At saka dapat maganda yung ipapaalam mo, baka naman sabihin, pwede ba magpaalam na magiinom lang kami dyan sa ano, pagka ganun, parang hindi magandang kalayaan yung ganun, Ate Lina, no?
2: Yan alam niya ko yan, bawal na sa kanya.
1: Ah, bawal na, okay. So, wala na siyang kalayaan. Wala na siyang kalayaan doon. Tama. Correct. Pero maraming salamat sa napakagandang tula at sa napakagandang ano din, no? Message din yan, sagot ni Ate Lina. Kalayaan yan.
2: Kalayaan.
1: Mawala na ang lahat, wag lang ang kalayaan. Correct. Yes. Tama yun. Tumpak yun. Maraming thank you, Ate Lina. Bati muna. Go ahead.
2: Okay. Binabati ko mga kaibigan kong malalaya. Nakasama ko kanina. Si Roldan, si May, si Usipito, si Romel, at si Kuya Rodelio. Okay, binabati ko rin Kuya Dan yung mga kaibigan natin na sila ay patuloy na nakikinig sa'yo. Sila Nanay Chi, Nanay Kuring, si Nanay Lita, Nanay Ising, si Nanay Dising, at higit sa lahat, ang pinaka-beauty sa kanila lahat, si Nanay Flor. Yeah.
1: Good morning mga nanays.
2: Yeah, kaya ang awit na tinanong sa ako ano direct ko, sabi ko si Eddie Peregrina kasi kapanahunan nila yan Kuya Dan.
1: Alin yan? Nabubuhay ako dahil sa iyo, yun ba yan?
2: Oo, yan Kuya Dan.
1: All right, nandito na Ate Lina, ipi-play natin. May tanong pala ako, so sa pagiging malaya, ano paano naman yung pinipilit ilaya yung sarili, Ate? Paano yung pinipilit ilaya yung sarili? Ano?
2: Pilit niyang pinalalaya yung sarili niya.
1: Oo, paano pagka ganun?
2: Madali lang yung Kuya Dan. Paalisin niya yung nag-aalis sa kanya ng laya. Paalisin niya sa buhay niya.
1: Alright, sige. Maraming salamat natin, Lina. Good morning sa'yo. Thank you sa pagtawag.
2: Kuya Dan, thank you so much. At may kalayaan kami sumawag
1: sa'yo. Yan, tama.
2: Freedom namin na tumawag sa'yo. Thank you so much.
1: Happy Saturday sa'yo, Ate Lina. Bye-bye. Thank you. Si Ate Lina na malayang tumula para sa atin. Tama, mawala ng lahat, wag lang ang ating kalayaan. Tama 'yun. Maganda 'yun. At saka, 'di ba, parang minsan we take it for granted. Yeah, parang minsan hindi natin nare-realize na ba nagagawa natin 'tong mga ganitong mga bagay kasi meron tayong freedom, 'di ba? So kailangan nating pangalagaan yung freedom na 'yan. Oras natin, 1:32 ng umaga. Sa ating pagbabalik, basahin naman natin ang sulat na para lamang sa'yo. E huwag kang aalis. Magbabalik pa rin ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Random ng Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balita Patan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na Dis! Alam na Dis! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Oras 1:35 na po ng umaga. Sa puntong ito, handa ka na ba? Dahil babasahin ko na ang sulat na para lamang sa iyo.

Kumusta, dear? Minsan, mapapatigil ka talaga at mapapatanong ka sa sarili mo kung may nangyayari pa ba sa buhay mo. Parang araw-araw ka namang kumikilos, lumalaban, nagtitiis. Pero bakit parang ang layo pa rin ng gusto mong marating? Nakakapagod din minsan makita na ang dami nang nauuna habang ikaw, pakiramdam mo, nasa parehong lugar ka pa rin. Pero dear, hindi dahil mabagal ang takbo mo ay wala ka nang nararating. May mga bagay kasi sa buhay na hindi agad nakikita. May mga pagbabago na unti-unting nabubuo habang patuloy kang sinusubok kahit hirap ka na. Habang iniisip mong wala pang nangyayari, dun ka pala mas nagiging matatag, mas nagiging maingat, at mas natututong intindihin ang sarili mo. Siguro may mga gabi na napapaisip ka. Hanggang dito na lang ba ako? Kailan kaya magiging okay ang lahat? Bakit parang ang dali para sa iba? At minsan nakakadagdag pa sa bigat yung pakiramdam na kailangan mong habulin ang timeline ng ibang tao. Parang may pressure na dapat may naabot ka na kaagad. Dapat may maipakita ka na kaagad. Dapat mas malayo ka na ngayon. Pero dear, hindi naman pare-pareho ang oras ng bawat tao eh. May ibang mabilis makakarating, may ibang dadaan muna sa maraming pagsubok bago makita yung para sa kanila. At hindi ibig sabihin na nahuhuli ka kapag mas matagal ang proseso mo. Minsan nga, yung mga taong maraming pinagdaanan ang mas tumitibay pagdating sa dulo. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mong makipag-unahan. Hindi mo kailangang ubusin ang sarili mo para lang makasabay sa iba. Ang mahalaga, kahit pagod ka, bumabangon ka pa rin. Kahit ilang beses kang nadidismaya, hindi mo pa rin tuluyang binibitawan yung mga pangarap mo. At kahit may mga araw na gusto mo na lang sanang huminto, may parte pa rin sa'yo na gustong sumubok ulit. At dear, malaking bagay na yon. Kasi hindi lahat ng tao kayang magpatuloy kapag mabigat na. Hindi lahat kayang harapin ang uncertainty araw-araw. Pero ikaw, nandito ka pa rin. Nasasaktan minsan, napapagod, nagdududa sa sarili, pero patuloy pa rin. Dear, huwag mong maliitin yung mga maliliit mong hakbang. Yung simpleng pagbangon mo araw-araw, yung pagpili mong lumaban kahit na nahihirapan ka na, yung pagpapatuloy mo kahit wala ka pang kasiguraduhan, may ibig sabihin lahat ng yan. At balang araw, maiintindihan mo rin kung bakit kinailangan mong dumaan sa mabagal na proseso. Dahil hindi ka lang pala dinadala nito sa pangarap mo, hinuhubog ka rin ito para maging handa ka kapag dumating na yung mga bagay na matagal mo nang hinihiling. Kaya dear, magpatuloy ka lang. Hindi mo kailangang maging mabilis para masabing may narating ka. At hindi mo kailangang maging perpekto para maging proud sa sarili mo. Dahil sa bawat araw na hindi ka sumusuko, may progreso kang ginagawa para sa sarili mo. At darating ang panahon na mapapalingon ka na lang sa dating ikaw. At masasabi mo, kinaya ko rin pala.

0: balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your
1: Music. Napakinggan natin, nabubuhay ako dahil sa iyo ni Eddie Peregrina at ang nakakabuhay din ng dugo na awitin mula sa Apo Hiking Society. Lumang tugtugin sa oras po nating 10 minuto bago mag-alas 2 ng umaga. Speaking no ng nakakagising na morning, magandang morning po sa mga gising na gising pa rin at sa lahat na mga kasama pa rin nating nagpupuyat o baka nagtatrabaho o kung ano man yan, baka hindi makatulog. Welcome po sa ating programa. Samahan niyo ako hanggang alas 4, kwentuhan, tugtugan tayo. At syempre pa, para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat po sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Tuloy-tuloy natin ang sigla ng ating Saturday morning sa ating kwentuhan ngayong umagang ito. Basahin natin, sabi ni Pat ng Mindoro, magandang morning Kuya Dan, sipat po ito. Comment ni Mrs., mawala na ang lahat, wag lang daw ang pera. Tama. Sa akin naman po, wag mawawala ang susi ng bahay at sasakyan. Motor na single at tricycle lang po. Yung kotse at truck, sa imahinasyon muna. Kung kuryente naman po, may solar kami na pwedeng 1 hour kung gagamitin para sa tubig. So, walang problema sa kuryente kasi may solar at may solar pagaganahin ang makina ng tubig. At charge ng ordinary appliances at gadgets. Kapag walang susi ng bahay, ang importanteng gamit nasa loob, hindi ka agad makukuha, kundi sisirain ang pinto, bintana, grills, lagayan ng AC, etc. Sabi niya, Kuya Dan, paano po yun? Ganitong oras po yung hapunan ko. Eh, depende, di ba? Kung hapunan mo ay mga midnight na, ibig sabihin, hindi ka pa matutulog niyan, no? May gagawin ka pang iba. Katulad niyan, magkasama pa tayo dito sa programa. So, mahaba-haba pa. Ang masama lang talaga, yung tipong wala pang isang oras or dalawa, tutulog na kaagad pagkatapos kumain. Lalo na pag heavy meal. Oh, mabigat talaga sa tiyan na mga pagkain na hindi madaling madigest. Pero pagka ganyan naman, baka may gagawin ka pa, no? Tatayo-tayo ka pa, ikot-ikot ka pa sa bahay. Pwede pa rin naman yan. Lalo na sa mga katulad nating baliktad ang oras. Maraming salamat, Pat. 1:52 ang oras natin. Kausapin natin next caller. Punta naman tayo sa Batangas. Nasa linya natin si Kid Joseph. Kid Joseph, good morning. Hey, Joseph.
2: Yan, hello kay Dan.
1: Yon, welcome back. At ang tanong ko, umuulan ba dyan?
2: Nagsisimula ng umulan dito pa yung hapon.
1: Oh, maulan din dyan sa Batangas. Talagang kung saan-saan tayo nakakaranas ng mga pag-ulan ngayon na parang hinihimasmasan tayo sa ano dire-diretsong tag-init ano.
2: Oh, yan. Nagsiumpisa na yung ulan sa hapon, hindi kasi na yan dito nang ano. Pumunta na kami sa ano. Medyo sa palamig na.
1: Palamig na? Diyan sa ano? Medyo kani-kanina. Medyo kani-kanina pa umuulan.
2: Hindi. Tuwing hapon.
1: Ano? Sorry?
2: Tuwing hapon.
1: Tuwing hapon. So hindi first time umulan dyan ngayon? Tuwing hapon, medyo umuulan na? Nung mga nakalipas na.
2: Ito, mga ilang araw na ito na umuulan tuwing hapon. Nung ano pa nga, umulan pa nga nitong mga ano eh. Nung halos ng gabi.
1: Okay, so...
2: Pero medyo masarap, matulog Kuya Dan.
1: Correct. Oh, maganda nga yan, yung medyo maulan-ulan ng konti. Alright. Kuya Joseph, ito ang kwentuhan natin today. Ano? Mga mawala na daw ang lahat, wag lang ang alin.
2: Ano nga, ito, excluded si Lord, hindi kasama dito si Lord. Ito yun. Sa akin, mawala na ang lahat, wag lang ang tubig at saka ang radyo.
1: Tubig at radyo. Siyempre, oo. Ako katulad ko kanina, nawalan ako ng tubig. So, gets na gets kita dyan.
2: Mahirap yan. Nawalan ng tubig.
1: Naputol eh. Habang nasa business meeting ako kanina eh, ha?
2: Business meeting?
1: Tapos pag nawala eh, no? Ang hirap ng gano'n. No? Lalo pagka wala kang Kasi dati, di ba yung mga naalala ko, no, yung mga CR dati, punong-puno yan ng mga timba, no? Ngayon kasi medyo konti na lang ang mga timba sa loob ng ano eh, ng CR eh.
2: Ay, alam ko na ibig mo sa big business.
1: Mga 3 minutes 'yon bago pumasok sa iyong business meeting. Oo.
2: Ako, kuyutan ako sa ganyan. Nagsisigurado ako bago ko gumawa ng kung ano pa man dyan sa CR.
1: Mm.
2: Tubig. Nilalagyan ko muna ng tubig yung mga timba. Ha? Mawala ka man dyan, bahala ka dyan. Basta meron akong pondo.
1: Yan, tama. That may pondo. No? Dati nga, meron pa yung ipunan ng tubig na ano bang tawag dun? Yung malaki, yung parang malaking vase na...
2: Ang tawag dito sa amin, ano yan?
1: Ano yan?
2: Dito sa amin sa Batangas, bulyo yan.
1: Anong tawag?
2: Bulyo.
1: Bulyo?
2: Bulyo, yan yung ano, yan. Yan yung malaking indakan ng tubig na nangyari sa plastic.
1: Correct. Tsaka hindi, tsaka meron din yung parang paso, yung clay pot, yung pagkakagawa.
2: Yung banga, yung ano?
1: Yun, yung banga. Yan. Oo, yan. Uso din yan dati. Tapos meron pa Kuya Joseph sa bahay ng lola ko sa Quezon. Yung ano, yung simento, yung nakadikit na mismo sa ano, sa pader.
2: Yung ako, ang ganda no.
1: Ano ba?
2: Imagine ko lang kaunti yata.
1: Oo, ano ba tawag dito? Tapayan, hindi man tapayan. Yung tapayan din yun, lalagyan din ng tubig yung tapayan eh. Pero...
2: Tapayan, no? Uh-oh. Pero yung semento, hindi ko alam yung ano. Pero medyo na-imagine ko na meron nga.
1: Oo. Doon sa bahay ng lola ko, kasi yung CR na nakahiwalay sa bahay. Di ba ganun ang uso dati yung CR naka-detach sa bahay? Ngayon, doon sa CR, meron doon ano, parang yung isang side ng pader, ano na siya, may naka-built-in na anong lalagyan ng tubig na gawa sa semento. Yung ano, parang may mini-hukay ka dun sa loob ng CR. Para pag mag-iipon, dun na nakalagay. Hindi ka na kailangan ng mga ano, mga ipunan. Kaso, nakakatakot tumabo dun ng tubig kasi medyo madilim yung madilim yung ilalim. Parang hindi mo alam kung anong mga nakalagay dun sa ilalim. Kaya kailangan nililinis yun.
2: Pagsalok mo ng tubig, nakaw, may sumama
1: doon. Actually, hindi malabong mangyari yung mga ganun. Kasi nga, yung iba kasi parang mini hukay talaga siya eh. May mini balon, alam mo yun, may maliit na balon sa loob na siya. Nakakatakot, madilim. Kasi, tsaka, malamig yung tubig, naalala ko tuloy. Tatakot
2: ako. Kaya medyo, alam mo Kuya Dan, kaya nga, kung mapapansin mo ng araw, uso sa probinsya yung may mga tabi sa mga nagmimirenda ngayon, mayroong mga arinola.
1: Bakit to? Pero totoo yun, may mga...
2: Isa. Kagaya na may mga bata. Yung kausuhan ng tamang katatakutan ng araw, hindi talaga kami makalabas doon sa kasi yung siyari nga, lalabas doon pa na ba?
1: Yun nga, totoo yan. Hindi ko din alam ba't ganyan. Tapos hindi siya basta-basta na nakalayo. Ha? Malayo talaga minsan, mga 10 hakbang bago ka makarating doon sa CR, di ba?
2: Yung tipong namumula-mula ka na sa, namumutla ka na bago
1: totoo.
2: Ka
1: makapasok. Totoo. Alam mo, totoo yan. Kasi danas na danas ko yan dun sa bahay ng lola kong sa mother side eh. Talagang malayo yung CR kaya totoo yung may anirola. Para, hindi, tsaka para hindi maputol yung tulog mo, di ba? Kasi halimbawa, nagising ka lang, tapos parang majijingle ka. Pag naglakad ka ng malayo, pagbalik mo, mawawala na yung antok mo eh, di ba? Kaya yung mga anirola, nasa tabi lang ng kama yun.
2: Kaya laging ano, tuwing umaga, parang may dalang binuro.
1: wag mo nang i-describe, hindi nakakatuwa yung...
2: Baka tayo mga
1: matari. Mamaya binubuhusan tayo dito. Pero totoo yun, hindi yun ano. For sure yung mga ano din, medyo 90s kids nakaka-relate dyan sa ganyang setup. No? Kasi totoo yan, yun ang setup ng mga lola natin dati. Kasi nga malayo yung CR nila. Hindi ko din alam.
2: Sabi kasi ako yung dalaking probinsya tayo yung dalawa. Kaya alam ko nakaka-relate ka dyan.
1: Oh, marami pa nga akong kayang ikwento, kaso wag na lang kasi.
2: Wag na, baka bukas wala ng RYN.
1: Yan, tama. Wala talaga kasi Sunday na bukas.
2: Oo, dahil si Doktor yan.
1: Si Doktor. Ibang anerola naman yun. So, dalawa yung sagot mo. Ano yung isa pa?
2: radyo at tubig.
1: Ah, radyo. Siyempre, radyo.
2: Alam mo, lalo na kami mga dito sa kalagayan namin, kami mga blind. Aminin, dyan sa mga nakikinig na mga blind, hindi tayo maaari na walang radyo sa katawan.
1: Kailangan.
2: Sabi ko nga sa iyo, Kuya Dan, 95% ng tumatawag sa nagiging caller mo araw-araw, mga tamahan namin yan. Kasi,
1: totoo.
2: Yan yung mga ano, kasamahan namin, at saka medyo mga, medyo bumabata na.
1: Yan. Totoo. Tsaka, gets naman, di ba? Siyempre, yun ang pinaka, kumbaga, pinakaswak na medium na pwedeng pakinggan ninyo, lalo na sa kalagayan ninyo, di ba? Pero, buong-buo pa rin ang impormasyon, ang imagination, nandun pa rin, yeah. Di ba? Entertainment, balita.
2: Alam mo, although, ewan ko lang ha, kung ano, pero sorry ha, medyo hindi ako ano, pero, mas gusto ko pa rin yung radyo kumpara sa internet. Kasi sa radyo kasi, although napakabihira ang fake news, napakaliit ng porsyento ng fake news sa radyo, mas marami sa internet eh. Although ang internet ay fake. Pero mas malaking porsyento ng fake news ang masagap mo dyan eh.
1: Totoo din naman. Kasi syempre, lalo na dito sa atin, di ba? Kailangan kumpirmado, sigurado dapat.
2: Yan ang moto ng ano ng MM.
1: Yan, tama, 'di ba? Napakaganda. Tsaka tama lang naman, 'di ba? Lalo na kung magsasalita tayo dito sa mikropono, eh hindi mo alam kung sino nakikinig at sino maniniwala sa sasabihin mo, kaya dapat talaga eh kumpirmado, sigurado.
2: Ayan, kaya nga nagpapasalamat ako sa mga membro ng media ng radio na although marami nang bigness na kumakalat, pero hindi na-apektuhan yung integrity ng radyo pa rin. Kaya sabi ko nga, magka high-tech na yung radyo pa rin talaga ako.
1: Tama. Sabi nga dun sa jingle ng dati kong pinagtatrabahuhang istasyon, magbago man ang ikot ng mundo, ikaw pa rin ang gusto ko. You are my only radio for life. Yun. Di ba? Yun yan eh, di ba? Oo, di ba? Totoo yun, di ba? Magbago man ang ikot ng mundo. Marami na nagbago eh. Pero, radyo at radyo pa rin. So, maraming thank you, Kuya Joseph.
2: Kaya nga natutuwa ako, Kuya Dan, dahil ikaw yung bagong henerasyon na nagpapatuloy sa ilog ng radyo.
1: Saan? Sa ilog? Hindi, wala ba ako sa sapa? Nasa ilog ba ako?
2: Inog
1: ba?
2: Inog.
1: Kala ko ilog. Naghahanap ako ng tubig ngayon dito kay Joseph. Baka mabasa ako dito eh. Pero maraming salamat kay Joseph. Siyempre sa laging pakikinig pa rin as always. O, bumati ka muna.
2: Sige, binabati ko nga palito mga kaibigan ko. Mga kasama ko dito, si Kuya Richard. Tita Emma Madraso, alam ko nakikinig yan, Kuya Lab. Kuya Gani, yan, nakikinig yan lagi. Kanyang lab, si Sosa ng Rizal. Yan. At lahat ng mga nakakilala sa akin, si Nika. Yan, Nika, belated na happy birthday. Hindi kita nabati ng isang araw. Hindi kasi ako nakapasok kay Kuya Dan. Yan. Alam ko nakikinig ka din. At yun. Sarap lahat na nakakakilala sa akin.
1: Alright. Salamat, Kuya Dan. Song request kay Joseph.
2: Yung ano, No Arms Can Ever Hold You. Bachelor. The Bachelor siya tayo. O Bachelor.
1: Alright. Nandito na. Naiikasa na natin. Maraming salamat. Good morning sa inyo.
2: Salamat sa kasubong istabor pa, Martin.
1: Bye-bye. Si Kuya Joseph ng Batangas sa ating nakakwentuhan. Oras po natin, 2:04. Kanina nyo pa dinidikit yung nandiyan sa salamin, no? Kanina pa nalalaglag. Hindi, may dinidikit sila dito sa salamin. Kanina pa nila nilalagay, lagi nalalaglag. Magbabalik po ang Remember Your Music. Manatili po nakatutok dito pa rin yan sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol 630.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 2.05

0: Balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your
1: Music. OPM hits ang ating napakinggan, ang pag-ibig kong ito ni Lea Navarro at umagang kay ganda ni Tini Moreno. Sa oras natin, 2:21 ng umagang kay ganda. Yes. Pinag-uusapan natin mga mawala na daw ang lahat, wag lang na aalin. Alin ang hindi mo kaya mawala sa buhay mo? Pwede ka pa rin mag-comment, ha? Hanapin mo lang Dan Capucion sa Facebook. That's DanCapucion. Alright? Next caller, balik tayo ng Bulacan ulit. Nasa linya natin si Jazz Katipunan. Jazz, good morning.
2: Maulang morning, Kuya.
1: Maulan pa rin hanggang ngayon?
2: Kanina pala.
1: So for tagal naman lang.
2: Tumigil na.
1: Parang pabagyo na yan dyan pag umuulan pa rin hanggang ngayon. Just, tumigil na.
2: Ano kanina? Tumigil na. Pero kanina ma, ano ba? Wet? Masang paligid.
1: Tawa naman. Wet. Bakit ka ba natawa? Totoo naman yun.
2: Kanina ano nga eh. Kumukulog kumikidlat pa
1: eh. Oh, talaga? Ang bihira naman. Alam mo, sinesearch ko ngayon. Alam mo, sinesearch ko ngayon. Uulan bukas sa pupuntahan ko.
2: Di ba may nasabi ka dati na pag, pumunta ka, laging may, parang may sumpa na umuulan.
1: Oo nga pala, at magkasama na naman kami ng misis ko. Alam mo, lagi kaming nag-aaway kung sino sa aming dalawa yung malas. Pero laging pag magkasama kami, laging umuulan yung pinupunta. Naiinis naman ako. Porque si Jess, malapit lang sa kanya yung pinag-swimmingan niya. Hindi siya inabot ng ulan. Nakakainis na.
2: Pool lang naman. Yung swimming pool lang naman. Hindi naman, hindi naman maalat yung tubig.
1: Pero may waves. So, huwag ka.
2: May waves.
1: Pwede na rin. At least may
2: waves.
1: Saka
2: chlorine.
1: Mas malinis yung tubig. Ay, sa bagay. Pareho lang pala. Kyautid eh. Oh, ikaw. Ano, mawala ng lahat. Huwag lang alin.
2: Mawala ng lahat, wag lang yung binabantayan mong di dapat mawala.
1: Ano?
2: Yung binabantayan mong di dapat mawala, yung makatakas.
1: Ay, wala na nga eh. Hindi na nga, hindi nga makita ulit eh. Kaya nga, ano eh.
2: Ano ba? Kuryente. Bilang ano ko, work from home. Ayan. Kailangan ko ng kuryente, internet, para tuloy-tuloy.
1: Pero, anong mangyayari pag wala, nawalan ka ng kuryente, anong gagawin mo? Alba, wala ka naman generator, ano sasabihin mo sa boss mo pagka ganun?
2: Kasi pwede naman kami mag-offset pag may power interruption.
1: Oh.
2: Pero so far, mga 10 minutes lang, may karga pa naman yung laptop.
1: Oh, sa bagay, kinakaya naman. Tapos, yung internet, mobile data na lang muna, di ba?
2: Ang gamit ko, pag, alam ba, ganun, nagbo-brown out, yung internet, kinakabit ko sa power bank para meron pa din.
1: Ah, oo nga, pwede rin yan. Hindi, dapat ang gawin mo, ano ba kayo, as in full work from home, whenever kayo nag-office, ganyan?
2: Dati may optional office eh, pero
1: Siyempre.
2: Work from home.
1: Siyempre, dahil optional, hindi natin gagawin yan, di ba?
2: Introvert.
1: Alam mo, magsama kayo ng asawa ko, parehong ganyan. Alam mo, magagalit sa akin, baka nakikinig yan. Yung halimbawa, may mga event sa hindi naman event. Halimbawa, ganyan din kasi siya, work from home. Tapos, sasabihin ng boss na, basta may may pwedeng gawin sa office, ganyan. Halimbawa, may dinner night sila, ganyan, or may game night. Hindi talaga siya pupunta.
2: Sabi ko, introvert din siya.
1: Oo, introvert din. Sabi ko, paano ka magkakaroon ng friends? Kasi ako parang feeling ko hindi ko kaya pag, halimbawa, 5 taon na ako doon sa trabaho, tapos wala akong nakikita. Baka feel, parang pakiramdam ko nun, nag-hallucinate lang ako. Feeling ko, hindi ako totoo nagtatrabaho. Siya talaga, hindi sila pumupunta. Tapos parang tatlo lang yung pinaka-friends niya doon. Tapos pare-pareho din sila ng ugali. Kayong apat pala, actually. Pare-pareho kayo ng ugali. As in, humindi lang yung isa, wala nang matutuloy. Wala nang aalis ng bahay. Ganun sila. So, talagang kayo, swak na swak sa inyo ang work from home. Bagay na bagay sa inyo.
2: Paano ba? Ang may saktuhan lang din naman na di naman sobrang lalim na friend sa mga katrabaho. Mga nakakausap din. Ganun.
1: Acquaintance.
2: Kinakaya ko naman. Okay naman sa akin.
1: At saka, mahirap naman pagka wala kang kausap sa trabaho, di ba? Kahit sabihin mong Kaya sabihin mong work from home, kailangan mo pa rin ng mapagrarantan, di ba? Importante yun eh, di ba? Sa balangkas ng opisina, kailangan merong isang tao dyan na pwede mong pagrantan kapag ka nabubwisit ka, di ba? Hindi naman, hindi yung napaka-imposible naman na buong trabaho mo, hindi ka man lang naiinis. O, umaming ka, Jask.
2: Too risky to.
1: Hindi, tsaka, tsaka naalala ko, nag-agree ka na nun yung sabi ko, kahit work from home, may mga kinaiinisan ka pa rin.
2: Sabi ko yung perks, pwede nga magsalita na ka, ilabas mo na ka agad yung
1: tama.
2: Inis ko.
1: Tapos hindi ka pa...
2: Hindi ka naman maririnig.
1: Tapos hindi ka pala nakamute.
2: Kahit na simpleng chat lang eh, mabibisit ka din.
1: Pero ang galing no, kasi, di ba parang isipin mo, paano mo malalaman yung ugali ng isang tao ni hindi pa nga kayo nagkita at all? Hindi. Makikita mo yung ugali kahit hindi mo nakakausap yung tao eh, di ba? Sa forma ng email niya, sa forma ng reply niya, di ba? Kung anong tono niya kapag sumasagot sa iyo sa chat, di ba? Malalaman mo yung tao, mafi-feel mo kung teka, makakasundo ko ba to o hindi. Di ba? Ang galing kasi parang ang thinking natin dahil hindi mo naman nakikita yung mga katrabaho mo, parang wala, hindi mo malalaman kung ano talaga ugali. Though, syempre, hindi mo 100% talaga malalaman. Pero, may magkaka-idea at magkaka-idea ka kung sino yung totropahin at jojowain. Hindi yung totropahin mo lang, di ba?
2: Totropahin at ano lang, acquaintance.
1: At acquaintance, correct, di ba? Ang galing lang. Nag-work din sa atin yung ganyong, yung ganyong setup. Malay ba naman natin, di ba? Kailan lang... 2020 lang naman na na-introduce yan, yung work from home na yan.
2: Ano ako nun, 2020, estudyante pa ako nun, college. Naalala ko.
1: Talaga ba?
2: Oh, 2016 kasi, nagsubo kami na, yung online class. Parang may time na nag-online class, online class kami.
1: Okay.
2: Tapos, kaya nakapag-adapt kami kagad nung nag-pandemic.
1: O, di ko yun na nakapag-adapt ka. Ang pangit kausap.
2: Pero
1: bakit nyo naisipan mag-online class noong 2016?
2: Hindi ko din, parang may mga, mga pag nangyayari, ganun.
1: Sino yung prof mo? Si Nostradamus ba yun?
2: Buong naman namin, buong school, buong university.
1: Galing. Pero sa bagay, siguro dahil... Kasi meron naman talagang nagkaklase online dati, yung mga homeschool, di ba? Yung mga ganon, yung hindi talaga. Pero kasi, hindi mo naman maiisip gawin din yung online class kapag ka, di ba? Kapag ka hindi mo naman alam na magkaka-pandemic. yun eh. Parang, syempre, papapasukin mo yung mga estudyante kasi sinong kakain dun sa kantin, di ba? Wala.
2: But may mga rin kami, parang a digital day yung tawag namin dati.
1: Sa bagay, kasi nasa ano kayo, nasa information technology kayo na field, di ba?
2: Sa bagay. Baka, engineering.
1: Oo, tsaka halimbawa, bahalay mo yung mga prof mo doon naka-attend ng seminar sa ibang bansa tapos ganun yung ginagawa nila, setup nila, di ba? Usually, ganun naman eh. Tapos i-adapt nila dito pag bumalik sila. So, very good. Ano lang adjustment nyo nung sinabing nung 2020, puro mga online class?
2: Alang kasi graduan kailan yung huli. Hanggang kailan matatapos.
1: Tama.
2: Tapos nung bago ako graduate, kami pala yung pinakahuling batch na online class kasi sumunod na SEM, may mga nagbabalik na hybrid.
1: Oo, hindi. Kailan ka, anong year ka graduate?
2: 2022.
1: Talaga ba?
2: Ganun ka ako nag-college.
1: Ganun ka ba kabata? 2022 ka graduate? Pambihira naman. Grabe na kayod ko noong 2022 kung mag-graduate ka pa lang, Jas.
2: Pero matagal ako nag-college. Ayun, yun na.
1: Bakit? Nag-enjoy ka? Anong nangyari? Chismoso. Chismoso talaga.
2: Hirap ako sa course ko eh. Ayun na lang.
1: Gusto mo lang nag-enjoy ka lang sa online classes eh.
2: Hindi naman. Kasi buong college ko ang struggle, ang madalas na nai, kailangan ka graduate. Yun yung di ko masagot talaga.
1: So, pinanindigan mo na lang. Sabi niyo, ah, tanong kayo ng tanong, ah. Hulaan niyo ngayon. Basta hindi...
2: Pero, di naman po ako bulakbol.
1: May mga ganun naman talaga, no? May mga medyo natatagalan sa college. Pero, may kakilala ako. 7 years. Grabe naman yung tagal, di ba? Pero,
2: parang sumakto sa ano ko.
1: 7 years. Congratulations sa inyo. Hindi, may kakilala ako 7 years din. Tapos, yun yung, ano kasi yun, magaling siya mag-host. So, parang, kaya siya natagalan, parang nag-i-enjoy na siyang mag-host habang nag-aaral. So, parang, pinag-ano-ano niya. Pero ngayon, meron na siyang sariling kumpanya ng event. So, diba? Does it matter, diba? Wala naman problema yun. Siguro nahihiya kang sumagot sa teacher, kaya ka natagalan dyan.
2: Ano ba? Kasi yung course na to, hindi ko talaga siya gusto. Kinuha ko lang siya kasi dahil yung bago ka mag-college, yung parang may exam na kung anong course yung
1: yung parang battle exam.
2: Sa math kasi ako nag-excel nung high school. Pagdating ko ng college, ang hirap pala.
1: Akala mo ganun-ganun lang yung math nung high school
2: Ayun. Pero nung nakagraduate ako, kaya ko palang tapusin. Dapat di ka susuko talaga.
1: Tama. Oo. Mawala ng lahat, wag lang hindi makagraduate yan. Magandang adhikain yan. Totoo naman, no? Wala naman sa yun. At saka, siyempre, kung halimbawa, okay naman, sinusuporta ka pa rin naman ng mga magulang mo o ng pamilya mo, di ba? Bakit ka naman titigil, di ba? Para, sino ka ba naman para tumigil? So, tuloy lang. Oo. Sabi nga, tsaka, hindi pa ba kayo na pumapasok sa isip ninyo ang sinasabi ng kumusta, dear, di ba? Lagi natin sinasabi na wala yan sa timeline ng may timeline, di ba? So, yun lang yun. Ganun lang yun, okay?
2: Pero hindi rin
1: advisable
2: ikot siya na bagalan mo or correct. Na tamarin ka ganun.
1: So wag nating tularan si Jasmine.
2: Hindi naman ako.
1: Hindi ba? Kasi ikaw kasi kinontra mo, sabi ko na nga okay, tapos sabi mo wag din bilisan pero hindi.
2: Sabi ko wag tularan na wag kang magpakatamad babagalan mo talaga.
1: Iba naman yung parang sinasadya mo naman na tagalan, di ba? Iba yung sinasadya sa nagkakaroon ka lang din talaga ng struggles. Pero gusto mo naman tapusin, di ba? Magkaiba naman yun. Okay. Maraming salamat sa pagtawa.
2: Mawala na ang lahat. Wag lang ang remember your music.
1: Tama. Yun. Tama yan. At saka si Kuya Dan. Wag lang. Baka may remember your music pa pero hindi na si Kuya Dan.
2: Baka si Mr. Right.
1: Wag. Sinopla ka agad si Mr. Right. Mr. Right, good morning. Anong song request mo?
2: A Whole New World.
1: Aray. A Whole New World. Ba't ko kinanta, di ba? May mga ganun ako, hindi ko naman alam kung bakit ko siya kinakanta.
2: Request ko na lang pala, Swim ng BTS. Kakantay ni Kuya Dan.
1: Ano?
2: Swim.
1: Swim? Ayoko.
2: Oo, kasi lalangoy ka na eh.
1: Oo, hindi. Sana hindi umulan para makaswim ako. Ayan. A Whole New World ni Pibo.
2: Baka mabasa ka pag umulan.
1: Siyempre. Baka mabasa ako habang habang nagsiswimming ako, di ba? Matatakot ako sa ulan. Sige na, maraming salamat, Jask. At 2:35 ang oras, dire-diretso mo na to. Ay, hindi. I-ano mo na to, mag-diretso tayo sa sa A Whole New World. Oh, naiba yung script. Oh, na-pressure.
2: Wala, hindi magagamit
1: yung script. Hindi mo magagamit yung pinagpa-practicean mo. Oh, kailangan i-introduce mo yung song. Oh, go, sige.
2: Kapamilya, sagot na kayo sa ating kwentuhan. Mawala na ang lahat, huwag lang blank. At dito sa Remember Music, marami tayong mga tugtugan, kwentuhan at mga balitang kailangan nyong malaman. Antabayanan nyo yan maya-maya lamang sa oras nating 2:35 pa rin po ng umaga. At syempre, umpisahan natin ang isang panibagong mundo. Here is A Whole New World.

0: Balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: Rochelle Nava sa awiting Bakit Nga Ba Mahal Kita? Bakit nga ba? Oras po natin, 2:48 na umaga. Kasama niyo pa rin si Kuya Dan sa kwentuhan at tugtugan natin ngayong Sabado morning. Mawala na lahat, wag lang ang alin. Sabi ni Miss Fatty Jacinto, mawala na lahat, wag lang ang dalawa kong anak. Oo, magpapamilya sila, pero sila ang mundo ko at kaligayahan ko. Isa pa, mawala na ang spaghetti, wag lang ang pansit palabok. Dahil paborito ko kasi grabe kong sad pag o-order ako tapos sasabihin sold out na raw. At lalo pag nawala ang programo at absent ka, hala, hindi na ako magraradyo. Grabe naman. Grabe naman. Maraming salamat po. Palambing naman pakiplay ang When I Met You and A Friend of Mine. Sabi ni Miss Fatty Jacinto, until now ang lakas ng ulan dito sa amin. O, taga Bulacan din to si Miss Fatty Jacinto eh. Ayan, kumalma na daw. Ayan, kumalma lang ulan. Ang bilis naman, kumalma ka agad yung ulan. Ay, hindi, kanina pa pala to, hindi ko lang nabasa ka agad. Si Sir Noel, ang balita, sabi niya, mawala ng lahat, wag lang ang araw ng Sabado o walang pasok kasi sa mga araw na ito, nakukuhang tumawag. Pakikorek na lang po ang mga spelling ng pangalan. Si Aldo ng Bulacan, na hindi matatapos ang pangungusap nang hindi tumatawa.

0: kahit okay lang yun. Si Jazz Katipunan na kahit sinabing introvert siya ay nakukuhang makipagsabayan sa pakikipagtalastasan kay Kuya Dan. Nax, sana ako rin noong nga tumawag na rin ho kasi kay user Nguyen. At sa mag-asawang Marvin at Maria na kahit hindi ko pa naririnig tumawag today ay nabasa naman ni Kuya Dan ang ipinadalang messages. Sa totoo lang, nakakaaliw kayong pakinggan, sabi niya. Song request, Smile by Nat King Cole, sabi ni Sir Noel ang balita. Diba? Chill-chill na kwentuhan lamang at tugtugan. Yan naman ang ating goal dito sa ating programa. Smile down ni Nat King Cole ang kanya, ano, Carlo. 10 minuto bago mag-alas 3. Kausapin natin ang ating next caller from Pangasinan. Nasa linya natin si Kuya Jing. Kuya Jing, good morning. Hello, Kuya Jing.
1: Hello.
0: Ayun. Magandang umaga naman sa iyo. Kumusta ka, Kuya Jing?
1: Ito, halos tiyos na rin po.
0: At gising ang manok mo ngayon. Naririnig ko ang manok mo ngayon. Oo, gising sila ngayon.
1: Gising po sila ngayon.
0: At dahil natanong ko na ang yung mga tumatawag, dyan ba, umuulan ba sa Pangasinan ngayon?
1: Opo.
0: Malakas, Kuya Jing?
1: Hindi naman pari-pari.
0: Sakto lang, sakto lang. Kuya Jing? Palayo ka na ng... Malakas bang ulan dyan o sakto lang?
1: Hindi naman masyado.
0: Hindi naman masyado. Alright. Oh, ito Kuya Jing, ang tanong natin today. Dudugtungan mo lang. Mawala na ang lahat, wag lang ang alin.
1: Para sa...
0: Ano po? Sorry, medyo choppy, Kuya Jing.
1: Wala nang lahat, wag respeto sa tao.
0: Ang respeto sa tao.
1: Kasi kapag wala yung respeto, parang wala kang tao nito. Pag mawala yung respeto mo sa tao.
0: Mm-hmm. Tama naman yun. Oo.
1: Opo, ay naman kailangan po yun.
0: Correct. Eh,
1: kapag wala ka ng respeto, wala ka ng kwentang tao noon.
0: Tama. Oo, di ba? Para saan pa kung wala ka namang respeto sa iba?
1: Wala na. Ano ang kabuluhan mo pang tao? Mm. Siyempre, wala na.
0: Tama.
1: Para ka na lang, ano, laboy-laboy, pag gano'n. Wala ka nang iniisip. Hindi, gano'n na lang ng gano'n. Mm. Araw-gabi.
0: Ano? Araw-gabi.
1: Ano nangyari? Kaya, para sa akin po, importante yung respeto sa tao po eh.
0: Tama. Maganda yan, Kuya Jing. Kasi nitong mga nakalipas, alam mo naman, maraming nangyari. Parang minsan, nawawala ang respeto sa tao, no? Lalo sa taong bayan.
1: Oo, lahat lang. Respeto sa tao, taong bayan. Ganun na lang, kailangan talaga yun. Eh. Parang nawawala na o yata yan sa, yun eh. Yan ang
0: parang nawawala din yung signal mo, Kuya. Parang humihina ka ng pahina ng pahina.
1: Wala na.
0: Ano po?
1: Parang ano lang sila. Kung saan nila punta. Sama, guys. Mga bata. Bata, pero dapat kailangan po para marunong din naman sila.
0: Tama. Correct. Respeto sa tao ang hindi dapat mawala. Alright, sige. Oh, maraming salamat, Kuya Jing. Ha? Meron ka pa mga ibang kasagutan bukod doon?
1: Malaog na po yung ulit.
0: Sorry, Kuya Jing. Medyo mahina ang signal mo ngayong araw na ito. Napuputo lang iyong kinikwento. Sayang naman. Balikan natin. Baka dun sa bati niya baka maputol yung bati. Sayang naman. Akala ko isa pang nawawala yung signal din talaga ni Kuya Jing. Kaya ganun eh. Si Miss Evangeline Bagtas, nag-good morning. Nanonood daw po sila ng alaga niya na si Lola Fehizon from Orion, Bataan. Ano bang tama ba? Orion ba yun? Or Orion? Orion? Ilang beses ko nang sinabi na Orion, Orion ako dito. Sabi ko na nga ba may mali sa sinasabi ko eh. Orion pala. nararamdaman ko deep inside, sabi ko, feeling ko mali yung Orion. Kasi kung Orion, dapat R-O-Y-O-N yun. Orion pala yun. Magandang umaga po sa mga taga dyan sa Orion Bataan. Ikaw naman, Girbo, patawa-tawa ka dyan, di mo sinasabi sa akin, alam mo naman palang Orion pala yun. Sabi ko pa naman lagi dito, Orion. Ang arte-arte, parang Orion's Belt. Oo, kasi dati may palabas na ganun yung may Orion's Belt eh. Sa ibang bansa, Bataan, ha? Bataan ako ng Bataan, sasabihin mo ibang bansa, ha? Igigil din ako nito. Ang dami nakaharap sa akin, wala man lang nagkukorek sa akin dito. Ha? Apat na mukha tong nakikita ko dito. Hindi man lang sabihin, Kuya Dan, Orion yun, Orion, anong Orion? Orion, Orion pa ako dito. Gigigil ako sa inyo, ha? Ang dami ko kong kaharap dito. Ni isa, wala man lang nang correct sa akin dito. Once again, binabati ko ho ng isang magandang umaga ang mga taga Orion Bataan. Alam ko na. Oh. Araw-araw, ano yun? Kaalamang sari-sari mula sa Knowledge Factory. At least ngayon, alam ko na. Okay, sige. Good morning po dyan, Miss Fehizon at kay Miss Evangeline Evangelista. Ang oras po natin, 4 na minuto bago mag-alas 3 ng umaga. Oy, pero maraming salamat sa laging tumatambay sa atin dito sa programa, no? Kahit nasaan man kayo dito sa Pilipinas, sa ibang bansa, no? Basta kung saan man kayo napupunta, maraming thank you po sa inyong lahat. Lalo-lalo na yung mga tumatambay lagi dito sa RYM, 'di ba? Kasi dahil sa inyo at sa araw-araw na paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila sa TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. At ang inyong DZMM Radio Patrol 630, number 2 na. Number 2 AM radio station na po tayo sa Mega Manila sa Quarter 1 2026 Radio Studies ng 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines. Kaya naman, maraming salamat po, mga kapamilya. Ganda naman tingnan nun, no? Number 1 at number 2, 'di ba? Ang sarap sabihin kahit 'di ba? Kasi syempre alam naman natin galing tayo ulit sa medyo malayo-layo ulit mula nung bumalik tayo on air. Kaya napaka big deal nito, no, para sa amin, para sa ating lahat. Kaya maraming salamat po, no. Kaya kahit saan man kayo, nandito sa Pilipinas, nasa ibang bansa, nakikinig sa atin, nanonood sa TV o sa radyo nila o kaya sa mga cellphone nila, lahat po kayo kayo ang dahilan kung bakit. Alam nyo, 'di ba pagka naririnig ninyo halimbawa sa speech, 'di ba? Sa speech ng mga tumatanggap ng awards, kunwari, ganyan. Lagi nilang sasabihin, kayo po ang dahilan kung bakit kami nandito. Parang pag-iisipin mo, napaka-cliche na sasabihin mo, wala ba kayong ibang prepare na speech? Pero, ang totoo pala talaga, yun pala talaga ang totoo. Yun pala talaga ang sasabihin mo. Kasi, lalo na sa mga katulad namin na sa ganito, no, sa ganitong industriya, talagang literal, no, hindi tayo aabot sa number 1 at number 2 kung hindi dahil sa mga listeners at viewers natin. Kaya maraming salamat po. Thank you sa inyong lahat. At sa oras po natin, na 1 minuto bago mag-alas 3 ng umaga, batiin muna natin ng isang masayang birthday. Ang nagbe-birthday today, ang nag-iisa, walang katulad, walang kapares, kagilagilalas na mama ni Zach Reveral, si Tess Reveral. Happy birthday po kay Miss Tess Reveral, ang mama ni Zach, no? Dahil po sa inyo, may nanggugulo ho lagi dito sa istasyong ito. Kaya happy birthday po sa inyo. Mag-enjoy kayo today. At syempre walang ibang wishikwedan kundi maraming blessing para sa inyo. Happy birthday! At sa lahat ng mga nagbe-birthday today, mabuhay po kayong lahat. Arte-arte ng pagbang. Oras natin, eksaktong alas 3 ng umaga. Huwag mo kaya alas. Magbabalik pa rin ang Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras. 3:00 PM.

0: Balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: Mga oras po natin, 3:21 ng umaga. Kasama niyo pa rin si Kuya Dan. Pakinggan ninyo, Love Will Keep Us Together ni Captain Antonio. You Are the Sunshine of My Life ni Stevie Wonder. Sweet Baby ni Stanley Clark and George Duke. And Laughter in the Rain ni Neil Sedaka. Tuloy-tuloy pa tayo sa ating kwentuhan. Basahin ko naman mga comments ninyo sa ating Facebook page. Sabi ni Yayi Talents, ganda umaga Kuya Dan. Ang entry ko, mawala ng lahat, wag lang ang dignidad at prinsipyo. Tama. May kasunod pa pero hindi ko nasasabihin para safe. Pero tama kayo, sari. Ay. Sabi ni Martina Mana ay, Kuya Dan, kung material na bagay po ang pag-uusapan, wala nang lahat, wag lang ang phone ko. Kasi po, laking tulong po sa akin ito. Dito po ako nag-check ng oras kasi wala po akong relo. Pang music, ganun din po pag mga, sa mga Word of God na napapakinggan ko sa YouTube anytime at nakaka-message sila sa akin sa Messenger, lalo na pag minsan naiiwan ako mag-isa sa bahay at syempre, pang RYM ko. Salamat po, sabi ni Martina Mana. Actually, no, yung cellphone, di ba, eh, pag sa mga masyadong bata, medyo ano pa yan, kailangan bantayan talaga. Pero para sa ating mga adult, kailangan din naman talaga natin ng cellphone sa katawan. Kasi ang cellphone ngayon, hindi na lang naman pang message eh. Oo, pang ano na yan, lahat ng mga kailangan natin, nandyan na. No? Kailangan mo ng additional information para sa work. Makikita mo dyan. Kailangan mo ng kalendaryo, orasan, calculator, mga banko, nandyan na rin. So, hindi na basta-basta ang mga cellphone ngayon. Sabi ni Vanya, Kuya Dan, happy weekend sa lahat. Mawala ng lahat, wag lang ang tubig dahil tubig is life. Of course. Yan lang po and happy long weekend sa amin sa Canada. Oh, bakit long weekend sa inyo dyan sa Canada? Recarpio Esteban, sabi niya, mawala ng lahat, wag lang ang tubig at coffee kagaya ngayon. Nagkakape ako habang nakikinig sa RYM. Pakiplay po ang kantang, ano to, Stony by Lobo. Ano ba tayo nun? Stony. Stony. Stony Gonzaga? Hanapin natin. Sabi ni Miss Ellen Buenaga Fernandez, Kuya Dan, good morning. Ayoko sanang sumagot kasi sabi, be careful what you wish for na mawala. May fear ako dyan. Pero after I heard your story, sasagot na nga ako. Same kayo ng anak ko this afternoon. May appointment siya ng 6 p.m. So nung 5 p.m, nasa CR na siya, biglang baba siya. Mama, mahina ang tubig sa taas. And as usual, Girl Scout ng mama niya, may handa akong water sa timba sa CR at another one in the kitchen. Hi! Kaya pakopya Kuya Dan, pwedeng, ano? Yes, pwedeng walang ilaw, pero walang, wag lang mawala ng tubig. Pareho kami ng sitwasyon ng anak ninyo. Nawalan din siya ng tubig. Ang hirap naman kasi talaga kapag ka nawalan ka ng tubig, di ba? Yung pang pantoothbrush mo, pang panligo mo, tsaka yung pang clean. Sabi ni Simon Wright, mawala ng lahat, wag lang ang pagtulog. Parang wala ako nun ah. Parang wala ako nung pagtulog ah. Dahil isa ito sa mga mahalagang bagay na kailangan at dapat nating gawin sa buhay. Thank you and have a blessed weekend and stay safe. Sabi ni Simon Wright, mawala na ang lahat, wag lang ang pag-ibig mo. Sabi ni Lori Santos, next naman. Maulang umaga, Kuya Dan, listening from Bulacan. Paplay naman po ang pumapatak na naman ng ulan. Uy, naplay natin yan kanina. Na-request ni Aljo ng Bulacan. Sabi ni Erlina San Andres, Kuya Dan, good morning. Mawala man ang lahat, wag lang ang tubig. Para sa akin, ito po ang napaka-importante sa lahat. Yes. Yes, yes, yes. Sabi ni Marimi Canada Havines, good morning Kuya Dan. Mawala na lahat, wag lang ang pera. Mukha akong pera eh, sabi niya. At least, di ba? Aminado. Paano makakabili ng tubig, pagkain at di ba pang basic needs kung walang pera? Totoo lang. Midnight snack sa mga napagod sa sayawan sa covered court ng San Vicente, Gumaca, Quezon. Uy, taga Gumaca kayo. Magandang umaga sa mga taga Gumaca, Quezon. Fiesta ng San Isidro, Labrador, the patron saint of the farmer. Enjoy ang lahat sa agawan ng pabitin sa baluarte. Uy, nakakatuwa naman yun. Namimiss ko naman yung mga paganyan dun sa Quezon, ano? San Isidro, Labrador. Nag-good morning sa atin si Miss Maria Fe Flores. G Panko, sabi niya, magandang umaga, Kuya Dan. Para sa akin, mawala man lahat, wag lang ang pamilya ko at trabaho ng mga anak ko. At higit sa lahat, wag lang mawala ang pagmamahal at malasakit ng poong may kapal sa ating lahat, sabi ni G Panko. JR, John Raver, Patiliano, mawala na po sa akin lahat, wag lang ang pamilya ko, kaibigan ko, ka-MU ko. Nax, yan ang gusto ko, ina-announce ang ka-MU. At DZMM, Radio Patrol 630, na isa sa paborito kong radio mula pa nung bata ako. Yun lang po Kuya Dan, isang magandang umaga po sa inyo. Sabi ni Miss Cory Alejandro, mawala na lahat, wag lang ang tubig at kuryente. Katulad ngayon, wala kaming tubig kagabi, wala kaming tubig kagabi pang 8 PM. Nag-start up to now, wala pa rin. Uy, grabe, matagal na yun. 8 PM hanggang maga, walang tubig. Ang kuryente, mas lalong mahirap dahil sa sobrang init ng panahon. Hindi tayo makakagamit ng EF and AC. Tapos, hindi makakapakinig sa DZMM kasi di kuryente ang gamit yung radio. At hindi rin makakapanood ng show sa Kapamilya Network. Thanks, Kuya Dan, sabi ni Cory Alejandro. Happy weekend sa ating lahat. Si Miss Miriam Ong, gumugood morning sa atin. Magandang umaga din po sa inyo. Ano daw, Victoria Day po kasi sa Monday.
2: This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
1: Taga dyan sa Canada. Ito pala, hindi ko pa nababasa ang entry ni Angelo. Sabi niya, Happy Sabado Kuya Dan. Mawala na ang lahat. Wag lang si Lovey. Sa almost 2 years na namin, para siya na ang naging kasama ko lagi, lalo na pag pumapasok everyday. Since iisa lang kami ng inuuwian almost everyday. Mahirap maranasang wala siya sa tabi ko dahil para siyang kuryente na pinapagana ang araw ko. E kung kuryentihin ko kayo. Pero malungkot at madilim ang araw ko kapag wala siya. Kaya sa second year anniversary namin, may regalo ako sa kanya. Pwede kong i-reveal dito dahil hindi naman siya nakikinig. Reregaluhan ko sa kanya ng isang scrapbook na full of pictures filled with memories with her na hindi makakalimot. I-ano mo yan ha, ipatingin kami niyang scrapbook mo na gagawin ha. Gusto ko makita yung scrapbook na punong-puno ng picture na sinasabi mo na yan ha. Sweet naman talaga yun pagka ganun, no? Scrapbook na punong-puno ng picture. Dahil dyan, pa-request ako ng song kay, para kay Angelo. Request mo ng Honey, My Love So Sweet, April Boy Regino. Honey, my love. Ano play na yun? Ano bang magandang kanta na sweet? May hahanap ako ng kantang pwede pang i-play. Let me see kung nabasa ko na lahat ang inyong mga komento. Let me see. I-refresh natin para wala. Okay na. I think nabasa ko na lahat. Alright. Maraming salamat sa lahat ng mga comments ninyo at sa lahat ng mga nakakwentuhan natin mula pa kaninang umaga. Thank you. Oy, huwag mo na aalis. Hanggang alas 4 pa tayo. Ikaw naman. Oh. Akong bahala sa pampagising sa inyong Sabado morning. Kaya dyan lamang po kayo. Manatili nakatutok. Dito pa rin yan sa Remember Your Music. Kasama niyo pa rin po si Kuya Dan. Hanggang mayamayang alas 4 ng umaga. Manatili nakatutok. Dito pa rin sa Remember Your Music sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol 630.
0: Remember Your Music sa DZMM.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Remember your music.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Back-to-back music mula kay Kuya Will. Kung para sa'yo at yun ka ang ating napakinggan. Ngayong umaga po ito ng May 16, 2026. Oy, batiin muna natin lahat ng mga nasa biyahe na sa mga sandaling ito. No? Kung saan man kayo pupunta, mag-iingat po sa inyong biyahe. Lalo na may mga maulan-ulan na parts na. No? Medyo kahit papaano umuulan-ulan na. No? Naiibsan ang init na ating nararamdaman. Ingat po sa lahat ng mga bumabiyahe ngayon, mga jeepney driver, taxi driver, bus driver, TNVS, mototaxi, mga truck driver natin kasama kanila mga pahinante. Oo, mga bumabiyahe ng malayuan, pa Quezon, pa Norte, pa South, pa hindi ko alam kung saan pa kayo pupunta. Basta mag-iingat po at maraming salamat kung mula pa kaninang alas 12 ay dito na kayo nakatambay sa ating programa. Thank you so much. I appreciate you all. Ganon din sa mga nagtatrabaho, nakasabay natin, no, katulad ng shift natin, mga naka-graveyard shift dyan. Ito na ang ating Friday morning. Ay, hindi Friday morning. Oo, ito na ang Friday natin. Friday night pala, hindi morning. Friday na natin ito kasi pagkatapos nito, pwede na tayong matulog. Akala mo kung anong gagawin, matutulog lang pala. No? Ito na ang ating ano, last day na ng working week natin. Bagaman Saturday morning na, ganun talaga, tumatawid talaga eh, di ba? Kung meron kayong mga pupuntahan bukas, katulad ko, mag-ingat at mag-enjoy tayong lahat. No? Sana naman hindi umulan naman ng malakas naman. Basta dyan lang ako, magpo-post na lang ako para makita. I'm excited. Medyo matagal-tagal din. Akala ko hindi ako aabot ng summer na hindi makapunta sa beach. Yes. Maraming thank you. O, ito muna ha, sa lahat ng mga gising pa, lalong-lalo na sa mga estudyante, mga kabataan, lalong-lalo na sa mga nag-aaral sa Sintang Paaralan, mga kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, meron po kayong dapat abangan. Makibahagi sa Jeep CMM, ligtas dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan tungkol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano magiging handa ang komunidad sa oras ng sakuna. Makakasama natin si Ariel Rojas at ang Manila DRRMO. Gaganapin po yan sa May 26, 2026, araw po ng Martes sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula ang registration ng alas 8 ng umaga. Sama-sama tayong matuto at maging handa, mga kapamilya. O, ayan, no? O. Punta kayo dyan, ha, yung mga isko at iska dyan kapag wala naman kayong klase, no? Lalong-lalo na. Para naman kahit papaano madagdagan tayo ng kaalaman lalo na pagdating sa disaster preparedness. O, hindi natin alam eh, di ba? Kaya nga, ang pagiging handa ang ating sandata. Next. Totoo yun, no? Kaya kung may time kayo, yung mga nandyan sa PUP Santa Mesa, kung saan nag-aral din si Kuya Dan, bisita lang po kayo dyan, hanapin nyo si Tito Ariel Rojas at ang Manila DRRMO sa May 26. Ano na ba ngayon? 16? Oh. Ilan linggo pa? 1, 2, dalawang linggo. Araw po ng Martes yan. Alright? Okay. Oras natin, 3:44 ng umaga. Para lalo tayong ganahan ngayong Sabado morning, simulan na natin yan. Gising na, bango na, alam na this. Uy, 3:44, yug-yuga na!

0: Rewind your memories on Remember Your Music.
1: May 16, 2026, araw po ng Sabado. Good morning! Maraming salamat sa pagsama kay Kuya Dam. Mula ba kanina alas 12 hanggang ngayon, ang oras po natin, 5 minuto bago mag alas 4. Gawin ang mga bagay na gusto at dapat gawin ngayong weekend, magpahinga kung kinakailangan, okay? Next week ulit, magkwentuhan, dugtugan tayo. Dito pa rin, same station, same frequency. Susunod na, yan tayo kasama si Noel Alamara, Dennis Datu. Habang ako naman ang inyong Kuya Dan, magpapahinga muna at mamaya ay lalarga na rin. Until then, nakasama ninyo nag-iisa ang Balba sa Radyo, ang inyong Kuya Dan. Remembering you only here on Remember Your Music. Tuloy-tuloy ang ating Saturday Tugtugan. Ingat mga kapamilya. Bye.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon, at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KVP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 10:04.
1: Saan ka man sa buong bansa, angat ang kwento mo. Yan tayo! Walang balintang palalampasin, hikik sa istoryang di ka mabibitin. Yan tayo! Yan tayo! Ito ang programang magtutulay, magseservisyo at makikinig sa boses ng Pilipino. Kasama sina Noel Alamar,
2: Noel Alamar
1: at Dennis Datu.
2: Dennis Datu.
1: Saan man sa mundo, ipagmalaki ang kwento ng lahing Pilipino.
3: Yan tayo!

0: morning, good morning, good morning, good morning. Malakas ang ulan sa labas kanina. Ingat-ingat lang doon sa mga nagmamaneho. Tag-ulan na ba talaga? Mamaya alamin natin sa Pag-asa. Kumusta po kayo? Magandang umaga po mga kaibigan. Siyempre, pag Sabado, alas 4, sumasahing papawid ang iyan tayo. Ito po ang programa na maghatid sa inyo ng mga balita mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ako po si Noel Alamar. Tampo ang mga kwentong nagbibigay ng impormasyon at inspirasyon anuman ang panahon. Mamaya po si Dennis Datu. Nasaan ka man sa Pilipinas, bidang kwento ng Pilipino dahil yan tayo! Samantala, narito na ang mga balita sa iba't ibang bahagi ng bansa.
1: Basag na mga balita sa buong bansa. Balita mula Luzon, Luzon. Balita mo.
0: Simulan natin. Ang likot kasi nagdaliri. Simulan natin ang mga balita sa Puerto Galera. Inihayag ni Vice Mayor Rocky Ilagan na ikinagulat nila ang pagdagsa ng mga turista. Daliwasan niya ito sa kanilang inaasahan na magiging matuman na pagdating ng mga turista dahil sa epekto ng oil crisis bunsod ng tensyon sa Middle East. Pero mula buwan ng Enero hanggang nitong Abril ay nasa 250,000 na, ang dami, ang naitatalong turistang bumisita sa Puerto Galera. Naalampasan na umano nito ang tourist arrival noong 2019 bago mag-COVID-19 pandemic. Nitong buwan lamang ng Abril, nasa 58,000 ang dumating ng mga turista, habang noong May 1 Labor Day ay nasa 18,000 ang mga turista. Inihayag din Ilaga na patuloy nilang pinapaganda mga tourist spots sa Puerto Galera, at sabi pa ni Ilagan, naglaan na ng ang tiyesa ng 100 million para sa pagpapaganda ng viewing deck ng Tamaraw Falls. Marami yung proyekto ng tiyesa sa Oriental Mindoro. 650,000 na tayo ipinondo doon ni Director Mark Lapid. Sa Laguna, bubuksan ang pamalang panlalawigan ng Laguna sa Hulyo. Ang kauna-unahang eye center sa Jose P. Rizal Memorial District Hospital para sa mga pasyenteng may katarata at iba pang problema sa paningin. Ayon kay Laguna Capital PIO, Danny Lucas, Tatay Danny, good morning. Magsisimula ang registration sa Hunyo 1 para sa nangangailangang specialistang gamutan sa mata. Magbibigay ang center ng screening, gamutan at operasyon, lalo na para sa mga senior citizen at mahihirap na pasyente.
1: Balita mula sa Visayas.
0: Bago tayo mag-Visayas, nakapagtala ang Taal Volcano ng minor phreatic eruption kaninang alas 12:16 ng madaling araw. Ayon sa PBOLCS, umabot sa 300 meters ang itinaas ng plume mula sa main crater base sa kuha ng thermal cameras ng main crater at Daang Kastila. Nananatili sa alert level 1 ang bulkan. Narito na mga balita mula sa Visayas. Simulan natin sa Iloilo City. Binigyan ng pinansyal na tulong ng lokal na pamahalaan ang 24 na Ilonggo migrant workers na pinauwi ng Pilipinas mula sa Middle East bunsod ng nangyayaring tensyon doon. Tigo 100,000 pesos ang tinanggap ng bawat isang OFW mula sa Iloilo City LGU. Nakatakda rin tumulong ang LGU ng Iloilo sa mga OFW para sa paghahanap ng panibagong trabaho at bibigyan din ng mga libreng training sa ilalim ng Public Employment Service Office bilang pangmatagalang suporta matapos mawalan ng kabuhayan. OFW, kumusta kayo dyan? Kinumpirma sa SAMAR, kinumpirma ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang presensya ng toxic red tide sa karagatang sakop ng Daram, kaya't nagpatawad ito ng shellfish ban sa lugar. Pinayuhan ng BIFAR ang publiko na huwag mangulekta, magbenta o kumain ng shellfish o maliliit na hipon mula sa apektadong karagatan. Nauna na rin nagkaroon ng shellfish ban sa Matarinaw Bay sa Eastern Samar matapos magpositibo sa red tide ng mga sample ng shellfish at tubig dagat. Ayon sa BIPAR, ligtas pa rin kainin ng mga isda, pusit, hipon at alimam kung sariwa at malinis ng maayos bago lutuin.
1: Balita mula sa Mindanao.
0: Sa Lanao del Norte, naaresto ng mga otoridad ng dalawang suspect matapos makumpiska sa kanila ang 800,000 pesos worth na halaga ng sigarilyo, puslit na sigarilyo. Hindi na natapos-tapos itong puslit na ito. May edad ng 26 at 29 ng mga suspect na kapwa residente ng poblasyon sa Linamon. At sa Sulu, formal lang dumating sa lalawigan ang mga tropa mula sa 11th Field Artillery Battalion at 17th Special Forces Company bilang bahagi ng pagpapalakas ng operasyon ng hukbo sa lugar. Samantala, inilipat naman ang 1st Field Artillery Battalion sa panibagong destinasyon alinsunod sa isinasagawang rationalization plan ng AFP. Ayon kay Major General Leonardo Peña, ilalagay ang 1st Field Artillery Battalion sa ilalim ng Area of Responsibility ng 1st Infantry Division na sumasaklaw sa Zamboanga Peninsula, Lanao del Norte, Lanao del Sur at Misamis Occidental.
1: Yan ang mga balita. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan tayo!
0: Hoy, sali po kayo sa ating talakayan, ha? Magpadala ng inyong mensahe sa ating DZMM Teleradio Viber Line 0919-278-3000. Promise, babasahin ko mamaya yan. Patuloy niyo po kaming napapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta, sa EM Band, sa Metro Manila at Mega Manila. Sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at I Want TFC app. Napapanood din po kami sa DZMM Teleradio Facebook at YouTube channel. Kaya like and subscribe na. Available rin po tayo sa free-to-air digital TV sa Channel 31 PRTV Prime Media. Oh, lahat ba nakapanood ng sarsuela? Lahat ba nakapanood ng sarsuela sa Senado nitong nakaraang araw? Ay nako. Ang mga kaibigan, ang ganda ng pangyayaring 'yon, ano? Nakakatuwa yung mga kagalang-galang na halal ng bayan. Anyway, sa kwentong layan mga kaibigan, puntahan natin yung tindahan ni Kaliham, yung negosyong may puso para sa komunidad at kalikasan. Alamin natin ito. Ano yung nasa likod ng tindahan ni Kaliham? Ano yung Kaliham? Di ba? Meron din tayong isa pang kwentong layon, banana based sa usawan. Patol na produkto laban sa food waste. Oy, maganda to. Banana based sa sausawan. Di ba ketchup yun? Pag banana based sa sausawan. Napapunta tayo dyan sa Butuan City para alamin kung ano yung tomato based na banana based na sausawan na yan. Tapos, tagtuyot. Naku, Mariosep, tagtuyot. Kaliwat kanan po ang brownout sa buong Pilipinas, pati Meralco na damay na. No, pati Meralco na damay na. Doon sa amin sa Oriental Mindoro, 4 oras isang araw ang MLD, yung rotational brownout. Naku, Mariosep, hindi lamang po sa Oriental Mindoro nangyayari yan, maging dito sa Metro Manila. Imagine, umalis ako doon sa lalawigan ko na brownout, pagdating ko ng Binyan City, brownout din. Nako, ang dami raw kasing nag-backdown na mga power producer dahil nga sa Oriental Mindoro, alam ko yung dahilan doon. Mababa yung level ng tubig, yung wind power, wala yung wind farm, hindi gumagana dahil walang hangin, yung mga hydro, walang tubig, yung planta, kinakapos ng diesel o ang mahal ng diesel, at saka yung sa Meralco at transmission line yung naging problema. Nako. Anyway, mamaya titingnan din natin yung mga level naman ng tubig sa mga dam. Sapagkat pag walang kuryente, walang tubig, pag walang ulan, ang haba na ng tag-init. Napapansin nyo ba yung mga heat index sa iba't ibang lugar? Ay, napakainit nun, ano? Epekto ng tuloy-tuloy na tag-init ay siyempre mawawala yung tubig. Buti nga lang, lately, nagsisimula ng umulan. Mamaya sa pag-asa, alamin natin kung hanggang kailan o magpapatuloy na ba itong tag-ulan ngayong Mayo hanggang sa Hunyo. So mamaya, pupuntahan natin yung National Water Resources Board. Di siyang nangangalaga ng mga dam para alamin natin ang mga level ng tubig sa mga dam. At siyempre, si General Torre, makakausap natin mamaya, ang General Manager ng MMDA. Alamin natin kung pwede tayong humiram ng heartbeat monitor. Hindi po, yung Laguna Dibay Ferry. Yung Laguna Dibay Ferry. Alamin natin yung status dyan. Ito ba yung tumatakbo pa? Ito ba yung tumatakbo? Sinimulan nito nung dati ni Senator Francis Tolentino Yung mga minibus sa ibabaw ng barge. Tapos nagkaroon ng magagandang ferry, yung Magsaysay Lines, kung hindi ako nagkakamali. Hindi ko lang alam kung ito yung nagpapatuloy pa hanggang ngayon. Oo, tapos mamaya, makakausap din natin ang Acting Regional Director ng Police Regional Office Mimaropa, si Brigadier General Christopher De La Cruz. Alamin natin yung mga bago ito, bagong talagang Regional Director ng PRO Mimaropa, si dating Regional Director Brigadier General Juvencio Badwa Jr. ay nalipat sa Ilocos Sur. Ito yung bagong balasahan ng PNP. Nalipat sa Ilocos Region bilang Regional Director ng Police Regional Office 1. Oo, tapos ang pumalit nga sa kanya, galing ng Northern Police District as District Director, inilagay sa Police Regional Office Mimaropa. Diyan po sa Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Pero hindi na bago kay General De La Cruz ang Oriental Mindoro, kung saan naroon yung main headquarters, dahil naging provincial director na rin yan ng Oriental Mindoro. Alamin natin, sapagkat yung mga sumalubong sa kanya dyan, mga shabu na nakita ng mga mangingisda sa Rizal, Palawan, at yung mga tennis balls na pinaglalaruan ng mga bata dyan naman sa Sablayan, Occidental Mindoro. Abay, may mga lamang shabu. Alamin natin kung saan galing yan, sapagkat yung pinakayuli ulat, nagpapatuloy investigasyon saan galing. Ito may bahagi nung sumadsad na lansya dyan sa Paluan, Occidental Mindoro. Ang inisyal na ulat noon, may 1 tonelada yung karga doon, pero I understand 800 plus kilos lamang yung na-recover. Maaring iba na anod, hindi ko alam. Mamaya, alamin natin yan. At pupuntahan din natin yung galing din sa Mindoro ito, isang nanay. Ito'y nawala matapos magproseso ng passport. Ilang araw itong nawawala, ilang araw na hinahanap ng mga anak, finally natagpuan sa Alabang. Alamin natin ang kwento, paano ito nawala, wala ba itong kasama, and paano nakita, sino ang kumukwap dito. Magandang subaybayan ito. Ano yung ginawa ng mga anak na hakbang para mahanap yung kanilang ina? So umantabay lamang kayo mga kaibigan, sapagkat magiging interesting yung ating magiging kwentuhan ngayong araw na ito. Siyempre hindi mawawala yung batian portion ng programa. So paano? Diyan lamang po kayo, magbabalik kami matapos ang ilang paalala.
1: Taas noo saan man sa mundo, yan tayo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balita Patan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
2: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
2: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
2: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mula sa Batanes hanggang Tawi-Tawi, sama-sama tayong makinig sa Kwentong Nayon. Kwentong Nayon.
3: Nagbabalik po kami. Narito na po ang episode ng Kwentong Nayon 1, Diversified Farming, isang PWD at Agriculture Advocate mula sa Butuan City. Hoy, kumusta na yung mga taga Butuan City? Yung pinsan ko si Erwin Alamar, andyan sa Butuan City. Maraming mga, andyan yung asawa nung, yung pamilya ng asawa nung aking kapatid na nasa Dubai na si Gina, ay taga Butuan City, mga Busa family sa Patinay, sa Agusan del Sur. Kumusta kayo dyan? Si Renato Paril ay isang kabataang leader, volunteer at isang young entrepreneur mula sa Agusan del Norte na kilala dahil sa kanyang natatanging ambag sa agrikultura, pamumuno, edukasyon at emergency response. Bilang estudyante ng BS Chemistry sa Caraga State University, aktibo siyang nagsisilbi sa iba't ibang organisasyon at patuloy na nagbibigay inspirasyon sa kabataan sa pamamagitan ng kanyang mga tagumpay at advokasya para sa komunidad at agrikultura. Nasa Zoom natin si Renato Paril, ang may-ari ng Diversified Agricultural Farm. Ano ba itong agricultural farm na ito? Good morning, Renato!
4: Good morning! So, good morning to all the listeners and viewers. Once again, I am Renato II Paril. I am 20 years old. Currently, I am studying BS Chemistry at Caraga State University main campus. And yun nga po, ako nga po yung nagiging proprietor po sa aming farm, which is the Oriel Diversified Agricultural Farm, located at Prof. G's, Barangay Balangbalang, Remedios T. Romualdez, Agusan del Norte po, sir.
3: Oo. Ilang taong ka na rin na to?
4: So, bali po, 20 years old po ako ngayon, sir.
3: Oo, and ikaw ay estudyante sa Caraga State University, BS Chemistry.
4: Yes po, sir.
3: Oo, mahirap ng kurso yun, chemistry. Oo. Ano yung naging inspirasyon mo para pasukin yung agrikultura sa murang edad?
4: Siguro, sir, naging inspiration ko po is yung family ko kasi I am a broken family and then I currently residing at my grandparents. So, nung bata pa lang ako, yung pagsasaka na talaga yung kinabubuhayan namin, yung pinagkukunan namin ng pangtustos sa pangaraw-araw, sa eskwelahan, yan. So, habang ako ay tumatanda, nagiging passionate din po ako into agriculture din po.
3: Mm-mm. When you say diversified agricultural farm, anong ibig sabihin nun? Iba't ibang klase, ganun?
4: Yes po, sir. When we talk about diversified agricultural farming, hindi lang po ito nakabase sa isang commodity lang. So, bali po sa amin, sir, meron po kaming rice, banana, coconut. Meron din po kaming aquaculture like, for example, African hito at tilapia po, sir.
3: Oo. So sarili niyong lupain, yung sinasaka ninyo, at saka yung kung nasaan yung iba pang mga agricultural products, sarili niyong lupain?
4: Yes po, sir.
3: Diyan sa Butuan. Gaano kalaki yun, matanong ko lamang?
4: Around, ano lang po, sir? Around 1 hectare lang po.
3: Oo. Tapos ano yung mga nakatanim doon? Let's start with it. Well, oo. Sige, with that. Ano yung mga nakatanim? Fruit trees ba?
4: Bali, sir. Oo, meron din po kaming mga gulay at saka prutas din po, sir, na yun nga po, binibenta rin po namin. And then, meron din po kaming sakahan like rice and then coconuts and bananas po, sir.
3: Ayun. So may mga worker kayo dyan? May mga nagtatrabaho sa Bukirin?
4: Pansamantala po, sir, meron. And then, meron din pong season na kami lang po sa pamilya po namin ang nagtatrabaho rin po, sir.
3: Oo. Paano nakaka-impluwensya ang iyong pamilya at saka yung komunidad sa iyong mga adhikain?
4: Bali po, through learnings po, sir, at sa pag-share po ng knowledge po is na-inspire po yung community namin and then nainganyo rin po sila kapag sa tuwing bumibisita po sila sa aming farm, yung nagagandahan po sila and then napapatanong sila kung paano rin namin ginagawa ito. So, yun, kinikwento po namin yung story behind our business, behind our farm po, sir.
3: Mm-mm. Anong naisip mo at pinasok mo yan?
4: Siguro rin po, sir, gaya nga po ng sinabi ko, nung bata pa lang po ako is into agriculture na rin po ako, sir. And then when I grew up, na-realize ko na kailangan po ng next generation of farmers po dito sa ating nation kasi nga po according to research around 57 na po yung average age ng kabuuang farmers po natin, so it is very crucial po sa kabataan po ngayon in this generation kung paano namin masusustain yung pagkukuhanan ng food source, especially that farmers is the backbone in our community. So, yun po yung naging naging motivation ko to push through in this kind of opportunity, in this kind of aspect ko, sir.
3: Tama yun, Renato, sapagkat karamihan sa mga kabataan ngayon, pagkatapos nilang mag-aral ng kolehiyo, ang hinahanap nila ay makapagtrabaho sa ibang bansa, o di kaya kung dito man sa mga private companies, parang naiiwan na yung mga, kahit yung mga anak ng farmer, parang naiiwan na yung kanilang Bukirin. Wala nang nag-aasikaso, nagiging idle tuloy yung mga Bukirin, di ba? At tama yung sinabi mo kanina na hindi dapat mawala yung mga farmers dahil yan yung nagiging dahilan kung bakit hindi nagugutom ang mga Pilipino, di ba? Oo, mga may tuturing ding bayani yung mga farmers, kaya hindi dapat talagang talikuran yung aspeto na yan, di ba Renato?
4: Yes po, sir.
3: Mm-mm.
4: So, bali po, pagiging farmer is very crucial po. When it comes to our community, kasi nga, aside sa pagkukuhanan po siya ng food source, dyan din po kinukuha sa farmers yung mga raw materials na ginagamit po sa mga industriya po, sir.
3: Tama, oo, tama. Tama ka dyan. Ikaw ay isang BS chemistry student. Paano mo pinagsasabay yung pag-aaral mo, tsaka yung paglilingkod mo, yung pagiging farmer mo? I understand, ikaw din ay aktibo sa bukod sa agrikultura, yung sa edukasyon, yung emergency response. Paano pinagsasabay-sabay yung mga yon?
4: So, bali po sir, from the beginning, it's very hard po talaga na ipagsabay po yung pag-aaral tsaka yung mga kagustuhan po natin, kasi nga in the first place, sobrang hirap po talaga ng kurso ang kinuha ko po. Pero po, from a good and a best time management po, sir, na pagsasabay rin naman. And then, iniisip ko lang palagi na priority ko po talaga is academic. So, may mga times na meron din po tayong tinatawag na mga opportunity cost. Like, may mga oportunidad na hindi ko na nakukuha kasi nga po, meron pang academics po, may demand po sa aking course na kinuha. Pero kahit ganon, pinagpapatuloy ko pa rin yung nagiging passion ko po, sir, kasi alam ko na hindi lang po ako yung makaka-benefit po ng lahat ng mga ito, kundi maging ang community rin po, sir, at ang mga student, mga katulad ko rin po na mga estudyante po, sir.
3: Ano yung pinakamaling hamon na naranasan mo bilang kabataang leader?
4: Siguro, sir, aside sa mga criticisms, kasi normal lang din po yan sa pagiging student leader, siguro yung pagsasabay po ng schedule po ng klase at saka scheduling po ng mga appointments po as a student leader po rin po, sir.
3: Bakit pumunta naman tayo sa aspeto ng agrikultura at agri-entrepreneurship? Bakit mahalaga para sa iyo, para sa kabataan, yung agrikultura?
4: Bali po, sir, siguro nga masasabi ko na ang agriculture is nowadays na pag-iiwanan na po ng panahon, kasi hindi ko naman sa nilalahat, pero karamihan kasi sa mga kabataan ngayon, sir, is nagbe-venture na rin po sa siguro sa iba't ibang aspect. So parang kumbaga ang agriculture po, sir, is kumbaga napag-iwanan na, and then as a agripreneur and agriculture advocate, layunin ko po na i-address yung gap na nararanasan po ngayon sa community, which is yung pagkawala ng interest ng kabataan po, sir, sa agrikultura po, sir.
3: Ayun, oo. Nakalagay dito sa yung background, isa ka rin sa mga leader, yung mga namumuno sa mga kabataan. So paano mo hinihikayat? Paano mo hinihikayat yung ibang kabataan na maging interesado sa farming at saka sa agribusiness?
4: Siguro, sir, I believe that we should set by example po, sir. Like, hindi lang po tayo puro salita lang po during symposium, kundi meron din po tayong mapakita po sa mga kabataan how agriculture gives opportunities. So, hindi lang po tanim-tanim po dito sa agriculture, kundi maraming din pong pwedeng pagkakakitaan, and marami rin pong oportunidad po sa agriculture po, sir.
3: Ayun, oo. Ano yung pinaka proud mong proyekto o achievement bilang isang batang agriculturist o agri-entrepreneur?
4: Siguro po, sir, yung pagiging young farmers challenge award po, sir, where I won 80,000 grand from Department of Agriculture. So yun po yung pinang-start ko po ng business ko po, sir.
3: Wow.
4: And then sa aming province din po, naging ano rin po ako, naging second outstanding outstanding fisher folk din po ako sa aming province po, sir. Siguro
3: po. Talaga. Oo, nakakatuwa naman yan, nakaka-inspire, ano. Oo, sa tagin mo, ano yung kinabukasan ng agrikultura dito sa ating bansa?
4: Siguro, sir, masasabi ko na mayroon pa rin pag-asa rin po, sir, kasi hindi lang naman po ako yung isa po sa mga farmers na young farmer na pinaglalaban po itong advocacy. So marami-rami po namin kaming mga youth po dito sa ating bansa. So masasabi ko na may pag-asa pa para sa agrikultura rin po, sir.
3: Tama, importante yan. Kaya dapat nga hindi pabayaan yan, ano. Pero paano naman makakatulong yung science, yung siyensa, at saka yung chemistry sa modernong pagsasaka?
4: So, bali po, sir, story behind why kinuha ko po is BS Chemistry aside sa BS Agriculture. Kasi nga po, gusto, aside sa passion, kasi yung agriculture passion ko na yun po eh. Yung BS Chemistry is, gusto ko rin po na mag-venture out, so i-explore yung sarili ko kung sa anong, so sa iba't ibang aspeto naman na paano bang makakatulong yung siyensya sa pag-improve kumbaga ng agriculture. So in my case as a BS Chemistry student, meron din po kaming ina-address na mga gap through science studies with regard sa agriculture po, sir. So particularly and specifically is tina-target po namin ngayon is yung mga agricultural waste po, sir. So kung paano namin gagawin yan as filtration kumbaga sa mga water quality, so ganun po, sir.
3: Ayun, oh, pupunta naman tayo sapagkat napakarami nung yung binasa ko kanina ng mga advocacy mo, napakarami. Pupunta naman tayo sa pamumuno at saka yung volunteerism mo. Anong ibig sabihin ng tunay na na liderato para sa iyo?
4: Siguro, sir, good governance is or good leadership starts with ourselves. So if we have integrity in ourselves, siguro makakapag-serve tayo ng mabuti para sa kapwa natin tao, kapwa natin estudyante, ganyan po, sir.
3: Kasi
4: tayong integrity and ina-uphold natin yung tinatawag na accountability and transparency, siguro maabot natin or makukuha natin yung goal natin or ina-aim natin na good governance po, sir.
3: Tama. May naalala lang ako. Anyway, yung politiko natin ba, ginagawa yan, sinasabi mo. Ay, nako. Ano yung mga natututunan mo sa pagiging volunteer at saka yung bilang community servant?
4: Siguro, sir, ang pinaka natutunan ko as a volunteer and community servant is hindi mahalaga kung nakikita ng tao yung ginagawa mo, sir. Ang importante is ma-feel nila yung impact or yung resulta kumbaga ng lahat ng effort na ginagawa mo para sa kanila, sir. Kasi in that way, doon nila ma-appreciate na napakaganda ng advocacy or napakaganda ng intention mo towards the community, sir. So siguro yun yung pinaka-importante sa akin. As a volunteer, I aim for sustainability rather than compliance po, sir.
3: Ayun, oo, sustainability, ibig sabihin tuloy-tuloy, di ba? Hindi anong tawag doon?
4: Ilang pang-cloud lang ba, sir?
3: Oo. Eh yung ano naman, meron ka bang particular na karanasan sa volunteer work na hindi mo malilimutan?
4: Siguro, sir, yung times na sa aming barangay, yung time na bumagyo po, sir. Yung kasi isa rin po akong emergency responder, siguro.
3: Oo nga.
4: May mga times na during calamity, yung mismong sariling ano namin, sir, life is Para bang yung isang paa namin is nasa hukay, then yung isa is nakaapa pa sa lupa. So yung mga ganong experience din po sir, yun yung mga hindi ko po malilimutan po sir. Pero laking pasasalamat ko kasi naranasan ko po yung mga ganoong mga senaryo po sir.
3: Isa kang PWD, di ba? O, hindi ba naging sagabal yung pagiging PWD mo para doon sa volunteer work mo? Katulad na lamang, particular yung emergency response, talagang mahirap yung trabaho na yan. Hindi ba nagiging sagabal yung pagiging PWD mo?
4: Actually, sir, being a person with disability for me is a very blessing po siguro. Matarawag ko siya na blessing kasi aside na na-inspire ko yung sarili ko to work these things at para patunayan na hindi lang kami basta personal disability lang, nakaka-inspire din po tayo ng iba't ibang tao po sir na nagtatanong na kung paano ko raw yung ginagawa. So, bali, instead na gawin ko siyang weakness po sir, ginagawa ko po siyang motivation and strength. So, para rin po na makapapost din po tayo ng confidence po sa mga kasamahan ko po na mga personal disability to venture yourself out, no? Kasi alam ko na tayong lahat may mga potential tayo. So baka hindi lang siguro ngayong panahon, baka baka someday mai-explore din lang ninyo yung mga sarili ninyo. So keep on inspiring, keep on moving lang talaga. Yun yung masasabi ko po sir.
3: Ayun. Renato, bilang panghuli, ano yung mensahe mo sa katulad mo sa mga kabataan? Sige.
4: So, para sa mga kabataan na kagaya ko, ang masasabi ko lang is, walk the talk and never too young to lead. Hindi tayo magbabase sa kung ilan na yung edad natin, kung ano yung estado natin sa buhay. Kasi lahat tayo, may potential tayo to lead, to make change sa ating school, sa ating community. So, yun lamang po, sir, at maraming salamat po, sir.
3: At saka iba dyan sa pagiging leader, dapat pag ikaw ay leader, nag-iiwan ka ng bakas na maaring sundan ng mga sumusunod sa iyo, bakas na kanilang magagamit sa pagharap sa buhay. Di ba, Renato?
4: Yes po, sir. Legacy, kumbaga, sir.
3: Legacy. Anyway, maraming salamat sa iyo, Renato. Mabuhay ka and ipagpatuloy mo yung mga ginagawa to the rescue city. Yan, to the rescue.
0: Ang galing mo! Ang galing ng Pilipino! Yan tayo!
3: Thank you, Renato Paril. Mga kaibigan, Renato Paril, may-ari ng Diversified Agricultural Farm sa Butuan City. Nakaka-inspire. Magpabalik kami. Diyan lang kayo.
0: Taas noo saan man sa mundo. Yan tayo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Them ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balita Patan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
2: Tatamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
0: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mula sa Batanes hanggang Tawi-Tawi, sama-sama tayong makinig sa Kwentong Nayon.
6: Kwentong Nayon.
7: Habang hinihintay natin yung ating Kwentong Nayon, Andiyan na pala. Mamaya na Sosie Mugasmin, ha? Nasa linya natin si Oliver Kiao Terante, may-ari ng Oliver Eco Village. Oliver Eco Village. Ay, sa Butuan City. Oo, sa Butuan City to. Isang banana base sa Sausawan. Ba, ibang klase. Good morning sa iyo, Oliver.
8: Good morning po.
7: Oo. Nasa Butuan City ka?
8: Yes. Uh-oh. Currently, nasa Butuan tayo.
7: Nasa Butuan. Marami akong mga kamag-anak dyan sa Butuan City. Ano? Andyan yung pinsang buo ko, si Erwin
8: really?
7: Alamar.
8: Are you a Bisaya?
7: No, hindi. Pero may mga pinsan. Yung asawa nung kapatid ko, yung Busa family dyan, okay. Sa Prosperidad. Andyan sa Butuan. Anyway, paano nagsimula yung idea mo sa paggawa ng banana-based condiment?
8: Basically, ang Oliver Eco Village is a climate-resilient and pro-environment urban garden. So, mga advocacies natin is yung concept ng circular economy, yung parabang waste to wealth, yung parabang, let's say, for example, ang daming saging kasi sa Butuan, ano, and

0: Ito po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kapisana ng KBP, kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa oras, isang minuto makalipas ang alas 5 ng umaga.
1: Sina Noel Alamar at Dennis Datusa. Yan tayo! Rasada ng mga balita sa buong bansa. Balita mula Luzon, Luzon.
0: Simula natin ang balita sa Baguio City. Itinaas ang Blue Alert status sa buong probinsya ng Benguet mula kahapon hanggang bukas dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga aakyat sa Summer Capital, bunsod ng graduation rites sa Philippine Military Academy ng Talang Dangal Class of 2026. Tinatay ang 5,000 mga kamag-anak ng mga magtatapos sa kadete ang magtutungo sa iba't ibang bahagi ng Baguio City at Benguet. Magiging panauhin pandangal din si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtatapos ng 207 na miyembro ng PMA Talang Dangal Class 2026. Inaasahang maraming matataas opisyal din ang dadalo sa graduation rites kaya naka-alerto ang mga otoridad sa buong Benguet. Sa Cagayan, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rollout ng bawat bayan makikinabang program sa lalawigan ng Cagayan. Nakaisa si House Speaker Boj D sa naturang okasyon kung saan ibinahagi ang tulong pinansyal at bigas sa bawat pamilyang dumalo bilang bahagi ng suporta at ayuda ng pamahalaan para sa mga mamamayan ng Cagayan. Sinabi ni Speaker D na ilan lamang ito sa mga programa ng pamahalaan na naglalayong tulungan ng mga pamilyang Pilipino kasunod ng matinding epekto ng kaguluhan sa gitnang silangan. Mainit namang sinalubong ng mga Cagayano ang Pangulo at pinuno ng Kamara kung saan kabilang din sa mga dumalo sina Governor Edgar Agnipay at Mayor Myla Tingke.
1: Balita mula Luzon, Luzon.
0: Si Bisaya na.
1: Balita mula sa Visayas.
0: Yan. Simulan natin ang balita sa Visayas sa Cebu. Simulan na ng provincial government ang pagsasaayos sa 13 mga nasirang tulay matapos na nangyaring magnitude 6.9 na lindol 7 buwan na nakakaraan. Inaasahang matatapos ang pagsasaayos sa mga pinsalang tulay sa loob na 6 na buwan. Sa Dumaguete City,
1: mula sa Mindanao.
0: Wala pa, may isa pa akong Bisaya eh. Ay, ilan nanganganay. Handa lang i-turn over ang makasaysayang bell tower sa lungsod matapos ang halos kompletong restoration ng National Museum of the Philippines. Ayon kay Monsignor Julius Perpetu Heruela, nasa 97% na ang proyekto at ilang bahagi na lamang hinihintay na matapos kabilang ang grotto at candle area. Mahigit 15 million pesos ang inilaan para sa restoration ng bell tower na itinuturing na mahalagang simbolo ng kasaysayan ng Dumaguete.
1: Balita mula sa Mindanao.
0: Kaya Mindanao na tayo, Cagayan de Oro City. Nagbabala ang Securities and Exchange Commission Cagayan de Oro Extension Office hinggil sa investment scam at hindi rehistradong online lending application. Ayon sa SEC Cagayan de Oro, iniimbestigan na nila mga nasabing scam bago pa magdulot ito ng malaking problema o makapagbiktima ng marami. Nagbabala rin ang SEC Cagayan de Oro sa pagdami ng hindi rehistradong online lending application sa Northern Mindanao simula pa ng unang bahagi ng taon. Sa Butuan City, maglalabas ng ayuda pinansyal ang Department of Agriculture sa Caraga Region 13 sa susunod na linggo para sa 70,428 na qualified farmers ng palay at mais sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolks Program. Batay sa datos ng DE-13, may kabuuang pondong 203.7 million ang inilaan para sa 103,325 na farmers and fisherfolk sa rehiyon. Kabilang sa target ng benepisyaryo, ang 87,000 plus na magsasaka ng palay at mais at 15,670 mula sa sektor ng pangisda. Ayon pa sa DE-13, na validate na hanggang Mayo ang 70,428 na magsasaka na tatanggap ng ayuda simula sa susunod na linggo.
1: Yan ang mga balita. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan tayo! Panahon, Patrol!
0: Samantala, kumuha muna tayo ng weather update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Nasa linya natin ang suki ng programa, si Lori de la Cruz. Good morning, Lori!
2: Good morning, sir, at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ngayon nga po ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang paporin sa malaking bahagi ng bansa, maliban po sa Batanes at Mabuin Islands kung saan ay inaasahan natin ang maulap na paporin at mga kalat-kalat na pagulan at magkidkat pagkulog dahil sa frontal system. Samantala sa Metro Manila, natitirang bahagi ng bansa, generally po ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na panahon at may mga posibilidad na po ng mga localized at mga isolated thunderstorms o yung mga panandalian at bigla ang pagpukos ng ulan. At sa kasalukuyan, mainit at malinisang panahon pa rin ang pwedeng mag-prevail sa halos buong bansa sa araw na ito. Sa Metro Manila alone, pwede pong maka-generate ng 43 degrees Celsius na heat index habang sa ibang lugar po ay 44 degrees Celsius naman. So, yung LPA na nasa loob ng parhuling nakita sa layong 980 kilometers sila ng Central Luzon at sa kasalukuyan, mababa namang chance mabuo ito bilang isang bagyo. Nakalitas mula sa Pag-asa.
0: Lori?
2: Yes po.
0: Oo, tama ka. Kasi kanina mga alas dos sa madaling araw dito sa bahagi ng Alabang, ang lakas ng buhos ng ulan. Pero sandali lang. Parang wala pang 5 minuto. Pero super lakas.
2: Yes po. Yun nga po, sir. Since papalapit na po tayo doon sa transition period na tinatawag, sabihin, expect natin sa mga susunod na araw, medyo mas magiging frequent yung mga dagli ang pagbuhos ng ulan. Although yun nga po, hindi pa siya yung ganun ka-widespread at hindi siya matagal.
0: Oo. Yan kasi yung ulan kasi yung hinihintay, lalo na yung mga operator natin ng dam, yung mga operator natin ng mga hydropower plant, talagang kulang na kulang sa tubig yung kanilang mga pasilidad. Lalo na yung hydro, mga hydropower plant, yung ulan yung kanilang hinihintay para maiwasan yung mga manual load dropping, yung mga brownout, ano?
2: Yes po.
0: Oo, so siguro sa mga susunod na araw, sa mga susunod na panahon, pagpasok niyan, tuloy-tuloy naman yung ulan, ano? Siguro later part ng Mayo o Hunyo, yung mga ganyang panahon, ano?
2: Yes po, tama po, sir.
0: Oo, at saka sobrang init, biro mo, brownout na, init pa. Naku, ang... Thank you very much, Lori.
2: Ano man, good morning.
0: Mga kaibigan, si Lori de la Cruz, ang Pag-asa weather forecaster. Yan daw po mga pag-ulan, patikim-tikim pa lamang, pero inaasahan, pumapasok na tayo sa transition mula sa tag-init patungo sa tag-ulan. Yan ang kailangan natin ngayon, yung tubig para maiwasan naman yung init. Grabe ang heat wave ngayon. So, paano? Malaman natin yung lagay ng mga dam. Lori de la Cruz, Pag-asa. Oo nga. Nagkamali ba ako? Anyway, yan. Speak about dam, nasa linya natin si Dr. Sevilio David Jr., Executive Director ng National Water Resources Board. Good morning, Dr. Sevilio. David?
3: Okay. Magandang umaga po kasama ng Huwel at ating mga tagapakinig po ng inyong program.
0: Oo, pasensya na po. Napakaaga namin kayong binulaho sa napakasarap na tulog o na weekend. Ano, umuulan-ulan pa kanina.
3: Opo, okay lang po. Okay lang po. Wala po.
0: Opo, kumusta na po ang mga dam natin, sir?
3: Opo, no? So, sa ngayon po, no? Ito po, dahil itong panahon nga ng tag-init na ay patuloy po, no? Na bumababa, no? Yung mga level ng mga dam po natin. At, particular po, no, itong sa Angat Dam, no, ito po kayang binabantayan po natin halos kasi ito yung ano, magbibigay ng 90% ng supply natin sa Metro Manila ay kahapon po ay nasa level po ng 178.52 meters, no, at ito po ay mababa na dun sa minimum operating level, no, na 180 meters po. So, pagkabat medyo mababa na po ang level nito, ay kailangan po nating i-monitor at para po paagapan, no, itong mga at mapaniguro po yung supply ng tubig para po sa mga babayan po natin.
0: Noong last month yung elevation niya, mataas pa, no? Meron 200 meters, 210 noong January, pero ngayon ang sabi nyo, 178.52
3: po. Opo, opo. Ganun po. Nasa mababa na po siya sa 180 na minimum operating level.
0: Yun yung pangunahing dam na nagsusupply ng tubig sa Metro Manila, di po ba?
3: Opo, no? Ito pong Angat Dam ay halos 90% po ay ng tubig ng Metro Manila ay yan po halos nanggagaling.
0: Eh, yung ibang dam po, yung Ipo kunwari?
3: Yun naman pong Ipo
0: at Alamesa.
3: Ang Ipo ay medyo stable po, no? Ang halos malapit po sa spilling level na sinasabi po natin, no? Pero halos ang tubig po kasi natin ay talagang sa Angat Dam po nanggagaling, no? At although nakakatulong po bagya itong Ipo at Lamesa Dam, pero yung iba pong tubig yan eh doon din po sa Angat Dam nanggagaling.
0: Nanggagaling, oo. Oo. Marami tayong dam eh. Ito pang Ambuklaw po, yung nasa norte, ano po? Kumusta po yun?
3: Opo, no? Sa ngayon po ay bumababa din po, no, yung mga level, no, nito mga dams na to. At although sa ngayon po ay kailangan din po nating i-monitor din na po ang mga purpose naman ng mga to ay para po sa mga irrigation po, no, at hydropower, no, kasi nga po kaya po ngayon na panahon na medyo mabababa yung mga dams na yan ay kailangan din po natin sila i-monitor kasi nga po yung purpose nila for hydropower at irrigation po ay importante rin po.
0: Oo, importante. Kaya nga po nagkakaroon ng brownout sa ibang lugar, ano? Eh dahil yung mga hydro nila, yung mga hydro kung saan kumukuha sa mga dam ng tubig ay mabababa ang level, kaya ang resulta noon hindi nakakapag-produce ng masyadong hindi nakakapag-produce ng sapat na enerhiya para ma-supplyan naman ng kuryente po yung mga customers. Ano po sir?
3: Opo, patuloy po kasing mababa no, yung mga level dito ay posible po maapektuhan, no, yung kapasidad ng mga to para po makapag-release din ng tubig para po sa irrigation at sa hydropower po.
0: Yung pong Binga Dam, kumusta po ang level ng Binga? Ano po ba ang pangunahing function ng Binga Dam?
3: Ang Binga Dam po ay sa hydropower po yan.
0: Hydro din.
3: Purpose yan. Although sa ngayon po ay tumaas siya ng konti pero bumaba din po siya, no, at mababa na rin po dun sa normal high water level na sinasabi po natin.
0: How about Pandabangan?
3: Ganun din po, no, at ang Pandabangan po kasi ang normal high water level niya nasa 216. Ngayon po kasi nasa 189 po ang level ng Pantabangan, no, so bumababa dapat din po siya, although mataas pa rin po siya, no, dun sa yung tinatawag na low water level, pero ganun pa man po ay so far po, no, sa ngayon po ay bumababa po.
0: Ang ang pantabangan po ay para sa irrigation din at saka sa hydroelectric power, ano po?
3: Tama po, no? Yan po ay multipurpose na hydropower at current irrigation. Kagaya din po ng ano yan, no? Ito pong nasa taas o norte, sa pang nasa norte, yung mga yumagat dam po na pares po ang purpose nila.
0: Tapos nagsisilbi rin yan, nakarating ako dyan, parang flood control structure do sa along Pampanga River.
3: Opo, nakakatulong po yan. No? Nakakatulong po itong mga dams din natin na para po makaipo no, ng tubig. Kaya nga po, isa rin po yun no, sa mga purpose nila. Pag maulan po, ay nakakatulong yun sa pag-ipon ng tubig na napapakinabangan din po no, pagka panahon na may mga tag-init kagaya ng panahon na to na may nagagamit pa rin po mga tubig para post-irrigation at sa hydropower po.
0: Ayun. How about yung Magadam po sa Cagayan Valley?
3: Yung Magad po ay halos di po nagbago no, medyo tumas po ng konti pero ano, ganun pa man no, sa Manuel mababa din po siya no doon sa high water level na 193 meters sa kasalukuyan po ay nasa 182 po ang level niya.
0: Tapos meron pa tayong Kaliraya no sa Laguna.
3: Opo no, yung Kaliraya naman po kasi ay halos siya hindi masyadong nagbabago no yung level niya. Kasi nga po ano ito, pump storage ito no, at ito po ay kumukuha no ng tubig no, bukod po sa tubig ulan ay kumukuha po yan ng tubig direkta po mula po sa Laguna Lake no, kaya po yung level no ng Kaliraya ay hindi po masyadong nagbabago. Dahil dito itong kumukuha po siya ng tubig din sa Laguna Lake.
0: Oo. Pero ang dahilan po nito, Dr. David, ay mababa yung mga pag-ulan, ano po? Kaya ang tubig, bumababa yung level sa mga dam. Yun po yung pangunahing dahilan nito, ano po, Dr. David?
3: Tama po yun, no? Ito pong level ng tubig natin sa ngayon, sa mga dams, ay pag-ulan po natin ngayon dahil na panahon ng tag-init, ay mababa po no sa normal no sa kasalukuyan po. Sa Manuel ay pag summer po kasi ay mababa po no yung mga pag-ulan na nararanasan po natin no, pero sa kasalukuyan po ay medyo mababa pa no doon sa normal na mga pag-ulan na nararanasan po natin itong mga panahon ng tag-init, kaya medyo ano po no, mas naapektuhan no yung mga level po ng mga dams na yon dahil na rin po sa panahon na ito.
0: Compared to previous years po, mas mababa po yung level ngayon.
3: Opo no, at kung ang hanggat po ang pag-uusapan no, halos may git ano po no yung pinaka level po nung isang taon ay halos ano po mas mataas po ng mga 20 meters yata, kulang po itong ano. Hindi po tayo nagkakamali.
0: Oo. So, anyway, kanina po kausap natin yung PAGASA. Ang sinasabi, nagsisimula na raw pong pumasok yung transition patungo sa rainy season. Sana po pumasok na kagad para ma-replenish naman po yung tubig sa mga dam natin. Ano po?
3: Yan naman po ang isa nating gusto rin pong inaasahan. Maasari po tayo, no? Pero ganun po, kasama ng Noel, ay mas maganda rin po maghanda pa rin po kahit pa paano. Kasi nga po, kahit po mga pag-ulan, ay nasa natin pag-ulan, eh baka po maapektuhan na rin, no? Itong pangamba ng El Nino, no? At tayo naman po, ang tinitingnan din po natin, ay hindi rin lang po yung kasalukuyang pangangailangan no, yung tinitingnan po natin ay mga pangangailangan natin hanggang sa mga susunod na buwan po no, at sabi nga ako ng PAGASA eh, yung El Nino ay baka pumasok po hanggang sa susunod na taon no, umabot El Nino na to, na kailangan din po natin talagang paghandaan, kaya patuloy po yung paghahanda po natin, no, ng mga contingency measures para po mapangalagaan yung supply sa Angat Dam at kagaya po ng mga deep wells at yung mga yung pag-aayos po ng mga leak repairs po sa mga sistema para po ma-augment, no, yung mga kailangan natin sa tubig kung sakali po, no, na magkaroon ng adjustment dahil na rin po sa patuloy na pagbaba ng level ng mga dam.
0: May last question, Doctor. Pero nasusuplayan pa rin po yung mga farm natin, yung mga irrigation for irrigation. Okay pa naman po yung supply nila?
3: Sa iba po mga dam. Pero po kasama na well, itong sa ano po, sa Angat po ngayon, ay halos binabaan na po natin, no, yung allocation. No,
0: okay.
3: At dahil nga po mababa na sa 180 na minimum operating level, ay mas binibigyan po natin ng prioridad, no, yung supply ng tubig ng NWSS para po sa Metro Manila at yung mga karating probinsya at bayan, no, kasi nga po mas gusto natin maging stable po at reliable yung supply po ng tubig sa mga kabayan po natin.
0: Okay, sige. Well said. Maraming salamat po sa comprehensive na ulat ninyo, Dr. Sevillo David Jr. At least nalaman natin ang lagay ng mga dams natin, medyo mababa or mababa yung level, ang end dito magtipid ng tubig. Maraming salamat po, sir, and have a nice day.
3: Maraming salamat po, kasama Noel, at sa ating magkabayan po at magandang paga po sa ating lahat.
0: Okay, Dr. Sevillo David Jr., Executive Director ng National Water Resources Board. Sak, wag na muna maligo ng 3 beses isang araw, ha? 1 beses na lamang muna. Magbabalik po kami. Diyan lang kayo.

O saan man sa mundo, yan tayo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: tandem ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
1: Tatamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin L. Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Tatamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pinagbubuklod ng isang layunin, yan tayo!

0: ang kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, may dapat po kayong abangan. Ano ito? Makibahagi sa Jeep ZMM, ligtas at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan tungo sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano magiging handa ang komunidad sa oras ng sakuna. Makakasama natin si Ariel Rojas at ang Manila DRRMO gaganapin Mayo 26, 2026, Martes sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium at magsisimula ang registration ng alas 8 ng umaga. Sama-sama tayong matuto at maging handa. Ayos! Palakpakan! Araw-araw! Sa paghahatid natin ng mga balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila. Wala bang palakpakan sa TV audience measurement sa buong taon noong 2025 hanggang ngayong Marso 2026. At ang inyong DZMM Radio Patrol sa Estrenta, number 2 na. O, kita ninyo, number 2 AM radio station po, na po sa Mega Manila sa Quarter 1, 2026, radio studies ng 55 Blue. Ito po yung former Kantar Media Philippines. Maraming salamat po sa mga kapamilya. Okay, nagpapatuloy po tayo na sa linya na natin si Police Brigadier General Christopher De La Cruz, ang Acting Regional Director ng Police Regional Office Mimaropa. Ang Mimaropa po ay sumasaklaw sa mga lalawigan ng Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Good morning, General Sir!
1: Yes, good morning, Noel. Magandang umaga po sa mga taga-subaybay ng inyong programa.
0: Ayun, oo. Sir, hindi na bago sa inyo yung Mimaropa, particular yung Oriental Mindoro, sapagkat naging Provincial Director po kayo dyan. Ano po?
1: Tama po. Ako po ay naglingkod bilang Provincial Director dito sa probinsya ng Oriental Mindoro noong from 2019 hanggang 2020.
0: Ayun, kung di ako nagkakamali, ang Regional Director nun is General Ubaob.
1: Opo. That was during pandemic time.
0: Oh, pandemic time. Oh, nagkasama pa tayo doon sa Mobile Force Office diyan sa Pinamalayan, ano? Sir, kaya kami napatawag. Meron pong mga isinuko na shabu diyan po sa Rizal, Palawan, yung mga mangingisda sa PNP, ano po, at nagpapasalamat naman at isinuko nila. Ano, base po sa inyong initial investigations, saan po galing itong mga black soup na cocaine ito?
1: Well, itong mga nasa bat na itong mga napuha ng ating mga fisher folks sa karagatan ng Palawan, ilaman ng Palawan. It's approximately mga 40 kilometers sa gawing silangan. So dalawang packet po ito na approximately weighing 1 kilograms each. Sa kasalukuyan po ay aming iniimbestigahan pa base doon sa mga pagkakakilanlan po na available sa makikita doon sa package kung ito ba ay naging parte ng mga previous apprehensions. Patuloy pa rin ang pagpapaano natin sa mga mamamayan ng Palawan sa mga posibleng naka-recover pa ng mga ibang packages.
0: Oo, kasi andyan yung West Philippine Sea, maaari niya yung di ba? Kasi ang nagiging corridor kasi ng illegal drugs ngayon sa dito mga nakaraang panahon, ito pong yung Mindoro, Palawan, yung karagatan na yan, ano po, maraming mga nakukuhang mga lumulutang na shabu at cocaine dyan sa area na yan, ano po?
1: Opo, tama po yun. Hindi po ito yung unang pagkakataon. Sa mga nakalipas na pagkakataon, meron na pong mga pagkakasamsam ng mga ganitong uri ng ano ng mga packets na packages na nare-recover natin sa karagatan. Posibleng ito ay naging parte ng isang batch na po na nagkaroon ng capsizing or aberya sa dagat at kung saan ito ay ano ito ay tinangay ng agos. Medyo malawak po itong ating karagatan at base sa tangay ng agos, ito ay pinag-aaralan namin po saan pa posibleng naglakbay ito.
0: May mga padpad, ano po?
1: Yes, opo, tama po yan.
0: Opo, opo. At saka ang mabuti dyan, General Sir, yung mga mangingisda, talagang hindi sila nag-interest. Itinan over nila sa PNP, ano po? Yun ang maganda doon.
1: Tama po, ating mga mamamayan ng Palawan, particular itong ating mga fisher folks, sa kabila nga ng oportunidad na bagamat bawal, ito ay mas pinili nila na gawin yung tama at isuko itong mga suspetsadong mga illegal na droga na nakuha sa dagat.
0: Ayun. May isang insidente pa po sa sablayan naman. Ito yung mga tennis, mga golf balls ba? Yung mga pinaglalaroan ng mga bata. Pero ang laman daw is shabu?
1: Tama po yan. Meron po tayong nasamsam din na mga hinihinalang shabu na nakasilid sa loob ng mga tennis balls.
0: Tennis balls, oo.
1: Iniimbestigahan pa po natin ngayon kung ano at saan intended. Pagamat ito ilabas, nasa labas ito ng penal colony. Marami pong posibilidad sa sitwasyon na yon and we're looking into all angles kung saan galing at saan patungo yung mga hinihinalang sila na droga.
0: Oo, kung matatandaan niyo, General Sir, last month yata yun, merong napadpad na speedboat dyan sa Paluan, ano po, at maraming na-recover na shabu, at dalawang Chinese yung na-aresto dyan, plus yung dalawang Filipino na hinihinalang kasabwat. Ang sabi po, ang initial noon na report, hindi raw nagtatransport ng less than one na tonelada, yung mga ganyan, pero ang na-recover ata doon mga 824 kilos lamang. So, may posibilidad na meron pang mga naanod na iba, ano po?
1: Tama po yun, tama po.
0: Oo, ayun, oo. Pero ang importante dyan, General Sir, hindi po nanggagaling dyan sa Mindoro. Yan ay mga naaanod lamang dyan at itina-turn over naman sa PNP. Ano po?
1: Tama po. Ang isang posibilidad na dito ay transshipment dahil po nagiging aktibo na nga po ang ating mga operation against illegal drugs, particular dito sa mainland. Naghahanap sila ng ibang ruta. Kaya ang ating mga particular itong ating mga coastal municipalities ay binigyan po namin ng utos na paigtingin pa yung kanilang monitoring doon sa kanilang mga nasasakupan, yung mga possibilities na pagkaroon pa ng mga ganitong klase ng recovery.
0: Ayun. Oo, maiba naman tayo, General. Dahil sabi ko nga kanina, bagong talaga kayong regional director ng PRO Maropa, meron po kayong framework na ini-introduce sa mga pulis o para mga programa dyan sa Maropa, yung fight crimes. Paki-explain po, General Sir, ano po yung fight crimes? Anong ibig sabihin nun?
1: Well, ang fight crime framework po ay ang ibig sabihin lamang nito is fill in the gaps and hit our target. Sa amin po sa PNP, meron na pong listahan ng or menu ng mga things to do, yung mga dapat namin gawin katulad on a routine basis, katulad ng pagkandak ng patrolya sa pamamagitan ng mga sasakyan or yung traditional na beat patrol na habang naglalakad. Meron pong hinihingi ang ating leadership ng mga bilang ng oras kung saan ito ay dapat na gawin ng ating mga unit. At itong mga commitments na ito or target ay kailangan natin itong magawa at maisa katuparan. sa pamamagitan po ng pag-maintain, ng observe, pag-observe natin ng mga crime prevention strategies natin, mapapababa natin or malilimit natin yung occurrence ng krimen. Sapagkat basic po na sa isang para sa isang krimen na maganap, ito ay may kailangan ng tatlong bagay. Ito yung intent, ito yung kagustuhan ng or motibo ng tao, ang kanyang instrumentation, yung kanyang gamit,
0: gamit, baril, kutsilyo, oo.
1: At ang pinaka-importante is yung opportunity. Yun naman po ang ating inaadhika na mapigilan. Kapagka ang pulis ay nakikita, nararamdaman sa ating mga lansangan, makre-reduce po natin yung mga occurrence ng crime. Ito po ay magagawa natin sa pamamagitan ng pagpapalakas or capability. Capability building, capacity building. Yung trainings and of course modernization. Kino-consider din muna natin para dahil ang ating ating mga resources ngayon is limited, yung mga redundancies sa mga opisina, yung mga paulit-ulit na ginagawa ay i-reduce natin or tatanggalin natin upang hindi nasasayang. At yung ating mga crime prevention programs must be strategic. At ito dapat ay tumutugon doon sa actual operational requirements natin. Hindi na yung wala na yung suntok sa buwan ng mga patrolya. Dapat meron tayong focus or target na, na pinaglalaanan and that we intend to change your influence doon yung occurrence o kaganapan ng mga krimen. Meron pang ang ating para maging effective ang ating mga kapulisan eh dapat ang ating integrity eh dapat patuloy natin na na-maintain. Ang mga tao ay dapat merong respeto at paggalang hindi lang dahil ito ay dinidemand kundi dahil ito ay nakikita ng ating mga kababayan. Dapat tama ang ginagawa ng kapulisan. Hindi napapagdudahan. Unang-una, yung pagsunod lamang sa mga basic na mga rules, ang paggamit ng sasakyan na maayos, ang registro at may plaka, paggamit ng mga helmet
0: tama.
1: At protective gears. Ito po, marami pong kapulaan or bashing na ipapatungkol sa ating mga kapulisan dahil siyempre, alam mo, ating mga netizens ay
0: observant. Opo.
1: Oh, kung tayo ay hindi sumusunod sa batas, ay mahirapan tayong magpatupad.
0: Okay po.
1: Kaya dapat yung integrity ay lagi nating pinalalakas.
0: Okay po.
1: And yun, sa kabila ng mga crisis ngayon, ang ating mga resources should be properly managed.
0: Okay po.
1: Dapat strategic and well-planned lahat ng mga activities natin. At yung ating delivery ng tinatawag na efficient services.
0: Yes, sir.
1: Pag-deliver ng ating mga commitments, deliverables sa ating taong bayan, sa ating mga mamamayan.
0: Okay.
1: With the least use of resources. Yun lang naman po ang ano, simple lang ang aming aking mga framework na ipinatutupad dito sa Mimaro Operation.
0: Okay. Well, no, well said, sir. Maraming salamat, Brigadier General Christopher De La Cruz. Maraming salamat po sa inyong oras at sa pagtugon sa aming tawag. Thank you, sir.
1: Salamat po, Noel. Mabuhay ka. At inyong mga tagapakinig.
0: Okay, mga kaibigan, from Mimaropa, tawid naman tayo, nasa linya natin, si Police General Nicolas Torre III, retired. Kasalukuyan General Manager ng Metro Manila, Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, dati pong PNP Chief at boksingero. Good morning, General Sir.
2: Good morning, Sir Noel. Good morning sa inyo, mga tagapakinig.
0: Sabi ko, dating PNP chief at boksingero. Opo. Malakas. Malakas pa ang katawan nito. Nakasama ko ito doon sa fun run noong may oil spill anniversary o commemoration sa Polo Oriental Mindoro. Abay, ang bilis pa tumakbo. Rolling pa yung terrain.
2: Kumusta? Sa ngayon ka actually, Sir Noel, nandito tayo. Medyo maingay ang background ko. Nandito ngayon sa Parklinks Pasig para sa ating takbo at bajak laban sa mga bully version 2.
0: Ano po yung programa na yan?
2: Takbo at bajak laban sa mga bully version 2. Ito yung pangalawang segment na ng ating advocacy run against bullying. So last time, November 16, nasa Greenfield City, Santa Rosa tayo.
0: Mm-mm.
2: Ngayon naman, nasa Pasig tayo.
0: Ayun. Oh,
2: dito na ang winner. Kapalik na ang winner ng bisikleta.
0: Ayun. Yung sa Santa Rosa, na-cover ko yun. No? Yung sa Santa Rosa, yes, sa Moreno Valley. Ayun. Sir, bago po tayo magpatuloy doon sa ating topic, baka daw pong mahiram yung heartbeat monitor ninyo.
2: Ay nako, dito sa MMDA meron kami, mas marami pa. Meron pa kami dito, pati breathing, movement, lahat na, name it, meron po. Kaya in-inspeksyonan natin last Monday. Last Tuesday pala, in-inspeksyon natin at tayo naghahanda para sa The Big One, lagi nating inaabangan.
0: Ayun, baka daw po magamit din sa paghahanap kay Senator Bato.
2: Opo.
0: Sir, matanong ko lang, bilang dating police, ano po, sir, yung firing of warning shots, is that allowed?
2: Alam niyo po, depende yan sa kanya-kanyang rules of engagement, ano, pero sa Philippine National Police manual, sa operating procedures natin, yung POP natin, ay bawal po yan. Pero siyempre, si General Aplasca nga ay hindi naman siya member ng PNP, so hindi siya covered ng regulations na yan. So at the end of the day, kung ano man ang nasa usaan na kanilang rules of engagement, hindi ako masyadong privy.
0: Ngayon, oo, sige, oo. At so hindi sakop yung usaan noong sapagkat hindi naman siya PNP, ano po?
2: Opo. Pero ang tingin ko naman dun, ano, si General Plasca, isang veteranong pulis. At hindi naman trigger happy yan si Sir. Sa tingin niya siguro, during that circumstance, kailangan na i-assert niya ang kanyang authority, and maybe that's the way that he found it na appropriate, so ginawa niya. At nakita naman natin sa aftermath, wala namang namatay, wala namang nasaktan. So, that de-escalate ang situation. So, I think, it was justified sa, based ko lang sa pagtingin ko lang, ha? Na, at least, lahat naman, kung ano man ang naging damage, basag na salamin, pwedeng palitan, mga butas sa pader, pwedeng kapalan. Bottom line, walang irreversible na may namatay.
0: Tama. Oo. Sabi nga ni General Aplasca is, chinalin sila verbally, tapos pinababaan nila yung armas, nagkaroon ng parang threat, kaya't nagkaroon ng warning shot. Anyway, under investigation na yan, di

0: Rilonsis Balangay, ngayong alas 10 dyan sa San Joaquin River Station, at siya ay pupunta sa buong kahabaan ng Pasig River kasama ang MMDA para sa Rilonsis Balangay in time with the ASEAN.
1: Oo, ang ganda ng programa noon. Yung Balangay, natatandaan ko yan, nagbiyahe pa yan, I think, from Indonesia ba o Malaysia patungo dito sa yung unang program niyan. Ano po? So ngayon pala,
0: Ngayon pala,
1: tuloy-tuloy po, wala. Kumusta po yung passenger ng ferry? Marami pa rin po ba na tumatangkili?
0: Ang Pasig River Ferry System natin ay mayroong apat na boat na umiikot-ikot sa kanyang 12 stations.
1: Mm-hmm.
0: At palaging puno nga yan eh. Actually, palaging puno. Sa ngayon ay free. At yun ay talagang sightseeing. At ang iba naman ay mga estudyante na dumadaan, dinadaanan ng ferry system. May isa nga tayong terminal dyan sa PUP. Kaya may mga estudyante na sumasakay. So, still ongoing. At lalo natin ini-improve, pinapalakas para maging alternatibo na mode of transportation ng ating mga kababayan.
1: Oo. Yung ferry na yan, modernized na ba? Hindi katulad nung unang ferry nung i-launch yan, barge lamang, mga minibus na nakapatong sa barge. Ngayon po ba yung talagang parang mga ferry na modernized?
0: Ferry talaga yan. At saka meron tayong, actually, may electric ferry na tayo
1: mm-hmm.
0: na dinevelop ng UP, locally made, at ito ay binigay na yan sa MMDA para magamit namin. So, yan ngayon, makikita kasama yan ng Balangay mamaya.
1: Ayun, oo. Ay, dyan sa Laguna, Dibay, magkakaroon ba ng ferry service dyan?
0: Yan, sir, ang nasa mga plano. Meron namang Laguna Lake Development Authority. May mga plano sila, most probably, sa bagay na yan. At susuportahan naman sila ng MMDA. Oras na ginawa nila yon.
1: Ayun, okay. Anyway. Sige, alam kong busy ka dyan sa mga activity, General Torre. And maraming salamat po sa pagtugon sa aming tawag. And good luck po sa inyong mga programa. Nakasuporta po kami sa inyong mga programa, General Sir.
0: Maraming salamat, Sir Noel. At ating laging sinasabi sa ating mga kababayan, pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto. Abiyahin nandyan. Maraming salamat po.
1: Iyon, 136, 5 minuto. Thank you very much, mga kaibigan. Police General Nicolas Duterte III. Ang General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Yun, naibaba na pala. May isa pa tayong guest, pero susubukan nating makontak. Ano? Magbabalik kami, dyan lang po kayo.
2: Taas noo saan man sa mundo, yan tayo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
2: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
6: Ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Matagalan.
8: Parang tayo lang, han.
9: Everest Appliances.
7: Babe, ano ever best decision mo in life?
8: Siyempre, building a home with you.
7: Aww.
9: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
10: At tamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
10: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
10: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin El Chico sa Wise Consumer.

0: Summer! Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: DZMM, numero uno sa aksyon!
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
2: Okay, mga kaibigan, nagbabalik po.
0: Pinagbubuklod ng isang layunin. Yan tayo!
2: Mga kaibigan, naging tampok po na sa balita noong mga nakaraang araw, yung isang nanay na taga Calapan Oriental, Mindoro. Ito po'y kukuha lamang ng passport dyan sa DFA, pero ito po'y nawala. Natagpuan na daw po. Alamin natin mula doon sa anak ni nanay na si Leandro Lailo. Good morning, Leandro.
3: Good morning po, sir. Magandang umaga po sa inyong lahat.
2: Opo. Kumusta na po si nanay?
3: Ayun, sir. Okay na po. Kasama na po namin siya ngayon at naghahanda na po kami sa pag-uwi po namin sa Mindoro.
2: Oo. Kailan kayo uwi sa Mindoro?
3: Ano po? Baka po maya-maya, after po namin magsimba sa Baclaran Church po.
2: Ayun, magsisimba para magpasalamat. Ano ba ang kwento ni Nanay Elpidia? Bakit daw siya nawala? Wala ba siyang kasama nung mag-apply ng passport?
3: Eh, grabe po talaga, sir, itong aming karanasang ito. Bali po, nung May 4 po, ng 8 to 9 a.m., may appointment po si nanay at yung isa kong pinsan sa DFA Asyana. Kasama po yung aking pangalawang kapatid, saka po yung isa ko pang pinsan. Eh, since sila lang po ni nanay ang may appointment, sila lang po ang pinapasok. So, naghintay po sa labas yung kapatid ko at isa kong pinsan. Kaso po ay parang after ilang minutes po ay nag-CR po itong kapatid ko, naghanap ng CR, umalis. So naiwan po yung pinsan kong isa at ang nanay sa loob. Ibinili naman daw po nung aking kapatid. Ngayon po, parang during, nung nagpapa-finger, biometrics na po, yung biometrics sa passport. Siyempre po, nawala yung kanyang attention sa nanay, nakalingat po siya saglit. Then na-realize niya po na nawawala na po. So tumawag po agad yung pinsan ko sa aking kapatid na nag-CR. Then agad-agad po nilang pinuntahan sa DFA. Eh nawawala nga po. Then yung CCTV footage po ay na-confirm po sa CCTV footage ng DFA na yung nanay ko daw po ay lumabas ng exit gate at around 8:20 in the morning. Then na may report din po kaming natanggap na siya daw po ay naglakad papunta sa City of Dreams going to PTEC. So siya po ay nai-report naman agad sa Paranaque at sa Pasay Police, and then na-i-blatter po agad. Kaso po ay talagang naging pagsubok po sa amin yung paghahanap. Kasi hindi po agad talaga nakita eh. Nag-try po kami maghanap around Baclaran Church. Inikot po namin yung mga tiyanggitan doon. Pumunta po kami ng Pasay Rotonda. Kasi may nakapag-report po na nakita daw po sa EDSA LRT station. Nilakad po namin yung sir lahat. Hanggang Malipay, papuntang Buendia LRT sa Hilpuyat. Then may na-receive din po kami na nasa FB Harrison daw po. Dun sa may walang gutom kitchen ng DSWD. Pinuntahan din po namin. But unfortunately, wala po talaga. So umabot po kami ng 12 days. Na paghahanap.
2: Oo.
3: Opo, tinulungan na po kami ng mga concerned citizens, mga riders, mga Grab drivers, yung mga hindi po namin personal nakakilala, ay tumulong na din po sa paghahanap. Namigay po kami ng mga posters. Wala po talaga. Opo, talagang tinubok po talaga kami ang aming pamilya. Napakahirap po ng sitwasyon kasi hindi po namin alam kung saan sa Metro Manila namin nahanapin. Napakalawak po ng Metro Manila. Then marami din pong mga mapagsamantala, marami pong scammer.
2: Tama.
3: Nag-offer po kami ng reward eh, marami pong tumatawag na nalilito po lalo kami.
2: Mm-mm.
3: Tapos po,
2: ilang taon na ba si nanay?
3: Siya po ay 56 years old. Kasi po ang nanay po, hindi po siya sanay sa Manila. Siya po ay, though naiisama naman po namin siya sa pagluwas, pag namamasyal, ay kailangan po talaga ng aming guidance kasi hindi po siya marunong sa Manila.
2: So ilang hindi araw siyang nawala, Leandro?
3: 12 days, sir. 12 days.
2: Oo. Anong sabi sa inyo? Paano muna siya natagpuan?
3: a supporter. Bali, kahapon po ng umaga, naka-receive po ako ng video call na may isa po palang kababayan na pauwi ng Mindoro ang nakakita. Sabi po niya sa akin, nakasalkay daw po siya sa Grab. Ang nangyari po, yung Grab driver na palampas doon sa mismong station ng Batangas. Mm-mm. So ngayon, sakto naman po talagang God's will. Pagbaba niya po ng sasakyan, nakita niya po agad ang aking nanay na nakaupo sa gilid po ng terminal po ng Raymond Transportation, yung mga bus po na
2: papunta sa Bicol. Oo.
3: Opo. So, nakausap niya po yung mag-asawa, may kumukup pala po sa kanya.
2: Ayun.
3: Na tinulungan po siya, may kumukup na mag-asawa. At yun, siya po, sila po ang kumalinga habang wala po kami. Hindi naman daw po nila naririnig or hindi naman po nila alam na kami pala yung naghahanap na.
2: Mm-mm.
3: Ayun, so ang akala po ng nanay namin, siya daw po'y iniwan sa DMA. Mm-mm.
2: Ayun, oo. Ang importante, kapiling ninyo na uli, ano po?
3: Yes po, yes.
2: Ayun,
3: po, talaga po.
2: Salamat.
3: Sobrang pasasalamat po sa Panginoon at sa mga taong tumulong po sa amin.
2: Ayun. Saan kayo sa Calapan?
3: Ang nanay ko po ay nakatira sa Personas, Calapan City po.
2: Okay, sa Personas. Oo. Sige, maraming salamat. And magpasalamat tayo sa Diyos. Walang nangyaring masama kay Nanay Elpidia at kasama na uli ninyo. Ano?
3: Okay po. Maraming salamat po. Gusto ko na rin pong i-take yung opportunity na makapagpasalamat po sa inyo, TZMM Teleradio.
2: Na-interview
3: po ako nung isang araw kay Tita Winnie Cordero at saka po kay Sir Dennis.
2: Mm-mm.
3: Salamat din po sa ABS-CBN News kay Sir Dennis Dato na tumulong po sa amin na maibalita po sa ABS-CBN News, sa TV Patrol para po matulungan kami
2: matulungan sa paghahanap. Ayun. Oo. Sige po. Maraming salamat po and good luck.
3: Okay. Salamat po sa inyo.
2: Okay. Mga kaibigan, si Leandro Lilo, ang pangalan ng anak ni Ma'am Elpidia. At least, makakauwi na ng Mindoro. Uy! Sara Concepcion, magandang Saturday na madaling araw. Yan tayo. Happy weekend. Si Maggie, good morning. Kailangan din po sigurong imbestigahan si Senator Robin. Wag lang pong pagtaasan ng boses. Always watching from Makati. Si Florence, good morning. Good morning daw. Sino to? Florencio Texon. Si Unel Soria, good morning sa lahat. Watching from Quezon Nueva Ecija, shout out sa Soria family, Tamayo family, Mereta family. Si Ver Belon, pakibati po na magandang umaga mga barangay tanod ng gitnang Bayan Uno, San Mateo Rizal na nakikinig ngayon. Uy, mabuhay kayo mga barangay tanod. Si Louis Basco, happy Saturday po sa... Uy, thank you listening habang nasa biyahe from Valenzuela City. Si Lloyd Canaring, watching from Jensan. Kumusta na mga tuna natin dyan? And si Nora Labian, siyempre, laging suki natin. Si Mario Segara, good morning. Watching from Nicanor Sabala, Rojas, Palawan. Oy, natapos na po yung dalawang oras namin ng paghahatid ng balita at impormasyon mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Sa susunod na linggo, mga kaibigan, muli po tayong sama-samang makinig sa Boses ng Pilipino. Ako po si Noel Alamar. Anumang panahon, anumang sitwasyon, laging taas o dahil yan tayo. Susunod na po si Victoria. Andiyan ba si Victoria?
4: Yes.
2: Si Victoria at saka si Christopher at si Christian Yosores. So, si Victoria, pinabilib ako nito eh. Ni Victoria, yung kanyang coverage doon sa Senate. Talaga namang binigay niya blow by blow while maintaining her composure. Congratulations, Victoria Tulad. Ako po si Noel Alamar hanggang sa susunod na linggo sa ngalan ni Dennis Dato. Bye-bye!
5: Taas noo saan man sa mundo, yan tayo.
6: Maging in sa mga balitang may pakialam ka kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Alamin kung anong ganap? Susunod na!

0: Gising! Bangon! Oras natin, 6:02.
1: Good morning!
2: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
3: Gumising sa umagang puno ng impormasyon at balitang ngayon mo lang malalaman.
4: Anong ganap?
3: Mga eksklusibong panaya mula sa mga taong laman ng balita.
4: Anong ganap?
3: Mga isyu at kwentong dito mo lang maririnig at matutunghayan. Insider ka sa talakayan. Kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Huwag nang magpahuli. Alamin kung...
4: Anong ganap?
3: Anong ganap?

0: Good morning! Good morning!
1: Good morning!
0: Good morning!
1: Good morning!
0: Magandang umaga po mga kapamilya at kaserbisyo. Happy, happy Saturday po. It's May 16, 2026. Ako po si Christian Yosores.
1: At ako po si Victoria Tulad. Kami po ang inyong mga kapamilya, mga kaserbisyo sa balitaan. Dito lang po yan sa Anong Ganap.
0: Magandang araw po sa ating lahat mga kapamilya. Kung meron kayong mga mensahe, mga comments, mga suggestions sa ating mga magiging paksa at talakayan ngayong Sabado, mag-send po sa aming Viber number 0919-278-3000.
1: Bakabisado?
0: Siyempre, dapat! At dapat po, pati sa aming mga social media pages at DZMM Teleradio. Yan, para po sa mga balitang kumpirmado at sigurado.
1: Huwag maging outsider, lagi maging in sa mga balita at talakayan. Alamin kung...
0: Anong ganap? Good morning!
1: Good morning!
0: Good morning! Gising, good morning. Bangon po. Sabado po, araw po ng weekend. Bagamat yes. Weekend, meron pong pasok yung karamihan sa atin. At syempre, what a time to be alive.
1: Oh my God.
0: What a time to be alive na kahit weekend po ay... importante ang bawat segundo, minuto at oras dahil po napakalaki po ng linggong nagdaan sa atin at parang kasalanan pumikit ng mabilis dahil manilingat ka sa mga nangyayari. Good
1: Pero
0: morning, partner.
1: Pero sabi mo, what a time to be alive.
0: Yes.
1: Dahil para sa mga nasa Senado noong Wednesday night, nakakatakot. It was such a traumatic experience
0: yeah.
1: for everyone.
0: And nagbibigay-pugay po tayo sa lahat ng mga mamamahayag at pati na rin po sa mga security forces. Yung lahat po ng tao nandoon sa Senado nang mangyari po yung gulo at putukan nung Miyerkules ng gabi. Hindi po lingid sa kaalaman natin na mula Lunes pa lamang po mabigat na yung mga balitang binabantayan natin.
1: Mm-hmm.
0: Nagsimula magpakita si Senator De La Rosa.
1: Mm-hmm.
0: Nagkaroon ng rigodon sa Senado, partner.
1: Yes.
0: And who would have thought na yung Wednesday evening na sinusundan nating storya na meron ng arrest warrant ng ICC kay Senator Bato ay mauwi sa ganong insidente.
1: Oo, partner, noong umaga nagkakantahan pa kami. Tapos nung kinagabihan, biglang may sinabi nga arestuhin. A few minutes later, may barilan na. At all of us were clueless what was happening.
0: Mm.
1: Lahat nagtitilian, nagsisigawan. Everyone was fearful for their lives. At hindi namin alam kung ano yung nangyayari.
0: Dahil po dyan, simulan na natin ang pababalik sa mga malaking ganap sa linggong nagdaan.
2: Anong ganap?
0: Senado na uwi sa lockdown at tensyon nitong Miyerkules ng gabi sa gitna ng posibleng pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa dahil sa warrant ng inilabas ng International Criminal Court.
2: Anong ganap?
0: Partner, you were there. ano nangyari?
1: Ayun na nga, mabilis lang. Mabilis na recap kasi siksik po ang ating lineup for today. Wednesday night after session, sinabi ni Senador Ronald Bato de la Rosa na posible siyang arestuhin. Meron siyang ganung information. Sinabi ni OSAA, acting Sergeant at Arms, Mau Aplas kami arestuhin sila. After a few minutes, meron ng mga militar. After a few minutes, sinabi ni Aplasca na nandun na yung articles of impeachment, ipapasok na nila sa Senado, and then mayroon ng barilan bandang 7:45 p.m.
3: And it didn't end there, partner.
0: Kasi diba nakatutok tayo sa mga sitwasyon doon sa Senado until midnight, past
1: Mm-mm.
0: midnight, parang
1: Mm-mm.
0: lahat ay nakakapit sa kung ano ba ang susunod na mangyayari.
1: Mm-mm. Siguro after ilang minutong barilan, tumigil yung barilan after ilang minutes. Pero syempre yung tensyon hanggang sa paglabas namin sa Senado, bandang alas 9 ng gabi, very much felt pa rin yon hanggang madaling araw, hanggang kinabukasan. Hindi tumigil dahil bandang 2:30 a.m. yun daw yung oras na
0: yes.
1: labas ni Senator Bato de la Rosa mula sa Senado kasama di umano si Senator Robin Hood Padilla.
0: At mamaya po babalikan natin yung mga nangyari dyan sa Senado dahil may mga makakausap po tayong panauhin. At syempre, hindi lang naman matatapos ngayong araw ang talakayan dyan dahil hanggang sa mga susunod na araw po ay patuloy natin itong pag-uusapan lalo't merong development kahapon na sinuspinde?
1: Sinuspinde?
0: Si,
1: preventively for 6 months?
0: Yes.
1: Si Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca.
0: Gumugulong po ang storya. May mga sinuspinde, may mga investigation, maaaring may mga masampahan ng kaso. Alamin po natin mamaya ang detalye sa mga bagay na yan at ang reaction po ng mga key personalities mm-hmm. na maaaring involve o kadikit po ng storyang yan.
2: Anong ganap?
1: Articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na i-transmit na sa Senado. Senado magko-convene bilang impeachment court sa Lunes.
0: So ito ba ay talagang pinaninindigan ni Senate President Alan Peter Cayetano yung kanyang sinabi na igagalang ngayong forthwith?
1: Hanggang ngayon, yan yung sinasabi nila, forthwith. At hindi lang siya, pati si Senator Jinggoy Estrada, yung ibang mga senador pa na nasa majority, yan ang binabanggit na they will convene forthwith agad-agad. So, let's see sa Monday kung magko-convene nga yan dahil may ugong na magkakaroon daw ng change in leadership na naman
0: again
1: sa Senado. Parang weekly nang
0: eh. Oo nga eh. Ginawang hobby ah.
1: Oo, pero alam mo partner, ito lang talaga. Sobrang, yung articles of impeachment, pinasok habang nagkakagulo sa loob. Hindi rin kami makapaniwala. Bakit at this time, na may aarestuhin, na may tensyon, bigla magpapapasok ng articles of impeachment. Alam mo yun, sa kabila ng chaos, yung articles of impeachment ipinapasok.
0: Kaya siguro hindi maiwasang isipin ng ilan na maaaring scripted.
1: Sabi nila.
0: Orchestrated, planado, at wala naman talagang tension in the first place dahil kumbaga nailatag na yung ganung magiging senaryo.
1: Pero balikan lang natin partner, itinatanggihan ng liderato ng Senado ni Senate President Alan Peter Cayetano, ni Sergeant at Arms Mau Plasca, ng iba pang senador. Hindi raw yan stage, talagang the Senate was under attack. Ang NBI nando sa kabilang gusali, nasa GSIS side di umano, at sila raw ay nagbabantay doon to secure the GSIS, at bigla raw lumapit lang yung OSAA at sila yung nagsimula nung gulo.
0: At may admission eh.
1: Yun yung version
0: at,
1: nila ha.
0: At may admission from the OSAA na sila naman talaga unang nagpaputo.
1: Oo, pero ang sinasabi rin yung OSAA, dahil kasi hindi ibinaba nung taga-NBI yung armas, so he had to fire a warning shot. Kaso, sa kasamaang palad po, 30 plus shots yung napakawalan, 27 from the OSAA, 5 from the alleged NBI agent.
0: And what does it say, di ba?
1: Apparently, wala daw ipinutok yung mga sundalo. Kasi ang daming sundalo doon sa harap. What does it say?
0: Oo.
1: After commercial, sabihin ko sa'yo. Hindi ko pa alam.
0: Malalaman
1: still
0: po,
1: awaiting investigation. Yeah,
0: malalaman din natin yung magiging resulta ng mga investigasyon kung sana naman po if maging patas, maging fair at maging makatotohanan po yung magiging investigasyon. Yan din ang utos ni Pangulong Marcos sa mga officials. Maging makatotohanan, maging patas ang investigasyon para malaman lang natin kung sino ang talagang may kasalanan at ano ang nangyari sa likod ng mga kaganapan ng Miyerkules.
1: Oo, sobrang daming buhay ang nalagay sa alanganin. Dapat talaga patas, totoo yung investigasyon, ilabas ang mga CCTV, ilabas kung ano ba talaga yung nangyari. Hindi pwedeng merong pinoprotection.
0: Sa Senate, it's all on you. It happened to your premises. So dapat you act accordingly to ano ang pangangailangan para malaman natin ang katotohanan sa magiging investigasyon. Diyan ninyo patunay na talagang para sa bayan yung ginagawa ninyo at hindi just for a show.
2: Anong ganap?
0: Samantala partner. Red alert naranasan sa Luzon at Visayas grid. Opo, masalimuot.
1: Simula parang Wednesday, di ba?
0: Yes.
1: Ang dami nangyari noong Wednesday.
0: masalimuot po para sa mga kababayan natin na nakaranas ng brownout, blackout dahil sa manipis na reserba ng kuryente. Mamaya makakausap din po natin ang NGCP. Mangingi tayo ng update sa estado ng ating mga grid transmission lines at mga grid para lang meron tayong makapagplano tayo for the coming week. Ano, kung hindi pa rin magiging stable o makapal ang supply po ng ating kuryente.
1: At pinagpapaliwanag ng DOE at ERC o Energy Regulatory Commission ang NGCP. Kaugnay nga po nitong power supply, lalo't late daw po sila sa pagsasubmit ng kaukulang report.
0: Opo, malalaman po natin yan later sa update sa atin ng NGCP.
2: Anong ganap?
0: Pero oras sa oras po na 6:12, alamin po muna natin ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado.
2: Panahon Patrol!
0: Kasama na po natin si Sir Dan Villamil mula po sa Pag-asa. Sir Dan, magandang umaga po.
1: Good morning po.
4: Good morning po, Christian and Victoria at sa ating mga takasabaybay dito sa Telaradyo. Patuloy nga natin minomonitor itong LPA na dating sikaloy sa loob ng ating par, pero malayo ito sa ating bansa at wala ng epekto sa magiging lagay ng ating panahon. Dahil sa epekto ng isang frontal system, makakaranas tayo ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkilat ngayong araw dito sa ilang areas ng extreme northern Luzon, particular na sa Batanes, at Babuyan Island. Sa Metro Manila, talalabing bahagi na ating bansa, makakaranas muli tayo ng mainit at malinsang ang panahon. Pero nandyan pa rin yung mga tsansa ng mga biglaan at panandaliang pagulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagayan naman ating karagatan, sa kasalukuyan, walang gale warning na nakataas at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Christian Victoria.
0: Apo, Sir Dan, siguro isang tanong lang dahil kahapon dito sa Metro Manila, parang ang init-init pero umaambon. Kailan ba natin ma-experience ang kahit papano ulan na full-blown? Dahil para may mga paramdam na ng ulan.
4: In terms of yung full-blown pong tag-ulan, usually sa bandang June pa po yan, no? Ito yung time kung saan umiiral na yung ating southwest monsoon na yung habagat. So, kumbaga, masustain na yung mga thunderstorms natin ay yung mga pag-ulan. Pero ngayon kasi, ngayong buwan ng Mayo, inaasahan natin na mas dadalas yung mga afternoon rain showers or thunderstorms. Pero yung mga pag-ulan naman na ito, hindi po nagtatagal ng buong araw.
0: Alright po, Sir Dan. Maraming salamat po. Happy weekend.
1: Thank you, Sir Dan.
4: Thank you po and good morning.
2: Anong ganap?
0: Yan po si Sir Dan Villamil, ang ating Pag-asa weather forecaster. Sa oras na 6:14, partner, simulan na natin ang talakayan. Kasama na po natin ang miyembro ng Senate Minority Bloc, si Senator Erwin Tulfo, para lang po balikan natin ang mga nangyari noong nagdaang linggo po dyan sa Senado. Senator, good morning po. Christian at Victoria po sa DZMM.
1: Good morning po, Sen.
2: Good morning!
5: Good morning, Christian and Victoria. Good morning.
1: Opo, sir. Initially, umpisa naman po natin siguro sa reaction po ninyo sa nangyari po sa Senado na barilan noong Miyerkules.
5: Well, everybody was surprised, Victoria and Christian. Kami sa minority, wala na. Kasi lumalabas, may narrative na alam namin, kaya umalis kami na maaga. Eh, alam mo naman, Victoria, diba, you've been covering the Senate.
1: Mm-hmm.
5: Siyempre, may caucus. Pag sinabing caucus ng majority, caucus ng minority, nung umaga, I don't know kung natunugan mo, nagpatawag si Sen, si SP Cayetano ng caucus na all members, ibig sabihin minority at saka majority. A majority. Eh, pagdating ng mga bandang alas 4 o alas 3, alas 4, na-inform ako ng legis ko na, sir, ang majority na lang daw po magkukukus. So, pagkatapos nga ng session, umalis na ako mga 6 o'clock. Meron din kasi akong dinner. Eh, umalis na ako. Tapos, lahat kaming minority. Di ba, alam mo naman yon pag sinabing majority lang ang caucus, which is sabihin parang meeting lang sila close door, eh sila lang yon. So, wala na po kami doon. Wala nang umalis na po lahat ng minority. Ano pang gagawin namin sa Senate, di ba? Kung wala naman kaming business doon. So, sila po naiwan doon. Eh, pinapalabas ko agad na meron kaming plano, may ginawa kami. Hindi po. Kasi kung nagpatawag po sila ng all members caucus po, at kung natuloy po yung plano po, wala akong maging problema, wala po kung umalis na maaga. Yun po yung totoo doon. Well, na-shock po kami. Siyempre, may mga staff pa po kami doon. Hindi lang naman po majority ang nandoon. May mga staff pa rin po ako naiwan doon. Yung mga members ng minority, may mga natao pa rin po doon. Natakot din naman po yung ilang mga staff namin dahil sa nangyaring putukan. Pangalawa, galing din po ako sa media, so nagko-cover din po ako. Ang media po, hindi naman po talaga battle-tested po yan. Ang trabaho lang po ng media ay coverage. Eh mabuti po sana kung yung mga media na nagko-cover doon, yung galing ng mga nag-cover na ng gera, hindi na naman po putukan. So, maririnig mo yung sigawan, yung iyakan. It's because they were so shocked yung nangyari putukan. Delikado din naman ho yun. Yun ho yun sa amin. Tapos, ayun nga, yung first few hours, sinasabi na inatake po yung Senate ni Lusov. Then, after several hours, the following day, we got a clearer picture na may mga warning shots pala na galing sa loob. So, medyo na nagulantang po ang lahat.
1: Opo. Sir, umpisaan ko dun sa parang may insinuation na may alam kayo. Ano sa tingin nyo ang dahilan, bakit kailangan sabihin yon na may alam yung ilang senador?
5: Kasi po, wala na po kami doon eh. May nagpakalat. Hindi ko naman sinasabi po na galing sa majority. May nag-umpisa po niyan, I believe, sa social media. Hindi naman po galing sa mga senador, sa mga kasama namin sa majority, in fairness. May kumalat lang na, bakit wala ang minority? Nabasa po yun eh. Dumaan po yun sa wall ko eh. Bakit nasaan yung mga miyembro ng mga minority? Siguro sila yung nasa likod dito dahil wala sila or safe sila. Hindi po ganun. Kaya ako nasabi dahil wala, wala naman ho talaga. Ano pang gagawin namin doon? Makikichismis. At saka number two, hindi naman po kami invited. Closed door po ang caucus. Di po ba? So, ano pa hong gagawin namin doon? Eh, nung umaga, willing naman ho ako. Ako, myself, mag-attend po ako kung papatawag po ng SP, ng aming Senate President Cayetano. Attend po ako doon. Siyempre, susunod po ako doon.
1: Sir, do you believe the Senate was under attack nung Wednesday?
5: Nung una po, opo. Kasi ngayon ho, eh, lumalabas na ho sa mga picture na pati yung ombudsman, sabi nga ho, na sinuspindi po ng preventive suspension si Sergeant Atarsa Plaska. Nung una po, talaga nagalit din ho ako. Sabi ko, ba't ganon? Ba't nilulusog? Pero magulo ho, hindi ho malaman. Sinasabi ng NBI, first few hours din, wala kaming tao doon. Hindi kami, sabi ko, eh sino? Tapos tinitignan ko yung mga videos kasi I was nasa dinner ako, yung aking chief of staff si Jerry Covier was the one who told me like, boss, inaatake ang Senado. So sabi ko, ano, sino? Sabi ko, hindi ko rin alam, pero may mga armadong lalaki ron sa labas, mga naka-uniforme. Eh, tapos ang gulo-gulo. Pero tinignan namin, inanalyze ko naman, eh, yung mga Marines, eh, may mga talagang contingent na Philippine Marines na sa Senado.
1: Yes.
5: Tapos parang they were there to protect. Umakyat sila sa second floor yata or somewhere. Parang to protect, may sinuturo silang lugar na nakafocus sila na binabantayan na baka doon pumasok. Eh sabi naman po ng NBI, may mga interviews din sa social media. Sinasabi nila, may mga lumalabas, walang kaming tao doon. Dito kami sa may GSIS, walang pumasok sa Senate. So, sobrang gulo, hindi maintindihan. Pagkatapos, yun ang daw, yung mga putukan. Medyo nagkaroon lang ako ng linaw kasi, Victoria, nung dumating na yung mga soko, tapos minarkahan na, I think, madaling araw na yun, the following day na yun, may mga minarkahan yung mga soko, yung mga numbers sa floor. Mukhang yun yung mga basyo. Yan nakita ko, sabi ko, maraming basyo na galing sa loob. Eh, di ba pag pumuputok tayo, Victoria, alam naman natin, pag pumutok tayo yung basyo, siyempre malalaglag yun sa tabi natin. So nakita ko yung mga basyo, sabi ko, siguro, sabi ko, nag-return fire, pumutok. Eh, pero sabi ko, ba't kung, tapos sabi na nga na warning shot daw, eh sabi ko, ba't marami masyado, parang 27 rounds naman itong warning shot na ito. So yun yung naisip natin. And then, pero ongoing pa rin, actually, mahirap magsalita kasi Victoria, dahil wala pang report talaga na complete. I don't know ha, kung nakakuha ka na ng complete report ng DILG and Senate, kung ano talaga nangyari, sino, kung niluso ba talaga, may nagpaputok. Basta as far as I know, right now, ang sinabi, ang parang nagpaputok yata dito sa loob natin, nagbigay ng warning siya, ang warning shots yata ang binigay ng Senate natin ng USA.
0: Opo. And with these revelations, Senator, so far, yung mga nababasa po ninyo, mga interviews, mga bagong information, would you agree dun sa sentiments ng iba na maaaring stage, planado po yung nangyari noong Wednesday para lang palabasin na makatakas o makalabas ng premises si Senator De La Rosa? May mga ganong narrative din po kasi on the other side.
5: Eh, binabasa ko nga po pareha, pero mahirap naman ho yung magawa kagad ng conclusion. Siguro, yung mga investigador na lang po natin na magsabi, meron po ako sarili kong opinion, pero ayaw ko naman nung ilabas yung opinion ko. Tayo naman ho parang observer lang tayo dyan, at saka miyembro po tayo ng Senado. Mahirap naman po sabihin na stage yung nangyari putukan. Pag gano'n ang sasabihin natin, pinapanigan ho natin yung kabila, di ko ba? Kaya ang maganda, pinakamaganda siguro tagal, let us wait siguro yung talagang alam ko naman, mag-join press ko naman siguro yung mga investigators natin, ang Senate po natin, at saka DILG. I trust both parties naman. I trust the DILG. I trust po yung mga investigating body ng Senate para to come up with the report kung ano po talaga nangyari. Kasi at this point po, puro social media lang po nang nagsasalita po. Eh. Tapos, alam niyo naman siguro, Victoria and Christian, maraming fake news sa social media. Banat dito, banat doon. So, let us just wait for the proper investigating bodies. Eh, total, nandiyan naman po, sabi ni Senator, SP Cayetano, yung Senate mag-imbestiga. Si Secretary John Vick, nagsabi mag-imbestiga yung DILG. So, let us just wait siguro yung results ng kanilang investigation. Then,
0: Yes.
5: That's the time that I will say siguro kung stage ba yan o hindi ko, kung talagang under attack po ba yan.
0: Balikan ko po yung nabanggitin nyo kanina na tungkol nga po doon sa may mga nagpapalutan ng narrative na maaaring may alam na ang minority bloc bago pa nangyari yung insidente. Pero kahapon po mukhang pinaninindigan ng mismong Senate President Alan Peter Cayetano yung narrative na yon. If I can read lang po portion ng kanyang statement sa kanyang Facebook Live kahapon, sabi niya, kayo po sa minority, mas importante sa inyo ang 2028, mas importante sa inyo ang Senate Presidency, kaya kaysa sa buhay ng mga kasamahan po ninyo. Ano po ang inyong reaction doon, sir?
5: Opinion niya po yun. Pwede po siya magsalita noon. Kahit sino naman po magsalita. Nung first few hours, sinasabi na nilusob na sila lahat. Karapatan mo naman ang lahat. They have their own opinions. Pero sa totoo po, wala pong narrative, wala pong planong ganoon, wala pong na lusubin. Hindi po namin talaga alam, talagang wala kami idea. What I heard was like Senator Wynn was the last one who left the office, mga 7-something na ho. Kaya, I don't know, sinasabi na biglang nagkaputukan. Kaya, masyado magulo eh. Kung tinignan niyo talaga, kung ako ang tatanungin niyo, parang sinasabi na talagang nung umalis na yung nung isang miyembro ng minority tsaka nagkaroon ng putukan, talagang hindi ko may dayo ko na ako magsalita. Opo. Pero lalabas din naman ho yan kung talagang may alam po ang minority o wala ho talagang alam, lalabas naman din po talaga yan.
0: Pero what does it say dun sa nangyari, Senator, na ang laki-laki po nung nangyari and yet parang ang pinalalabas ng liderato ng Senado, it seems like ang minority pa ang to put into blame doon sa nangyari dahil may ganung naratibo na alam nyo na palang mangyayari to pero bigla kayong umalis, bigla kayong nawala at parang kami pa ang nalagay sa alanganin.
5: Alam niyo, sir, a Christian in Victoria, let's just leave it to the public. Mm-hmm. Nga, yung mga na mag-isip po. Right? Pero alam ko, alam niyo naman social media, di ho ba, at magulo. Lalo na pong nag-divide ang ating nation po, ng ating bansa dahil sa mga issues po na ito. At pangalawa, sobrang nakakahiya po. I mean, nasa balita tayo, nasa headlines po tayo ng international news. Tinatawagan ako ng mga kaanak ko. Sabi ko, hindi naman, akala gera na rin po. Sabi ko, inatake yung Senate. How can they attack the Senate? Sabi ko, yun na nga eh. And then, little by little, we're seeing na yung sinasabi na under attack, mukhang galing naman po yung putukan dito sa loob, yung 27 rounds po ng 9mm.
1: Yes.
5: I don't know. Gusto ko sana, ang tanong ko lang sana, kala Victoria, were you there? Nandun po ba kayo para siguro, kato paano, nakunan po ninyo na ginapang po siguro mga cameraman ho ninyo. Yung,
0: si Victoria po nandun.
1: Sir.
5: Bakan, para nakita po ninyo na, parang nakita ko ba, pinalayas po yata kayo. Hindi po kayo pinalapit doon sa area ng ng shootout.
1: Nandun
5: po dapat.
1: So yun nga po
5: may napunan po ba yung inyong mga cameraman, Ma'am Victoria, na talagang may exchange of gunfire o nagpaputok lang po yung isang grupo?
1: Opo. Sir, actually nandun yung media. Yung OSAA, pinapalabas kami. Sabi nila, may aarestuhin sila. Pero kasi hindi malinaw kung ano yung nangyayari. So we had to be there para malaman.
5: Yung pagpapapalis po ba sa inyo? Pasensya na po kayo, Sir Christian. Ma'am Victoria, journalist din po ako. Nag-cover po ako ng mga rally. Nag-cover din po ako ng mga inkwento sa Mindanao. Napapasama po ako sa military operations, police operations, mga raid. Ang tanong ko lamang po kasi doon, di po malinaw, wala po akong makausap ng media. Nung pagpapalis po ba kayo ng USA, nagkakaputukan na o bago pa ang putukan? You're saying, Miss Victoria, kasi na pinapaalis kayo, may arrest rin sila eh. Was it before the putukan kaya kayo pinaalis?
1: Before the barilan, sir, pinapaalis na kami. Pero, hindi yung forcefully talaga eh. Kaya yung members ng media, nando kami the entire time, sir. Bago mag-start yung putukan, after nung putukan. Kaya, sir, ang tanong ko lang din po, meron bang lapse ang OSAA, ang security ng Senado sa ganyang sitwasyon na kung meron silang aarestuhin, hinayaan pa rin nila yung civilians na nandoon sa loob? Hinayaan, nandoon pa rin sa loob ng Senado yung mga senador. Meron po ba kayong nakikita pagkukulang dyan?
5: Ang nakikita ko ho dyan ngayon, dapat ho, hayaan mo nila para meron po silang ebidensya na talagang, ito hari, nilusob tayo. Kung ako lang po ang tatanong, kung ako po yung media, sasabihin ko, hindi, bakit mo papalayasin? Member ako ng Senate Press Corps, dapat may karapatan akong kunan ko kayo, kunan ko nangyayari. Dapat ho, kung ako ho yung cameraman, ako ho pong member ng media doon, papaninigyan ko, awayin ko na ho kung sino may sabihin ko, teka muna, may ID ako ito. Kasi nag-cover din ako, Victoria, sa mga defense press corps. Mm-hmm. Pag may mga bakbakan, sinasama kami ng military, sa mga police, cover ako ng Manila Police District, Quezon City, Southern Police, ang tagal kong police report. Pinapasama naman kami, pag sinasabi, tabi lang kayo, yung bakbakan sa Basilan, hinayaan lang kami ng military para makita talaga yung ika nga yung ginagawa na, kasi parang proof din yun na sumusunod sila sa ika nga alituntunin ng ating military. Pumapayag na sila ngayon para hindi sila makasuhan ng human rights violations, gano'n. Pero pag may ginagawa kang illegal, hindi ka talaga ipapasama, di ba? Para itago nila. Yun yung sinasabi. Kaya nagdududa din ako, pinalis nila yung Senate Press Corps bago mangyari at mayroon silang arestuhin. Dapat hinayaan sila na mayroong black and white. Ngayon, nagkakaproblema tuloy, di ba? Pero kung kasama kayo doon, talagang nakita ninyo, uno talaga nagpaputok, kayo pa mismo magre-report live na unang nagpaputok noong kabila po, ito, may tama yung mga salamin natin, etc., etc. At least safe sila. So sana, this will serve them a lesson, yung ating USA, yung mga ika nga. Nahayaan yung press corps na yan, yung Senate press corps, Senate media nag-cover, na kumuha ng mga videos na mag-report para makita natin. Ngayon, ang problema, sinasabi, CCTV na lang. Nasaan yan? Wala pa naman lumalabas.
1: Wala nga raw po daw CCTV, sir, na showing yung OSAA saka yung Marines.
0: Is that even possible?
1: Oo.
5: Hindi ko na masagot kasi bago lang ako dyan, Victoria and Christian sa Senate. Pero ako, my point of view, yung in-explain ko kanina, tinatanong ko sa inyo na as a journalist before, usually pag nagko-cover, pag member ka ng press corps, dapat hayaan ka, you can cover wherever place except yung pag may mga caucus, hindi ka po pwede. Naintindihan ko yun. Pero yung mga gagaya niya, gano'ng mga hearing, ano bang silbi ng isang press corps kung hindi ka nang papayagan mag-coverage, baka gala, di ba, sa building na yan. Trabaho mo yan. Report what is happening as a journalist, as a member of the press corps. Trabaho mo na you report what is happening in the Senate, particularly kung asay ka sa Senate. Sabi lang na dyan yung mga putukan, barilan, whatever, what have you. Pero kung papaalisin ka, ma'am, na, teka mo na, may huhulihin ka ba? The more dapat isama, yali kayo. Para makita yung sinong huli na, ito tatangka talaga silang pasukin tayo, sige, nandiyan kayo. At the same time, it's also to protect them. Siyempre, mag-iisip kung talaga atakin ng NBI, may media doon, no? Siyempre, magdadalawang isip din yung lulusog. Teka, makukunan tayo ng media, live ito. Magdadalawang isip din yun, Kung ba nila naisip lahat ito?
1: Sir, yung, dahil nga nagko-cover din po kayo before, sir, yung 27 rounds, do you think excessive yun? Or warranted naman yun, given the situation?
5: As warning shot po. Sobra naman na ho yun. Sobra namang warning shot na 27 rounds po yun. Ako po, pumuputok po ako. Alas isang magazine na po yun. Isang

0: parang hindi po, para hindi po ako magmukhang tanga na tatayo ka pa doon, salita ka ng salita, tapos hindi mo naman po alam, nakakahiya, tinapanood ka.
1: Looking at forward po on Monday po, that,
0: for Pilipino that. Ang manunod, pati po mga foreigner po manunod po sa atin.
2: Sir, last na lang po talaga, may ugong-ugong na may kudeta na naman daw sa Monday. Anong nakukuha niyo po
0: information? Sorry, wag mo na akong tanongin yan. Ako, tinanong ako, napahiya tuloy ako po. Lagi akong sasabing, wala. Eh, meron pala, hindi naman ako nasama. So, if honestly, hindi naman ako sinama ngayon na naman. Eh, kung meron, sana naman isama niyo ako dyan.
2: Opo, para alam naman.
1: Abangan na lang
0: actually,
1: natin.
0: May nagtanong sa ABS, GMA, few days before. May kudeta pa kayo. Tapos nung umaga, di ba, kasama pa kami ni St. Lawrence, sabi ko, wala akong alam. Sabi ko, I don't think. Tapos man, nakakahiya na mag-impeachment tayo. Tapos bigla magpapalit na leadership. Anong isipin na ito? Ganun pa yung statement ko si Senadora Lauren. Sabi niya, wala. Ang iba yung pinag-uusapan namin tungkol sa foreign relations. So, tanungin mo na naman ako, baka mapahiya na naman ako. Wala.
1: Abangan na lang natin yung Lunes.
0: Yes, wala akong alam. Tanungin mo na lang ako bukas sa mga sa Lunes ng mga alas 5.
2: Tanungin kita. See you Monday, sir.
1: Salamat po, sir. Salamat po.
0: Thank you, sir.
2: Thank you, sir.
1: Good morning po, sir.
2: Good morning po.
1: Si Senator Erwin Tulfo, miyembro po ng Senate Minority Bloc. Oras po ay 6:35. Magbabalik po ang...
2: Anong ganap?
1: Oras 6:35.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Anong ganap?
5: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap? Anong ganap? Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
7: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
9: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
10: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
11: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: Responsible gaming at Bagcor.ph.
13: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
14: Basta AM, DZMM.
15: Ang husay!
16: So easy to use. Everest washing machine.
17: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
15: Siyempre, it's you, babe.
17: Aww.
16: Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
18: Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
5: Balitang kumpirmado. Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Anong ganap?
5: Walang maiiwan maging insider sa talakayan. Anong ganap? Anong ganap?
4: Anong ganap?
1: Good morning! Nagbabalik po ang Anong Ganap? Kasama na po natin ang tagapagsalita ng National Grid Corporation of the Philippines, NGCP, si Attorney Cynthia Mutia Alabanza. Attorney, good morning po. Maraming salamat.
2: Good morning, ma'am.
19: Yes, good morning.
1: Opo, ang Department of Energy po at ang Energy Regulatory Commission ay meron pong naging direktiba sa NGCP na mag-submit na po ng full accounting dito po sa nangyayaring power supply disruptions

0: itong nakalipas na mga araw. Kailan po inaasang mailabas yun, ma'am?
1: Kasalukuyan, ginagawa na namin yung full report, no? Kasi sa totoo lang, maraming levels of reporting ang ginagawa ang NCCP sa mga panahong nagkakaroon ng ganitong klaseng insidente sa transmission system natin. Meron tayong yung within a few minutes na nasa SMS, and of course, yung merong written report, and meron rin tayong ginagawang, lalo na sa ganitong sitwasyon na malaki yung apektadong area, there is a report na mas comprehensive para makita yung dahilan pinanggagalingan ng naging insidente. Okay. So hindi ko palang, napag-uusapan namin kung ano ang magiging report, pero hindi ko palang alam kung kailan na ibibigay sa mga ahensya ng gobyernong nanghihingi ng report na yon.
0: Apo. Pero without,
1: but certainly within the next few days.
0: Apo. Without, of course, giving the exact details po, pero ano lang po yung maaaring asahan po na magiging laman po nung report?
1: Detalyado yung report na yan. Kasi syempre may mga monitoring systems tayo, yung mga nandun sa sistema ng NCCP, lalo na dun sa system operations. Tinitinan nila yung timing, pati na rin hanggang dun sa dahilan kung bakit nagkaroon ng sunod-sunod na red alert. So marami ang magiging detalye.
2: Opo. Ma'am, ang narinig ko doon sa reports, natatagalan sila doon sa pagsusumitin nyo nga po ng accounting or ng ulat. Ganun po ba talaga siya katagal? Para lang po maunawaan ng ating mga tagapakinig. Ganun katagal talaga pinoproduce ang report na yan?
1: Yung comprehensive report, yes. Kasi kung bibilangin mo yung mga incident mo, kasi pag transmission ang pinag-uusapan, kuryente, ang binibilang natin milliseconds. Kung baga titingnan mo talaga kung anong nangyayari sa bahagyan ng isang segundo. So isa-isahin natin yan, titingnan na natin kung ano ba ang nangyari. Lalo na if you're managing yung sistema ng buong bansa. So medyo may katagalan in terms of looking for the details para mabuo yung picture. Kasi like I said kanina, siyempre pag may naging averya, ang unang focus ng NCCP e ibalik yung serbisyo, lalo na kung ang involved is transmission line, no? Kagaya na nangyari nung May 13 na nagkaroon tayo ng aberya sa linya. So ang focus is unang-una inform. So meron tayong mabilis na SMS na I think within 2 minutes magpapadala yan ng text message sa maraming, sa mga nasa listahan ng text message. Kabilang dyan ang Department of Energy at iba pang mga miyembro ng mga ahensya ng gobyerno sa energy sector. Tapos, meron din kaming mga cyber groups doon sa with the Department of Energy. And syempre, meron yung mga individual questions. In fact, I think nung Thursday, nasa NGCT Command Center ang mga miyembro ng ibang mga representante ng Department of Energy para makipag-ugnayan. So on the while the incident is ongoing o yung impact ng incident nararamdaman pa rin, patuloy naman ang linya ng komunikasyon. Pero yung comprehensive na report, syempre matatagalan ng konti yan kasi susuriin ng mabuti yung mga naging dahilan kung unang-una anong nangyari at bakit tumagal.
2: Opo. Ma'am, apologies, we're not that familiar with the transmission lines, with power supply, how it operates. Pero can you give us kahit initial report lang, bakit nagkaroon po ng sunod-sunod na yellow, red alert? Meron pong information na may mga planta na unavailable po?
1: Mm-mm. Yes. Ang nangyari dyan kasi, May 12 pa lang, hindi pa nangyayari yung aberya sa transmission line. Manipis na talaga yung supply natin. No? Unang-una, higit almost 30, halos 30 mga planta, no? A little under 30, yung mga naka-unplanned maintenance shutdown. Bukod pa yan sa mga around 14 na mga planta na derated o yung kapasidad na ibibigay nila, kapasidad ng kuryente na ibibigay nila doon sa transmission system, kulang doon sa inaasahan natin. So meron na tayong mga 2,000 megawatt na wala sa sistema na sana naasahan. No? Bukod pa doon, napakataas talaga ng konsumo. In the last 2 weeks, 2 beses natin nakita na nalampasan yung peak o yung pinakamataas ng konsumo ng 2025. Mm. So, ibig sabihin yan, narating na natin, nalampasan na, no, 2 beses yung kasagsaga ng gamit. So, 2 factor yan. So, mataas ang gamit mo, manipis na ang supply. Sa kasamaang palad, meron ding nagkaroon ng problema dun sa linya ng NGCP. 2 linya yan na nakakabit dun sa malaking, 2 malaking planta. So, nung nagka-problema yung 2 malaking linyang yan, kumbaga main artery yan, main highway, nawala tuloy ulit sa sistema yung malaking plantang yun. At yun yung kumbaga, nung nawala yung plantang yun, naubos na kung anumang konting pasobrang natitira sa sistema. Kaya naglayag tayo ng red alert, yellow at red alert for that day. Ang dumagdag pa doon, usually, sa araw, during the daytime, nagpapahiram ang Visayas ng kuryente sa Luzon. Kasi konektado yan, no? Mm-hmm. Kasi maraming solar sa Visayas. So, nagpapahiram ang Visayas papunta sa Luzon para madagdagan yung pasobra ng Luzon. Unfortunately, again, even before nagkaroon ng red alert sa Luzon, naka-yellow na ang Visayas.
0: Mm-mm.
1: So, wala na rin siyang pwedeng ipahiram. So, maraming mga factors talaga na involved doon sa paglayag natin ng red alert. So, NGCP naman, on our part, naayos namin yung linya within 12 hours. Siyempre, gusto namin na ibalik agad yung servisyo doon sa malaking power plant na apektado para makabalik siya sa sistema at maiwasan yung alert status. Medyo maulan at sa bundok, bulubunduking area yung linyang nasira. Kaya medyo natagalan, inabot kami ng halos 12 hours. So dapat at that point, babalik na yung planta, again, sa kasamaang palad, hindi siya nakabalik.
0: Mm-mm. Siguro, one final question na lang sa akin, attorney, how soon the public can expect na tuloy ang ma-resolve po yung mga na-establish dating issues para hindi po ulit tayo makapag-announce ng yellow or red alert in the coming days?
2: At singitan ko po yung attorney, ano ang outlook for today, for the next couple of days? Marami pa rin po bang red, yellow alert?
1: Well, kahapon nga, medyo roller coaster sa kasi nadagdagan pa yan ng alas 10. May malaking, yung pinakamalaking unit sa Luzon, nag-out ulit, no? So, nadagdagan pa yung before May 13, tapos yung nangyaring May 13, meron pang nangyari kahapon. Pero sa, ito naman, good news, nakita ko kagabi, yung nawala doon sa kahapon na malaki, that's a 668 plant in Bataan, nakapasok. So, yung at least naibsa ng konti yung kakulangan. Doon sa mga apektado naman, noong May 13 na transmission outage o yung pagkawala ng linya ng kuryente, I think 3 sa 4 nakabalik or 2 sa 4 nakabalik. Inaantay na lang natin yung pinakamalaki sa kanila na bumalik, no? Yung main na nawala. So, I think this, inaantay pa rin namin, ako personally, inaantay ko pa rin yung projection for the day. Pero baka walang maging alert this weekend kasi nga nakabalik yung
0: sana po.
1: Bataan Power Plant. So that's good news. Kung makabalik yung Batangas Power Plant, magiging normal na ang supply ng kuryente. So wala tayong dapat asahan.
0: Opo.
1: Na alert status for the coming week. Pero ang caveat dyan, ang caveat natin dyan is, that is kung walang ibang plantang bumagsak.
0: So,
1: or bigla ang tumire.
0: Nakadepende yun po din. Hopefully
2: opo,
0: po.
2: Opo.
0: Opo. Attorney, maraming salamat po sa inyong oras at pagpapaliwanag po. Good morning po.
2: Thank you, Attorney Mutia.
1: Yes, salamat rin. Magandang umaga.
0: Thank you po. Si Attorney Cynthia Mutia Alabanza, tagapagsalita po ng National Grid Corporation of the Philippines, NGCP. 6:43 ng ating oras. Partners, punta na tayo sa ating susunod na guest. Kasama na po natin ang former dean ng FEU Institute of Law, si Attorney Mel Santa Maria. Pagbalikan lang ulit natin part yung events this week. Ano ba ang relasyon ng mga nangyari sa Senado dito sa tuluyang pagpasa ng articles of impeachment sa Kamara? Attorney, good morning po sa inyo. Maraming salamat po.
2: Good morning po, Attorney.
3: Umaga sa inyo, sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Good morning, Christian Victoria.
0: Salamat po.
2: Attorney, siguro reaction niyo po muna doon sa nangyari sa Senado. Of all places, doon pa nagkaroon ng barilan. What do you think of this, sir?
3: Well, alam mo, Christian Victoria, nainis ang madami sapagkat nakita natin ang lahat ng sakit sa sistema. No, nakita natin lahat ng sakit sa sistema. We saw all the sick things in the system. Number one, sa tingin ko nakita natin yung the powerful protecting the powerful. Number two, nakita natin yung kaisipan na para may feudal mentality na dapat pala nakakabit ka sa isang makapangyarihan para makakuha ka ng hustisya o kaya madelay mo ang justice, diba? At number three, nakita natin yung tribe mentality na kung kasapi ka sa tribo nila, whether right or wrong, at all costs, talagang poprotektahan mo sila. Kasi sa tayong mga nanonood na ordinaryong tao, nakikita nating maigi ang double standard ng justice. Kaya minsan naiinis tayo. Bakit ganun, ano? At yung ano pala, basta't powerful ka, politiko ka, influential ka, nawawalan sa isang accountability. At isa pa, yung accountability, it was viewed as an attack. Diba? Parang, wow, parang ibang klase na itong nakikita natin. Kaya madami sa atin ang naiinis sa nangyari. Bukod sa legal, ha? Bukod sa usaping legal. Ito yung usaping practical, societal, psychological, na mga pangkaraniwang tao. Ganun pala, it's the rule of men and women rather than the rule of law. Kasi parating sasabihin natin, due process, hulihin ang mga nagkamali. Pero pagdating mo sa pinto ng Senado, tigil muna. Hindi pa pwede yung ganon. Di ba? Hindi pa pwede yung ganon. Dapat may consistency. Yun muna. So, yun ang reaction ko. From the unlegal perspective, no? Pero kung ang tinatanong nyo sa akin ay legal, unlegal dyan, yung issue ng ICC warrant. Kaya hindi pinahuli dahil nga hindi tinatanggap ang ICC warrant. Mm-hmm. Pero alam mo, tingnan natin ang mabuti yan. Kasi sa ating international law, merong mga crime against humanity, genocide, piracy, na sinasabi na kahit sinong bansa pwedeng litisin yan. At sabi ng ating konstitusyon, tinatanggap natin ang international law bilang bahagi ng ating batas. Mm-hmm. We adopt the generally accepted principles of international law as part of the law of the land. So that noong 2009, mantakin mo naman, kino-sponsor ni Richard Gordon, ni Senator Miriam Defensor Santiago, yung tinatawag na Republic Act 9851. Yun na yung crime against humanity natin. Bilang tulay sa international law. It was the bridge to connect to international law. At ang sinasabi sa Section 70 noon, Kung ang isang international tribunal ay dinidinig na o nililitis na o iniimbestigahan na ang isang taong pinaratangan ng gumawa ng crime against humanity, ang gobyerno ng Pilipinas, pwede nang pabayaan yon. Kayo na lang. At kung kinakailangan, pwede pang i-transmit natin yung pagkatao nung suspect sa kanila. So makikita mo, may bridge na Republic Act 9851 para makonect tayo sa international law. At alam mo, Christian, Victoria, napaka-visionary nila Senator Defensor Santiago at ang Senate President pa noon, si Juan Ponce Enrile. Mm-hmm. At ang pumirma niyang batas na yan, si President GMA. Kaya nakita nila na ang sitwasyon, maaari magkaroon ng sitwasyon na ganito. Mm-hmm. Ito na nga.
0: Ngayon na, ito na yung nangyayari ngayon, opo. Attorney, posible bang mayroong maging legal accountability ang liderato ng Senado or kung sino man po yung mga officials na sinubukang harangin yung pagpapatupad ng arrest warrant? Kasi kung sinasabi po ninyo, meron naman tayong umiiral na batas through RA 9851 na pwede namang gamitin at sundin. Pero may mga official na parang sinusubukang harangin, ayaw kilalanin. Mayroon ba sila maaaring pananagutan doon?
3: Okay, meron tayong batas ulit. Presidential Decree 1829. Ito yung batas nating obstruction of justice. Ano ba yung obstruction of justice? Ang sino mang taong mag-impede, frustrate, delay, obstruct ng aprehensyon ng isang sospek ay mananagot sa batas at ang kapurusahan ay maaaring umabot ng 6 na taon. Kaya lang alam mo, Christian at Victoria, sa ating batas, dalawa ang uri ng krimen. Isang tinatawag na mala inse at mala prohibita. Yung mala prohibita, parang mga jaywalking yan. Gawin mo lang, whether may good motive ka, may ill motive ka, naiihi ka lang, pwede ka nang hulihin. Yung pagtatapon ng basura, gawin mo lang, huhulihin ka na. Because yung mere perpetuation of the act, yun na yung krimen. Pero dito sa mga kasong to, yung mala inse, dapat knowingly, intentionally, meron kang ulterior motive. Dapat may mapatunayan na may criminal intent ka. Dito pumapasok yung kasibihang, there is no crime when there is no criminal mind. Mm. At diyan pumapasok yung obstruction of justice. Kaya nga dapat ang narrative mabuo. Mabuo para masigurado kung papasok sila o hindi. Meron ba silang talagang ulterior motive? Talaga bang tunay ang kanilang pag-aakala na ito ay hindi warrant of arrest? At isa pa, sila ba ang naghuhusga kung warrant of arrest nga ito o hindi?
0: Mm-mm.
3: So, iyon ang mga katanungan. At kung ngayon, kung masagot mo lahat yan, kasi ano na to? Krimen na to eh. Ang katapusan nito, kulong.
0: Mm-hmm.
3: Di ba? Kaya dapat maingat. Kaya dapat mapatunayan yung mga yon, may ulterior motive ba ito? Talaga bang ang punto lamang eh, protektahan ang kasama nila? Eh kasi kung ganun lang, eh baka maaaring pumasok.
2: Okay. Sir, you think na this was all done? Kasi di ba may mga nag-allege na baka staged para makalabas, makaalis si Senator De La Rosa mula sa Senado. Do you think orchestrated yung barilan? And meron nga bang liability yung ilang mga senador, particular si Senator Robin Hood Padilla, na umano ay kasama po ni Senator Bato nung umalis?
0: Yes.
3: Okay, number one, sapagkat madami pa mga katanungan, kaya nagugustuhan ko ating mga journaliste. They ask the hard question ngayon. Napapasigaw pa nga si Senator Cayetano, pero be that as it may, dapat talagang tanungin ang mga hard questions, mm-hmm. No? At saka yung mga tanong nyo kanina, no? A hard question, that was the right thing to do. Kasi madami pa tayong dapat malaman. Kaya nga, because of the unclearness of certain aspect, at saka yung napaka-coincidental naman ang nangyari, eh talagang madaming rason para ang mga tao ay mag-speculate. Diba? Talagang mukha at ang stage to. At kung titingnan rin natin yung mga ilang mga kwento, nag-drill ng wall, para bang nanonood ka ng pelikula na parang pumapasok sa ilalim, nag-drill para makapagpanakaw. Parang yun ang imagination mo. O kaya bigla na lang parang on the spot, so almost sabay-sabay silang nag-Facebook page, di ba? Parang, yung kanina, yung shots na pinag-uusapan nyo, sobrang dami. Oo, ata yan. So, yun ang mga tanong. Kaya tingnan natin, hustuhin natin ang narrative nito at tingnan natin ang husgado. Pero, hindi ko masisisi ang ating mga kababayan. kung talagang iniisip na lang stage nito. Ako nga, ang impression ko pa lang, ha, sabi ko lang, perception ko pa lang, impression ko pa lang, ha, paratang stage to. Pero titingnan natin ang kabuuan ng final investigation. Pero, ngayon, doon sa sinasabi mo, Victoria, na nakatakas si...
2: Umalis daw.
3: Alam
2: ko ba ang tama? Nakatakas o umalis? Kasi yung sinasabi nila, pwede naman, he is free to go daw po eh.
3: Ayaw sabihin ni Cayetano na escape eh. Ayaw eh. Alis na lang. Pag-alis na lang. Alam mo, Victoria, dalawa lang ang sitwasyon dyan eh. Either it is by design or incompetent ang mga gwardiya. Ibig sabihin ko ng design, orchestrated. Talaga kasi kung makikita mo yung chronology of events, di ba? Nagkaroon ng umaga, nung hapon, and then nagkaroon ng kaguluhan, and then nagkaroon, nagpuntahan ng mga tao doon, and then natibasay, nagkaroon daw ng negotiation, and then nung madaling araw, umalis. Paratang makikita mo yung dots doon. you can connect the dots, di ba? You can connect the dots. Ngayon, ito nga ang sinasabi ko. Kasi kung totoong may layunin na itakas yang si Senator Bato, at kung lumabas talaga na totoo na valid warrant of arrest niya, kamukha ng dinedeklara ng DOJ ngayon, sa tingin ko lang, my opinion, maaring pumasok yan. Kaya lang ha, baka naman ang narrative na to, pwede naman ganito ha. Victoria, umaandar yung imagination ko eh. Sabi sa akin, gusto lang niyang dumaan sa restaurant eh. O sabi niya sa akin, gusto dumaan lang dyan sa kanto, bumili lang kung ano-ano. Alam mo, ang dami pwede kasing kwentong gawin eh. Diba? Para pakita na wala siyang ill motive. Alam mo yon. Pero tingnan natin. Pero on its face, looking at the chronology of events, connecting the dot, para atang tuloy-tuloy ang istorya. May narrative, di ba?
2: Okay, so many questions, sir. Tingnan po natin ang mga mangyayari dahil nga may investigation ang iba-ibang agencies this week. Thank you so much po, Attorney Mel.
0: Thank you po, sir. Till next time po ulit.
3: Sa inyo, Christian Victoria. Thank
2: Good
3: you
2: morning
3: very much.
2: Po and
3: Thank
2: happy weekend.
0: Si Attorney Mel Santa Maria, former dean ng Far Eastern University Institute of Law. Magbabalik po ang Anong Ganap, susunod na Radyo Patrol, Balita alas 7, weekend.
4: Anong Ganap?
5: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung Anong Ganap? Anong Ganap? Mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol, Balita alas 7, weekend. Susunod na!

0: oras?
1: 7:02.
2: Patas. Balance. Balance. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa.
3: Weekend.

0: sa ating Radyo Patrol, balita alas 7, weekend. Pagsusulong ng confirmation of charges laban kay Sen. Ronald De La Rosa sa ICC. Inaaral ng mga kaanak ng EJK victim.
1: Dating PNP Chief Nicolas Torre, walang nakikitang mali sa warning shot ng sinuspending Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca.
0: 11 House Prosecutors naghati-hati na sa Articles of Impeachment. Pag-convene ng Senado sa Lunes bilang Impeachment Court, pinaghahandaan na.
1: Ang Gatdam bantay sarado dahil mababa na sa minimum operating level ang tubig nito. Transition period ang mas madalas na pag-ulan, asahan na, ayon sa PAGASA.
0: Nanay na nawala habang kumukuha ng passport, nakita na. Kapatid ito, nagpasalamat sa tulong ng DZMM.
1: At Nation's Girl Group Beanie tampok sa The Come Up Series ng Spotify.
0: Yan po ang ating mga headline. Ako po si Christian Yosores.
1: At ako po si Victoria Tulad.
0: Sa detalye. Mga kapamilya, bumuo na ng Special Panel of Prosecutors ang Department of Justice para imbestigahan ang gulo sa Senado noong Miyerkules. Sa press briefing, sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na bibigyan ng kapangyarihan ang nasabing panel na mag-issue ng mga subpoena para makapagsagawa ng patas na imbestigasyon. Inikayat din niya ang media na magsumite ng mga video at larawan mula sa nangyaring insidente.
2: To preserve and submit within 48 hours from receipt of the order, all relevant evidence and records pertaining to the series event that transpired at the Senate complex from May 11 to May 14.
0: Kahit immigration lookout bulletin order pa lang ang inilabas laban kay De La Rosa, nagbabala ang DOJ na aarestuhin ang senador sakaling tangkang lumabas ng bansa. Pero nilinaw ni Vida na walang manhunt operation laban kay De La Rosa.
2: We will expect that the appropriate turnover will be made to the Department of Justice once all the legal issues have been resolved for his arrest. The Department of Justice will treat any attempt of Senator Bato de la Rosa to leave the country as a mockery of justice.
1: Sinuspende ng Ombudsman si Senate Acting Sergeant at Arms Mau Aplasca, kaugnay ng pamamaril atensyon sa Senado noong Miyerkules ng gabi. Sa press briefing, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na pinatawan ng 6 preventive suspension si Aplasca na epektibo na kahapon para mas madali silang makapagsagawa ng investigasyon. Giit ni Remulla, nakababahala ang nangyaring pagpapaputok ng baril sa loob ng Senado at kailangang may managot dito.
3: Hindi natin pwede palampasin itong pagkakataong ito na mayroong taong sinasabi sa law enforcement, mas mataas ako sa inyo, pangaputok ng baril sa kanila. Sino siya? Anong karapatan niyang gawin yun?
0: Iginiit ng National Bureau of Investigation na dapat magpaliwanag sina Senador Robin Padilla, Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca at Senate President Alan Peter Cayetano sa paglabas ng Senado ni Senador Ronald De La Rosa. Sa panayam ng ABS-CBN News Channel, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na itinuturing na persons of interest ang tatlo na kailangang sumagot kapag iimbestigahan ng ahensya kung nasaan si De La Rosa. Una lang kinumpirma ni Cayetano na umalis si De La Rosa bandang alas 2:30 na madaling araw noong Huwebes, ilang oras matapos marinig ang mga putok ng baril sa loob ng gusali.
4: To a certain extent, as to the disappearance po of Senator Bato, sila po talaga yung person of interest. Pero kung we're pursuing or investigating, we are not yet on that level. Ang concern po namin ngayon dito is we have a case still pending with the Supreme Court.
1: Hinimok ang Philippine National Police na kumilos na para arestuhin si Senador Ronald De La Rosa. Kasunod ito ng bigong pagsisilbi ng NBI ng arrest warrant ng ICC laban sa senador na nakaalis na ng Senado noong Huwebes. Sinabi sa DZMM ni dating Senador Antonio Trillanes na nagpakita ng kopya ng ICC warrant ng senador noong Lunes na PNP ang may sapat na kakayahan para tugisin at arestuhin si De La Rosa. Nauna nang sinabi ni Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na humiling umano si De La Rosa na mapasailalim sa kustudiya ng PNP sa Camp Karami.
5: Hindi na tayo abot sana doon kung sana ginawa nila yung trabaho noon. Pero ngayon na nakalaya na, nakatakas na, mas malaki yung sasakupin. Hindi kaya ng NBI mag-dedicate ng tracking teams para hanapin si Bato. Wala silang ganung karaming manpower and resources to do that.
0: Pag-aaralan ng kampo ng mga biktima ng war on drugs ang pagsusulong ng confirmation of charges ni Senator Ronald De La Rosa sa International Criminal Court. Sa panayam ng DZMM, iginiit ni ICC Assistant Counsel Maria Cristina Conti na posibleng isulong ang confirmation of charges ni De La Rosa kahit hindi pa naaaresto. Tatanda ang hindi rin dumalo sa confirmation of charges sa ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero nakumpirma pa rin ang kaso kaya uusad na sa paglilitis. Itinuturing ng wanted ng ICC si De La Rosa na tinukoy na kasabwat sa kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Duterte.
6: So yung confirmation of charges hearing, pwedeng umabsent yung suspect. Technically, hindi pa naman trial. So we could proceed with pre-trial process. Kaya iniisip namin, go lang tayo dun sa ICC process kay Duterte Bato. Mm-hmm. Total, meron ng finding that there is reasonable basis to believe that he is responsible for crimes against humanity.
1: Nilinaw ni Pasay Police Chief Colonel Joselito De Sesto na hindi siya kasama sa sinasabing convoy ni Senador Ronald De La Rosa nang tumaka sa Senado Huwebes ng madaling araw. Kinumpirma ni Colonel De Sesto na siya ang sakay ng police mobile na namataang lumabas kasabay ng itim na van na hinihinalang sakay ang senador. Pero giit ni De Sesto, nagkataon lang na magkasabay na lumabas ang dalawang sasakyan patungo sa magkahiwalay na direksyon. Samantala, nilinaw ng Southern Police District na walang nakuhang baril sa inarestong driver ng National Bureau of Investigation sa kasagsagan ng insidente sa pamamaril sa Senado nitong Miyerkules. Sinabi ni SPD PIO Chief Lieutenant Margaret Panaga na kabilang sa mga na-recover sa driver ang sling bag na naglalaman ng mga bala, gayon din ang jacket at polo shirt na may logo ng NBI. Hinihintay pa ng mga otoridad ang resulta ng paraffin test para matukoy kung humawak o nagpaputok ng baril ang driver.
0: Kung si dating PNP Chief Nicolas Torre III ang tatanungin, makatwiran ang warning shot ni suspended Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca sa gulo sa Senado noong Miyerkules. Sinabi ni retired Police General Torre sa DZMM na posibleng hakbang ito ni Aplasca para igiit ang kanyang otoridad at hindi ito saklaw ng operations manual ng PNP na nagbabawal sa paggamit ng warning shot. Naniniwala rin si Torre na bilang veteranong polis, hindi trigger happy si Aplasca o kaagad-agad nagpapaputok ng baril.
7: Sa tingin niya siguro, during that circumstance, kailangan na i-assert niya ang kanyang authority, and maybe that's the way that he found it appropriate. So ginawa niya, it was justified sa base ko lang, sa pagtingin ko lang ha. Bottom line, walang irreversible na may namatay.
1: Dumistansya naman si Senate Minority Bloc Member Erwin Tulfo sa paratang na may kinalaman umano ang minorya sa insidente ng pamamaril sa Senado. Sinabi ni Tulfo sa DZMM na umalis ng maaga ang mga miyembro ng Minority Bloc dahil ginawang eksklusibo sa mayorya ang caucus, taliwas sa mga lumalabas sa social media. Hindi rin nagkomento si Tulfo kung posibleng planado ang insidente at sa halip ay ipinauubaya na sa mga otoridad ang resulta ng investigasyon.
8: Let us wait siguro yung naman, I trust the DILG, I trust po yung mga investigating body ng Senate para to come up with a report kung ano po talaga nangyari. And then,
0: yes,
8: that's the time that I will say siguro kung staged ba yan o hindi, o kung talagang under attack po ba yan.
0: Sa ibang balita, pinaghahati-hatian na ng 11 House Prosecutors ang 4 na Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni House Prosecutor Joel Chua na pinipili na rin ang mga makakasama ang private prosecutors sa impeachment trial ng Vice Presidente. Umaasa naman si Chua na hindi magiging bias ang mga tatayong senator judges at magpapasya batay sa ilalatag na ebidensya. Sa Lunes, alas 3 ng hapon, magko-convene ang Senado bilang impeachment court.
9: Ako po'y naniniwala, natutup din po nila ang kanilang sinumpaang salaysay at makikinig din sila sa mga panawagan ng taong bayan. Lahat naman po yan ay nasa kamay na po nila. Come Monday, titignan at manonood po ang buong bayan.
1: Sa bantay sarado na ang Angat Dam dahil sa patuloy na pagbaba ng water level nito. Sinabi sa DZMM ni National Water Resources Board Executive Director Sevilio David Jr., mababa na sa minimum operating level na 180 meters ang level sa Angat na huling naitala sa 178.52 meters. Sa Angat Dam, nagmumula ang 90% supply ng tubig sa Metro Manila. Ayon pa kay Sevilio, maging ang iba pang dam na ginagamit sa irigasyon at hydropower plant tulad ng Ambuklaw at Binga Dam ay patuloy rin ang pagbaba ng level ng tubig dahil sa kawalan ng ulan.
10: Pagkabat medyo mababa na po ang level nito, ay kailangan po nating i-monitor at para po maagapan, no, at mapaniguro po yung supply ng tubig para po sa mga kababayan po natin. No, ito pong level ng tubig natin sa ngayon, sa mga dams, ay pag-ulan po natin ngayon eh, dahil na panahon ng tag-init, ay mababa po, no, sa normal, no.
0: Nagpapatuloy ang aktibidad ng Bulkang Mayon sa Albay. Kagabi, dalawang beses na nakapagtala ng lava effusion sa bulkan at nagpapatuloy rin ang effusive eruption ng bulkan at pagdausdos ng pyroclastic density current o uson. Nananatili sa alert level 3 ang Bulkang Mayon at ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone.
1: Good news mga kapamilya, simula Lunes, May 18, hindi mo na maniningil ng terminal fee sa Paranaque Integrated Terminal Exchange. Sinabi sa DZMM ni PITX Director for Corporate Affairs and Government Relations Jason Salvador na suspendido muna ang koleksyon ng terminal fee sa loob ng 3 buwan sa lahat ng pampublikong sasakyan na gumagamit ng terminal para mabawasan ang epekto ng mataas na presyo ng petrolyo sa mga PUV driver. Kada onboarding ang bayad ng mga transport operator para sa terminal fee na 100 pesos para sa provincial bus at 20 pesos para sa city bus at UV Express.
11: Ito po'y welcome respite kasi alam naman natin hirap na hirap na yung ating mga transport partners dahil nga sa taas na presyo ng gasolina, ng krudo, eh mukhang matatagalan pa. Sa ating computation, yung mga transport companies po natin, malaki po yung matitipid nila.
0: Patay ang 6 na taong gulang na lalaki matapos makuryente sa Nabwa, Camarines Sur. Balita mula sa Camarines Sur, ihahatid ni Vince Villar.
12: Naglalaro sa labas ng kanilang bahay ang 6 na taong gulang na batang lalaki nang napahawak umano sa posting may kuryente sa Barangay San Francisco, Nabwa, Camarines Sur. Sa ulat ng Nabwa Municipal Police Station, bigla na lamang umanong nanginig at natumba ang bata. Kagad namang nirespondihan at nadala sa ospital ang bata, subalit idiniklarang dead on arrival. Kwento ng nanay, may ginagawa siya sa loob ng bahay nang maganap ang insidente. Tumanggi na ang ina na isalalim pa sa otopsiya ang bangkay ng kanyang anak. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar!
0: Maraming salamat, Vince Villar!
13: Panahon! Panahon! Patrol!
1: Maulap na may posibilidad ng pag-ulan ang posibleng maranasan sa ilang lugar sa bansa ngayong araw dahil sa localized thunderstorms. May tsansa rin ng pag-ulan sa Batanes at Babuyan Islands dahil sa frontal system o banggaan ng malamig at mainit na hangin. Huli namang namataan ang low pressure area sa layong 980 kilometers sa silangan ng Central Luzon. Ayon sa PAGASA, papalapit na ang transition period kung saan inaasahang mas mapapadalas ang mga dagliang pag-ulan. Samantala, nasa 44 na lugar sa bansa ang posibleng makaranas ng delikadong heat index. 44 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura na mararamdaman sa Nueva Ecija, Tarlac, Cavite, Batangas, Iloilo, Eastern Samar at Agusan del Norte.
0: Abangan voter registration para sa barangay at sangguniang kabataan elections tatapusin na sa Lunes.
1: 65 patay sa panibagong Ebola outbreak sa Congo. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng
0: Radyo Patrol Balita alas 7 weekend.
13: Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
14: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
15: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
16: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
17: May silimarin, may multivitamins pa.
18: Yan, ang Liver Aid Pro.
17: Tulong sa pangangalagi ng atay.
18: Liver up na tayo
17: with Liver Aid Pro.
19: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
20: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
21: Responsible gaming at Bagcor.ph.
14: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
22: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
23: DZMM!
22: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Radyo Patrol Balita alas 7. Weekend.
0: Seven 7:21 ang oras, nagbabalik po ang Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Pauwi na sa kanilang bahay sa Calapan Oriental, Mindoro ang 56 anyos na ginang na unang napaunot na nawawala matapos kumuha ng passport sa Paranaque. Sinabi sa DZMM ni Leandro Lailo, kapatid ni Elpidia Lailo, na matapos ang 12 araw na paghahanap, natagpuan na ito sa isang terminal ng bus. Tatandaang nagtungo sa tanggapan ng Department of Foreign Affairs si Aling Elpidia kasama ang kanyang anak at pamangkin para saan kumuha o para sana kumuha ng passport pero nawala.
24: Kahapon po ng umaga, nakareceive po ako ng video call na may isa po palang kababayan na pauwi ng Mindoro ang nakakita. Gusto ko na rin pong i-take yung opportunity na makapagpasalamat po sa inyo, DZMM Teleradio, na may interview po ako nung isang araw.
1: Sa ibang balita, hindi na palalawigin ng Commission on Elections o COMELEC ang deadline sa voter registration para sa barangay at sangguniang kabataan elections. May 18 ang deadline para makapagparehistro at i-update ang voter records. Maaaring pumunta sa COMELEC offices o satellite registration venues dito sa Metro Manila bukas sa 17 lugar ang registration sites. Tiyakin lamang dala ang inyong valid ID.
0: Nagsimula na kahapon ang pamimigay ng mid-year bonus sa mahigit 1 milyong public school teachers at non-teaching personnel sa buong bansa. Sinabi ni DepEd Secretary Sunny Angara na ang maagang mid-year bonus ay pagkilala ng administrasyon sa mahalagang papel ng mga guro at administrative personnel. Katumbas ang mid-year bonus ng 1-month basic salary na ibinibigay sa mga empleyadong regular, casual at contractual positions. Nanawagan ang pulisya na agad iulat sa kanila oras na may ma-recover pang mga pakete ng cocaine sa karagatang sakop ng Palawan. Kasunod ito ng pag-recover sa halos 20 milyong pisong halaga ng cocaine na inanod sa dagat sa bayan ng Rizal noong Mayo 10. Sinabi sa DZMM ni Police Regional Office Mimaropa Acting Director Police Brigadier General Christopher De La Cruz, 2 pakete na may bigat na tig 1 kilo ang nakuha ng mga mangingisda sa dagat na posibleng galing sa isang bangka na dumaan sa lugar.
1: Libo-libong Katoliko inaasahang dadalo sa makasaysayang proklamasyon ng Holy Rosary Parish sa Angeles City bilang Minor Basilica. Balita mula sa Pampanga, hatid ni Gracie Rutaw.
2: Pinaghahandaan na ng lokal na pamahalaan ng Angeles City ang nalalapit na solemn proclamation ng Holy Rosary Parish o Pisambang Maragul bilang isang minor basilica. Ang Angeles City Engineer's Office naglalagay na ng mga tarpaulin at iba pang information materials sa iba't ibang strategikong lugar sa lungsod para ipaalam at anyayahan ng publiko sa makasaysayang okasyon. Inaasahang dadaluhan ng proklamasyon ng libu-libong debotong Katoliko, mga residente at mga bisita mula sa iba't ibang lugar. Ayon sa pamahalang lungsod, bahagi ang naturang hakbang ng patuloy na koordinasyon ng iba't ibang tanggapan para matiyak na magiging maayos, organisado at makahulugan ang pagdiriwang. Sinabi ni Mayor Carmelo John Lasatin II na para ang pagkilala sa Holy Rosary Parish bilang isang minor basilica ay mahalagang karangalan, hindi lamang para sa simbahan, kundi maging sa mayamang pananampalataya, kasaysayan at kultura ng mga Angeleno. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rutaw.
1: Maraming salamat, Gracie Rutaw.
0: Nagnegatibo sa hantavirus ang lahat ng 38 Pilipinong tripulanteng sakay ng cruise ship na MV Hondius. Sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac na sa kabila nito, kailangan pa rin sumailalim ang mga tripulante sa 42 araw na quarantine. 21 rito anya ang nakakwarantina sa Amsterdam habang inaasahang darating sa Rotterdam sa Lunes ang 18 iba pang para rin sa isolation. Sa tala ng World Health Organization mula noong Miyerkules, umabot na sa 11 ang kaso ng hantavirus, kabilang na ang 3 namatay.
1: Sa labas ng bansa, 65 ang patay sa bagong Ebola outbreak sa Congo. Ayon sa African Public Health Agency, halos 200 pa ang kumpirmadong kaso ng Ebola sa Ituri Province sa Congo. Magpapatawag ng pulong ang Africa Centers for Disease Control and Prevention sa Congo, Uganda at South Sudan para sa pagpapatupad ng cross-border surveillance at mabilisang pagresponde.

0: Parang mahirap sumayo.
1: Hindi nga ako gumalaw eh. Sasayaw sana ako pero parang ang hirap mag-happy-happy sa mga nangyari this week.
0: Pero kailangan pa rin natin. Siyempre, at ito na nga po, kabilang ang Nation's Girl Group Bini sa mga itatampok sa The Come Up series ng audio streaming platform na Spotify.
1: Wow!
0: Bagong milestone ito para sa walo bilang kauna-unahang Southeast Asian act na mapapanood o mapakikinggan sa nasabing platform kasama ang mga global artists na Cat's Eye, Olivia Dean at Somber.
1: Wow!
0: Sa series, babalikan at pag-uusapan ang key milestones ng bawat artist sa platform. Samantala, naiuwi ng hit family drama film na Meet, Greet and Buy ang box office ensemble at top grosser awards sa Cine Expo 2026 noong May 12. Kinilala ng event ang naging performance ng powerhouse cast, gayon din ang box office success nito. Personal na tinanggap ni Kapamilya star Belle Mariano ang award bilang miyembro ng cast ng pelikula na pinagbidahan din ni Diamond star Maricel Soriano kasama sina Piolo Pascual, Joshua Garcia at Juan Carlos.
1: Congratulations!
0: Congratulations po sa lahat!
1: Milestone po ito at panibagong proud achievement nating mga kapamilya, lalo na yung sa Bini, di ba? Tuloy-tuloy ang success. Congratulations!
0: Congratulations!
1: At yan po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Radyo Patrol, Balita Alas 7 Weekend. Ako po si Christian Yosores.
0: At ako naman po si Victoria Tulad. Magbabalik pa ang
1: Anong Ganap?
2: Radyo Patrol Balita Alas 7 Weekend. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Sigurado na panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa Estrella. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Oras!
0: 7:30!
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap! Anong ganap!
5: Anong ganap!
1: Good morning!
0: Good morning!
1: Good morning! Uy, mukhang makulimlim na umaga po. Ah. Mukhang makilimlim dito sa Quezon City. Ingat po, yung mga may lakad, yung mga may biyahe na po, lalo na po si Jonathan Dimaano na pauwing Batangas. Ingat, Tan, ingat.
0: Ingat, ingat. At pagbati lang po na mabilis sa ating mga kasama sa YouTube, andyan po si Montea, Nemi Gose, Ogoche, Ronel, si Renato Otaner, Beth Gray, Ton Cab, si Nympha Asuncion. Uy, Nympha, good morning. Gising ka na. Aga-aga. Kasama po natin yan sa Senado. Sasyado sa mga matatapang naroon nagko-cover kahit na nakakatakot.
1: Maraming salamat sa serbisyo at ingat pa on the coming days.
0: Maraming magiging salamat.
1: Busy pa kayo dyan sa Senado. Good morning din kay, of course, kay Sir CEO ng Toronto,
0: at
1: Canada. Good
0: at kay
1: morning.
0: Jill Borjal. Tandem Jill Borjal na silang dalawa talaga.
1: Parang magta-tandem na rin kayo. Ha? Good morning. At binabati natin partner ng congratulations si Lee Atien sa anak ni Mam Pao, dahil graduation pala today sa senior high school sa Ateneo de Manila University.
0: Uy, congratulations.
1: At belated, mo, partner,
0: oo nga. Belated happy birthday sa aking kapatid na si AJ Tulad at sa aking friend na si Hannah Borde.
1: Belated happy birthday. Congratulations ulit, Leah, na first honor.
0: Wow!
1: Ma'am Pao, Bakinaman.
0: Oo nga, Ate Pao, Bakinaman.
1: Congratulations po, congratulations po. At sa lahat ng parents ng mga graduates at sa lahat ng estudyanteng magtatapos ngayong araw. Congratulations! One big fight!
0: Alma mater natin yan eh.
1: Congratulations. Muli, good morning po mga kapamilya. Hanggang 8 o'clock kami ni partner ngayong Saturday. Siyempre, tuloy-tuloy po ang ating talakayan sa mga nangyari sa nagdaang linggo. Bukod doon sa nangyaring kaguluhan sa Senado, pati na rin yung mga adjustment sa supply ng transmission ng kuryente. Ay isa rin po sa highlight. Akala natin ito nga ang malaking balita eh. Di ba?
0: Alam mo kasi, parang ayaw magpatalo ng Senado.
1: We were all looking forward for this. Ito talaga.
0: Talaga
1: ang naging hatol po ng mga kongresista dyan sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na ipasa na nga po at na-transmit na sa Senado. Ano ang mangyayari sa Lunes dahil magko-convene na ang Senado bilang Senate Impeachment Court? Kasama na po natin ang isa po sa mga miyembro ng House Prosecutor at ang kinatawan po ng ikatlong distrito ng Iloilo, si Congressman Lawrence Defensor. Congressman, good morning po. Welcome back po, Christian at Victoria.
0: Good morning po. Good morning!
5: Magandang umaga, Christian at Victoria. Maayong aga din sa tanan nga Ilonggo na nakikinig sa inyo ngayong araw.
1: Maraming salamat po. Nasaan na tayo kung sa mga preparations natin for the Monday's event, magko-convene po ang Senate Impeachment Court at inaasahan pong dadalo ang mga House Prosecutors?
5: Patuloy kaming naghahanda, Christian, lalo na't kung magko-convene ang Senate Impeachment Court sa Lunes, ay aaprubahan din nila ang kanilang magiging rules on impeachment sa Senado. Inaanda ng mga prosecutor ang ating articles of impeachment. Lalo na apat ito, pinaghahati-hatian na namin at malalaman natin sa Lunes

0: sana wag tularan at maulit muli. Pagdating sa impeachment, nakikita kong makakaapekto kahit anong sabi nating dapat fair and impartial ang lahat. Hindi mo maiwasang isipin na ang mga miyembro ng Senado na nag-archive nung nakaraang impeachment complaint nung nakaraang taon ay nandyan pa din at sana tuparin nila ang kanilang sinabing they will convene the Senate Impeachment Court on Monday at para umusad na itong proseso sa ilalim ng ating konstitusyon at makita ng taong bayan ang ebidensya.
1: Opo, kung sabi nyo sana wag doon sa gulo po sa Senado, dapat hindi ito ginagawa ng isang institusyon, tama po ba? Do you think, ano po ang masasabi nyo doon sa mga nagsasabi na staged, orchestrated yung nangyaring barilan po?
0: Dapat maimbestigahan ng husto ito. Dapat sabihin ng ating presidente na gusto niyang makita ang resulta nito at dapat may managot dito. Dapat magpapanagot din ang mga senador sa kanilang mga tauhan kung nagkamali. Dapat mapanagot din ang mga miyembro ng NBI kung sila ang nagkamali. Ang importante, inaabangan ng mga tao na may accountability because for that kind of institution, dapat hindi nakikita ng tao ng ganitong klaseng ugali. Parang drama lang ang pinapanood natin. Gusto nating makita na igalang ng mga tao ang mga matataas nating opisyal. At nakakagalit at nakakahiyang panoorin yun.
2: Hindi po ba kayo nababahala, Congressman, ang panig po ng House Prosecutors doon sa mga nangyari na maaring ito ay precedent sa kung ano ang pwedeng maging direksyon ng impeachment trial sa kamay po ng current na hanay po ng mga senador, particularly yung mga members of majority?
0: Nakakabahala talaga na sa araw kung saan pinagbotohan namin ang impeachment sa plenaryo ng Kongreso ay biglang may kambyo, deliderato o may leadership change sa Senado. Same day, ang anim na buwang senador na nawawala ay biglang nagpakita para bumoto, para palitan ang Senate President. Nakakabahala yon at sana ipakita ng ating mga senador sa Lunes na totoo ang sinasabi nilang dapat hindi ito makaapekto sa impeachment.
1: Opo. Kung may nakikita po ba kayong connection? Kasi on Monday, di ba, nagbotohan po kayo sa Articles of Impeachment, tapos biglang lumabas si Senador Bato de la Rosa na palitan ang leadership ng Senado. Do you see this as, may connection ba ito sa impeachment? Kasi we know na si Senator de la Rosa is an ally of the President, kasama rin po niya doon, of the Vice President, kasama rin si Senator Robin Hood Padilla doon sa new majority. Do you see any play with what happened sa Senate at sa articles at sa possible impeachment proceedings sa Senate?
0: Hindi ko sasagutin ng diretsuhan yan, Victoria. I do not want to prejudge our senator judges, pero hindi lang maiwasang isipin na nakakabahala din ang ganyang pagbabago sa Senado, lalo na't nagkasabay ito sa botohan ng Kongreso on the impeachment.
1: Okay.
0: Yun lang ang masasabi ko. I hope they will be fair and impartial. And they will base their decision whether to acquit or convict based on the evidence already presented by the House of Representatives.
1: So sa Monday, kung nandun po kayo sa Senate?
0: Tignan natin, Victoria, hindi pa namin napapag-usapan ng formal yan ng mga prosecutor. Pero sigurado, nandun man kami o wala, susubaybayan namin ang sesyon nila. Susubaybayan namin kung paano iimbestigahan itong kaguluhan at putukan sa loob ng Senado. Hindi ako naniniwalang may mahigit 20 putok ng mga baril at walang mananagot. Hindi ako naniniwalang dapat pabayaan at kalimutan ito na nalagay sa peligro ang buhay ng mga senador, buhay ng media, buhay ng mga tao sa loob ng Senado. Kung wala palang seryosong nangyari at kung totoo mang may ibang balak ang kaganapan na ito, there should be accountability for this and I leave it to the senators to investigate itself as an institution and find accountability.
2: Opo. On Monday, Congressman, dahil po may mga information na maaaring pumunta nga po ang mga members ng House Prosecution Team dyan sa Senado. Ano po yung inaasahan nating senaryo? Hindi pa naman po ito yung start ng mismong trial, hindi po ba na maglalatagan na ng mga ebidensya, magdi-discussion na mga witnesses?
0: Christian, hindi pa yan. Pag nag-convene ang Senado bilang impeachment court, aprobahan pa nila ang kanilang rules of impeachment. Mag-summons pa sila sa Vice President para makapag-file ito ng answer sa

0: articles of impeachment. Marami pang proseso sa papeles o tinatawag nating pleading at hindi pa agad-agarang magta-trial yan.
1: Opo.
0: Magsasagutan muna tayo sa papel at aaralin muna nila mga depensa ng Vice President.
1: Opo. So kumbaga yung kung pupunta po ang House Prosecution Team doon sa Senado, wala pa po tayong maaasahan sa Lunes na magsasalita sa floor, more on pag-observe po noong noong process po as pag-convene ng Senate as an impeachment court.
0: Tama yan, Christian. Observer lang kami at hindi ko nakikitang kailangan nandun kami. Mas gusto kong mapanood ang Senado muna sa ngayon na pagkatapos nilang i-convene, i-imbestigahan din nila ang sarili nila sa gulong nangyari nung nakaraang mga araw na ito.
2: Kung,
0: Let me take this opportunity to thank the professional journalists, to thank the courage of the mainstream media. Kasi kayo ang mga nandun, pinapanood ko si Victoria ang nagre-report ng katotohanan. Walang fake news, walang blogger, walang basher, walang troll na nandun. Kasi ang tapang ng mga totoong journalist na nagbabalita ng katotohanan, yon ang kailangang marinig ng mga Pilipino ngayon na hindi fake news ang binabalita sa kanila.
2: Thank you, Kong. Thank you. Appreciated po ng lahat ng media na nandun po noong Barilan. Salamat, sir. Sir, if ever lang po na may mag-motion. Kapag halimbawa, nag-convene nga po sila sa Monday, tapos mangyari po yung nangyari last year na may tumayo, may mag-motion to dismiss yung articles of impeachment. Anong mangyayari? Pwede ba yon? Pwede bang mangyari uli yon?
1: May plan B ba kung sakali?
0: Sa ngayon, Victoria at Christian, hanggat nasa kamay pa lang ng mga senador ang impeachment, hindi pa kami pwedeng makialam. At uulitin ko, na bagamat may desisyon na ang ating Korte Suprema, hindi ako naniniwala ang dapat ang mga senador mismo ang mag-archive o lalo na't mag-motion to dismiss sa isang impeachment trial. Ito ay isang proseso sa ilalim ng konstitusyon na dapat malatag ang ebidensya ng prosecution, dapat malatag ang ebidensya ng depensa sa kanila husgahan kung dapat nila i-convict o i-acquit ang Vice President. Dapat may closure ito dahil pagkakataong ito na ang mekanismo para magtanggal sa isang masamang leader ay dapat hindi natin na inisasatabi. Kaya umaasa akong ipagpapatuloy nila ngayon ang impeachment trial.
2: So sa preparation niyo po kung, di ba apat po ang articles of impeachment, paano po ang hatian niyo? Kayo sir, ano ang inyong focus po?
0: Secret muna, Victoria. Hindi kita sasabihan. At saka na lang pag lumabas na kami sa Senate Impeachment Court. Pero sa ngayon, patuloy ang aming paghahanda.
2: Pero may private prosecutors pa po bang tutulong sa inyo?
0: Hindi ko pa makumpirma, pero maraming gustong mag-volunteer. Maraming nang nagpakita ng interest na tutulong sila para magiging maganda ang impeachment trial at we need all the experience of other legal professionals sa malaking paganapang ito para sa ating bansa.
2: Pero sir, sorry, ibalik ko dun sa question ni Christian kanina. May plan B ba kung biglang ma-dismiss ito? Ano nyo? Baka naman meron na kayong initial thoughts on that.
0: Ang plan B is lagi kung merong grave abuse of discretion ang Senado, pwedeng iakyat ito sa ating Korte Suprema para husgahan nila kung pwede bang gawin ng Senado ang kanilang mga ginagawa. So plan B is to go to the Supreme Court the way the other petitioners are doing it right now, either to stop or to proceed with the impeachment.
2: Okay, so ang House, pwede pong gawin yon, kayong prosecutors?
0: Kahit ikaw, Victoria, at si Christian, pwede kayong maging petitioner sa Korte Suprema to urge the Senate to proceed with the impeachment trial. Kayo ay mga mamamayang Pilipino, mga taxpayer, and it involves utmost public interest.
1: Apo.
0: Kaya may legal standing ang kahit sinumang mamamayang Pilipino para umakyat sa Korte Suprema at ipagpatuloy ang laban dito.
1: Apo. Tama ba kung yung unang impeachment case last year ay naging part din po kayo ng FINORM na prosecution team noon?
0: Tama yan, Christian. Prosecutor ako last year.
1: Opo. At meron po bang pagkakaiba sa naging preparations nyo sana noon at ngayon, considering na parang halos pareho lang din naman po yung mga articles of impeachment na in-endorse natin last time?
0: na napakalaki ng pagbabago pagdating sa ebidensya nitong taon pagdating sa impeachment complaint na ito. Nakita ninyo na may 6.7 billion palang perang dumaan sa mga account at kung mapapaliwanag ito, mas mabuti para mapawalang sala ang ating Vice President. Kung hindi nila mapaliwanag, pagkakataon din ito ng mga senador, natanggalin siya sa pwesto o pwede nila nang sabihin hindi sapat ang ebidensya at dapat hindi siya matanggal.
1: Opo. Do you think kung may possibility na magkaroon ng change of heart o mag-iba ang direksyon? Kasi yung nangyari dyan sa House, di ba, bago yung naging botohan natin last Monday, ang sinasabi lang natin before, in-expect lang natin, kahit more than 100 yung bumoto doon sa Articles of Impeachment. Pero ang lumabas, mas marami pa. More than 200 ang
2: 257.
1: Bumoto. 257? Opo, ang sinasabi po ng ilan ninyong mga kasamahan dahil may mga ibang kongresista na maaaring na-convince doon sa mga bagong evidences na lumabas sa mga pagdinig natin. Sa palagay po ninyo, pag inakyat ito sa Senado at nailatag yung mga Articles of Impeachment at yung mga ebidensya, maaaring magkaroon din ng ganong effect. Dahil nga po pa ang lumalabas ngayon, sa hanay ng majority ng Senado, maraming mga vocal in supporting the Vice President.
0: Sa isang impeachment, sa ilalim ng ating konstitusyon, dahil ito ay isang political process or a political question, pwede ang kampihan, pero we should never lose hope that our senator judges will be convinced by the evidence that will be presented instead of siding with their political affiliation. Sana ipag-asa pa akong ang ebidensya ang makakapagdikta ng kanilang desisyon at hindi ang kanilang alayan dahil ito ay para sa ating bansa for transparency at accountability at makita ng taong bayan. Pwede palang maging patas ang hustisya sa Senado.
2: Mm-mm. Pero on the other side, sir, syempre marami pa rin na nagsasabi na wala namang naipakitang malakas na ebidensya na naging fishing expedition lang, political pa rin daw itong impeachment proceedings against VP Sara. Your reaction lang, sir.
0: I always say that it can never be a fishing expedition when the net is already full pagdating pa lang sa impeachment complaints. Nakita ninyo kung gaano kadami ng ebidensya na nakalatag na at ang ibang ebidensya ay hindi galing kahit kanino kundi galing mismo sa ating Vice President. Ang sinasabi lang namin, bumoto kami para litisin ito. Hindi kami bumoto para tanggalin na si Vice President Sara Duterte. Ang mga senador ang magtatanggal sa kanya kung i-convict ng mga senators si Vice President Sara Duterte.
2: Mm-mm. So dahil nga po sila, yung mga senador ang either mag-convict or mag-acquit, gaano kabigat, sir, ang responsibility nila? Ano ba ang dapat nilang mindset, isaisip nila when we go into Monday at kung mag-convene ang impeachment court?
0: It should be in the best interest of the country and the Filipino. Sa dami ng problema ng ating bansa, dapat may katapusan na itong impeachment trial na ito, may closure na ito. So we can move on to other things to help this country, to help change this country. Sana isipin nila na pagkakataon nilang huhusgahan sila ng publiko sa Senate trial na ito at gagawin nila kung ano ang tama para sa ating lahat.
2: Mm-mm. And related to that, sir, siguro balikan ko lang uli yung barilan. Given na nangyari nga po yun, at kayo ay part ng Congress, Senate is Congress, House is Congress, yes, ano ang masasabi nyo lang po na nangyari itong ganitong insidente sa ating legislative branch? And of all places magkakaroon ng barilan sa Senate, ano lang po ang inyong take doon?
0: Kahihiyan ito sa mga Pilipino, kahihiyan ito sa international community na nangyari ito. At uulitin ko lang na dapat maimbestigahan ng husto ito at dapat may managot dito. At kung may mananagot dito, dapat wag na nating ibalik yung mga leader na nagsimula nitong gulo, na nagsimula nitong kahihiyan para sa ating bansa. Let's exercise our right to change our leaders through the democratic process of election. At wag na nating ibalik yung mga taong nakakasuka at nakakagalit panoorin.
2: And as a fellow lawmaker, sir, baka lang po may mensahe kayo kay Senador Ronald Bato de la Rosa na umalis nga raw po ng Senate noong Thursday. Ngayon, hindi po alam kung nasaan pa.
0: Respetuhin niya ang rule of law, may warrant of arrest siya sa ICC at hindi lang pangkaraniwang krimen ito. Hinamon niya mismo ang ICC ang kunin siya at ngayon nandito na dapat harapin niya kasi ang akusasyon sa kanya ay crimes against humanity o sistematikong pagpatay ng taong bayan at mga kababayan niya mismo ang nag-file ng kaso dito. Kung inosente si Senator Bato de la Rosa, kayang-kaya niyang harapin ito sa tapang at giting niyang pinakita nung siya ay PNP Chief of Staff. Face it and clear your name if you have the courage to do it.
2: And with that, sir, thank you so much po. Maraming salamat po sa inyong oras. Abangan po namin kung
1: yes,
2: magkikita po tayo sa Senado.
1: On Monday.
2: Sa Monday. Thank you po, Kong.
1: Best of luck, sir. Mm-hmm. Ingat po kayo. God bless po.
0: Thank you, Christian and Victoria, at mabuhay ang mga professional na journalist sa ating bansa.
1: Salamat
2: maraming
1: po.
2: Maraming salamat po.
1: Si Congressman Lawrence Defensor ang kinatawan po ng ikatlong distrito ng Iloilo at membro po ng House Prosecution Panel na haharap po dyan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
3: Anong ganap?
2: Ay, ang daming mangyayari pa rin po sa Monday. Hindi pa rin po tapos ang maaksyong ganap. Pero tama eh. Tama yung sinabi ni Kong na dapat ma-resolve na lahat para ang dami pa kasi nating problema sa bayang ito, sa bansang ito. At lahat sila na nagtitake ng backseat dahil sa kung ano pang mga ibang nangyayari sa politika.
1: Imagine this situation happened in the middle of a crisis na kinakaharap natin, di ba?
2: Actually, diba?
1: Whether the government...
2: Di pa rin tapos yung oil crisis na yan.
1: Whether the government admits or hindi na mayroong crisis, pero alam naman po natin, nararamdam natin yung epekto ng mataas na presyo ng petrolyo, ng bilihin, na dahil sa hindi natin kontroladong sitwasyon dyan sa Middle East, and yet may mga gantung events, hindi ba? Nakatulong ba yon para gumaan ang pamumuhay natin? Hindi naman, hindi ba? Pero it is with the hope na sana yung mga leaders na to ay umaaksyon ng naaayon sa kanilang mandato na ibigay yung pangangailangan natin aside from doon sa political part ng kanilang trabaho.
2: Ang Malacañang ba? Ano ang stand sa lahat ng nangyari?
1: Well, nanindigan ng Malacañang partner na sa nangyaring shootout, hands off ang Malacañang. Walang naging direktiba for that. Walang naging direktiba para arestuhin si Senator Bato at ang kagustuhan ng presidente ay maayos at magkaroon ng malinaw na investigation tungkol dito. So far, yon ang binabanggit ng Pangulo at ng Palasyo. Pero in the coming week, inaabangan din natin kung ano pa ang magiging statement tungkol dito sa pag-convene as Senate Impeachment Court. At walang direktang sagot pa kasi mula sa presidente kung ano ang reaksyon niya doon sa nangyaring shootout, ano ang reaksyon niya dito sa pagpasa ng articles of impeachment, at ano yung reaksyon niya doon sa pagpapalit ng liderato ng Senado. May mga reaksyon from the palace, pero not from the president,
2: from the president himself. Okay. Kayo po, ano po ang reaksyon niyo? Kayo po ay mag-send lamang po sa ating chat group para po mabasa po natin. Gaya na lang po ng mga comment ng ibang nandirito na, uy, si Cayetano Daito, nandito po. Si Paise, 1690, si None, si RC Carr, si Terry Huntor, si SGT Putik, at si Hot Owl. Andyan
1: thank you.
2: Po.
1: Good morning po. Binabati natin ng good morning ang mommy ng ating kaibigang si Zach Riveral.
2: Happy
1: birthday po kay mommy Tess Riveral. Happy
3: birthday,
1: mommy.
3: Happy birthday.
1: Alam niyo po yan si Zach.
2: Naku, napakabait po niyan. Pero hindi pa po siya nanlilibra. Nilaglag. Pero napakabait po niya.
1: Happy
2: si
1: birthday,
2: Zach.
1: Mommy.
2: Happy birthday
1: din po sa mga nagbe-birthday today, May 16.
2: Si Filomeno Vergara, sabi niya, isipin niyo rin ang flood control. Masyado kayo po kasi
1: yes,
2: isang tao. Diba?
1: Isa pa yun.
2: Hindi pa tayo tapos sa issue ng flood
1: hindi
2: control.
1: Hindi pa nga tayo nakakapunta doon sa part na meron na bang napanagot at napakulong doon sa mga high-profile personalities na na-involve doon sa skandalo.
2: Yung mga big fish, wala pa rin talaga. Andyan yung mga diskaya, pero yung mga big fish, yung mga nasa likod nitong flood control na ito, hindi pa rin po natin nakikita na napapapanago.
1: Asan si Zaldico? Hindi ba? Mapapauwi ba siya ng Pinas?
2: Yung pa, natabunan din si Zaldico. Ang dami
1: diba? Asan
2: problema.
1: Si Atong Ang? Di ba? Paulit-ulit na sila sabi, nakita sa ganito, nakita sa ganyan. Ba't hindi pa rin nahuhuli? Puro tayo labas ng leads, hindi ba? DILG, good morning. Bakit? Kasi nabibitin ang tao kasi, di ba? Nakatutok ang tao, invested ang tao dito sa mga nangyayari. And para bigyan mo ng bare update na nakita sa ganito, ito ang update, can you please give us more? Bukod doon, hindi ba?
2: At partner, siguro bago tayo magtapos, gusto ko lang talaga rin bigyan ng i-pat on the back yung mga Senate media na nandoon nung barilan. Hindi po sa pagbubuhat ng bangko, pero yung mga Senate media, kita mo talaga yung mga kasama natin doon, hindi sila bumitaw kahit na sobrang nakakatakot. Sobrang saludo po ako sa inyong lahat.
1: Yeah,
2: hindi
1: ko
2: na po kayo may isa lahat-lahat, pero hats off to you sa dedikasyon nyo po. Maraming salamat po sa inyong
1: opo. And para sa mga nagsasabi na masyado namang nagbubuhat ng bangko ang media ngayon, mm-hmm, having that kind of work that day, na bahagi lang naman ang trabaho nyo yan, kaya kumbaga walang kailangang ipagmayabang. Siguro I think relevant kasi yung mga statement at yung praises ngayon, because we are in the situation na laganap yung mga misinformation at disinformation, na lahat naman tayo ay badly affected din ng mga kumakalat na mga fake news, mm-mm, online and physical. Mm-mm. So dito natetest kasi kung kanino ka ba talaga makukuha ng
2: tamang
1: impormasyon. Those people na ang kanilang concern lang naman talaga ay ang kanilang views, ang kanilang engagements, ang kanilang kinikita sa kanilang mga engagements online, o para doon sa mga professionals na ang main goal ay magbigay ng tamang impormasyon, whether you like it or not, whether kung ano ang pagtingin mo sa kung ano ang tama.
2: Mm-mm. Kaya nandito pa rin po tayo, handa pong magserbisyo. Partner, batingin lang din natin yung mga nasa Facebook. Si John Carlo Marasigan, sabi niya mag-charge na po ng inyong emergency flashlight. Tama yan.
1: Tama.
2: Baka kasi nga magkaroon po uli ng mga instances ng mawalan ng kuryente. Arman Alcuela, andyan din po, marupok, aray ko, bes. Unistic sa Imitra, Abu Yosef Celeste. Abot si Louie Basco na sa Facebook.
1: Thank you. Good morning. Thank you, Louie. Binabati natin si Ma'am Anna Marie at happy 41 years old kay Jeffrey Caspe. Mm-hmm. Happy birthday. Pagbati rin kay Wawa Liuza. Mm-hmm. Good morning. Palambing naman po ng greeting sa mga apo kong twins. Birthday daw bukas si Lee Matthew Kuwachin at Lee Lucas Kuwachin. Happy birthday
2: rin. Happy birthday po. Si Pipoy, always remember no one is above the law. Philip from Kanagawa, Japan.
1: Ohio!
2: Si Jeffrey, hello, listening to your show. Dr. Jeffrey Alfaro, Lubang of DLSU, Dasmariñas. Good morning po.
1: Good morning po. At syempre kay Ma'am Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. Good morning, ma'am. Maraming salamat po. Sino pa ba?
2: At partner.
1: Yes. May babasahin tayo.
2: Mga kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, may dapat po kayong abangan. Makibahagi sa Jeep ZMM, ligtas dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan tungkol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano magiging handa ang komunidad sa oras ng sakuna.
1: Siyempre, makakasama po natin dyan si Tito Ariel Rojas at ang Manila DRRMO. Gaganapin po yan sa May 26, 2026, Martes sa Polytechnic University of the Philippines, PUP Gymnasium. Magsisimula ang registration ng alas 8 ng umaga. Sama-sama tayong matuto at maging handa.
2: Sama-sama po. At araw-araw po sa paghatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan na kamit ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro Manila at Mega Manila sa TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Aba naman.
1: Congratulations! At hindi lang yan, ha? Hindi lang yan. Ang inyong DZMM Radio Patrol sa Istrenta ay number 2 na. Number 2 po sa AM radio station sa Mega Manila sa Quarter 1 2026 Radio Studies ng 55 Blue, o yung formerly po dating Kantar Media Philippines. Maraming salamat po mga kapamilya.
2: Thank you so much po. Makakaasa po kayo ng tuloy-tuloy na servisyong totoo. Maraming salamat po.
1: Sa kabila ng barilan, sa kabila po ng mga sakuna, sa kabila po ng iba't ibang mga nangyayari sa paligid natin, ay syempre lagi tayong on the forefront, magbabalita at magseserviso. Diba, Robert Mano?
4: Good morning!
2: Ito, napakatapang nito.
1: Kala ko yan!
4: Victoriang walang
1: katulad. Diba?
2: The Robert Antemano.
1: The ito, Victoria ito. Tulad and the ito. Robert Mano.
2: Diba? Ay, liga dito.
1: Diba? ang usapan, bakit ang ganda-ganda pa rin ng Victoria Tulad sa kabila ng mga nangyayaring gulo? Composed,
2: ano
1: very poised.
2: Kombinasyon po yan ng walang tulog, stress, takot, lahat-lahat na po.
1: Woke up like this. Natural na magaling, natural na maganda.
2: Naku, hindi po.
1: Walang katulad
2: hindi
1: talaga.
2: Hindi po, wala. Idol po natin si Robert Mano at ibang taga Senate Media.
1: Mabuhay po, mabuhay.
2: Mabuhay!
1: Maraming salamat mga kapamilya sa pagsama sa amin ni Partner this Saturday. Bukas po ulit, ha? 6 to 8 8 a.m. dito po sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ako po si Christian Yosores.
2: At ako po si Victoria Tula.
1: Sa programang Anong Ganap? Susunod na Balita Antimano with Robert Mano.
2: Sir!
1: Ingat!
3: Anong Ganap?
5: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap. Anong ganap? Mga balitang dapat alam mo antemano. Kasama si Robert Mano sa Balita Antemano. Balita Antemano. Susunod na!

0: Oras eksakto alas 8 ng umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
2: Balita Antemano. Bawat balita, mano-manong susuriin. Bawat issue, mano-manong bubusisiin. Walang palalampasin. Walang balitang mamaliitin. Walang isyung babaliwalain. Balitang dapat alam mo, Antemano. Kasama si Radyo Patrol Robert Mano. Balita Antemano.

0: Magandang umaga mga kapamilya! Morning! Kumusta ang inyong Saturday morning? Napagod ba kayo sa mga balita sa linggo nagdaan? Napagod ba kayo sa takbuhan? Napagod ba kayo sa rigudon? Napagod ba kayo sa paghahanap at pagbabantay? Eh, hindi pa ata matatapos doon. Mukhang tuloy-tuloy pa. Marami pa tayong babantayan at aabangan. Magandang umaga mga kapamilya. Kumusta po inyong araw ng Sabado, May 16, 2026. Ako po si Robert Mano, ang inyong kaserbisyo sa mga balita at impormasyong dapat alam mo. Siyempre, Antimano, dito lang sa Balita Antimano, ha? Dito yan sa DZMM Radio Patrol 630 na napakikinggan sa 630 kHz sa inyo pong AM band. At sabayan po tayo napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channel. Mga balitang kumpirmado, serbisyong sigurado.
1: Palapalakpak nila ganyan.
0: Thank you. Aba, siyempre po pwede nyo po kami sundan ha, sa YouTube. Mag-subscribe at panoorin po kami sa DZMM Teleradio YouTube channel. Eh, gano'n na ba tayo karami sa YouTube? Ah, gano'n na karami yung mga nag-subscribe sa atin? Nag-pindot dun sa subscribe button. Yung mga nag-click doon, ha? Mag-gaya pa kayo para mas marami pang yung inform natin. Aba, nasa 1.5 na tayo, ha? 1.5 million sa YouTube. DZMM Teleradio YouTube channel. Kaya subscribe na para sa tuloy-tuloy na live stream at updates para naman po sa mga mensaheng reaksyon sa mga isyong ating tinalakay. O tinatalakay, pwede po kayo mag-send sa ating Viber number na, ha? 0919-278-3000. Pwede rin po sa ating social media account, DZMM Teleradio. At syempre, babasahin po natin yan maya-maya lang. Aba, syempre, ang Facebook ha, huwag nyo ding iiwan. May DZMM Teleradio rin sa Facebook. Napakarami na rin ang followers natin dun, di ba? Sa Facebook. Gano'n na nga ba tayo karami sa Facebook para mas mahikayat pa natin yung mga kababayan natin na manood. Easy access.